0: Isang maulan na umaga sa inyong lahat, kapamilya, kaserbisyo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Aprubyan. Linggo na naman ngayon, June 14, 2026. Siyempre, pag good news, nandito ho tayo dapat sa Aprubyan. Pero announce na ho muna natin, bungad natin muna itong mga paggalaw sa presyo ng petrolyo. Darating na Martes, siyempre ito yung araw lagi na nag-i-implement tayo ng panibagong petroleum products na ano, kung possible increase or merong rollback. So sa diesel ho, meron hong pagbaba, good news, yung mga gumagamit ng diesel. So 4 to 5 pesos per liter ang ibababa. Ang gasoline ay ito, nakikita nyo sa ating screen, ay tataas naman ang 50 centimos per liter, 50 centavos. Pero ang kerosene, rollback din. Maganda-gandang balita yan. 2 pesos and 3 pesos per liter ang ibababa sa kerosene. Ayan, good news. Sa Martes ho yan. So, sa bali, alam nyo, nakita nyo naman, di ba? Parang mukhang magkakaroon na ng peace deal dyan sa Iran at saka sa Amerika. Ayan, sabi, yung kagabi, nabasa ko, within 24 hours, at least magbubukas na uli ang Strait of Hormuz. So, dyan ho dumadaan ang ating karamihan supply ng, di ba, ating langis or ibang mga produkto sa petrolyo. Anyway, ako po si Danny Buenafe, basta usapang trabaho, Aprubyan, dito lang ho sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikigan sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio, samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Aprubyan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Okay, so i-follow lang ho mga kapamilya at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan pag-usapan yan. Huwag din ho kayo makalimot na mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, igit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At kung meron kayong mensahe o reaksyon sa mga isyong tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Nako, nakalibutan na naman yung notification. Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Diba, isang oras at kalahati tayo magsasaba. Ang unang-una, pag-uusapan dito, itong resulta ng labor force survey inilabas ng Philippine Statistics Authority. Alamin natin kung ano ang sinasabi nito sa kalidad ng trabaho sa Pilipinas, ay yung unemployment rate actually. Tapos yung kabuhayan at negosyo para sa umuuwing mga OFW. Ano ba yung mga naghihintay sa kanila? Pinalawak na ho ito ng OWA. Tapos yung anti-spaghetti wire drive dyan sa Baguio City. Naku, magandang balita ho yan. Makakausap po natin ang mayor mismo, si Mayor Benji Magalong. Kahil na nagdulot ho ito ng magandang trabaho para sa ating mga manggagawa. Ang pangit kasi tignan, di ba, yung mga spaghetti na wiring kung saan-saan, parami rin yan sa Quezon City. Tapos ito, sa ating trabaho ngayon, itong hybrid job fair, Job Quest PH, nagbalik ngayong Hunyo para sa mas maraming local at overseas opportunities. At sa ating kwentong obrero naman, dating PDL versus Deprived of Liberty sa BJMP, naging kauna-unahang college graduate. Ayan, kaya pwede pa rin kayo mangarap kahit nakakulong ng Education Behind Bars program sa Bansud Jail dyan sa Oriental Mindoro. Kaya maganda ho yan. Mapanoorin natin mamaya. Studio guest natin siya. Yan ang ating mga abangan na mga kwentuhan dito sa Aprubyan. Okay, so samantala, kakaibang costumes ng ilang runners sa Kapamilya Run 2026 Agaw Pansin. Nalito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasamang si Kelly Cordero. Kelly?
1: Danny, good morning. Hindi lang bilis sa pagtakbo ang ipinamalas ng ilang kalahok sa Kapamilyaran 2026 ngayong Linggo. Agaw pansin din ang kanilang mga makukulay at kakaibang costume. Kwento ni Helen Alicando, ito ang unang pagkakataon niyang sumali sa Kapamilyaran at sobrang na-enjoy niya ito, lalo na makatutulong pa siya dahil sa advokasya ng EBS-CBN Foundation. Sa kwento naman, sa likod ng kanyang costume, Anya, kahit noong nasa Cebu pa siya, parang naging tradisyon na niyang magsuot ng mga kakaibang damit kapag sumasali sa mga fun runs.
2: First time ko mag-join dito sa Kapamilya kasi taga-Cebu ako. So far, nandun ang road. Yung sensasi po ako, mag-custom talaga ako pag mag-running. Bumblebee.
1: Samantala si Jervin Porteza naman medyo nahirapang tumakbo sa suot niyang pantulog. Hamunan ito ng kanyang followers sa social media pero kahit challenging ang pagtakbo, naibusa pa rin niya ang top 3 awards sa 3-kilometer category.
3: Medyo may kunting ahon. Saka hindi ko portable kasi may nag-challenge sa akin na follower. Malando ako. Nahirapan ako pag gaganon ba. Pero salamat sa kagay kasi na-secure ko yung top 3.
1: Samantala, matagumpay naman na natapos ang lahat ng kategorya ng Kapamilyaran ngayong araw na nagsimula kaninang alas 4 ng madaling araw dito sa PhilInvest City Events Ground sa Alabang, Muntinlupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: Time check! Ang oras, 8:09 in the morning.

0: Maraming maraming salamat ha, sa ating time check dahil importante yan, hanap buhay namin yan. Anyway, eto, makakausap na ho natin ang unang guest dito sa ating programa. Meron tayong supervising statistical specialist, Labor Supply Statistics Division ng PSA, Philippine Statistics Authority. Aba, alamin natin itong latest survey nila in connection with this mga kalidad ng trabaho at saka yung unemployment rate, no? Nasa linya na ho ng telepono si Sol Lazo. Sol, good morning sa programang Aprubyan, Danny Buenafe. Good morning, Sol.
1: Hello po, Sir Danny. Good morning po, Sir Danny. At good morning din po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong Sunday morning.
0: Okay, yes. Maraming salamat, Sol. At at least kahit maulan at Linggo ay nandyan ho kayo. Anyway, dahil kayo na rin ho kinatawa ng PSA, for now ho ba, medyo na-alarm lang ako dahil medyo may pagtaas talaga. Ang unemployment rate natin ngayon is about 4.7%. Medyo mataas, di ba, compared to the previous month?
1: Yung sa ating pong unemployment rate po, Sir Danny, actually po, kung ikukumpara po ito sa January 2026, may pagbaba po siya in terms of the rate, 5.8 po nung January 2026, 4.7 po ngayong April. Although kung ikukumpara nyo nga po doon sa ating year-on-year, yung ating April 2025, versus po yung ating April 2026, ayun po yung nakikitaan po natin ng pagtaas from 4.1% to 4.7% po, Sir Danny.
0: Okay, so medyo mataas pa rin. So umaabot, no, if we are talking about 4.7% unemployment rate, that means 2.41 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong April 2026. Tama ba, Sol?
1: Yes po, Sir Danny, tama po kayo. Yung ating 4.7% na unemployment rate ng April 2026, ito po ay in terms of sa level o bilang ng mga unemployed persons po talaga natin, 2.41 million po.
0: For now, pwede ba natin makita o meron kayong, let's say, pagsusuri? Ano yung mga regions na marami ang walang trabahong Pinoy?
1: In terms of the regions po natin, tinitignan ko nga po itong datos po natin, unemployment rate. So yung dito po sa 4.7% po natin, Sir Danny, ang pinakamataas po na pinakamababa. In terms of unemployment rate po, yung pinakamataas po ang unemployment rate, dito po yon sa Bicol region po, Sir Danny, yung 6.8% po sila. So, mas mataas pa po sa national level po natin.
0: Region 5 yan, Bicol.
1: Yes po, diba? Sir Danny, region 5 po.
0: Pero meron ba
1: yung
0: kayo
1: pinakamababa naman po sa Davao region naman po natin, 2.5% po.
0: Davao region, 2.5%. Tama ba?
1: Yes po, Sir Danny.
0: Okay, so himayin natin. So yung Region 5, ano ba, where will you attribute this? May kakulangan ba sa info drive or ibig sabihin, anong klase ang mga nagiging challenges dito na kailangan mapunuan din ng trabaho dito sa Bicol region?
1: Dito po sa Bicol region, tinitignan ko po yung datos po nila. Kasi po hindi natin mahihimay yung unemployment rate in terms of the sector. Tinitignan ko kung ano yung mga may pagbaba sa subsectors po natin dito sa Region 5. At nakitaan po natin, in terms po sa year-on-year comparison po, Sir Danny, bumaba po yung bilang po ng employed persons po nila sa nasa fishing po, nasa wholesale and retail din po. So, doon po natin nakikita yung pagbawas ng bilang po ng employed persons dito po sa rehiyon po na ito.
0: So, wholesale and retail, ibig sabihin sa mga sektor ng negosyo, doon sila maraming, ibig sabihin malaking kabawasan yung labor sector?
1: Yes po, doon po sa wholesale and retail, usually po sa retail po ito, tama po kayo sa mga nagtitinda, so iba't iba po yan, pwede pong may stall, sa stores po nila, o pati na rin po yung mga nagtitinda po sa street po, kasama po sila dito.
0: Mm-hmm. So for now, yung sabi nyo, yung Davao region, that includes also Davao City, pati yung Davao Occidental, mga ganon, yung the entire Davao region?
1: Yes po, Sir Danny, kasama po iyon, sir.
0: 2.5%. NCR ba? Meron ba kayong pag-aaral kung ilan ang mga walang trabaho dito na Pilipino?
1: Yes po. Base po sa ating datos, yung pong ating National Capital Region, dito po sa April 2026 po natin, meron pong unemployment rate na 5.2% po, Sir Danny.
0: Mataas ha? Sa NCR, no? 5.2% unemployment rate?
1: Yes po. Although, kung titignan po yung naging trend, kumpara naman po sa January 2026, may pagbaba po sa bilang ng unemployment rate po dito sa NCR from 6.0% ng January 2026 to 5.2% po natin this April.
0: Okay. Ito bang pag mga ganitong panahon ba, normally sa cycle ninyo as in terms of unemployment rate, will this improve, let's say, pagdating ng third quarter o fourth quarter ng taon?
1: Titignan po natin, Sir Danny, lalo na ngayong meron nga pong crisis.
0: Oo nga.
1: So, hindi po natin mahihimay kung ano yung magiging future na results po natin. Ang labor force survey naman po, Sir Danny, ay buwanan po yung conduct po nito. Subuanan din po yung ating pong labas po ng resulta para makita natin kung papaano ba yung nagiging condition po ng ating labor market po ngayon. So titignan po natin sa Q3 kung masusustain ba nitong ganitong pagbaba ng unemployment rate o meron bang pagtaas, lalo na yung Q3 papasok na dito. Actually, yung mga nag-uumpisa na yung mga bare months ng September. Titignan po natin, Sir Danny, kung papaano ba yung magiging galaw po o condition nga po ng labor market natin sa mga susunod po na round po ng labor force survey.
0: Oo. Kasi dito sa datos na ibinigay sa akin, tinataya pa lang 450,000 trabaho ang nabawas sa sektor ng retail trade. Yun nga yung binabanggit mo. Naka-apekto rito yung yung tag-init at pagbaba ng produksyon sa agrikultura dulot ng pagbawas nga sa trabaho sa sektor. Tama ba yung ganitong observation, Sol?
1: Opo, yung pagbaba po nitong sa year-on-year nga po natin sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, tama po kayo, may bawas po ito na 450,000. So, ang pinakamalaki po na subsector talaga, kasi hinihimay po natin kung ano mga subsector po na ito. Meron po dito yung mga nasa street vendor, wala silang stores or market. So, usually sa street po sila. May pagbawas po ito ng 421,000. May pagbawas din po sa retail sale of food in specialized stores, patulad po ng mga meat, fish, fruits. Meron pong bawas po ng 163,000. At yung pong mga nasa stalls and markets po natin, katulad po ng palengke, may pagbawas po ng 133,000 po. Sa year-on-year comparison po ito sa bilang po ng employed persons po natin.
0: Oo. Tapos, based on dito sa feed sa akin, nakapagtala naman ang pagtaas ng empleyado sa sektor nito, sa accommodation at food service, manufacturing, transportation at storage at education. Overall to nationwide, tama ba, Sol? Dito to,
1: yes
0: dito
1: po,
0: mataas.
1: Sir Danny, Philippines na po ito na level po.
0: Okay, so ibig sabihin, ito ba yung mga talagang maganda na mga jobs, na mga in demand ngayon, na kung saan may mga aplikante ngayon, gusto kong magtrabaho, ito yung mga sektor na medyo malaki ang chance nila ma-employ. Tama ba? Ito accommodation, manufacturing, transportation, tsaka education.
1: Well, Sir Danny, usually naman po kada round po ng labor force survey, may mga sektor na may pagtaas, may sektor po na pagbaba. So nataon po nitong April 2026 po natin na results. Usually dito na rin po kasi nagsisimula yung mga bakasyon. Kaya yung sa accommodation po tumaas ng 510,000. Specifically po dito actually yung sa restaurants and mobile food service activities. Sa other accommodation meron din po. At itong other sectors po na manufacturing, transportation, at yung ating mining and quarrying education. So, Nakikita naman po natin, titignan po natin sa mga susunod din po na round. Meron naman po kaming susunod na labor force survey result, yung May round. Dito na po natin makikita kung masusustain ba nitong mga sektor na ito yung pagtaas sa kanilang bilang ng employed persons o baka naman mababa ito. Ano? So makikita po natin, Sir Danny. But for now, dito po sa ating year-on-year comparison ng April 2025 saka April 2026 po, ano, ito po yung mga sectors po na nagkaroon po ng bilang ng employed persons po natin.
0: Kailan uli Sol yung next cycle ng survey results? Yung pwede natin makita uli?
1: Oh. Yes po. Currently po, mayroon po kami yung atin pong May round po na labor force survey
0: okay
1: po. Ano, so sabi ko nga po kanina ay monthly po itong conduct po natin ng LFS at ilalabas po ito usually first week po ng ating pong July. Month po. Opo, next month po, Sir Danny,
0: meron
1: maglalabas
0: ulit
1: po ulit kami ng result po natin. So dito po natin makikita po.
0: Kung may pagbabago. Anyway, pag-usapan naman natin, Sol, yung tungkol doon sa underemployment rate, yung mga iba na gusto pa maghanap ng additional income at additional job. So dito, ang binigay sa akin datos, umabot na sa 7.41 million ang underemployed. So ngayon, that is 15.2% underemployment. So ano ang mga factors na attributed to this?
1: Tama po kayo no, Sir Danny, yung atin pong underemployment this April 2026 po natin in terms of sa rate po ay 15.2% at ito po ay 7.41 million po na underemployed po natin na mga bilang. So kung hihimayin po natin yung datos po ng labor force survey, nakitaan po namin no na nasa agriculture po yung atin pong pinaka mataas na bilang ng underemployed person. So meron pong 1.78 million po dito na underemployed. Sumunod po dito yung wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Uh-huh. 1.14 million po na underemployed this April 2026. Construction po 831,000. At kabilang rin po yung transportation and storage and other service activities po. Sa top 5 po natin na may pinakamataas po na underemployed persons this April 2026 po, Sir Danny.
0: Bali, underemployed pala mga persons nasa field ng agriculture, tapos itong retail trade, tapos construction, yung top 3. Yan ba?
1: Yes po, Sir Danny. Tama po kayo. So ito pong mga underemployed persons po natin, usually ito po yung mga employed na sila, may trabaho, may negosyo, pero nagpapahayag po sila ng pagnanais pa na magkaroon po ng karagdagang oras ng trabaho o di kaya po magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon po ng bagong trabaho na may mas mahabang oras po, Sir Danny.
0: Pero Sol, itong 15.2% na underemployment rate, medyo mataas to. Is this something na we can still see na magkaroon ng improvement before the year ends?
1: Titignan po natin, no, Sir Dan, kasi tama po kayo, mataas nga po itong 15.2% na underemployment rate po natin. Actually, kung titignan po natin yung series ng labor force survey, the last time po na umabot po ng 15% ay nung July 2023. So, titignan po natin kung paano po ba yung mangyayari at the end of the 2026, kasi for now po, kung himayin po natin, February, March, April, medyo tumataas po yung underemployment rate po natin. So titingnan po natin kung paano po yung mangyayari po sa mga susunod na rounds po ng labor force survey. Kung masusustain ba niya itong mataas na underemployment rate o bababa naman po ito.
0: Sige, sana good luck para dun sa next cycle, yung next survey result, July, first week of July, kasama na rin yung underemployment rate, no? Di ba, Sol?
1: Yes po, Sir Danny. Palaging-palagi po ito pong mga key employment indicators po natin na employment, unemployment, underemployment po ay lagi po na pinapalabas po ng Philippine Statistics Authority po, Sir Danny.
0: Sige. Marami salamat, Sol, sa update tungkol diyan sa labor, 'di ba? Yung movement ng ating mga yung kabuhayan, no? Ating mga ano, ng ating mga let's say mga empleyado. Thank you.
1: Thank you po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Sol Lazo, Supervising Statistical Specialist. at Labor Supply Statistics Division ng PSA, Philippine Statistics Authority. Okay, mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa Aprubyan.
2: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 48th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Okay, andito ho tayo dahil pinipilit pa rin natin makuha si Mayor Magalong dahil maganda ho yung balita tungkol dito sa yung 49 na pala mga kalsada mula dyan sa 22 barangays ang nalinis tungkol dito sa kanilang anti-spaghetti wire campaign mula noong 2025 hanggang unang quarter ng 2026. Anyway, bago natin makausap si Mayor Magalong on this, ay makakausap muna natin via Zoom ang Vice President ng JobQuest sa PH. At alamin natin ang tungkol dito sa mga jobs na naghihintay sa atin dahil nasa linya natin at Zoom si Miria Gamboa. Miria, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprobyan.
2: Good morning, Sir Danny. It's Miria Gamboa. Oo.
1: Miria, tama ba? Miria?
2: Yes po. Good morning po sa inyo.
1: Okay, kahit maulan. Maraming salamat, Miria, for joining us. Anyway, pabigyan mo nga ako ng konting idea tungkol dito sa hybrid job fair ng JobQuest PH.
2: Alright. So, JobQuest PH po is a hybrid job fair organizer since 2006. So, ngayon po, sa gaganaping June, magkakaroon po kami ng dalawang face-to-face job fair at isang virtual job fair.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So, ang face-to-face po natin will be on June 16 to 17 at Ayala Malls, Manila Bay. Mm-hmm. And then June 25-26 at Ayala Malls, Cloverleaf naman po sa Balintawak, Quezon City. Then mayroon po tayong gaganapin na virtual para po dun sa mga hindi nakapunta sa ating face-to-face. Oh. That would be on June 18 to 20 sa aming virtual convention center, sa aming official website, www.jobquest.ph.
1: Okay. Unahin muna natin itong face-to-face job fair. No? Sabi mo, June 16 and 17, dyan sa...
2: Yes.
1: Oo, Manila Bay, sa Ayala Mall, di ba? Tama ba?
2: Yes,
1: Maria?
2: Yes, yes.
1: Okay, so for this June 16, 17, Martes na ho ito, tsaka Miyerkules, di ba?
2: Yes, tama? Yes.
1: Okay,
2: yes,
1: so po. How many jobs are we thinking of? Mga ilan?
2: Okay. Ang companies po doon is around 20 companies for Ayala Malls, Manila Bay, around that one.
1: Dami.
2: Hundreds naman po ang job openings natin kasi sa mga BPOs pa lang umabot na ng mga 500 job openings dyan eh. So yeah, I guess mahigit pa sa hundreds and then mayroon tayong mga manpower, mayroon tayo from the industry of the food and beverage, mayroon tayo overseas as well. So halo-halo po ang laman ng ating job fair para po marami po tayong papagpipilian. Also, within our face-to-face job fair would be our artificial intelligence job matching service po. Libre po ito na binibigay sa lahat ng aplikante.
1: Siyempre, depende ho sa credentials nila, di ba, Maria? If ever na, ano yung swak na job for them, no? So, ibig sabihin, kaya gusto ko malaman, ano yung mga possible jobs para dun sa mga interested na mag-apply, lalo na face-to-face to. Sabi mo, manpower, mga more or less ilan? Mga 500? O marami pa?
2: Marami pa po. Mas marami po. So ang ating mga job openings, mga CSR, mayroon din po tayong mga first skilled workers, housekeeping, food and beverage, what else? Yung mga overseas, sa Japan, sa New Zealand,
1: mga
2: nurses,
1: yes,
2: mga US.
1: Uh-huh.
2: Yes po. Hindi po sa Middle East kasi bawal po magpadala ngayon doon. So mayroon tayong Japan, USA, Australia, Canada, may mga ganyan din po. And then madami po, cook, driver, warehouse, logistics, sales, marketing, director of property investments, mga ganyan. So marami talaga tayong pagpipilian, assorted po, at nag-hiring on the spot din po tayo during the job fair.
1: Importante, Maria, yung mga hire on the spot. Pero syempre, yung mga nagtitingin ngayon, titingnan nila yung resume nila kung swak dun sa mga a-applyan na jobs. Like for example, binanggit mo yung mga ilang bansa Meron din ba dito mga potential, mga nurses, ganun, or mga drivers lang, o mga skilled workers?
2: Yes, meron po. So, more of skilled workers, more of kitchen staff, and then for kitchen the nurses, staff. That would be bound for US.
1: US, ha? Meron, ha?
2: So, yeah, meron po.
1: So, dun sa 20 companies, there will be representatives nung, let's say, US-bound na mga pwedeng idalhin doon?
2: Ang overseas po would be represented by an international or overseas manpower agency as mandated po by the Department of Migrant Workers.
1: Okay, so mga katulad ng mga let's say US or Europe bound, syempre kailangan niyan mga visa requirements. So the employers will take care of that para lang doon sa mga interested
2: applicants.
1: Po,
2: yes po. Depende po sa depende po sa manpower agency na kanila ka-applyan.
1: Okay. And then
2: kanya-kanya pong proseso.
1: So ibig sabihin ano ho to? Itong June 16 at 17 puro holiday ho to? Holiday?
2: This would be from 10 a.m. to 7 p.m. po. 2 days.
1: 2 days.
2: 10 a.m. to 7 p.m. we would be there. Magdala lang po sila ng madaming resume para hindi lang po pili ang mapag-a-applyan nila. And then ballpen.
1: Okay, dapat lang confident sila when they apply at saka
2: wag kasi of course, kailangan confident kayo to apply.
1: And at least dress up properly, 'di ba, Maria? Okay.
2: Opo. Pero meron po like I've said, meron po kaming AI tool na makakatulong po sa kanila. Hindi po kailangan ng resume dito, magte-take lang po sila ng drawing exam. Tapos mag-generate po kami ng top jobs na babagay sa kanila together with their IQ and EQ scores. Ginagamit po ito as a pre-screening tool sa aming job fair.
1: Parang ano lang yun, ChatGPT. Tama ba? Ganun, di ba?
2: It's a neuroscience exam.
1: Okay. So ano ba to? Open din ba? Let's say may mga iba na mga senior citizens na productive pa, mga 'di ba, yung persons deprived of 'di ba, yung may medyo kulang ang
2: disabilities, kanina, ano? The PWDs. Yes, this open po ang job fair for everyone na gusto pong maghanap ng trabaho. Our doors are open, wala pong entrance fee. They're just going there po and then maghanap, ikot lang po sila. Ganun lang po kadali.
1: Oh, ayun pala eh, no? So dalin nyo lang. Anyway, ito lang, pag-usapan man natin itong virtual job fair ninyo. Sa June 18 to, tama ba? Hanggang 20?
2: Yes, June 18 to 20, our virtual job fair naman po sa aming sa aming portal, job fair portal. Hindi po kami job portal, we are a job fair portal.
1: Portal. Okay.
2: So may mga booth din po ito. May kanya-kanya pong booth. And then ang target po namin dito are the ones na hindi nakapunta, are the ones na walang pamasahe, are the ones na stay-at-home moms na naghahanap ng work from home opportunities, and yung mga outside NCR na gusto pong ma-relocate. These are the ones na target po namin during the virtual job fair.
1: Okay. Ano ba dito? Kasi binabasa ko itong guide na ano dito, no? Parang forward sa akin. So bali ang priority niyo ba rito? Let's say yung para mag-apply, 'di ba? Kailangan magrehistro siya sa JobQuest PH, 'di ba? Para
2: yes,
1: fast lane access. Tama ba?
2: Yes po. Free naman po 'yan. They just have to create an account. Mm-hmm. When they create an account, then pasok po sila on the day of the job fair, login po sila ulit, and then they just have to enter the virtual convention center, and then they just have to open the company booth and apply to the job openings. Tapos magantay po sila ng chat from employers if they would interview them.

0: 2 years experience, yan po ang mga pupunta sa mga job fair.
1: Ah, okay. Sige, nako, maraming salamat po sa ibinahagi ninyo. Napaka-importante pala itong face-to-face job fair June 16 and 17 sa Activity Center
0: Yes.
1: ng Ayala Malls. At saka,
0: Yes.
1: oo, itong virtual job fair sa June 18 naman hanggang 20.
0: 20.
1: Oo, so importante na lumaho kayo, no? Apply on-site at saka online para mas
0: Yeah.
1: madaling access, no, sa trabaho.
0: Yes, po.
1: Oo.
0: Opo. Pero I suggest you go to
1: Oo.
0: face-to-face kasi
1: Oo.
0: iba pa rin naman po talaga
1: Tama. Oo.
0: ang interview at saka yung
1: Oo.
0: rapport
1: Oo.
0: ng face-to-face interaction with the employer. Saka syempre yung hiring on the spot would be
1: Tama.
0: at the
1: Oo.
0: face-to-face job fair.
1: Okay. Mayri, ano ba pwede mo ibigay na tip, no, para dun sa mga, let's say, aplikanto, eh, mga gusto mag-apply, no? Lalo na iba kasi medyo ginakabahan yan, eh, when they are being interviewed.
0: Kailangan lang po nilang maging extra confident. And sa akin po, you have to be sure kung ano yung gusto mong pasukan na work.
1: Oo.
0: Kasi mawawalan po ng saysay yung pag-apply mo kung hindi mo naman po gusto pala yung
1: Yan.
0: mapasukan nyo. So
1: Oo.
0: you have to make sure na talagang gusto mo. So when you go through or go through the interview, may extra confidence ka kasi gusto mo. And then, like again, yun lang naman po yung important, talagang gustuhin mo. And then, huwag po tayo masyadong mapili kasi there are lots of
1: Yeah,
0: applicants
1: tama.
0: na mapili,
1: Oo.
0: especially for those the fresh graduates. Hindi po realistic. So what I suggest is for you to gain work experiences po muna. So bago kayo, bago nyo pong hangaring maging manager. So, syempre, start po tayo from the bottom, going up. That is the best training na magagawa po pag gusto mo talaga mag-succeed. Hindi po, wala pong shortcut.
1: Oo,
0: And
1: pero
0: then, again, pumunta po kayo sa morning
1: oo,
0: para,
1: tama.
0: syempre, the early bird catch the worm. So, syempre, mas marami pang job openings in the morning. Kasi maybe in the afternoon, na-complete na yung kanilang requirements, yung mga employer job vacancies requirements. So, I suggest you go in the morning.
1: Okay.
0: And then, yeah, just bring your resume, a lot of them,
1: Oo.
0: and your ball pen. And syempre, you have to dress up na maayos. Wala,
1: Okay.
0: wag po kayong magchinelas, wag po kayong
1: Yeah.
0: magshorts.
1: Sige
0: Oo.
1: po. Oo. So importante rin siguro yung ano, no, para mag-guide din sila, yun nga, kailangan yun, sabi mo nga, confident at saka maayos na
0: Yes.
1: pagbibihis. Oo, at saka
0: Yes.
1: yung meron pa ritong let's say possibility na yung mga gusto part-time job lang, mga 4 na oras. Meron din ba mga ganong opening?
0: Meron po tayo sa mga
1: Oo.
0: real estate, sa real
1: Okay.
0: properties. Kasi yun ay
1: Ah,
0: more of
1: okay. Sige.
0: commission-based. Yes po.
1: Okay.
0: So, pero may allowance pa rin naman yun, although hawak mo oras mo. So may ganun pa rin naman
1: Kaya baga.
0: opportunities. Meron din naman na work from home opportunities din. So, but ibang klase, you can find it sa mga job fairs. So we actually do our job fairs once, at least once po sa every month.
1: Sige
0: At
1: po.
0: least once.
1: Oo. Okay. Maraming salamat, Mayria, at good luck dyan sa
0: Salamat
1: face-to-face
0: po.
1: at saka
0: Thank you
1: virtual
0: po.
1: job fair. Maraming salamat.
0: Thank you po, Sir Danny. Maraming
1: Okay.
0: salamat. Good morning.
1: Yeah, good morning. Yan o si Mayria Gamboa, Vice President ho ng JobQuest PH. Magga-gap lang ho uli kami, ha. Pagkatapos ho namin ay, nako, available na ho si Mayor Magalong para dun sa ating topic na napaka-interesting, di ba? Okay, babalik ko ang aprobyahan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat
2: sa

0: sa DZMM.
1: Sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Okay, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Aprubyan. At sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono, walang iba kundi si Mayor ng Baguio City, Mayor Benji Magalong. Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning, Danny. Good morning sa ating mga viewers at listeners.
1: Okay, marami salamat. Alam ko, very busy kayo. Ha? Diyan kayo sa Baguio ngayon for now, Mayor?
2: Yes, oo. Nandito ako ngayon.
1: Okay.
2: At mga araw-araw.
1: So ngayon, medyo good news kasi itong dala rin namin at hopefully may paliwanag nyo. Bali, 49 na pala ng mga kalye, yung mga kalsada na nalinis no sa wire clearing drive ng Baguio City. That's all about parang... For ano to? In 22 barangays since 2025. Tama ba, Mayor?
2: Yes, Danny. Oo. Inumpisan namin sa Central Business District.
1: Okay.
2: Tapos lumalabas na kami sa aming mga, yung mga kwan, outskirts na mga barangay.
1: Okay. And kaya nga, so ibig sabihin, kasi pag nakikita ko yung problema, ang dami rin kasing ganito sa Quezon City, sa Mandaluyong, nakikita ko yung ganon. Kayo, syempre, kayo isa sa mga tinitingala dyan sa Mayors for Good Governance. Is this something na pwede rin natin gawin sa ibang mga syudad at mga lalawigan, Mayor?
2: Yes, Danny, kuminsan, alam mo,
1: oo,
2: easily said than done, ano? Because
1: oo,
2: we started this campaign, itong anti-dangling wire,
1: oo,
2: noong 2019 pa.
1: Oo.
2: Pero alam mo, ang sakit ng ulo rito, yung mga contractors, pag nag-install, wala silang pakialam kung maiwan yung mga dead wire.
1: Oo.
2: Kaya lagi ko napapagalitan yung mga contractors. And then, 3 years ago, nagalit na rin ako doon sa mga telco kasi dapat under the supervision ng telco yan eh.
1: Oo.
2: Kaya ang nangyayari ngayon, maski tanggal kami ng tanggal,
1: oo,
2: siguro kung may 100 kilometers siguro since 2019, meron namin. Marami, oo, na kami natanggal. Ano?
1: Oo.
2: Siguro abot na namin yung layo na yun, ano, yung haba. Kaya lang, ganun pa rin.
1: Pag merong ginawa na naman bago istruktura, ganun na naman. Yung contractor, ganun na naman. May problema, di ba? Parang ganun. Mayor.
2: Tama yan, Danny. No? Tama yan. Kaya ngayon, ang pinipursue namin ngayon is underground cabling.
1: Okay.
2: So, kinausap ko yung...
1: Dapat.
2: Three months ago, kinausap ko na yung mga telco ulit, top management. Sinabi ko mag-underground cabling na tayo. So magkakaroon kami ngayon ng proof of concept dito.
1: Okay.
2: At doon sa proof of concept, meron kaming nakitang 200 meters na gagawin, papakita, ayusin, nag-usap yung mga telco na mag-hire na lang sila ng isang company at babayaran na lang nila. Kaya meron kaming dalawang proponents na magsasubmit ng kanilang mga proposal. Hopefully by July, maumpisa na yung proof of concept.
1: Ah, so ibig sabihin, itong underground cabling, ito yung talagang magiging end result na itong pagtatanggal ng mga dead wire na kaya medyo luminis na. Pero it will take time, di ba? Sabi nyo, kung ito ay sisimula ng July, kasi papipilian nyo pa yung dalawang possible proponent, mga gaano katagal ho ito para ma-realize natin yung underground cabling na in Baguio City?
2: Well, magkakaroon ng significant na impact,
1: oo,
2: siguro in the next 2 years.
1: Ah.
2: In the next two,
1: oo,
2: years.
1: Okay.
2: Tapos, siyempre, iba rin naman challenging yung sa labas, yung outskirts ng Central Business.
1: Yun nga eh. Oo. Pero siyempre...
2: Pero at least may nakita na silang nalaking diferensya at yan na lang ang paraan talaga para maayos.
1: Okay.
2: Kasi talagang, ha-high blooding ka talaga.
1: Oo nga.
2: Alam,
1: oo,
2: mo, yan, mapapamura ka eh.
1: Oo. Tama yung sabi nyo, it's easier said than done eh, pero napakahirap gawin. Pero di ba, Mayor, pag ginawa ho yung underground na yan, it will require na naman yung mga paghukay. Siyempre, magkakaroon na naman ng, let's say, potential traffic problem. Is this something na siyempre na-anticipate nyo na?
2: Hindi naman. Alam, aha, mo kasi meron ngayong bagong technology, ano?
1: Oo.
2: Na from one port to another port na lang, isang butas, tapos yung machine nila,
1: aha,
2: magdidig na sa ilalim.
1: Oh.
2: Tapos lalabas na lang dun sa isang butas na lang.
1: Oh.
2: Yan ang kabilis ngayon. Kaya yung siguro yung 200 meters, baka gagawin nila in two weeks.
1: Aba, okay ah. Ibang klaseng ano
2: bago
1: to.
2: Technology. Oo, technology, oh, ngayon, iba na, kakaiba.
1: Oo. So ngayon, sabi nyo, nag-agree na itong mga, ano, di ba, yung mga operators, katulad nitong mga telco, no, yung mga, sabi nyo, itong PLDT, Globe, Smart, lahat ho sila. Isa na lang yung mag, parang mag-spearhead yung yes, lead agency to do this. Parang ganon.
2: Yes. Oo. Alam mo, ang nagbigay sa akin ng idea niyan, si Kwan. Si Dennis Uy ng Convert.
1: Ah, dito.
2: Alam mo, napaka-fertile yung...
1: Oo,
2: napaka... Hindi dito.
1: Ah.
2: Yung Kwan, yung Converge.
1: Ah, Converge. Yung
2: Dennis
1: pala.
2: Uy na isa, oo.
1: Tama.
2: Kakaiba yung kwa niya. Kakaiba yung, alam mo, very fertile yung mind nun
1: eh.
2: Siya nagbigay sa akin ng idea. Kaya yun ngayon, yun ang pinipurso namin.
1: Kaya kung sakali ho ba, if ever na magawa ninyo to, itong underground cabling, kasi alam ko BGC, di ba ganun na nga ho ngayon? Di ba, Mayor?
2: Yes, nag-underground cabling ang
1: BGC.
2: Kaya tapos, nga, PLDT ang kanilang kapartner doon.
1: Sa probinsya ba, unang-una ang Baguio, if ever, gagawin ganito?
2: Meron ang Quezon City, nalaman ko, pero for implementation pa lang ng Quezon City.
1: Oo.
2: Kaya siguro baka magsabay pa kami ng Quezon City.
1: Oo. Pero maraming part, kasi malaki ang Quezon City, maraming part ng Quezon City, ganyan din sir, mga octopus, yung mga wiring, nakakainis eh. Eh, dyan lang sa mga Republic Avenue, pag dumadaan ako, I live in Fairview, pag nakikita ko, grabe ho eh, talagang mukhang pag-uugatan ng sunog eh. Di ba, if ever? Di ba?
2: Tama ka na. Dahil alam mo, pag dumaan ka lang
1: tapos doon sa expressway, ang pangit yung, tignan, ano, ang pangit, di ba?
2: Oo. Yung Skyway, dumaan ka sa Skyway. Pagdaan mo dyan sa mga Manila, lahat. Makikita mo, lalo-lalo na yung mga informal settlers. Makikita mo talaga doon, parang cobwebs.
1: Oo nga. Kaya nga, talagang eyesore. Eh. Pero for now, if ever, ituloy nga ito, July, sabi mo, mukhang malaking posibilidad na meron na kayong magpupuruso nito na lead agency. Mga how much would it entail naman, Mayor?
2: Malaki yung cost.
1: Oo.
2: Ang
1: budget.
2: Ito naman is at no cost on the part of government.
1: No cost sa inyo?
2: Dadaan ito sa isang PPP. Pero gusto namin makita yung proof of concept para mapapilis namin. At meron naman kaming paraan kung paano ipapastruck yung PPP. Basta maayos lang yung sistema.
1: So yung sabi nyo, yung mayor, yung proof of concept, I would assume na marami ka mga technical experts na tutulo, mga engineers, no? For this to be realized.
2: Yes, so.
1: Ha? Tama? Oo.
2: Oo. Tama yun, tama.
1: Oo. Pero ibig sabihin, yung gumawa dyan sa BGC, ito mga grupo nito, pwede nyo rin matap siguro, Mayor?
2: Pwede naman. Actually, isa sa kanila yung aming ginagawang consultant namin.
1: Aha.
2: Walang bayad. Tulong na lang niya sa amin.
1: Ah, I see. Okay. So, sinimulan nyo ng 2019, so 2026, ilang porsyento na ang nalinis natin? Ibig sabihin, 22 barangays na ang nalinis, 49 na kalsada. Ilang pa ho ba ang kailangan pang, yung ganun, mga ilang pang kalsada ang aayusin pa?
2: Naku, napakarami pa.
1: Ah? Kasi sa kung outskirts na yan, Mayor.
2: Natin yung kalsada, kung sabihin na lang natin sa barangay, kung sabihin natin na ang nalinis na namin, mga 22 na barangay, meron pa kami mga 90 na barangays na lilinisin.
1: Ah,
2: pero actually, nalinis namin yung iba yung barangays. Eh.
1: Oo.
2: Ang problema, tuwing linis, nagkakalat naman itong mga telco, itong mga contractor nila.
1: Oo.
2: Kaya paulit-ulit na lang.
1: Oh, okay. So pero at least, aware na sila no, kung ano yung gusto nyong gawin. At inuna nyo muna itong central or financial district ninyo, yung pinakasentro ng Baguio. Yun na, di ba? Yung ginawa
2: yes,
1: nyo.
2: Yes, yes. Oo. At talagang nagalit na ako eh.
1: Oo.
2: Nagalit na ako. At dun sa aming ordinansa na ginagawa ngayon, kung na, kasama na dun yung penalty.
1: Ah. Eh, magkano naman ang penalty? Eh kung very glaring ang violation, magkano naman ang multa sa kanila?
2: At kung yan, siguro ang gagawin namin, mga... Every area na makita namin na cable na siguro mga 1,000. Tapos may graduation yan. Pag second, third violation, ganun eh.
1: Oh.
2: So umpisan namin sa 1,000. Para at least matuto na sila kasi alam mo, ninegosyo sila rito sa Baguio. Binibigyan namin ng permit. Nakakatulong naman sila sa aming ekonomiya. Kaya lang, marumi naman sila. Kaya hindi naman pwedeng ganun, di ba? Meron dapat social responsibility nila na dapat ayusin.
1: Oo.
2: At talagang orderly. malinis.
1: Oo.
2: Pero hindi ganun na nangyayari, kaya yung frustration mo talaga matindi rin eh.
1: Oo. Eh kayo pa naman eh, alam ko eh, di ba, lagi naman ako bibisita dyan. Alam ko, nandyan din ang kaibigan natin si Jerome ko eh, di ba, sila, Boss Wilson, Angheng.
2: Oh, yes, yes.
1: Oo, alam ko, nakita kayo, alam nyo naman yung kaibigan ko na yun, laging nandyan sa Baguio. Eh pero alam naman namin, talaga very particular kayo doon sa cleanliness drive eh, dyan sa Baguio. Di ba, Mayor? So, importante nga, paglililis na ganito, you should be, di ba, conscious na lahat malinis, hindi yung merong iwan na basura.
2: Yeah, tama ka, Danny. Ngayon nga, merong mga lugar akong pinababawal ko na yung mga parking. Kasi nilalalagyan ko na ng mga... Pero kami ilalagay na signage na dahil hindi kayo marunong maglinis at magtapon ng basura, bawal na kayong mag-park dito.
1: Ganun
2: ang ilalagay namin na karatula eh.
1: Oo nga.
2: Kasi nakakapikon na rin eh. Yung mga truckers at yung mga ibang mga, alam mo, yung mga vans na galing sa probinsya, magpapark, mag-overnight, tapos mag-iiwan ng basura. Kaya talagang very frustrating eh.
1: Mm.
2: Kaya yun talaga ngayon, kailangan mo talaga na sometimes, alam mo, dito sa pagiging mayor, better to be feared rather than respected eh.
1: Oo. Eh, I can understand yung frustration nyo. Sana ho, ganyan din yung iba natin mga alkalde. At least ma-frustrate, may ginagawa, di ba? Pareho, tatularan ho kayo, di ba? Anyway, yung tungkol ho dito sa ginagawa ninyo, itong sabi nyo, underground cabling, sabi nyo, may lead agency na, inintay na lang yung proof of concept. Pero for now ho, ba kailangan ba dyan ng foreign funding? Sabi nyo, walang kosto sa government ninyo eh, di ba?
2: Hindi naman. Funded by the investor.
1: Sino yung mag-invest?
2: So, ongoing yung talks ng proponent, mag-uusap yung dalawang proponent sa mga telcos. So, inaayos namin yung kanilang meeting at doon, sila mismo magde-determine kung sino yung kukunin nilang kumpanya para doon sa proof of concept.
1: Sabi nyo yung proof of concept, how long will it take until next month? Tingin nyo may pa-finalize?
2: Siguro mga, sabihin natin 2 weeks yung paghuhukay. Pa naman yun, minimal ang impact sa traffic. Kasi
1: sa traffic,
2: ang kakainin lang nun, mga 2 meters lang eh.
1: Okay.
2: Sa kalsada eh.
1: Oo. Okay.
2: Tapos siguro 2 weeks, tapos mag-i-install. Mga 1 month or siguro mga sabihin na lang natin para hindi ka ma-frustrate na rin ulit. Mga 2 months, gano'n. Pero nang alam mo, maraming mga unknown variables kasi na nagpapatagal.
1: Tama. Yun lang ang naisip ko kasi syempre pag underground cabling baka maraming paghukay eh alam niyo naman ang Baguio hindi naman ganun kaluluwag ang mga kalye ninyo yung session road lang eh talagang medyo masikip yun eh di ba eh diyan lang sa burn area so ibig sabihin kung ma-neutralize niyo naman at minimal lang man yung magiging epekto eh maganda ho yun di ba mayor di ba
2: tama yun Danny kailangan talaga kunsya minimal ang disruption.
1: Oo. For now, Mayor, syempre, bago tayo magtapos, eh, alam ko, this will be your last term as Mayor, di ba? 2028, tama ho ba?
2: Yes, yes.
1: Oo.
2: Yes, Danny, oo.
1: So,
2: kinakaban ako doon sa next na tanong mo.
1: Kaya nga eh, since you are a very colorful personality in politics, ano ho ba ang plano nyo beyond 2028?
2: Alam mo, ang pinag-uusapan kasi namin ngayon, nakafocus kami dun sa aming advocacy dito sa pagpo-promote ng corruption.
1: Okay.
2: Ay pagpo-promote ng corruption, pagpo-promote ng good governance.
1: Yung
2: laban namin sa corruption.
1: Uh-oh.
2: Kasi baka makalimutan eh.
1: Uh-oh.
2: Alam mo, nakakatakot na.
1: Uh-oh.
2: Baka next 2 years from now, pagdating ng election eh, sila pa rin uli ang nasa balota eh. Kaya sinasabi ko nga na pag ganun ang nangyari, hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising.
1: Oo.
2: Isa na lang ang tawag sa atin. Napakalaki nating bahala ka na, Danny, kung ano yung word na yun na isasama mo doon.
1: Eh, kasi there is too much political noise. Eh. Pag nakikita nyo ang social media, hindi nyo na alam kung anong disinformation, anong tama, anong mga batita, o tamang impormasyon. So, yun na nga lagi namin nire-remind, lalo kami, we are in mainstream media, we are in the, di ba, old school, di ba? So, ibig sabihin, kailangan we have to be mapanuri, always validate if it's really tama ang impormasyon, di ba, Mayor?
2: Tama yan, oo. Alam mo, grabe na ngayon ang disinformation.
1: Mm-hmm.
2: Iba pa yung misinformation.
1: Mm-hmm.
2: Tapos grabe na yung pag-aabuso sa social media.
1: Oh.
2: Alam mo, nanapektuhan na rin itong mga kabataan ngayon.
1: Division eh. Divided na tayo.
2: Hindi mo na alam kung ano yung katotohanan eh.
1: Oo, divided na masyado tayo. Kaya tama ho yun. Kaya nga, importante sa akin kung anong plano nyo beyond 2028 eh. Diba? At syempre, gusto malaman ng mga, let's say, madlang people, ah, mayor. Oh. Or na, wala pa. Too early to tell? Ha? Too early to tell? Or ano pa, wala muna? Hello? Nawala si mayor. Mayor? Nako, importante pa naman yung ano. Anyway, nako, eh, nabitin tayo ha, dun sa political plan si Mayor beyond 2028. Pero inamin niya, that will be his last term as mayor ng Baguio City. Pero ano ho, magandang balita yung tungkol sa sinasabi niya, yung clearing, ha, yung wire clearing drive dyan sa Baguio City. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa ho tayong studio guest. Interesado ako dito sa sasabihin ng ating studio guest. Abang-abang lang ho tayo dito ho sa programang Aprubyan.
0: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.

0: Ang oras, 9:01 in the morning.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Isa sa mga hindi agad nakikita pero mabigat na epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang mental health ng mga apektadong residente ayon sa Department of Health. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Health Undersecretariat Spokesperson Albert Domingo, lumalabas ngayon ang mas malaking papel ng mental health sa gitna ng mga sakuna dahil marami sa mga biktima ang nakararanas ng trauma lalo sa patuloy na aftershocks. Dagdag pa niya, handa ang health workers sa mga rural health unit na magbigay ng psychosocial support sa mga komunidad para matulungan silang makabangon hindi lamang sa pisikal kundi pati emosyonal.
3: Yung mental health, kasi ang hirap talaga ng aftershocks eh. Nakikita natin yung kahalagahan ng mental health in emergencies. Kasi karaniwan, ang alam natin na mental health is yung peacetime, so to speak. Ito, iba to eh. This is a trauma.
2: Umabot naman sa 248 volcanic earthquakes ang na-monitor habang may katamtamang pagsingaw na umabot sa 100 metrong taas mula sa bunganga ng Bulkang Bulusan sa nakalipas sa 24 na oras. Mayroon ding naitalang panandali ang pamamaga ng bulkan na isang indikasyon ng paggalaw sa loob nito. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng biglaang phreatic eruption. Samantala, nakapagtala ng 4 na pagbuga ng abo at 13 volcanic earthquake sa Bulkang Canlaon sa magdamag na pagmomonitor ng FIVOX. Umabot din sa higit 600 metro ang taas ng ibinugang usok at may naitala ring pamamaga sa palibot ng bulkan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary of DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
5: The Senate is under attack.
6: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Kanina ay merong aarestuhin.
8: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
1: Ang oras natin, 9:06 in the morning. Oh, balik na ho tayo dito sa programang Apruvian. At sa puntong ito, meron tayong studio guest. Ah, nandito ngayon kasama natin. Interesting ang kanyang buhay dahil dati ho siyang PDL, yung Person Deprived of Liberty, dyan sa BJMP. Pero nakapagtapos ho siya. Siya ho ang unang college graduate ng Education Behind Bars program dito ng BJMP. Pero siya ay taga sa Banzud Jail actually, dyan sa Oriental Mindoro. Anyway, nasa studio ngayon si French Ismael Forca Gillian. French, good morning! Si Danny Buenafe.
2: Good morning po Mr. Danny at sa lahat po ng nanonood ng DZMM po.
1: Okay, marami salamat ha, French, sa oras na ibinigay mo. So, ngayon ay laya ka na, di ba?
2: Yes po.
1: Okay, so ibig sabihin, gaano katagal ka rin nag-aral nito? Ang tinapos mo, tama ba? Bachelor of Science in Hospitality Management?
2: Yes po.
1: Okay, ilan taon yan, bali?
2: 4 years po, bachelor's degree po.
1: So habang nakapiit ka sa BJMP jail, ilan taon ba bali yung sustensya sa'yo?
2: Hindi po ako... detainee lang po ako.
1: Detainee ka lang.
2: Awaiting trial lang po ako doon.
1: Okay. At that time?
2: At that time po.
1: Okay. Pero ngayon, officially, laya ka na?
2: Yes po, acquitted po.
1: Acquitted yes, ka? Po. Okay. Hindi na natin banggitin kung ano yung ano niya, kaso. Pero napaka-interesting ho kasi yung kaso ni French. Dahil tinapos niya ho, kasi ikaw yung kauna-unahan French.
2: Yes.
1: Na bali itong programa, yung Behind Bars program ng BJMP. At, so 4 years na yun, paano ang ginawa mo? Siguro ikwento mo sa amin, paano ka nagkaroon ng interest na feeling mo kaya mong gawin to habang nakapiit ka o under detention ka?
2: Nung pagpasok ko po kasi ng detention center sa BJMP Bansud po.
1: Anong year yun?
2: Year 2022 po.
1: 22?
2: Apo, kakagraduate ko lang po noon ng senior high school and then mag-first year college po dapat ako. Kaso nga po ay nagkaroon po ng ganong problema na hindi po inaasahan. But sa tulong po ng programa ng BJMP at ng Bansud District Jail ay isa po ako sa kauna-unahang binigyan nila ng pagkakataon na may pagtapos ko yung aking pag-aaral sa loob, habang nasa loob po ng detention center.
1: So kaya nga, how did you do that? Ibig sabihin, meron kang mga reading materials, study materials. Paano sino yung nag-aano sa iyo, nag-administer nung programa sa iyo? Meron talaga sila doon na parang nagbibigay sa iyo ng lecture or whatever, teaching staff
2: yes,
1: or what?
2: Noong una po wala po akong alam na may ganun po silang programa. At sa supervision po ng jail senior jail chief inspector Nelmar Malimata po, nag-request po ako sa kanila na kung pwede ko po ituloy yung aking pag-aaral, which is mag-first year college nga po sa loob ng, habang nasa loob po ng detention center. At doon po nila ko inaprobahan na mag-online classes po.
1: Online?
2: Yes
1: klase
2: po.
1: Ka. So binigyan ka ng somehow, at least, di ba, kailangan kasi ng connection yan, may connectivity, no?
2: Yes po, binigyan po ako nila ng privilege po na makagamit po ng laptop. And... yung iba pong school materials po ay pinoprovide din po nila.
1: Bali, doon ba sa mga nasa yung mga naka-detain o nakakulong, ikaw lang ba nag-avail noon?
2: Yung sa yun? College po, ako lang po yung nag-avail. Then meron po silang programa for kindergarten, elementary and high school and senior high school also po.
1: Ikaw ba taga-Bansud ka talaga?
2: Hindi po. Ako po ay taga Gloria Oriental Mindoro po.
1: Oriental.
2: Yes po. Pangalawang bayan po bago pumunta po ng Bansud.
1: Okay. So yung sa Bansud, yung jail kung saan ka nakapiit, mga marami kayo doon? Ilan kayo?
2: 300 plus po yung yung population po sa loob ng BJMP po.
1: Oo. So ngayon, paano mo napili itong Bachelor of Science in Hospitality Management? Ikaw ba pumili ng kurso o sila nag-suggest sa'yo?
2: Bali ako po. Kasi gusto ko rin po, ang pangarap ko po talaga is makasampa po ng cruise ship sa international po. Yung bachelor's degree ko po is, ang focus po niyan is international studies and cruise po.
1: Oo. So for now, eh dahil natapos mo na, nakakuha ka na ng diploma?
2: Yes po. Okay. Last May 9 lang po.
1: Last May lang?
2: Yeah po.
1: So ikaw yung unang-unang graduate nitong programang ito,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes po, yes.
1: Okay, anong eskwelahan ito? Na kung saan ka nag-online class?
2: From Pinamalayan Maritime Foundation and Technological College Incorporated po. Located po siya sa Pinamalayan Oriental Mindoro po.
1: I see. So hindi ba naging ano yung naging karanasan mo, naging mahirap ba? Ay siguro nawawalan-walan ka ng signal o paano ang oras mo? Buti maluwag sa iyo yung warden o sino doon?
2: Actually po, hindi po talaga ganun kaluwag sa akin. Pero may mga privileges just po silang binibigay sa akin. Mm-hmm. Pero limited resources, limited time po. So, hindi po normal na kung ano po yung ginagawa ng estudyante kapag online classes. Mm-hmm. Ako po is meron pong time na kailangan ko pong pumasok muna sa loob ng detention. Milalabas lang po ako kapag oras po ng pasok po.
1: Mm-hmm. Kaya nga, normally, ilang oras yung ginugoogle mo? Let's say, kunwari, naka-online class ka, mga 3-4 oras?
2: Nung first year college po ako ay umabot po ng 6 hours. Then, pabawas po siya ng pabawas every year po na ano po.
1: Okay. And ikaw lang ba mag-isa doon sa kulungan o may kasama ka rin?
2: Nag-aaral po. Ako lang po mag-isa po with the guidance of the personnel po.
1: Okay. So, ano masasabi mo based on your experience? Kasi ikaw naman yung unang recipient o ikaw yung unang nakinabang dyan sa programang yan. Is this kasi gusto ko rin makita ng mga iba natin, mga kababayan nanonood ngayon. Now, huwag sila mawala ng pangarap. Kahit ibig sabihin, kahit ikaw ay nakapiit ka o naka-detain ka, pwede ka pa rin makatapos ng pag-aaral under this program. Di ba? Tama ba?
2: Yes po.
1: Oo. So ano, mahirap? In your experience, paano ang pinagdaanan mo?
2: Mahirap po dahil nga po ganun, hindi po ganun kadali mag-aral sa loob ng detention center dahil nga po nandun yung stress ng kalaban mo tapos mga pangarap na iniisip mo. But lagi that time po kasing iniisip ko na lang is marami pong tumutulong sa akin. Marami po akong sponsors sa pag-aaral ko po. Bali po kasi yung pag-aaral
1: marami
2: po is...
1: Marami tumulong?
2: Sponsor po yun ni Attorney Nicole Hamilia po and ng friends.
1: Sino yung attorney na yun?
2: Attorney Nicole Hamilia po.
1: Babae?
2: Yes
1: Nicole?
2: Po. And may friends po siya na... Bali po sila po yung nagpo-provide ng financial
1: Hamilia?
2: Po. Yes po.
1: Nicole
2: sila,
1: Hamilia?
2: Yes po. Sila po ang nagbabayad
1: ng... Ano ito, lawyer mo?
2: Hindi ko po siya lawyer, bali... yung nagbisita lang po sila sa jail, then nakilala po nila ako, then nag-open up po ako na ako po ay gustong mag-aral po at gusto po matapos yung pag-aaral ko sa kolehiyo po. Mm-hmm. And then nasabi po nila sa akin na sabihin ko po kung kailangan ko po ng tulong, then nag-approach po ako sa kanila na kung gusto po nilang pag-aralin ako. Then yun po, pre-provide po nila yung mga tuitions ko, mga kailangan bayaran sa schools. Kasi po yung eskwelahan ko po is private po siya.
1: I see, private. Sa ano to, no? Ito nga yung kung saan nakuha mo yung kurso na Science in Hospitality Management.
2: Yes po.
1: Okay, so sila yung nag-finance ng
2: yes,
1: yung
2: po.
1: Education,
2: yes,
1: no? Tuition fee, whatever, di ba?
2: Yes po.
1: So, bilang kapalit, dapat talagang tapusin mo naman, di ba?
2: Yes,
1: ang nag-aano lang ako, siguro yung mga ibang kasama mo rin na naka-detain, were they not inspired? Na hindi ba sila na-inspire na siguro gayahin ko rin yung ginawa ni French? Wala namang ganong kwento?
2: Lahat po sila ay, marami na pong nag-aral. Bali po, meron...
1: After you?
2: Yes po. Nag-enroll po sila sa elementary, high school, and senior high school po.
1: Mm-hmm.
2: Pero for now po, wala po po sila at ang college po na pumapasok.
1: Ano, same school?
2: Hindi po. Yung school ko po kasi is private. Bali po, meron din naman po silang partner ng Grace Mission po. Yun po yung kanilang school na pwedeng pag-enroll.
1: Public school yun?
2: Yung, yes po, public. Yung college po.
1: Oo. Pero for now, sa ngayon ba ang status po, laya ka na? Wala
2: yes,
1: ka na?
2: Yes po, acquitted po.
1: Okay, so meron bang plano na, kasi sabi mo, ang dream mo talaga ay makasampa ng cruise ship, di ba? Dahil sa tinapos mo. Ano, meron na ba mga offer? Ganun ka, makatrabaho kang ganun?
2: Wala pa po.
1: Wala pa. Okay. Kaya nga sana sa pamamagitan nitong programa, makita naman nila, siguro, yung track record mo, although, syempre, markado di ba? Meron kang record, di ba?
2: Wala, no record po.
1: Ah, wala?
2: Yes, kasi acquitted po.
1: Kaya nga, so ibig sabihin, nung na-acquit ka, pero syempre yung nag-serve ka, di ba, ng sentence, mga ilang taon ba?
2: Bali po, 2 years and 3 months po ako sa loob po.
1: Aha, 2 years and 3 months. Po. Okay, ano, anong sabi ng mga magulang mo? When you nag-aral ka and then finally na-complete mo yung kurso. Ano sabi?
2: Bali, sobrang proud po nila sa akin dahil nga po, dahil sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi inaasahan po, mas pinili ko pa rin pong maitapos yung kolehiyo ko po sa gitna ng aking mga pinagdaanan.
1: Oo. So na-acquit ka, so ibig sabihin whatever yung naging kaso mo, dinideny mo yan. Hindi totoo.
2: Yes po.
1: Hindi totoo yes, nangyari. Okay. So bali, itong si Nicole Hamilla, is she in touch? Ano ka pa rin? Nakikipag-usap ka pa rin? Baka naman siyempre tumutulong na siya ngayon na kung saan ka pwedeng ma-employ at may mga nakikinig sa atin.
2: Yes po, bali, magkausap po kami hanggang ngayon po. Lagi po ako nag-update sa kanya ng mga bagay-bagay po. Kasi kakatapos ko lang din po mag-exam ng Penology Officer Examination po last Sunday po.
1: Ah, yes. So kailan na resulta nun?
2: Bali, ang result po niya is after 1 month and inihap po. Sa July pa po, siguro.
1: July?
2: Yes.
1: Penology?
2: Yes.
1: Saan ka kumuha dito na? Sa Maynila?
2: Bali, nag-file po ako sa CSE po sa Oriental Mindoro. Pero nag-exam po ako is sa Cainta Rizal po.
1: Ah, okay. Para din sa Penology?
2: Yes po.
1: Okay. And by July, hopefully. Siyempre, kung makapasa ka rin dito sa exam sa Penology, karagdagang, di ba?
2: Yes,
1: credential yan, di ba?
2: Yes,
1: makakatulong sa'yo.
2: Apo.
1: Okay. Pero yung pa rin ang ano mo, pangarap mo, yung gusto mo pa rin, cruise ship.
2: Yes.
1: Kung bibigyan ka ng priority, yan ang gusto mo?
2: Yes po, cruise ship po.
1: Okay. Eh kung tapos ka ng Penology, pwede ka rin ano siguro?
2: Yes. Ha? Yes po. Bali, yun din po, if ever po na hindi po ako makasampa sa cruise ship, bagay yung second option ko po is mag-BGMP.
1: BGMP rin.
2: Yes.
1: So ang treatment sa iyo ng mga let's say mga warden doon, how were they treating you?
2: Yung pagtrato po nila sa amin is kariniwang tao lang din po.
1: Walang pang-abuso,
2: hindi
1: ka nakaranas ng ganun?
2: Wala po. Lahat po sila ay maayos po ang makitungo, lahat po sila ay kung ano po yung trato nila sa normal na tao sa labas, ganun din po ang trato nila sa amin. But ngayon, mayroon lang pong kunting limitado lang po yung ibang binibigay na privileges.
1: So for now, yung mga kasama mo doon sa kulungan, let's say mga inmates din,
2: yes.
1: Wala namang nagsamantala doon o talaga ng abuso sa'yo physically?
2: Wala po. Bali kasi po sa loob po ng detention center, pinagbabawal na po ang sakitan dahil nga po para maiwasan po na magkaroon po ng problema po.
1: Buti naman. Oo. So marami ang gwardiya, yung ratio doon sa dami ng mga nakakulong?
2: Yes po.
1: Ilan yung nakakulong?
2: 340 plus po siguro.
1: Hindi naman kayo congested doon?
2: Yun nga po. Yung medyo masikip nga po dahil nga po sobrang crowded na po namin.
1: Uh-oh.
2: And
1: Uh-oh.
2: Sa loob po ng isang maliit na espasyo, nag-range po kami ng 40 to 45 po.
1: Pero ikaw sabi mo, mag-isa ka lang sa kulungan, di ba?
2: Hindi po. Mag-isa lang po ako nag-aaral lalabas po kasi ako ng
1: para
2: dorm.
1: To make time for the school?
2: Yes po.
1: So pinapayagan ka?
2: Yes po. May guidance naman po ako. May kasama po akong personal habang nag-aaral po.
1: So sinabi mo yung unang taon mo, inaabot ka ng 6 na oras?
2: Opo.
1: Online lahat?
2: Yes
1: online.
2: Po.
1: So natapos mo. Kasi believe din ako sa ginawa mo ha. Kasi kakaiba eh. Di ba? Na at least nagtapos ka ng ganito, no? Na kurso, no? Science Hospital. Actually, pwede rin yan yung mga ganyan. Pwede ka rin sa mga hotel eh.
2: Yes po.
1: Restaurant, di ba?
2: Yes,
1: kung hindi sakaling cruise ship, di ba?
2: Yes po.
1: Interested ka rin ba sa ganung klaseng trabaho?
2: Yes po. Ang major po talaga namin ng course ko po is hotel and
1: hotel and restaurant 'yan eh, di
2: ba? Cruise ship po.
1: Yes. Cruise ship.
2: Pwede din po kami mag-flight attendant din po kasi ang OJT ko po is
1: flight attendant?
2: Yes po, nag-OJT po ako is sa Manila po sa Aviation Center po. Sa MEFATS po.
1: Pero meron yatang height requirement eh. Kailangan matangkad ka eh. Hindi ka naman yata ganun katagdaan.
2: Hindi po, 5'6 lang po.
1: Ah, ganun ba? Oh, pero kailan ka nagtapos, bale?
2: May 9 po.
1: Oh, for now, ano ngayon ang pinagkakaabalahan mo? Ngayon laya ka na. Dito ka na ba sa Metro Manila o sa Oriental Mindoro?
2: Sa Oriental Mindoro po. Nag-exam lang po ako dito kaya po ako napunta ng Manila po.
1: Okay, so patuloy pa rin yung search mo na makahanap ng trabaho.
2: Yes po. Oh. Ang nag-sponsor po ng para makapunta ko dito is si Attorney Espino po.
1: Oh.
2: Siya po yung nagpadala.
1: Sino naman siya?
2: Oh. Siya po yung nagpadala nung para sa penology officer examination ko po. And then sa gastusin ko po sa Manila po habang nandito po.
1: Ah, so yes. Under his care ka ni Attorney Espino?
2: Yes po, ngayon po.
1: Siya yung nag-encourage sa'yo na mag-exam ka na itong penology?
2: Hindi po, sariling decision ko po yung sa penology. Pero binigyan lang po ako ng nag-sponsor lang po siya para mabawasan yung isipin ko sa mga gastusin po sa habang nasa Manila po.
1: Kaya nga, so while here in Metro Manila, gano'ng katagal ka sa Manila?
2: Umabot po ng 12 days po.
1: 12 days na. Okay, kasi June, ano na ngayon eh? 14
2: po.
1: So, ibig sabihin, sa kanya ka nakatira o ano, ibig sabihin, meron talaga kanya nag-handle sa'yo?
2: Sa kanya po.
1: Kay attorney?
2: Yes po.
1: Yung ba si attorney Espino, ano yan, kababayan mo?
2: Hindi po. Nung nag-trending po kasi yung post sa akin ng PIA, nag-message po siya sa akin ng congratulations. Then nag-ask po siya kung ano po yung mga needs ko. Yes po. And then I grabbed the opportunity po para nga po makapag-exam ng POE sa Manila po.
1: Oo, kasi yung mga ganyang istorya, yan ang swak dito sa programa namin, approve yan eh, di ba? Gusto natin na i-inspire yung ating mga kapwa dahil kasi ang nakababasa, puro negative news, mga scandal, crime stories. So in your case, merong pag-asa, yes. Di ba? So ikaw, as someone na nakadetail,

0: for a long time, 2.5 years, medyo mahaba rin yan, yes. French, ha? Ano ang pwede mong ibahagi mo na pwede sa mga, let's say, yung mga pareho rin na pinagdadaanan ngayon ng mga pagsubok?
1: Sa lahat po ng may pinagdadaanan, alam ko po na mahirap ang mga sitwasyon natin ngayon. Pero lagi po natin tatandaan na may Panginoon po tayo na pwedeng lapitan. At lagi po natin isipin kung ano po yung focus natin, yung mga goal po natin para kahit papaano po ay matuto tayong laging tumayo sa ating paa at lagi po nating isa sa buhay lang yung mga pangarap po natin para tayo ay mas umahon pa po.
0: So kailangan huwag ka kaagad bibigay. Yes. Tuloy-tuloy lang yung ibig sabihin yung determination.
1: Yes po.
0: Diba yung laging
1: kung madadapa man po ay bangon lang po bangon lagi. Lang kasi laging may second chances ang nabibigay si Lord po.
0: Oo. Kaya gusto kong ibahagi mo yung kwento eh nung how were you coping with the yun ay pag-aaral at least medyo naging ano rin sa iyo yung pagpili no ibig sabihin yung mga bantay mo doon naging ano rin sa iyo cooperative
1: yes,
0: di ba yun ang malaking bagay kasi kung medyo ano sila sa iyo hindi ka makakapagtapos din
1: lahat po ng tama. Personal ng BGMP Bansud po is sobrang supportive po sa lahat po ng PDL doon kasi doon po sa loob ng detention po hindi lamang po nakakulong lang po eh. Oo. Meron po kami doon na tinatawag na skills enhancement. May test da rin po. May test da din po kami. Meron din po doong mga tinuturo mga values restoration, TCMP and yung mga yun nga po yung education po na napaka-importante po.
0: So lahat 'yan, nag-ano ka rin, nag-avail ka
1: yes.
0: yung katulad sa TESDA kasi sayang yes, eh, libre diba?
1: Bali sa TESDA po, graduate po ako ng nakakuha po ako ng SIP small engine po. And then entrepreneurship po.
0: Okay. At saka itong separate itong values restoration. Di
1: yes
0: ba?
1: Po. Yung para, program po siya ng BGMP po. And yung TCMP din po.
0: Program.
1: So, yes po.
0: Yung mga ganyan, let's say values, ano yan, it take how many weeks? Mga ganun.
1: Yung values restoration po is every week po siya. Meron po siyang... then yung TCMP naman po, every Monday and Friday po siya. Then yung seminar po is sumaabot po ng three days po pala, rather.
0: Diba meron din mga, let's say, yung mga nakakulong, parang binibigyan din sila, let's say, ng parang temporary jobs, yung mga gumagawa handicraft, mga ganun. Meron ba
1: yun? Yun po, yun. Meron po kami. Bali, yung meron.
0: Para meron din pagkakitaan.
1: Yes
0: diba?
1: Po.
0: Meron kayong ganun?
1: Meron po. Meron po kaming... painting, mga handicraft, tapos mga recycle na wallet na ginagawa yung mga wallet po. Then mayroon po kaming binebenta din po sila doon na mga alkansya na gawa sa bao.
0: Oo, kaya nga.
1: Marami pong ganun. Marami po silang products.
0: And then binebenta yan sa market, 'di ba doon? And then yung proceeds, yung kung ano yung kita, meron kayong parte.
1: Hindi po. Bali yung personal po ang magbebenta, pero yung kita po is binibigay po sa PDL.
0: Kaya nga, sa inyo?
1: Yes po, sa amin po.
0: O, pero may walang cut doon ng ano?
1: Yung, wala po silang...
0: BGMP, wala?
1: Wala po silang
0: kung magkano yung presyo, ikaw ba magdi-dictate? Kunwari, ikaw ang gumawa ng wallet or whatever, ikaw magsasabi.
1: Opo, magkakaroon lang po ng bawas if ever po na yung mga equipments po na ginamit mo is from the BGMP po. Ikakaltas lang po nila yung mga nagastos nila. Pero the rest po, kung sa'yo naman po lahat yung gamit, di sa'yo lahat po mapupunta yung pera po na pinagkakitaan.
0: So, ibig sabihin ng BGMP, for materials, nagpo-provide din sila?
1: Yes po.
0: Let's say, ito, gawin nyo ng ano to. Yes, para recycle nyo.
1: Yes po, supportive po kasi sila sa lahat ng gusto ng PDL po. Para po mas, paglabas nga po ay tinatawag nga po na kapag labas po ay mas maayos yung kanilang buhay. Mas hindi na po sila gagawa na kung ano po yung nagawa nila dati. Para po maiwasan po.
0: So, kung sakaling, let's say, bumalik yung panahon, is this something na talagang pipiliti mo pa rin gawin? No? Siguro yung mag-aral, that is something na
1: yes
0: ang laking accomplishment.
1: Sobrang importante po ng pag-aaral po. Kasi yun na po yung magiging sandata mo sa lahat ng bagay. Sa lahat po ng gagawin mo, yun na po yun.
0: So, at least magandang ibinahagi mo sa amin, no? Storya mo. May alam ka ba French na mga iba pang mga let's say naka-due din mag-graduate na rin after you? Sa programang ito, itong sinasabi nila ng ano,
1: sa college,
0: behind bars.
1: Sa college po wala, pero sa senior high school po parang naka-graduate na po ata doon is 30 plus. Ayun. Sa senior high school po.
0: Oo. Kasi siguro sa susunod nating episode, makausap naman namin yung mga taga BJMP.
1: Yes.
0: Kung ano na yung status, yung progress nitong BJMP Education Behind Bars program. Kasi isa lang to. So ibig sabihin, ang unang nakakuha nito ay from Bansud Jail. Eh, ang dami natin jails eh.
1: Yes.
0: Di ba yung mga kulungan?
1: Yes.
0: So if this is a nationwide project, marami tayong aasahan. Kasi at least narinig nila yung istorya mo eh. Di ba?
1: Yes.
0: At sana mapagkuhaan nila ito ng inspirasyon.
1: Yes.
0: Di ba? So ayun, maraming salamat, French, ha, sa binahagi mo. So 2.5 years sa kulungan, pero pinagpatuloy yung pag-aaral. Kahit na nung na-clear ka na, tinuloy mo pa rin,
1: yes,
0: di ba?
1: Kasi 1.5 year niya lang po, graduate na po.
0: Oo, kaya nga eh. 4 years, no?
1: Yes.
0: Ano ba, tingin mo, parang pagtatapos na to, you feel na well-equipped ka na? Na ibig sabihin, kung ano man yung trabaho, mukhang marami ka ng sapat na kaalaman, ganun?
1: Yes po, marami po.
0: Ha, ganun ha?
1: Sinubok na po nung panahon.
0: Ayun. Okay, yan ho ang naging kwento ho natin. Ha? Napaka-inspiring ho na istorya nitong si French Ismael Forca Gillian. Ha?
1: Yes,
0: diba? So may mga kapatid ka ba, French?
1: Meron po.
0: Okay, nasa Oriental Mindoro lahat?
1: Yung dalawa po nasa Bulacan. Yung isa po nasa Bulacan, yung isa po nasa Manila po.
0: Ang mga parents mo, buhay pareho?
1: Yes po, pareho.
0: Nandun sila?
1: Separated po yung biological parents ko. Pero yung mother ko po at saka yung stepfather ko po is nasa Oriental Mindoro po.
0: Okay. I'm sure, proud na proud ang mother mo,
1: yes,
0: no? At saka yung father mo. Okay, maraming salamat to ito sa pag-share ng story ni French Ismael Forca Gillian. Isa ho siyang person na deprived nitong liberty, pero ibig sabihin pinagtapos at tinapos niya itong programa o itong kurso ng Bachelor of Science in Hospitality diyan sa Pinamalayan Maritime Foundation at Technological College Incorporated. Okay, maraming salamat, French, sa oras. Thank you. Bueno, yan na naman ho ang programa natin dito sa Approve Yan. At syempre, basta mayroon kayong inspiring success stories, you let us know. At para ma-feature natin kayo dito sa ating programa every Sunday, 8 to 9:30. Magbabalik ako next week. Susunod na ho, Panalong Diskarte. Huwag ho kayong alis. Bye-bye!
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve Yan sa DZMM. Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle-Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
1: Galaw! Yes! Kumusta po ang lahat? Happy Sunday, everyone! And it is panalong diskarte day. Panatili nating maligaya ang ating mga puso at langing ibandera ang ating mga ngiti. Shake it off. Ate May, come on. Everybody, do it with me! Grabe, umaga ng Sunday, sumusumba. Sumusumba tayo. Shake it off. Ang mga bad vibes and nega sa buhay, it's not worth it na nakatutok tayo doon. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
2: Ang taas ng energy!
1: Dapat lang!
3: Parang napashake-shake ako nung sinabi mo, shake-shake ate May.
1: Ay, hinihintay ko nga.
2: Diba? Kaya kumakalog ang mga masyubang katawan.
1: Masyekshi.
2: Uh-huh. Okay, nakakatawa yung mga pa-Charmaine dyan. Mamaya mag-usapan natin yan, okay? Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si May Valle-Ceniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Pati kami, may pangarap pa rin.
1: Of course.
2: Pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at ating pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalaguyan at para hindi rin tayo ma-scam. Naku, walang tigil ang mga scammers. Wala kayong pakundangan.
1: Siyempre.
2: Ayaw pa tumigil ng mga paggawa ng masama. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
1: Yes, ang mga scammers ay namamayagpag, kaya tayo ay dapat mamamayagpag din. Kailangan balansehin ang life.
2: Uh-oh.
1: Dahil napaka-awesome natin, binabalanse. Kailangan may scammer. Pero dahil may scammer, kailangan trabahuhin natin ng mas matindi.
2: Uh-oh.
1: Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Bakit ako paos?
2: Oo nga, pansin ko rin.
1: Pero binabawi ko, sabi ko nga balanse. Kaya marami energy kasi puyat ang lola nyo. Ang DZMM Radyo Patron sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila.
2: Best of them.
1: Sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Husky voice lang talaga ang peg natin.
2: Oo,
1: mga Charmaine naman today.
2: Parang nakakasexy lalo.
1: Kailangan ko ng Charmaine. Ayan, kung naku-curious kayo kung anong Charmaine na yan, huwag kayong aalis. Don't touch that remote. Wala na palang remote. Don't touch that cellphone. Nood lang ng nood. Napapanood tayo sa cable channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Na ang mami ko nanonood ng I Want lagi. Sabi ko nga hanggang kay Tito Danny lang siya. At dahil pagdating sa akin,
2: ewan ko. Naantok na siya.
1: Oy, naantok na siya. Pero, kaya nga kailangan mataas ang energy, Ate May. Pero nakakatawa, pag nagwi-wave ako, hi, Mami, nagwi-wave din siya sa TV.
2: Ah, talaga. Cute naman ni Mami Marcy.
1: Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube. Nakatutok ako sa YouTube. Si Ate May, dapat nakatutok ka, Besha. Facebook.
2: Sa Facebook. Okay, mamaya-maya.
1: Kita natin lahat. Kaya guys, like at subscribe na para pag nakikita nyo kami ni Ate May, alam nyo this, kailangan magpaka-discard it.
2: Oo, para pag nakita nyo kami, eto na yung mga mukhang pera.
1: Ay!
2: Ang gagawa ng pera at mamimigay ng pera.
1: Gawin natin positive ang mukhang pera.
2: Oo, walang, di masama yun.
1: Negative kasi, di ba, connotation.
2: Dapat hindi. Isipin natin, dapat, kasi kailangan natin mabuhay. Kung wala ka pera, paano ka mabubuhay?
1: Yeah, shout out sa mga RFP dyan. Diba? Shout out sa mga RFP na nagtumutulong para, ay, bigang sorry Ate May, it's your turn.
2: No, it's okay. Ang RFP, sabihin mo kung anong ibig sabihin.
1: Registered Financial Planner. Okay. Napakarami, more than 100 batches na. Napakarami na po nang natutulungan nila pagdating sa financial literacy.
2: Correct. Kailangan ho natin yung mga RFP sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo lahat marunong.
1: Correct.
2: Yan ang kakulangan natin. Kaya tayo minsan nung hindi natin malaman kung paano ba dadaming pera. Hindi katulad ng mga jean dyan at neng dyan eh. Daming pera.
1: Wow.
2: Lustay na lang ng lustay.
1: Dali dito ang jean at neng ng ma-interview.
2: Oo, kailangan makita mo sila. Nako, nakakaaliw. Okay, eto naman ang ating tanong. Ay, hindi pala. Mag-welcome po dito muna ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating pinag-uusapan tuwing Linggo. Maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe at tanong sa ating DZMM. Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan habang sila ay papasok. Kasi simulan nyo na. Ay pero, eto muna. Bago kayo mag-text, sana inyong mga reaksyon sa aming mga kakulitan.
1: Bako mo muna dyan, giling-giling ka muna dyan. Yes, giling-giling muna tayo mga friends, mga nakikinig sa atin ngayon. Okay, go.
2: Oo. Nakit nung paso ko, natuklap yung balat.
1: Aray. Minsan may ganyan din sa pera, yung nasyasakitan ka. Kasi natutuklapan ka ng kaperahan.
2: Akala ko, natuklap ang balat dahil sa kami.

0: Kasi pag masyadong malaki yung effort, hindi mo gagawin. Alam mo naman tayong human beings, gusto natin lagi na madadalian tayo, di ba? Pag mahirap, ayaw natin yun kasi that's painful.
1: Yan ang hindi ko maintindihan. So, may mga taong, bakit pinapahirap ang buhay mo imbes ang gawin mong madali?
0: Tama! Nakakairita na. Why? Gusto mo sabunutan!
1: Bakit?
0: Okay, so pinapadali ko by making sure that it's automated. Isang account, may mommy account, may baby account.
1: Okay.
0: Tapos naka-ano na yun, naka-programa na yun, Ate May.
1: So automatic transfer, 10%, transfer,
0: 60%, ganun.
1: Oh.
0: Transfer lang yan. Tapos hindi ka na mag-iisip masyado. Pag bumababa na yung balance dun sa isang account, ay stop ka na muna.
1: Okay, yan
0: wala
1: ay
0: mo
1: para
0: order.
1: Para dun sa mga may regular na pumapasok sa bangko.
0: Lalo diba, na pag sweldo, hindi regular. Lalo na pag hindi regular, Ate May.
1: Uh-huh.
0: Parang pinapasweldo mo yung sarili mo. So, kung irregular yung account, diretso na agad sa ano eh. Kung irregular kasi yung income mo, papasok dun sa mommy account, di ba? Tapos gawin mo, every 15-30, nagtatransfer siya na parang may regular money ka. So, kung ang pumasok na account, 1 million, ang tatransfer mo, yung sakto lang dun sa kailangan mo kada buwan.
1: So, programmed na yun.
0: Programmed
1: ako.
0: Na siya.
1: Oo, akala ko kasi percentage.
0: Oh, with percentage. So, kunwari, 60%. Oh, kunwari, ang monthly na pangangailangan mo ay 60,000. So, yung 1 million, magta-transfer lang siya ng 60,000 dun sa account na kukuhaan mo nung necessities mo. So, hindi ka matitempt na gastusin yung 1 million kasi ang nakikita mo lang, yung 60,000. Ah, genius ko, di ba?
1: Simplify. Pero kasi kung nawala natin yung income at irregular naman, pero percentage.
0: Hindi, di ba maganda? Kasi may 1 million ka, kunwari pumasok 1 million. Hindi mo yun gagastusin. Kasi ang gagastusan mo lang yung 60,000. So, next month, kahit walang pumasok, meron ka pa din. Next month, kahit walang pumasok, meron ka pa din.
1: Hanggang nawala na yung mother account.
0: Kailangan
1: naubos
0: mo nang
1: na
0: punuan.
1: Mother account.
0: Ang problema na nun, pupunuan mo na pag naubusan na.
1: Ah, okay.
0: Kasi syempre, hindi naman yun forever. Mm-mm. Unlike my love for you is forever.
1: O yan ang sample po ng ating katanungan. Simplify. Mga kapamilya, ano ang financial habit na ginagawa mo para naman hindi tayo nauubusan o hindi tayo kinakapos kapag tayo nangangailangan?
0: Uh-huh.
1: Okay.
0: Sa ating pagbabalik? Tikwas ang buhok ko.
1: Pag-uusapan natin ang pagbubukas ng Likha Business. Likha Business Competition ng Department of Migrant Workers dito lang sa
2: Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupit!
4: Malupit!
3: May Valle Ceniza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya.

0: Hindi po kami nanonood, nakikinig sa DC. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 14th anniversary, DSMA, una sa balita at una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
2: What's in?
1: What's hot?
2: What's hot?
3: Welcome back to Panalong Diskarte. We have a very special guest today. Itong topic natin, DMW, binuksan ang likha business competition para sa mga sea-based at land-based OFs. Ayaw na nating tawagin.
4: Oo, wala nang W.
3: OFs na Overseas Filipinos na nagnanais magnegosyo at maging entrepreneur. Binuksan na ng Department of Migrant Workers ang likha business competition para sa mga sea-based at land-based OFWs. Sige, tuloy mo pa yan. Ano-ano nga ba ang makukuha rito? At paano makakasali ang ating mga OF sa programang ito? Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon, palakpakan! Nandito siya sa studio today! Okay, may celebration tayo. Director Andrea Luisa Anulin, Director 4 ng DMW NRCO. Ano nga ba yung NRCO, Director Andrea?
5: Sige, magandang umaga, Salve. Magandang umaga, May. You can call me Director Ande.
3: Ande. Okay.
5: Ang NRCO po is the National Reintegration Center for OFWs. It's a bureau under the Department of Migrant Workers. At kami po yung lead office ng DMW pagdating sa usapin ng reintegration ng ating mga OFWs. And of course, with the support of their families. So, kami yung nagde-develop ng mga bagong programs, nagko-coordinate ng implementation ng mga regional offices at saka mga migrant workers offices ng iba't ibang reintegration programs po ng DMW. Kasama po ang iba't ibang mga partner agencies sa government at sa private sector.
3: Itong reintegration, I feel like especially under Sec Hans, nalagyan ng mas malaking attention, ano? Kasi Sec Hans is a product of an OFW family.
5: Yes, lagi niyang kinakwento na anak siya ng isang OFW. So alam niya yung pangangailangan talaga na hindi lang natin dapat pinangangalagaan at saka ginagabayan ng ating mga OFWs pag umaalis sila ng bansa. Mm-hmm. Pero dapat ang pamahalaan ay nandito rin para salubungin sila, tulungan sila sa paghahanda kapag sila ay ready na umuwi. At gusto natin ready silang umuwi sa mas lalong madaling panahon kasi ayaw natin na mawalay sila sa pamilya nila ng mahabang panahon.
3: Laki ng social cost.
5: Malaki ang social cost. At saka, minsan nga, isang taon lang, dalawang taon na hindi mo nakikita yung kapamilya mo, parang may distance na. What more kung 10 years, 20 years, diba? So, alam natin yung pangangailangan na magtrabaho sa ibang bansa, sa kasalukuyan, given the state of our society. Pero kung kaya naman natin na ma-encourage sila na pagplanuhan ang pagbabalik nila at baka
4: simulan ng pag-iipon,
5: tama, simulan ang pag-aaral sa mga programa, simulan yung pag upskill sa kanilang mga sarili, baka naman invest na 15 years ka sa ibang bansa, kung 10 years lang pwede ka na umuwi, mas maganda po yun para sa atin.
4: Oo, kasi pag nawawalay sa pamilya, minsan nagiging problema rin ang mga anak, hindi ba? At iba mga kapamilya.
3: Actually, ate, may mahirap ang LDR.
4: Oo, may nasa love life di ba?
5: May nasa may na-meet akong isang OFW na galing siya sa Saudi. Wala naman naging problema, except that matagal siya sa ibang bansa. Nung bumalik siya, sabi niya, it took him and his wife a year to get used to being together again. Kasi sanay sila na wala yung isa't isa sa paligid. Uh-oh. So parang nag-adjust talaga sila.
4: Para may nakikialam na.
5: Oo, para dati
3: pa yung pagkakasabi mo, nag-adjust. Minsan nagkakainisan.
5: Kasi
3: nasanay sa isa't isa.
5: Oo, nag-adjust talaga sila doon sa presence nila in their doon sa buhay nila nung bumalik.
3: And I think lalo na ngayon, Director Ande, with what is happening in the Middle East, ang laki-laki ng income na nakukuha ng bansa dun sa remittance that's coming from the Middle East, parang majority, di ba? Tapos US na ba yung susunod? And now, with the geopolitical problems, parang maganda talaga na pag-isipan na ang pagbabalik.
5: Uh-oh.
3: Kasi hindi mo na maaasahan na laging very volatile, ano? I mean, of course, it's still a big part of our economy. Pero dapat tama yung ganda-ganda ng pagkakasabi mo. Dapat sinasalubong din natin sila.
5: Oh. Yes, ayaw natin kasi na iniisip ng mga OFW, sandiyan dyan kayo pagpaalis kami. Pero pagpabalik na kami, nasaan ang gobyerno, nasaan ang pamahalaan? Gusto nating iparating under the leadership nga of Secretary Hans na andito pa rin ang pamahalaan na handang gumabay sa inyo sa paghahanda. Hindi kailangan na uuwi na kayo kaagad. In fact, even doon sa paghahanda ninyo or even yung pag-iisip at pagpaplano kung paano kayo babalik ng maayos kasama ang inyong pamilya dito sa Pilipinas, ito po yung mga programa natin para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya.
3: Ganda.
4: So parang umiikot kayo sa buong mundo para kausapin sila at i-open ito? Ganun
3: sama
4: ba yun?
3: Kami!
5: May mga pagkakataon na ganun. Although we also have our migrant workers offices, we have 41 or 42 migrant workers offices all over the globe. At within, sila po yung nangangalaga.
3: Sorry po, within the embassies each,
5: Yung iba nasa within the vicinity of the embassy, pero yung iba may mga off-site, kumbaga wala dun sa embassy. So, meron naman pong mga kinatawa ng migrant worker, ng Department of Migrant Workers through our migrant workers offices at yung mga labor attachés po natin na namamahala at nangangalaga sa ating mga OFWs abroad.
4: Oo. Ay, ano naman po itong Likha Business Competition na ginawa ninyo para dito sa mga DMWs, sa mga
5: OFWs
4: natin.
5: Sige. Very exciting ito, May at saka Salve, kasi this is a new program under the Department of Migrant Workers. Flagship program po ito under our Kabuhayan Reintegration Strand. Ang reintegration kasi ngayon, in-organize namin siya under Kalinga, which means caring for our OFWs and their families, Kaalaman, which is knowledge and awareness, and also Kabuhayan, which is livelihood and employment. So ito pong Likha, it's an acronym, it stands for Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Award.
4: Galing.
5: So it's a business plan competition to encourage our OFWs, yung mga nakabalik na dito sa Pilipinas at yung mga currently active pa po sa ibang bansa na baka meron kayong mga business ideas. Sabi mo nga kanina, Salve, diba? They are exposed to different ideas sa iba't ibang kultura. Kaya parang I'm
3: pati
5: sure...
3: quality.
5: Yes, I'm sure meron dyan na parang nagsaspark sa inyo. Baka magandang dalhin itong ganitong klaseng negosyo or idea dito sa Pilipinas. So yun po yung gusto namin gawin. It's to motivate our OFWs, yung mga nakabalik na nga po sa Pilipinas at nasa ibang bansa pa, na pag-isipan po nila ano yung magandang business na gusto nilang itayo at isubmit itong kanilang mga naiisip na ideas for a business sa Likha. Ang amin pong application is through an online portal. So hindi na po mahirap para sa kanila. They just have to look for the online portal po sa FB page ng National Reintegration Center for OFWs or even the DMW FB page po. At doon po may mga i-require na business plan, business model canvas, may mga undertaking din po. Yun po, napakadali po. Hindi mo kailangan magkaroon ng business. In fact, isa sa mga criteria namin is dapat wala ka pang nag-exist na business. Idea pa lang talaga dapat ang meron ka at sa tingin mo ito ay magandang isali dito sa competition.
3: Kahit proof of concept, wala pa.
5: Hindi kailangan ng proof of concept. Kailangan lang it's an idea na sa tingin ng ating mga hurado, kasi dadaan yan sa two-step screening process. For example, dun sa Likhang Marino, this is for our returned OFW seafarers. Dapat bumalik sila dito sa bansa at hindi na po muling umalis for work abroad beginning December 30, 2021. At dapat documented po sila na OFW seafarers. So, ang kailangan lang po is mag-submit sila ng business plan. No need for a proof of concept. At kumbaga yung ideas talaga ang tinitingnan natin dito.
3: Director Ande, both product na ganyan or serbisyo?
5: Oo. Yung mga nakukuha naming mga business ideas into services, manufacturing, yun, o kaya food, di ba? Yung mga pagkain po. In fact, yung Likhang Kababaihan national winner namin for 2026, OFW siya sa Macau. Ang product niya is, syempre sa Macau maraming tart, di ba? Pero yung tart na yan, pinartner niya sa isang iconic na snack din natin or ano natin dito sa Pilipinas, yung puto bongbong. So ang kanyang product is tarta bongbong. So it's a tart and puto bongbong in one.
4: O parang food fusion.
3: Ano kaya yung lasa nun? Ano itsura niya?
5: It's itsurang tart siya, pero yung feeling niya is
4: puto bumbong.
5: Yes.
3: Ang ini-imagine ko kasi puto bumbong tapos may tart.
4: Ay, hindi, baliktad. Parang hirap nasa loob yung puto bumbong ng tart.
3: Yung feeling.
5: So, di ba yung kanyang exposure dun sa kultura sa Macau na siguro pinipilahan talaga ang
4: yun
5: tart.
4: Yun yung egg tart sa Macau, di ba?
5: Yes.
4: Na meron din sa Portugal.
5: Yes.
4: So, ito, imbes na egg, parang para siyang ano eh. Ano ba yun yung...
3: Pie.
4: O pie, na egg pie.
5: Egg pie,
4: pero
5: yes.
4: Tart siya. So, yes. Nilagay sa loob yung puto bumbong.
3: Ay, galing!
5: So, alam mo yun, yung ganong exposure can spark an idea sa ating mga OFWs at pwede nila itong translate into a business plan. Business plan lang naman ang hinihingi namin.
3: Simple lang. Naman yung business plan na pang Harvard. Ano?
5: Ay, hindi naman po. Oo, hindi naman po. Meron kaming template ng business model canvas. May mga tanong na po doon. So, sagutin lang po nila yung tanong. Sometimes, it's not even how they explain it. Oo, Tagalog. Pwede
3: Bisaya.
5: Oo, kasi the betting is at a regional office.
3: So pwede in the vernacular.
5: In the vernacular.
3: Ay, ang galing.
5: At least for likhang kababaihan at saka likhang Marino kasi Marino. Mga nakauwi na ito eh. Tapos the first level of screening is sa regional offices namin. So kaya naman nilang intindihin yung ano yung dialect.
4: Uh-oh.
5: Pero siguro pag yung dun sa likha global, which is for active OFWs naman, dapat may accumulated experience ka as an OFW for 5 years at dapat documented ka din. At ito, isa sa mga pinakamahalaga sa amin, dapat membro ka ng OWA.
4: Ayun nga, itatanong ko eh. Paano yung mga pumunta doon na hindi naman registered na OF?
3: Kaya nga, pero bawal mag-illegal.
5: Kasi it's also our way of saying na mas magandang dumaan ka sa government, mas magandang legal talaga ang iyong pag-a-abroad because you can access yung mga iba't ibang programa at serbisyo ng gobyerno. Of course, we also have for our undocumented OFWs, pero at least for this program, the Likha, Likha Business Plan Competition, it's really for documented
4: for
5: OFWs.
4: For only documented. Yes. Yung mga undocumented, pa-document na kasi kayo. Para
5: pwede naman.
4: Kayo,
5: kung
4: diba?
5: Kayo ay active OFW at yung previous alis ninyo ay undocumented, sa amin, as long as yung pinakahuling deployment mo ay documented, pwede kang sumali dito sa Likha Global. Ito is for active OFWs.
3: Director, go ahead.
4: Meron kasi, sabi mo, parang idea pa lang ito. So, may mentor din sila pag halimbawa sila ay napili or nanalo.
5: Yes.
4: Paano hindi nanalo? Hindi ba may mentor?
5: So, ganito, halimbawa, dun sa nakaraan namin na Likhang Kababaihan 2026, we had 362 applications at 16 lang yung mapipili kasi one per region. At pag ikaw ang naging Likhang Kababaihan regional winner, may matatanggap ka ng 100,000 pesos.
4: Wow. Ayan, ay, capital
5: prize.
4: Agad.
5: Oo, meron pa seed capital.
3: Walang bawas na. Parang loto. Direct.
5: Wala po, walang bawas yan.
3: Puno-puno.
5: Kompletong-kompleto.
3: Tax-free.
5: Well, hindi siya tax-free. Sinasalo namin yung taxes. So, buong-buo na makukuha yung 100,000.
4: Ay, yung galing.
5: Tapos,
4: kasi maraming pa contest na ano.
5: The 16 minus will tax. Now be eligible to join the national competition. At sa national competition, dinadala namin sila sa Metro Manila. At
4: all expense paid,
5: pamasahe nila,
3: dapat
5: hotel
3: nila.
5: Dapat
3: pamasahe papunta dito sa panalong discarded, Director Ande.
5: pwede rin.
3: Pwede na i-feature yung
5: pwede
3: nanalo.
5: Rin. Gusto namin yun. Tapos, meron kaming two-day business mentoring bootcamp. May team po composed of former Dole Secretary Marianito Roque.
3: Wow!
5: Former OWA Administrator May Dimzon. Wow. Di ba mga bigate na mga mentors ito? At yung mga dating mga kasama sa OWA po at yung team nila, sila po yung nagme-mentor dito sa ating mga likha winners. Likhang Kababaihan at saka likhang Marino. So, kumbaga may chance pa sila to improve their business plans so that when they face the national panel of judges, na doon na magde-determine ng top 3 winners, yung ating grand winner, yung first runner-up at yung second runner-up, mas confident na sila dun sa business plan na kanilang ipipresent.
3: How much ang makukuha?
4: Parang defense.
5: Oo. Pag national winner ka, the grand prize is 500,000 pesos. The first runner-up is an additional 300,000 and the second runner-up is an additional 200,000. Kasi nanalo na sila ng 100,000 at the regional So for example, dun sa Likhang Kababaihan at Likhang Marino, na national winner, 600,000 pesos in total ang nakuha nilang premyo. Dun sa first runner-up, it's 400,000 and the second runner-up, it's 300,000 pesos. At ito talaga, minomonitor namin sila para talagang ma-implement nila yung kanilang mga programa. Ngayon yung question mo, May, na paano yung mga hindi nanalo?
4: May ganda rin yung idea.
5: Mm-hmm. Ang aming instructions is, since captured audience namin sila, alam na namin ng mga may businesses sila, i-refer natin sila either sa mga programa ng DMW, sa mga programa ng OWA, o sa programa ng ibang mga partner agencies. Like for example, ang DTI, ang Small Business Corporation, kakalunsad lang nila ng OFW Negosyo Fund.
3: Diba, pwede may million-million doon? Billion-billion nga.
5: From 300,000 to up to 20 million ang pwede nilang i-loan for their business.
3: Palakpakan, baka naman pwede
5: tayo may alam mo yun, kasi minsan hindi nila alam na may mga ganitong klaseng programa. Even yung halimbawa DOST, who would have thought that a science and technology agency would have a reintegration program for our OFWs, but they have the iForward PH program, or yung innovations for Filipinos working distantly from the Philippines. Baka itong mga nag-apply sa Likha, baka hindi nila alam to, so i-refer namin sila, i-endorse namin sila dun sa mga programa ng ibang mga government agencies, kasi I'm sure they can manage yung additional na mga OFWs na mag-a-apply sa kanilang mga programa.
3: Direk, ande, dapat pag gawa ka ng art card, yung Avengers ng OFW, si Sec Hans, si Sec Solidum, tsaka si Sec Chris.
4: Superhero costume.
3: Black Widow, si Sec Chris.
5: Sige, we will take that into consideration. Sabihin namin ng aming strategic communication. So sabi ni Salve, gawa daw tayo ng art card na Avengers.
4: Avengers na like, native yung costume. Abaka o
5: Yes.
3: Hindi na Avengers yan, Beshi. Siguro yung pattern ng abaka ilagay dun sa Iron Man. Okay, wait lang. Director Ande, i-extend ka namin ha. Huwag ka munang aalis. Anong oras ba yung misa?
5: Okay lang. Okay 11 lang. O'clock pa naman.
3: Kaya pa naman. Huwag ka munang aalis. Magbe-break muna tayo for news break, and then we'll get back to our topic because meron po mga nagtatanong sa YouTube ngayon na OFW, may mga questions for you. Okay, we'll be right back. Babalik po ang Panalong Diskarte.
1: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit.
1: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 10:01.
1: Balita ngayon!
2: Pinaiimbestigahan sa Department of Information and Communications Technology o DICT at mga ahensyang pansiguridad ang umunoy pag-hack sa website ng Kamara kagabi. Sa panayamsang o ng DZMM, naniniwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi katuwaan lang ang defacement o paninira sa website, lalo't nabanggit na anya ng DICT sa isang pagdinig na sumipa ang cybersecurity threats sa digital platforms ng mga institusyon. Dagdag ng mambabatas, hindi niya ikagugulat kung mapatunayang konektado ang insidente sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado.
3: I don't think these are innocent attempts. Hindi siguro ito katuwaan lang. I'm sure there is something that needs to be considered, lalong-lalo na sa digital safety ng ating mga institutions, no? Kailangan talagang bigyan ng pansin ito ng DICT at ng iba pa nating security agencies.
2: Sa ibang balita, sinimulan na ng Commission on Elections ang pagsira sa higit 200 milyong lumang balota para sa naunsyabing barn parliamentary elections noong 2025. Isinagawa ang disposal sa Comelec Warehouse sa Binian, Laguna para matiyak na hindi na magagamit ang mga balota at mapanatili ang integridad at seguridad ng halalan. Ayon sa Comelec, bahagi ito ng kanilang mahigpit na proseso sa pangangasiwa ng election materials. Nakahanda na rin ang bagong disenyo ng balota para sa nalalapit na barn election sa Setyembre.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Happy 40th anniversary to DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
3: The Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 5 Ortigas flyover southbound lane, sarado pa rin dahil sa nagpapatuloy na clearing operations ng mga tauhan ng MMDA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Alabang, Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Salve, may sarado pa rin ang bahagi ng C5 Ortigas flyover southbound lane dahil sa nagpapatuloy na clearing operations ng mga tauhan ng MMDA sa nagkalat ng mga basag na bote at mais na nagtaga ng dalawang trailer truck na nagsalpukan kagabi, June 13, 2026. Ayon kay Edward Gonzalez, head ng MMDA rescue team, natanggal na nilang isang trailer truck at itong truck na may mga kargang soft drinks na lang ang sinusubukan nilang hatakin. Nangyaring insidente bandang alas 11 ng gabi kahapon at ayon kay Gonzalez, inaasahang magtatagal pa ang clearing operations nila dahil kailangan ng maingat at mano-manong pagtatanggal ng bubog ng mga bote. Sa ngayon, medyo maluwag naman ang daloy ng traffic pero inaabisuan munang dumaan sa service road ang mga motoristang babiyahe sa southbound dito sa Ortigas flyover sa Barangay Ugong, Pasig City.
2: Palitan na rin ang ulo or tractor head, itong trailer truck. Nilalagyan na lang nila ng hangin yung maxi. Ito yung nagsisilbing naglalak sa mga brakes bago namin maibaba. So, medyo magtatagal-tagal pa ito dahil kailangan talaga ng manpower dahil mamanumanuhin ito mga basag na bote.
1: Una nang iniulat na nasa wing isang pahinante ng trailer truck na bumangga sa likod ng wing van. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Thank you, Kelly!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Nagbabalik ang panalang diskarte ba sa AMMM?
4: Diba?
0: I love it. Grabe. Sobrang aware. Aware na tayo na we're back.
4: Yes.
0: Anyway, ang tagalan natin we're back. Pero, bago natin pakawalan ng ating awesome guest today. Yes. Ito na. Nababan na po. Balikan na dun. Bago natin siya pakawalan, meron pong mga katanungan kasi Director Ande, kasama pa rin natin ngayon sa studio, Director Andrea Luisa Anolin, Director 4 ng DMW-NRCO na nag-aasikaso ng reintegration programs ng Department of Migrant Workers. At ito nga po, dahil sa ating interview ngayon, meron si OFWNA Waray 2022, tsaka si Angelito Vitangcol 407 na nagtatanong kasi OF po daw siya from Riyadh.
4: Mm.
0: Andun pa yata siya ngayon.
4: Mm-hmm.
0: Nagtatanong siya kung paano maka-avail o siguro paano sumali dito sa mga ano.
4: Oh, kasi baka may deadline contest. Hindi na umabot.
0: Oo,
4: no?
0: Tsaka si ano, kung tanong ni Vitangcol, kung dating OFW, pwede pa daw po bang makasali?
5: Sige po. Yung unang sagot muna, yung taga-Riyadh, actually last year doon sa Likha Global namin, ang Riyadh ang pinakamaraming mga applicants, parang more than 100 yata.
0: Wow.
5: At apat sa kanila yung napili ng Migrant Workers Office namin sa Riyadh. So nakatanggap na sila ng tigwa 100,000 at sila ay nakasali sa national competition. So puntahan lang nila yung FB page, so social media pages ng MWO Riyadh o kaya ng DMW o kaya ng NRCO. May QR code po doon at pag-click mo or in-scan nila yon, makakapasok ka na doon sa portal kung saan pwede ka nang mag-apply, pwede mo i-submit yung application, pwede mo aralin yung mechanics, criteria, qualifications, disqualifications, kasi meron din tayong mga disqualification criteria, at yung mga kailangang isubmit para makasali ka sa Likha Marino, Likhang Marino, at saka sa Likha Global. Pero kung siya ay active pa, sa Likha Global siya sasali. At binanggit mo nga, Salve, baka may deadline. June 30 po ang deadline. So,
0: oh
5: may time pa
0: God.
5: Talaga na humabol.
4: May kalahating buwan na lang.
5: Buwan pa. So, pwede pa siya mag-isip ng business idea niya at kung ano yung isasali niya. Tingnan din niya yung ano, yung FB page ng NRCO. Ano ba yung mga former yung mga nanalo dati sa migrant workers offices, ano yung mga business ideas nila. Nakakatuwa, for example, yung aming national winner last year, Integrated Farm ang kanyang business.
0: Wow.
5: Yung pangalawa naman namin, ano siya, OFW siya sa Qatar. Si yung second yung first runner up naman namin, si Catherine Espiriti, ay goat racing.
0: Mm-hmm.
5: At yung yung second runner up namin si Jimmy from Czech Republic ay lambanog. At nakakatuwa kasi ginagawa niya.
0: May flavor
5: yung lambanog. Hindi ko lang tinikman kasi parang medyo matapang yata. Pero ang maganda dito is kinoconnect niya dun sa community development ng kanyang lugar sa Quezon siya. So I know na nakipag-partner na siya with the local government unit to fully develop and help also the lambanog makers in their community and in their locality.
0: Medyo sustainable business yung lambanog, ano? Kasi hindi pinapatay yung puno.
5: Yes, oo. Maganda actually. So ito mga agricultural na ano ito. So we also partner with the Department of Agriculture. In fact, isa sila dun sa mga panel of judges namin. So talagang dumadaan ito sa matinding scrutiny talaga ng ating mga judges. So when you are declared the national winner, alam mo talaga na ito ay dumaan sa matinding proseso ng pag-alam at pag-scrutinize ng iyong business plan.
4: Nakakatuwa kasi parang sa mentoring pa lang, ang mga mentors, big time.
5: Yes.
4: At saka parang hindi ka, your chances of failing is very, very, very slim.
5: Yes.
0: Kaya dapat hindi magmatigas ang ulo.
4: Oo.
0: Diba kasi ito, I'm sure yung mga mentors nila sasabihin sa kanila kung ano yung ginagawa nilang hindi tama.
4: Hindi tama.
5: Yes.
0: Alam mo, sa totoo lang, kung ako ang magbavalue niyan, mas malaki pa yung valuation ng mentoring process kesa dun sa cash na matatanggap ninyo kasi it's really hard to get them as your mentor.
4: Uh-oh.
5: Yes.
4: Yung mga ideas, kailangan fresh. Hindi pwedeng parang kung sinabi nyo nga, i-check yung website, yung portal, tapos para magkaroon silang ideas, hindi pwedeng ulitin. Or i-tweak. Pwede, siguro.
5: Pwede mo i-tweak actually eh. Kunwari, sumali ka na last year tapos hindi ka nanalo. Pwede ka ulit sumali. I-tweak mo siguro. Tingnan mo ano yung pwede mong innovation na i-introduce dun sa business plan mo para medyo umangat siya dun sa ibang mga business plans. Kasi halimbawa, kung baka sari-sari store, ano yung pwede mong innovation dun sa sari-sari store mo para hindi lang siya simpleng sari-sari store? Kung yun yung isasubmit mong business plans. Pero kumbaga, tingnan nila yung meron silang stock knowledge of ano ba yung kultura ng mga bansang pinanggalingan nila o pinagtatrabahuhan nila. Tingnan nila ano ba yung pwedeng magamit dun sa mga bansa na yon at gayon nga gawing fusion siya nung bansang o yung kultura na pinanggalingan nila sa ibang bansa at yung kultura din natin dito sa Pilipinas. Like yung tartabongbong na kinukuwento ko sa inyo kanina. Every time na nakikita ni Sec Hans si Cristel, yung aming national winner,
0: nagugutom.
5: Nag-order talaga siya. Nag-order talaga siya ng marami.
0: Naku, sana makilala namin yung mga winners ninyo.
5: Minsan dadalhin namin dito.
0: Dalhin nyo dito.
5: Dadalhin namin dito.
4: Lalo para yung top winner, di ba?
0: Yes. Para lalo pa. Kasi dito din, nakakatuwa, maraming mga nakikinig. Na-quiet lang sila, pero lagi nila sa akin sinasabi pag December na dito sila kumukuha ng o-orderan ng pamasko. Pag nanonood sila ng panalong diskarte. Some of them are very well known. Hindi ko lang talaga pwedeng sabihin, malamang nakikinig sila ngayon.
4: At direct, di ba? Pag bumili sila sa mga
0: Inahanap
4: guests natin,
0: nila,
4: di ba?
0: Diretso na. Hindi galing sa mall. Alam mo, Director Ande, kaya napaka-importante sa amin dito ang entrepreneurship kasi kahit na paulit-ulit, napaus na kami, napaus na ako. Nakakasabi ng mag-ipon, mag-prepare for the future. If you don't have extra income para ipunin, wala din talaga. At yung OFWs, alam na alam nila yan.
5: Yes.
0: Lalo na ngayon, pataas ng pataas ang presyo ng bilihin.
5: Yes.
0: Ang tuition umaakyat 10% every year.
4: So, pero ang sahod, hindi naman ganun kabilis
0: dito
4: tumaas.
0: Dito sa Pilipinas.
4: Kahit ang ibang bansa, di ba? Parang hindi agad.
0: Yes.
4: So, ramdam na ramdam mo yung kakapusan.
0: So, kailangan matuto tayo ng multiple sources of income.
4: Yes.
0: At habang sila ay OFW pa, habang may access pa sila dun sa network nila doon at sa kultura doon, sa sense of quality na meron doon, pwede na nilang simulan. And your program provides that hope.
5: And ang isang gusto din namin, siguro in the long term, strategically, is that yung mindset ng mga OFWs and their families to become consumers. Diba? Ano sila, yung mga remittance, kung makikita mo yan, ginagastos. So we want yung change in their mindset na from consumers only to become producers as well of goods, of services, etc. Para nakakalikha din sila ng wealth sa kanilang pamilya at nakaka-generate din sila hopefully ng trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. So I think parang kailangan maging strategic din kami dito kasi paano uuwi yung mga OFWs kung kulang ang trabaho dito. But if we encourage entrepreneurship at bigyan natin ng suporta ito para para mag-succeed ang kanilang mga enterprises, and it will generate wealth, it will generate jobs. At maaabot talaga natin yung sabi natin, gusto natin ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino.
0: Very well said, Director Ande. Anytime nadaan, oo, di ba? Anytime nadaan ka ng Quezon City, magba-bump off kami ng guest. Pwede namang ako na lang yung i-bump off mo, Ate May, para si Director Ande. Ay laging may space dito sa Panalong Discarte para makapag-provide ng hope sa ating mga kababayan.
4: Oo, hindi pwede sabihin ng mga OFWs na parang walang tulong. They just have to know and participate.
0: I-claim na natin, Director Ande. Mga next year, times two na yung winners.
5: Yes, actually, nagpapasalamat din kami sa pagkakataon na to kasi sabi nyo nga, hindi lahat din, hindi makaramihan ng mga OFWs natin and even the families of OFWs know about these programs. So yung pagkakataon na to allows us to share itong ganitong klase mga programa and hopefully, dun sa mga nag-iisip, walang mawawala sa'yo if you try.
0: Yes.
5: If you try to apply.
4: Idea pala nga, iniisip mo pala.
5: Yes.
4: May tutulong na sa'yo. Hanggang sa mabuo mo na yung negosyo.
0: Huwag matigas ang ulo.
4: May mentoring pa.
0: Magsasagot-sagot lang kayo ng questions doon. Puro online na nga yung application.
5: Actually, di ba? Madali lang eh. Madali lang. At saka, yun nga, walang mawawala sa'yo. At malay mo, yung idea mo, yan yung mapili ng yung regional office or ng migrant workers office. At yun yung maging ticket mo para ma-present mo to a national audience yung iyong business plan. At malay mo, di ba? Baka ikaw ang manalo.
0: Eh, yung iba kasi, alam mo naman, Director Ande, yung ibang mindset ng ating mga kababayan, hindi naman ako mapipili dyan.
5: I'm sure ganyan din ang mindset ng mga national winners, pero national winners na sila ngayon at meron na silang kalahating milyon na ginagamit talaga nila to operate their businesses.
0: At kung hindi ka man mapili, I think, di ba, Ate May, may experience ka na.
4: At
0: pwede na ulit.
4: Idea pa nga lang eh. May pag-asa na eh.
5: Yes.
4: Tapos may magbe-mentor sa'yo para mabuo yun. It's a big thing.
0: Mm-mm.
4: Kasi hindi, yung iba parang naiisip lang pero wala, hindi nila alam kung paano sila uusad dun sa kanilang mga
0: plan. Not being chosen is not failure.
5: Yes. Mm. Oo, kasi nandito ang buong puwersa ng pamahalaan, DMW, OWA, DTI, DA, DOST, DOT, at marami pang iba na handang tumulong sa ating mga OFWs. It's one of, reintegration is one of the priority and flagship po under the leadership of Secretary Hans. And of course, tagubilin, laging sinasabi ni Secretary, tagubilin po ito ng ating Pangulo.
0: Thank you so much. Maraming salamat. That's Director Andrea Luisa Anulin. Hanapin niyo na po sa hanapin sa Facebook ang Facebook page ng DMWNRCO. Ano nga po hahanapin nila exactly?
5: National Reintegration Center for OFWs. I-type lang nila likha, lalabas na dun po mga post namin regarding
4: sa Facebook.
5: Okay.
4: Likha.
0: Ng DMW. Thank you so much. Maraming salamat. Hope to see you again soon and hope you have a good Sunday.
4: Oh, at saka ang ganda ng sample, hindi natin
0: diba yung
4: sample?
0: Direct, makita mo yung sample very quickly.
4: Anong tawag?
0: Ang longchamp ng Pilipino.
5: Nabansagan po ito sa Italy ng mga OFWs natin na Pinoy longchamp.
0: So pretty.
5: At isa lang yung dala ko noon nung nagpunta kami ng Italy, talagang binabalik-balikan nila, tinatanong nila sa akin magkano, hindi naman ito for sale. So at the end of yung stay namin doon, pinaraffle ko na lang.
0: Paano bubili niyan?
5: Nandito po siya. Andito po siya. Meron po kaming calendar. May QR code din po siya. Oo, at pwede mag-order po kayo mag-order. Si Sweet Rose is from Davao del Norte po. Siya po yung national winner natin ng Likhang Kababaihan 2025. Napakaganda po nitong
4: napakauso na niya ng daming cellphone. Ganyan, diba?
0: Yes. Tama. Thank you so much. Maraming salamat.
4: Para si Bea Alonso.
0: Nag-guess na natin si Sweet Rose. Oo, naalala mo. Oo, nag-guess natin si Sweet Rose last year. Noong tayo. Kailangan na mag-order kay Sweet Rose. Thank you so much again. Maraming salamat. Magbabalik po ang Panalong Discarte.
3: Ito ang diskarteng malupit. May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya,
6: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Pa, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: diskarteng malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. Say ni Salve. Salve.
1: Eto na ang advice para kay sa na humihingi ka ng advice para kay Salve. Mula kay Henry, good day po. Ako po si Henry, 27 years old. May sarili akong printing services business pero may isang bagay na gusto ko pong ihingi ng advice. Tahimik po ako kasing tao. Hindi ako yung tipong madaldal. Pero napapansin ko na nagiging challenge siya sa pag-handle ko ng mga employees ko. Ay, tahimik na amo. Minsan parang nami-misunderstood nila ako dahil hindi ako palangiti o palaimik. Akala nila masungit ako o galit. Kahit hindi naman, ay parang yung, alam mo yung ano, tinawag ako ng anak ko, besh, na RBF.
3: Resting face.
1: Alam baka ko din ganon yung ano, parang akala mo laging galit, diba? Eh, hindi naman daw. So, nahihirapan din akong mag-approach sa kanila. Gusto ko maging maayos ang relationship namin sa work at mas maging effective akong leader sa kanila. Kailangan ko na kubang baguhin ang personality ko para maipakita na approachable ako kahit tahimik lang ako talaga? Ano po kaya ang mga pwede kong gawin para mas maayos kong ma-handle at makasundo ang mga employees ko? Maraming salamat, Henry.
3: Henry. Thank you so much, Henry, for your question. Quick answer, no. Hindi mo kailangan baguhin ang iyong pagkatao dahil there is enough space in this world for all sorts of different personalities, lalo na sa pagnenegosyo. Feeling ko, ang mas importante, personal relationship. More than kung madaldal ka or outgoing ka, nakikipagkaraoke ka, o nasa isang kanto ka lang, it will not really matter if you have a personal relationship with each of your employees. Hindi naman kailangan, like, napakalaking oras ang itututok mo para sa bawat isa. Pero pag naramdaman nila yung genuine concern mo, simulan na lang natin, kunwari, kung tanungin mo, marunong ka ba mag-budget? Di ba nasingit? Di ba? Kung meron kang very good concern para sa bawat isa kung paano nila i-handle yung finances nila, naiuwi ba nila yung sweldo nila o pinapambayad nila sa mga utang, kumusta naman ang kanilang nanay, ang kanilang tatay. Pagka may genuine concern ka ng ganun, hindi mo na masyadong poproblemahin kung ano ang pagtingin nila sa'yo.
1: Sinasabi mo ba, bilang amo, dapat minsan kinukumusta mo rin, hindi yung dinadaan-daanan.
3: That is much more than the sweldo you are paying them. Okay. In fact, yung sweldo, secondary lang naman talaga yun. Ang very important, kung ano yung level of understanding mo, kung sino yung empleyado mo, paano sila nagtatrabaho, paano sila pa mag-i-improve, at paano nila ma-improve ang kanilang personal ang personal life nila. Alam nyo kasi, kaya ganito ang kagandahan ng investing in paper assets, for example, and investing in a business. Dito, kailangan gawin natin pareho. Kasi investing in paper assets, para kang nakatahimik ka lang sa isang gilid pero kumikita siya nang wala kang ginagawa. Pagdating sa investing in a business, maglalagay ka na ng pera, magtatrabaho ka pa. Pero ang katumbas nun, Ate May, lives changed. Yun ang punto ko. Hindi kailangan maging happy always, hindi kailangan maging madaldal always, hindi kailangan maging gregarious. Wait, paano Tagalog? Sorry! Hindi kailangan kalog. Oh, nalaman ko kung paano yung gregarious. Hindi kailangan kalog all the time. Pero kailangan merong personal touch all the time. That is worth more than all the money you put in your business because at the end of the day, ang pinakang malaking asset mo sa iyong negosyo ay ang mga tao na nagtatrabaho para sa'yo.
1: Nahirapan daw siya mag-approach sa kanyang mga employees.
3: Nahirapan ka mag-approach kasi iniisip mo sosyalan.
1: At magbigay ng feedback.
3: Diba? Sabi mo, introvert ka. Nahirapan ka mag-approach kasi ang tingin mo sosyalan. In a group, kailangan you're the life of the party. Kung introvert ka, you won't have any problem talking to each one
1: individually,
3: one-on-one. Mm-hmm. And that's when they will feel your concern. Alright? Kaya kung kailangan ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang magnegosyo, O kaya naman, meron kang katanungan sa mga usaping pinansyal other than negosyo, ipadala na po yan dito sa DCMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000 at babasahin natin yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, para sa Saini Salve. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
0: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
2: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Service.
1: Mahalaga ang DCMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito.
3: Alright, mabalik ang Panalong Diskarte bago natin tawagin si Ate May galing sa kanyang corner of the universe.
4: Yes.
3: Meron kasi tayong mga katanungan pa. Si Galen. Yes. Si Galen. Sabi niya, paano po sumali kapag matagal ng DOFW? Kanina, pinag-usapan natin nung nandito pa si Direk Ande, paano kung nakabalik na? Mm-hmm. Meron naman.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung matagal ng hindi OFW, I'm thinking taon
4: parang
3: na.
4: Parang nag-retire na.
3: Oo, hindi na natin na alam ang kasagutan dyan. Pero wala namang mawawala if you're going to try.
4: Oo.
3: So, again,
4: pwede magtanong sa
3: i-search,
4: FB.
3: I-search muna ang likha sa Meta, sa Facebook. Tapos, makikita nyo dun yung mga post. And there's a portal where you can apply. Meron ding disqualification requirements. May mga information doon kung paano ka, bakit nadi-disqualify. Yung iba, you might want to read up on that.
4: Or you can chat. Siguro kasi chatable naman ng ano, diba?
3: Sana.
4: FB. Oh, okay.
3: Hindi natin alam.
4: Okay. Okay, ito naman live dito sa ating live Facebook stream.
3: Facebook?
4: Si Facebook. Listening, syempre, Jean naman. Pati talaga sa Facebook, si Jean at saka si Neng watching. Happy belated, happy anniversary kahit patagal na. Mamaya bababatian ako anniversary. Okay, si Randy Santisas, listening also. And si Angelo Redaha. Oh, hi daw sa ating dalawa.
3: Hello, how are you? Si Juro, nandyan din.
4: Uh-huh. Okay.
3: Manuel Joson, Candaba, Pampanga present. O gusto mo yung nakarating tayo sa iba't ibang parte ng mundo?
4: Yes, okay.
3: Ay, meron pa.
4: Sina
3: pa? Read up. Julius Bangalando, good morning po, ma'am. Beautiful Salve. At ma'am Sexy May. Ay, madali lang po talaga kami bolahin. Ako po, regular po ako nag-save ng 1,600 kada linggo. Ipon ko po for my future. Kasi single po ako, wala ako aasahan pagtanda ko. Salamat po, always listening from Camarines North, Caloocan City.
4: Oo, dahil ang ating katanungan, ito yung mga reaction nila sa may say ka dito. Ano ang financial habit na ginagawa mo? Gusto ko tanungin yung guest natin.
3: Alam mo, pag naging habit na kasi, yung parang hindi ka, sorry, excuse me, yung pag hindi mo nagawa, parang hindi ka nag-toothbrush. Yun yung feeling
4: hindi ka
3: mo.
4: Naligo.
3: Parang asiwang-asiwa ka kasi hindi mo nagawa. Yun yung habit. Hindi mo nakakalimutan gawin.
4: Okay, ito naman si Jenny. Happy Sunday, Miss Salve and Miss May. Anay, ma'am. Attendance check lang po. Always watching from Camarines North, Caloocan City.
3: Uy,
4: thank you, Jenny.
3: Baka pwede. Wow! Pwede natin silang pagsamahin para hindi na single si Julius. Jenny, meet
4: matchmaker.
3: Julius, meet Jenny. Gusto mo yun? Venere Flores, hi. DCMM Teleradio, always watching po sa Panalong Diskarte. Dami ko po natututunan about finance sa inyo, Ma'am Salve and Miss May. Thank you po sa magandang serbisyo at sa mga production team. Galing. Okay, palakpakan naman natin ang ating production team.
4: Palakpakan. Okay.
3: Ay, bakit ganun? Maliit. Sorry.
4: Okay, eto naman ang sabi ni Angelito.
3: Okay,
4: thank you po lagi sa inyo, lalo na sa programa ninyong Panalong Diskarte. Lagi po akong nanonood. Attendance check si Angelito.
3: Yes,
4: thank you so much.
3: Angelito. Pero kailangan na nating i-introduce ang ating next guest.
4: Yes, ito ang ating segment na may kita rito. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera dahil dito at dahil may kita dito. Sa pagdinegosyo, importante po ang 4Ps, yung product. Dapat alam niyo yung produkto niyo. Yung pagpipresyo, syempre pricing. At syempre yung place kung saan niyo binibenta. At syempre yung paano niyo ipopromote. Hindi lang ang gobyerno ang may 4Ps. Dapat yung mga negosyante rin marunong mag 4Ps. Okay. Usong ngayon sa social media ang Charmaine. Charmaine trend. Alam niyo, hindi namin alam ni Salve to.
3: Ay, wag mo namang aaminin.
4: Namin ko na.
3: Ikaw talaga. Okay.
4: Yan, Charmaine, isang meme na pinost ng isang content creator tungkol sa mga prutas na orange na gustong Charmaine ang maging pangalan. Di ba? Pero ngayong umaga, pag-usapan natin ang Summit or Summit Orange na orange and calamansi juice drink. Isang juice drink na proudly Ifugao product. Mm. Isang negosyong hindi lang naghahatid ng masarap at fresh na inumin, kundi tumutulong din sa mga lokal na farmers para mas makilala natin at matulungan ang kanyang negosyo. Kasama natin live dito sa studio ang mami. Si ang mami, ang owner ay si Junya Tabayan.
3: Tayaban.
4: Okay, at kasama natin live dito sa studio ang kanyang anak. Diba? Uli rin anak na si Ralph Justin Tayaban, co-owner ng product. Co-owner, production manager ng Summit. Tama ba? Summit Orange and Calamansi Juice. Kasi Ilocano yan eh. Summit means sweet. Okay, welcome to Panalong Diskarte. How do we call you, Ralph or Justin?
1: Justin
3: na lang. Ayan, lapit ka pa ng konti para marinig namin ang iyong buzzing.
1: Justin po.
3: Ah, Justin. Yes. Alam mo, ano ba talaga yung formula? Yung unang pangalan o yung pangalawang pangalan? Lalo na kung tatlo yung pangalan mo, di ba? Meron, oo, meron ka ba nakilala ganun? Anyway,
4: sipag mag-isip ng magulang.
3: Okay, Justin. Ate May, Justin.
4: At nasa Zoom. Yes, Justin.
3: And si Miss Junya. Hi, Miss Junya. Si
5: Mami, yes, Junya. Hello. Good morning.
4: Ayun, si Mami Junya nasa Zoom. Nasa Ifugao siya ngayon.
1: Yes, nasa Ifugao po.
4: Okay. Yeah. Okay, unang tanong kay Nay Junya. Ano po itong juice drinks na ino-offer ninyo? At paano ho nagsimula itong negosyo ninyong Summit? Juice drink.
5: Itong yung Summit na juice, nag-start kami nung mga January, nag-start. Tapos, ito kasing calamansi actually ang main na product namin sana, pero nag-start kami muna ng orange

0: Administration dito sa amin. Apart, may isang town dito na pag-season, nahuhulog yung mga kalamansi, na kulang ang marketing. So, napaisip namin na gagawing orange juice, ay kalamansi juice. Oo. Para okay, at least yung mga farmers meron silang pagbebentahan.
1: So, napaka-recent lang pala nito.
2: Yes po.
1: Itong January?
2: January 2026. 2026. This year lang mismo.
1: This year lang, parang 6 months pa lang yung negosyo. So, nung nakita nyo na punong-puno na hitik na ng kalamansi at nahihilog na, ay, sayang. Oo. Yes. So, yun ang pinagsimula ng negosyo nyo.
0: Yes, oo.
1: Oo, so, sinong tagapiga? Si Justin Baman. Biruin mo yan. Oo. Si
3: paano yung ginagawa from production to the bottle?
1: Oo. Mano-mano ba ito?
2: Yes. Actually, mano-mano siya. Nag-experiment lang kami last month lang. And then, from extraction talaga ng kalamansi, pinipili talaga namin yung mas okay na quality. And then, up to extraction, pasteurization, bottling mismo, kami talaga mismo yung gumagawa po nun. So,
0: family,
2: ako na rin yung production manager. Ako na rin nag-assure na malinis at fresh yung product namin.
3: Yeah. Pagka ganitong klaseng produkto, apektado ba kayo ng weather? Kasi di ba ngayon biglang mainit, tapos teka lang muna, uulan muna ako. Tapos ngayon, minsan may bagyo, minsan hindi naman drought. Pero ang kalamansi, it's very durable na.
2: Yes.
1: All year round
2: actually po yung kalamansi. So marami talaga ang supply ng kalamansi. Pero ngayon, alam ko, nagkaka-shortage na. So, may shortage din ng kalamansi. So may time na mataas yung presyo, mababa yung presyo. Pero nagkakaroon pa rin naman kami ng supply. Local farmers, since maraming nagtatanim sa Ifugao, dun mismo kami kumukuha pa ng mga suppliers. So yun yung may mga contacts kami sa mga suppliers. And then yun, sila mismo yung nagbibigay sa amin ng mga products, ng raw materials po ng mga kalamansi mismo.
1: Mm-mm. Dito sa backgrounder ninyo, sinabi dito na ang dating negosyo nyo ay water refilling station.
2: Yes po.
1: Oo, so alam na natin na malinis yung tubig na ginagamit nyo to make these juices.
2: Opo, we have water refilling since 2003 yata po. So, yung experience na ganun.
1: 2000 daw, sabi ng mami.
2: 2000, yeah. Early 2000s. Wala pa akong malay nung time na yon. So, ngayon, yung experience na yon, dun, yun yung ginamit nila eh. For, siyempre, kailangan ng purified water. Yun. Sa water refilling, meron kaming machines for that. And then, may extra kami na purification system. Mm-hmm. Yun, ginamagamit namin naman dito for that. Sa, para malinis yung tubig na...
3: So, essentially, lalo na kay Mami Junya, parang nakaisip kayo ng isa pang bagong produkto. Kasi water talaga yung negosyo nyo.
0: Mm.
3: And
0: yes,
3: since meron naman kayong plantation, bakit hindi natin pagsamahin yung dalawa?
0: Mag-start pa lang po, ma'am. Pero yung talagang nag-motivate, nung nakita ko talaga somewhere sa isang town namin dito, na talagang maraming kalamansi fruit na hindi na nila iniintindi na i-harvest kasi
3: nabubulok
0: na murang-mura ang kalamansi, tapos mas mahal yung pagbayad sa mamimitas kaysa doon i-sell out nila. Kaya yun, napaisip kami na bakit hindi gawin na lang na juice. So that all started yung kalamansi juice namin.
1: So, nakatulong pa kayo sa mga local
0: sa farmers
1: dyan sa Ifugao?
2: Yes, yun po yung isang goal namin actually. I-promote din, makatulong sa
1: madami
2: mga local farmers.
1: Madami ba
2: kayo? Actually, sa ngayon, family business lang siya. Konti lang kami gumagawa ngayon eh. Apat lang ata.
1: Pero yung supply nyo ng kalamansi,
3: and
1: abundant
3: the farming
1: naman.
3: Community, the kalamansi farming community, madami ba kayo?
2: Yes, marami po. Marami po sa may bandang Lamut, Ifugao. Mga karatig municipalities namin. As well as sa mga kabilang region din, like Nueva Vizcaya. Mas malapit din yung mga 30 minutes away lang. Yun, sila rin maraming plantation ng kalamansi up until...
0: Mainit kasi doon, ma'am. Kaya yun.
3: Oo, kailangan mainit.
0: Ganda
3: ang kalamansi tree. Oh,

0: kailangan mainit.
1: Pero ang nakakatuwa niyan, hindi masyadong magastos.
0: Tubigan. I-maintain.
1: Tubigan tsaka yung, ano ba yun?
0: Pabungahin.
1: Yung kanyang fertilizer. Yes. Simple lang, di ba? Oo, tapos masyadong prune-prune ka lang. Tama ba? Favorite ko yung calamansi eh.
0: O sino nakaisip nitong ano? Itong Charmaine. Itong incorporation.
1: Yung orange.
2: Siya nga rin alam ni Mother yun eh.
1: Ayun yung Charmaine trend.
2: Niya nalaman yun. May mga
1: ikaw
2: batang,
1: pala yan.
2: Yes po. May mga bata nang dumada. Uy, si Charmaine, sabi nila.
0: Oo. Kasi namin, pala ang ano, sa fruit stand, sabi nung EP namin, hindi na orange ang pangalan. Charmaine,
2: Charmaine
0: na.
2: Charmaine
0: sa oranges.
2: Yes.
1: Saan naman kayo kumukuha ng orange?
2: Orange concentrate na luan namin siya ng mga, yung orange concentrate namin is from here, Metro Manila. Kasi alam naman natin konti lang supply dito sa mga provinces.
1: Mm-mm.
2: And then yun, minimix
0: namin. Surprisingly, kasi pag bumupunta ako ng Baguio, meron ako bilibilihan doon ng orange na matamis.
2: Actually,
0: so I thought doon galing sa
2: mga local na naglalagay din kami. Sa Vizcaya, sa Ifugao.
1: And wala bang local hinahaluan namin ng Charmaine?
2: Sorry.
1: Walang local strain ng Charmaine? Ay, mo, hindi ko na tinatawag na orange. Charmaine, Charmaine na siya.
2: Yes.
1: Wala ba? Hindi pa siya
3: yung pwede. Yung mga bata dito, ma'am. Mm-hmm. Yung na ang tawag. Pag pumupunta doon. Kasi meron kaming ano, it's ngayon, para sineselebrate namin ang Ifugao Bank. So meron kaming booth sa plaza. So pumupunta yung mga bata doon na, ay, meron Charmaine dito.
1: Mas lumaki ba yung beta nung naging Charmaine na?
3: May ano naman, may effect siya. Oo.
0: May effect nung naging pero, Charmaine na yung orange.
3: Ang nagustuhan kasi talaga nila yung production namin ng orange. Yung formulation namin.
0: Aha. So meron na kayong plantation. Nagsimula na kayo mag-plant ng oranges.
3: Yes, ma'am. Oo.
1: Go ahead.
3: Kailangan talaga, sa calamansi at saka orange.
0: Mm.
3: Kasi yun, kailangan namin ng raw materials talaga nun.
1: Pero yung formulation yun ng orange, hindi na pure orange yun. May mga dinadagdag kayo. Ano yung
3: dinadagdag? Concentrate.
2: Orange concentrate sa dito. And then, siyempre yung mga citric acid para sa ano asim niya.
1: Uh-huh.
2: And then konting sweetener lang. And sugar as well.
1: Uh-huh.
2: Yun lang mga nilagay namin. Yung
0: stevia gumagamit kayo.
2: Actually aspartame na ano siya FDA approved na parang may aspartame, stevia. Para siyang mixture ng sweetener.
1: Uh-huh.
2: And para siyang tabletop sweetener daw. Okay. Sabi ng supplier.
1: So ang pero tanong FDA ko, approved naman. Kumusta ang kita? Kumusta ang bentahan? Sa both.
0: Sa simpleng calamansi muna.
2: Actually, sa Charmaine, hindi nga rin namin alam kung effective ba yung Charmaine talaga na ano. Kasi ito, nag-sold out talaga. Kaya isa lang yung dala namin ngayon. Kasi nag-sold out yung bottle namin. Pero same lang siya dito.
0: Yung tetra pack.
2: Yes. Nilagay lang namin sa bottle. And calamansi. So, yung kita naman dito, minimal lang talaga yung kita sa mga pouches since habol naman namin is for quantity.
1: Mm-hmm. Volume ka.
2: Yes, yung kita-kita lang dito is kahit sabi nga namin, kahit piso-piso lang, okay na eh.
1: Talaga?
2: Kaya volume man talaga yung habol namin dito.
0: Uh-huh. So may resellers kayo kung ganun?
2: Yes.
0: Pwede.
2: As of now, buti nga, tinatangkilik nga ng mga locals ngayon yung mga yung products natin. And then, especially dun sa amin sa Ifugao. Nung nalasaan naman nila, syempre alam naman natin na magda-doubt pa rin sila kasi may mga competition, ibang brands na competition.
1: Pero dala-dala ng mga bata sa eskwelahan, di ba?
2: Yes, yun yung target kasi din ng mga pouches namin. So, pero ngayon, parang nakakataba lang ng puso na narinig mo sa mga stores na pabili po ng isang summit, ganito. So,
0: diba?
2: Nakakataba ng puso. O Charmaine, alam na agad na po nila kasi sa ngayon, isang flavor pa lang din naman na yung meron kami ngayon.
1: Oo. Go ahead.
2: Sa calamansi naman may margin. Siya yung mga 30-40% margin.
1: Hindi na masama.
2: So, okay naman yung market. Kaka-launch lang din namin dito 4 days ago lang. And then, more than 1,000 bottles na kami from that eh.
0: So yan lang ang ano nyo, yung bottles nyo, that small bottle. Wala kayong mas malaki, parang liters?
2: Yes, meron din po pala for custom. Yung usually kasi yung mga catering, yun din yung isang ano namin. Eh, mas gusto nila mas malaki.
0: Oo.
2: Yun, nagka-custom din po kami. Actually, may sinuplan din kami recently na 350ml. Yun din yung isang product namin. Pero yung isang haboy kasi dito is packaging eh. So medyo mas matagal siya onte kaya nagkakaroon kailangan namin ng konting time para makapag-produce.
1: Ang tanong ko, sino yung usual na market nyo? Aside from for the orange siguro kasi alam ko yung mga kabataang Pilipino lumaki sa baon na orange tetra pack, di ba? Kahit ano basta naka tetra pack parang madali bitbitin, madali dalhin sa school, madali palamigin. Yung calamansi, sino yung usual clients?
2: Calamansi ngayon, malakas talaga sa mga, especially ngayon, mas
1: health conscious
2: na yung mga tao. So, mas gusto nila talaga yung mga natural na organic na flavors. So, ayun.
0: Natural vitamin C
2: nga. From bata hanggang at any age naman, moving naman siya eh. Nabibili naman, nabibenta naman.
1: Siguro mas madali para sa mga edad namin ni Mami Julia. Mami Julia, yes, mga kailangan natin, mga healthy-healthy.
3: Talaga po, yes.
1: Kaya, ano ang mga plano ninyo moving forward, di ba Ate May?
0: Yes, Justin. Kasi March lang to, very recent, very very baby pa.
2: Yes, and sa ngayon, market research pa rin naman kami. So, patuloy pa rin kami nag-improve, magkakaroon pa rin ng maraming flavors, maraming products, for sure. Like, itong pouch namin, magkakaroon ng bagong product at the end of the month, I think.
1: May mangga na.
2: Yeah, grapes. grapes, apples, magkakaroon po yan, yes. For sure. And then, patuloy pa rin kami nag-R&D for research and development po ng mga ibang products, especially mga local na pwede namin incorporate sa mga bottles, bottling, and juices.
0: So, ito ay family business, hindi ba? Ilan ba kayo magkakapatid na nagtutulong-tulong para hindi naman mahirapan si, ano,
2: sa
0: si
2: apat po.
3: Apat po.
2: Apat na magkakapatid. And then, of course, yung parents ko ngayon nag-work pa rin. So, yun.
1: Feeling ko to si Justin yung nagigising ng umaga. Hoy! Gising pa kayo ng umaga! Magtatrabaho na tayo!
0: Bawal ang tulog ng tulog.
1: Kailangan na may ganyan sa pamilya, no? Yung, wapish! Let's go! Gusto nyo may baon kayo, gumising kayo dyan.
0: So, paano nyo pinopromote itong ano mga produkto nyo locally and where else?
2: Yun nga, isa sa siguro struggle ng ni Mother sa pagpapa ano is sabi niya nga minention niya sa amin na mas traditional pa rin yung way of promoting our products. Pupunta talaga siya sa sari-sari store, isa-isa talaga siya.
1: Wow.
2: Isa-isa talaga nilang sinisipagan mag-introduce ng product. Ngayon, ganito may product tayo ngayon. And thankfully
0: so nagpapasample, kinakagat naman sampling
2: market.
1: Oo. Alam mo, dalawa yan sa mentoring portion tayo. Meron kang informational. Yes. Meron po kami bagong produkto, baka gusto nyong itry. Yes. Pero, from information to conversion is not easy. Kasi napakarami mga tao merong personal relationship sa mga brands na gusto nila.
2: Tama.
1: Kaya just because they see that there's another option, hindi talaga magko-convert agad. So, ang presyo mo ba, for example, ay mas mura?
0: Competitive.
1: That helps with conversion. Ang taste mo, kung mas magustuhan nila, that also helps with conversion. Pero may isa pa na laging nakakalimutan. Mami Junia, sabihin mo nga kung tama ito. Yung second is availability. So, yung logistics, napaka-importante. Kasi kung meron kang, nag-spend ka na for your packaging, for your production, pinag-isipan mo yung design ni Charmaine, ganon. Pero, pag pumunta sila sa sari-sari store at nagsabi, pabili nga ng Summit, pero wala na available, mat-turn off. Hindi ka na maaalala. Mm-hmm. Sa susunod na pagbalik nila, yung balik na sila dun sa dati nila. How did you solve this? Simula natin kay Mami Junia, tapos balikan kita, Justin.
3: Oo.
1: Conversion.
3: Yun, kailangan talaga na musante ang ano availability ng product. Kaya talagang every now and then, pinupuntahan ko talaga yung mga stores na binibigyan namin to look for it na meron at meron silang stocks. Mm-hmm. Para doon, oo, like sa school, kalayan kasi nag-start na naman ng school, oo, usually pinupuntahan ko every other day yon para every now and then, meron silang makukuha ng mga bata, pati yung mga groceries na binigyan namin. Kailangan talaga ng binabansa.
0: Muna kayo, mami?
3: Hindi naman actually consignment kasi cash basis yun, oo. Basta basis. Binibigay namin, opo.
1: Ikaw, Justin, ano masasabi mo dun sa tanong ng conversion?
2: Siguro, in terms of conversion sa akin, yung sa product of Ifugao nga, yung since ang pinaka-target talaga namin dito is yung local nga, and then, syempre, saka kami mag-expand. In terms of local, yung availability, parang mas, yung conversion, parang mas nakikita mo sa mga reaction ng mga market or yung mga consumers. Para kunwari nakita nila na ay talaga sa aming gawa to, sa Ifugao gawa to, parang sa atin to, so mas tatangkilikan to, mas nakikita mo kaya nila na nako-consume, yun binibili at saka kino-consume. In terms of availability naman din and sa logistics din, wala namang problema doon siguro sa pagka kunwari, yun nga sabi siguro ni Mother na pag may stocks, marami naman kami stocks talaga niyan eh. Pagka nakulangan yung walang naubusan tong isang store na to, tatawag lang sa amin. Deliver agad namin yun, for sure.
1: Hindi natutulog ang production manager.
2: Yes, 24/7.
0: So, kailangan laging abundant. Meron kayong supplies ng calamansi at saka itong sea charmaine, no? Oo, kailangan. Kasi, ilan ang production nyo in a day? Ilang bottles? Ilang pouches?
2: For the pouches po, siguro kaya namin mga up to around 3,000-4,000 pouches a day.
1: Wow, and then naghahanda ka na kasi po, kasi start dami na ng pasukan.
2: Yes, actually yun nga eh. Nabenta namin siya ngayon kasi back to school nga naman.
1: Back to school na.
2: So ngayon, kahit nga yung mga, yung mga schools, tinatangkilik na rin tong kalamansi namin. Mm-hmm. Itong kalamansi naman, production around 1,000.
0: Sa cafeteria o sa kantina, no? Yan ang ibebenta nila.
1: Saka madali bitbitin eh.
0: Oo nga.
1: No, hindi ka na magtitimpla. Alam mo, ang pangarap ko sa iyo, Justin, magpe-pray over na tayo. Na sana hanggang Metro Manila, Mami Junyang.
0: Umabot yan.
1: Puro summit na yung makikita natin sa mga sari-sari store at saka mga grocery. Sana very soon nasa grocery na kayo at nationwide na ang production. O, di ba? Handa ka na ba, Justin?
3: Yes, hoping.
1: Maubos ka yung buko.
0: Hindi, handa na ako.
2: Handa ka na.
0: Okay, i-claim mo na yan. Magkano ang isang pouch?
3: Yes.
2: Sa pouch namin is only 7.2 to 7.5, depende po siya sa location eh.
1: Mm-hmm.
2: Syempre mas malayo, mas mahal siya ng konti kasi medyo mas mahirap.
0: At yung bottle mo?
2: Yung bottle naman is 20 pesos for retail, wholesale is 15 pesos. Same as dito rin sa orange bottles namin.
0: Oh, okay.
2: So, kaya, 15. Affordable naman siya.
1: Mm-hmm. Retail 20 pesos. Yes. Alright, thank you so much. Maraming salamat and more power sa inyong dalawang mag-ina. Pwede na ba sila mag-reseller?
3: Yes, thank you. And ma'am, pwedeng diba? Pakibanggit ko yung diba thank you so much sa DOST namin na full support sa aming sa aming business financially. Tapos yung technical aspect na sinuport nila and BPI of course sa advertisement na sinupport nila sa amin.
0: Oh, yan.
3: Thank you sa government.
0: Yan ang patutuon at tumutulong ang ating gobyerno para sa mga maliliit na entrepreneurs, di ba? Dahil dahil sa Calamansi Tree ay kumita, nagkaroon ng business kaya may kita rito, di ba?
3: Yes,
0: minsan
3: course,
0: hindi
3: yes.
0: Malalaking gastos ang problema. Ang maliliit na gastos hindi pala. Mamaya pa yan. Yan ang ating susunod sa push mo yan.
1: Okay? More na push mo yan, mami.
0: Oo nga.
1: Because it's time.
0: Maraming salamat,
1: thank
0: Justin.
1: You.
0: At yung mga gustong mag-order in case they want to, where can they find your product?
1: Text nyo lang daw si Justin na alas 3 ng umaga.
2: Yes po, you can follow us at Facebook po, Summit. Summit po yung page namin mismo.
1: Nagde-deliver kahit saan?
2: Pwede pa po.
0: Okay.
2: Hopefully
0: Fugao?
2: In the future, magkakaroon din po tayo sa mga, ano,
1: sa Quezon City. Up. Okay. Ah, okay. Charmaine up na.
2: Blue up. Charmaine up. Thank you so much.
0: Thank you so much. Yan po ang ating guest, ang may-ari ng Some Eat Juice Drinks na sina Mommy Junya Tayaban and si Ralph Justin Tayaban ng Some Eat Drinks. Thank you so much. Maraming salamat. Okay, at babatiin ko muna si Dexterville. Happy listening. Magbabalik pa po ang panalong. Wala nang... Oo nga pala, wala nang oras. Okay. O, wala na tayong push mo yan. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan na ako, ikaw, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil, mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon at hindi lang kita ang ating isipin kundi dapat i-share natin ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, May Valle Ceniza.
1: Sa bawat desisyon, sa pagnenegosyo at sa kapirahan, alamin kung ano ang tama at mabuti. Siyempre, sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pinag-aaralan. At siyempre, dapat lagi ipanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez! Nagsasabing lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte! Susunod na, iwas sakit, iwas gastos, kasama ang gorgeous na si Doktora Luisa.
0: Hi! Happy birthday, Arden Ramos!
1: Wow! Handa!
4: Ito ang diskarteng malupit!
5: Malupit!
4: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM! May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 11:01 po ng umaga.
1: May kakulangan pa rin sa mga textbook at iba pang learning materials ang ilang paaralan sa kabila ng balik eskwela noong Lunes. Yan ang obserbasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOMTU sa unang linggo ng school year 2026-2027. Sinabi sa DZMM ni EDCOMTU co-chair at House Committee on Higher and Technical Education chairperson Jude Asidre na umaasa ang komisyong mas tututukan ng Department of Education ang delivery ng learning materials sa mga susunod na linggo. Susuriin din ng EDCOMTU ang mga magiging komento sa three-term school calendar na unang beses na ipinatutupad ngayong school year.
2: As much as the fastest we can get feedback from how it's being implemented on the ground, the faster is it for us para makita kung paano mas may improve pa. Sabi ko nga, andyan na rin yan, andyan na rin yung pagkukulang. Ang gawin na lang natin is paano natin mapapadali yung pag-maximize ng implementation na ito.
1: Dagdag ni Asidre, tututukan sa susunod na budget hearing ang pondo para sa pagkukumpuni ng mga paaralang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, gayon din ang psychological support at learning continuity measures sa mga apektadong estudyante. Dumalo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa opening mass ng nationwide pilgrimage ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Manila Cathedral sa Intramuros. Pinangunahan ng Pangulo ang Act of Consecration at Entrustment to Our Lady of Guadalupe kung saan ipinagdasal niya ang proteksyon ng tinaguriang celestial patroness ng bansa. Nanguna naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa misa na hudyat ang pagsisimula ng 6 na buwang paglalakbay ng imahe sa buong Pilipinas hanggang Disyembre. Mananatili ang pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe sa Manila Cathedral hanggang June 18 bago dalhin sa mga komunidad. Balita naman po sa labas ng himpilan, hinimok ng House Prosecutors ang Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Pam, ipinanawagan din ng panel na huwag nang patagaling pa ang proseso habang naghahanda ang kampo ng prosecution para sa nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Sinabi ni House Trial Spokesperson Sia Lonto Adyong na nakatuon ng House Prosecutors sa pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento at ebidensya para maipresenta ang kanilang kaso sa impeachment court. Hindi rin naanya dapat maging usapin ang politika o personalidad sa impeachment proceedings, kundi ang pagsunod sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Dagdag pa ng mambabatas, nararapat lamang na mabigyan ng patas, maayos at mabilis na pagresolba ang kaso batay sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Nakatakdang magsumite ngayong Lunes ang House Prosecution Panel ng kanilang pre-trial brief, entry of appearance ng unang batch ng private prosecutors at iba pang motion bilang paghahanda sa pre-trial conference. Ani Adyong, handa ang House Prosecutors, nagampanan ang kanilang tungkulin at umaasa silang gagawin din ng Senado bilang impeachment court ang mandato nitong dinggin ng kaso, suriin ang ebidensya at magtasa batay sa mga katotohanan at sa konstitusyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Oras po natin, 11:06 na po ng umaga.
3: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
4: Doktora Luisa.
3: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: June 14, 2026. Ano oras na? 11:07 na po ng umaga. Alam niyo ba kung gising ako kanina pang alas 3? Kasi ako po ay pumunta dyan po sa Kapamilya Run ng ABS-CBN Foundation kasama po ng Manila Run. Ayan po ay naganap kaninang umaga. No? Gusto ko lang ipakita ang ilang pong litrato, yung aming pong video. Nakakatuwa kasi ito po ay nagkaroon ng dog run. So kanina ay maaga akong lumahok kasi nasama ko po ang aso ng aking pong anak na si Miguel na si Inday. Si Inday po ay isang giant poodle. Pwede natin pakita yung video, Fred. So si Inday ay isang giant poodle. At natuwa ako kasi kadami-daming aso po ang kadami-daming aso ang lumahok doon po sa 1 kilometer lang, Doc. Hindi natin kaya yung napakahabang. So may 10K, meron pong 5K, may 3K at may 1K. Doon po kami lumahok yung mga aso doon sa 1K kasi hindi nila kaya yon. So parang mas masaya si Inday kesa sa akin. Parang kayang-kaya niyang takbuhin yung 1K. Ako ay napapagod sa kanya kasi tinatakbo niya, hinahabol niya yung inaamoy niya ibang aso eh, Doc. So pagod na pagod akong tumatakbo. So nakakatuwa lang na yung mga gantong run, no? Ito po yung tinatawag nila, run with a purpose. Number one is for health reason. Syempre, nakakatuwa. It's a reason to go out, to wake up early, at bonding time sa inyong mga hayop, di ba? Sa inyong mga pets. Nakakatuwa na naging bonding time namin ni Inday ito. Nakita ko natuwa siya, na-enjoy siya. So, ang exercise ay hindi lang po sa tao, pati po sa mga hayop. So, ito po ay masaya palang gawin araw-araw, di ba? Na ilalakad po. Dapat talaga nilalakad natin ang ating pong mga dog. So, maganda po itong, ang tawag dito, parang inspiration para lumabas ka, papalakarin ka ng aso eh. Kasi hinihila niya ako eh. Sabi niya, siguro ang bagal-bagal mong maglakad. So, mas mabilis siya. Sabi niya, ayoko maglakad, gusto kong tumakbo. So, dahil tumatakbo siya, tumatakbo din ako. So, yun po ay nakakatuwa pong naganap kanina. Ito pong run ng Kapamilya Run natin at Manila Run ay isa pong proyekto siyempre may beneficiary po ang ABS-CBN Foundation at lahat po ng ating pong mga programa, no? Kasali po dyan, of course, ang Sagip Kapamilya na siya pong ngayon ay very active pong tumutulong dyan po sa ating mga kapamilya na naapektuhan po sa Mayon volcano at saka dyan po sa, dahil po sa earthquake, no? Very active po ang ating pong mga kakibat sa public service na tumutulong sa Sagip Kapamilya. Programa rin po ng ABS-CBN Foundation, of course, ang Bantay Kalikasan, Bantay Bata, Programang Henyo at marami pang iba. So yon. So maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa Manila Run, Kapamilya Run sa araw na ito. At ito po ay sana hindi ginagawa just for today. No? Dapat po ito ay ginagawa all the time, di ba? With your pets para po tayo lahat ay healthy. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Gusto ko munang batiin po lahat ng nanonood po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Dito po tayo sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, kung saan lagi po tayo nagpapaalala na magastos magkasakit, lalo na sa Pilipinas. Promise. Kahit po may zero balance billing, diyan sa ating mga DOH hospitals, hindi ho kasali yung mga ospital ng gobyerno, yung mga local government hospitals. Hindi ho kasali yung ating mga charity hospitals sa private hospitals. Limited, no? So sa DOH hospitals, lagi yung puno. So napipilitan din pumunta sa ibang ospital. Okay? So yun po yung katotohanan. Okay? So magastos pong magkasakit. Kahit po sa mga taong may pera, magastos po. Kasi hindi ho natin pinaghahandaan ang healthcare sa totoo lang. Ang pera na pupunta sa bahay, sa kotse, sa pagpapaaral, sa travel. Pero pag nagkasakit, ubus ka. Di ba? Dapat mauuwi ka sa pagbibenta ng bahay mo. In other words, dito sa ating bansa, ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating pong kakayang magbayad. Yun po ang katotohanan ng kakalungkot. Kaya ang pinaka-best cure is prevention. Ayan po ang ating programa. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin na isang issue ng mga kalalakihan. Ito ay nakakalungkot kasi madaming namamatay na kalalakihan natin dahil dito, dahil number one, takot silang malaman na may sakit sila. Totoo yan, ha? Ang daming lalaki takot magpasundot sa puwet. Ayan po, yung mga rectal, digital rectal exam, ayaw nila pagawa. Ang sinasabi ko pong sakit ay prostate cancer. So dahil po Father's Day, I believe next week. Anong araw? Father's Day next week. Ngayon po ay June 14, 6 months and 2 weeks. So may oras pa tayo. We always advocate for please check your bodies, parang kotse, ang tawag nila overhaul, no? Parang from head, tawag nila tune up, mga ganyan, no? Mga sinasabi nila. From head to foot, kailangan po nating silipin. Kasi kung cancer po ang ating pinag-uusapan, ay kung ito po ay nahuhuli ng maliit at hindi pa ho kumalat, ay maganda po ang prognosis. Ibig sabihin, hindi ho kayo mamamatay dahil dito. No? So, prostate cancer po ang ating pag-uusapan. So, iniimbita ko po ang lahat po ng ating mga kalalakihan, si lolo, si tatay, si kuya, pinsan, lahat po ay para makinig ho tayo, ha? Alamin ho natin kung paano ba natin ito mape-prevent. Ano ho yung mga dapat gawin para hindi natin to ikamatay? Kasi sa totoo lang, ilang beses na namin na-discuss ang kasong ito sa ating pong programa at sinasabi lagi, pag nakikita yung simptomas ay huli na, huli na. So bakit ho natin aantayin na ito ang ikakamatay ng ating tatay, ng ating tiyuhin, ng ating kuya, diba? So dapat po ay remind, dapat nire-remind po sila, no? Para po remind nyo sila ngayon, panoodin po ang ating pong programa today. Bago po ang ating pong huntahan for today, ito po muna ang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nakapagpapahaba umano ang buhay ng buhay ang pagbabasa ng hanggang 30 minutos kada araw. Lumabas ito sa pag-aaral na inilatala sa Social Science and Medicine noong 2016 na ang mga taong nagbabasa ay may 20% na mas mababang tsansa na mamatay ng maaga kumpara sa mga hindi nagbabasa. Ito ay batay sa 12 taong observation sa mahigit 3,000 adults. Sa hiwalay na pag-aaral ng University of Connecticut noong 2020, lumabas na nakatutulong ang pagbabasa sa pagbabagal ng cognitive decline at sa pagpapabuti ng mental at physical health. Ayon po sa neurologist, ang pagbabasa ay isang full brain workout na nakakatulong sa memorya, focus at pag-iisip. Agree. Kaya ako hindi nag-agree na dapat mag-retire. Mag-retire sa physical activity, oo. Pero yung mental, hindi dapat nire-retire yan. Patuloy po tayong manood, magbasa, makipag-usap. Dahil pag tumigil ang ating brain, ayun, tuloy-tuloy na magde-decline na po. At magugulatan tayo, meron na po tayong sakit. So, dyan po muna kayo, ha. Magko-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik, prostate cancer po ang ating pag-uusapan. At ito po ang ating special pre-Father's Day episode. Kasi gusto natin, alam mo kung gusto mong magregalo sa tatay mo, sasabihin ko sa iyo kung ano magandang regalo. Pang ultrasound, pang PSA, pang pa-check up sa urologist. Yan ang best gift, diba? Para talagang siguradong walang lusot na pa-check up sila. Okay, so dyan lang po yung magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: na dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. What's up, Doc? Yan po ang ating tatanungin kay Doc. What's up, Doc? Ayan. So kasama po natin today si Dr. Benjamin Mendoza, ang Secretary ng Philippine Society of Uro-Oncologists o PSUO. Ito po ay isang subspecialty under PUA o Philippine Urological Association. Ito po yung association ng mga urologists sa ating bansa. Pero sila may special subspecialty sila. Sila po yung mga urologists na naggagamot ng cancer. Okay,
2: Urologic cancer.
1: So welcome to Iwas Sakit, Iwas Gastos po, Dr. Benji.
2: Maraming salamat sa pagkakataong ito. May dadagdag ko lang, ano? Yung every Father's Day since 1990, nagtayo kami ng Father's Day check-up for all males.
1: Parang ano lang,
2: Padre.
1: P-A-D-R-E ka.
2: Padi, tama
1: na, Doc? Ano po yung padre? Ano po yung D-R-E?
2: Magpa-D-R-E. Karamihan ng prostate cancer sa simula, wala kang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
2: No? Kanya lang, meron ng tumutubo sa prostate. And isa sa mga paraan para ma-detect namin kung may prostate cancer, paglampas ng age 45, 50, ganon, dumadami na yung prostate, nagsisimula na yung prostate cancer, at isa sa mga pwedeng gawin is i-check yung digital rectal exam. Papasok namin yung daliri namin sa puwet, kinakapa namin yung prostate para maalaman namin kung meron bang sign ito na may magkakaroon o merong prostate cancer.
1: Mm-mm. Alam mo, Doc, yan po yata yung isa sa mga rason kung bakit ayaw pa-check up ng kalalakihan. Ayaw nila pasundot sa puwet, Doc. Kasi di ba yung digital rectal exam, sinusundot talaga sa puwet.
2: Oh.
1: And not all men want to do that.
2: No, kasi yung connotation siyempre ng ano.
1: Na masakit.
2: Oh.
1: So ang tanong dyan is, number one, masakit ba, Doc?
2: Hindi
1: Anong
2: naman.
1: Ginagawa nyo para hindi masakit? Para tsaka hanggang kahaba ng daliri mo, hindi naman buong daliri, diba,
2: hindi.
1: Doc?
2: Umaabot lang siguro ang mga gandito.
1: Naku, baka natakot na sila dyan. and then, naglalagay kayo ng KY jelly.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Madulas naman. Wala, hindi naman sila nagre-reklamo pagka ano.
1: Okay.
2: Merong technique. At, habang nasa College of Medicine ka, pinag-aaralan mo na ito, kaya lahat ng nag-i-internship, definitely dapat nakapag-DRE sila.
1: Correct. Okay, Doc. So, pa-DRE o padre ang naging yung advocacy ng Philippine Urological Association. Lagi namin naririnig yan,
2: this
1: Doc.
2: Is not only during Father's Day, there is also a kinukopya ng international .
1: Okay.
2: So, basta't merong Prostate Cancer Month, sometime September or October, meron din isang weekend na libre ang pa-DRE.
1: Okay. So, takot na takot ang mga kalalakihan sa digital rectal exam dahil nga feeling nila masakit. But how relevant na ipagawa po nila ito? I mean, ano yung pain compared to sa buhay mo? Sige, Doc.
2: Hindi. Siyempre, kapag nakapa namin yun, nalalaman namin kung merong cancer o wala. No? Unang-una, peace of mind.
1: Mm-hmm.
2: No? Especially yung mga pasyenteng basta-basta nagpapad-laboratory at makikita lang mataas ang PSA nila.
1: Mm-hmm. No?
2: Mas mataas sa sinasabi nilang normal.
1: Mm-hmm.
2: Anyway, kapag na-DRE, meron kaming nalalaman namin kung merong possibility or meron ng prostate cancer.
1: Nakakapa po ninyo.
2: Nakakapa
1: yun. Oo. How relevant is that? Kasi nga, there are other tests, right?
2: Ah, yes.
1: O, nauna na tayo sa test, pero pabalik tayo dun sa basic. But yung sa test, meron po tayong pinapagawa to ng mga kalalakihan, yung PSA.
2: PSA.
1: No? Blood test, which stands for prostate
2: specific antigen.
1: Okay, so prostate-specific antigen, pinapagawa. May ultrasound. Okay, so may
2: tinitingnan yung laki ng prostate.
1: Correct. So may MRI. later na yan. Okay. So the, pero yung usually na pinapagawa ng kalalakihan na ina-advocate po natin is PSA, blood level, at saka po ultrasound.
2: And we correlate this with the urinalysis.
1: Okay. But how important, kunyari, maari ba na skip ko yung digital rectal exam at pagawa ko na lang ang PSA at yung ultrasound kasi ayokong masaktan?
2: Hindi naman masakit ang DRE.
1: O nga po.
2: Yung kanya lang, matatakot kayo sa DRE. Sometimes you can do that. But eventually, if merong possibility na may cancer, magdi-digital rectal exam pa rin.
1: Oo.
2: Kasi sa prostate cancer, isa sa mga parameters namin para malaman namin kung gano'ng kasama na yung prostate cancer is by doing a digital rectal exam.
1: Mm-hmm. Oh, are there chances where normal po ang PSA? Kasi medyo misleading sa iba, no? Kasi dok, kaya ko po ito nasasabi, ako by experience, kahit tatay ko, nagpapa-PSA mag-isa. Alam mo yun, na parang walang urologist. So, ini-interpret niya mag-isa. So, sabi niya, normal ako, malu eh.
2: Oh.
1: So, pag normal siya, tapos na kwento. So, can you tell us na, is there a chance na normal po ang PSA level natin, pero kaya pala may prostate cancer at malalaman lang sana ito kung siya po ay nagpa-check up sa urologist at nagpa-digital rectal exam. Tama po ba yan?
2: Tama ho. Okay. Kanya lang, masasabi ko, nakakita na ako ng prostate cancer na ang PSA was only 1.5.
1: Mm-hmm.
2: No? May nangyayaring mga ganyan.
1: Ano po yung normal level, Doc?
2: Supposed to be, ginawa nilang cut-off is 4.
1: Okay.
2: Why? Because at more than 4, there is a mga 20% chance that there is prostate cancer.
1: Mm-hmm.
2: More than 4. Nakakita na ako ng pasyente, 50 yung PSA. Kanya lang nung kinapa ko, sabi ko, parang hindi cancer ito, parang inflammation lang.
1: Mm-hmm.
2: So, ang PSA, hindi lang magsasabi ng cancer.
1: Inflammation
2: pwede
1: also.
2: Pwede rin tumaas because of inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Unfortunately, if you have your PSA done a day or two after having sex, tataas yan ng konti.
1: Mm-hmm.
2: No? Kasi itong PSA ay proteina na pinoproduce ng mga prostate cells.
1: Mm-hmm.
2: It is kaya nga specific antigen.
1: Mm-hmm.
2: Prostate, nakikita lang to sa prostate. Maganda ang PSA kapag kunwari na-diagnose na kung mayroong prostate cancer at binigyan ng treatment.
1: Mm-hmm.
2: Now, kasi basta't nagtitreatment ka tapos na ibaba mo yung PSA ng mababang mababa to zero, ibig sabihin nun, kontroladong-kontrolado yung cancer.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, doon sa mga bago pang wala pang prostate cancer, basta't medyo nag 4 or 5, kailangan naming kapain yung prostate.
1: Mm-hmm.
2: No? With that, meron kaming chance na kailangan naming, kunwari, meron kaming nakapa, kailangan naming i-biopsy.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kapag hindi ako naniniwala na isang PSA lang, dapat matakot ka na.
1: Mm-hmm.
2: Ako may mga nakita na akong PSA na pataas-baba.
1: Mm-hmm.
2: Kanya lang, hindi cancer yun. Ang mahirap kung yung PSA ay unti-unting tumataas.
1: Okay, so ang sinasabi niyo po, ang PSA level, it doesn't mean na pag mataas ay cancer. Maari itong inflammation o namamaga yung prostate. Okay, that's one fact. Okay, second po, you said na maganda ang PSA pag monitor of success of
2: treatment.
1: Pag may cancer na po kayo. Kung bumababa, ibig sabihin, successful yung paggamot nyo sa cancer. Tama?
2: Mm.
1: Okay, it's a indication.
2: Indication.
1: Okay. Third, my question, sir, is, yung kanina ko pong tanong is, kasi misleading, yung madami sa ating mga kalalakihan ay siya pong nagpapa-PSA level mag-isa.
2: Mm-hmm.
1: Misleading po na normal yon. Tapos naniniwala siyang normal. So, ang tanong ko is, meron bang mga chances na normal ang PSA pero may cancer pala?
2: Yes.
1: Okay. So, ano po ang... at relevant na magpa-digital rectal exam? Tama po?
2: Yes, tama.
1: Okay.
2: Kanya lang, kunwari, nakitang medyo mataas yung PSA.
1: Okay.
2: Kinapa namin, wala kaming makita, wala kaming makapa.
1: Uh-huh.
2: No? Ito eh, kasi ang prostate cancer sa puwit namin kinakapa.
1: No? Tama.
2: Kaya yung prostate na nasa taas, mm-hmm, hindi namin nakakapa yun. Mm-hmm. Maaring meron doon.
1: Mm-hmm.
2: So, ang importante is monitoring. Mm-mm. Para sa akin.
1: What if normal po yung PSA level, Doc?
2: If the PSA is normal,
1: should he believe that it's normal period? Wala nang itest na ipapagawang iba?
2: Wala muna.
1: Okay.
2: Kasi hindi naman, let's look at the natural history of prostate cancer. No?
1: Okay.
2: Ang prostate cancer, ito yung PSA mo.
1: Mm-mm.
2: Maganda kasi ang correlation ng ng cancer dun sa PSA.
1: Okay.
2: Hindi walang ibang sakit na merong ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Ang PSA, dito kapag nakita mong let's say normal, then you just wait.
1: Mm-hmm.
2: Siguro after another year, have another PSA.
1: Okay.
2: Or especially if there is a risk in the family.
1: Mm-hmm.
2: Meron akong isang pamilyang na hawakan, tatlo sa apat na magkakapatid may prostate cancer.
1: Kasi maari ho siyang genetically passed on.
2: Right.
1: So in other words, namama na. Mm-hmm. Ah, okay, go.
2: Mm-hmm. Ngayon, hindi kung may mga kapatid na, let's say, kapatid na babae na may breast cancer or cervical cancer, then it is necessary that at age 40-45, magsimula ka na ng PSA mo. Kung normal, wait 2 years, 5 years, then repeat.
1: Mm-mm. Again, sir. So, what is the age na dapat po pinapagawa yung PSA level?
2: Kung merong family history, at age 40, minomonitor mo
1: at
2: na.
1: At age 40. Kung wala?
2: Kung wala, you can start at age 50. Kung normal, 55.
1: Mm-mm.
2: Kahit na every 5 years.
1: Every 5 years. Uh-huh.
2: Because the natural history of prostate cancer, matagal siyang medyo dormant ng konti. No? But there comes a point na maaaring tumaas.
1: Mm-mm.
2: At after, let's say, meron kang prostate cancer, PSA of 6 to 10, no? Kaya kailangan namin ng biopsy. Kasi yung biopsy naman, kapag kumuha kami ng laman at nakita namin na yung correlation ng biopsy findings and the PSA, no, eh mababa, then we can observe.
1: Mm-mm.
2: There are one of the treatment parameters for prostate cancer is watchful waiting or mm-hmm. active surveillance.
1: Mm-hmm.
2: Dahil maraming prostate cancer na hindi tumutuloy na maging agresibo.
1: Mm-mm. Sir, sabi niyo po at age 40, kung may lahi pong may prostate cancer sa pamilya, kailangan ba immediate family, kunyari tatay, lolo, tatay, anak, or kahit pinsan, is still considered a family history?
2: Mas mababa na ang chances noon.
1: Pero yet, it's a family history, right?
2: Family history.
1: Okay. So sabi niyo po at age 40, but should we do it every year since mayroong genetic predisposition?
2: Kung normal pa yung PSA, then you can wait another 4 or 5 years.
1: Oo. Kasi sir, ang pinaka, kunyari ako, mapapraning ako doc, kasi parang nakakatakot kasi sa prostate cancer. Most of the time, pag nagpakita, I've seen mga uncle ko doc na nag-back pain. Yun ang presentation. Walang nararamdaman, walang simptomas. Back pain, ibig sabihin, nag-metastasize na. O ibig sabihin, kumalat na po yung cancer from prostate dun sa buto.
2: Uh-huh.
1: So, very, very painful. So, parang sabi ko, kung ito sana, nagpa-check up lang na annual. So, that's my question. Let's go back, Doc. Sorry, because we started with the digital rectal exam because padre. Okay, so I understand na we advocate. So, we gave ages. No? Sa may lahi, age 40, magpa-check up na. So, mga normal naman at age 50, pwede.
2: Pwede.
1: Okay, so, ang tanong ko po, ano po yung mga tests na dapat regularly ginagawa? Kasi like, do you advocate na dapat ba ho yung tatlo ay laging kumpleto sa pagpapa-check up? Digital rectal exam?
2: Urinalysis.
1: At saka, which is first? Ano bang may order ba ho yan? Ano ba ho dapat unahin?
2: Well, for a 40-year-old with the family history,
1: okay,
2: gawin mo na yung tatlo.
1: Which is?
2: Urinalysis. Kasi urinalysis, kasi baka mamaya ay meron lang infection kaya tumataas
1: correct. Which is a cause. PSA?
2: PSA and ultrasound.
1: Saan papasok si padre?
2: Si padre, pag age 40 kasama yan.
1: Lagi.
2: Lagi.
1: Oh, so it's part. So pang-apat.
2: Oo.
1: So that's a regular testing.
2: Regular testing. Oo.
1: What happens when you miss on Padre and just did the three? Are there chances na parang na-miss out, hindi nakita sa urine yung, ano, okay, urine is for the inflammation, hindi nakita sa ultrasound or sa PSA at sayang hindi siya nagpa-DRE, nakita sana?
2: Oo.
1: May ganun, no?
2: Meron mo.
1: Okay, so in other words, if you buy the books, if susundin, best yung apat.
2: Apat.
1: Oo. Yun na. Sorry.
2: Kasi yung size ng prostate sa ultrasound eh.
1: Okay. No?
2: Okay. Now, nabanggit mo yung tatay mong na-diagnose metastatic prostate cancer.
1: No. I have an uncle. Yes, I have an uncle.
2: Na merong metastatic prostate
1: cancer. Sa buto. Tapos ang presentation niya, pain, back pain. So sabi ko, baka UTI lang to, tito. So, kasi para maintindihan nyo, yung bato kasi medyo taas yun. Yeah. No? But yet yung pain niya siguro nagra-radiate doon sa likod. Ginaganon ko yung likod, sabi ko baka may UTI, ganyan. So nagulat kami, ano, prostate cancer, kumalat na sa bladder. Sige, okay. So ano natin, sir, may sasabihin kayo tungkol dito?
2: Yeah, kasi kahit ng metastatic prostate cancer, meron ng kalat sa buto, may kalat sa ano, nakokontrol pa rin namin ngayon.
1: Okay.
2: Ngayon, ha?
1: Uh-huh.
2: We are now doing studies on novel hormonal treatments. Kasi yan ang maganda sa prostate cancer, talagang pinag-aaralan yan eh. So ngayon, meron ng mga gamot na dinadagdag namin sa original gamot para makontrol ang spread and the spread of prostate cancer, mm-hmm, and control the spread itself.
1: So actually, Doc, in general, to be honest, natutuwa po ako sa cancer meds natin. Nagugulat ako, like may kaibigan akong dalawa na may metas lung cancer, may diagnosis na tatlong buwan na lang ang taning niya. 15 years buhay pa siya. May isa pa akong best friend na ganun din, metastasis dito sa leeg niya. 10 years buhay pa siya. So sabi ko nga, PET scan. Sabi ko, ba't nyo ba hinahanap yung wala? Sabi ko, si God is there. So it just shows that magaling ang treatment po,
2: right,
1: no, ang cancer.
2: Magaling na rin ang diagnostic capabilities natin.
1: That's really good. No? That's good news, sir.
2: That's good news.
1: Okay, so balik lang tayo sa basic. Intindihin po natin, yung prostate ay kasing liit lang pala ng isang...
2: Siniguelas.
1: Kalit-liit, no? Pero ang daming role. Ito ay may role, pero hindi ka mamamatay kung wala siya, correct? Pag
2: hindi,
1: tinanggal. Hindi. Okay, so ano po ang pinaka-role ng prostate, sir?
2: Nagbibigay ng mga nutrisyon sa sperm cells.
1: Mm-hmm.
2: May mga enzyme sila, meron, mm-hmm, silang mga pagkain para sa sperm cells.
1: Para yung fluid, no?
2: Para yung fluid, may prostatic fluid na isasama sa sperm cell, sa ejaculate.
1: Uh-huh.
2: At pinatatagal niya ang buhay ng sperm cell.
1: So siya ba ho yung puti? Tama po ba?
2: Yeah,
1: yung semen.
2: Semen.
1: Siya yung semen. So yung prostate natin ang gumagawa ng seminilya. Tama po?
2: Yes, oho.
1: Ay, may Tagalog daw. Tama, sir, no?
2: Tama.
1: Baka mali pa si Luisa. Okay. So yung sperm cell ay ginagawa ng testicle. Tama.
2: Na sperm cell testicle.
1: Okay. Ngayon, para makaswimming siya, kailangan niya yung fluid. Ito po ay galing sa prostata. Tama? Prostate. Tama ba?
2: Pag from the testicle, pupunta yan sa through the vas deferens.
1: Okay.
2: Pupunta sa magtatago muna siya sa ejaculatory duct at seminal vesicles.
1: And then?
2: At pag ejaculate, sama-sama sila.
1: Tama. Kasi si seminal vesicle, meron din fluid. Ibibigay. Okay. So si prostate, siya yung nagbibigay ng PSA na I believe nagpaparang manipis yung, tama ba yun?
2: Tama. Thin,
1: at fluidity ng seminilya. Okay. Galing, ano? Naaral ko siya. Okay. So dyan nagsiswimming yung sperms, right? Okay. So, kapag tinanggal yung prostate, ano ibig sabihin nun? They can't have sex anymore, sir?
2: No, they can still have sex.
1: Pero
2: walang ejaculate.
1: Walang ejaculation.
2: Pag tinanggal yung prostate, you still have the orgasm, but because most of the ejaculate will be composed of seminal and ejaculatory duct fluid, mawala na yun.
1: Okay. So, pero, in other words, meron kang orgasm nag-come, but walang lumalabas.
2: Walang lumalabas.
1: Okay. So, hindi ka na makakabuntis. Tama po ba yan? Tama bang isip?
2: Basta tinanggal yung prostate, di na.
1: Hindi ka na makakabuntis.
2: Pwede pa rin pala, ibig sabihin. Kasi ngayon, meron ng ginagawang mga procedure sa mga fertility doctors na kumukuha sila sa ejaculatory duct, sa epididymis at saka sa testicle mismo.
1: Uh-huh.
2: At tina-harvest nila yung mga sperm cells.
1: Okay.
2: At dinidiretsong ibinilalagay sa matres ng babae.
1: Okay.
2: Or outside.
1: Okay. Okay.
2: They fertilize it outside. Okay.
1: So, yun yung pinaka-role. But para lang po sa inyong impormasyon, ang prostate cancer usually ay sa elderly. Tama po, no?
2: Yes.
1: Olding population. I'm sorry, aging population. Anong age usually siya nagpapakita?
2: Usually 60s, 70s.
1: So, ibig sabihin?
2: Kanya nagsisimula yan, 50s.
1: Oo. So, hindi naman dapat mag-worry yung mga batang lalaki.
2: Dahil sa prostate cancer. Oh.
1: Sa prostate cancer.
2: We have to have another talk regarding okay. that.
1: But are there men on younger men having prostate cancer nowadays?
2: Ang pinakamababa kong pasyente, mga 42 years old.
1: And then, ang tanong ko po is, may mga sinasabi, may binabasa ako dito from Harvard. Is it true that if you masturbate, I don't know how to say that, na hindi medical, mas makakababa ang chance ng pagkakaroon ng prostate cancer, sir?
2: Well, it's supposed to be. Kanya lang, wala pa yung talagang, yung studies ng MassGen, marami pa rin kailangan na gawing studies.
1: To prove?

0: decrease risk with masturbation. With sex na with sex, you decrease your chances of having prostate cancer.
1: Okay, it doesn't have to be masturbation. I mean, sex in itself. Sex. No? So kung if you always have sex, mas decrease ang pagkakaroon mo ng prostate cancer. There's no enough evidence for this, sir?
0: Hindi pa talaga established.
1: Okay. Okay, but
0: kasi may mga studies din na sinasabi na doon. Yung mga pare, hindi naman, they don't have sex traditionally. Mm-mm. But, well, many admit to masturbation. Mm-mm. And hindi naman ganun ang risk na tumataas niya.
1: Oh, okay. Sir, so but in terms of risk factors, sabi natin genetics na mamana, that's one already. Ano pang mga maaring magdulot sa iyo ng prostate cancer?
0: Well,
1: smoking. Are there studies? Smoking? Okay. Kasama.
0: Kasama rin ang
1: alcohol.
0: High meat diet.
1: How about alcohol? Are there
0: alcohol,
1: studies?
0: Alcohol, wala pa masyado.
1: Okay. So, smoking. Prostate. Okay. Go ahead.
0: High meat diet.
1: Okay.
0: Lack of sunshine.
1: Oh, really? May pag-aaral na ganyan? Bakit ho, sir? Bakit pag lack of sunshine?
0: Well, okay. The most prevalent it is most prevalent in areas like Iceland.
1: Okay.
0: Ang taas talaga ng prostate cancer nila.
1: Okay.
0: Remember, there are times when wala silang araw for months. No?
1: Okay.
0: Doon pinakamataas. And then the northern European countries, yung genetics, no? Blacks as against whites, mataas sa mga blacks.
1: Mm-mm. Okay, so yun talaga, no? So dapat importante yung magpa-paaraw ka para hindi ka magka-prostate cancer. Okay, sir, ang dami-dami na ho natin mga questions dito. So, before we go on a break, I want to know, okay, so pag nakita, so on, usual checkup, nakita niyo po na may bukol. Hindi nga lahat ng bukol. So, ano mga masakit ng prostate? Pwedeng, may infection.
0: Inflammation.
1: Maari rin nga hong cancer. Pero may rin din nangyayari na normal din sa matatanda. Yung tinatawag nating benign
0: prostatic hypertrophy.
1: So in other words, lumalaki talaga ang prostate ng mga lalaki habang tumatanda sila. Correct?
0: At habang tumatanda sila, lumalaki yung prostate, tataas ang PSA ng konti.
1: Okay. So normal po yun. Okay. So, so all in all, ang pinaka-advice, Doc, huwag kang mag-doktor sa sarili mo. Diba? Kasi mahirap mag-interpret. No, nanonood yung tatay ko, Doc. Eh. Sabi niya, pinatamaan mo na naman. Ang tawag niya sa akin, alam mo, Doc, ano? Alarmist. Sabi niya, ayaw kita kausap. Sabi niya, kasi alarmist ka. Kasi nag-PSA mag-isa. Sabi niya, I'm good. Sabi ko, hindi, we have to go to the urologist. Ayan nga. So, kasi nga, yung normal sa mga kalalakihang tumatanda, benign prostatic hypertrophy. So, naapektuhan na yung pag-ihi, di ba? Ihi ng ihi sa gabi.
0: Right.
1: Or parang may natitira pa. Mm-hmm. Ayun, sabi ko pa, may symptoms tayo. So, punta tayo sa urologist para ma-check natin lahat yan. No? Tama, Doc?
0: Tama po.
1: Ayun po. So, tayo po muna yung magko-commercial at sa ating pagbabalik. Handaan nyo na po ang lahat ng questions niya sa ating pong uro-oncologist. Ha? Very important po ito. Talagang nakakalungkot kasi kapag meron kang kaanak na namatay ng prostate cancer because it's one of those preventable again. No? Kung
0: yeah.
1: Only if nagpapa-check up po tayo. Doc, wala namang mali. Kung ako annual, Doc, eh. Annual. Whether my father likes it or not, I want to check every year. No? So, alarmist. Pero kasi ayokong malusutan, maiiyak ako, Doc, pag doktor ang anak, tapos hindi ko na-check. So, lagi ko yun kasali sa aking, pag nag-wellness check-up po kami, talagang kadate namin yung urologist. Ayaw na ayaw niya yun. Kasi alam na niya, pasusundot ko yung puwet niya. Ayaw na ayaw niya. But that's okay, right? Do an annual check-up. Mm-hmm. Yan, para lang safe po tayo. Okay, so dyan lang po kayo magbabalik po. Ang iwas sakit, iwas gaso. Sabi ng tatay ko, dal-dal mo. Chinese-miss mo na ako. On air nationwide and worldwide pa. Hi, Papa.
2: Si Doktora Luisa. Doktora Luisa. Ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako sa noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito

0: ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: What's up, Doc? Alam mo, Doc, meron kang nanunood sa'yo today. Celebrity. Pinapanood daw po kayo ni Randy Santiago ngayon. Hi, Randy. Si Randy Santiago po ay mayroong free concert sa Baguio. Libre, ha? Sa July 18 po. So, alam mo, nag-declare po kasi ang Baguio ng, crisis, no? So, economic crisis. Kasi nga, nung tumaas yung gasolina, ay kumuunti po yung umakyat. So, this is Randy's way of helping Baguio City na pumunta po ang ating po mga kababayan. Libreng concert po. Diyan po sa Garden Square, no? So, yan, panoodin po natin siya. Search nyo po yan. Basta nandyan si Randy. Sundan nyo po si Randy sa kanyang website at sa kanyang mga social media accounts. Ina-announce niya yung kanyang free concert sa Baguio. Okay, Doc. So, mabalik po tayo. So, pag nalaman na merong cancer, right? Binabiopsy muna to see, right? And then afterwards is, paano ngayon tatanggalin? Sige, anong mga pamamaraan?
2: Depende yan sa biopsy.
1: Okay, so correct. Kung ano yung diagnosis?
2: Well, the diagnosis, kunwari, let's say it's nasa Gleason's kasi. Okay. Na nakikita ng pathologist yan at dinedetermine niya yung Gleason score. Mm-hmm. Kapag mataas na mataas yung Gleason score, 8, 9, 10, medyo yun ang pinakadelikado. Mm-hmm. No? Usually, Gleason 6 ang nakikita sa mga bagong prostate cancer or Gleason 7. And marami yung ways of, you can take it out, no? By open surgery, by laparoscopic. Ngayon, merong robotic surgery.
1: Mm-hmm. Konti lang hiwa, no?
2: Butas-butas lang
1: butas-butas yun. Butas-butas ang robot na mag-oopera.
2: Robot na ginagamit mo yung doktor, siya nagko-control ng robot, at siya nag-ano.
1: Oo. Okay, so pwedeng hindi malaking hiwa. Okay.
2: Mabutas-butas lang.
1: Ay makukuha na yung siniguelas lang, Doc, yung tinatanggal eh. Hindi madaling kunin, no?
2: Madaling kunin.
1: Yes. Okay, Doc, tayo bago po natin ipagpatuloy ating pong huntahan, ito muna, kumuha muna tayong ilang balita, Doc. Nawawalang kita ng gobyerno dahil sa illegal na sigarilyo at vape, aabot umano sa mahigit 100 bilyong piso. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
3: Doc Luisa, aabot sa 141 billion pesos ang nawawalang kita ng pamahalaan mula 2024 hanggang 2025. Dahil sa illegal na sigarilyo at vape products batay sa pag-aaral ng European Union, ASEAN Business Council at Euromonitor International. Ayon sa Department of Agriculture, tatalakayin ito sa 3rd International Tobacco Summit sa June 18 sa Pasig City. Pangungunahan ng ahensya, ang National Tobacco Administration, ang pagtitipon at dadaluhan naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Jose Melencio Hurtado Jr., Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Prosecutor General Richard Anthony Fadillon para talakayin ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at pag-uusig sa mga sangkot sa illegal na kalakalan. Ayon sa NTA, apektado rin maging ang kabuhayan ng nasa 2.2 million na tobacco farmers, kanilang mga pamilya, manggagawa at retailers. Lumabas din sa pag-aaral na 85.6% ng mga vape na ibinibenta sa Pilipinas ay illegal. Inaasahang lalagdaan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno ang isang joint commitment para higit pang paigtingin ang kampanya laban sa smuggling at iba pang anyo ng illicit trade. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Salamat, Kelly.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Pinag-uusapan po nga natin ang prostate cancer, isa sa mga preventable cancers na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating pong mga kalalakihan. Sa ating pong bansa, nangunguna ang lung cancer na pumapatay sa ating mga kalalakihan. Sumunod ang colon cancer. Third po ang prostate cancer. So ito, actually, lung cancer, should I say, preventable if you don't smoke or hindi kayo naninig. I mean, you do all, no, to take yeah. care of your lungs. Kaya nga may mga advice na tayo dyan na yung chest x-ray, hindi kaya makita yung mga maliliit na bukol, Doc. So, ang lung center po natin, nagbibigay ng libreng chest CT scan. Kung pasok po kayo doon, libre ha, libre. Ng lung cancer kapag pasok kayo sa criteria. Kunyari, naninigariyo kayo ng ano, ilang packs no, na madami. Check nyo po, may criteria. Tapos, older age at may lahi ng lung cancer, yan po ay pasok sa criteria dahil ina-advocate na dapat ay chest CT scan at hindi normal na x-ray. Ang ginagawa annually para malaman kasi hindi nga nila nahuhuli yung cancer. Maliliit. Yung maliliit, no, na maaring magkalat din ng cancer. Okay. Second, colon, preventable din yan, Doc. Right? Oh. Kasi kung magpapakolonoscopy ka lang din, yung makikita mo yung ating mga, parang tawag yung mga kabuti o polyps no, na matagal bago maging cancer, kung matanggal lang sana. And now, we're talking about prostate cancer na kasing liit lang ng siniguelas na maaling meet siya ng buhay mo pag loong nagka, ano yan, cancerous cells, nakakalat. No, Doc?
2: Yeah.
1: Okay, Doc. So, tell us, you've been operating on many Filipinos. So, in a day, ilan po ang Pinoy na inooperahan yung with prostate cancer? O in a month?
2: In a month, siguro aabot ng mga 20-30.
1: Ikaw lang yun, ha?
2: Hindi, ako.
1: Oo, you.
2: Ako, medyo naglalaylo na
1: ako. Ah, yes, yes,
2: Doc.
1: Yes.
2: And I
1: but on your younger days, Doc, madami Filipino men with prostate cancer.
2: We were doing around, four a week.
1: In your practice?
2: Yeah.
1: Ganyan kadami, no? In the Philippines, do we have a new stats of how many, I think we have that, kung ilang Filipino ang merong prostate cancer sa ating bansa?
2: Per 100 persons, umaabot ng mga 4-5.
1: So madami,
2: men,
1: no?
2: Men.
1: Okay, so here, tinatayang tataas, okay, sabi dito, sa Lancet Report noong April 2024, tinatayang tataas ang bagong kaso ng prostate cancer mula 1.4 million noong pong 2020 hanggang 2.9, lilipad daw pagsapit ng 2040. Dahil ang kadahilanan ay tumatanda yung population
2: right.
1: And humahaba ang buhay ng tao.
2: Right.
1: O, is it supposed to be good?
2: Kasi ano eh, ang prostate cancer sa medyo matatanda na.
1: Okay.
2: Okay. As I've said, maraming prostate cancer na de-detect sa autopsy.
1: Oh, kasi nga kwento niyo po 'yan. Okay, okay, go ahead.
2: Now,
1: na de-detect ang prostate cancer sa autopsy.
2: Autopsy, not and they died not because of prostate cancer.
1: So ibig sabihin hindi nila alam na meron silang prostate cancer. Sige, go ahead, Doc. Sige, kwento niyo po.
2: Habang tumatanda yung ang population, itong mga prostate cancer na hindi pa clinically significant, maaaring habang tumatanda sila, magiging clinically significant.
1: Kasi nga, aging.
2: Because of aging.
1: Oo. So talagang ang importante, Doc, I think the moral lesson is to make bantay. No?
2: Okay.
1: Check po natin ating mga sarili.
2: Also, tataas yan because gumaganda ang modalities ng diagnosis.
1: Mm-hmm.
2: No? We have CT scans, we have MRI, lahat yan. 90s yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So when I started my practice, the only way we diagnosed prostate cancer was with the digital rectal exam.
1: Mm-hmm.
2: And up to now, kasama pa yan sa treatment, sa diagnostic acumen mo.
1: Doc, may mga katanungan tayo mula kay Arnold. Hi po, Doc. Anong edad po dapat magpa-check up ng prostate? Sige, review natin, sir. Age.
2: Age. Kung merong history ng cancer sa pamilya, at age 40-45, magpa-PSA na after a digital rectal exam.
1: Which, should you have a digital rectal exam before PSA? Totoo ba yung pag sinundot tataas?
2: Hindi.
1: Mali yun.
2: Mali yun.
1: Okay, so.
2: The digital rectal exam is also to find out kung meron kang rectal cancer, colon
1: okay.
2: cancer. Kailangan din yun para malaman natin kung lumalaki yung prostate. at malaman natin kung mayroon ng inflammasyon ng prostate.
1: Okay. Pero wala yung sequencing.
2: Wala.
1: It doesn't matter. Hmm. Sabi ni Doc, apat. So, urinalysis, kung may inflammation kasi pwedeng magpalaki ng prostate or magpataas ng PSA.
2: Right.
1: PSA level, ultrasound, and digital rectal exam. Yan po yung apat. Yan po yung nire-recommend. Mula kay Lexi, ano po ang mga unang symptoms ng prostate cancer? Kung madalas po bang nakikita UTI, posibleng pagmulan ba ng prostate cancer?
2: Hindi.
1: What are the other signs? What are the other signs?
2: Iyon ang problema namin sa prostate cancer.
1: Late na,
2: medyo no? Wala kang nararamdaman, tumutubo na pala.
1: Mm-hmm.
2: And that's the reason why we have a mandatory digital rectal exam tuwing Father's Day.
1: Sundan eh, no? Yeah, so it's very hard. But actually, pag late na nakikita may dugo sa wiwi.
2: Late na yun.
1: Yeah, late na, no? Mm. May back pain. Yan nga, late na. So, dahil nga po yung symptoms ay nagpapakita late, ibig sabihin malaki or kumalat na, mas maganda tayo po talaga ay magpa-check up. Mula kay Mameng, hello Doc, sa ngayon po, ilang percent po ang nakaka-survive ng prostate cancer kapag maagang na-detect?
2: You can probably survive up to 90%.
1: 90%. Doc, ang dami na nating questions dito. Okay, so ito po ay may bumabati po sa atin. Watching now, ano po sila? Ito, may Valfred. Hi, Dr. Luisa. Good morning. Yung lack of sex, is it related to enlargement of prostate or mas prone siya sa prostate cancer?
2: It doesn't really matter. Kanya lang yung lack of sex is gano'ng kadalas ba yan? No? Kung once sex every year, nasanay ka ng ganon, maaaring hindi.
1: Hello po Doc, pwede po bang kung may risk po ba sa prostate cancer yung pagpapavasectomy?
2: There was an issue before na with the vasectomy nagkakaroon ng risk ng prostate cancer, but this was debunked by later studies.
1: Okay. Sabi ni Juan Sinagcano, natatakot sila magpa-vasectomy because of prostate cancer. So, is it true or not? Hindi.
2: No, hindi.
1: It's not true. Okay. So, Doc, mula kay Manuel Hoson, may prostate ako. Siyempre lahat may prostate. Ng ultrasound ko last May, grade 2. Paki-explain ang grade 2.
2: Ang grade 2 is 30 gram prostate, mga ganon. Hindi pa masyadong delikado yan. Ang problema riyan, ito bang paglaki ng prostate mo ay nakakagabal sa pag-ihi? Meaning, humihina yung daloy ng ihi, nagkakaroon ka ng putol-putol na pag-ihi, pagkatapos mo umihi, parang may natitira pa, yung mga ganun.
1: Okay. Doc, thank you po for joining us this morning. Napakabilis ng oras, but I'm sure we've summarize everything that's important. So Doc, bilang huli niyo pong mensahe, I'm sure ang gusto marinig ng mga kapamilya natin, meron bang libreng pagpapa-check up nitong ina-advocate niyo pong testing para po sa government hospitals at least? At covered ba ho ito ng PhilHealth?
2: Libre ho ito. Wala, even though you don't have PhilHealth, titingnan ho kayo at lahat ng government hospitals meron kasama rito. Especially yung mga government hospitals or private hospitals na merong urology training program.
1: Tama.
2: And right now, we have around 18 training programs all over the Philippines.
1: Okay, who can see them?
2: Yes.
1: Yung mga tests ay sa government ay for free naman, no?
2: For free.
1: Yes, okay. So, wow.
2: Kahit sa mga private, free
1: tama
2: pa rin.
1: Tama po. Yan. So, maraming salamat po, Dr. Benji, no? Pero siya po ay si Dr. Benjamin Mendoza. Thank you for joining us. And happy Father's Day po sa inyo. Pakita lang po natin yung ating barong. Yan. Yan. Pakita nyo, ano po yung nasa left side, right? Yan.
2: Ito ay oblation.
1: Oblation of UP because you're from UPPGH. Yeah. Mm-hmm. And then that's the kidney.
2: Ito yung kidney.
1: Yes. Beautiful barong, Doc. Yan po si Dr. Benjamin Mendoza, Secretary ng Philippine Society of Uro-Oncologists, mula po sa National Kidney Transplant Institute, Urology Center of the Philippines, Cardinal Santos Medical Center, and East Avenue Medical Center. Thank you for joining me today. Susunod na po si Bongga Kajay. Kasama po si Mr. Wright. Mamaya makakasama niyo po ako with Franco Reyes. Mamaya pong 1:30 to 3 p.m. sa Connect Kajan. So, advance happy Father's Day po sa inyong lahat. Bye!
0: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
4: Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:02 na po ng tanghali.

0: Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang kalusugan ng mga residente sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DOH Undersecretary Albert Domingo na higit 600 na ang nagpakonsulta sa mga field hospital at rural health facilities. Halos 200 ay kaso ng respiratory illnesses gaya ng ubo, sipon at sore throat, higit 6 na po sa hypertension o high blood pressure, higit 6 na po ang nagkalagnat at halos 20 naman ay diarrhea at injuries. Paalala naman ng Health Department na umiwas sa kontaminadong inuming tubig at siguruhing malinis ang pagkaing kakainin.
1: Sa lahat po ng mga kababayan na hindi pa na dadatnan o napupuntahan, ang tubig po basta malinaw, walang kulay, walang amoy, pwedeng pakuluan ng 2 minuto. Hantayin mo nating bumula o pumulo, orasan ng 2 minuto, patayin at palamigin. Yun po ang pinaka-safe.
0: Sa ibang balita, umabot sa higit 7,000 runners ang nakilahok sa Kapamilya Run 2026 na ginanap sa Philinvest City sa Alabang. Matagumpay na nakatapos sa mga nakisali sa mga kategorya mula 10 km hanggang 1 km dog run. Nakibahagi rin sa okasyon ng ilang Kapamilya artists na lalong nagbigay sigla sa event. Bukod sa takbuhan, tampok din sa pagtatapos ng event ang interactive games na lalong nagpasaya sa mga kalahok. Kabilang dito ang DZMM-themed trivia at fill-in-the-blank challenges na sumubok sa kaalaman ng mga runner tungkol sa kasaysayan ng estasyon. Mayroon ding dice at board game kung saan nakapag-

0: pagbubuwi ang participants ng DZMM merchandise gaya ng keychains at shirts. Ayon sa organizers, ang malilikom mula sa event ay mapupunta sa mga programa ng ABS-CBN Foundation tulad ng disaster response, edukasyon, kalikasan at kabuhayan. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa YouTube, sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita ngayon!
2: Oras ka, pamilya, 12:05 na.
3: Bongga Kadjay! Mga maiinit na showbiz balita.
4: Bongga Kadjay!
3: Walang palalampasing inside story.
4: Bongga Kadjay!
3: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
4: Bongga Kadjay!
3: Makinig! Manood!

0: Happy Sunday, kapamilya! Happy kapamilya! Oy, kumusta kayo ha ngayong araw ng Linggo? June 14, 2026! Oy, namiss ko to ha! O, pansamantala muna humahalili sa nag-iisang beshi ng bayan, walang iba kundi si DJ Jai Ho. Ako ang inyong makakasama mula ngayong alas 12:09 hanggang mamayang alauna imedya. Ang nag-iisang hugutero at ang Mr. Right Mo. Okay, dito lamang yan ha, sa laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Sabi, walang iba, kundi Bongga Ka Jai.
1: Bongga!
0: Kami po'y napapakinggan ha, kapamilya kaserbisyo, sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At syempre, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. O kapamilya kaserbisyo ha, kung gusto nyo kaming makasama, makakwentuhan at maging bahagi sa ating chikahan, pwedeng-pwede kayong mag-send na inyong reaksyon o mensahe. Ay kabisado mo na to dapat, di ba? Sa ating Viber line, 0919-278-3000. At syempre, kung ikay on the go, o kaya naman ay may pasok pa rin sa opisina pero maluwag-luwag dahil wala si boss. O kaya work from home, may access sa internet, may cellphone, may laptop, may computer sa iyong harapan. O kaya naman yung TV mo, hindi mo na nagagamit yung mga local channels dahil nakahook ka na sa YouTube maghapon. May sundan din po kami sa YouTube ha. Mag-subscribe at panoorin po kami sa at DZMM Teleradio YouTube channel. Kapamilya kaserbisyo, o alamin natin ha, ano yung mga kaganapan, ano yung mga nangyari sa loob ng isang linggo sa mundo ng showbiz. Updated ka ba? O baka naman parang nahuhuli-huli ka na sa mga balita, doon sa mga mainit na pinag-uusapan, yung mga chikahan na ayaw mong mamiss dahil ayaw mong ma-OP doon sa mga friends mo kapag sila-sila na nagkukwentuhan, di ba? Ay, ano pang hinihintay mo? Eto na. Ilakas mo na yung pinapanood mo, yung pinapakinggan mo. Kung ikaw ay nasa biyahe ka sa lukuyan, abay ingat-ingat sa pagdadrive ha. O tenga, medyo kaya naman yan, di ba? Multitasking. Nakikinig sa radyo o kaya sa kaanumang ginagamit mo. Pero syempre, focus pa rin sa pagmamaneho ha. Yung mga nasa bahay naman, may kasalukuyang sumusubo na ng mainit na kanin at masarap na ulam na luto ni nanay at tatay. Humihigop ng mainit na sabaw, nilaga, sinigang, ayan, sarap ano. Abay, sabayan niyo ako ha, at sasamahan kayo habang kayo ay nananghalian na sama-sama ang buong pamilya. Kaya ano pang hinihintay natin? Abay, alamin na natin ang kaganapan sa mundo ng showbiz.
1: Bongga!
0: O, para sa ating unang balita sa showbiz, Ryan Bang kinumpirma ang breakup sa fiancé na si Paula Huyong. O, kinumpirma ni Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong. Sa vlog ni Ann Kabogable star Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa rin ayusin ang relasyon. Inamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan ni Paula.
1: Bongga!
0: Ay, may teka lang, parang hindi masyado bongga yun, ha? Pero kung maayos naman yung pag-uusap nila, di ba? Kung bagay, mutual decision, may mga bagay na kailangang ayusin, pero talagang kahit anong effort ang gawin, hanggang doon na lang, mas mabuti na yung nag-uusap ng maayos, di ba? Ganun pa man, ang maganda siguro nito kung meron mang okay, dahil wala naman talagang good sa goodbye, di ba? Ewan ko ba't na-invento yung salitang goodbye, Every time na may nagpapaalam, syempre may lungkot talagang kasama. Kung ganun man, sa paghihiwalay ni Ryan Bang at ni Paula, abay sana'y makatagpo rin sila talaga nang para sa kanila at tatawagin nila nga, you are the one.
1: Bongga!
0: Samantala kapamilya ha, ito naman ang isa pang balita. Yasmin Curdy may payo sa netizen na nagkomento sa post niya tungkol sa law school experience.
1: Bongga!
0: Pinayuhan ng aktres na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos may magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan, iginiit ng aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuhang huwag magpapadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat hakbang sa law school, kaya dapat ang niyang pahalagahan ang proseso at patuloy lang sa pagsulong. Ay, bongga yan. Diba? Tama naman yun. Ako, agree ako dun, ha? O kahit wala pa yung bar exam review, pero nakatungto ka na ng law school at naghihintay ka mag-review at mag-exam ng bar, abay, malaking achievement na yun, diba? Tama yung sabi, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maliit man o malaki, dapat sineselebrate natin yan, di ba? Learn to appreciate little things sa buhay natin. Kasi dyan mo makikita yung true happiness. Kung lagi kang magsiset ng boundaries, lagi kang magsiset ng napakataas na goal at objective, okay yan. Pero di ba may mga long-term tayo na goal sa buhay? Eh habang hina-achieve natin yung mga long-term goal natin, abay dapat sineselebrate at pinapahalagahan din natin yung mga maliliit na bagay at magagandang bagay at blessings na dumarating sa ating buhay, di ba? Eh ako, sa akin, ha? Abay, congratulations agad kay Yasmin Curdy. At hihintayin namin yung pagkakataon at time na tatawagin ka naming attorney. O, oh, di ba?
1: Bongga!
0: Samantala, dumako naman tayo. Sharon Cuneta, ipinamana kay Casey Concepcion ang kanyang unang luxury watch.
1: Bongga!
0: Ipinamana ni megastar Sharon Cuneta sa anak na si Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo.
1: Bongga!
0: Sa Instagram post, ipinahagi ni megastar ang larawan habang suot ni Casey ang kanyang memorable na relo na binili niya pa para sa sarili noong 17 years old pa lang siya. Ayon kay Sharon, mahalaga ang pag-aaring Cartier watch dahil naging bahagi ito ng mahalagang parte ng kanyang buhay. Ito rin ang relong suot ni megastar sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa, kasama ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion.
1: Bongga!
0: O yeah, ito kapamilya, ha? Medyo nakakatuwa rin to at nakakatouch, di ba? Alam mo, minsan hindi naman yung halaga, yung presyo nung ipinamamana sa'yo, di ba? Kundi yung mga memories, yung mga moments na kaakibat nung ibinibigay sa'yo. Tulad nito, di ba, 17 years old pa lang si megastar. Abay, relo niya na yun. Huwag na natin sabihin na mamahaling relo yan, Cartier yan. Talagang hindi lahat nakaka-afford bumili niyan. Hindi yun yun eh. Pero yung moment na para ibigay mo sa anak mo at yung anak na tatanggap nung isa sa pinakamahalagang bagay sa iyo. Aba, yun yung pinakamasarap, di ba? At para sa anak na tumatanggap nun, ramdam na ramdam mo na espesyal ka talaga, di ba?
1: Bongga!
0: Samantala, Jody Santa Maria, bridesmaid sa kasal ng ex-husband na si Pampi Lacson.
1: Bongga!
0: Magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal ni Iwamoto at ex-husband na si Pampi Lacson. Sa panayam, inawi ni Iwa na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody sa una dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang dalawa dahil sa pagmamahal kay 3D na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwa na sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay noong 2011.
1: Bongga!
0: Oh, ito, bongga rin to, di ba? Aminin na natin, huwag na tayong magpaka-ipokrito at ipokrita. Napakabihira naman talaga yung nangyayari. Na after nyong magsama nung ex mo, bihira yung nagiging friends talaga doon sa bagong partner, noong dati mong kinakasama, di ba? Ito, ang ganda nung relationship nila. Di ba, isipin mo, kukunin kang pang-bridesmaid. Di ba, no bitterness, di ba, good vibes lang at yan ang kailangan talaga natin sa panahon ngayon. Sa dami na nangyayari hindi okay sa paligid, abay, piliin pa rin natin maging okay sa kabila ng ating pinagdadaanan, di ba? At yung mga ganitong bagay, abay, bongga yan!
1: Bongga!
0: Ito, medyo hindi ko masasabi kung bongga to, ha? Pero, baka hindi mo pa alam yung nangyari, kaya pakinggan mo to, kapamilya. Dennis Padilla, ikinalungkot ang petisyon ng anak na si Claudia. Ikinalungkot ni Dennis Padilla ang hiling ng anak na si Claudia Barreto na alisin ang kanyang apelyido. Sa Instagram post, ibinahagi ni Dennis ang kopya ng petisyon ni Claudia sa Quezon City Regional Trial Court. Batay sa dokumento, hiniling ni Claudia na alisin sa kanyang pangalan ang tunay na apelyido ni Dennis na Valdivia. Sakaling aprubahan, magiging Claudia Isabel Barreto na ang pangalan niya. Sa halip na Claudia Isabella Barreto Valdivia. Sa caption ng post, sinabi ni Dennis na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal para kay Claudia. Sa kabila ng hiling sa petisyon, noong 2014, ikinonsidera ni Julia Barreto na magpalit ng apelyido para pero nabago ang isip at pinanitili ang apelyidong Valdivia.
2: Bongga!
0: O ayun, no? Ito eh medyo sabihin na natin ouch para sa isang ama, di ba? Eh minsan yun yung nakaka-proud eh, para sa isang tatay at padre de pamilya. Yung bit-bit ng anak mo, ng asawa mo, yung apelyido mo, di ba? Kaya nga sabi nila, ay gusto ko eh lumawak ang aking lahi, may magbibit-bit ng aking apelyido. Eh ito eh ugnayan na ng mag-ama. Kung ano man ang namamagitan sa kanila, eh malamang sila lang talaga ang nakakaintindi at nakakaunawa ng totoong dahilan bakit humantong sa ganito. Pero ganun pa man, di ba? Eh sa dulo sana eh happiness pa rin ang manatili at mamutawi sa puso ng bawat isa. Oh, ayan kapamilya ha. O siguro naman naging updated ka na kahit papaano doon sa mga nangyari sa showbiz nito mga nakaraang araw. O kaya kung gusto mo pa ring maging updated sa mga showbiz happenings, abay wala kang gagawin ha. Pagsapit ng Linggo, abay kung gusto mo ng summary ng mga nangyari sa loob ng 1 week at hindi ka nakasunod doon sa mga trending issues o kaya naman mga good vibe stories ng ating mga hinahanga ang idolo, abay syempre tuto ka na rito, di ba? Sa Bongga Kadyay. Oh, dito ay marami tayong pinag-uusapan. Hindi lang yung buhay ng mga idol nating artista, hindi lang yung mga celebrities. Abay, dito ay nagkakaroon din tayo ng chance na nakausapin yung mga uprising stars. Diba? Yung mga potential na talagang darating yung panahon. Abay, sisikat at tutunog talaga yung pangalan. Yan, nakikipagkwentuhan tayo sa kanila. At maganda rin to ha, para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nakatutok. Ay, minsan nakakakuha tayo dito ng ideya, nakakuha tayo dito ng inspirasyon para ituloy kung ano man yung mga gusto nating pangarap at mangyari sa buhay, di ba? Lalo na kung halimbawa, ikaw ay aspiring artist, singer, magaling kang kumanta, alam mo sa sarili mo yon. At marami rin nagsasabi na, uy, alang galing mong kumanta, ba't hindi kang mag-audition, ba't hindi ka sumali sa ganito, eh wala ka pang lakas ng loob. Minsan sa mga kwentuhan na ganito, yung mga usapan, yung mga interviews na ginagawa natin ng live on air, kasama yung mga guests natin dito sa Bongga Kadyay, nakakapulot tayo dun mismo ng mga information na makakatulong sa atin para i-boost yung confidence mo, di ba? Minsan yung struggle nung inakausap natin, bago niya narating yung kung nasaan man siya ngayon, posibleng ganyan din yung nararating. Naranasan mo eh. Kaya ako sa iyo kapamilya kaservisyo ha. Maya-maya lang abay may makakausap tayo na mga kapamilya din natin, mga kaservisyo na patuloy na inaabot ang kanilang mga pangarap. Yung iba'y naabot na. Pero syempre, di ba? Kapag nandun ka na, kung kaya pa na meron pang mas higit ka pang abutin, eh, bakit hindi, di ba? Why not? O eh, bakit naman hindi natin kukunin yung kung meron naman paraan at kaya natin, di ba? Eh, ganun naman ang buhay. Sa buhay nga natin, lagi nila sinasabi, di ba? Walang permanente sa buhay na ito, kundi ang patuloy na pagbabago. And hopefully, kapamilya, kaservisyo, ikaw na nakatutok ngayon, ha? Ikaw na nakikinig. Abay sana, kung ano man yung pagbabago niyan, ay para sa ikagaganda. Hindi lang ng iyong sarili, ha? Kundi para na rin sa mga tao sa paligid mo. Ay, kapamilya, pinapaalala ko, ha? Ngayon ay araw ng Linggo. O, Monday to Saturday. Abay, siyempre, busy ganyan. Pwede hanggang Sabado, may pasok ka. O kaya naman, ini-spend mo yung mga bagay-bagay doon sa mga pang-personal mong buhay. Abay, ngayong Linggo, abay, magbigay ka naman sana ng kahit na minsan isang oras lang naman, di ba? Abay, huwag mo kakalimutan magsimba, di ba? Magpasalamat sa lahat ng blessings. Magpasalamat doon sa mga gabay na iyong nakuha sa araw-araw. O, sabi nga natin kanina, di ba? Yung usapan kanina doon kay Yasmin Curdy, o bakit daw hindi i-celebrate na lang kapag nakapag-bar review na at magba-bar exam na. Ay hindi, di ba? Yung mga sabi ko ang mga small wins. At ganun din, di ba? Yung mga maliliit na bagay, mga blessings na ating natatanggap. Hindi pa man natin nakukuha yung mga bagay na talagang gusto nating makuha sa buhay. Abay, isipin mo, maraming maliliit na bagay na dumadating sa'yo at ikukonsider mo yan dapat na blessings talaga, di ba? O doon sa mga kapamilya natin na kasalukuyang bumabiyahe ngayon, pwedeng galing ng Manila, papunta ng kani-kanilang probinsya dahil nagbakasyon dito sa Maynila. O kaya naman yung mga nag-long weekend. O, pabalik na ba ng Manila ang mga main character?
1: Bongga!
0: O, tapos na ba yung pagiging main character nyo doon sa kani-kanilang mga probinsya? O, bitin, di ba? O, baka may mag-extend yan hanggang bukas, ha? Yung mga biglaang leave. Ay nako, parang masakit po bukas yung ulo ko. At tingin ko po tatagol po siya ng 8 hours. Yung pagising ko po sa umaga ng 7, siguro hanggang 8 to 5 po yung sakit ng ulo ko.
1: Oh.
0: Okay, ayan na, hindi. Pag ganun, binigyan ka naman ng pagkakataong magbakasyon, magpahinga, spend yung time. At di sana quality time yung nagamit mo doon sa long weekend, ha? Time na rin naman ulit para kumayo, di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, aminin natin kapamilya kaserbisyo. O alam na alam to, ha, nung madaling araw parang kumakayod na, ay talagang mahirap kumita ng pera, di ba? At talagang mapapagod ka. Pero sa bawat pagod, dapat kapamilya, hanapan mo yan ng pahinga, ha? Ba, hindi naman sa lahat ng panahon, kailangan kayod lang ng kayod. Naiintindihan natin yan, di ba? Kailangan nating mag-ipon para sa kinabukasan. Pero syempre, alagaan din ang sarili. Dahil paano kapag ikaw naman ang hindi okay, di ba? Lalong-lalo na kung maraming nakasandal sa'yo, marami ang mga tipong sa'yo lang umaasa, yung mga tao na kung wala ka, paano na sila? O, iisipin mo rin yan, ha? Oo, hindi naman sapat na talagang nagbibigay ka lang ng pera, pinoprovide yung pangangailangan nila, mahalaga pa rin ikaw, di ba? Oh yeah, happy listening, ha? Oh, happy listening doon sa ating mga, happy listening doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na nakatutok ngayon. Ayan, dyan sa NPC community, ha? Oh, dyan, ha, yung mga taga-Norte, dyan sa may Pampanga, o ganun sa Quezon City, yung mga nag-aalaga ng mga tiyana. O, tiyana all, ha? O, katulad ko, kailangan kumayod. Pambili ng tiyana, di ba? O, yan, happy listening. At thank you sa pagtutok sa inyo lahat, ha? O, kapamilya, ha? Hinihintay lang natin na makakausap natin na maya-maya lang. At mamaya makipagkwentuhan tayo sa kanila. O, sino-sino yung makakasama natin? Lahat to. Yung dalawang makakasama natin mamaya at makakwentuhan natin. Ito yung may larangan sa music, di ba? Nasa field ng music industry. Pero magkaiba magkaibang klase. At aabangan nyo yan mamaya, ha? Tingnan natin kung ano yung sinasabi ko na music pero magkaibang klase. Paano yun? Oh. Ayan, aabangan mo yan. At syempre mamaya makakausap din natin. Ay, ito nakakatuwa to, kapamilya. So, totoo lang nung nalaman ko na ito yung i-interviewin mamaya. Para bang bumalik ako, nag-time travel ako. 20 years ago, mga ganun siguro, no? Ako napaghalataan dun sa edad, eh. O, 20 years ago siguro ang nakalipas. Kasi hindi ako nagkakamali. 1993, nung unang-una nating napanood, alam na alam to ng mga batang 80s, batang 90s, di ba? At siguro, maski hindi mga batang 90s, pag narinig tong usapan na to, makakarelate. Sino ba makakalimot, di ba? Sa Home Along the Reels, di ba? Oh, alam ko 1993 yan nung yung mga first episode sila, even the pilot episode, 1993 yan. Tapos tumagal yan for more than a decade, I guess, di ba? Oh, tama, oo, mahigit 10 taon ang itinagal ng palabas na yan sa TV. Yun yung kasama natin kapag hapunan, yung inaantabayanan mo yung araw. Hindi ko malang maalala eksakto kung every Wednesday ba yan. Comment ka nga kapamilya kaserbisyo, ha? Tuwing anong araw nga ba natin inaabangan ang Home Along the Reels. Pero alam ko gabi yan, mga around 7 PM siguro, di ba? Yun yung Lunes pa lang o Martes, pinag-uusapan niya ano kaya yung magiging kwento sa Home Along the Reels. O tapos na yun, napalabas na ng Wednesday for example. Pagdating ng Thursday, pinag-uusapan niyo pa, pinagtatawanan niyo pa, di ba? Ako ito, totoo to, ha, kapamilya kaserbisyo, ha? May mga time talaga na parang binabalikan ko yung mga lumang episode. Iba yung tawanan, eh. Iba yung mga biruan, di ba? Alam na alam mo minsan, wala na sa script, ad-lib na lang, pero pasok na pasok, no? Lalo na si Mang Cosme, di ba? Sino ba naman makakalimot kay Mang Cosme? Oh, syempre, nandun din si Tito Richie, oh, di ba? Si Babalu ng Aano Ka, eh. Di ba? Oo, ang galing yan, galing. Oo. Tsaka siyempre, nandun din si Tita Azon. Sino makakalimot kay Tita Azon, di ba? Ang love interest niya, si Mang Kevin, di ba? Oo, oo. Mang Kevin pala. Yung Cosme, apelido pala nila yun. Oo.
1: Podcast!
0: O ayan ha, mamaya abangan natin kung sinong ating mga kausap para pag-usapan ng Home Along The Realest The Reunion.
1: Bongga!
0: O yan, naka-excite yan, naka-excite ha. Saktong-sakto, no? Saktong-sakto dahil ipapalabas yan Father's Day. O eh, alam naman natin na wala na dun si Tatay Dolphy. Nakitatay daw.
1: Bongga!
0: O, diba? Ang king of comedy. Abangan natin. Pag-usapan natin mamaya. Ano yung mga posible nating malaman? Ano yung mga pwede nating abangan dyan sa darating na Home Along The Realest The Reunion? Diba? Ay, kapamilya ka-servisyo, ha? O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Maya-maya lang sa ating pagbabalik. Makakausap na natin, makakasama ang una nating makakakwentuhan dito sa Bongga Kajay. Kaya abangan mo na, ha? Kaya dyan ka lang. Magbabalik ang nang-iisa, ang nauna, ang hugutero at ang Mr. Right mo. Pansamantalang humahalili sa pambansang beshi ng bayan. Walang iba kundi si DJ Jai Ho. Dito lang sa Bongga Kajay. Oras natin, 12:29 na.
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: nandito na si Jai Ho para sa star-studded,
1: star-studded
0: Showbiz Balita!
2: Bongga!
3: Bongga! Bongga!
2: Kapamilya ka serbisyo, oras natin 12:30 ito na, nakatuto ka pa rin dito sa Bongga ka Jai. Pansamantala muna ako humahalili ha, ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Ayan ha, sabi ko nga kanina, di ba, naipangako ko sa inyo na sa ating pagbabalik, meron tayong makakwentuhan at makakasama ng live na live dito sa studio. Ay, nagbula sila sa Manila at isang OPM singer-songwriter na unti-unti na gumagawa ng pangalan sa indie music scene. Mayroon na siyang 6 na original song at marami pang nakahandang ilabas sa mga susunod na buwan.
3: Bongga!
2: Inspirado ng mga artist tulad nina Rob Daniel, Janine Tenyoso, Emiel Sol at Earl Agustin. Hatid niya mawiting nasa genre ng OPM folk ballad na hango sa personal na karanasan at mga kwentong malapit sa puso. Bilang solo artist, mas malaya niyang naipapahayag ang kanyang emosyon at pagkukwento sa pamamagitan ng musika. Patuloy siyang napapanood sa iba't ibang OPM indie gigs, kabilang ang Kanto Collective, habang pinapangarap na makakolaborasyon balang araw ang isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon, si Emiel Sol. O, diba? Ay, bay, huwag na natin patagalin pa, ha? Kasama natin at makakwentuhan ngayong hapon na ito, walang iba kundi si Andrea Sanchez. Ayunos. Hello, hello. Good afternoon. Kumusta? Kumusta, Andrea?
4: Masaya po. Very happy to be here.
2: Nice, nice. And we are also happy na nandito ka at makakwentuhan namin. And kung okay lang, no? Ilang taon na si Andrea?
4: I am 17 years old mm-hmm. and turning 18 na po next month.
2: Nice. So, legal age na. Sino ba kasama si Mami? Kasama si Mami. Mami, pag 18 na, sasamahan nyo pa rin, ha? Oh, ayan, oo. Ay, ganun talaga, di ba? Kailangan inaalagaan natin, di ba? Pero syempre, gusto mo, okay lang sa iyo, kasama mo si Mami kahit mga 30 years old ka na.
4: Okay lang po.
2: Okay lang, oo, ayun. Okay, Mami, tandaan nyo, ha? O, kahit 30 years old na siya, sasamahan nyo siya. So, kasama natin dito, kapamilya, kaserbiyo, si Andrea. At OPM, ang focus mo sa pagsusulat mo ng mga kanta.
4: Yes po. Pero right now po kasi, also try to explore.
2: Mm-hmm.
4: So, sometimes po, nagsusulat po ako ng English songs.
2: Okay.
4: Pero so far po, yung mga nalabas ko po kasi, puro Tagalog po.
2: Mm-hmm.
4: And feeling ko po, ako po mismo, naniniwala rin po ako na I still have to work on my English songs. So, siguro next time na po yun.
2: Oh, okay lang, di ba? At least, di ba, nakapagsimula ka na. Yun naman yung mahalaga, di ba? May nasimulan ka na. And minsan kasi, doon ka nag-aalangan eh, kapag hindi mo pa nasisimulan yung isang bagay. But at least, you started at tuloy-tuloy na yan. So, kailan ka nagsimula? Na parang nasabi mo, teka lang, marunong pala akong kumanta. Kailan naka-discover? Ikaw ba mismo sa sarili mo? Or sinabi ni Mami or ng relatives na, uy, alam mo, galing mo kumanta, Andrea?
4: Well, actually po kasi, matagal na po ako musically inclined.
2: Mm-hmm.
4: Pero, it was around 2023 nung nagsulat po ako ng first song ko. And at that time, mm-hmm. Kumbaga, may nasulat po ang song, pero that's it. Parang okay. Wala naman pong plan or anything.
2: Mm-hmm.
4: Until God gave me yung mga tamang tao po, yung mga kailangan ko ma-meet to actually be able to start my career.
2: Kaya okay.
4: I'm very grateful po. And ayun, nag-release po ako. First release ko po was August 2023.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, tuloy-tuloy na po siya from there. But it was 2024 nung nagsimula po akong mag-work, mag-grind to try to like make a name sa industry.
2: Mm-hmm. And you started sa mga gigs.
4: Yes, yes.
2: Uh-huh. So, naaalala mo pa yung unang-una, yung first ever gig mo kung saan eh?
4: Yes.
2: Mm-hmm.
4: Oh my gosh. Okay. So, yung first ever gig ko po was sa Cubao, mm-hmm. sa Viva Cafe po. It was
2: okay.
4: October 2023. Isa po siyang Halloween event.
2: Mm-hmm.
4: And grabe, noong time po kasi na yun, sobrang nilook forward ko po siya and sobrang excited po kami to the point na nag-book pa po kami ng hotel para lang
2: na malapit doon.
4: para lang po alam niyo yung big time, parang
2: correct.
4: Sobrang
2: saka parang hindi ka rin pagod pagpunta mo sa venue,
4: yeah.
2: Di ba?
4: Kasi po parang Cubao is the center of everything, so parang
2: correct.
4: Lahat po nandun. Ayun po. Tapos nung Pero actually, 2025 lang po nagkaroon ng gigs continuously. Ayun po.
2: So, yung nung ginawa mo yun, ano yung song na unang-unang pinerform mo? If you can still remember.
4: Yung time po kasi na yun, ano pa lang po, ang na-release ko pa lang nun was Panaginip, which was my debut single. And yun po yung kinanta ko dun. Tapos kumanta rin po ng isang cover.
2: Okay, okay. So anong feeling? Siyempre, I assume, and na-may kaba pa rin talaga, di ba? Kinakabahan ka. So anong feeling na parang, ito na yun, start na to nung dream school sa pagtupad ng mga pangarap ko sa buhay? Ganun ba yung level ng feeling mo?
4: Opo, pero kasi like, siyempre po, lagi pong may kaba talaga. Hindi po talaga mamawala yung kaba. Pero, like even now.
2: Yes.
4: Pero kasi po, na-overpower po siya nung saya.
2: Oo, yun yung maganda.
4: Kasi, yes, kapag sa mga gigs po, magkakasama po kami yung mga magkakaibigan and yung mga tao po na excited kayong makita. Parang nakaka-touch po syempre na
2: and lumalakas yung loob
4: sila.
2: Mo. Lumalakas yung loob mo. Whenever you see these people na they are supporting you dun sa gusto mong gawin, yung kaba mo, well, nandyan pa rin. But at the same time, happiness and yung support na nakikita mo dun sa mga tao na naniniwala sa'yo. So, you started to write song at what age?
4: Wait, anong edad ba ako noong 2023? I don't know, it was 2022, may nasulat na pala ako noon.
2: Okay, so mga around less, mga 13-ish, you know, no?
4: 13 probably, yes, 13.
2: 13 years old, so ano yung unang-unang song? Ano yung tema? Saan tungkol yung kanta na yun?
4: So, yung kanta po kasi na yun, actually hindi po siya naka-release. Sinulat ko po siya noon kasi may crush po ako noon tapos kailangan ko po mag-move.
2: So, okay.
4: And it was in English. And grabe, sobrang pangit po nung kantang yun.
2: Malay naman natin, hindi mo pa nire-release. Baka ikaw lang nagsasabi
4: niya. Hindi ko nire-release.
2: Hindi, aabangan pa rin natin yan. Kasi first song mo yun, di ba?
4: Yeah.
2: And of course, may emotion dun nung sinusulat mo yun. Di ba? Sabi mo nga, kailangan mo mag-move on. So it means, talagang medyo tinablang ka nung sinusulat mo yung kanta na yun. Pero ano yung pinaka-gist? Ano yung pinaka-laman nung kanta? Parang sabi mo, ibinuhos mo dun na kailangan mag-move on, gagawin ko tong kanta. Ano yung pinaka-gist nung song?
4: Actually, to be honest, hindi ko po maalala yung buong lyrics niya. Pero yung naalala ko po talaga na pinaka-catch dun sa song is na parang visitor of my life. Kung

0: Actually, hindi ko po malala. It was a long time ago.
1: Pero ano yun, good yun, kapamilya, kaservisyo. Coming from Andrea, na at a young age, siguro lalo na yung mga mas nakakatanda dun sa age bracket na yun, eh, may isip po na talagang may mga tao minsan dumarating sa buhay natin na hindi meant magstay. But, iisipin mo na lang minsan kahit nasaktan ka, yung time na sumaya ka because of that person. Di ba?
0: Yeah. Mm-hmm.
1: And doon sa mga kapamilya, kaservisyo natin, aspiring din. Kasi ikaw, nakapagsimula ka na eh. And you're paving your way towards doon sa goal mo, doon sa objective mo na gusto mong marating. Yeah. Siguro, first things first, ano yung objective mo? Ano yung goal mo talaga? Parang ultimate goal na masasabi kong successful na ako kapag na-reach ko to.
0: Ano po, ma-follow back po ng mga idol. Ay, joke lang.
1: Oh, wait, bakit, di ba?
0: Joke lang. Ano po, siguro po, ma-achieve yung dream stages ko. Kasi may mga dream stages po ako.
1: Okay.
0: And I'm sure yung mga fellow artists ko po is ganun din yung dream stage na. Wish Bus, Araneta Stage, Ozzy Cove, ano-ano.
1: Dahan-dahan, di ba? The moment na tumuntong ka na step sa stage, di ba? The moment na nandun ka na sa stage, simula na yun, nung mga steps na susunod mo pang mga gagawin. So, whenever you write songs, tungkol lahat saan to? Most probably, ano yung pinaghuhugutan mo?
0: Yung source po kasi ng pagsulat ko ng song is, if not my own personal experience, experience po ng iba. Kumbaga, there will always be an inspiration po sa song na masusulat ko. Pero hindi po siya laging up to date. Pero kasi like something I find so beautiful about it po is na when I romanticize my emotions to make something really beautiful.
1: Okay.
0: Like kapag kunyari po broken ka. Tapos magagamit mo po 'yun to write like lyrics na nakakaano po talaga
1: nakagising, 'di ba? Yung tipong tipong kapag narinig mo yung kanta, wala naman akong problema at parang bigla akong nagka-problema ngayon, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? So sabi mo, 'di ba, parang pag broken ka, so masasabi mo ba na mas nakakapagsulat ka kapag medyo may lungkot doon sa kwento?
0: Yes, to be honest, actually natanong po ako nito before kung saan daw ako nakakasulat kapag kung saan ako mas nakakasulat kapag broken or yung pag-in love. To be honest, kapag mas broken. Kasi parang mas pag broken parang na ano ko yung emotions eh na
1: nadaramdaman mo, mas nalaramdaman mo siya.
0: Yeah, tapos parang lalo na yung okay, there will definitely be a stage na kakainin ka ng lungkot.
1: Yes. So parang totoo yan.
0: So parang dun ko po siya tinetake advantage na sulatan ng sulatan, ganun. Eh, kapag in love naman po kasi, or in my own, parang distracted ako, parang nasa
1: wala
0: langit
1: focus
0: lang
1: po
0: mo, yung diba?
1: Ako. Oh, cloud nine. Yung focus mo, wala doon, di ba? Basta happy lang ako.
0: Opo.
1: Unlike kapag medyo may deep-seated emotion ka, especially kapag medyo sadness yung bumabalot sa'yo, mas naisusulat mo, mas nakakapag-isip ko ng mga salita.
0: Yes.
1: Oh, para ano, no, Andrea, doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na parang they know they have the talents, marunong silang magsulat, marunong silang kumanta, but they don't have guts para ituloy kung ano yung mga gusto nila. Ano yung masasabi mo?
0: Actually, isa po, ito, yung nasabi ko po, isa to sa pinakahinahawakan ko po talaga ngayon na kailangan natin ng passion.
1: Okay.
0: Kasi, like, pag-iisipin nyo po using logic, mahirap talaga. So, without passion, logic says, quit.
1: Ayaw na. Hirap eh.
0: Pero
1: diba?
0: With passion, you just do it anyway. You just, like, do it for your own, ano.
1: Basta, kailangan, gusto mo, masaya ka, whatever yung maging result nito, mahalaga, gusto ko yung ginagawa ko.
0: Yes.
1: O, ayan ha, kapamilya ka servisyo ha, kung ikaw yung tipo ng tao na parang alam mo naman na kaya mo, pero parang sa sarili mo, parang hindi ah. O, huwag mong gamitin yung utak. Yung logic mo. I mean, gamitin mo yung utak. Siyempre, nagsusulat ka, di ba? Oo, alam ka naman hindi mo gamitin yan. Mahirap yun, di ba? Pero ang ibig sabihin nun is yung maging logical ka. Lalagyan mo lahat ng reason, lahat ng bagay, di ba?
0: Yeah.
1: And huwag natin kakalimutan na sometimes may mga bagay na hindi natin kayang explain.
0: Tiwala po talaga.
1: Totoo, di ba? Oo, yun yung kailangan mo. And every time na nagsusulat ka ng kanta, sabi mo, pinaghuhugutan mo dyan, yung kapag malungkot, di ba? Kapag ganito, may iba pa bang routine kang ginagawa? Kasi, for example, ako, pag nagsusulat ako, for example, ng para sa spoken word poetry, kailangan may kinakain ako kahit na peanuts or something na crackers. May ganun eh. May ganun, parang sumasabay yung pagmuya ko dun sa tabo ng isip ko. Ikaw, may ganun ka rin ba?

0: Actually, wala na pong specific routine. Mm-hmm. Pero may mga times lang po talaga na mabubuhay yung creative juice ko.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: And whenever that happens, dun po nagsusulat.
1: Uh-huh.
0: Pero in routine naman po sa pagsulat or sa pagbuo po ng song, mm-hmm. usually it starts po sa lyrics.
1: Okay. Mm-hmm.
0: And then, or maybe I will have like, kunyara may maiisip po akong parang tono or chord progression. Tutuloy ko po siya, so I'm gonna combine my ideas and turn it into one whole song.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Pero yun po talaga, like kapag nabubuhay yung creative juice ko, which is usually madaling araw.
1: Oh, may ganun eh. No? Yeah. May ganun to. And di mo dapat sayangin yun. The moment na pumitik, kailangan gamitin ko to kasi di mo matatanggap na mawala uli siya. Kasi sometimes, ang tagal bago bumalik eh. Di ba? Tagal bago bumalik eh. And may ganun pa. Nagbibigay sa'yo lalo ng inspiration, nag-fuel sa'yo para minsan, parang wala ang creative juices ngayon na. Pero, in a snap of a finger, dahil doon sa pag naisip mo yung bagay na yun, uy, bigla nagkakaroon. May ganun ka ba?
0: Yes, probably. Kapag meron po akong song na I wish I wrote or song na parang sabi ko, uy, maganda to ah, ganun.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kasi parang gusto kong gumawa ng song na parang ganito. Mm-hmm. Siguro yun po.
1: Okay. Ganun. So yun yung pumipitik sa'yo na, oh, teka lang, kaya ko pala, tutuloy ko na to at di ko sasayangin. Mm-hmm. So right now, what keeps you busy aside from writing songs? Ano pa?
0: Like, sa music po or in
1: anything sa personal life mo, sa school, ano yung mga kumakain ng oras mo? Kung bawal sabihin, huwag muna sagutin. Wait, mami, may baba kumakain ng oras nito, mami? Ha? Oh.
0: Na-joke lang. Mm-mm. Ano po, actually, nakabakasyon po kasi kami right now.
1: Okay.
0: So, I have lots of time.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ano po nakain ng oras ko? Pag umalis po ako.
1: Okay.
0: Or gigs. Ganun po.
1: May regular gigs ka, diba?
0: I have gigs kapag nai-invite po ako.
1: Okay. And this following mga upcoming months, may mga hintayin ba kami ng mga gigs mo?
0: May upcoming gig po ako this Saturday.
1: Ayan.
0: Pero hindi ko pa po napapaalam kay Mami, pero
1: so this is the right time para ipaalam mo kay Mami. Yes, di ba? Yes na daw. O, see? Yes na daw. Oh, okay na. Good na daw, good na. Oh, pag hindi,
0: so Wednesday pa po ako magpapaalam talaga.
1: Oh, napaaga.
0: Oo,
1: at least oo na daw sabi ni Mami. Oh, ayan eh. Kasama naman si Mami eh. Kaya okay lang. Ayan, siguro. Oh yes, nasabi mo na rin. At mukhang nakakasana yan, kasado na. So I guess this is the right time to invite our kapamilya, our kaservisyo. Kung meron ka mga social media accounts at kung ano yung mga abangan namin sa inyo. Also, if you have a song na pinupush mo na marinig ng mga kapamilya at kaservisyo natin, go ahead.
0: Okay, so sana po magustuhan nyo, pahingin nyo po yung songs ko on Spotify. I have 6 so far, pero suggestion ko po na pahingan nyo right now is Nakaraan, my latest release, if gusto nyong masaktan, and Kamahal-mahal or Kalendaryo kung in love kayo. Pero Kamahal-mahal is my personal favorite. And you can follow my social media, Andrea Music, that's Andrea with an I, Andria Music on Instagram, and then Andrea A Music on TikTok, and Andrea Sanchez on Spotify.
1: Mm-hmm.
0: And yung upcoming gig ko, meron kami sa Marikina this Saturday. You can check it on my feed na lang sa Instagram for more details.
1: Yun. O, kapamilya ha, very promising yung title, Kamahal-mahal, tama ba?
0: Yes,
1: Kamahal-mahal.
0: It's my favorite.
1: Oo, and parang marinig mo pa lang yung kanta. Sino ba naman tao ang ayaw ng minamahal?
0: Yeah. Diba?
1: At sino yung tao ang ayaw yung feeling ng nagmamahal? O, yeah. Diba? So, hindi ko natatanungin kung para kanino yung song na yan. Baka bawal malaman ni Mami.
0: Sa hindi sarili ko po.
1: Sa sarili. Safe, Mami. Safe. O, sa sarili niya. Okay. And maganda yun. Siguro, maganda na yun yung iniwan mo na title ng song para sa ating kapamilya at kaservisyo. Kasi yun yung minsan kulang, diba? And sabi mo nga, para sa sarili ko, minsan yun nalilimutan natin.
0: Yeah.
1: We give too much. And nalilimutan natin na kailangan pala natin mahalin din at alagaan.
0: It's a song of self-worth po kasi.
1: Mm-hmm. At yun yung mahalaga, di ba?
0: Yeah.
1: Huwag mong uubusin yung sarili mo para yung time na tipong ubus ka na, meron ka reserva, makakapagsimula ka ulit.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Andrea, maraming salamat sa'yo. And hopefully, one day, mapipindot ko, mabubuton ko, mape-play ko yung song mo. Diba? At isa yan sa magta-top sa Spotify.
0: Wow!
1: Diba? Mag-viral sa social media.
0: Claim it.
1: Diba? Claim it. O, may dagdag ka pa ba? May gusto kang i-shout out? Go ahead.
0: Um
1: hindi pwedeng banggitin yung pangalan ba niya si Mami? Hindi naman.
0: Hindi, wala pong
1: gano'n. Ah, walang gano'n, walang gano'n. Oh, safe, safe, safe.
0: Shout out po kay mama ko na nanonood ngayon dyan ayan, sa kami ko.
1: Oh, ang pangalan ni mami?
0: Mama Rose.
1: Mama Rose.
0: The joke lang, Mama Roselle po.
1: Mama Roselle. Oh, yeah. Roselle. Hi, Mama Roselle. Oh, thank you rin kay Mama Roselle for being supportive.
0: Tapos, gusto ko rin po i-shout out si Ate Audrey.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung kambal ko po, si Andy. Andyan po siya sa likod.
1: Okay, okay. Nice, nice. Nakakatuwa, may kambal ka pala. Ha? So, yes. Andrea, again, maraming salamat sa'yo. And hopefully, one day, maka-attend ako sa isa sa mga gig mo at isa ako sa makapalakpak sa performance mo.
0: Yes.
1: Thank you. So maraming salamat. Ingat kayo. Maraming
0: thank
1: salamat.
0: You
1: Kapabila ka serbisyo, yan si Andrea Sanchez, isang singer-songwriter. O, narinig mo, ha? May mga bagay siyang sinabi na sana kahit papaano, eh, naiwan sa'yo. At gawin mong inspirasyon din doon sa mga plano at sa mga pangarap mo sa buhay. Oy ha, ingat-ingat sa pagmamaneho ha. Kung may bala kayong puntahan ngayong araw ng Sunday, family day o kaya naman magsisimba, kaya ito lang yung time para i-spend yung quality time kasama yung mga mahal sa buhay. Ingat-ingat ha sa pagmamaneho sa kakalsadahan. Ikaw man may sariling sasakyan, yung pamamasahe, ingat-ingat din ha. And happy listening ha. Abay ngayon nakatutok din sa atin. Oh, it's payback time, di ba? Oh, kagabi ako yung nagpabati sa kanya. Siya naman yung babatiin ko. Ay, ang sarap nito. Pinapangarap ko to yung mababati yung idol ko. Diba? Dati pinapakinggan ko lang to. Bata pa lang ako nun talaga. Literal. Ay, happy listening kay Pops Eric Galang. Ayan ha. Totoo yun, sir ha. Pinapakinggan kita. Bata pa lang ako. Oo. Na-starstruck nga ako nun. Nakita kita dito dati eh. Oo. Ay, kung bata ka pa ako nun, tapos medyo may edad na ako ngayon. Sorry. Oh, ayan ha. At syempre nakikinig din sa atin si Ma'am Vicky Galang. Ingat po ha. Ay, congratulations din kay Jada ha. Ay, kapamilya ka servisyo, walang iwanan. Tutok lang dito sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo.
2: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
3: The Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Kapamilya ka servisyo, nagbabalik ang Bongga Kajay kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Ay kapamilya, ha, sabi ko nga matapos ang kwentuhan natin with Andrea, abay may makakasama ulit tayo panibagong guest natin live na live dito sa studio. Ay mula pa to sa Tanza, Cavite, ha. Isang DJ at music performer na kilala sa kanyang high energy sets of crowd moving performances. Inspirado ng mga world-renowned artists tulad na David Guetta at Martin Garrix, dinadala niya ang makabagong tunog ng electronic music habang hinahaluan ng impluensya mula sa mga local na artists gaya ng SB19, Inigo Pascual at Cap of Joe. Uy, nais yun, ha? Napag-perform na rin sa iba't ibang kilalang venues at events kabilang ang Okada Manila, WYP Club, UG Lounge, Kohi Cafe, World Trade Exchange, Manila, Philippines, at iba't ibang mall. Okay, nagbabasa rin, ha, at live events. At sa bawat set, layunin niyang maghatid ng musika, energy at isang experience na hindi basta-basta malilimutan ng kanyang audience.
2: Bongga!
1: O, huwag natin patagalin pa, ha, kasama natin live na live dito sa studio. Walang iba kundi si DJ J. Franz. Ayan, hi, good afternoon.
3: Hello, good afternoon. My name is J. Franz, mm-hmm, and I'm here with you live. And I would like to say na I'm very happy to see you.
1: Mm-hmm, me too.
3: Ayan, and all the people here sa ating live.
1: Ayan, oo. Ayan, galing pa ba sa gig kaganina madaling araw?
3: Yes.
1: Puyat pa ba?
3: Puyat pa.
1: Oo. Pero enjoy, eh, di ba? Minsan hindi mo mararamdaman, eh, yung,
3: yes,
1: yung pagod, yung puyat. Kasi ang hype, eh, di ba? Ang saya.
3: And kasi you're doing the music for them.
1: Correct, di ba?
3: Ikaw yung nag-DDP. You're making them dance and, mm-hmm, sing. Kaya yun yung gusto kong maiparating sa mundo ng, mm-hmm, Pilipino. Na nakalimutan na ng Pilipino kung paano maging masaya, eh.
1: Yes, di
3: ba? Ano ba ang Pilipinas?
1: Oo, totoo.
3: Pag sinabing fiesta,
1: mm-hmm,
3: dapat yan ay parang parada.
1: Yes,
3: fiasco,
1: masaya, extravagant, di ba?
3: Yes.
1: Oo.
3: So, yun ang gusto kong ibalik dito sa atin. Yung, mm-hmm, kultura natin.
1: Mm-hmm.
3: Yung OPM songs na masasaya, yung may mainganyo tayong sayawin.
1: Oh, yun talaga kapag narinig mo, mapapainda ka.
3: Mapapainda,
1: diba? Mapainda ka.
3: Oh,
1: na parang ito yung tipong kahit na walang spirito ng alcohol at alak sa katawan,
3: true,
1: sasayaw ka. Diba?
3: Dapat.
1: And happy tayo. And kilala yung Pilipino sa pagiging ganyan, diba? Tama, no? Tama si DJ J. Franz. Doon sa sinabi niya na, ba't natin hindi ibalik, eh, yung ugaling Pilipino sa pagiging masayahin, eh?
3: Dapat.
1: Diba? And sabi mo, ikaw yung nagbibigay ng happiness dun sa crowd para gubalaw sila, sumayaw sila, itaas yung energy kung nasaan ka mang bar o event na nandoon. Mahirap ba na pumili ng set of songs para i-hype mo yung crowd? Kasi siyempre, di ba, iba-iba market niyan, eh. Hindi naman yung pare-parehas ng trip, eh. Di ba? Minsan may, hindi ko trip tong ganito, hindi ko okay yung ganito. Pero as a DJ, it's a challenge na parang kailangan pag may binato ako dito, magugustuhan ng lahat.
3: Yes.
1: So, ano yun? Paano mo dinideal yung ganung challenge?
3: So, syempre, paghahandaan,
1: mm-hmm,
3: you have to trust yourself,
1: mm-hmm,
3: and you just have to play.
1: Okay.
3: Kailangan, trust mo yung sarili mo ng todo-todo.
1: Mm-hmm.
3: Keep playing. Okay lang magkamali.
1: Okay.
3: Kasi dun tayo mag-grow, eh.
1: Exactly.
3: Yan,
1: totoo,
3: diba?
1: Totoo.
3: At kung wala tayong mali, ano pa ba?
1: Mm-hmm,
3: diba?
1: Mm-hmm.
3: Ano pa makikita natin sa mga pagkakamali natin na hindi natin maayos?
1: Mm-hmm. No room for improvement, diba?
3: Mm-hmm.
1: And ang buhay, eh, sabi ko nga kanina, wala namang permanente sa buhay nito, kundi constant change, eh, diba?
3: True.
1: And same with music industry at kung nasaan ka ngayong mundo. Kailangan hindi pa ulit-ulit, eh, diba?
3: Oh.
1: Kailangan nag-i-innovate ka, diba?
3: Sobra.
1: So, ano ang meron si DJ J. Franz na masasabi nung, pag narinig nila to, tunog DJ J. Franz to?
3: Yung masasabi ko lang pag naririnig ako ng tao na pag tinanong sila, kanino ka lang?
1: Mm-hmm.
3: Sa akin lang.
1: Uy, nice yun, ha? Okay yun, ha?
3: Kasi yung kanta ko is sa akin lang.
1: Nice yun ha. Uy ha, parang magka-relasyon lang ha.
2: Kanino ka?
3: Sa akin lang.
1: Ay, marami pa tayo pagkukwentuhan kapamilya. Yan ay pampainit lang. Kumbaga, teaser lang ng kwentuhan namin ni DJ J. Franz. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy ang ating pag-uusap at kwentuhan. Dito lang yan sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Kaya tuloy-tuloy lang ang kwentuhan kapamilya. Walang iwanan. Oras natin, 12:59.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras kapamilya, saktong alauna ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Nanawagan ng ilang eksperto ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga gusali para maiwasan ang pagguho sakaling tumama ang malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni RBRA Associate Structural Engineer Ruel Ramirez na lumalabas na hindi maayos ang pagkakadisenyo ng ilang gusali sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes dahil gumuho ang mga ito kahit malayo sa pinanggalingan ng pagyanig. Paalala ng eksperto, siguruhing tama ang kukuning profesional nagagawa ng disenyo ng gusali lalo't maraming bagay anya ang nakataya rito.
3: Dapat kumuha tayo ng tamang professional kasi buhay ang nakasalalay dito at investment ng may-ari ng building mismo at pati yung business operation pwedeng maapektuhan kung hindi tama yung kinuha natin professional para magdisenyo ng ating mga estruktura.
2: Sa ibang balita, bumaba ang bilang ng manggagawa sa sektor ng pangingisda, wholesale at retail industry ayon sa Philippine Statistics Authority. Sinabi sa DZMM ni PSA Supervising Statistical Specialist Sol Lazo, nangunguna sa mga nabawasan ng manggagawa ang fishing, wholesale at retail industry noong buwan ng Mayo. Nadagdagan naman ang labor force sa sektor ng accommodation, manufacturing, education at transportation dahil sa bakasyon. Matatanda ang noong Abril na itala sa 48.89 milyon na mga Pilipino ang may trabaho, pero umabot pa rin sa 4.7% o higit 2 milyong Pilipino ang walang hanap buhay.
4: Usually naman po kada round po ng labor force survey, may mga sektor na may pagtaas, may sektor po na pagbaba. Titignan po natin sa mga susunod din po na round. Meron naman po kaming susunod na labor force survey result, yung May round. Dito na po natin makikita kung masusustain ba nitong mga sektor na ito yung pagtaas sa kanilang bilang ng employed persons o...
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol, Sekistrenda at DZMM Teleradio.
5: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Basta AM! MM!
2: Kapamilya, kaserbisyo, ay bongga ha. Katuto ka pa rin dito sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Siyempre kasama pa rin si DJ J. France. Pero bago yan, meron munang gustong magpasalamat at pasasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Ayun ha, maraming salamat. O, di siyempre kung nabiting kayo sa kwentuhan, sabi ka kanina, patikim lang yon, di ba? O, yung mga party goer dyan, ha? O, ito yung dahilan kung bakit ka sumasayaw. Yung mga ganitong profesyon, ang dahilan kung bakit tutugs-tugs ka dyan, di ba? Yung tipong pupunta ka dun sa gitna, minsan niya tumutong-tong-tong pa sa mesa. May gumagawa pa rin ba hanggang ngayon, no, na DJ J. Friends?
4: Meron pa din.
2: Marami pa rin.
4: Minsan nga, bangko na lang, eh.
2: Oh. Di ba, ang mahalaga kasi nag-i-enjoy, di ba?
4: Yeah, totoo.
2: And sometimes, kapag masyado ka na nag-i-enjoy, minsan di mo na alam, eh, no, kung ano ginagawa, basta masaya ka na lang, di ba? Masaya ka na lang. So sabi mo nga, ikaw yung nagko-control ng song para ma-enjoy ng crowd. Ito sa atin na lang. Wala naman masyado nakakarinig. Meron ka bang guilty pleasure na song na lagi mong piniplay na hindi naman napapansin ng mga tao na ikinig sa'yo? Yung talaga, favorite song ko to. Kailangan maisama ko to sa set ko.
4: Actually, yeah, meron. Mm-hmm. Yung number one song ko yan, yung Rather Be Yours.
2: Rather Be Yours. Okay. Yeah. Mm-hmm. So, masasabi mo ba, DJ J. Friends, na kapag yung set na to, merong kanta na yon, akin yan.
4: Akin yan.
2: Ayun. So, pwede mo sabihin na, akin yan, dahil dyan, akin ka lang.
4: Oo.
2: Iyon, di ba? Oo. Anong preparation mo, di ba? Eh, alam naman natin, sabi nga natin kanina, pagdating mo dito, galing ka pa sa gig, eh. Di ba? Medyo puyat pa. But before the gig, ano yung preparation mo bago ka sumalang at magpasaya ng tao?
4: Actually, a week before, nakakapag-ano na ako ng mga songs, nilalagay ko na siya. Ginagawa ko siyang mixtape, tapos ilalagay ko kung ano yung mga songs na dapat from the beginning to end. Kasi syempre, ang kanta may umpisa at hanggang.
2: Yes. And also, di ba, pagpili mo ng kanta, and alam natin yan, party DJ, yung katulad mo yung ginagawa mo sa mga club, sa gig, and as well as doon sa mga DJ sa radyo, may pagkakatulad tayo eh.
4: Yeah.
2: Yung pagpili ng song at yung segue. Diba? Isa yan sa pinakamahirap pero pinakamasarap gawin, diba? Kapag na-segue mo ng proper yung kanta na matatapos na at yung susunod na kanta. So, paano yun? Ano yung ginagawa mo? Just to give tip din ha, doon sa mga kapabilit at kaservisyo natin, meron ka bang pwedeng sabihin tip na, ganito yan ha? Kapag matatapos na yung kanta, dapat ipapasok mo na to. Ano yung mga ganun mo?
4: Ipasok nyo yung creativity nyo.
2: Mm-hmm.
4: Kasi yung creativity is the most thing ng pagdi-DJ. Mm-hmm. Lalo na sa pag-e-edit ng kanta.
2: Correct.
4: Through cutting your audios to video clips or anything. Sa lights din. Yan.
2: Totoo, no? Yan. Totoo. So, hindi to basta mag-play ako ng song, ready na. Diba?
4: Hindi lang basta parang nag-Spotify ka, nag-pader na lang.
2: Natuloy-tuloy na.
4: Tuloy-tuloy na.
2: Dito is, makukonsider kasi natin na yung ginagawa mo is an art.
4: Yes.
2: Diba? Art yan eh. And creativity yung puhunan mo dyan.
4: Yung paano ka nila matatandaan in a way na, hey, sound ni J. Friends to.
2: Yes. Diba? Exactly.
4: Sound mo to. Mm-hmm. Kaya yun na makikilala ka as an artist.
2: Yun. At yun yung masarap doon, di ba? Yun yung pinakamasarap doon. And fulfilling din para sa'yo, di ba? Siguro, kung yung iba, sinasabi nila, palakpak lang, sold na ako. Ikaw, kapag nakita mo, nagwawala yung crowd, masayang-masaya.
4: Ah, yun. Nagwawala din ako.
2: Di ba? Sa sobrang tuwa.
4: Oo,
2: sa sobrang tuwa. Mm-hmm. So, paano ka nagsimula? Paano mo napasok itong industry na to, itong mundo na to? At first ba, talagang from the very start, alam mo sa sarili, gusto ko maging DJ soon. Ganun ba?
4: Most likely po ay gusto ko talaga maging singer noon.
2: Oh, first, nice. Okay.
4: Yan, yun ang journey ko na gusto ko maging singer, songwriter, and to make my own songs.
2: Okay.
4: Then, it came na si David Guetta, yung pinaka-first song na narinig ko. I want this, yung gusto kong live.
2: Okay.
4: Yung happiness. Yung fun sa songs.
2: Okay.
4: Na pwedeng ibigay sa taong Pilipino din. Nasabi ko, ako na yung magiging first David Guetta dito sa Pilipinas.
2: Nice yun. Ikaw si David, but at the same time, mayroong kang sariling style na masasabi nila, hindi, galing to kay J. Friends.
4: Oo. Kasi, diba? Ito yung sariling atin eh.
2: Oo.
4: OPM. Na ginawang P-pop EDM.
2: And yun, speaking of EDM, 'di ba? Mm. Papasok dito yung technology, mm. 'di ba? And alam naman natin na ngayong mga panahon na to, ang lakas ng kapit ng AI eh. At sobra ng technology, 'di ba? Naka-apekto ba to doon sa career mo, positive and negative?
4: Positively, hindi naman siya actually naka-affect sa akin. Mm-hmm. Kasi nandun yung artistry ko.
2: Okay, okay.
4: Nandun yung confidence ko na mm-hmm. hindi makukopya to ni AI.
2: Yes.
4: Tama. Mm-hmm. Kasi kung alam mong gagawa ka ng kanta, ito yung dapat mararamdaman ng tao.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kung paano mo ipadama yung kanta mo, paano mo siya sinulat.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Yun lang yun.
2: Galing yun. Kasi yung set mo, yung mga piniplay mo, may kwento din, di ba? Hindi yes. mo lang basta siya pinagsama-samang kanta and then tapos na. Hindi, di ba? Yung, yung kantang tumutugtog na to, may connection to doon sa susunod na
4: dapat,
2: kanta na papatugtugin ko. O ayan ha, kapamilya kaserbisyo ha, coming from a professional DJ, hindi lang basta patugtog yan. Hindi yung tipong nag-request yung isang party-goer, nag-request yung isang party-goer, ikukombine ko, then tapos na. No, hindi siya ganun. Hindi siya ganun kasimpleng ginagawa. And ano naman yung masasabi mo doon sa mga, well, sorry sa sasagasaan, pero may mga gumagawa kasi ng song and they claim na ginawa nila yun, but they use AI.
4: Mm, so, yung masasabi ko lang doon sa mga yun, sana panindigan nyo. Kasi kayo din naman nagsabi, nasa inyo yan. At kung kakantayin nyo live, sana kayo din. kayo din, yung boses na yun.
2: Mm-hmm.
4: Pero syempre, it doesn't seem na kasi sa atin naman, bago pa nung mga 70s, 80s, uh-huh. may auto-tune na talaga.
2: Yes, yes, may auto-tune na. Oh.
4: At may, coming from the technology, bago ang AI, mm-hmm. pwede na maging robotic ang voice.
2: Correct.
4: So,
2: correct.
4: AI was not the first.
2: Mm-hmm. Siguro, mas naging aware lang yung tao.
4: Naging aware lang yung tao na kaya kasing ma-steal yung creativity nila sa song.
2: Yes. Oh.
4: Pero ang masasabi ko lang sa mga tao na AI can be used mm-hmm. na for something na pag nag-write ka, naggagawa ka ng song, pwede mong kunin yung idea. I-enhance mo.
2: Mm-hmm.
4: Gamitin mo yung creativity mo.
2: Oy, ang ganda nun ha. Coming from a professional DJ, coming from DJ J Friends, gamitin mo yung creativity mo, enhance mo kung ano yung nalalaman mo to give happiness sa crowd kung nasaan
4: yes.
2: ka. And siguro, this is the right time. Promote mo na kung saan kanila pwedeng pakinggan, kung saan nila pwedeng makita at matikman nila yung dose ni J Friends. Hindi si J Friends ang titikman nila. Yung bibigay mo sa kanila, go ahead.
4: Okay, okay. So, my name is J Friends. I'm from the TikTok at J_FRANZ13 and shout out kay Justin Murray and kay Mami Lynn sa No F's Given sa Poblacion and sa mga clubs na pinuntahan ko at nakapag-play ako sa Okada, lalo na
2: mm-hmm.
4: sa kay Sir Patrick from N Friends Manila. Thank you guys. Natutuwa ako na nandito ako sa DCMM
2: nice,
4: ngayon.
2: Nice.
4: Yan. Mm-hmm. Thank you sa lahat ng taong sumusuporta sa akin sa social media ko, sa Facebook, sa Instagram. The same lang din po yun, at J_FRANZ13. Thank you po sa pagsusuporta and sana mabuhay ang OPM,
2: mm-hmm.
4: ang Pop EDM.
2: Yeah. Nice! Oy, bongga yan ha, kapamilya kaserbisyo. Ayan, narinig nyo na kung saan nyo pwedeng makita at mapakinggan si J Friends. And hopefully, isang gabi, makapunta ako sa gig mo nang so, marinig ko yung timpla ng mga tugtugan mo. Thank you, J Friends. And ngayon pala, congratulations na every time na nag-perform ka, napakalaking bagay, nagbibigyan ng kasayahan sa tao.
4: Thank you, salamat.
2: Maraming salamat.
4: Good morning or mm-hmm. magandang tanghali sa inyo lahat.
2: Nagsisimula pa lang araw mo kasi galing ka sa gigi. Ayan, kapamilya, narinig natin si J Friends. Maraming salamat. Ingat and thank good luck you sa mga susunod pa mga giga. Kapamilya, kaserbisyo, marami tayong natutunan dun sa first two guests natin ngayong episode na ito. At ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, di ba? Eh, magta-time travel tayo ng konti. Di ba? Babalik tayo doon sa mga 80s, na mga kabataang 80s, batang 90s. At sigurado ko, merong isa sa inyo, baka karamihan sa inyo, ang makaka-relate dito sa kwentuhan natin maya-maya lang, di ba? Dahil matapos ang mahigit isang dekadang pagmarka sa kasaysayan ng Philippine Television, muling magbabalik ang paboritong sitcom ng maraming Pilipino sa pamamagitan ng Home Along the Riles, The Reunion. Tampok sa pelikula ang halos kompletong original cast bilang pagpupugay sa yumaang comedy king na si Dolphy. Sa pangunguna ni na Boy 2 Kizon at Van Dolph, ang reunion film ay magdadala ng nostalgia, katatawanan, at mga kwentong sumasalamin sa tradisyonal na pamilyang Pilipino. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinehan ngayong darating na June 17, 2026 bilang espesyal na handog para sa Father's Day. At syempre, makakasama dito sina Miss Nova Villa, Van Dolph, Rodin Barreto, Gio Alvarez, Smokey Manaloto, Boy 2 Kizon, and Maybelline De La Cruz. Ay, nakakatuwa to, di ba? Ito yung magbabalik sa iyo sa nakaraan. Yung mga simpleng bagay at pamumuhay noong mga panahon na yon, noong mga panahon ng 1990s hanggang early 2000, di ba? Yan yung mga time na parang, ay, ang sarap-sarap naman. Ang simple-simple ng buhay, wala akong ibang hinihintay, kundi yung parang manunood lang ako ng TV, tipong hintayin ko lang yung araw na lumipas. Tapos alam ko kasi pagsapit ng oras na to, mag-i-enjoy ako, di ba? Ikaw, kapamilya, kung ako sa'yo, ha? Mag-comment ka na kung may gusto kang ipatanong sa ating mga makakausap mamaya. At abangan natin kung sino yung mga kasama natin maya-maya lang. Kung ikaw yung tipo ng tao na nakarelate doon sa mga episodes ng Home Along the Riles. Kung ikaw yung sumabaybay at hindi kumpleto ang iyong araw kapag hindi mo napanood yung palabas na to. Yung tipong habang kumakain ka, sumusubo ko ng mainit na kanin. Di bali lang kahit ano ulam. Basta nakatutok ako sa TV at sinasabayan ko yung pamilyang Cosme habang ako ay ngumunguya, di ba? O ano yung mga memories mo na pwede mong balikan kapag pinag-uusapan ng Home Along the Riles? May lesson ba na ikaw ang nakuha doon sa mga episodes na yon na hanggang ngayon ay dinadala mo pa rin? O i-share mo yan kapamilya kaservisyo, ha? At pag-uusapan po natin yan. At maya-maya lang, excited ako makipagkwentuhan. Kasi diba, isipin mo, abay, bata ka pa lang, naririnig mo na yun. Napapanood mo na. Tapos ngayon, makakausap mo na sila, diba? Abay, huwag na nating patagalin pa, ha? Abay, makakausap natin at makakasama natin. Walang iba, ha? Siyempre, ito na. Si Miss Dang Cruz at Gio Alvarez, si Kuya Gio, nasa kabila linya natin. Hello po, good afternoon.
5: Good afternoon, everybody.
2: Ayun, good afternoon po. Ayan, si Kuya Gio, good afternoon sa'yo. At si Miss Dang Cruz, nandiyan ba si, si Ate Roxanne? Nandiyan ba si Ate Roxanne?
6: Ayan. Opo, kasali po ako sa car.
2: Ayan, nandiyan. Kumpletong-kumpleto na. Ay, magandang-magandang hapon po sa inyo. And thank you very much sa paglalaan po ng time. Hello. Para sa mabilis na kwentuhan. Pero sisiguruhin po natin na siksik at sulit ang ating kwentuhan ngayong hapon na ito. Bago ang lahat, kumusta po? Kumusta?
5: Okay, very, very good.
2: Mm-hmm.
5: We're actually, di kami napapagod kaka-promote and telling people na itong storya ng aming pelikula ay dapat ma-experience ng lahat. Kasi dapat dito naka-pattern ang totoong pamilyang Pilipino.
2: Mm-hmm. And ang saya, so, no? Ang saya lang. And doon sa sinabi ni... Teka lang, parang mas gusto ko tawagin kayo na Ate Roxanne at si si Kuya Bob. Okay lang po ba?
5: Kuya Bob.
2: Ayan, si Kuya Bob.
5: Sure.
2: Oo, yes. Kasi parang ano eh, nakaka-nostalgic yung feeling na, di ba? Sabi ko nga kanina, bago magsimula yung programa.
5: Ikaw ba si Estong?
2: siguro po mga 18 ligo bago ko maabot yun, yung pagiging Estong. Ayan. Diba, sabi ko kanina, simula ng programa, medyo nag-teaser na tayo kung sino yung makakausap natin ngayong episode na ito. Nakakatuwa na meron kang kasama na tumatanda ka. Habang lumilipas yung taon, meron kang isa pang pamilya na parang kapitbahay mo lang habang nasa harap ka ng isang TV na kasama mo sila. So after, siguro kahit sino po pwede sumagot, no? After more than a decade na pinalabas sa TV ang Home Along the Riles, kasi tama po ba ako 1993 to, nung unang ni-launch?
5: 1992.
2: 1992, yeah, so 1992. And then tumagal po ito for more than a decade.
5: 13 years.
2: 13 years. So after noon, ano yung naramdaman ninyo nung parang nagsisimula na pag-uusapan na gawa tayo ng reunion? Ano yung unang-unang pakiramdam na naramdaman ninyo?
5: Yeah, syempre, excited kami kasi nowadays kasi masyadong mabilis na yung mundo eh. And the kids nowadays, hindi na sila kung ano yung na-experience namin, hindi na yun ang na-experience nila. Yes.
7: Aha,
5: so, the fact na nagkaroon kami ng chance to be able to tell that story sa mga batang to,
7: mm-hmm,
5: na parang napaka-exciting kasi, mm-hmm, finally, may chance na ang modern Filipino na maging mas kalmado and baka mas madali silang mag-isip ng diretso.
7: Mm-hmm. Especially now, no? Especially now, sabi nga ni Kuya Bob na
5: yes,
7: ang liit kasi ng attention span ng generation ngayon, di ba? Ang isip
5: yes
7: ng attention span na parang after yes couple of seconds, scroll, bago na naman. But this time, gusto ko yung sinabi mo na gusto nating ipa-feel doon sa mga current na generation yung naramdaman natin before.
5: Na, yes. Na parang, kasi napaka valuable ng kaya ng isang tao mag-slow down.
7: Mm-hmm,
5: it's very, very, very, yes, very valuable.
7: Totoo.
5: So, dapat yun na ituturo natin sa new generation. Kasi, kaya mataas ang stress level ng mga bagong, ng mga kids eh.
7: Mm-hmm, totoo. Dahil
5: masyado mabilis eh.
7: Mm-hmm,
5: daming information na din.
7: Mm-hmm, yep. Mm-hmm. And kay Ate Roxanne, nung sinabi na, gawa tayo ng reunion na movie, may hesitation ba na naramdaman ka noong time na yon?
6: Miss Light. Mm-hmm. Yeah, Miss Light.
7: Mm-hmm.
6: Dahil na una, ang tagal na, it's been like more than 30 years.
5: 30,
6: yeah. 30, diba?
5: Yep.
6: Tapos babalik ako sa comedy. Eh, wala naman ng comedy, diba? At saka si Roxanne, very hyper. Hindi siya masyadong tao.
5: Hindi siya masyadong tao.
6: Ano siya? Ba? Eh, ilang taon na ako ngayon. So, kaya pa ba? Parang ganon. Parang ganon. Oo. Kaya pa ba natin i-pull off? Plus the fact na nasa mga ano na ako, nasa pa-drama-drama na ako.
5: Mm-hmm.
6: Pabalik na naman ako sa ganyan. Yun. So,
5: crying on cue.
6: May konti. Yes. Baka may konting takot, apprehension. Pero, yung mga kasama ko kasi, they made me feel comfortable the first time na nagkita-kita kami ulit. So, walang ano ilangan.
7: Mm-hmm.
6: So, ay, ganun pa rin. So, kaya to. Push to. Parang mm-hmm ganun.
5: Yes.
7: So, ano yung nagpainta? Yes. Kasi sabi nyo nga, di ba, nung may hesitation, pero the moment na nagkasama-sama kayo, ay, hindi, parang ganun pa rin pala. So, ano yung nagpainta doon sa samahan ng Home Along the Reels? More than a decade ago, na nung nagkasama-sama kayo, hindi, ito pa rin yung pamilya na kinalakihan ko. Ano yun? Ano yung nagpainta sa inyo?
6: Ang feeling ko kasi, alam mo, yung mga kasama ko sa Home Along, genuinely mababait.
7: Mm-hmm.
6: Walang attitude. Kaya madali kami talaga nag-bond. Iba kasi samahan talaga namin noong mm-hmm 90s hanggang early 2000. Kasi mabait naman talaga sila. Yung samahan namin, even before sa Home Along, hindi showbiz.
7: Mm, totoo.
6: So,
7: yeah,
6: kaya nagsama-sama kami, ano talaga kami, biglang, wala, bond agad. Kasi mm-hmm walang showbiz. Inamin sin showbiz yung relasyon namin, even before.
7: Mm-hmm.
6: So, napakadali for us na mag-bond together again. Ganon.
7: So, yeah, ito yung mga time na, di ba, pag sa mga tropa, magbabarkada at magkakaibigan talaga, kahit ang tagal nyo hindi nakita, pag yun nakita kayo,
5: mismo,
7: parang, ay, hindi, okay, solid pa rin pala tayo, mismo, no? Hindi
6: to parang high school friends.
7: Yes, yes, ganun pakiramdam. Yeah. Na,
5: hindi yung pinakadikit mo sa high school, ha? Yun talaga.
6: Mm-hmm. Oh.
7: Uh-huh. Kaya ang gaan lang, biglang gumaan. From hesitation yun to, ay, komportable pala ako. So, itong ginagawa na samahan from Home Along the Reels, decades ago, ano yung moment sa tingin ninyo sa inyo pong dalawa, no, kay Kuya Bob at kay Ate Roxanne? Ano yung moment na iti-treasure ninyo habang buhay?
6: Mauna na ako dahil ano, go. Girls, go first. Mm-hmm.
5: Yeah, go. Go, girl din naman ako, pero go.
7: Mm-hmm.
6: Oh, I think it's the friendship yung tinitreasure namin more than anything. Mm-hmm. Kasi family na rin kami, extended family kami talaga.
7: Mm-hmm.
6: Yung ang mga biruan namin, hindi mo makikita sa ordinary na mga magkaka-taping friends, yung mga ganon. At saka, alam namin yung sikreto ng bawat isa, yung problema sa pamilya ng bawat isa, mga pinagdadaanan, mga ganon, na walang hesitation na nag-share each other. So, I think yun yung pinaka-chine-cherish namin. More than yung mismong nag-taping kami, nag-shoot kami.
7: Uh-huh.
6: Yung behind that, yung pagsasama namin, yun yun.
7: Sarap.
6: Saka di daw open, kahit nagbibiruan kami ng walang.
5: Yun ang sign ng family. Diba? Uh-huh. Yun ang sign ng family, na yung offend, pag na-offend ka, hindi nagtatagal.
7: Correct, correct. Diba? Masyado ka manipis doon sa sasabihin sa'yo nung kabiruan mo. Tatablang ka agad eh, di ba? Kasi parang wala doon yung bonding eh. Wala doon. Hindi kayo bonded pag ganun. Ikaw, Kuya Bob, ano yung ano mo? Ano yung masasabi mo na, itong nangyari sa akin sa home along Darielas family ko. Dadaling ko to habang buhay.
5: Kasi first and foremost talaga dyan sa amin sa home along Darielas. Yan sinasabi ni Dang talagang yung family. Mm-hmm. Pero because she said that already, I think another thing that talagang valuable sa amin na nakuha namin from doing that show is the power of laughter, of humor. Mm-hmm. Ano ang kayang gawin ng humor sa isang taong pinaramdam mong yung humor sa kanya. Mm-hmm. Anong pwedeng mangyari doon sa tao na yun. So, yun yung natutunan namin kay Erpat eh. Kasi parang siya talaga, sa kanya mo makikita yung ano eh, yung hindi sa, iba yung kasi yung binibiro mo yung tao eh. Hindi, iba siya eh. It's more of, he uses humor to lighten a situation. Mm-hmm. And then makes you feel na okay ka, wala kang dapat problemahin.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Wala kang dapat ikatakot.
7: Mm-hmm. Kumbaga so, ito yung safe space mo. Kapag biniro kita, pinatawa kita, this is your safe space. Mm-hmm. Wala kang dapat alalahanin.
5: Yes, and then you grow up stronger and mature. Mm-hmm. So perfect.
7: Siguro ito no, since reunion to, sa inyong dalawa, kay Ate Roxanne, kay Kuya Bob, ano ang noon at ngayon ninyo? Siguro, let's ask Ate Roxanne muna. Ano yung noon at ngayon mo? As Dang or as Roxanne?
5: As the Roxanne?
6: As Roxanne, mas maganda. Mm-hmm. Ang noon ni Roxanne. Yeah. Ang noon ni Roxanne. Si Roxanne kasi para isip bata pa rin. Anyway, magkakalapit lang naman kami. Halos daw. Mas matanda ako sa kanila talaga. Si Smokey ang kaedad ko.
5: Mm-hmm. Si, 3 days.
6: Si Roxanne, yeah. Si Roxanne noon is, talagang bata. Bata pa rin siya. Mm-hmm. Pero, andun yung pagiging carefree at the same time and mapagmahal niya sa pamilya Cosme.
7: Mm-hmm.
6: And now, si Roxanne is the same Roxanne na lalong tumibay yung pagmamahal niya sa pamilya dahil binuhos niya na yung buhay niya sa na itinuring niya na pamilya na talaga ang mga Cosme. Di ba ganun naman kasi ang mga kasambahay din na napapamahal sa pamilya.
7: Parte na ng pamilya.
6: Ganun din si Roxanne.
7: Mm-hmm.
6: Parte na talaga siya ng pamilya. Doon na siya nagkaedad. Doon na siya nag-mature. At yun na si Roxanne ngayon.
7: Mm-hmm.
6: But a better version of Roxanne.
7: Nice.
6: Version na.
7: Mm-hmm.
5: Sobrang galing niya mag-volleyball.
7: Yun.
6: Yeah.
7: Yun yung nagpa-better.
5: Champion.
6: Sa pelikula, sobrang galing na ni Roxanne ngayon na volleyball player.
7: Ayan.
6: Dahil 40 na siya.
5: Yeah.
7: And si Kuya Bob, ano naman yun?
5: Yes.
7: Yung noon at ngayon?
5: Kasi yung the 90s na Bob, ano siya eh, siya yung simbolo ng isang miyembro ng kapatid niyo na laging may nangyari sa kanyang mabibigat na episode ng buhay niya.
7: Mm-hmm.
5: So, nagugulat si Bob sa buhay niya noon. And then, nag-a-adjust siya kung anong gagawin niya. Ngayon, nakapag-adjust na siya.
7: Nice.
5: And then, he actually is the most stable emotionally sa magkakapatid.
7: Mm-hmm.
5: Kasi, buo na siya, matagal na siyang buo.
7: Nice. Mm-hmm.
5: So, yun, na circumcised na siya, okay na siya.
7: Ay, buong, kahit so, nabawasan, nabuo uli. Mm-mm, kasi pag sinisipin na nabawasan ka pero nabuo dahil doon.
5: Okay, kasi mas nauna kasi si Bob ma-experience ang buhay kaysa sa mga ibang kapatid niya.
7: Ayun, mas mature
5: so,
7: siya.
5: Yan siya.
7: Mm-hmm.
5: Parang nauna lang. Hindi naman mas mature, pero nauna lang siya.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Yeah, pareho tayo, Bob, no? Nagkaanak
5: oo.
6: Ng maaga.
7: Mm.
5: Dapat pala, nag-aral din ako ng volleyball.
6: Oo, diba?
5: Sayang.
6: Si Bob at si Roxanne nagkaanak
7: ng
6: maaga. Kaya lang si Bob
5: dapat.
6: May asawa. Si Roxanne na biyuda.
7: Oh, yun.
5: Well,
7: siguro
5: well,
7: ito na po,
5: si,
7: no?
5: Wow. Si Ason saka si Sean, di mo alam.
6: Yes.
7: Siguro kay Ate Roxanne and Kuya Bob, this is the right time to invite our kapamilya,
5: yes,
7: na para dito sa upcoming movie na Home Alone The Realest The Reunion. Go ahead.
5: Yes, Dan, go.
6: Yun, ako, mga ka-90s dyan, mga millennials, Gen Z, Gen Alpha, ito na po ang pagkakataon natin magsama-sama, mag-reunion po tayo kasama ang inyong pambansang pamilya, ang Home Alone The Realest The Reunion, the movie, malapit na po sa June 17 na. Sana po suportahan nyo dahil kakaibang pelikula po ito, kakaibang comedy na mapapanood ninyo dahil pinaghirapan namin ng 2 years, 2.5 years, para lang lahat ng mga issues na iniisip nyo, sinagot lahat namin yan, inayos namin.
5: Yeah.
6: Because our director, Boy Duquizot, kita-kita po tayo June 17. Diyo.
7: Ayun. Oh, siguro si Kuya Bob, final na invitation sa kanila bago i-showing.
5: Kasi, di ba kanina binanggit ni Dang na ka-90s, ka-80s, ka-Gen X, Gen Z, Gen Alpha, ganyan. Parang mas magandang, mas madali at magandang sabihin na kariles.
7: Kariles.
5: Diba? So, mga kariles, huwag niyo pong hayaang malipasan po kayo ng pagkakataon na makapag-aral po ulit na kung ano ang buhay noon para merong kayong basihan at di kayo masyadong takot kung paano gagawin nyo for the future.
7: Iyon.
5: Lalo na yung mga parents. Mm-hmm. Maganda tong chance na to para ituro sa mga anak nila.
7: Iyan. O mga kariles ha, huwag niyong palalagpasin June 17, yes. 2026. June 17. Ayan ha, maraming salamat po sa inyo. Father's and good
5: Day.
7: Luck and good luck dito sa pelikula na to. Maraming salamat and ingat po kayo mga kariles.
6: Thank you.
5: Thank you very much.
7: Kapamilya ka-servisyo ha, ay maraming salamat sa pagtutok dito sa Bongga Kadjay. Susunod na ang Konek Kadjay kasama si Amy Strahea at Doc Luisa sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube Channel. At with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, maraming salamat. Ito po ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
0: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzo!

0: Sa bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
1: Connect ka dyan!
0: Sa bawat hamon, mayroong proyektong tutulong sa muling pagbangon.
1: Connect ka dyan!
0: Ito ang puso ng programang may malasakit sa kapwa, komunidad at kalikasan. Ang magbubuklod at mag-uugnay ng serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat kapamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Kasama sina Doktora Luisa, at Franco Reyes, sa Connect ka dyan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Anong araw na, partner?
1: Nako, June 14. Alam ko yan kasi isang araw bago magsweldo.
0: Obviously, late. Nag-aayos ng buhok.
1: Nag-aayos ng
0: upuan.
1: Uh-huh.
0: Yan. Late kasi ho, alam nyo ho, kanina pa ho akong gising. Mga alas 4 ng umaga, kami po ay nagtungo dyan po sa Manila Run, Kapamilya Run ng ABS-CBN Foundation. So, nakakatuwa. Ito po ay napakagandang programa, di ba? Mm-hmm. So it was a fundraising event for the programs of ABS-CBN Foundation na siya pong katuwang natin po sa public service.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At ang maganda rin doon ay naging ano rin siya, syempre it was a health activity.
1: Uh-huh.
0: Oo. Kasama ko kasi yung aso ko.
1: Aso ng kasama anak ko. Tumakbo.
0: Oo, kasama ng anak. Aso ng anak ko, isang giant poodle.
1: Wow.
0: Na si Inday. Diba? Okay
1: Inday,
0: rin
1: ang cute.
0: Sabi niya, pag hinanapan ko daw ng lalaki, ang ipapangalan daw niya dun sa aso ay Pogi.
1: Pogi. Inday at Pogi.
0: So kanina ang dami nagpapapicture kay Inday. No? Mm-hmm. So nakakatuwa. Kauna-unahon niyang dog run.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. So nakakatuwa. Yun. So ang sarap pala mag-exercise kasama aso. Alam mo bakit? Pag mabagal ka, hilain ka niya.
1: Ah, siya ang mauuna.
0: Kasi hindi, may kasabay na ibang aso.
1: So, na-excite
0: siya. So, syempre, pag tumatakbo siya, gusto niyang amuyin yung mga aso, napapatakbo ka.
1: Oo.
0: Sabi ko, pag ikaw pala, hindi baliktad na hinihila mo yung aso.
1: Yeah,
0: ikaw ay mapapatakbo. So, okay pala yun. Mga kapamilya na tayo po ay nag-e-exercise kasama ng ating mga pets. At dapat lang naman na ilakad sila, di ba, partner?
1: Yes. Oo, tama lang. Kasi, di ba, yun daw yung namimiss ng maraming aso. Kasi sa kultura ng Pilipino, hindi pa masyadong bukas sa ganyan.
0: Uh-oh.
1: Ang aso bantay lang sa bahay.
0: Oo, pero dapat sila ay win-walk. Hindi lang dapat tao ang nag-e-exercise, kundi sila rin.
1: Di baligtad na. Instead na i-guide mo siya, ikaw na ang ginaid niya kanina.
0: Tama. Akala ko ako hihila. Hindi, anong nangyari? Ang bilis ng takbo niya, gusto niya makilala lahat ng aso dun sa dog run.
1: Uh-huh.
0: Ako yung nahila.
1: Ayan.
0: Ako ngayon ang pagod na pagod.
1: So ikaw ang ano kanina, siya ang amo kanina.
0: Tama.
1: Ayan.
0: Sikat na sikat nga siya dahil mga nakaano sila, may mga bandana sila ng ABS-CBN Foundation.
1: Cute.
0: So maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta dito po sa activity na ito. Madami ho kayong matutulugan, no? Mm-hmm. Doon po sa pagsuportang iyon. Alam niyo po ang mga programs ng ABS-CBN Foundation katulad ng Sagip Kapamilya na ngayon ay actively helping ating po mga kapamilyang nasa Lanta dyan po sa Mayon Volcano, dyan din po sa earthquake. No?
1: Earthquake, yeah. Sa Mindanao.
0: Sa Mindanao. So, mm-hmm. yan po ay actively po dyan na nandyan po yung ating mga kaakibat sa public service sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so ito po ang inyong lingkod. Hindi pa tayo bumabati
1: pala.
0: Hindi
1: pa nga.
0: Si Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. So binabati muna po namin lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Ang aking partner.
1: Yes, sa pangalan po ni Ginoong Franco Reyes, ito po ang inyong ating IBS Tareha. Sasamahan ko kayo ay ang kasama. Siyempre, ako ang ngayon ang sidekick ni Doktora hanggang alas 3 po ng hapon dito sa Connect Ka Dyan.
0: Oo, pero alam mo ang topic for today?
1: Very interesting, nakakagutom.
0: Ano ka ba, foodie na tao?
1: Yes, oo. Mahilig ako sa food.
0: Oo. Ako rin ho ay mahilig kumain at mahilig magluto.
1: Yes, pareho tayo dyan.
0: Pero yung niluluto ko ay imbento.
1: Uy, mahirap yun, doktora. Imbento.
0: Kung ano yung nakikita kong ingredients dun sa ref o kung sa unasan man ako.
1: Yun ang lulutuin mo.
0: Lulutuin
1: so natural, siya. Ano ka, natural chef ko o natural cook ka.
0: And so far, yung mga taong binibigyan ko, nasasarapan. Kaya nga sabi ko, dahil masarap akong kumain, yung panlasa ko ay masarap.
1: May sarili kang recipe, ha?
0: Oo. So parang, dahil nasarapan ako, feeling ko masasarapan din sila. So it's really panglasa.
1: Naku.
0: Oo. Pero yung ating pong issue for this week, dito po sa Connect Ka Dyan, ay iba-ibang issue ang ating pong pinag-uusapan. At para po sa araw na to, anong partner ang ating issue?
1: Yes. Teka lang, yun yung wala ako.
0: Ang ating pong issue for today, pag-uusapan po natin yung tinatawag na heritage food. Ang heritage food po ay nire-refer natin as traditional dishes.
1: Mm-hmm.
0: Traditional na ingredients, cooking method. Yun na nga, tuloy ako imbento. Hindi na...
1: So ikaw hindi traditional yung ginagawa mo?
0: Wala lang, parang naglalaro lang ako. pag kumakain ako sa labas, tinitikman ko kung ano yung ingredients nun.
1: Buti hindi, kasi ang hirap nun eh. Kasi di ba sabi nga nila may mga sangkap na magkakakampi, may sangkap na magkakaaway.
0: Ako naglalaro. So titikman ko, tapos sabi ko parang meron nito, meron yan. Tapos the following day, mag-grocery na ako, hanapin ko yun, tapos gagawin ko yung aking version.
1: Galing. So na-identify ng panlasa mo
0: pero,
1: talaga.
0: Meron pala talaga tayong heritage food,
1: yes.
0: Ano? So ito yung mga traditional nating pagkain,
1: mm-hmm.
0: yung ingredients na talagang nilalagay, cooking method and food practices na pinapass down from one generation

0: Siguro yung fusion.
1: Nawawala, oo. Pero yet, we want to keep that. That is the issue, no? How do we keep heritage food? Dahil ito po ay nagre-reflect ng ating pong history, ang ating pong culture, ang ating pong identity.
0: As a nation.
1: Po, as a nation, no? So, madami po daw mga heritage recipes na preserve within families.
0: Sinigang. Pilipino-Pilipino yan. Oh,
1: tsaka alam mo, meron talagang mga ano eh, mga chef na pamilya silang chef. Alam mo yun? Yung mga luto ni Lola na pinas
0: Wait,
1: down na.
0: Maraming
1: diba?
0: Restaurants
1: ganyan.
0: Dito, di ba? Na gano'n nagsimula kay Lola.
1: Oo. So yun nga, yung mga heritage food ay hindi lang yung pagkain, kundi yung tradisyon, yung ritual, yung paano nila sineselebrate,
0: Correct.
1: Paano nila sineserve.
0: Ano yung, bakit nagkaroon sila ng ganong klase ng pagkain?
1: Parang every food may kwento.
0: Yes,
1: diba?
0: Totoo.
1: So, ngayong araw ay maswerte tayo, makakasama natin yung mga sikat na chefs.
0: Wow.
1: Saka mga food historians, ayan, makakausap po natin.
0: So, marami tayong matututunan.
1: Oo. So, madami rin din pong ating mga heritage dishes ay associated sa mga fiesta, sa mga religious celebrations, sa mga family reunion. So, all in all, paano ba natin sila mape-preserve? Lalo na yung mga gumagamit ng mga indigenous crops, gumagamit pala, no? At mga native ingredients.
0: Yes. O, like, kanyari punta ka ng Baguio, ay, ng taas pa, Mountain Province, di ba? Yung mga tribo doon, meron silang sarili nilang ng meat na yun lang ang pwede nilang gamitin.
1: Parang sinasabi, huwag gamitan ng alternative.
0: Yes. O,
1: paano natin mapoprotektahan yung ating mga local food producers? Mm-hmm. Kasi yun yung usually yung ginagamit natin.
0: Mm-hmm. At walang panlasa na, alam mo yun, instant.
1: Parang ngayon with the world, with our world of fast food, yung mga, ano eh, mabilis, diba?
0: Kasi mabilis ang buhay.
1: So parang nawawala na yung... paano ba natin i-document ito para hindi mawawala?
0: Hindi makalimutan at malaman pa na susunod na henerasyon, doktora.
1: Parang kahapon nga may nakita akong poster dun sa mall. Sarap ng sarap ako yung sinigang na nilagyan ng watermelon.
0: Ah, yes. Bago yan eh.
1: Oo nga. Bago yan, di ba?
0: Masarap yan.
1: Hindi siya yung regular nating maasim.
0: Meron pa strawberry yung iba.
1: Oo nga. So, nagbabago siya, no? But how do we document all that para yung mga susunod na generation, hindi ito makakalimutan.
0: Yung original version niya, kumbaga.
1: Tama. Okay. So, tayo ba mag-break muna o tuloy-tuloy na tayo, partner? Okay. So, ngayon, makakasama po natin. Ito, kaibigan ko, ano pa lang ako, 16 years old.
0: Wow. Okay. So, mga bata pa kayo talaga noon.
1: kasi, makakasama po natin ngayon. Ah, phone lang? Sana TV. Wala. Okay. Uh-huh. Makasama po natin si Chef Jean Gonzalez, ang presidente po ng Center for Asian Culinary
0: Study
1: at founder po ng Cafe Isabel. Hi, Jean!
2: Hello!
1: Ayan.
0: Yeah. Good afternoon po.
1: Jean, can you see us on television? Wala kasi
2: Hi, good afternoon. How do we...
1: Punta kang Facebook.
2: Parang, how do we work this?
1: Punta kang Facebook sa DZMM Teleradio o sa YouTube, DZMM Teleradio Live. Napapanood mo kami ngayon. Okay ba? Ano to? Instant interview.
2: How do I see you?
1: Ah, sa Facebook.
2: I'll turn on my camera na ba?
1: Hi there. Pwede ba daw video?
3: Ayan. Okay. Zoom.
2: What?
1: Okay na daw. So there.
2: Is this a podcast or what?
1: Teka lang, nag-ano natin. Paano niya daw gagawin? Bababa. Okay. Baba muna siya. So, okay.
0: Tatawagan
1: so, bibigyan ka, Jean, baba mo muna yung phone. Bibigyan ka ng Zoom link para makita ka namin sa video. Okay? Pat napapanood kami, Jean, sa DZMM Teleradio
0: yes.
1: Live ngayon.
0: And
1: okay.
0: Sa TV din, sa PRTV, Channel 31.
1: Okay, sa so Channel 31 at sa YouTube. Okay, yes. So dyan lang po kayo. Magbabalik po ang
0: Connect ka dyan!
4: Ang magbubuklod at mag-uugnay sa serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat pamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi

ang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: inyong kaagapay sa pagbangon. Ang programang may malasakit at puso sa serbisyo publiko. Connect ka dyan!
1: Nagbabalik po ang Connect ka dyan at ngayon pong hapon ay usapang pagkain.
2: Food heritage.
1: Madami. Alam mo, Filipino, mahilig talagang kumain.
2: Naman, sabi nga sa na mga foreigners, dito lang sila nakakita na we eat 5 times a day.
1: Oo, at sa kapag diba? Meron ako mga Kastilang guest, tama. Yeah. Nagugulat sila na para daw fiesta for every house. Di ba ganun ang ating kultura na
2: totoo,
1: pag inibita ka, mm-hmm. papakainin ka talaga. Tsaka kompleto ha. Mm-hmm. Parang usually may pork, may beef, yes. may salad, may sabaw, mm-hmm.
2: may matamis.
1: Oh, oh. Kultura natin yun.
2: Oh, oh. Parang yun ang natin eh. Way natin na pag-express ng ating pag-welcome sa ating
1: yes.
2: mga bisita.
1: Lalo na pagdayuhan.
2: At no? Yes, oo. Oh, oh.
1: Talagang ini-impress mo sila sa Filipino food.
2: Tama.
1: Especially, di ba? So, mm-hmm. Nandiyan na si Chef Jean. Gerson? Oo. Oh, oh. Alam mo, sa ibang bansa, usually kasi 'di ba makikita natin yung mga usual yung mm-hmm. gusto ko malaman eh yung Korean food, yeah. Thai food.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung parang wish ko na merong yung Filipino food will be one of the usual restaurants
2: na hanapin nila.
1: Kasi mm-hmm. usually like Filipino restaurants kunyari sa Espanya, mm-hmm. nandun sa Filipino community.
2: Okay. Parang specialty sa restaurant.
1: Parang hope ko is parang when you go to a place, ganun na siya
2: kapopular. Anywhere you go, merong Filipino restaurant.
1: The way we see Chinese restaurants.
2: Mm-hmm. Korean
1: restaurants. I'm sure meron no, in certain mm-hmm. countries na ganun. But yun, ang pinaka-question here is talagang paano ba natin mapapreserve yung traditional cooking,
2: uh-huh.
1: yung minana na turo noon pa, mm-hmm. no? Yung pagpapalambot ng baboy, mga
2: yes.
1: ganyan, no?
2: Uh-huh.
1: Na hinahaluan ng mga traditional ingredients
2: and
1: din.
2: Herbs, yes.
1: And herbs na atin talaga, mm-hmm. diba? So how do we preserve that? Dahil nga masyadong yung modernization, no? Nagbabago-bago. How do we document all that? Para kung sakaling yung mga next generations gustong balikan,
2: mm-hmm.
1: diba? Kung paano ginagawa yung pagkain nito before.
2: Yes, oo.
1: Oo, kasi ngayon, na lahat. Electronic, mechanic,
2: yes.
1: diba? Yung paggawa ng pagkain.
2: Oo. At saka kasi, doktora, diba, siguro paano rin natin matuturuan yung mga Pilipino ngayon na hanapin muna yung heritage food natin bago sila maghanap nung pagkain ng ibang bansa. Kasi
1: oo.
2: Parang napansin ko ganun.
1: Oo, at saka mm-hmm. ngayong mga panahon na to, parang ang daming artificial flavors.
2: Correct, oo.
1: Oo. So, parang
2: instant eh.
1: Instant, no? Mm-hmm. So, parang sayang naman yung mga tawag pala nila yung mga ano tawag din indigenous ingredients.
2: Yes. Kunyari ang pala, sinigang, no? Doktora, uh-huh. 'di ba? Ngayon hindi ka na maghahanap ng sampalok talaga at saka gabi kasi may powder na, uh-huh. 'di ba? Pero mas masarap pa rin talaga kung ikaw ay gagamit ng totoong sampalok para umasim tapos yung mismong gabi ang lulusawin mo dun sa sinigang mo. Iba din siya.
1: Mm. Actually, Filipino food pa rin. Anong favorite food mo?
2: Well, obviously, sinigang.
1: Okay, pero Filipino?
2: Filipino, yes. Oo. Yes. So, Filipino food. And then, pangalawa, Korean.
1: Ako nga, nainis yung kaibigan ko eh. Kasi punta akong Hong Kong.
2: Tapos,
1: ang layo-layo ng inikot namin. Hindi niya malaman kung saan ako kakain. Bumaksak kami sa Filipino food. Sabi niya, Lucia, nag-Hong Kong ka pa.
2: Oy,
1: Filipino food pa rin ang hinanap mo.
2: Kita mo yung, kita mo yung Chinese food. Sa ibang bansa, pagka bumili ng Chinese food like sa US, di ba, ang dating sa kanila, mayroon bang special? Kasi bakit Chinese food? So, ganun nila pinahahalagahan yung cuisine.
1: Oo, pero sa totoo lang, Asian food sa Europa, mahal.
2: Uh-huh.
1: Oh, hindi siya normal food nila.
2: Kasi 'di ba para masyadong komplikado, ang dami niyang ingredients, parang artisan na nga siya somehow. Eh, tanong natin 'yan mamaya kay Chef Jean what makes it unique,
1: okay,
2: 'di ba?
1: Okay, so ngayon nandito na live,
2: yes,
1: para makita natin kung gaano
2: sa Zoom na.
1: Nagwapo nitong kaibigan ko. Ano 'yan? Mm-hmm. Si Chef Jean Gonzalez, presidente ng Center for Asian Culinary Study at founder ng Cafe Isabel. Hi Jean.
2: Magandang hapon, Chef. Okay.
1: Chef Jean,
2: aha, inaayos ang audio. Oh, sige, habang no, while waiting, yes, while waiting for him.
1: So yun yung ano, no, ako Filipino food pa rin, kahit sa Europe.
2: Kasi siguro yun talaga yung pagkatao mo din, di ba?
1: Oo, or Filipino Europe, America. Ah, ito ako kwento ko sa'yo, pag na, narinig mo yung ano, pag nakaamoy ka ng, alam mo yung pagkain natin, matutuwa ka eh. Diba? Kasi pag sinilip ko sa kusina, po mga Pinoy.
2: Ah, oo. Okay.
1: Tapos ito gusto ko i-share, no? Pag kunyari sa Europa, yung mga nasa kitchen,
2: yes,
1: Tagalog salita, kunyari papunta akong banyo para umihi, ginagawa ko, gumaganyan ako, sabi ko, Kuya!
2: Binabati mo sila.
1: Ay, nakakatuwa kasi sabi ko, ang sarap ng pagkain.
2: And ang mga Filipino chef, di ba, yung mga Filipino cook, ang gustong-gusto sila sa abroad.
1: Tama. Oo. Talagang ano, talagang...
2: Iba daw ang galing sa pagluluto ng Pilipino.
1: So doon mo makikita. Sabi nga, dito sa ating bansa, ang best business ay food business.
2: Yes,
1: eh. Kasi nga, mahilig ang Pinoy kumain.
2: Tayo yung matutulog na lang, nag-iisip pa ng parang gusto ko ng ganito.
1: Oo, at saka ngayon ko lang, parang tayo lang yata yung 3 times a day with snacks.
2: Yes, kaya naging 5 times kasi may snacks tayo sa tanghali, sa umaga, and then may snacks pa tayo sa hapon.
1: Okay, so ngayon na, makakasama na po natin si Chef Jean Gonzalez. Hi, Jean.
3: Hi.
2: Yan.
3: How are you?
2: Good afternoon.
1: Hello. How nice to see you with many hair, thick hair. Wow, nakakatuwa. Mukhang pabata siya ng pabata. Gina, ano bang kinakain mo at pabata ka ng pabata?
3: Epekto ng finasteride.
1: Ah!
3: Kasi,
1: tama,
3: undergoing
1: yan.
3: Treatment.
1: Yes.
3: Not for the hair, okay, but for other ailments.
1: Okay. Okay, finasteride is a ano siya, good para side effect siya. Ay tama, mag-aano yung hair mo.
2: Oh.
1: Tutubo. Okay, Jean, so let's go back to our topic. Okay, so ang topic natin ngayon is paano natin mape-preserve yung mga heritage food ng mga Filipino. So, tell us about heritage food. Ano bang ibig sabihin nito?
3: Heritage food is the food that we have been eating for certain epochs or certain periods of time that our parents and our grandparents and our other ancestors have been laying down on us, or secret family, treasured family recipes that are being served and are being served as part of custom and tradition. Heritage food has become quite a good topic of talk right now because of social media. I think social media has helped a lot in promoting our cuisines. Yeah.
1: Okay. So sa inyong pamilya, meron bang heritage food na na-passed down through generations?
3: Yes. We have heritage food. In fact, if we talk of heritage food, we talk of our family having served royalty, visiting royalty and visiting dignitaries from Prince Norodom to Arthur, the father of Douglas MacArthur, Arthur MacArthur, to Douglas MacArthur, and to other dignitaries that have visited our town in Pampanga.
1: So can you tell us first more about your family? Sige, kayo ba ay foodie family, chef family? Sige, tell us about it.
3: One is the first thing is I'm Kapampangan.
1: Okay.
3: So Kapampangans are food crazy. They're eating lunch and they're already worried about what's going to be served for dinner. So ganon ang Kapampangan, and always it has to be something compared to what is served at home. And because of this, our town particularly was tapped to execute the Malolos Congress menu. This is just one of the features of our town.
1: Which town?
3: It's called Sulipan.
2: Okay.
3: In the town, in the area of Apalit, it's the first town of Pampanga. Mm-hmm. So it's right beside Bulacan, and it's right beside the Grand River of Pampanga. So the Grand River of Pampanga is where all the foreign vessels dock and load up on sugar.
2: Mm-hmm.
3: So you can say that the food in our town was also given some luster by the economy that thrived in our town. The Europeans went down their boats. The Europeans started mingling with the town folk, and the town folk got to inherit a lot of the European principles and a lot of the ingredients of cooking, mm-hmm. and syncretized it with the local produce.
2: Okay.
3: So it's something like New Orleans.
2: Mm-hmm. Okay, so kanina nabanggit mo, Gene, papatagalugin lang kita.
3: Oh, sige.
2: Masyado
3: tagalugin natin.
2: Masyado kang Inglesero, sir. So, Tagalog tayo. So, yung mga nabanggit mo, yung mga pagkain na sabi mo na serve kay MacArthur, sa pamilya ni MacArthur nung pumunta sa Pilipinas. So, can you tell us more about it? Parang interesting eh, no? Ano yun? Ano yung mga sinaserve mo? Sample lang. Give me an example. Like one heritage food na that's been passed on to generations in your family.
3: One of the dishes is called Menudo Sulipeña. Isa sa mga ulam yan, Menudo Sulipeña.
2: Can you tell us about it?
3: Yung Menudo Sulipeña, ano yan, buntot ng baka yan.
2: Tapos
3: on, naghalo, kasi ang mga recipe, dahil nga sa economy, sa ekonomiya niya, maganda ekonomiya ng bayan na yon. So, yon. Menudo Sulipeña, ano yan? Buntot ng baka yan na niluto kasama ng mga chorizo, kasama ng mga garbanzos. So naging pagkain, tawag nila pamangan pampiyesa. Kung gagawa tayo ng simple lang, adobo del diablo or adobo of the devil. Yung adobo del diablo, adobo yan, pero may kasamang mga laman loob katulad ng atay, bato, may manok din, chicken pork adobo siya. Pero yung adobo na yan, walang toyo.
2: Mm-hmm.
3: Sa town namin, dati, pag naglagay ka ng toyo sa adobo mo, ichichismis ka. Kasi wala kang tiyaga na i-brown.

0: gawing brown yung adobo mo, lalagyan mo ng shortcut, gagawin mo toyo. Hindi ko sinasabi na ang adobo namin ang pinaka tama. Hindi. Lahat ng adobo sa Pilipinas tama. Isa yan, ang adobo, ang prinsipyo ng adobo, heritage talaga yan. Ang sinasabi ko lang na yung adobo sa town namin, ganon. So, adobo del Diablo, adobo of the devil, sobrang sarap niya. Siguro ang gumawa ng recipe o gumawa ng procedure niyan, ang demonyo. Kasi sobrang laking tukso.
1: Kaya Diablo.
0: Yes.
1: Yan ba ay tuloy nagutom ako? Pwede
2: kaya
1: ba kami pumunta dyan sa Sulipan, tama?
0: Uh-huh.
1: Pwede bang puntahan at sinuserve yan sa mga restaurants doon?
2: O isa na yan sa mga nakalimutan?
0: Ang maraming mga pagkain ngayon sa Sulipan ay sinisilbi na lang sa mga bahay ng pamilya, mga pamilya na matatandang pamilya. Pero ang maganda nito, last year, 2 years ago pala, up to this coming year, we are, Sulipan or Apalit is creating contest and awareness of the heritage dishes of Sulipan or Apalit. Hindi lang heritage dish ng mayayaman, heritage dish din ng mga taong baryo. So, meron kaming tinatawag na pamangan keng keng babo sa mataas o sa taas. Meron din pamangan keng baryo or baryo cooking, which is rice field and sugar cane culture. Emanating to ng mga luto ng mga tao sa probinsya.
1: Galing. Oo. You know what? Parang na-try ko once. Nag-food tour ako dyan sa Pampanga eh.
2: Mm-hmm.
1: Nakakatuwa. Yan ba ay maaari pa rin gawin? Lalo na kung meron kang foreign guest, no? Na yun na nga, papatikim mo yung,
2: specialties.
1: Meron pa ba, Chef Jean?
0: Ang kapalit, hindi pa nakakapag-umpisa ng advance ng mga food tour na ganito. And I wish they would. I think they will kasi nakikita na ng mga taga-Apalit na talagang ang laki ng pinagmana nila ng mga pagkain. You can go to San Fernando, you can go to Angeles, you can have really good food there, you can take a food tour, and yes, you can have a sampling of Kapampangan cuisine. And if we talk about Apalit or Sulipan, I am sure that I wrote a whole book on Sulipan cuisine, and we're going to be going on our third edition already of the book. Kasi I've been discovering more and more heritage recipes from my town, and we are adding to this book.
1: What's the title of the book?
0: It's called Cocina Sulipeña.
1: Oo, tapos saan na
0: bibili? I decided. Marami ako nasulat na libro tungkol sa heritage cuisine. Ito, pinakaunang libro ko kasi natatakot ako na our town is starting to become, people are starting to forget. One is, mahal ang mga ingredients ng pagkain ng Sulipan. Pangalawa, yung modernization, nakakalimutan na ng mga tao. Puro shortcut na. Mga chorizo, nagiging hotdog, mga kung ano-ano mga nangyayari, mga butter nagiging margarine. That started my other book that won a national award. It's called it won a national and international award. It's a very chipipay book. It's called Philippine Breads. Mm-mm. And I decided to document Philippine breads because nawawala ang mga tinapay Pilipino. Tayo unang kultura, doktora. Tayo unang baking na kultura sa Asia.
1: Mm-hmm.
0: So nag-umpisa yan sa Intramuros. Mga nagbe-bake mga Chino. meron nagbe-bake. So, baking culture natin, dati, napaka-advanced. Kasi bumibili ang mga tao, yung pandesal, mga monay, ano yan? Mga heritage natin yan. Actually, hindi lang monay eh. Ramona dati ang tawag dyan. So, itong mga tinapay na to, slowly nawawala, napapalitan ng mga kung ano-ano, na mga croissant, mga ganon, nawawala. So, I decided na i-document natin para for future generations, maka-refer sila sa ganitong mga tinapay.
1: Actually, yun yung, that is the key, no? You have to document it nga through recipes. Yes. That. Ang tanong ko, Jean, okay, one is, saan nabibili yung mga libro mo? Mm-hmm. Pangalawa, ang mahirap, tama ka, ingredients.
2: Mahal.
1: Hindi, saan mo rin hahanapin? Kunyari, sinasabi mo rin ba sa libro kung saan mabibili yung ingredients, Jean? Kasi yeah, minsan, nakasulat yeah lang. Tapos feeling ko, saan ko bibilin to? So, tama ka, biglang isip ko, hotdog na lang. Alam mo yan, nangyayari kasi hindi ako ko alam kung saan.
0: Hindi naman po, ano eh, hindi naman po, mahirap hanapin yung mga ingredients sa libro, mga libro ko. Kasi sinigurado ko, ang unang-unang iniisip ko, yung mga taong magbabasa at gagamit ng libro. Kung hindi rin nila mabibili yung mga ingredients, hindi ko na sinasama yung recipe.
1: Ah, kasi it's maraming, very
0: maraming
1: hard.
0: Maraming mga dishes katulad ng mga sinilbi ng mga Kapampangan sa Malolos Congress natin, sa mga national hero natin, yung mga unang gumawa ng batas ng Pilipinas. Ang Malolos Congress, lunch and dinner yan. Maraming mga ingredients doon na hindi mo mabibili ordinarily lang. Oh. So, yung mga hindi mabibili, hindi ko na sinama.
1: Okay. Question, like ikaw, may sarili kang restaurant. Meron ba mga heritage food na sinaserve mo sa iyong
0: meron
1: restaurant?
0: Oo. Meron.
1: Ilan?
0: Meron.
1: Madami, majority, o madami ka na rin pinalitan?
0: We do not break from tradition. Probably 33% of our menu and what we offer are heritage dishes. Some recipes are 200 years old. And if you want to taste a bit of history, you can go to the restaurant or some people have it made. Nagpapasadya sila ng dinner na traditional na dinner ginagawa namin sa kitchen ng Cafe Isabel.
1: Mm-mm. Madalaw nga si Chef Jean.
2: Yun pala ang sikreto ng Cafe Isabel.
1: Oo. No, ay
0: si Dalia Chef mo, lilipat na kami.
1: Ah, talaga?
0: We're moving 6 minutes from this place.
1: But Quezon City pa rin?
0: San Juan pa rin.
2: San Juan pa rin.
1: Okay. So, ang maganda kay Chef Jean kasi, he's very passionate. He's an artist eh.
2: Yeah.
1: So he paints, he creates mga perfume, he creates many things. So yung food is talagang, it's done with passion, di ba? Kailangan may puso na Jean para masaya siyang nagpapakain.
2: Alam mo, totoo yun. As chef, si Amy Puno, tanong ko lang, totoo ba na as a chef, kailangan meron or someone na nagluluto, kailangan talaga nandun yung puso kasi hindi masarap ang pagkain kung wala yung puso ng nagluto?
0: Yan ha, marami yan. Pag galit ako, hindi ako nagluluto. just to show you that the vibrations, you can call it, baka sabihin nyo may sira ako or what, you can call it that way, hindi ako nagluluto pag galit ako. So, kailangan may passion, kailangan ilalagay mo talaga yung puso mo. Tapos, lagi mong iniisip, nagluluto ka pa lang, iniisip mo kung tama ginagawa mo at saka iniisip mo yung mga kakain. Lagi mong iniisip yung mga kakain. Hindi yung maganda yung kalabasan nitong dish na to. Hindi. Ang kailangan isipin mo yung mga kakain nito.
1: I have a question. Meron ka bang isang pagkain, heritage food, na sa tingin mo ay namamatay na o masyado nang na-modify o nabago over time? Meron bang isang heritage food, no, or recipe na sa palagay mo na over time ay nabago na o na talagang na-modify na?
0: Well, doktora, modification is not bad.
1: Okay.
0: As long as you do not claim authenticity. Katulad ng ano? Katulad ng sisig. Katulad ng sisig which has gained international stature.
1: Mm. And then, pang naghang
2: na siya, sayang.
1: Oo, naghang.
2: Mm-hmm.
1: Jersa, naghang si Chef Jean. Oo. Yan. So, alam mo, masarap siyang magluto. Mo 16 years old pa lang, friend ko na siya at nung buong pamilya ko.
2: At saka talagang mararamdaman mo sa kanya yung pagmamahal niya dun sa ginagawa niya.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Mm-hmm. So, talagang...
1: Hindi, meron siyang school eh. Yan,
2: yes.
1: Yung culinary study.
2: Yes.
1: Yung kanilang... at madami silang
2: madaming popular chefs ngayon na sa kanya nang galing.
1: Bumabalik na si Chef Jean. Okay, go. Okay. Sige. And then we can give our last question. Oh, kasi gusto kong malaman dun sa school niya. Okay. Jean, are you there?
0: Yes, I'm here. Can
1: okay,
0: you hear
1: Jean.
0: Me?
1: Okay, okay. So you're talking about,
0: yes.
1: Sabi mo,
2: sisig.
1: Ang sisig ay recognized na internationally na atin, mm-hmm. Tama ba?
0: Oh, sinigang din.
1: Atin, okay.
0: Adobo din. I mean, do not claim authenticity. Tell people that it's a variant. Kasi katulad ng sisig, meron talagang mga, merong originality ang sisig.
2: Mm-hmm.
0: And many of the tasters, the world tasters have eaten this. But what you want to do is to claim, to say that this is your own, this is your version. To claim originality means talagang you have to be very strict about what's being done.
1: Mm-mm. I have a question kasi isa kang teacher, di ba? Mm. May school ka, Jean. Ito
0: yes.
1: Ba? Center for Asian Culinary Study. Okay, I have a question. Kasi pag nag-travel ka abroad, nabanggit ko kay Aimina, may mga, parang sa isang strip of restaurants, laging merong Korean, may Chinese, may Japanese, parang ganon. Kamusta yon? Nakakahabol na ba tayo? Nakakasali na ba tayo yung Filipino restaurant as part of that,
2: parang paborito
1: array of restaurants? Yeah.
0: Nag-uumpisa na. In fact, ang nakakatawa sa lahat is sa ibang countries, mas malalim ang appreciation pa nila ng Filipino food kesa sa mga nangyayari dito sa atin.
2: Mm.
0: Ngayon pa lang siguro, mas na-appreciate or siguro mas magaling na ang information drive tungkol sa pagkaing Pilipino. Pero, magugulat kayo sa ibang countries. Katulad nung popularity ng ube.
1: Mm-hmm. Gabi. Oo, gabi.
0: And we've taken this for granted. Ganun naman talaga nangyayari. Minsan pupunta ako sa isang probinsya, sasabihin sa akin ng mga tao, gusto mo yan? Gusto mo yan? Ordinaryo lang yan eh. Wala
1: oo,
0: naman
1: sa
0: akin yan.
1: Oo,
0: araw, pang-araw-araw lang yan. And I would tell them, alam nyo, itong pwedeng maging famous ang town nyo or what.
1: For that, no? Kasi meron kang eye for for beauty of food. Okay, so my last question, Jean. Ang dami mo nang tinuruan eh, di ba? As a matter of fact, ang dami niyang chef na nag-graduate. Isa dyan si Judy Ann Santos.
2: Yes.
1: Oo, na talagang parang endorser ng kanyang school, no? At patuloy siyang nagluluto. Anong secret ang sinasabi mo to be the best chef ever? Philippine chef.
0: To be a good chef, is really to pursue your passion. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina na kailangan ilagay mo talaga ang puso mo sa ginagawa mo.
2: Mm-hmm.
0: Marami. In fact, if you take a look at the way we carve Mindanao, you take a look at many of the restaurants in Mindanao, they all emanate from our school in Davao City, yung Center for Asian Culinary Studies. And I've been talagang sa Filipino cooking, I've been really pushing it long way before, to the point na many have been very critical about why I put Filipino cooking and Filipino methods in my school curriculum. We were the first school to put in Filipino cooking and Filipino methods.
2: Mm-hmm.
0: Kasi alam ko na isang araw, ang pagkain Filipino, magiging international ang stature niyan. Magiging magaling ang stature niyan kasi kailangan lang ma-bridge natin yung 7,000 plus islands kasi bawat isla may sariling specialty yan. May sariling uniqueness. And we have to bridge that. We have to bridge that. Yung pagka-archipelago, but that is also an advantage for us. Kasi ang daming pwedeng madiskubre. Hanggang ngayon, umiikot ako sa Pilipinas, laging meron ako na didiskubre.
1: Sana meron. You know, I went, kailan ba? Nung Saturday, sa MAFBEX, no? Dyan sa World Trade. Ito yung Manila Food and Beverage Expo. Okay siya. Pero mga more ingredients, yung mga sources, no? Pero ang gusto ko sanang makitang Expo Gene, yung mga chefs from different islands or different from Luzon, Visayas, Mindanao, na talagang matitikman mo talaga yung pagkakaibang specialty or mga heritage food.
2: Region, ano?
1: Meron bang ganyan, Gene?
0: That is happening on a... That is already happening on a regional basis. Although, there is very little marketing and funding that's happening because it's all about independent work. Mm-hmm. Tungkol ano, kanya-kanyang trabaho. Pero importante to, lalo na ang heritage cuisine, importante na meron tayong kinikilala na historia ng pagkain natin.
2: Mm-hmm.
0: Kasi how do you develop, paano mong i-develop yung mga future dishes na modern natin na ma-appreciate pa rin ng mga tao? Kasi hindi dapat tayo tumitirik sa pansit luglog, kare-kare, crispy pata, kinilaw. Hindi tayo dapat static. Mm-hmm. Cuisine is dynamic. Kaya kailangan nag-develop tayo. Paano mong di-develop to? Kailangan alam ng mga kusinero, alam ng mga tao ang historia ng pagkain Pilipino at ano yung mga gamit. Kaya ang galing, makikita mo, merong mga tao na merong mga tao katulad ni mahilig sa mga ethnic na cuisine, si Chef Royol, si John Sherwin Felix tungkol sa ingredients, si Cara David. Si Feature, si Erwan Yusap.
1: That's yan. Correct.
0: Yung mga yan, talagang naibubukas nila ang mata ng ating mga tao at mga kusinero.
1: Okay. Okay, Gene, thank you for joining us this afternoon. At happy Sunday sa'yo and advance happy Father's Day, my friend.
0: Maraming salamat.
1: Yan po ang famous yan, and, Chef Gene Gonzalez.
0: Good luck, more blessings for your show.
1: Thank you.
2: Thank you po.
1: Ang presidente po ng Center for Asian Culinary Study at founder ng Cafe Isabel. Alam mo, kilala ko yan, karatista, pintor, singer ng Kundirana, first batch, 1976. Tama ba yan, Gene? I think 1976. Basta first batch sila ng Kundirana. So, tapos chef pa. Diba?
2: Ang ganda pala niya magluto.
1: Ang galing mag-painter.
2: Pwedeng kumakanta habang nagluluto.
1: Oo, lahat pinasok na ni Gene. And a multi-talented friend of mine and I'm really proud of him. Okay, so sa ating pong pagbabalik, ay makakasama natin ay isang historian na. Tama ba, Gerson? Okay, makakasama natin. Tama, sabi kasi ni Gene, dapat alamin ng bawat chef ang history ng bawat pagkain na kanilang niluluto.
2: Mm-hmm.
1: So sa ating pong pagbabalik, makakasama po natin si Assistant Professor Mon Mercado. Hindi ko masabi. Jamie Monren.
2: Uh-huh.
1: Okay. Coordinator ng UST Centro Turismo ng Filipino Food Historian and Cultural Heritage Advocate. So dyan lang po kayo magbabalik po ang
2: Connect Ka Dyan!
3: ang inyong kaagapay sa pagbangon. Ang programang may malasakit at puso sa serbisyo publiko. Connect ka dyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
1: Connect ka dyan!
2: Nagbabalik po ang Connect ka dyan at kami ay gutom na ni G. Mali pala. ni Aimee. Sabi ko ni Jane.
1: Ang dami kasi sinabi ni Chef kanina na
2: mga masasarap.
1: Mga nabanggit
2: na pagkain. No? Sarap talagang kumain. No? Pero hinay-hinay po tayo. Kasi mag-asos pong magkasakit.
1: Oh. Correct. O kasi lalo na ang pagkain Pilipino, talagang malasa.
2: Oh, mahilig tayo sa sauce.
1: Yes.
2: Ayaw natin ang dry.
1: Namana natin yan, di ba? Sa mga Espanyol.
2: Espanyol. Oh, gusto mo may sarsa.
1: Correct.
2: Oh, ganyan tayo. Okay, pero bago ang ating huntahan, bago natin makasama ang ating pong food, Filipino food historian, samantala mga kapamilya, may nais po muna tayong pasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Ayan, so ngayon po makakasama na po natin ang ating pong Assistant Professor James Monren o si Mon Mercado, ang coordinator ng UST Centro Turismo. Isa po siyang Filipino food historian and cultural heritage advocate. Magandang hapon sa iyo, James o Mon.
4: Mabuhay, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Connect ka dyan. At nagpapasalamat po ako sa inyong imbitasyon.
2: Oh, natutuwa ako. Tumasya na ako, professor eh. Natutuwa ako na dilaw ang suot mo. At may background ka pa
1: ng UST.
2: Oo nga.
4: Yes, opo.
2: Okay, so ano, pinag-uusapan nga natin. Kanina nabanggit na, napanood mo ba yung aming interview with Chef Jim Gonzalez?
4: Yes,
2: nabanggit niya na dapat daw ang bawat chef ay alam ang history ng mga pagkain. Oo. So, ano ba to sa mga gusto kong malaman? Like sa UST, tinuturo ba yung history of every food? Ano bang muna yung course? Tama ba? Nutrition ba? Ano bang ang course na nagtuturo ng pagluluto?
1: Or culinary.
4: Actually po maraming, maraming direction siya, no, sa programa.

0: ng for example sa kolehiyo,
1: Okay.
0: typical na po pwede niyo po maiisip ay hospitality management, no? Ito yung mga dating HRM po ang pangalan na program ito, or hotel restaurant management. And then moving towards po, pwede din siya sa tourism management. Pero nakikita din natin sa aspeto ng food technology, lalo-lalo na po sa mga food preservation, sa food innovation, and even sa nutrition and dietetics na nabanggit niyo po kanina. Actually, ito po yung dalawang programa na to, itong last two programs na nabanggit ko, ito po yung parang brainchild ng ating modern hospitality and tourism management programs. Kasi wala naman dating HRM, no, nung mga unang panahon. So, ang konteksto ng pagkain ay napag-uusapan dito. Even mabanggit ko din yung home economics, no. So, yun yung mga dating mga programa na kung saan dito na i-highlight talaga yung konsepto ng pagkain, importansya nito, at saka sa Philippine cuisine.
1: Pero yung pagtuturo ng history ng food, kasi like sa home economics tayo naman, meron yan sa high school pa lang, prof. Oo, so parang tinuturo, sa akin pagkakaalala, no, tinuturo lang yung ingredients ng paano lutuin.
2: Correct.
1: Pero sinasabi niya, Chef Jean, kailangan may konting history, no, saan siya galing, ito ba,
2: kanino natin
1: kanino
2: nakuha?
1: Siya nakuha, ay mga ganyan.
0: Sa, for example po sa case ng university, ng UST, sa amin, ini-integrate namin ito sa mga kurso katulad ng Philippine Gastronomical Tourism or Philippine Gastronomical Cuisine. So kung saan sa bawat rehiyon na meron tayo dito sa Pilipinas, may nailalatag tayo ng mga ano mga pagkain na available dito sa mga lugar na base sa kwento, base sa research na ginawa ng mga culinary researchers, historians, and even the fact na maituro sa mga bata kung paano ito niluluto, no, bago sila isabak, for example, sa mga kilalang hotel or restaurant mapa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Talagang dinidiin natin yung importansya ng pagkain natin at saka yung kwento na meron. Siguro it's not only about history, no, ang pinaka-importante na mailatag natin. Ang tinatawag natin sa konsepto ng pag-aaral, ang tawag natin doon ay culinary heritage significance, no. Bakit importante yung pagkain? Isa doon yung history. Pero may kita mo din important, ano ang importansya niya sa agricultural aspect, sa social aspect. So sa konsepto ng mga tao, kurkuro at sustyo ng tao, sa symbolical association na ang pagkain pala hindi lang nakakabusog, pero mayroong kamagandang asal na makukuha. Sa aspeto ng religiosity or faith, pwede din sa technological aspect, pwede din sa aspeto ng scientific innovation. So ito yung mga dumudugtong, nagbibigay ng buong istorya ng pagkain na talagang binibigay natin ito. Ito yung tinuturo natin sa mga bata sa panahon ngayon.
2: So, sir, kasi di ba nabanggit mo kanina na sa pagkain, nagre-reflect talaga ito sa kabuuan natin bilang mga Pilipino. Pero kanina nabanggit ni Chef Gina noon, pati pala status sa buhay.
1: May
2: kasi
1: pang,
2: may
1: pagkain,
2: pang mayaman o pang makapangyarihan at may pang baryo. So, ito po ba sa, syempre tumatakbo tayo sa panahon ngayon, parang nawawala yung mga ganun eh. So, paano po ninyo ina-adapt ito? Kasi like ang ating mga estudyante ngayon, more on naka-focus sila sa Western, parang ganun, ano? Instead na dito sa sarili nating kultura pagdating sa pagkain.
0: Ang tawag namin po dito, isa sa mga aspeto na ginagawa namin para maturo sa mga bata ang Filipino cuisine or Philippine cuisine ay tinatawag po natin culinary mapping. Actually, this is based from the provision ng National Commission for Culture and the Arts, yung tinatawag po nilang cultural mapping. So, dito po ay talagang ine-explore ng mga bata kasama ho ng kanilang mga guro kung ano ho yung nasa ground level, yung sinasabi nilang mga nasa laylayan ng lipunan, kung ano ang pagkain na meron, ano yung nabuong kwento mula sa pagkain ito. So basically, pumupunta ho kami dun sa mga lugar na ito. Kami ay nagkakandak ng observation dun sa mga pagkain, kung paano ito niluluto, kung paano ito sineserve, kung paano kinakain, and also the fact na ine-explore din namin saan ang gagaling yung ingredients nila, paano tinatanim kung ito ay agricultural product, paano inaalaga ng baboy kung merong meat-related entities, or even ang pinaka-importante din dito na ine-explore din namin ng mga estudyante, Yung sustainability, not only on the sense of the cultural aspect, pero yung environmental and economic. So kumikita ba ang tao dito sa pagkain ito? Paano sila kumikita dito? Through restaurant lang ba? O yung mga tuwing umaga na nakalagay sila sa isang lamesa nila sa tapat ng bahay nila at naglalako sila? And also yung environmental, ang pinaka-importante, paano dinidispose ang mga related waste, no, mula dito sa mga pagkain ito? So, through cultural mapping ho, yun po yung amin pong way of documenting, doon na explore din ng mga bata, ganun pala siya dati. At dito rin, as part of yung culinary mapping, nakikita na naririnig nila yung boses ng taong bahay kasi may interview na ginagawa ang ating mga estudyante, not only doon sa mga pinaka matatanda, but also sino yung mga nagpa-practice nitong mga pagkain na to. So, nagbabahay-bahay kami doon sa barangay, doon sa town or doon sa probinsya, at doon nila na-explore na nagtutugma yung mga kwento ng ni nanay, ni lola o kaya ni ate sa kabilang kapitbahay, yung kwento ng kanilang pagkain.
1: Ang galing, no? May kwento in every food. Okay, click. For example, Professor Mon, meron bang significance ang kwento ng pagkakaroon ng iba't ibang klase ng pansit sa kasaysayan ng Pilipinas?
2: Sinabi mo, ang daming ang klase ng pansit. Depende
1: may sotanghon, may kanton.
2: Yes. And even yung way ng pagluluto, depende sa rehiyon.
1: Sige nga, sample lang, sample. With food history, bakit nag-iba-iba yung pansit natin?
0: Actually, maganda po yung tanong kasi yan po yung isa sa mga naging research namin. Kasama ko po yung aking colleague sa UST, si Dr. Avi Ben Andalesio. So, nabigyan po kami ng pagkakataon ng NCCA na mag-document ng pansit dito sa Luzon Island, Philippines. So, mayroon kami na document na 101 pansit dishes. So, sa kwento ng acculturation, no, doon nagsimula yung konsepto na syempre hindi ho talaga natin siya original quote-unquote na pagkain, kundi ito ay in-embrace natin, niyakap natin itong pagkain na to mula sa ating mga kaibigan, migrante mula sa Chino o kaya yung mga naglalayag papunta dito for commercialization of their goods, no? So na-share nila yung konsepto ng pansit, no? So from the ingredients through the process and the way on how to cook it, how to serve it, how to consume it. So, and even how to make it more commercialized in a sense na ito ay naging business na pala, no, sa konsepto ng ating mga mamamayan. Dito nakita din natin, aside doon sa context ng acculturation, yung regionalism entity. Kasi alam po natin, no, sa lahat ng aspeto ng kultura na meron dito sa Pilipinas, naka-embed yung ating pagiging isla, no? Kalat-kalat ho tayo. At sa pagiging kalat-kalat din, dito nabuo na nabumold yung ating mga kultura. Kasama din ho dito yung pagkain. So nakita po namin ito sa pansit, no? So mostly may papapansin mo kung pupunta ka ng Ilocos na andito si pansit Mickey nila. At kung pumunta ka naman dito sa bandang Cavite area, napakadami ka mga explore, no, mula sa Cavite City, papunta sa Tansa, mula sa Luglug, papunta sa aspeto ng Calandraca. So ito yung mga aspeto na parang makikita mo yung differences. Pero it boils down doon sa konsepto na ito ay niyakap ng mga Pilipino. Dinevelop nila yung kanilang mga way and means on how to cook it, and even bakit nila kailangan lutuin yun, no? Yun yung isa sa mga bagay na nagkakaroon natin tayo ng differences. So may aspeto na niluluto siya dahil may patay, niluluto siya dahil may birthday, niluluto siya dahil it's a symbol of celebration or it's a symbol of your way of life. So, dito natin nakikita yung buong picture ng ating pagka-Pilipino. Iisipin mo, parang simpleng pagkain lang o pang-araw-araw lang na pagkain na nakikita mo. Pero nandito yung humuhugot yung kwento ng mga Pinoy.
2: Okay, pero very interesting.
1: You know, you're very interesting, Prof. At I didn't realize na ang UST, dapat hindi na ako nag-doktor.
2: Pala. Nagluto
1: na lang ako.
2: Pero nakakatuwa, totoo yung sinabi niya, no, na pag tayo pala, na-realize ko din yan, nagluto. Uh-oh. Anong okasyon yung una nating iisipin? Okay, birthday. So ito yung lulutuin. Pag sinabi Pasko, ito yung lulutuin natin. Uh-oh. So meron tayo mga dishes na particular sa okasyon.
1: Tama.
2: Yes.
0: Yes, Prof. Meron tayo mga ganun. Naka-embed kasi dun sa kwento na meron dun sa pagkain at kung sino yung nag-introduce ng pagkain, ang community ang nag-introduce nito.
1: Sa kayong tradisyon. Alam mo, minsan sa patay, ang daming kwento na huwag kang kumain yan dahil mahaba, sunod-sunod, dapat putol-putol, mga ganyan,
2: yes.
1: Diba?
2: O kaya pag birthday mo, kumain kang pansit para mahaba yung buhay mo.
1: So talagang yung ating pagkain ay may history. Okay, so Professor, because dalawa pang chef ang ating kakausapin, no? Last question. So, sa UST, para sa ating mga kabataan na naghahanap ng pwedeng nilang
2: kurso
1: for college, ano ang offer natin?
0: Well, marami po tayong pwedeng mai-offer sa UST mula sa natural sciences to social sciences. Pero syempre po, dahil po ako ay nasa tourism and hospitality, kami po ay nagpo-provide, no, ng mga programa na concentrated po sa tourism management and hospitality management. Actually po, ay meron po kaming mga specialization dito sa mga programang ito, no. Sa hospitality management, meron po kaming culinary entrepreneurship. So sa mga bata na gusto mag-focus sa pagluluto at pag-build up ng business nila, like restaurant, and even yung mga gustong magtrabaho sa hotel, yung po yung tawag natin doon ay hospitality leadership. Another aspect po doon sa kabilang programa sa tourism management, yung travel and tour operations management, ito po yung mga gusto maging flight attendant or kaya ang focus ay transportation sector. And then may recreation and leisure management na ang focus po ay mga destination development na meron sa mga lugar. And ito pong incoming academic year 2026-2027, meron po kaming bagong specialization, no? Kauna-unahan po dito sa Pilipinas na BS Tourism Management major in Cultural Heritage Management. So ito po, nakafocus talaga siya in terms of how you embed culture and heritage in the tourism industry.
1: Eng, galing. Sana nga makabuo tayo ng mga ganyan, yung mga food tours, no, na talagang pwede ipagmalaki at yung tipong pupuntahan ka ng dayuhan for that, di ba?
2: Yes,
1: Doon sa parang 7,000 islands, so iba naka-set up siya, di ba, sa ating bansa. Okay, so maraming salamat sa inyo, Professor, ha, for joining us this afternoon. Nakakatuwa, you're a very good example and representative of UST. Talagang proud tumasyan. Thank you po. Ayan po si Assistant Professor Jay Mon Mercado, ang ating pong coordinator ng UST Centro Turismo. Isa po siyang Filipino food historian and cultural heritage advocate. Okay, so tayo po na magbe-break. Sa ating pong pagbabalik ay makakasama naman natin ngayon, partner, ang Managing Director ng Ugnayan Center for Filipino Gastronomy. Isa po siyang food writer, independent food scholar, cultural worker, and book designer. Si Guillermo Ramos, makakasama natin. Alamin natin ano ba yung heritage food at anong mga ginagawang effort para ma-preserve ito. So dyan lang po kayo, magbabalik po ang
2: Connect Ka Dyan!
3: Ang magbubuklod at mag-uugnay sa serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat pamilyang Pilipino. Connect Ka Dyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack!
5: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
9: Gabi.
10: Good morning!
3: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
1: Connect ka dyan!
2: Alam mo, pagutom ako ng pagutom, parang gusto ko ng pansit, nahaluan ng ko ano-ano.
1: Tinitinan ko nga yung oras. Actually, iniisip ko talaga, Doktora, anong kakainin ko after the show?
2: Oo nga, konti na lang. Okay, So ngayon po mga kasama natin, ang Managing Director ng Ugnayan Center for Filipino Gastronomy, food writer at independent food scholar at culture worker at book designer. Walang iba kundi si Guillermo. Paano ba ito? Ige.
1: Tama po ba? Yes.
2: Ige Ramos. Hello po.
1: Magandang hapon.
3: Hello, good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat.
2: Ayan. Okay, so, sir, usaping heritage, heritage?
1: Food
2: heritage preservation. Yes. Ano po ang inyong take dito?
3: Yung food heritage preservation naman, hindi kasi ako naniniwala na ang pagkain ay ilalagay mo sa isang museo. Kasi ang pagkain, yung laging sinasabing authenticity, no? Yung authenticity kasi isa moving target. So magtataka ako minsan pag may mga restaurants or yung mga tindahan na nagbebenta ng pagkain tapos nakalagay authentic, alibaba, name of province, and then food. So medyo nagdududa ako doon as a food scholar and food researcher. Kasi ano ba yung authentic? No? So can we explain what is authentic in this day and age where you have like the latest technologies, like especially in food, no? Tulad ng mga nasabi ng previous guest, no? So ang heritage food for me is constantly evolving, constantly changing. We shouldn't use the 19th century maps to solve the problems or to navigate 21st century problems. Yun ang para sa akin ang food heritage.
1: So, sir, kasi sabi mo nga, di ba, it's a moving target. So, how do we preserve our Filipino food culture? Kasi ito na yung pinaka-brand o pinaka, sabi natin, kasama sa pagiging Pilipino natin. Kasi kung patuloy siyang nababago at walang, hindi natin i-identify yung authenticity niya.
3: So, ngayon, kung titignan mo talaga yung like history ng adobo, if you remember, merong panukala ang Department of Trade na standardized ang adobo. Syempre, maraming umangal.
1: Mm-mm.
3: So, kung titignan mo yung 1922 adobo recipe ni Maria Orosa, nandun yung yung pork, tapos nandun yung suka, tapos ang missing ingredients nung adobo ni Maria Orosa, which was published in 1922, was laurel, pamintang buo, and toyo. So, kailan pumasok yung toyo? Kailan naging standardized yung toyo? So, doon pala, makikita mo na talaga yung question of authenticity. What is authentic? Tulad nga nung sinabi ni Jean kanina na, na merong toyo. Walang toyo yung kanilang adobo. Ganun din yung adobo ni Maria Orosa, which was published in 1922. So for me, ang way of preserving heritage is basically consuming it, no?
1: Mm-hmm.
3: So try to study the different marami tayong sources, no, ng mga recipes, no. Like for instance, yung sa slow food, sinasabi nila na to preserve a certain ingredients, you must consume it, no? Lagi mo pa siyang kakainin. Kasi kung hindi mo siya kakainin, hindi na siya, malilimutan siya at hindi na siya matatandaan, no, ng mga tao. Halimbawa, yung mga prutas na kinagisnan ko, no? I'm in my 60s. Pero when I was young, may mga prutas akong kinakain, limbawa yung bayabas,

0: Tiesa, Chico, Siniguelas, Duhat, na hindi mo na makikita ngayon sa mga supermarkets, no? Especially in Metro Manila. Perhaps in sa Palengke, sa Quiapo or sa Divisoria meron, but a lot of like children in the urban areas don't see these types of fruits anymore. And these are not just like no. I mean, when we talk about heritage food, hindi lang ito yung mga nilutong ulam, no, mga pagkain. Kasama din dito yung traditional flora and fauna, no? And especially in traditional fruits, yung mga endemic fruits, native fruits, introduced fruits or vegetables na unti-unti nang nawawala. So, how do we preserve heritage food? We have to preserve also the sources, no? Like the agricultural sources of this food. Kasi kung mawawala ang mga pagkain ganito, yung mga traditional na na ingredients, na sabay yan, mawawala ang mga pagkain
1: Ah,
0: ng
1: yes.
0: yung mga heritage food natin.
1: So nabanggit mo kanina yung mga pamilihan sir, kasi napansin ko, sabi mo sa yung mga dati na pwede nang kainin kahit saan, nasa palengke. So ngayon ang uso, grocery na, pupunta sila sa mga supermarkets. So ito ba mga ganito? So yun yung mga challenges. So can you name dishes po, no? Can you specify dishes na sa tingin po ninyo nakakalimutan na ng mga Pinoy?
0: I cannot kasi I'm so exposed in so many dishes, no? Hindi
1: Ah,
0: ko alam kung
1: yes.
0: ano yung nakakalimutan na nila.
1: Opo.
0: Wala akong data gano'n, no? Pero isa lang yung masasabi ko, no? So I'm part of the consultants for the Department of Tourism group that basically ang ginagawa namin ay sumulat kami ng module for palengke tourism. Kasi mahalaga yung palengke tourism dahil dito makikita natin ang iba't ibang aspeto ng pagkain, no? Hindi lamang cooked food, kasi when you say heritage food, hindi lang ito yung mga ulam, no? Ito yung mga ingredients na nakikita dun sa ulam. So pag may mga nakalimutan ng pagkain, ibig sabihin noon, yung mga main ingredients nito ay hindi na tinatanim at hindi na kilala.
1: Okay.
0: So one of the aspects of yung isang aspeto, mahalagang aspeto sa pagtataguyod ng palengke bilang isang tourism destination ay mahalaga, kasi unang-una ang palengke ay isang cultural center, no? So doon pa lang sa mga binibentang gulay, makikita mo na gaano kahalaga ang geography at yung mga gastronomic spaces tulad ng palengke sa pagpapapreserba ng mga traditional na lutuin. Kasi saan ba nanggaling yung high cuisine ng mga ima, ng mga tao, kundi sa karinderya? Ito yung mga home cook na naging entrepreneurs pagkatapos yon, no? So may mga data na tayong nawawala, tulad yung mga pagkain na nakalimutan na. Halimbawa ngayon, kung pupunta ka sa mga karinderya, ang naiisip ko lang na nakalimutan ay yung differentiation ng
1: Opo.
0: menudo, ng apretada, ng mechado, especially yung mga pagkain na tomato-based, no? People are now confused with what is the correct menudo, what is the correct apretada, what is the correct morcon. Kasi nga, because of the use of instant mixes tsaka flavoring enhancers, people now forget the techniques, the ingredients, kung ano ba yung tamang combination for a menudo, for an apretada, and for a mechado.
1: Yes, alam mo, sir, no, kayo nabanggit mo yung palengke tourism. Totoo yun eh, when you go to another country, 'di ba? O kahit saan, kahit dito sa atin, local tourist ka. Isa sa dapat sa nasabi na isa sa dapat mong pupuntahan na unang-una ay palengke. Kasi doon
0: Correct.
1: mo daw makikilala ang kultura ng lugar na
0: Tama.
1: pinuntahan mo. So ganun siya
0: Tama.
1: kahalaga. Opo. So, in general, sa tingin mo sa pag-aaral mo bilang isang food critic, sir, ano po ba, what makes Filipino cuisine very unique as compared to other cuisines? And then, kailan ba tayo aabot sa tingin po ninyo? Bakit hindi pa rin tayo matulad, sabi nga ng tanong kanina ni Doktora, sa mga ibang cuisines like Korean or Japanese na wherever you go, kahanay siya, kahilera siya sa isang na mga restaurant sa ibang bansa?
0: Kailangan ba natin?
1: Maganda. Okay.
0: yung kasi, minsan kasi ang naisip ko bakit kailangan natin ng foreign validation, kung bakit natin kailangan sumikat. No? Unang-una, ang pagkain ng Hapon, ng Thailand, no? Kung titingnan natin, ito yung mga favorite ng mga Pilipino, Japanese,
1: Opo.
0: Thai, tsaka Korean. No? So, yung sa pag-aaral namin, ang natuklasan ko dun sa mga kulturang kinahihiligan ng mga Pilipino, tulad nga ng Japanese, ng Korean, at ng Thai, monolithic yung kultura nila. No? Isa ang lengguahe, tapos meron silang sariling form of writing. No? So, ang Pilipinas kasi, hindi tayo monolith. No? So, what makes Philippines a very unique, we're in a very unique position in gastronomy and culinary because we are very hard to identify. We cannot just like make a Filipino restaurant abroad. Kung Filipino restaurant, anong klaseng Filipino yan? Yun ang tanong, Kapampangan ba? Tagalog? Ilocano food? Bicolano food? Kasi hindi ka pwedeng laging meron failure of business. Yung na-discover ko, no? Pag masyadong halo-halong kalamay na yung pagpapakita kung anong klaseng Filipino restaurant unless it's really branded like like yung fast food chain na sikat tsaka yung isang sikat na cake no na cake food shop na cake na available ngayon sa Amerika no. So ang tingin ko ngayon dito ay how do we solve the problem of presenting Filipino cuisine overseas. Number one, the Philippines is a very very rich tayo, no? Napaka-diverse ng ating cuisine. No? So sa pansit pa lang, we have like more than 1,000 varieties of original pansit, no. And then when it comes to rice, when it comes to ingredients, we cannot just like pinpoint a particular era, let's say American period, Spanish period, or pre-colonial. Tapos, ang dami pa natin gusto na magkaroon ng national dish para daw mas madali tayong i-present or i-market. So, ako naman, sa tingin ko, bakit kailangan nating mas madaling i-market, but kailangan natin ng shortcut or shorthand to make our culture available to other countries. Medyo for me problematic yung ganung klaseng PR delivery of our culture. Like for instance, ako antay ako dun sa national dish na adobo ang magiging national dish natin. Especially kung chicken o tapos may pork adobo. Sa palagay ko, alimbawa, kung pinipresent natin yung Pilipinas bilang isang culinary destination or gastronomy, like a gastronomy showcase like Japan or Thailand or Korea, hindi naman natin kailangan magkaroon ng national dish tulad ng adobo. Dahil ang adobo, pag niyan naging national dish, hindi kasali dun sa conversation nung ating national food discourse, no? So kung ginawa mong adobo yung national dish natin, paano na yung mga taga Marawi, yung mga Maranao, mga Tausug, mga taga Cordillera, mga Aita? So hindi na sila kasali doon sa diskurso ngayon, no?
1: Opo.
0: So ngayon, ang inaano ko talaga is ang pinupush ko ngayon, like I'm writing yung ano ano nagsusulat ako ngayon tungkol sa gastro diplomacy, no? So meron akong trainee ng mga young ano ano young people sa Department of Foreign Affairs, no? Kung paano nila i-represent ang pagkain Pilipino overseas dahil sila yung magiging future ambassadors. So dapat inclusive, no? Tapos pag sinabi mong Pilipino, dapat lahat nung ano no, yung representative nung lahat nung ethnolinguistic groups natin, kasali silang lahat, no? Walang maiiwan, walang malalaglang.
1: Yes, okay.
0: So mahirap talaga i-promote yung ating dahil hindi tayo monolithic culture. We have like 180 languages.
2: Oh,
0: and
2: okay.
0: Then yeah.
2: Okay, so maraming salamat po. Actually, one last question, personal, short answer, Prof. Bakit
0: Ige na lang.
1: Ige.
2: Okay, Ige, how did you become a food writer and a food scholar? Ano what brought you there?
0: Well, hindi ko alam kasi parang naging natural progression lang. I was a book designer, I was like running a studio before. And then I was designing practically all the cookbooks until lahat ng mga major cookbooks produced from 1998 until about, I mean, to the present. So nagdaan sa studio namin. So nagbabasa ako ng cookbook lagi.
1: Nice.
0: Tapos biglang sumali ako ng ano, Doreen Fernandez Food Writing Award like about 26 years ago, and then I won, and then it opened doors for me to be able to write food. And then now I'm basically I dedicated my life in gastronomy research.
1: Yes.
0: And helping let's say, you know, agencies like the Department of Tourism,
1: mm-hmm.
0: and then the Department of Foreign Affairs to write modules for them.
1: Yeah.
0: On different aspects of culture.
2: Yes, because kumbaga ito yung skeleton, diba?
1: Mm-hmm.
0: Yeah, yeah,
2: nawala
0: yeah.
2: siya, tapos na lahat yung tradition, mm-hmm. mawawala, diba?
0: Yeah. Yeah. Yun lang yung talagang problema ko kasi we have to really become more sensitive when we promote Filipino food.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang siya ulam, hindi lang siya pagkain, but bahagi ito ng ating kultura.
2: That's correct.
1: Yeah.
2: Okay, so maraming salamat po, Mr. Ige. So, Mr. Guillermo Ramos, for all your sa saloobin, no,
1: yeah,
2: about this
1: inputs.
2: Topic and input. So, insights, natutuwa po kaming makinig dun sa mga kwento po ninyo. Okay, so, yan po si Mr. Guillermo Ramos, ang Managing Director ng Ugnayan Center for Filipino Gastronomy, ang food writer, independent food scholar, at cultural worker and book designer. And more power po sa inyo, sir, and keep on, dahil with you ay mapapreserve po, hindi lang nga yung pagkain, kundi uh-huh. ating pong tradition.
1: Kultura.
2: So, maraming salamat po. Okay, so Amy?
1: Yes, ang ganda ng mga nabanggit ng ating mga naging guests, no? Sana may natutunan tayo at mas ma-appreciate natin yung ating mga pagkain bilang bahagi ng ating kultura. So, mamaya po, salamat sa isang oras at kalahati. Sa pangalan po ni Ginoong Franco Reyes, ito po si ating Amy Astareha. Babalik po ako mamaya alas 7 ng gabi para naman sa God Bless You with Father Eric Lacandula.
2: Oo. So, kami ni Amy ngayon ay gutom na. Ready na magmerienda. So, bago po kami kumain, susunod na aming kaibigan na si Papa Awo pa sa kanyang travel ni Awo. So, maraming salamat po sa pagsali sa aming huntahan sa hapon na ito sa Connect Ka Dyan. Tandaan niyo po yung pagkain na ating kinakain ay ano yan, it brings us together.
1: Yes.
2: Diba? Pag kinumakain tayong Filipino food, it makes you feel na isa kang Pinoy.
1: Tama.
2: Diba? So, yan, lasang Pinoy, Pinoy na Pinoy ka.
1: Pusong Pinoy.
2: Pusong Pinoy. So, kainin po natin yung Filipino food. Supportahan po natin
1: mm-hmm.
2: ang ating pong mga Filipino restaurants, diba? At ating pong mga kababayan na pinipreserve yung ating culture and tradition. So, bye! Happy Sunday, everybody!
3: Ang magbubuklod at mag-uugnay sa serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat pamilyang Pilipino. Connect ka dyan!
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3:03 ng hapon.
1: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
2: Usapang Biyahe!
1: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: linggo-linggong sinasamaan, sinasakyan, kasi lahat nakiki-travel ni Owl. Yahoo! Masayang linggo po sa ating lahat. Nawa po ang lahat ay nasa magandang kalusugan at kung saan man po kayo naroon ng panig ng mundo via TFC, gandun po sa Pilipinas. Natutok-natutok ngayon sa YouTube. Shout out! Ang daming nanonood sa atin ngayon. Ganun din syempre sa Facebook at syempre sa Teleradio Cable Network po natin dyan at lahat po na nakatutok sa Radio 630. Meron po 1,075 live YouTube viewers po kagad. Naku, pasampayin pa po natin. Pataasin pa natin. Share this live po. With yours truly, kasama po lagi the ever lovable, the ever lovable Papa Awapan. Mabuhay po tayong lahat. Sana po lagi malusog, masaya, magkakasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. No po, tamahan niyo po kami dahil isa't kalating oras po tayong mamamasyal ng libre. Maganda rin po lagi siya ang episode natin every Sunday. Ngayon po, pupuntahan natin yung mga pastsyalan. Ganun pa sa PAST, ganun. Sa ating episode na mga lugar as pastsyalan na may kinalaman sa araw ng kalayaan. Baka yung mga may hangover pa ng pagdiriwang ng ating 128 Independence Day, di ba po naman celebration, baka po kayo hindi po nakapunta doon sa mga lugar na mga may mga pagdiriwang. Pupunta po tayo sa iba't ibang lugar. Nako, nandiyan sa Malolos, Bulacan, sa Cavite. Ganon din naman sa Zamboanga, sa Tapitan City. At meron tayong nga abangan na Kalumpit Town Fiesta. Naku, mga kapamilyang nanonood sa atin, baka malapit na po ang fiesta po sa inyo. Or itong taon na to, paparating pa lang ang fiesta, mag-message po kayo sa amin ha, para ma-feature natin yung fiesta ninyo at mas marami pang dumalo. Mag-text lamang po sa televiber number natin na 0919-278-3000. Baka ma-feature po natin ang lugar po ninyo na magka-fiesta. At kung kayo may pinasyalan, padala na sa travel, padala ng mga pictures ninyo. Tapos lagyan nyo po ng description. Tapos babasahin natin dito para mabati ko kayo. Ganon. Mamaya babatiin po natin lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube dahil sumampa na. Malapit na tayong mag 1,100 live YouTube viewers out of 1.5 million subscribers natin. Hello po sa 3 million subscribers po sa Facebook. May babati po muna ang kapamilya natin sa Japan. Kaya Teleradio, play it!
1: Nihonge, yokuso. Ima wa Osaka Joko ni imasu. Watashi wa Michael desu. Zen sekai o chuu shimasu. I will no tabi ni go eisho ni shimasu. Mata yoroshiku oegai shimasu.
0: Domo arigato gozaimashita, Michael-san. Naku, thank you very much po sa inyo. At kayo ba kami pagbati rin kayo na masyal kayo abroad? Abroad ha? O kasi sa ibang lugar sa Pilipinas, gumawa rin kayo ng video na ganyan para i-play natin dito. Naku, welcome muna ang lahat ng mga first class passengers natin at lahat din po ng mga business class passengers. Yun lang po lagi ang passengers natin sa travel ni Owl. Fasten your seatbelt dahil ang ating first class passenger ay nandito na. Kaya lahat po kayo mamamasyal libre habang nasa tahanan kayo or hawak ang gadget o nanonood sa anuman pong mga platforms po natin. Lahat po kayo meron pong travel pass!
2: Paspas ang biyahe kasama si Owl Pass sa Travel Pass.
0: At eto na nga mga kapamilya at mga kaserbisyo po. Una agad sa listahan natin ng mga pastsyalan ay ang makasaysayang Barasuin Church sa Malolos, Bulacan na lagi ko rin po ipinagmamalaki pag may bisita tayo dito. Puntahan po natin yan. Itinuturing din to bilang Cradle of Democracy in the East dahil sa importansya nito sa kasaysayan ng bansa. Ito ang naging sentro ng tatlong pangyayaring nagpatibay sa demokrasya at kasarinlan ng ating bansa. Una, dito is ginagawa ang inaugurasyon ng kauna-unahang pambansang kongreso ng Pilipinas noong September 15, 1898. Matapos kasi ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite, inilipat ni General Emilio Aguinaldo ang sentro ng pamahalaan sa Malolos at dito rin nagsilbi ang kanyang dating tanggapan. Sa mga nanonood, nakikinig sa atin, mapa-estudyante man o hindi, lolo, lola, mamshi, papshi, na kumagandang mapakinggan nyo po ang mga backgrounder na ginagawa ng ating napakagaling na writer na si Ate Sweet Marjen. Kasi well-researched talaga ito. Kaya matututunan, baka sumali kayo sa contest, ito ang maitanong kagaya sa laro-laro peak ng It's Showtime, di ba naman? At dito rin po naisulat ang Malolos Constitution o ang kauna-unahang saligang batas ng Pilipinas. Sa dating kumbento rin ng simbahan, matatagpuan ngayon ang Museo ng Republika ng 1899 na pinangangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines. Sa pagpasok pa lamang sa museo, bubungad na ang karwahe ni Emilio Aguinaldo. Dito rin makikita ang iba't ibang documents, pictures at exhibit na nagpapakita ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan at ang pagkakatatag ng unang republika. Tuwing araw ng kalayaan, kung nais dito na bumisita, asahan na ang programa tulad ng pag-aalay ng bulaklak at pagtaas ng watawan bilang pagpupugay sa mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. At para mas makilala natin ang simbahan ng Baraswain at ang mga mahalagang papel nito sa ating kasaysayan, isang malaking karangalan po ang makapiling natin ang Deputy Officer of the City Arts, Culture, Tourism, and Sports Division ng Malolos. Nandito po si Sir Romel Santiago. Welcome on board, Sir Romel!
3: Yes, magandang hapon po. Papa Awel, sa mga lahat na nakikinig sa kananunod, magandang hapon po sa ating lahat.
0: Naku, magandang hapon po, umaga, tanghali, gabi, sa buong mundo na nakatutok ngayon, Sir Romel.
3: Buong bansa,
0: buong mundo, buong bansa, sasariwain natin kasi iba po na-excite na mas malaman at makilala pa po ang Malolos, Baraswain Church dyan sa Malolos. Kasi talaga pong napakaganda, bahagi na ng kasaysayan natin. At thank you dahil sa programa natin, libreng matututunan natin. Sir Romel, kayo po pala po talaga ang pinakatampok na dapat kausapin dyan. Unang-una po, sa mga hindi pa po nakakapunta ng Malolos sa may Baraswain Church, baka may mga nalilito pa po, paano po ba po makakarating dyan?
3: Napakadali lang, Papa Awel, kung kayo'y galing ng Maynila at kayo'y midala ng sasakyan, take NLEX. And then, siyempre, Tabang Exit. Tapos pagdating mo sa Tabang Exit, dire-diretso na makikita mo yung malaking arko doon.
0: Opo.
3: Arko ng kalayaan. Makikita mo na wine-welcome kayo sa lungsod ng Malolos. And then dire-diretso, darating kayo sa may flyover ng Malolos, take ilalim. Ilalim. And then turn left. Dadalan kayo sa Paseo del Congreso kung saan dumaan yung mga kongresista nung araw na nag-ratify nung ating First Philippine Constitution. And then dire-diretso, hindi nyo mamimiss yun na sa kanang side ang Baraswain Church.
0: Yun na nga po.
3: So napakadali lang po. Kung kayo naman galing Pampanga, same, NLEX, Santa Rita Exit, Tabang, then doon po uli, sa arko uli, yung arko ng kalayaan po ang magtutugma doon po.
0: Totoo po yan. Sa mga mahilig po mamasyal sa ibang bansa na lagi po nagpapapicture sa mga simbahan, sa mga istruktura, nako, hindi na po kailangan pumunta ng Europa, ng Amerika o sa ibang bansa pa. Pag pinuntahan nyo po ang Malolos dyan po sa Bulacan, ang Baraswain Church, ay nako, hintsak na hindi kayo malolos. Hindi malolos, no? Kasi makikita po kaagad yan. Nako, kasi po, dapat talaga, bawat Pilipino, meron man lang sana ng larawan dyan, no? Tapos i-post lang po. Ang dami nating pinapost sa mga social media. Isa dapat ang Baraswain Church. Dapat ang mas mapatanyag pa natin sa buong mundo dahil makasaysayan po ito. At dahil ito na nga po yung pagkakataon, Sir Romel, kami naman po sana ipashell po ninyo sa mga nakapunta na gustong makabalik, sa mga hindi pa nakakapunta na gustong makita. Pagpasok pa lang po, ako po kasi pag pumupunta dyan, at sa mga Katoliko po, nagbibigay pugay muna po ako sa simbahan, syempre. Magdadala pagdadasal bago po ko matapos po ang pagdadasal tsaka ko po lilibutin ang museo. Sir Romel, sa inyo pong pamamaraan, paano nyo po ba po kami ipapasyal? Pakipasyal nga po kami sa simbahan at sa museo.
3: Okay. Unang-una, dapat malaman natin na ang Malolos ay napakayaman sa kultura at history ng ating bansa. So, yun pa lang unang-una, dapat ma-curious na kayo, saan nga ba unang naganap? Or paano nga ba tayo naging unang mga totoong mga Pilipino? Okay. So, nangyari po yun sa Baraswain Church sa Malolos City. Mm-hmm. So, doon po, pagpasok nyo doon, may kasabihan nga tayo, dapat ang unang mong gawin, umalik ka doon sa sahig ng Baraswain Church. Kasi kung di mo gagawin, hindi mo mararamdaman ang pagiging ganap na totoong Pilipino. Okay. Dahil doon po, nagawa ang konstitusyon kung saan, kung hindi nagawa yon, ano lang tayo, Papa Awel eh, opo, mga tawag sa atin, mga Indio.
0: Totoo po.
3: Mm-hmm. Pero dahil naganap nga po doon, doon pinili ng ating Presidente Emilio Aguinaldo na pirmahan ang unang konstitusyon ng Pilipinas, naging Republic of the Philippines po tayo. Opo. So tayo ay naging mga citizens na.
0: Opo.
3: Doon tayo naganap. So pagpasok mo pa doon, yun ang mga unang kasabihan. Pagpasok mo na simbahan, mananatili doon yung mga lumang istruktura na nung araw pa na nandoon pa, ginanap ang unang konstitusyon, ang unang kongreso, nandoon pa rin naman sila. Inalagaan yun, preserve. So madadama mo pa din doon yung kahit pa paano yung lumang ambience na tinatawag natin. Mm-mm. Para talagang madama mo na dito pala ginanap to. Dito opo pala ako unang naging totoong Pilipino.
0: Opo, ibinabalik sa atin yung nakaraan.
3: Yep,
0: kumbaga parang nararamdaman po natin, naamoy natin, nasasalat natin yung pader. Dito lahat nagdatingan ang mga magigiting na mga Pilipino na nagbigay sa atin talaga ng ano, stature, kumbaga, na estado para maging yep Pilipino. Di ba po?
3: Totoo, Papa Awel. After noon, nandoon din ang, ano, ang museum natin, ang ating Museo ng Republika, 1898, nandoon po. Okay. So, nandoon naman nakalagak lahat ng mga mahalagang milestone, ika nga, doon na naganap sa Baraswain. So, matuduktungan ngayon yung pagdama mo ng pagtingin, kumbaga ng pagbasa, kasi makikita mo doon eh. So, ibig sabihin, mabubuo mo na ngayon na, oh, dito pala talaga yun. Ito pala ang totoong naganap.
0: Tama.
3: Point by point. Ganun po ang pagbisita natin sa Baraswain.
0: Opo. Napreserba po natin yung simbahan ng Baraswain.
3: Opo. Tapos tama, Papa Awel.
0: Po natin yung museo. Sir Romel, ito po ay dumaan ng dalawang giyerang pandaigdig, digmaang pandaigdig, ng epidemya, ganyan. Paano nyo po, ano po yung mga pinagdaanan mo ng pagsubok po ng Baraswain Church pero nanatiling matatag at nakatayo ngayon at paano nyo po siya na-preserve?
3: Katuwang po natin ang National Historical Commission of the Philippines sa pagbubuo noon, pag-preserve po noon.
0: Opo.
3: So, ito po ay sama-samang pagtutulong ng national at saka ng local government na nandito ngayon sa atin sa Malolos City sa pamumuno ni Mayor Christian Natividad. Na-preserve po ng gusto sa kanya ng iba pang nagdaang mayor, not just Mayor Christian, pati iba mga nagdaan pang mga mayors and governors din ng Bulacan and of course ang national. Pinagtulong-tulungan po para talaga ma-preserve.
0: Opo, napakaganda po. Pati sa loob po, kita mo, pinapakita natin picture tsaka video, parang very enticing, inviting na nako, hindi buo ang iyong pagka-Pilipino kundi mo napasyalan ito at nakapagpa-picture dito, di ba? Yun na po.
3: Totoo.
0: Sir Romel, pagpasok po dun sa museo, syempre sa simbahan ay libre, pagpunta dun, sa museo po ba po, ano po yung mga dapat po nating tandaan sa pagbisita dyan? May bayad po ba ito? May registration po ba po? Para po dun sa mga nagbabalak na ngayon, na bumalik o pumunta muli?
3: Wala pong bayad ang pagpasok sa Museo ng Republika 1898. Ang hiling lang po natin, una, as much possible, iwasan na hawakan. Una-una, dapat patayin ang flash ng camera kasi kung magpipicture po tayo at mayroon mga lumang dokumento doon na ating kukuhanan ng litrato, maaari po kasi maka-apekto ang lighting.
0: Mm-hmm.
3: So, yun po ang usa sa mga hinihiling po natin sa lahat ng bibisita. Tatanggalin lang naman yung flash first.
0: Mm-mm.
3: And then, wala naman pong bayad, itutur po kayo doon ng ating senior curator para po ipaliwanag ng mas malalim at mas malinaw yung mga dokumentong nadoon na nakatalaga sa museum po ng Republika 1898.
0: Opo. Sir, tuwing kailan po ito bukas? Buong linggo po ba o meron ding araw na sarado para po dun sa mga nagbabalak pong pumunta?
3: Sarado po ito ng Lunes.
0: Lunes.
3: So bukas po siya mula Martes hanggang Linggo. Okay po tayo doon na bumisita. May tao naman po tayo doon na tatanggap sa kanila. Magpapare-register lang po doon. And then, pwede na ho. Itutour naman po ito. Mas maganda sana kung by group.
0: Tama po. Opo.
3: By batch para po talagang malinaw ang pagsalubong po.
0: Opo. Tsaka meron pong nagpapaliwanag po sa loob kung magtutur po. Kaya may schedule po ba ng oras po ng batch per batch po para itour po doon sa loob? Or may free time lamang po na sige po, pasok lang po on your own, i-enjoy nyo po at matuto sa museo?
3: Usually po ang in-entertain po ng ating curator po doon, ang papaliwanag po doon, would be yung mga siyempre malaka naka-schedule na trips. So, nandiyan yung mga educational field trips or groups na gustong magpa-tour. Yun po, automatic yun. Kanong oras sila darating doon, definitely itutour po sila. Ngayon po, yung mga walk-ins naman, pwede po silang masabay. Ibig sabihin, kung natapat sila nag-walk-in doon, tapos mayroon naman nag-tour, so, masasabay po sila doon. Pero kung individual po, para yan na doon, depende po sa free time ng ating curator po na nandoon nakatalaga.
0: Opo, ayun. Sir, para po mas ma-highlight po natin, Sir Romel, ano po yung mga mahalagang dokumento or mga larawan or mga artifacts pa na natago natin na nandyan po mismo nakalagak po sa museo po ng 1898?
3: Una po yung mga yung meron tayo ngayon doon at present will be yung some documents na you see ano na during the seat of nung power and governance na po ni President Emilio Aguinaldo. Na doon po ngayon yun.
0: Opo.
3: Pero habang yung nung iba pa would be yung mga kasuotan, makikita natin doon yun, naka-preserve po yun. Mm-hmm. Yung ilang mga litrato ng unang konstitusyon na doon, yung actual na papel, makikita din po natin doon sa ngayon.
0: Opo, yun. Oo, mas maganda nga po pinapakita natin ngayon, no, yung pera po nung perang papel noong 1899, no, makikita natin, maikukumpara natin sa pera natin sa ngayon na ipalit na itago pa rin po natin to. Meron pong pagpapaliwanag po diyan. Ito nga po lagi nating paliwanag, hindi lang po tayo basta kuha-kuha ng larawan, picture-picture na walang flash, basahin natin nakasulat, no po. May mga caption po yan para mas malaman po natin, matutunan.
3: Ngayon, kung tingnan naman po natin, gusto naman natin, yung giyera, yung panahon ng giyera ng araw,
0: opo,
3: nasa Casa Real naman po yun.
0: Opo.
3: So, bukod doon sa Museo Republika ng 1898, meron din po tayo Casa Real Shrine. Nandoon din po ang museo naman ng mga, ayan, yung perang kanina pinakita natin, nandoon po yan. Mga libro, nandoon po yan, mga litrato, lumang litrato, nandoon din po lahat sa Casa Real Shrine po.
0: Ayun, ito na nga po, ang huli ko po lang sana pong gustong malaman, dahil fresh na fresh pa po sa atin yung naganap po ng Independence Day celebration nung Friday po dyan. Ano po ba po yung mga naganap po sa mga hindi po nakapunta o nakasaksi po ng celebration? Pakishare naman po ang naging mga ganap sa ating pong Independence Day celebration dyan.
3: Yes, Papa Awel. Every year, sineselebrate natin ang Independence Day sa tatlong lugar simultaneously. So, sa Malolos, sa Kawit, and of course, sa Luneta. Sa Malolos po, it's happening every 7 a.m. in the morning sa Baraswain Church po mismo. Meron po tayong guest of honor. So, yun po ang ating sasalubungin at sila po ang mag-alay ng wreath doon sa President Emilio Aguinaldo, yung kanyang rebulto po, statue po doon sa harapan ng Baraswain. Okay. Sila po ang magkakaroon ng ceremonies para mag-alay po ng wreath doon sa rebulto. And then after po noon, speeches coming from our officials, government officials, and of course, yung ating guest of honor. Nire-reminis po dito yung naging epekto una, tinatalakay sa kanilang mga speeches would be yung history ng Independence Day celebration, and then ano ang relevance nito sa ating modern times.
4: Mm-hmm.
3: And of course, ano pa ang bilin para sa mga darating na henerasyon with regards doon sa importance ng ating Independence Day. So ito po ay taon-taon nagaganap po sa bayan ng Malolo City, kasabay po sa dalawa pang lugar na pag sa-celebra.
4: Nako, maraming salamat po sa napaka-encouraging na pagpapaliwanag at very enlightening po talaga, Sir Romel. Imbitahan na po natin sila, yung mga kababayan, kapamilya natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo, na lalo na hindi pa nakakarating or gustong bisitahin ulit po ang Barasuen Church at ang ating museo.
3: Apo, para sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, bago kayo pumunta sa ibang lugar, dayuhin niyo muna ang Malolos kung saan tayo nagsimula at naging ganap ng mga Pilipino. Bisitahin niyo muna po natin. Alamin niyo ang inyong pinagmulan, ang inyong ugat, kumbaga. Para po mas maunawaan natin ang ating magiging direksyon sa mga darating na panahon pa. So yun na po, Papa Awel. Maraming salamat po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood. Maraming salamat po.
4: Nako, kami po ang magpapasalamat po talaga sa inyo, Sir Romel. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag po. Parang, kayo rin po ba ang curator dyan? Ang curator, di ba naman po? Parang ganun-ganun po talaga.
3: hindi po, mapapawin.
4: Opo, maraming salamat po. Sana po magkita po tayo dyan sa aming pamamasyal sa Barasuen Church at sa ating
3: museo. Iintayin ko po kayo, Papawin.
4: Isang karangalan po makilala lalaki ng personal. Maraming salamat po and God
3: salamat
4: bless.
3: Po.
4: Ayan. Nakapanayam po natin ang Deputy Officer of the City Arts, Culture, Tourism and Sports Division po. Diyan po sa Malolos, Bulacan, nangangasiwa din po sa Barasuen Church natin diyan at ganito po sa ating museo. Maraming salamat po Mr. Romel Santiago. Samantala mga kapamilya, ang oras po muna natin sa buong kapuluan, 3:27 ng hapon. At mga kapamilya, mula sa Barasuen Church, sinabi na mismo ni Sir Romel, yala, tatlo simultaneous nangyayari sa Luneta Park, ganun sa Malolos at sa Cavite. Magpupunta tayo sa Cavite sa pagbabalik ng Travel ni Awel! Ay, ito po si Mama Loy, ang aking dream destination. Gusto ko talaga mabisita ang Santorini sa Greece. Yan, kasi nga, fan ako ng Mama Mia. So, syempre, di ba, gusto ko siya mabisita. Sana someday soon makapunta ako.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: At masaya nagbabalik po ang Travel ni Awel. Mas mataas pa po ang lipad natin dahil mula Malolos, Bulacan. Ako, isang makasaysayang lugar pa ang pupuntahan natin para sa mga past Shalan na namaging selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. No po? At kanina po pinaalala ko at paalala ko ulit ngayon. Pakinggan niyo pong mabuti yung mga trivia, yung mga information na sinasabi natin bago natin ipakilala ang ating mga bisita kasi marami po tayong mapupulot na aral doon. At well-researched po yan ng team Travel ni Awel para lahat mas masigla. And speaking of mas masigla, naku mga kapamilya, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat mula sa
0: Travel ni Awel.
1: At eto na nga po mga kapamilya at kaserbisyo, ang haba po ng mga babasahin natin, babatiin natin sa YouTube ha. Hintay lamang po ha. Hintay lamang. Iipunin namin po kayo dahil pumalo na nga po na almost 1,200 live viewers ang YouTube natin. Sa lahat ng 1.5 million subscribers, mua-mua-mua sa inyong lahat. Tungo naman tayo sa makasaysayang bayan ng Kawit sa Cavite, ang lugar na kilala bilang birthplace of Philippine independence. O ayan, para pag natanong kayo sa mga ano, mga pa-contest, saan ang birthplace of Philippine independence? Ganon. Kawit, Cavite. Ganyan ha. O, the applause, panalo. Dito matatagpuan ang Emilio Aguinaldo Shrine, ang tahanan ng unang pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Pero hindi lang ito basta lumang bahay ha, isa itong tahanan puno ng kwento, alaala at mga pangyayaring humubog sa ating kasaysayan. Sa balkonahe kasi ng bahay na ito, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong June 12, 1898. Dito rin ipinasa ang Declaration of Independence at unang tinugtog ang ating pambansang awit. Isipin nyo, sa mismong lugar na ito, unang ipinagdiwang ang kalayaan na tinatamasan natin ngayon, kaya mabuhay! Sa loob naman ng shrine, makikita pa rin ang orihinal na silid at ilan sa gamit ni Emilio Aguinaldo. Kaya kung mahilig kayo sa history o gusto nyo makita kung paano mamuhay ang isa sa pinakamahalagang tao sa ating kasaysayan, pwedeng-pwede po kayong bumisita rito! At tuwing Araw ng Kalayaan, nagkakaroon roon din ng iba't ibang activities dito tulad ng pagtataas ng watawat, parada para sa kalayaan, cultural performances at iba pang makabayang programa na dinarayo ng maraming bisita. Pero syempre, hindi lang Aguinaldo Shrine ang may pagmamalaki ng Cavite. Matatagpuan dito ang Battle of Alapan sa Imus, San Francisco de Malabon Parish Church sa General Trias, Teatro Caviteño sa Cavite City at Cuenca Ancestral House sa Bacoor. Kaya kung gusto nyong mag-travel habang ngayon natututunan, baka Cavite na ang susunod nyong destinasyon. At para mas makilala pa natin ang makasaysayang lugar na ito at ang kanilang kahalagahan sa ating kultura at kasaysayan, makakasama natin ngayon ang board member ng Cavite Historical Society. Please welcome on board Adel Paul Belamide! Welcome on board po, Sir Adel!
2: Magandang hapon po, Sir Awel. Ang inyong pangabang lingkod ay nalulugod na kasama po ninyo at bumabati ng magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at iba't ibang panig ng daigdig.
1: Ikinararangal po naming makapiling po kayo at gusto po naming maitampok ang kasaysayan na hitik ang kwento sa Cavite. Siguro po ang ilan ay nag-iingit na sana ay naninirahan din sila sa Cavite dahil ito po ay puno ng kultura, kasaysayan. At salamat po Ginoong Adel at makakapiling po namin kayo dahil buong mundo po ang nakatutok ngayon. Siguro yung mga naninirahan na dati sa Kawit Cavite na nasa abroad na ngayon, iba't ibang lugar, nako, baka naluluhaluha ngayon dahil namimiss nila ang Kawit Cavite. Kaya Sir Sir Adel, paunlakan niyo po kami,
2: yes,
1: ipashell niyo po kami diyan sa makasaysayang Aguinaldo Shrine. Umpisahan po natin. Ano muna po ang nangyari? Buena mano na kagat, ano pong nangyari nung June 12 diyan, nung Friday? Para po sariwain natin ang ating Araw ng Kalayaan.
2: Noong nakaraang 12 ng Hunyo ay pinagdiwang ang pagkakadeklara ng kalayaan sa bahay ni Nerel Emilio Aguinaldo sa bayan ng Kawit, Dalawigan ng Cavite. Nagkaroon ng seremonya ng umaga. Ito'y pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Cavite. Ang ating panuwing panangal mula sa kinatawan ng National Historical Commission of the Philippines ay ang aming butihing ama ng Dalawigan, Governor Ebeng Remulla, kasamang aming ikalawang ama ng Dalawigan, Vice Governor Ram Revilla. Nagkaroon ng tradisyonal na pagtataas ng bandila habang tinutugtog ang lupang hinirang at pinapanood ng ating mga kababayan mula sa durungawan o sa balkon ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo.
1: Ako, siguro po yung mga nakasaksi po doon talaga ay mga nag-sitayo, mga balahibo sa tuwa at mga iyak-iyak at sa pagsariwa po ng ating Araw ng Kalayaan. Ito naman po ay taon-taon nang ginaganap dyan. Mas napapansin niyo po bang dumarami ang mga turista, local man o mga banyaga sa pagpunta, hindi lamang po sa Independence Day celebration, kundi rin po sa pagbisita sa Aguinaldo Shrine?
2: Totoo, Sir Awel, na kinapapanibikan po ng aming mga kababayan ng pagsaksi sa tradisyonal na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kawit. Iba't ibang mga samahang pansibiko mula sa iba't ibang bahagi ng Dalawigan ang dumadayo sa Kawit upang mapanood lamang ang seremonya ng pagtataas ng bandila at pagtugtog ng lupang hinirang. Ganon din sa ilang beses ko po na pagbisita sa mansyon ni Nerel Emilio Aguinaldo sa Kawit ay nakikita ko po dayuhan Filipino ang pumapasyal upang makita ang bahay at matutunan ang buhay ng general at ang ilang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa.
1: At syempre po sa pagkukwento po niyan ay nananariwa na rin po sa aming mga isipan nung mga panahon na nakadalaw, nakabisita kami, hindi lamang po bilang bahagi ng mga educational tours, kundi po sa mga opo sarili po naming desisyon na pagpasyal at pagbisita.
2: Maraming salamat po.
1: Opo, pero tulungan niyo po kaming sariwain ngayon sa mga nakapunta na at gustong bumalik pa, at lalo pa dun sa hindi pa nakakapunta, mukhang kayo po ang makakakumbin si Ginoong Adel po para bisitahin po ang Aguinaldo Shrine. Pwede nyo po ba po kami at itawag namin virtual tour? Ipasyal nyo po kami. Pagpasok pa lamang po, ano po ba ang makikita natin? Dahil ako po'y tandang-tanda ko yung bulingan na nandyan. At yung ano po, yung dungeon, yung ano po, daraanan po, papunta dun sa simbahan. Hindi naman po talaga namin nakita. Naikwento lang naman po sa amin yung sasakyan, yung kahoy, at yung alam nyo po talaga, niyayakap ko po yung pader. Dahil nahaplos ko siya, sabi ko, napaka makasaysayang. Parang iniisip ko po na nanirahan doon ang ating unang pangulo. Kaya pwede po ba pong ipasyal nyo kami, Ginoong Adel?
2: Sir Awel, bago ko bigyan ng paglalarawan ng bahay, ayaan nyo po muna akong magbahagi ng ilang piraso ng kasaysayan. Nahitik na hitik ang tahanan na ito.
1: Opo.
2: Una, ito po ay tinayo ng magulang ni Nerel Emilio Aguinaldo, Carlos Aguinaldo Trinidad Fami, noong 1849. Dito isinilang ang general noong 1869 at dito din siya inilibing noong 1964. Maliban sa mga personal na kasaysayan na ito ni General Emilio Aguinaldo, ay tanyag ang bahay, pamoso ang bahay sapagkat dito sa durungawan nito ay pinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa 12 ng Hunyo 1898 sa pagitan ng ika-4 at ika-5 ng hapon. Ganon din, itinaas ang bandila ng Pilipinas at tinugtog ang Marsya Nasyonal Filipina na kinikilala natin ngayon bilang pambansang awit ng ating bansa. Inaanayahan po namin kayo na bisitahin ang pambansang dambana na ito, ang historical landmark na ito, sapagkat maliban sa itik sa kasaysayan ay tingin ko po kaakit-akit sa ating paningin. Makakakita po tayo ng malaking tarangkahan sa bungad, papasok po tayo sa bahay, makikita po natin ang mga silid na ginamit ng general, ang kama na ginamit ng general ng kanyang pamilya, ang nabanggit po ni Sir Awel na bowling, ang lamesa na butas sa gitna para pasukan kung sakaling kailangan magtago, at maging ang mga lihim na taguan na maarmas at dokumento sa gilid at pasilyo ng bahay, makikita rin po natin dito. So maliban sa makasaysayan, estratehiko ang bahay at kahanga-hanga ang arkitektura.
1: Sa totoo lamang po, pati po yung mga kahoy, alam nyo po talagang luma, kung sila ay nakakapagsalita, magkukwento po sila ng mga nasaksihan nilang mga makasaysayang kaganapan sa tahanan na yan. Sila po ang naging saksi ng mga naganap na iyon. Dito rin po ba po matatagpuan, inaalala ko lamang po talaga, yung makitid na hagdanan papunta po sa taas na matarik po, ganyan, papunta po yata yun sa veranda, tulungan niyo po akong sariwaan dahil ito po talaga ay aking napatunganga ako sa ganda ng hagdanang ito. O lahat naman po talaga, kasi pati yung bintana, yun po ang gusto kong balikan pala dyan kasi nauuso po ngayon ang social media, no? Yung pagpicture-picture po. Ang ganda po kunan ng bintana mula po sa loob, palabas po ng durungawan po ng kawit, no po? Papunta po dyan. Marami. Ayan! Yun po yun. Yung mga pinapakita po natin na yun eh. Dahil po dyan,

0: pumunta dyan? Meron po ba pong bayad? Tuwing kailan po ito bukas? Ano po ang mga rules and regulations pamantayan natin sa pamamasyal po dyan po sa Aguinaldo Shrine?
1: Sir Awel, ang tahanan ni Nerel Emilio Aguinaldo ay bukas sa ating mga kababayan o sa mga dayuhan na gustong bumisita mula Martes hanggang Linggo maliban sa araw ng Lunes mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Wala po itong bayad. Mangyari lamang po na itala ang inyong pangalan sa tarangkahan, magpakilala, magpakita ng ID upang makapasok sa ating National Historical Landmark. Ganun din ay meron po tayong mga tour guide na maaari pong magbahagi ng kwento tungkol sa bahay. Maaari po kayong pumunta muna sa opisina ng Emilio Aguinaldo Shrine para po makahingi po tayo ng guided tour para higit na maging makabuluhan at puno ng kalaman ang pagbisita natin sa tahanan ni Nerel Emilio Aguinaldo.
0: Ayun. At Sir Adel, sa panahon po ng makabagong teknolohiya, yung ating pong mga kapamilya at kababayan mula sa ibang bansa na gusto pong bumisita dyan, maaari po ba po silang magpatala online? Meron po ba po bang website or social media page na pwede pong bisitahin ng mga naninirahan man dito sa Pilipinas o sa ibang bansa para po sa pag-schedule po ng pagpunta?
1: Yes, Sir Awel. Aktibo po ang Facebook page na Emilio Aguinaldo Shrine. Makikita po natin ito sa Facebook. At sumasagot po ang social media manager na Aguinaldo Shrine para po sa ating makatanungan. Dito rin po sa Facebook page na ito, makikita natin ang iba't ibang activities ng Emilio Aguinaldo Shrine. Maliban po sa nabanggit natin, Sir Awel, na tradisyonal na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, nagsasagawa po ang shrine ng mga lectures at exhibits para po sa higit na kapakinabangan ng ating mga kababayan. Halimbawa po, meron po naging isang exhibit tungkol sa mga liham ni General Emilio Aguinaldo, original na liham na ipinakita po sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng exhibit. Ganun din, meron din po mga lecture, halimbawa na imbitan po ako mag-lecture tungkol sa Kalamang Bayan at Pamanang Bayan ng Lalawigan ng Cavite. Kaya po inaanyahan ko po kayo na bisitahin ang Facebook page na Emilio Aguinaldo Shrine sa kanila, yun po, Facebook page para po makapagtala, makapagrehistro kung kailan kayo pupunta at makita nyo rin po ang iba't ibang activities ng Dambana para sa ating kapakinabangan.
0: Nako, mas lalo pong nabubuhay sa amin ang damdaming makabayan dahil po sa inyong pagpapaliwanag, BMA Del. Kaya sasamantalahin ko na po ito dahil apaksa na rin naman po natin ang Cavite, hindi lamang naman po ang Aguinaldo Shrine. Baka may oras pa po tayo. Pag pumunta naman po kami ng Cavite sa amin pong lingway, baka makakending na rin kami sa iba pang pwede na mapasyalan po dyan. Bilang
1: kaya po sir, kayang tumambay. Tumambling, sir, mula sa Kawi papunta sa iba't ibang bahay ng Lalawigan.
0: Yun na nga po. Ano pa po ba po yung iba namin pwedeng pasyalan? Lalo na po kung gusto pa namin mas maging hitik pa ang aming kaalaman at malaman pa ang kasaysayan ng Cavite at ng bayan nating buong Pilipinas.
1: Sir Awel, magbabanggit ako ng ilang mga puntahan, ilang mga pasyalan na kaugnay ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas yung 1898. Simulan po natin sa lungsod ng Imo sa baryo ng pangalan ni Lalapan na kung saan naganap ang unang labanan na ikalawang bahagi o yugto ng Revolusyon noong 28 ng Mayo 1898 sa nayon ng Alapan sa dating bayan ng Imus, ngayon ay lungsod ng Imus, naganap ang unang labanan at ang unang pagkapanalo ng mga revolusyonaryo sa ikalawang bahagi ng digmaan. Ikalawa, Sir Awel, mula sa Alapan ay tumungo tayo sa lungsod ng Cavite sapagkat ang ating mga revolusyonaryo dahil sa galak sa pagkapanalo sa labanan sa Alapan, tumungo sila sa Cavite Puerto sa isang teatro ng pangalan ni Teatro Caviteño at dito unang iniladlad, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas na ginawa ni Marcel Agoncillo sa Hong Kong noong 1898 din. Iyon ang ikalawa, ang Cavite City o ang lungsod ng Cavite. Ikatlo ay ang simbahan ng San Francisco de Malabon. Ang tawag natin ngayon ay General Trias Parish Church. Ang dating pangalan ng General Trias ay San Francisco de Malabon. Kaya ito'y maaari nating tawaging simbahan ng San Francisco de Malabon o kaya naman ay simbahan ng General Trias. Ito ay itinalaga sa patron na San Francisco de Assis, no? Pero ang kasaysayan nito ay dito unang tinugtog ang marcha nasyonal Filipina

0: sapagkat inensayo ni Julian Felipe ang kanyang komposisyon sa tulong ng isang banda ng pangalan ay Banda de San Francisco de Malabon sa loob ng simbahan. Ang simbahang ito na itinayo ng 800 taon ay nananatili pa rin buo at ang banda na tumugtog noong 1898 ay buo pa rin ang banda matanda o ang Banda de San Francisco de Malabon. Lahat ito mula sa Aguinaldo Shrine, sa Labanan sa Alapan, sa Teatro Caviteño at sa simbahan ng General Trias ay mga pambihirang mga lugar na hitik sa kasaysayan ng ating bansa.
1: Nako, BMA Del, napapapalakpak at napapastanding ovation ang lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Nadagdagan po ang aming kaalaman at nabuhay po muli ang damdaming makabayan dahil po sa inyo. Muli po ay
0: paano ba akong magdagdag, Sir Awel?
1: Ay sige po, tsaka po mag-anyaya na rin po pagkatapos ng inyong pagdagdag.
0: Yes po, ay maliban po sa mga makasaysayang lugar ay ang amin din pong lalawigan ay kilala sa masarap at magagandang kainan. Ako po ay nagmula sa Binan Silang, ito po ay katabi ng lungsod ng Tagaytay. Maliban sa lungsod ng Tagaytay, maganda rin po ang aming bayan. Marami po ditong mga hidden garden restaurants. Mga restaurants, Sir Awel, maliban sa masasarap na pagkain, mga organikong pagkain, nasa isang magandang garden restaurant. So inaanihan po namin kayo na bisitahin ang makasaysayang lugar ng Kawit, Imus, Bacoor at Cavite City at kung may oras pa, dumiretso sa lungsod ng Tagaytay sa Binan Silang para magpalamig at magpakabusog.
1: Mabuhay po kayo at
0: maraming salamat
1: po. Naku, kami po ay nabusog sa kaalaman dahil po sa inyo. Mukhang itong mga darating na araw ay marami pong mamamasyal sa Cavite dahil po sa inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po. Isang mataas na pagsaludo, BMA Del Paul Belamide, ang board member po.
0: Araw, sir. God bless you. God bless the Philippines.
1: God bless po. Pagpalain nawa po kayo. Mabuhay po kayo. Salamat. Mga kapamilya, nabusog tayo sa kaalaman. At dapat na nating malaman ang oras sa buong kapuluan, 3:49 ng hapon. At sa pagbabalik po ng travel ni Awel, babatiin na po natin ang mahigit na kung umabot ng 1,200, magba-1,300 na dagdagan pa ang mga live YouTube viewers po natin out of 1.5 million subscribers. Nako, lahat ng iyan sa pagbabalik ng travel ni Awel!
2: Hi everyone, ako po si Noel Cumia Jr. At kung mabibigyan ako ng chance mag-travel, ang dream destination ko ay Japan. Kasi I heard na sobrang ganda ng Japan, sobrang linis. At gusto ko magpunta doon kapag cherry blossom time para maganda siya. At gusto ko lang ma-experience with my family and with my loved ones yung Japan.
3: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
4: Travel ni Awel!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM!
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity loan dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan.
5: Anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Everyone, join ng everyone sa Travel ni Owl.
1: At masaya nagpapatuloy nga po ang travel ni Owl. Shout out muna po tayo sa mga tutok sa almost 1,300 live YouTube viewers po natin. Thank you, Ia and Jen from Pasay City. Gandun po kay Precious Wisdom. At syempre, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Josh Kyle, Edip Official, Yahoo. Julius Bangalando, shout out. Thank you very much din po kay Professor Paz Diaz. Thank you very much po sa inyong lahat. At syempre, nandyan din po tutok na tutok si Albi B. Hello din po kay Cyrus Lee from Bicol. Nanonood si Cyrus Lee. Syempre naman, thank you din kay Bebe Pascua. Maraming bayani daw po sa Bulacan, kaya bongga. Louis Basco ng Valenzuela City. Hello sa inyo. Darwin Cabalan. Hello sa lahat ng pinapa-shoutout mo. Si Glofet Pagong, nanonood from Dubai. Hello, Glofet Pagong. Si Darwin Cabalan, ang dami talaga niyang gustong ipag-greet. Salamat sa inyo. Josh Kyle, salamat. Mabuhay. Tita Nona Damian, maraming salamat po sa laging pagtutok po sa atin. Si Precious Wisdom, ang dami niyang wisdom na sinishare talaga din. At thank you very much din po, syempre, sa mga nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo, ganun man po sa Canada, Middle East, Australia, at sa Asia. Ang dami po ninyong mga messages. Thank you very much po. Napakaingay ng ating YouTube channel dahil po nasa 1,300 na nga po ang ating nanonood. Nandito muna po ang ating travel tripping tips.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa tripping tips.
1: At mga kapamilya, kahit tapos na nga pong araw ng kalayaan, hindi naman magsasara ang mga makasaysayang lugar tulad ng Rizal Shrine sa Dapitan, Aguinaldo Shrine sa Kawit, Baraswain Church sa Malolos, at Museo ng Republika ng 1899. Bukas pa rin ang mga ito para bisitahin at mas makilala ang ating kasaysayan. Pero paalala ni Papa A at ng travel ni Owl, kung pupunta po sa mga heritage at historic sites na ito, maging local key photographer lang. Huwag gumamit po ng photo studio ang museum, ha? Hindi po yan photo studio o gawing exhibit. Parang unlimited shots ang setup, ha? Tandaan, bawal ang flash dahil nakakasira ito ng pigments ng artworks. Huwag ding hawakan ang mga display para mapanatili ang mga ito. I-mute din ang phone. Silent mode, ha? Para maiwasan ang ingay at hindi makaistorbo sa ibang bisita. Huwag lang puro sightseeing. Dapat may reading din para matuto. Huwag deadmahin ang maliliit na description card sa tabi. Doon malalaman ang istorya sa likod ng obra. Gumamit lang ng indoor voice. Hindi ito lugar para magchismisan, ha, ng past mo. Maging marespeto sa sining, pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. At kung may mga ginaganda cultural performances, manood at mag-appreciate. Kung may programs naman, makinig sa mga keynote speakers dahil marami tayong makukunang kaalaman. Lalo na sa mga curators at mga sa travel tour operators, di ba? Ay tandaan, para sa mas wise na travel, yan ang payo ni Papa Owl.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripping Tips!
1: Mga kapamilyang, oras sa buong kapuluan, 3:57 ng hapon.

0: At sa mga kabalin po natin, sa mga taga-Kalumpit, Bulacan, yung mga dumarayo po ng fiesta dyan, ako, eto na, paparating na, June 23 na. Kaya makakasama po natin ang artist, heritage advocate, heritage coordinator ng Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office or FAC, na si Sir John Louis Esguera, kasama rin si Brother Fernando Yalca, ang Secretary ng Parish Pastoral Council, Executive Officer, Kalumpit Town Fiesta 2026. Bati muna po tayo. Welcome on board Brother Fernando Yalca and Sir John Louis Esguera.
1: Mabuhay! Magandang hapon po at isang mga pamanang hapon po, Papa Awel Paz.
0: Nako, makasaysayan po talaga araw na to. Makasama po namin kayo. At syempre po, andyan din po ang isa pa po nating bisita. Bati na po.
2: Magandang hapon po. Mula po dito sa Kalumpit, Bulacan, na masayang fiesta po sa amin na.
0: Ayan, ako, inaabangan na po ito. Gusto ko lang po talagang sabihin din kaagad kasi po marami po mga bisita, turista, sa lokal man o mga banyaga, ang pumupunta rin po sa kapistahan ng Apong Iro. Diyan naman po yan sa Pampanga, sa Apalit. Paano po ito pinagkaiba po dahil pareho yata ng halos selebrasyon ng linggong ito? Sino pong gusto sumagot? Si Brother Fernand po ba o si Sir John Louis?
1: Sige po, sir.
0: Apo.
1: Sir Fernand.
2: Talagang pinagdikit yung fiesta ng Apalit at ng Kalumpit. Ano? Dahil mauuna si St. John ng June 24 at si Apo Iro naman ng Apalit ay sa June 28-29. No? So, talagang nakaugnay naman ito sa kasaysayan dahil dating magkaugnay naman ng Apalit at Kalumpit dahil dating bisita ng Kalumpit ang Apalit. So nahiwalay lang na naging bukod na parokya ang Apalit. So in terms of celebration, sabi niya halos parehas na naglilibad, nagpo-procession sa ilog at talagang magkaugnay yung dalawa na to, no? Kahit na magkaibang bayan, yung faith naman ay hindi nawawala kay St. John at kay ang devotion na kay Apo Iro, no? Sa dalawang patron na to.
0: Opo. Kung meron po tayong Apo Iro, meron din naman pong Viva Apo Juan para po sa ating Libad
2: Viva
0: Festival.
2: Apo Juan.
0: Opo, Viva Apo Juan. Kaya Sir John Louis, gaano po kahalaga at ano po ang kasaysayan po na nakakapalapit po doon sa Libad Festival? Maiksing paliwanag muna po dahil sa ating pagbabalik, mas malalim po natin itong pag-uusapan. Sir John Louis?
1: Okay po. Sa lalawigan po ng Bulacan, isa po ang Libad Festival, no, sa mga pinagmamalaking pagdiriwang, no, sa lalawigan ng Bulacan dahil ang Libad, no, basically ito po ay pagpo-precision sa ilog, no. At nakakatuwa po sa Kalumpit dahil napapanatili pa rin po ito, no, na sasagawa pa rin po sa kabila po ng mga pagbabago na kinakaharap natin sa kasalukuyan.
0: Ayun, ako, at syempre, sa ating pagbabalik po, Sir John at Brother Fernand, atin pong pag-uusapan na ang mga aabangang mga activities na kailangan po sanang dayuhin ng ating mga kapamilya at kababayan sa buong Pilipinas. At yung mga mamamasyal mula sa ibang bansa, baka pwede nyo na pong kendingan at pasyalan din po ang Libad Festival para lahat tayo makasabi ng Viva Apo Juan! Sa pagbabalik yan ng Travel ni Awel.
3: Ako po si Empoy Marquez at gusto ko pong pumunta ng Japan dahil maraming mga Pilipino diyan, mga TFC, mga kababayan natin na talagang matagal nang nami-miss ang bansang Pilipinas, na gusto umuwi. Yun, magkita-kita po tayo diyan soon.
4: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
5: Travel ni Awel!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 5 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Ang kultura ang salamin ng pamayanan. Yakapin natin yan sa Travel ni Owl.
0: At mas hihitik pa ang ating kultura sa pagbabalik po ng Travel ni Owl dahil meron tayong atin na napiesta, ha? Mapapa Viva Apo Juan tayo. Pero Viva Viva, kasama pa rin natin si Brother Fernandi Alca at Sir John Louis Esguera mula po sa Kalumpit para po sa ating papalapit na Libad Festival. Sir John and Brother Louis, ay Brother Louis tuloy, kasi di ba may Brother Louis na kanta? Brother Fernandi pala. Sorry naman, kasi John Louis eh. Natawa ako dun. Ano po ba po yung mga abangan po natin sa Libad Festival? Kasi excited din ako. Konti lang yan, endless lang yan, kalumpit na eh. Sir John and Brother Fernan?
2: Sige po, sir.
0: Opo.
3: Yes po. Actually, nung mga nakaraang buwan ay nagsimula na yung ating mga activities. Yung ating biyahe ni Apo Juan ay naikot na natin yung image ni Saint John sa buong kalumpit. Kahapon niya ay nag-motorcade sa mga barangay na sakop ng parokya. At simula bukas, yung first day ng Novena, sisimulan ito sa isang grand opening salvo, sa isang street dancing o yung tinatawag namin dito Indakan Fiesta. So lahat ng barangays na sakop sa kalumpit ay magpa-participate, ang kanilang mga dancers. At yun ang start ng simula ng Fiesta Novena sa karangalan ni Saint John. So bukod doon, mula June 15 hanggang 24, gabi-gabi meron tayong mga programa, meron tayong mga pa-contest, singing contest, dance contest, battle of the bands, Zumba, meron din tayong mga sectoral na mga gampanin, no? Dahil binibigyan din natin ng chance yung mga kabataan, meron tayong gabi ng kabataan, meron tayong mga gabi ng senior citizens, at meron tayong medical mission, meron tayong river clean up. So halos lahat ng areas ay na-cover natin, yung mga sectors natin, in-involve natin. Dahil ito ay hindi lamang fiesta ng San Juan, kundi ito ay fiesta ng buong bayan ng Kalumpit. Kaya in-involve natin halos talaga lahat para maging masaya yung pagdiriwang na ito. Of course, ang pinakakaabangan na event para sa fiesta ay yung Libad sa Ilog. So ito yung pinakamalaking event na talagang dinadayo dito sa bayan ng Kalumpit. At isang buong maghapon ito na nagpo-procession sa ilog kasama yung mga barangay, yung mga establishments dito sa Kalumpit, at may mga turista na dumadayo para makilahok sa Libad sa Ilog. So, and then of course, sa June 24 ang fiesta ni Saint John, ang may mga misa tayo dito sa parokya at may mga activities pa rin sa gabi. So, talagang yung 10 days na to, simula June 15 hanggang 24, ay talagang pinaghandaan at kaabang-abang para sa lahat ng ating mga pilgrims, mga devotees, at mga tourists na pupunta dito sa bayan ng Kalumpit.
0: Opo, nako, I'm sure hitik na hitik po yun sa mga iba't iba pong mga activities, mapa religious, cultural, yes, at iba pa pong mga aspeto. Ay talaga pong kumpleto, sirikados po ang ating Libad Festival hanggang June 24. Pero Sir John Louis, sasamantalay na rin po namin ito. Siyempre, pag yung buong linggo na yan, hindi lamang po dun sa festival ang pwedeng puntahan, marami pang pwedeng pasyalan, no po, sa Kalumpit, Bulacan. Ano-ano pa po, yes, ba yun? Po. Bukod po doon sa iuuwi naming longganisa, kakanin, at yung mga handicraft, saan po pa po pwedeng mamasyal, Sir John?
2: Maraming pwede pong pasyalan, no, sa bayan ng Kalumpit. Meron po tayong mga historical sites, no. Pero bago po 'yun, no, gusto ko lang bigyang ng short history yung Libad po, no. So Pinaniniwalaan po no na panahon pa lang ng mga Espanyol ay meron ng ginagawang paglilibad o yung pagpoprosesyon sa ilog no yung mga taga-Kalumpit at pinaniniwalaan po na nagsimula ito dahil ang Kalumpit ay napapaligiran po ng ilog no. Puro ilog po dyan, no? Kaya kadalasan ng pamumuhay ay nakadikit, no, sa ilog. At dahil po sa river culture ng mga tao, nabuo po yung libad, no, yung pagprosesyon sa ilog. So, yung kanilang patron ay dinadala po nila, no, sa mga bangka at doon nila pinoprosesyon, no. So, instead na sa mga kalsada. So, isa po 'yan sa mga major festivals po, no, dito sa lalawigan ng Bulacan. At dito naman po sa Kalumpit, no, marami pong tourism places din, no, kasi kadalasan po napapansin sa Bulacan, no, Malolos.
0: Opo.
2: O kaya yung mga gawing dito sa San Miguel, no. Mm-hmm. Pero sa Kalumpit po, nandiyan po yung historic Bagbag Bridge, no. Mm-hmm. Yung site ng laging labanan sa Bagbag, no. Isa po yan sa mga pinaka-importanting labanan ng Philippine-American War. Mm-hmm. Nandiyan din po yung mga kasaysayang tulay ng Kalumpit, no, na may mabigat na ginampanan noon naman pong World War II. Mm-hmm. At nandiyan naman din po yung iba't ibang pamanang istruktura, no, katulad po ng munisipyo ng Kalumpit na disenyo po ng bantog na arkitekto na si Juan Arellano. So bukod po sa festivals, no, at sa longganisa, marami pa pong pwedeng ma-discover sa bayan ng Kalumpit, no, sa bayan ni Juan.
0: Ayun, kaya dapat tayo po ay huwag mangibang bayan. Puntahan na ang bayan ni Juan. Dapat po mauna po yan para lalo po natin ma-appreciate ang ating kasaysayan at kultura. Kaya Sir John Louis, tsaka po Brother Fernand, mag-invite na po tayo para yung wala pa pong schedule for next week hanggang June 24, mapuntahan na po ang ating Libad Festival. Brother Fernand, please.
3: Yes, salamat po. Simula na po bukas ang masaya at makulay na pagdiriwang ng Kalumpit Libad Festival. Kaya po iniimbitahan po namin kayong lahat na makiisa at makisaya sa amin dito sa Kalumpit at tikman ang longganisang Kalumpit. Ano? Pag-uwi nyo po sa inyo, sana may bitbit kayong longganisa. At syempre makadalaw kayo sa pinakamatandang parokya dito sa lalawigan ng Bulacan, ang Diocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, ang pinakaunang parokya na itinatag ng mga Agustino dito sa lalawigan ng Bulacan. Kaya po pinagmamalaki namin ang simbahan ng Kalumpit at ang bayan ng Kalumpit na talagang dinadayo dahil sa Libad Festival at sa mga lugar. Kaya po sana magkita-kita tayo dito mula June 15 hanggang 24. Tara na dito sa Kalumpit. Viva Apo Juan!
0: Viva Apo Juan!
2: Viva Apo Juan!
0: Sir John Louis, paanyaya po, kahit mabilisan lang po, Sir John.
2: Ayun po, mula po sa panlalawigan tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo, inaaniyahan po namin kayong lahat, no, na pumunta dito sa Bulacan, no, dahil ang Bulacan po ay hindi lamang dadaan-daanan, no, hindi lamang ito daanan dahil sa NLEX. So ang Bulacan ay babalik-balikan. So ayun po.
0: Diba, Apo Juan, ang ganda nun, no, hindi lamang po daanan, kundi ang Kalumpit ay babalik-balikan. Tama po 'yan. Tsaka ito po yung unang bayan ng Kalumpit, 'di ba po, huling bayan pala bago magpampanga.
2: Yes,
0: tama po ba yun? Kasi naging connection po siya, kaya mabuhay po ang bayan ng Kalumpit. Mabuhay po! Viva Apo Juan! Salamat po Brother Fernando Yalca and Mr. John Louis S. Guerra. Mabuhay po kayo!
3: Salamat po.
0: Naku, nakaka-excite yan ha! First time sana nung mga pupunta sa Libad Festival, ma-enjoy po ninyo at mag-ingat po. Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 4:14 ng hapon.
4: Travel ni Owl.
0: At syempre, mula po sa pagpunta natin sa Malolos, Bulacan, pumunta pa tayo sa Kalumpit. Meron din tayo pinuntahan sa Cavite. Ito na yung sinasabi namin, pakinggan nyo po ang historical background. At pinaghirapan talaga ito ng aming writer na si Sweet Marge. And diba naman, kita mo naman, ang mga Margin. Taga saan ba ang mga taga Margin? Kakaiba ang apelyido. Ito na nga po, mula sa magandang tanawin hanggang sa mayayari yamang kasaysayan, talagang maraming may pagmamalaki ang Dapitan City sa Zamboanga del Norte. At kung pag-uusapan ng kasaysayan, may isang taong hindi pwedeng hindi mabanggit dito. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba, dito sa Dapitan ginugol ni Rizal ang 4 na taon ng kanyang buhay matapos siyang ipatapon ng mga Espanyol noong July 17, 1892? Kahit malayo sa pamilya, naging makabuluhan ang kanyang pananatili dito. Sa loob ng 4 na taon, nagsilbi siyang guro, doktor, siyentipiko at tumulong sa komunidad. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang bakas ng kanyang buhay sa Dapitan. Isa sa mga pwedeng bisitahin dito ay ang Rizal Landing Site kung saan siya unang dumating. At syempre, hindi nawawala ang Rizal Shrine, ang pinakakilalang makasaysayang atraksyon sa Dapitan. At ang St. James the Greater Parish Church na madalas niyang puntahan para magsimba. Dito makikita ang mga replika ng kanyang mga bahay at ilan sa mga gamit niya bilang guro at doktor, tulad ng blackboards, address cards at medical tools. Sa Dapitan City Plaza naman makikita ang relief map of Mindanao na ginawa ni Rizal gamit ang simpleng materyales tulad ng bato at ratan. Kahit na ipinatapon siya dito, dito rin nakita ang kanyang sipag, talino at pagmamahal sa bayan nang bumalik siya sa Maynila noong 1896. Sumiklab ang himagsikan, inakusahan siya at kalaunan ay binitay sa bagong bayan na ngayon ay Luneta. Para at ipasyal tayo at lahat sa Dapitan City, makakasama natin ngayon saya ang aka nilang Dapitan City Information Officer, City Information Division Head na si Ms. Kat Uyehara Hamoy. Welcome on board po, Ms. Kat.
5: Maayong hapon, Satanas. Maayong hapon, DGM.
0: Ayan, ang buong mundo po ay nakatutok ngayon. Live po tayo sa TFC, sa iWant, sa YouTube po, 1.5 million subscribers. Sa Facebook, 3 million subscribers. Sa mga teleradyo nanonood po ngayon at syempre nakikinig sa radyo. Ms. Kat, batiin din po natin yung mga kababayan po na dating nasa Zamboanga del Norte, nasa iba't ibang panig na ngayon ng mundo.
5: So, maayong hapon sa mga taga Zamboanga del Norte, mga Dapitanon, Dipolognon, tanan mo sa asang sulok ng mundo. Maayong hapon. I hope you are also listening to DZMM right now. Apart from it's very educational, informative, it's entertaining as well.
0: Thank you po. We're all excited to know more about Dapitan City kasi yan ay napapag-aralan po sa eskwela, nababanggit sa mga exam, pero hindi pa ho karamihan o lahat ay nakakapasyal dyan. At kayo po ang magiging susi, Ms. Kat, para po yung mga kababayan natin na mga nagbabakasyon mula sa ibang bansa o yung mga nandito mismo sa Pilipinas ay mapasyalan ang Dapitan City. Paano po ba po makakarating po dyan yung mga nasa Metro Manila o nasa ibang bansa o nasa Luzon, Visayas, paano makakapunta dyan sa Zamboanga del Norte, lalo na po sa Dapitan City?
5: Yes, so salamat. At ito ay magandang avenue where we can discuss the heritage tourism. So lahat po ng gustong matuto about Rizal's life and works at gustong lumakad mismo kung saan lumakad si Rizal. And as we say it, Rizal was born in Calamba. He died in Luneta. But it is only in Dapitan that he truly lived. So para makarating po kayo sa makasaysayang lungsod ng Dapitan City, located in the Mindanao, kayo po ay kailangan sumakay ng eroplano. Pwede pong via PAL or Cebu Pacific. Twice a day po lumilipad, one ang Cebu Pacific and one Philippine Airlines. Pwede rin po sumakay ng mga barko papunta sa aming Pulawan Port. Now, if you're traveling from any parts of Mindanao, we are all connected. So, pwedeng land by land lang po. Mm-hmm. Kung kayo naman po ay coming from Visayas, meron po kami plane from Cebu to Dapitan and back. At pwede rin pong through to go. Meron din pong fast track. Mm-hmm. At saka kokalit.
0: Opo, ayun. Basta marami pong pamamaraan na makarating sa Dapitan City. By sea, by air, at kung may malalapit pong mga lugar dyan, by land, pwede rin po siya. Naku, Ms. Kat, alam nyo po ba, mas lalo pang sumikat si Ms. Kat dahil po sa out of 1.5 million subscribers natin, meron po tayong live, ha, na 1,400 plus YouTube viewers po! At ang dami po nagpapasahat. Oh, kagaya nila Amadeus Andre Perez ng DZMM Teleradio Version 2. Ganun din po sina Jericho Ferrer at Albi, si Van Ong. At ang dami pa po talagang pahaba ng pahaba ang listahan natin. Eh, ma'am, ang oras po muna natin ha, 4:20 ng hapon. Ma'am Kat, ituring po natin ang lahat ng nanonood po sa atin ngayon, eh, yung mga nakapunta na dyan at gusto pang bumalik uli, pero karamihan po ay hindi pa nakakarating talaga sa Dapitan City. Pwede niyo po ba kuming ipasyal virtually? Dahil baka po pagkatapos ng kwentuang ito, eh, may mga magpabook na po at pumunta na po dyan sa Dapitan City. Ano-ano po ba pang makikita po dyan, ma'am?
5: So, uunahin ko muna ang... Siyempre, ang historical side of tourism or the heritage tourism. So, sa inyong pagdating, pwede nyo nang simulan ang Rizal Heritage Trail. Ang Rizal Heritage Trail ay ang mga lugar na pinuntahan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal nung siya ay na-exile noong July 17, 1892.
0: Mm-hmm.
5: So, yun ay magsisimula sa Punto de Desembarco. Ang Punto de Desembarco ay kung saan dumaong ang Cebu Ship, at doon ang steamer Cebu Ship ay dumaong kasama ang mga artillery men.
0: Mm-hmm.
5: Pagkatapos doon, dinala si Rizal sa Dapitan City Plaza. At Dapitan City Plaza naman, doon matatagpuan ang St. James the Greater Parish kung saan pumupunta si Rizal at kung siya nagsisimba sa likuran. Dahil siya ay isang excommunicado or tapol, hindi siya pwedeng pumunta sa harapan ng simbahan. Makikita nyo ang historical marker sa bandang likod kung saan mismo tumayo ang ating pambansang bayani. Doon din, nakalocate ang Casa Real. Ang Casa Real ay bahay ni Carnicero. Si Carnicero ang komandante ng mga panahon iyon at doon nakituloy si Dr. Jose Rizal nung siya ay ipinatapon. Nandun din ang Old City Hall at ang relief map of Mindanao na ginawa ni Dr. Jose Rizal kasama ang kanyang mga pupils at ang kanyang kaibigan at guro na si Dr. Francisco, si Father Francisco Sanchez.
0: Wow.
5: After that, siya ay nanalo ng loto nung siya ay nasa Dapitan.
0: Wow.
5: So, nung nagkaroon na siya ng pera, bumili siya ng isang property in Barangay Talisay. Yun po ay ang Rizal Shrine. Pagpunta niyo sa Rizal Shrine, makita niyo ang iba't ibang replika ng mga bahay na ginawa ni Dr. Jose Rizal nung siya ay nanirahan sa Dapitan. Nandiyan ang Casa, ang Octagonal House, nandiyan din ang Casa Cuadrado, ang Square House, doon siya nagtuturo before, ang Casa Residencia, ang kanyang bahay, at ang Lover's Rock, kung saan niya isinulat ang kanyang mga love letters at ang mga iba pang sulat para sa kanyang mga pamilya, lalong-lalo na sa kanyang nanay. So, doon din sila nag-date ng kanyang common law wife na si Miss Josephine Bracken. At makikita nyo rin doon, may bagong gusali. Ang pangalan nun ay Museo ni Dr. Jose Rizal, kung saan nyo makikita ang iba't ibang kagamitan na ibinilig sa Dapitan na kagamitan ni Dr. Jose Rizal. Katulad ng pisara or blackboard, ang kanyang mga kagamitan nung siya ay nag-opera ng mata, at mga calling cards or address cards na ginamit na rin bilang flashcards nung siya ay nagtuturo sa Dapitan. At pagkatapos ng Rizal Shrine, pupunta po tayo sa Balay Amoy Museum. Ang Balay Amoy Museum ay isang privately owned museum, first DOT and LHCN accredited museum in the whole of Zamboanga Peninsula. Ito po ay bahay ng best friend at business partner ni Dr. Jose Rizal na si Don Mariano Balsomo Amoy. Ito rin po ay accredited na ng National Historical Commission of the Philippines. Dito sa bahay na to, naging mas matindi o mas malalim ang kanilang pagkakaibigan. Siya ang tumanggap or tag-deliver sa anak ni Amoy na si Pablo. At dito rin sila nagkaroon ng first farmers cooperative in the Philippines, ang Los Abacaleros de Dapitan, dun mismo sa Balay Amoy Museum.
0: Wow!
5: No? So yan ang heritage trail pala.
0: Opa.
5: We also have the cup. It's newly owned, so Dakak by the Mercados.
0: Okay.
5: It's a Dakak Beach Side and Golf Resort.
0: Wow.
5: So doon you can play golf. They also have two types of accommodations.
0: Mm-hmm.
5: They have the Dakak Side, the more affordable, and they have the luxurious side of the resort, which is the Villa Angelina.
0: Wow, no? Nako.
5: Apart from, yes, ang ganda, I hope you can visit us one day. Mm-hmm. No? But apart from that, marami pa, we have the what we call the Sunset Boulevard.
0: Yes.
5: It's a black sand beach. It's a pretty beach. Everyone can enjoy it. You can walk through the beach. It's in the Poblacion. It's a five minute walk anywhere. Basta nasa Poblacion ka lang. And it's clean. It's accessible. And it's free.
0: Opo. Nakakatuwa po, Miss Kat. Kinumpleto nyo na po talaga po.
5: Sorry.
0: Lahat tatanungin namin. Napakaganda po. Na-enjoy po namin. Na parang gusto po namin pumunta kagad dyan sa Dapitan City. Pero ina po, ihandaan nyo na po. Ano po kaya ang mga mabibili namin dyan? Mga souvenir, tsaka mga pagkain na pwedeng kainin. Dahil ang oras na po natin ngayon ay 4:25 na po ng hapon. Ayun, ma'am. Pagpunta po namin dyan, gusto namin may baon kami pabalik. Tsaka ano pa po mga mabibili, Miss Kat?
5: Yung cassava chips. The cassava chips na ginagawa namin dito. Dito talaga siya pina-farm. At dito din siya ginagawa. It's for export as well. So, napakasarap, napakalutong, napaka-healthy pa.
0: Ayun, ako kaya Miss Kat, mag-imbita na po tayo sa mga gusto pong pumunta at bumisita sa Dapitan City. Do the honors, yeah. Miss Kat.
5: Thank you. Dagang salamat to everyone who watched the DZMM. I hope you continue to watch and listen to this teleradyo. Iniimbitahan ko sila lahat na pumunta po tayo sa historic Dapitan City kung saan in exile si Dr. Jose Rizal. Dito po, makikita nyo, mararamdaman nyo si Dr. Jose Rizal sa bawat lakad, sa bawat gusali, at sa bawat pagtikim ng pagkain sa Dapitan. Marami pa po kong festivals. I hope you can join us for the Kinabayo Festival, July 25. We also have the 219 birthday of Rizal, Charter Day, June 22. Revisitamos, July 17. At marami pa pong iba. So
0: yes.
5: Please, I hope to all your listeners, kuyog ta sa Dapitan.
0: Yay! Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Miss Kat Uyehara Hamoy, ang Dapitan City Information Officer po natin. God bless po. Pasyal na po tayo sa Dapitan City. Samantalang mga kapamilya, ang oras po 4:27 ng hapon. At tumabol pa nga po si Maria Soledad Limlengko at lahat po ng guwapabate. Kaya palakpak-pak-pak-pakan! Dahil dyan na nga po nagtatapos ang ating travel ni Awel. Maraming salamat po for flying on air with Radyo Patrol sa Estrenta. Thank you very much, Gerson Cruz, Sweet Margin, John Paul Pasawa, Mary Panopio, Jay Virtusio, Jay Yabut, Hannah Alquizar, Joyce Mansay, Don Reguise, Mary Jane Robles. Hanggang sa muli at masayang pagbiyahe po ng travel ni Awel. Susunod na po, TV Patrol Weekend. God bless us all po. Thank you.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: our territory.
1: Station lang ng mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Metro Manila at ilang probinsya, binaha. Pahinante, patay sa pagsalpok ng trailer truck sa wing van sa Pasig City sa kasagsagan ng pag-ulan. Exclusive, 9 na lalaki arestado sa pagnanakaw ng kable sa manhole sa Quezon City. Ginagawang bypass road sa Laguna, 10 taong natenga dahil sa issue ng right of way at kontratistang mga diskaya.
3: Hindi po po pwedeng puro away na lang. We will be there.
2: Senator Joel Villanueva nagsalita na sa sigalot sa liderato ng Senado. Nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
4: Witnessing what happened on the beach, nagkatolo ni
2: teammate ni Rene Paterbonia at Divine Adili sa Ateneo Blue Eagles nakasama noong mangyari ang trahedya. Hindi pa lubos na matanggap ang pagkasawi ng mga kasamahan. PNP at NBI sinusuri naman ang pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Ateneo coach Tap Baldwin na nagpapala sa umano'y pagkatao nito. At laro ang dinisenyo ng mga Pinoy humida sa pinakamalaking Toycon event sa bansa.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan, magdamag na nagdulot ng baha at disgrasya sa kalsada. Patay ang pahinante ng isang trailer truck matapos sumalpok sa wing van sa kasagsagan ng ulan sa Metro Manila nitong Sabado ng gabi. Nakapangingilabot din ang navideohang serye ng kidlat kagabi. Maging ang mga probinsyang tinamaan ng lindol sa Mindanao, pinerwisyo ng flash floods at landslides. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Nakuhanan ng residente sa Barangay Pulong, Santa Cruz, ang serye ng kidlat sa Santa Rosa City, Laguna nitong Sabado ng gabi. Pagbuhos ng malakas na ulan, binaha ang bahagi ng Balibago Highway kaya maraming commuter ang naantala. Pinilit ng ilang motorista na tumawid. Tumirik ang truck na ito kaya itinulak ng mga lalaki hanggang makaalis sa baha.
6: Galing sa trabaho.
5: Lumusong sa tubig ang mga commuter kahit kumukulo. Inalis ng ilang residente ang mga inanod na basura na bumara sa mga drainage. Ayon sa Santa Rosa CDRRMO, mabilis na humupa ang flash flood at nadadaanan na ang kalsada.
7: Kahit 1 hour lang po. Sabay naman po lahat naman po ng area dito sa Santa Rosa.
5: Binaha rin ang ilang kalye sa Binyan City. Malakas din ang ulan sa Metro Manila kagabi. Sa Barangay Ugong, Pasig, binaha ang bahagi ng Julio Vargas Avenue. Nasawi ang pahinante ng isang trailer truck matapos na sumalpok sa likod ng tumirik na wing van sa southbound lane ng C5 Ortigas flyover sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa MMDA Traffic Aid, sinubukang iwasang bumangga ng truck driver pero kinapos na ng buwelo at preno.
8: Ngayon pong madulas ang kalsada, dapat po magdahan-dahan lang po tayo dahil sa hindi po tayo makakarating po tayo sa pupuntahan natin kahit mabagal po.
5: Sa Paso de Blas, Valenzuela City, binaha ang ilang negosyo matapos bumulwak ang mga drainage sa P. Santiago Street. Gutter deep naman ang baha sa G. Lazaro Road na humupa rin makalipas ang ilang oras.
9: Taon-taon naman po dadanakin nyo to.
5: Mag-iisang linggo naman matapos yanigin ng lindol, niragasa ng baha ang Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani. Ayon sa uploader, umapaw ang tubig sa sapa dahil nasira ang tulay. Binahari ng ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bayan ng Lake Cebu pero wala namang nasaktan. Ayon sa PAGASA, Easterdies ang nagpapaulan sa Mindanao, Visayas at eastern section ng Southern Luzon habang localized thunderstorm sa Metro Manila. Pinag-iingat ang publiko sa mga flash flood at landslides. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
1: Sa Maulat panahon, walang bagyong binabantayan na ang pag-asa, pero nagpaulan sa maraming lugar sa bansa ang easterlies. Ang easterlies ay ang mainit at basang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na umiihi pakanluran patungong Pilipinas. Dahil dito magiging maulap ang papawirin na may kalatapag ulan o thunderstorms ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms ang aasahan sa Bicol Region, Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, dalhin palagi ang inyong payong at jacket dahil magdudulot ang localized thunderstorms ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan at kulog at pagkidlat.
2: Arestado ang siyam na lalaki matapos umanong mahuli sa aktong nagnanakaw ng dandaang pisong halaga ng copper cable wires sa isang manhole sa Quezon City. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
10: Nasa loob pa ng manhole na ito ang ilang lalaki nang abutan ng mga rumorondang tauhan ng Batasan Police Station sa Commonwealth Avenue, Quezon City, Sabado ng madaling araw. Huli sa akto ang siyam na lalaking nagnanakaw ng mga copper cable wires sa lugar. Ayon sa PNP, nagtaka sila dahil nakahazard sa innermost lane ng Commonwealth Avenue ang isang malaking truck. Doon nila napansin ang kahina-hinalang ginagawa ng mga suspect.
11: Nakita nila yung mga grupo ng kalalakihan na lumulusot sa Imbornal. Nagkaroon na po sila ng pagdududa. Kaya inalam po nila yung job order ng mga kalalakihan. At yun nga po, napag-alaman namin na wala silang mga kaukulang dokumento at nakita rin po base sa mga kanilang mga aksyon ay nagnanakaw po sila ng mga cable ng sa ilalim ng lupa.
10: Narecover ng mga otoridad ang 1,500 pieces ng mga nakaw na copper wires na nagkakahalaga ng 163,000 pesos, ang truck na gamit ng mga suspect, bolt cutter at iba pang kagamitan nila sa pagputol ng mga cable. Nabuko rin sa investigasyon ng pulisya na bukod sa underground cables, tirador din ng mga nakalaylay na kable ang mga kawatan.
11: Ang kanilang target po ay yung mga cable na tanso dahil naibibenta nila ito ng mahal. Ayon sa kanila, tumitira din po sila ng mga nakalaylay na mga kable. Iniikot po nila. Base rin po sa aming investigasyon ay dadalin po nila ito sa Nueva Ecija, ayon sa kanila. Doon po nila ibinibenta.
10: Gitaman ng truck driver na kasama sa mga naaresto, binook lamang siya ng mga suspect gamit ang isang TNVS app para umano mag-deliver ng mga produkto pero hindi umano niya alam na magdanakaw pala ng kable ang mga kasamahan. Aminado naman ang isa sa mga suspect sa nagawang krimen.
12: Kasi po, biglaan lang po yun eh. Na-hire lang po kami. Hindi ko po alam yun sa mam. Pero nasangkot lang po kami. Parang nakasama na rin po kami doon dahil nandun po kami sa pangyayari na yun eh.
13: Opo, nagnakaw po kami.
14: Bakit po kayo nagnakaw?
13: Sa kahirapan po, ma'am. Sa pamilya, ma'am. Pangkain din sa araw-araw.
14: Nakanak po?
13: Meron, ma'am.
14: Po, anak niyo siya?
13: Dalawa.
10: Pasado alas 12 ng tanghali nang sumailalim sa inquest proceedings ang siyam na mga suspect na ngayon ay nakaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at ng theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: May mga bagong ebidensya o manong ilalabas ang House Prosecution Panel sa pre-trial brief na isusumite nito sa Senado sa Lunes bago ang nakatakdang pre-trial conference sa Huwebes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga hindi umano na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng bise at ng kanyang mister na si Attorney Manny Scarpio. Nagpapatrol, Alison Co.
15: Ibinunyag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilus Representative Terry Ridon na may karagdagang ebidensyang ilalakip ang House Prosecution sa pre-trial brief na isasumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Nakalista uman na rito ang mga ari-arian at ibang assets ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio na hindi lumitaw sa mga isinumiting SALN ng bise mula 2007 hanggang 2024.
16: Yung particular na ebidensya po na ito, mayroon pong mga pag-aari ang pangalawang pangulo at ang kanya pong asawa doon sa listahan po ng mga pag-aari ng mga partikular na mga ahensya ng gobyerno, pero hindi po ito nakatala sa kanya pong statements of assets, liabilities, net worth submissions sa kahit ano pong taon.
15: Nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang mga ebidensya, dokumento, testigo at iba pang detalye na ihahain ng panel sa pre-trial conference na nakatakda sa Huwebes, June 18. Para pagkasunduan ang tinatawag na stipulation of facts, pagmarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya, pagtukoy ng mga testigo at iba pa para mapabilis at masigurong patas ang paglilitis. Dahil hindi umano direktang sinagot ng kampo ng bise ang articles of impeachment, inaasahan ni Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor, na maghahain ng katakot-takot na objections ang depensa sa paglilitis ng Senate Impeachment Court.
17: Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer, dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magrurule sa mga objection na gagawin po ng both camps.
15: Batay sa lumang Senate impeachment rules, kailangang humarap sa pre-trial conference si Duterte o ang kanyang abogado.
17: Kung hindi man, yung mag-submit sila ng answer otherwise,

0: ni Vice President Duterte na si Attorney Michael Poa pero hindi pa siya tumutugon. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na handa silang humarap sa paglilitis. Allison Ko, ABS-CBN News.
1: 10 taon nang nakatenga ang Alamino-San Pablo Bypass Road sa Laguna na dapat sana ay magpapabilis ng biyahe patungo sa Quezon Province at Bicol Region. Bukod sa problema sa right of way, ayon sa DPWH, ang mga diskaya ang may hawak ng kontrata sa naantalang proyekto. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Halos 13 kilometro ang haba ng Alamino-San Pablo City Bypass Road sa Laguna. Taong 2016 nang simula ng proyekto na may pondong higit 2 bilyong piso. Pero inabot na ng 10 taon, hindi pa rin tapos ang kalsada. Tiis-tiis lang ilang motorista sa silangdaan dahil malayo naman kung sa Maharlika Highway pa sila dadaan.
3: Ay, binata pa ako. Ganito na to eh. Ngayon, may asawan na rin ako.
4: Ilan anak ko?
3: 2 po. Sana mas maganda kung matatapos na to para maayos ng daanan. Para maalwan sa aming mga taga dito.
5: Pag umuulan, maputik, ganun. Tas hirap pa kapag halimbawa yung sa biyahe. Pag maputik, hindi makapasok dito. Kaya kailangan tapusin to.
2: Umapila na rin ang mismong mayor ng San Pablo City na si Najee Gapangada Jr. kay Pangulong Bongbong Marcos at DPWA Secretary Vince Dison na aksyonan ang problema.
6: Nananawagan kami sa inyong tulungan nyo kami pagkat grabe po ang nagiging traffic dito sa aming Maharlika Highway. Balang hindi magamit itong alternate route na ito na ginasusunan ng pamahalaan ng bilyon-bilyong piso na hindi pa kinabangan.
2: Nasa 350 metro pa ng bypass road na bahagi ng Barangay San Miguel sa San Pablo City ang hindi sementado dahil sa problema sa right of way. Reklamo ng ilang may-ari ng lupa, hindi pa sila binabayaran ng DPWH.
7: Sabi babayaran, pangako. Ganyan lang, abot lagi ang meeting lang at sukat-sukat.
8: Magbabayad na tayo ora mismo nung mga lupang yun. Tatapusin natin ito once and for all. After 10 years, Diyos ko.
2: Hindi naman itinanggi ni Dizo na isa sa dahilan ng pag-antala ng bypass road ay dahil ang mga diskaya ang kontratista ng proyekto.
8: Terminated na, ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung diskaya, wala na yan. So bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. At sisiguruhin ko mismo, ako mismo magbabantay dito, Mayor, na maayos at mabilis yung gawa.
2: Inaasahang sa buwan ng Disyembre, madadaan na ang Alamino-San Pablo Bypass Road kung saan nasa 1 oras ang mababawas sa biyahe ng mga patungong Quezon at Bicol Region. Dennis Datu, ABS-CBN News.
9: Sineliyuhan na ng New York Knicks ang kampyonato sa NBA matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Finals. Tambak ang Knicks sa unang quarter ng laban at unting-unting na ibaba ang lamang pagsapit ng second at third quarter. Sa huling quarter, nakuha na ng Knicks ang kalamangan hanggang sa nagtapos ang laban sa score na 94-90. Ito ang unang titulo ng Knicks sa nakalipas na higit 50 taon. Si Jalen Brunson ang hinirang na 2026 NBA Finals MVP matapos magdala ng makasaysayang 45 points sa huling laro ng serye. Naging kauna-unahang fill-in player naman si Jordan Clarkson na nagwagi ng kampyonato sa NBA. Sa kanyang Instagram Live, hindi naitago ni Clarkson ang saya. Sulit anya ang sakripisyo.
1: Susunod, baybayin na sakop ng Glan sa Rangani natuyo kasunod ng malakas na lindol, dagat, umatras nga ba? At 6 na kapatid ng nasawing basketbolista na si Rene Baterbonia binigyan ng full scholarship. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumak ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko

0: itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
6: Ang swabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatata.
7: Ano?
6: Ah! Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukal mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
7: Huwag niyo ko nga, munit. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo.
10: Sa sports, kumapit ang nasawing basketballistang si Rene Badarbonia para may pagpatuloy ang pag-aaral at may ahon sana sa hirap ang pamilya. Ngayon, bubuhayin ang pangarap ni Badarbonia para sa pamilya sa pamamagitan ng alok ng full scholarship ng Ateneo de Davao University para sa anim niyang kapatid. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
11: Mula Agusan del Sur, nakipagsapalaran sa Davao City si Rene Clert Badarbonia noong 2022 para maipagpatuloy ang pag-aaral. Sa sports, kumapit ang pamilya para sa libreng edukasyon ni Badarbonia. Ang Ananda Marga Special Academic Institution ang unang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Naging full scholar sa junior high school ang dating benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang malaking bato na ngayon nasa tabi na ng kanyang mga alaalang larawan, dating weights na binubuhat ni Rene. Dahil wala namang barbell doon para makapag-workout.
12: Determined talaga siya na bata. Yung marunong siya makinig, very good in leadership talaga si Rene. Hindi siya yung lumalaki yung ulo.
11: Naging emosyonal naman ang empleyadong si Judy nang maisip na huli na pala niyang makikita si Rene sa homecoming noong Marso.
13: Yung hindi ko makalimutan is, gutom ang kote, gutom ako pa, yung baka may kanin pa dyan, which is maghingi siya ng pagkain, hindi lang para sa kanya, which is yung sa group ba, yung mga gano'n na mga, all the small little things lang na makatulong man lang siya sa mga kapwa niya, varsity.
11: Bukang bibig din daw ng atleta ang kapakanan ng pamilya.
12: Mag-donate daw siya ng ganito, dami siyang plano yung mga kapatid niya. Yung bahay nila, iaahon niya talaga sa hirap yung family niya. Iba yung goal niya.
11: Pumanaw man, itutuloy ang pangarap ni Rene na maiahon ang pamilya sa pamamagitan ng alok na full scholarship hanggang sa kolehiyo sa anim na kapatid ni Badarbonia ng Ateneo de Davao.
14: Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal.
11: Ayon naman sa legal representative ng pamilya Badarbonia, hindi sapat ang paghingi ng tawad ni Coach Tab Baldwin at sa halip, inilatag nila ang kanilang hiling.
15: What the families are asking for, number one, a human face. not a press release, a designated named person whose sole responsibility is to communicate with both families. Second, let the players and coaches speak. Number three, a full account, a point-by-point chronological account of everything that happened during the Aurora stay. Number four, formal acknowledgement of institutional responsibility. Number five, proactive unconditional support for both families.
11: Bukod sa posibleng negligence, tinitingnan din ng legal representative kung may paglabag sa Memorandum Circular No. 63, Series of 2017 ng Commission on Higher Education na nagsasaad sa mga patakaran sa mga off-campus activities ng higher education institutions ng bansa. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
16: Humihingi ng maayos at malinaw na paliwanag ang pamilya ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo na si Divine Adili sa nangyaring trahedya. Susuriin naman ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang ilang pahayag at panibagong detalye kaugnay ng pagkamatay ni Adili at teammate na si Rene Baterbonia. Nagpapatrol, Paige Javier.
17: I'm sorry.
18: Wala nang saysay ang paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ayon sa pamilya ng nasawing atleta na si Divine Adili. Para sa magulang ni Adili, hindi sorry ang kailangan nila mula kay Baldwin.
19: You see, in this time of this kind of thing, apology cannot do much because the damage has already been done.
20: It is negligence and carelessness because when such thing happens, only sorry, apology, and the deed has been done. There is no amount of apology that will bring Divine back.
18: Pati ang nakababatang kapatid ni Adili, hindi matanggap ang sorry ng Ateneo coach.
19: I don't know what I'm feeling, honestly. There is no order and no amount of apology is going to reverse the deed that has been done.
18: Tanong ng pamilya, bakit hindi sila personal na kausapin ni Baldwin?
19: But supposed to reach us personally and then tell us, because right now we are still in state of official to know the situation. We are seeking for justice.
20: It doesn't make sense. They're supposed to tell us before the news start flying on social media.
18: Mula nitong Sabado, may candlelight service para kay Adili at Baterbonia sa Ateneo College Chapel sa Loyola Heights campus.
21: So through the mercy of God, we gathered together.
18: Nagtipon din ang Ateneo community para sa isang memorial mass. May bigat sa pusong inalala ni Ateneo player Kiefer Alas, ang teammate na si Adili, na huli na pala niyang makakasama sa Dipakolao Aurora. Si Adili ang tumulong anya sa kanyang mag-adjust sa Ateneo.
22: Divine, witnessing what happened on the beach took a toll on me and the whole Ateneo community. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. There's a part of me that still can't fully accept that you're not with us anymore. It doesn't feel real.
18: Sabi ni Kiefer, iaalay nila ang lahat ng laro para sa namayapang teammate.
22: One thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. We carry you with us in every day, every game, every step forward. And we'll keep going.
18: Hindi rin malilimutan ni Ateneo volleyball player Donna De Leon ang kabaitan at pagiging masayahin ng Nigerian student athlete.
23: Divine was more than just a friend. He was someone who made people feel welcomed, valued, and cared for. And although our time together was cut short, I'm so grateful for every minute spent with you.
18: Mananatili muna ang labi ni Adili si Ateneo Loyola Campus para sa candlelight service at viewing. Ayon sa pamilya ni Divine, hinihintay nilang matapos sa mga papeles para maibalik na siya sa Nigeria. Samantala, susuriin ng PNP ang mga pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala umano sa Ateneo sa pagkataon ng coach. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na titingnan din nila ang mga nasabing pahayag. Patuloy na hinihingi ng ABS-CBN News ang reaksyon dito ng Ateneo at ni Baldwin. Paige Javier, ABS-CBN News.
16: Samantala, hindi na maglalaro ang Ateneo Blue Eagles sa nalalabing mga laro ng 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup Ayon sa Executive Committee, sinabi nila na dapat pahintulutan ang hiling ng Ateneo kasunod ng nangyaring trahedya sa kanilang mga atleta. Samantala, tinutugis ngayon ng mga pulis ang isang menor de edad na tumangay umano ng cellphone sa cafe sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kuha ng CCTV, nagmasid-masid muna ang suspect. At nang makakuha ng tiyempo, dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa counter at mabilis na tumakas. Nakilala ang suspect na 16 na taong gulang. Natuntun din ang kanyang bahay pero ayon sa kanyang ina, matagal nang hindi umuwi ang kanyang anak. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect.
10: Aabot sa mahigit 7,500 ang lumahok sa Kapamilya Run 2026 na isinagawa sa Central Park Philinvest City sa Alabang, Muntinlupa, Linggo ng umaga. Ilan sa mga celebrities na sumali sa Kapamilya Run ay sina Jameson Blake, Kauri Oynuma, ex-PBB housemates Lela Ford at Inigo Jose. Gayun din ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano. Binigyang din nila ang kahalagahan ng fitness at ng pagtulong. Inilarawan naman ni ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez Feliciano ang dami ng dumalo na nakaka-inspire at kahanga-hanga. Lahat anya ng nalikom na pondo sa charity run ay mapupunta sa mga programa at advokasya ng ABS-CBN Foundation tulad ng pangangalaga sa mga bata, kalikasan at pagtulong sa mga biktima ng sakuna gaya ng mga nalindol sa Mindanao. Matagumpay ring idinaos ang makasaysayang marathon sa kahabaan ng EDSA nitong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Nasa 25,000 individual ang lumahok sa Manila Marathon na nagsimula sa Pasay City at umikot hanggang sa North EDSA, Quezon City. Karamihan sa mga lumahok ay piniling takbuhin ang pinakamalayong distansya para masubukan ang kanilang lakas at kakayanan. Pansamantala namang isinara sa trapiko ang dalawang linya ng EDSA para sa runners. Bumigat ang daloy ng mga sasakyan dahil dito. Sa huli, unang natapos ni Arlan Arbois ang 42-kilometer stretch ng EDSA sa loob lamang ng 2.5 oras.
16: Kaliwat ka ng pagkilala ang natanggap ng ilang Kapamilya news reporters at anchors dahil sa kanilang dedikasyon sa paghahatid ng mahalagang balita. Kinilala ng Gawad Pilipino sina ABS-CBN News senior reporter Zian Ambrosio, Bianca Dava at Victoria Tulad at TV Patrol anchor Bernadette Sembrano sa kanilang trabaho sa 2026 Duyan Ka ng Magiting Awards. Ayon sa organizers, ang Duyan Ka ng Magiting Awards ay inspirasyon ng walang maliw na pamana ni Emilio Aguinaldo at isang pagpupugay sa mga individual na ang dedikasyon at kahusayan ay nag-aangat sa mga komunidad, nagpapatatag sa mga institusyon at nagbibigay inspirasyon sa pambansang kapuri o kapurihan. Bukod sa mga mamamahayag, kinilala rin ang mga opisyal ng militar at pulisya, mga mambabatas, mga lokal na pinuno ng pamahalaan at mga negosyante. Samantala, panalo naman sa 2026 Pagdasig Awards ng Leyte Normal University sa Tacloban City, sina TV Patrol anchors kabayan Noli De Castro bilang Best Radio News Anchor, Karen Davila bilang Best Female TV News Anchor at ABS-CBN News Chief of Reporters Jeff Canoy bilang Best Male TV News Reporter. Wagi rin si ABS-CBN News Digital Deputy Editor David Dizon bilang Best Online Male News Writer, habang si Andrea Tagines kinilala bilang Best Online News Female Writer in the National category. Ang Pagdasig Awards ay ginagawad ng mga communication at media students ng universidad. Layunin umano nito na ipagdiwang ang kahusayan, kilalanin ang natatanging talento at parangalan ang mga nagbibigay inspirasyon sa kanilang tinig na patuloy na lumilikha ng makabuluhang epekto. Congratulations sa ating mga kasamahan! Ikinasal na ang panganay na anak ni na Pinoy boxing icon Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimwell sa kanyang partner na si Carolina Pimentel sa Los Angeles, California noong Biyernes. Sa piling ng pamilya at mga mahal sa buhay, ginanap ang pag-iisang dibdib ni na Jimwell at Carolina sa simbahang pinupuntahan ng pamilya Pacquiao sa Los Angeles. Naging emosyonal ang bagong kasal sa kanilang first dance matapos ipakita sa screen ang ilan sa kanilang baby photos.

0: Nagbigay din ng madamdaming mensahe at nag-alay pa ng kanta ang ina ni Jimuel na si Jinky. Present din sa kasal si Manny at mga kapatid ni Jimuel, lalo na si ang lolang, si Mommy Janisha. At syempre ang baby ng newlyweds na si Clara.
1: Grupong Atom itinaan sa protesta ang pagkadismaya sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol kay Ninoy Aquino. Cayetano, may birada muli tungkol sa kabayanihan. Higit 7 dekadang kasaysayan ni Darna tampok sa isang exhibit sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Pause muna sa drama.
6: Ayaw kita dun sa chinelas mo.
7: Ayaw! Ayaw!
5: Simulan na ang saya dito sa Sine Puela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang bago.
5: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
9: Mapa-action
5: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pag...
0: Sinadya ng Department of Social Welfare and Development ang Balut Island at Jose Abad Santos sa Davao Occidental na kabilang sa mga napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Kasama rin ang ABS-CBN News team sa lumipad doon. Live mula General Santos City, nagpapatrol, Francis Orsho. Francis, kamusta ang kalagayan ng mga residente doon?
12: Zen, araw-araw pa rin nakararanas ng malalakas na aftershock sa Balut Island na pinuntahan nga natin kanina kasama ang DSWD. At sa pagpunta nga natin doon ay tulad ng iba pang nakaranas na o naapektuhan ng lindol, doble dagok sa mga taga Balut Island na sa isang iglap na wala ang tirahan ng iba. At ngayon, kinukulang na rin sila sa supply ng pagkain, ng tubig, pati na rin ng gamot.
13: Napapadalas ang pagpunta ni Amelia sa tabing barangay na may libreng access sa internet. Ito ay para makausap ang asawang construction worker na na-stranded sa General Santos City dahil sa lindol noong June 8. Problema rin ang nagkakasakit na mga bata dahil sa umano'y maruming tubig sa deep well.
7: Siyempre po, sa ngayon, ang kailangan po talaga namin yung mga pagkain, tapos water po, tapos medicine. Kasi ang mga anak namin minsan sumasakit ang tiyan.
13: Dito sa Balut Island, limitado pa rin ang supply para punan ang lahat na pangailangan ng mga residenteng nakatira dito sa isla dahil pahirapan pa rin ang pagpunta. Dahil nga ayon sa Davao Occidental PDRMO, sira pa rin ang mga pantalan para makadaong yung barko dito at madala lahat ng kanilang tulong.
9: Gumagamit ngayon ang LGU ng mas maliit na sasakyang pandagat para maihatid sa kanila ang food packs ng DSWD. Kinakailangan ding dalhin pa sa General Santos City at sumakay sa bangka para lang madala sa ospital ang mga residenteng nangangailangan ng tulong medikal. Kaya may apela ang LGU sa gobyerno.
14: Sana po na makatulong po ang national government. Wala po kami masasandalan. Malayo po yung isla namin.
13: Ayon pa sa alkalde, lahat ng 7,000 pamilya sa isla apektado ng lindol. Higit 1,000 bahay ang nasira ng lindol. Binisita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at iba pang DSWD Region 11 officials ang Balut Island kung saan sumama ang news team. Bukod sa supply ng pagkain, sisimulan na rin ng DSWD ang pamamahagi ng cash assistance.
15: We have to start shifting from food to cash assistance. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay.
13: Samantala, dahil pa rin sa epekto ng lindol, tila natuyo ang ilang baybayin sa dagat na sakop ng ilang barangay sa Glan, Sarangani. Sa barangay Batulaki, kita na ang mga coral reef at iba pang lamang dagat matapos mangyari ang lindol noong Lunes. Paliwanag ng DOST Vivox, hindi umatras ang dagat kundi umangat ang baybayin dahil ang magnitude 7.8 na lindol ay nagmula sa Cotabato Trench na sakop ng katubigan ng Sarangani.
16: May mga bahagi ng seafloor at kalapit na baybayin sa Mindanao na maaaring may itulak pataas. So ito yung tinatawag natin coastal seismic uplift. Kaya may mga dating nakalubog na bahagi ng baybayin na naging exposed pagkatapos ng lindol.
17: Maging permanente na yan, basically that's how many of the mountains in the Philippines are formed.
13: Jen, sa huling ulat ng Office of Civil Defense, umakyat pa sa 4 na po ang nawawala at tinagahanap ng mga otoridad habang 61 naman ang nasawi dahil sa lindol. Habang nasa 173,000 families ang naapektuhan na ng lindol dito nga sa iba-ibang probinsya sa Mindanao. Jen.
0: Maraming salamat, Francis Orso.
1: Handa nang dumalo si Senator Joel Villanueva sakaling magkaroon ng special session ang Senado. Inihayag ito ng senador sa isang video message sa pagtitipon ng Jesus is Lord movement ngayong araw. Nagprotesta naman ang mga miyembro ng August 21 movement kasunod ng naunang pagbatikos ng grupo sa mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na naghahalintulad ng laban ng kanyang grupo para sa Senate Independence, liderato sa Senado at katotohanan sa issue ng flood control sa naging laban ni dating Senador Ninoy Aquino at paggamit niya ng laban sign. Nagpapatrol Harleen Delgado.
18: Ang sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight.
19: Pumalag ang August 21 movement o ATOM sa pahayag at pagmuestra ni Senator Alan Peter Cayetano.
20: Kulong lahat! Mga kurapo!
19: Matapos siyang batikusin ng grupo, nagprotesta ang mga miyembro nito sa Makati City ngayong linggo na umaga para ihayag ang kanilang pagkadismaya.
20: Hanggat hindi po kayo nagsasakripisyo para sa taong bayan, with all due respect, Honorable Senator, you have no right to use it.
19: Giit ng grupo para naman sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi para gamitin sa anilay pampolitikang agenda. Para sa presidente ng grupo, posibleng bahagi ito ng umano'y estratehiya ng kampo ni Cayetano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Yung kampo po nila, patuloy na binabanggit lagi si Ninoy, patuloy na binabanggit po yung kulay na yellow, original na yellow nga daw po si Rodrigo Duterte. Pero as you can see, it looks like it is a strategy of their camp because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban sign, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship na 1986. Laban po ang ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin niya. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado.
19: May ilan namang napadaan sa protesta na sang-ayon sa pananaw ng grupo.
2: Kasi yung laban sign, para naman talaga yan sa atin lahat. I agree na dapat hindi siya parang ginagamit in vain or ginagamit in a bad way. Pero tulad nito na manawagan tayo for all accountability, whether anong side ka man ng political faction.
19: Paliwanag naman ng historian na si Xiao Chua, dekada 70 pa nang unang gamitin ang laban sign noong tumakbo sa halalan si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at sinabing mahalagang ginagamit ito sa tamang konteksto.
3: Nakakulong siya, kinakampanya siya ni Chris Aquino, di ba? At ang kanilang partido, ang pangalan, Lakas ng Bayan or Laban. Nung nagkaroon ng laban, di nagkaroon na ng sign. Kasi di ba mahilig tayo sa mga ganyan. Si Marcos may victory sign, di ba? Tayo naman may laban sign. So nagsimula talaga yan, yung laban sign na yan, nung panahon na tayo ay nasa ilalim ng diktadura bilang simbolo ng katapangan. At nanais natin na lumaya at magkaroon ng demokrasya sa Pilipinas. So yun ang ano, ito ay para sa pakikibaka, para sa demokrasya, hindi sa pansariling interes.
19: Sa bagong Facebook post, sinabi ni Cayetano na walang pamilya ang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy dahil wala umanong may monopolyo sa kabayanihan na anya'y hindi namamana kundi pinaghihirapan. Hanga rin anya siya sa sakripisyo ng mga Pilipinong nakiisa sa People Power Revolution at sinabing hindi niya inihahalin tulad ang sarili at kanyang grupo kundi nakikiisa siya sa kanilang pinaglaban. Nilinaw din ng senador na hindi umano niya ikinukumpara ang sarili at kanyang grupo kay Ninoy o sa kanyang kabayanihan. At ang dapat anyang tanong ay kung handa ba silang tularan ang pamantayang itinakda ni Ninoy at iba pang bayani. Pero buwelta ng atom.
21: We understand that, again with all due respect to the good senator, we do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. Ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
19: Samantala, matapos ang sunod-sunod na sigalot sa Senado, naglabas ng video message si Senator Joel Villanueva sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church ngayong Linggo ng umaga, panahonaan niyang isantabi ang anumang alitan at unahin ang tungkulin sa bayan.
22: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
19: Senado. Kasama si Villanueva sa grupo ni Cayetano na nag-boycott sa ilang sesyon ng Senado. Kabilang anya sa mga una niyang gagawin ang magpasa ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at lumaho sa kumpirmasyon ng nakabimbing promosyon ng ilang general. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Nagbigay ng reaksyon si Senador Panfilo Lacson sa pahayag ni Senador Villanueva. Anya pinahalagahan at hinahangaan niya ang paninindigan ni Villanueva na dumalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado bilang bahagi ng kanyang sagradong tungkulin. Ito rin anya ang pinanghahawakan ni Senador Francis Escudero nang sumama siya sa minorya para makabuo ng 12 senador na kailangan para makabuo ng quorum at mabigyang daan ang pagbabago sa liderato ng Senado noong June 3. Umaasa siyang ganito rin ang pananaw ng ibang nasa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano at tuluyan nang matapos sa isang special session ang issue ng liderato ng Senado. Ang special session ay kailangang ipatawag ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin niya ito kung formal na hihilingin ng Senado. Nitong June 13, ginunita ang 80th anibersaryo ng pagkakatatag ng Bolinao Electronics Corporation. Ang kumpanyang kalaunan ay nagsagawa ng kauna-unahang TV broadcast sa Pilipinas at naging ABS-CBN. Sa malaking bahagi ng nakaraang 8 dekada, itinaguyod ng mga engineer at technician nito ang pagsisahing papawid sa mga palabas sa telebisyon. Nagpapatrol, Anjo Balgawisan.
4: ABS-CBN Broadcasting Corporation Channel 2.
6: Hindi man kilala ang kanilang mga muka, maririnig naman ang mga pangalan nila sa tuwing sign on o sign off ng ABS-CBN. Pumasok sa ABS-CBN si Frank Mira noong late 80s at kalaunay naging head ng Network Engineering Division. Si Bernie Acosta naman ang namumuno ngayon sa Broadcast Engineering. Nasubaybayan niya ang maraming pagbabago, pati ang lalong pagtaas at pagpapalakas ng transmitter tower nito.
8: Siya yung pinaka-sentro ni ABS-CBN during the time.
6: Malaki ang responsibilidad ng kanilang team na masigurong tuloy-tuloy at walang aberya ang broadcast.
23: Mula sa baba, iniisa-isa namin niya kasi nakikita sa baba doon sa may system niya, may problema sa taas. Kami dumaan dito sa hagdanan.
24: Para sa publiko at maging sa marami sa aming nagtatrabaho rito sa ABS-CBN, larger than life ang tore na ito. Pero para sa mga engineer at technician na nakakapiling ito ng mas malapitan, ito ang kabuhayan nila at calling sa buhay.
6: Halos araw-araw nilang sinisilip kung maayos pa ang mga equipment sa itaas o kaya magkakabit at magmamando ng mga microwave antenna na siya namang nagpapadala o tumatanggap ng mga audio at video signal sa field gaya ng mga live report sa balita.
25: Kailangan mo siyang akyatin, isit up sa taas dito para ma-receive mo siya. Kasi kahit na umulan siya, madaling araw umulan, kailangan mo siyang umakyatin.
26: Hindi alam ng tao. Pag nasa taas ka, sobrang lakas ng hangin. May mga times na pati yung sarili mo balas, magdududa ka na. Although hindi ka naman na ano, pero kakapit at kakapit ka.
27: Pag natutulog kayo sa taas, di saan? Sa loob ng dugout?
25: Hindi. Mainit. Tsaka masikip.
27: Diyan lang, sa lapag dyan. Oh. Kaya saan dyan sa lapag?
26: Eh, di wala kayo silong?
25: Wala. Pagka umulan lang, diyan ka sa loob. Pero pagka ganito, pag ganito, ganito, diyan lang.
23: Happy ka pag nasa taas ka. Diyan yung makikita. Hindi ka, mawala ang pagod mo.
4: It's ABS-CBN Corporation Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off.
6: Nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, nanahimik ang mga tore nito at nabawasan ang mga pagkakataong umakyat. Napunta na rin sa ibang kumpanya ang maraming ABS-CBN engineer. Pero nagtitiwala pa rin sila na gamit ang makabagong teknolohiya at sa diskarte at pagsisikap na taglay ng mga kapamilya, mananatiling matayog at umaangat ang ABS-CBN. Gaya ng tore na minsan nilang inakyat. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
1: Abangan po ang iba pang kwento sa likod ng ABS-CBN Millennium Transmitter Tower at mga taong naging bahagi ng paghahatid nito ng hindi malilimutang mga programa at pangyayari sa bansa. Sa dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan, sa Lunes na po yan, June 15, sa ABS-CBN News YouTube channel at malapit na sa iWant at ANC.
0: Binigyan pugay ang Pinay superhero na si Darna sa kanyang ika-75 anibersaryo. Isang Darna exhibit ang binuksan sa isang mall sa Tanza, Cavite, kung saan isinilang ang tinaguriang King of Pinoy Comics at lumikha sa Pinay heroine na si Mars Ravelo. Tampok dito ang mga memorabilia at artworks na nagpapamalas sa mahabang kasaysayan ni Darna na tumawid mula comics patungong pelikula at telebisyon. Layunin din ng Lipad Darna from Panels to Legacy Exhibit na ipakilala ang pop culture icon sa mas nakababatang henerasyon. Susunod mga kolektor at fans, dinagsa ang pinakamalaking Toy-Con event sa bansa. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
7: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
12: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
14: Ano yun?
15: Shooting star.
14: Ah! Ano yun?
15: Falling star.
12: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
15: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
12: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
28: Muscle yan, oh.
12: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
29: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
30: Lupit naman nyo.
12: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
15: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
31: Ano mga concerns? Ano mga issues?
32: Pagkakampi ng masang Pilipino.
31: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
32: Si Doris Bigonia ang nag-inom.
1: Inarayo ng mga toy collector at enthusiasts ang tatlong araw na ToyCon event sa Pasay City. Tampok dito ang ilang toys na dinisenyo mismo ng Pinoy art toy designers. Nagpapatrol, Rico Hizon.
33: Opening day pa lang noong Biyernes, dinagsana ng toy collectors, hobbyists at fandom ang 23rd ToyCon Nexus Pop Life Festival 2026 sa Pasay City. Bida rin ng mga Pinoy art toy designers.
34: So this is the biggest pop culture gathering in the Philippines because we are our big highlight is really the toys, di ba? People are going to be coming here to catch toys that will only be released in this event. An entire row of local toy designers, mga 150 plus.
33: Pinilahan at inabangan ng fans ang limited edition Barong Tech 63 ng art toy designer na si Quix Maikes.
35: And we wanted to do something different and new na super Filipino pa rin, hyper-local, na pasok na pasok dun sa June 12 Independence Day. Diyan pa rin yung hip-hop culture namin and parang reimagined yung paano magsuot ng barong.
33: Tatlong beses kinilala si Quix bilang Artist of the Year sa Designer Toy Awards sa New York mula 2018 hanggang 2020. Paraan na rin ito ng pasasalamat ni Quix sa mainit na pagkilala sa galing ng Pinoy.
35: Super nakaka-proud kasi kahit una kaming nakilala abroad, through the years, sobrang lakas ng reception ng mga Pilipino sa amin. Kaya in a way, regala na rin namin ito na pasasalamat na right now, karamihan ng collector namin puro Pinoy.
33: Fully packed ang 3-day ToyCon event na sinasabing ultimate pop culture fan experience. Exclusive na mabibili rito ang mga limited toys and collections. Gaya ng limited edition Devil Toys na paboritong koleksyon ng mga Pinoy mula pa Hong Kong.
36: Philippines is really important for Devil Toys. Well, I think Philippine market is expanding a lot every year.
33: Dito rin ang first drop ng Thrill Joy Asia, ang latest Funko Pop. Headliner ang nagdisenyo ng Final Fantasy characters, ang Japanese art legend na si Yoshitaka Amano. They cost players, gaming tournaments, exhibits, interactive activities at concerts para sa pop culture fans. Ang singer-songwriter na si Jed Madela, ginawang stress reliever ang pagkolekta ng art toys.
2: Well, I've been drawing and sketching since I was a kid pa. And that's what I do pag, alam mo yun, the waiting time when I'm backstage. One day, I just came up with an idea of sketching a self-character. You know, why don't you make it into an art toy?
33: Sa Toycon, unang nilabas ni Jed ang blind box ng V-Boys, ang kanyang personal line ng art toys.
34: We are really championing our toy designers as a brand new creative industry. We want to showcase talaga the best talents of Pinoys. So,
33: pararangalan din ang ilang artists bilang pop culture icons gaya ng National Artist for Visual Arts, Larry Alcala, at ang nation's girl group, Beanie. Bukas ang Toycon hanggang Linggo. Rico Hizon, ABS-CBN News.
0: Hinarana ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Concert King Martin Nievera ang First Lady na si Ginang Liza Araneta Marcos noong nakaraang Van Donor nitong June 12, Independence Day.
3: Be my lady.
0: Inawit ni Martin sa programa ang kanyang signature hit na Be My Lady, pero pinalitan niya ito ng Be My First Lady at nilapitan ang unang ginang. Kasabay nito, niyaya niya si Pangulong Marcos na sabayan siya sa pag-awit. Idinaos ang tradisyonal na Van Donor sa okasyon ng 128 araw ng kasarinlan sa Ceremonial Hall ng Malacañang noong Biyernes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng diplomatic community at matataas na opisyal ng pamahalaan.
3: Be my first lady, just like a work of art. Our love will last forever.
8: Thank you, Mr. President.
0: Pwede, no? Pwede pa lang tumapat si Pangulo.
1: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, alas 5:31 na po ng hapon.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: Outlook.
1: Para sa ating story outlook, napaulat na nasawi sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 61. Pagkukumpuni sa mga nasirang tulay kalsada dahil sa lindol, tinututukan ng DPWH. Higit 74,000 food packs na ipamahagi na sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. DOH nag-deploy na rin ng specialized medical team sa Sarangani. Sa ibang balita, pagkumpara ni Cayetano sa gulo sa Senado at sakripisyo ni Ninoy Aquino binatikos ng isang grupo. Dating Pangulong Duterte, pinayagan ng ICC na sumailalim muli sa medical exam bago ang paglilitis. Ilang House Prosecutors naniniwalang hindi dapat payagang bumoto si Senador Jinggoy Estrada. Presyo ng petrolyo posibleng may dagdag bawas sa Martes. Sa mga detalye, mga kapamilya, pumalo na sa 61 ang napaulat na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, nasa 40 pa ang nawawala habang higit 1,200 ang nasugatan. Karamihan sa mga nasawi ay mga biktima ng pagguho ng lupa, gayon din ang pagguho ng mga gusali at pagbagsak ng mga debris. Samantala, puspusan naman ang pagkukumpuni ng DPWH sa mga tulay at kalsadang nasira dahil sa lindol. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na prioridad nila ang pagkasaayos ng mga apektadong imprestruktura, pero sisilipin rin kung substandard ang ilan sa bumagsak na gusali. Sa pinakahuling datos, umabot na sa higit 1.5 bilyong piso ang iniwang pinsala ng lindol sa imprestruktura. Umabot na sa higit 74,000 food packs ang naipamahagi sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nadadami pa ang mga ipamamahaging food packs habang nagpapatuloy ang humanitarian operation sa maapektadong lugar. Nagpadala naman ng Department of Health ng Specialized Medical Team sa Sarangani para palakasin ang emergency response sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon sa DOH, inaasahang darating ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Glan Sarangani para maghatid ng serbisyong medikal at malinis na inuming tubig. Bit-bit ng team ang isang portable water filtration unit na kayang mag-supply ng 1,000 litro ng ligtas na inuming tubig kahit walang kuryente, pati na rin ng mga gamot para sa mga karaniwang sakit tulad ng diarrhea. Samantala, nagpaabot din ng agarang ayuda si Senador Jinggoy Estrada sa mahigit 1,000 pamilya na naapektuhan ng malakas na lindol sa General Santos City at Sarangani. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal, nakapaghatid ng senador ng pagkain at malinis na inumin para sa mga biktima ng lindol. Ayon kay Estrada, hindi dapat mahadlangan ang kanyang kasalukuyang kalagayan ng pagtulong sa mga nangangailangan at iginiit din na mas mahalaga ang pagkakaisa at bayanihan kaysa sa sigalot sa politika. Sa iba pang balita, inupakan ng grupong August 21 Movement ang pagkukumpara ni Senador Alan Cayetano sa sigalot sa Senado sa sakripisyo ni dating Senadora Ninoy Aquino noong panahon ng rehimeng Marcos Sr. Sa Facebook Live noong Biyernes, sinabi ni Cayetano na walang pagkakaiba ang paglaban ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa sa laban ng kanilang grupo para sa kasarinlan ng Senado mula sa impluwensya ng Malacañang. Inimwestra pa ni Cayetano ang laban sign na naging simbolo ng protesta noong panahon ng diktatura. Tinawag naman ng atom na katawa-tawa, nakakainsulto at kahibangan ang pahayag ni Cayetano. Muli ring nanawagan ng grupo nga magbitiw na ang senador na anilay, kahihiyan hindi lang sa Senado kundi sa buong mundo. Iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na isailalim si dating Pangulong Duterte sa panibagong medical examination bago ang kanyang paglilitis. Sa desisyong inilabas noong Biyernes, pinayagan ng korte ang hiling ng defense team na muling masuri si Duterte dahil lumala umano ang kanyang kondisyon at hindi niya kayang sumalang sa trial proper sa November 30. Nilino naman ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang medical mental capacity ng isang akusado. Muling binuhay ng korte ang naunang medical panel na sumuri sa dating pangulo noong pre-trial stage. Una nang pinayagan ng ICC ang pagdagdag sa hindi pinangalan ng individual sa listahan ng non-privileged contacts ni Duterte. Naniniwalang ilang miyembro ng House Prosecution Panel Team na hindi dapat payagang bumoto sa impeachment trial si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa mga kasong flunder at graft. Sinabi ni House Prosecutor Joel Shua na dapat nakabase sa bilang ng mga lumahok na Senator Judge ang pagboto ng Senate Impeachment Court habang iginiit ni Lead Prosecutor Gerbel Ruiz to na nakasaad sa batas na ang senador ng may kasong plunder ay nangangahulugang suspendido na ito. Ayon naman kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, malilimitahan ng Senate Rules of Impeachment ang partisipasyon ni Estrada sa paglilitis. Sa pahayag noong Biyernes, sinabi ni Estrada na hindi pa nareresolba ang issue sa kanyang paglahok sa impeachment trial at hindi pa dapat pangunahan ang magiging desisyon ng senador. Giit ng senador, binabaliwala ng mga nagsasabing tapos na ang issue ang due process at hustisya. Nakatakdang ipasa ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief sa Senado bukas Hunyo 15. Atensyon mga motorista, dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang aasahan sa Martes, Hunyo 16. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang rollback sa diesel habang 2 hanggang 3 piso sa kerosene. Ang gasolina naman, posibleng walang galaw o tataas ng 50 sentimo kada litro. Una nang sinabi ng Department of Energy sa DZMM na maliit ang epekto ng muling pagsiklab ng tensyon ng Iran at Amerika sa presyo ng langis dahil sa pagbabago-bago ng aksyon ng dalawang bansa.
0: Story Outlook.
1: Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at yan ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon, Patrol.
1: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mamaya hanggang bukas. Makapanayam po natin si Mama Charmaine Varilla, ang weather specialist mula po sa Pag-asa Weather Forecaster. Good evening, ma'am. Si Bert po ito.
3: Yes po, Sir Bert. Good evening sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tigpakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa buong Mindanao at dito rin sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng maulap na kalangitan at matataas na chance ng mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Samantalang dito naman sa Bicol Region, Eastern Visayas at malalabing bahagi ng Mindanao, asahan lamang natin yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng easterlies. Dito naman sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorms naman ang siyang iiral. At sa magiging lagay ng ating karagatan, wala tayong inaasahan na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Maraming salamat po ma'am at mag-iingat po dyan sa Pag-asa.
3: Yes po, maraming salamat.
1: Yan po si Ma'am Charmaine Varilla, Weather Specialist mula po sa Pag-asa Weather Forecaster. Sa oras po na 5:41, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630.

0: Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayon ilalabas, Story Outlook.
2: Story Outlook.
3: Sa oras po na 5:44 ng hapon, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama po nyo pa rin po ang inyong lingkod, Radio Patrol Bert Dizon. At ating po makakapanayam dahil po kamakailan ay nag-viral po sa social media yung video ng pagpuputol ulit ng mga puno dyan sa kahabaan ng Quirino Avenue, dyan po sa lungsod ng Maynila, sa kabila po ng suspension na inilabas ng Department of Environment and Natural Resources. Para po humingi ng reaksyon, makakapanayam po natin si Sir Robert C. Jr., ang co-convener ng Move As One Coalition, Development Economist ng City and Regional Planner at Public Transport Advocate. Sir Robert, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
4: Magandang hapon sa ating lahat, Sir Bert, and thank you for inviting me po.
3: Unang-una, Sir Robert, dahil nga po kumalat sa social media yung video po kung saan parang muli po nga nagpatuloy yung ginagawang pagpuputol ng puno dyan sa Quirino Avenue despite po na mayroong suspension o pinatigil po ng DNR yung operasyon. Ano po ang reaksyon po ng inyong grupo tungkol dito?
4: Ay dapat may paliwanag ng DNR. Suspendido pa rin yung tree cutting or pwede nang ituloy? At nung sinuspend nila yung tree cutting, ano yung dahilan sa suspension nila? Was it to find out more kung itutuloy o hindi, or was it just to appease yung public sentiment? Kasi po we are very worried na itutuloy nila at uubusin nila yung lahat ng puno dyan sa Quirino Avenue. Actually, yung bilang nila was about 600 trees. And when it was suspended, mga 200 na yung nadamay. And we're worried na pati na rin yung Rojas Boulevard will also be affected. Ang daming puno dyan sa Rojas Boulevard. So this is not a small matter. DENR should explain. Is it only about yung earthballing, yung concern nila ngayon?
3: Mm-hmm.
4: Or are they still asking about yung tree cutting mismo?
3: Mm-hmm. Sir Robert, bago ba gawin itong pagpuputol ng puno, nagkaroon ba ng consultation, dialogo sa mga concerned parties, especially po sa mga environmental group bago nila ginawa itong operasyon ng pagpuputol ng puno? As far as I know po, ito po nga pagpuputol ng puno ay ginawa nila dahil may itatayo pong expressway.
4: You know, for Sir Bert, for a project of this size, parang halos walang consultation or public information yung San Miguel or yung DENR. Let me explain a little bit. Hindi maliit na proyekto ito. This is going to be a 40.6 kilometer elevated viaduct and expressway na dadaan dyan sa Quirino Avenue, tapos pati na rin sa yung halos yung buong Rojas Boulevard, and then yung Buendia extension. So yung halaga ng proyektong ito is 152 billion. So hindi maliit na proyekto ito. Why is it that the public knows so little about it? Parang DENR was deficient dun sa public awareness, public information, and public consultation. If you look ngayon sa website nila and you look for yung important documents such as yung

0: Environmental Compliance Certificate, yung Environmental Impact Assessment Report for this project, you will not be able to find it. Bakit? Kasi down yung website ng DENR. So, we in civil society, we are asking questions. Is this lack of information intentional, deliberate, in order to hide the real damage associated with this elevated expressway?
1: Sir Robert, bali po doon sa ginawa nilang pagpuputol at ang sabi nyo nga po ay mukhang naging hindi naging malinaw ang ginawang konsultasyon dito. Tingin nyo sir, kung pagbabasihan ba natin, gaano po ba kalaki ang posibleng maging epekto nito sa environment, especially doon sa mga naninirahan along Quirino Avenue at doon pa sa ibang mga dadaanan nito. Dahil Manila yan, alam naman po natin na bahain ng Manila.
0: Ay, Sir Bert, hindi lang yung mga puno ang posibleng harm na mangyari dito sa expressway na ito. First, we know that instead of being a traffic solution, very likely na magdadagdag sa trapiko dun sa lahat ng neighborhoods surrounding yung expressway. Bakit? Kasi yung areas around Quirino, areas around Ross Boulevard, puro makikitid yung mga kalsada. And what this expressway will do, it will be a magnet for motor vehicles. So lalong dadami yung mga motorsiklo, yung mga kotse na dadalo dun sa mga exit ramps and entry ramps ng expressway. So first, it will attract increased traffic. Second, yung alam natin with the increase in the population of vehicles in the neighborhood, pati na rin sa expressway, lalong iinit because of yung motor vehicle heat, yung pollution, yung noise. So all these are health hazards. And for sure, apektado ang mga residents, local residents around these neighborhoods. Very dense yung populations around these areas, Ross Boulevard, pati na rin Quirino. So, did DENR and San Miguel disclose yung health hazards sa mga affected neighborhoods? And what are going to be the measures that will be possible? Actually, yung tingin namin sa civil society, sa mga urban areas, halos walang benepisyo ang mga urban expressways. Puro lang yung harms. And because of that, when the costs outweigh yung mga benefits, dapat i-reject yung project na ito. Pero yung reality, Sir Bert, walang ginawang proper feasibility study ang SALEX, yung Southern Link Access project. Bakit? Yung mga procedures ng Toll Regulatory Board are very different and much more reduced compared to yung normal projects ng DepDev, yung Department of Economy, Planning and Development. Dapat yung mga projects over 5 million pesos are subjected to comprehensive feasibility analysis, cost-benefit analysis. Dapat i-evaluate nila yung environmental, economic,
1: Impact.
0: social impacts of a project. Wala silang ginawang ganun for this project. Why? Because it went through a different
1: Process.
0: procedure under yung Toll Regulatory Board. So, pati na rin yun, questionable. We are looking at a project where it is very likely na mas malaki yung negative impact kesa sa potential positive benefit.
1: Sir Robert, kasi parang ang lumalabas is parang extension siya at dumaan
0: Yes.
1: lang siya doon sa supplemental toll operation agreements, which is na hindi kailangan dumaan doon sa mga sinabi niyo pong proseso. Parang ang lumalabas ka dito sa proyekto na to, parang mere extensions lang siya ng expressway. So tingin niyo ba sir, meron bang legal na may mga legal bang nilabag itong San Miguel? Tingin niyo sa naging proseso po nung pagtatayo ng proyektong ito?
0: My view, Sir Bert, we have to exhaust all
1: Legal remedies.
0: remedies, all possibilities. So we have to question yung DENR first. Ano yung ginawa nilang proseso sa evaluation? If there was any shortcuts, then it would be invalidate yung environmental compliance certificate if one was issued, or any permits if any were issued. If that is not going to be possible, we would like to look at the possibility of a writ of kalikasan. Yun ang legal remedy once a notice to proceed is available. By the way, I also want to raise, Sir Bert, yung tree cutting permit. We believe it was only issued for Quirino Avenue. Pero yung
1: other than
0: feedback,
1: areas,
0: yung feedback namin from other civil society members is, bakit naman sa Rojas Boulevard inumpisahan na nila yung tree cutting? Baka wala pa silang ECC doon. Kung wala pang ECC doon, then it means wala pa dapat tree cutting doon.
1: So you sir, yung inyo pong kampo ay itatry pong i-question ito sa Supreme Court with the filing po of a writ of kalikasan. Opo.
0: We are exploring that possibility po.
1: Tapos sir Bali, just to give us information lang po sa ating mga viewers and listeners. Meron po ba tayong technology na mag-earth ball po na malalaking puno? Kasi as far as I know, yung lahat pong nakatanim diyan sa Quirino Avenue ay mga malalaki na po, more than 50
0: yes.
1: years na mga puno. Yung mga ganun ba sir? I mean sa technology ba o sa procedural ba ng DENR, yung mga ganung kalalaking puno ba ay subject pa ba siya for earthballing o talagang tree cutting na yung mga ganong klaseng puno?
0: I am not an expert in that area, Sir Bert. Pero what I understand is that there is a proper procedure for earthballing, which also has a certain like radius depending on also the diameter of yung tree trunk. So we have to question kung yung mga contractors nila, are they following yung proper guidelines sa earthballing? Mukhang hindi po.
1: Kasi parang ang nakikita lang po namin sa ground ay parang ang inner earthball lang nila yung mga maliliit na puno. Pero yung
0: yes.
1: mga malalaking puno na 50, 40, 50 years old above na, parang kinakat na nila, pinuputol na nila. Hindi lang natin ma-clear, mamaya po itatawagan po namin ng DNR kung ano ba talaga yung panuntunan dito sa earthballing at kung ano lang
0: yes.
1: yung mga punong puputulin. Kasi yung marami din pong nagtatanong, ano ba ang gagawin? Paano ba ma-determine kung puputulin na yung puno? Pag patanda na ba? Puputulin na ba? O kapag maliit, yun lang yung earthball? Kasi po yung mga nakikita namin ngayon sa news, ang ina-earthball lang nila yung mga maliliit. At wala pa sa kalahati yung kanilang na-earthball. Parang hindi pa lumagpas yata din ng 1/4 yung mga punong na-earthball nila at naitanim nila sa ibang lugar.
0: Tama po. At I just want to emphasize rin, in this time na umiinit talaga yung buong planeta, we really need to look at ways of cooling down yung mga urban areas natin. And this is where yung tree cover is so valuable. Tapos, we are so willing, so easily to just sacrifice yung mga trees natin. It's no longer, I think, proper judgment that an expressway would be more valuable than our trees. Today, yung view ko as a urban and transport planner, urban expressways have no place inside our cities. Between cities, between provinces, yes, yung mga expressways na yon are of value. But within cities, yung mga expressways na ganyan only are magnets for traffic and for increased motor vehicle use. So lalong dumadami yung mga motor vehicles natin, lalong umiinit, lalong umiingay, and yung air pollution natin worsens. So this is really a hazard for ordinary Filipinos.
1: And with that, Sir Robert, maraming maraming salamat po sa pagkapaunlak po ng panayam ngayong gabi at mabuhay po ang inyong grupo.
0: Yes, thank you very much, Sir Bert, and happy to be here anytime. Thank you po.
1: At yan po si Sir Robert C. Jr., ang co-convener po ng Move As One Coalition, development economist, city and regional planner, at isa po nga public transport advocate. Magbabalik po ang programang Story Outlook makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
4: gabi.
5: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga,
7: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
9: Story Outlook.

0: Sa oras po na 6:02 ng gabi, batiin po muna natin ang lahat po na nanonood sa ating YouTube Live. Nakatutok po sa atin siyempre si Mercy G, si Precious Wisdom. Nandyan din po sa atin nanonood si Enaj Barvy sa, mula sa Lucena City. Sabi nila wala daw tubig sa kanila. Mm-mm. Si Nona Damian din, nakatutok po sa atin sa YouTube. Good evening daw sa atin. Nandiyan din si, Si Mercy G nabanggit. Si Beth Kamaing, ayan, magandang gabi po sa atin daw. Si Joya, ayan, nakikinig sa atin. At syempre, no, binabati din natin lahat po ng mga nakikinig, yung ating mga silent viewers at silent listeners dyan po sa kanilang mga tahanan at yung mga papauwi pa po. Eh, mag-iingat po kayo sa inyo pong biyahe. Eh, medyo sa ilang parts po ng Metro Manila at ng Mega Manila at Metro Manila ay nakakaranas daw po sila ng mga pag-ulan. So mag-iingat-ingat po dahil madulas po ang kalsada. At dako naman po tayo sa ating Facebook. Batiin po natin si Andy Ares. Nakatutok po sila sa ating Facebook Live. Si Angelo Redaha. Siyempre, nandiyan din. At siyempre, binabati ko din si Reverend Ron Bautista, si Reverend Ron Allen Esguerra Bautista, no, na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan at belated congratulations dahil siya po ay inordinahan noong Webes kasama po yung kanyang tatlong kasama. Ayan mga kapamilya, eh, marami-rami po tayong asahan ngayong linggo na darating dahil kailan po yun? Dahil sa June, I think, anong date yun? June 11? Oo, sa June 11 po ay magsisimula na po ang sa June 11, date na ba ngayon? June 14 na ngayon. Opo. Dahil sa ano po, 'di ba? Sa susunod po na mga araw ay pangalan po nito ay magaharap-harap na po yung impeachment trial po diyan po sa Senado. Dahil po nga ang sabi din nung June 11, pinakilala na yung mga house prosecutor, no, yung mga lawyers tsaka yung mga private lawyers po nasasama po sa house prosecution team para po sa Saro Duterte's trial ay ipinakilala na po noong June 11. Opo, binanggit po ni House Lead Prosecutor at ni Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro na yung first batch po ng mga private prosecutor ay ipinangalanan na po ito from Picabara Law Firm, from Kapunan and Castillo Law Firm at from Saligal Law. So meron po silang ilan to? 1, 2, 3. Meron pong tatlong mga law firm na pangalan po nito na magjo-join po sa House Prosecution Panel para nga po dito sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Balikan po natin yung issue pa rin po nung putulan ng puno dyan sa Quirino Avenue at sa iba't iba po pong panig ng Maynila. No? Makakapanayan po natin si Attorney Ray Thomas Kabigting, ang Assistant Director po ng DNR Forest Management Bureau. Attorney, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Magandang gabi, Bert, at magandang gabi din sa mga tagapakinig at tagapanood ng program mo.
0: Oo. Attorney, ang tanong po ng bayan dahil may video po na kumalat, nag-viral po ito, parang may isang gabi po na pinuputol po yung mga puno dyan ulit sa may Quirino Avenue. Despite po, as far as I know, meron pong pagpapahinto ang DNR. Ano po ang nangyari? Bakit po nagpatuloy ulit yung putulan ng puno dyan?
1: Thank you, Bert. No. So first thing na gusto kong sabihin is that yung project proponent or yung may project ang nagpa siya na mag-suspend ng kanilang tree cutting operations. Mm-hmm. Ginusto nilang isuspend muna yung pagpuputol ng mga puno dahil gusto nilang pag-aralan kung ano pa ba yung mga pwedeng puno na maisalba through earthballing lang, no? And then siguro the policy of the DNR is simple. Kung hindi pasado sa environmental safeguards yung mga ginagawa ng ating mga project proponents or permit holders, we will look into it. And in fact, we have started investigating yung nangyari nga dun sa video na nagva-viral ngayon. kung sumunod ba ito sa tamang proseso or methodologies ng earthballing para makita natin at masagot natin yung tanong ng mga tao nga. We will be finishing as soon as possible the investigation that we're currently doing right now.
0: Ang attorney, para lang sa kaalaman po ng marami, ano po ba ang pamantayan o guidelines ng DENR doon po sa pag-earthballing at doon po sa pagkuputol ng puno? Ano po ba ang pasok doon na edad ng mga puno sa earthballing at ano po yung pasok ng mga edad doon ng puno doon sa mga puputulin na?
1: Yung Bert, siguro magandang i-differentiate natin or bigyan natin ng ano ng context ano ba yung tree cutting at earthballing. So yung tree cutting, plainly ito yung pagputol nga ng puno, at yung earthballing naman is yung paghukay ng lupa sa gilid niya kasama yung ugat sa ilalim, at ililipat ito sa isang lugar para tumubo pa ulit yung puno. So sa earthballing kasi hindi nakadepende siya sa edad ng puno at syempre ng health ng puno. Kasi yung the mere action of balling the earth around it and then taking it up, uprooting it and then transferring it, it stresses the tree. So yun yung crudest standards. Pero pagdating sa management ng mga projects na ganito, we follow the mitigation hierarchy. So number one is avoidance. Ano ba yung mga pwede pang iwasan at pwede pa nating gawin para maiwasan ang pagputol at pag-earthball ng mga puno? And then hanggang sa finally, we come up with the mitigation or minimization of the tree cutting or the earthballing, and then finally sa replacement or conservation, meaning whatever that will be cut will be replaced, kasi talagang gusto nating iwasan yung pagpuputol ng puno. Pero kung hindi man maiwasan, nagre-require tayo actually ng very steep na replacement ratio for each tree that's cut.
0: Ilan, sir, ang katumbas, sir, ng isang puno? Like, ilang seedlings ang dapat nila itanim?
1: So may dalawang klase tayo. Yung indigenous or yung tinatawag natin native or local species natin, tulad ng mga endemic sa Pilipinas. Sa isang puno na native species, 100 seedlings ang
0: dapat itanim.
1: Ang kapalit. At kapag naman exotic or tulad ng mahogany, gemelina, o yung mga hindi talaga sa atin tumutubo, ang kapalit nito ay 50 na seedling. So I think for this project, they are supposed to deliver around 50,700 seedlings as replacement for the trees that they intend to, that is covered by the permit.
0: Tapos, sir, attorney, ang pagtataniman nila, sino nag-identify? Tayo po sa DNR o sila ang naghahanap kung saan nila itatanim?
1: Joint yan, Bert. DNR, tinutulungan din sila ng mga regional offices natin, ng local government unit, at ng proponent. Ang gagastos doon sa replacement at doon sa replanting at doon sa maintenance and protection ng replanted nila na mga seedlings ay yung proponent din. Kasama din yan sa terms and conditions ng kanilang mga permits at environmental compliance din nila.
0: Tapos, attorney, are we assured na wala ba silang nalalabag na napamantayan doon sa kanilang pinirmahan po na agreement with DENR regarding dito sa ginagawa nilang operasyon? Meron ba tayong mga safeguard, attorney? Time to time ba pinupuntahan ng ating mga personnel yung area? Nag-personal ba nilang tinitingnan kung yung operasyon, kung tama ba yung ginagawa nila?
1: Thank you, Bert. No, all activities pertaining to the implementation of their permit has to be monitored by a registered forester that's employed under the DNR. So may mga foresters tayo na naka-empleyo sa ating mga regional offices para magbantay habang ginagawa yung mga activities na nakalagay sa kanilang permit to ensure that safeguards are in place and that what they're doing is proper and scientifically sound. What we're trying to do now, Bert, ay tinitingnan natin yung nangyaring insidente at titingnan natin kung ano ba talaga yung mga naganap noong araw na yon para malaman natin yung buong picture why the video surfaced images like what it did.
0: Tapos attorney, just to give us information then, paano ba yung proseso kapag may mga ganitong pagpuputol ng puno, kapag may mga itatayong infrastructure project, ano ba ang prosesong pinagdadaanan? Like, dumadaan ba ito sa consultation with the local government, with the community and concerned parties?
1: Yes, multiple times, Bert. Bago nila ma-identify, bago nila makuha yung kanilang tree cutting permit pa lang actually, may mga consultations na yan and meron yung marking. Ibig sabihin, ina-identify ano yung mga puputulin at ano yung mga i-earth ball at ano yung mga hindi dapat putulin. Meron yung marking, may inventory yan. May stand and stock table yan. Ibig sabihin nun, Bert, kukunin muna yung lahat ng bilang ng mga puno dun sa lugar na makukover ng project. Titingnan yung sukat, yung kanyang taba, yung kanyang taas, at kung anong species ito. At after pa nun, dun pa lang i-identify ano yung mga puputulin, ano yung mga i-earth ball, at ano yung mga hindi pwedeng putulin. During that time also, Bert, dyan din pumapasok yung discussions between the DNR, the local government units, at yung mga iba pang stakeholders dun sa mga realignment or redesign ng project. Baka pwedeng maiwasan itong pagputol kung i-redesign or gagawan ng ibang paraan or engineering strategy yung projects natin. So there are multiple conversations that would happen even prior to the receipt of the permit. And actually, Bert, bago pa talaga matanggap yung permit, dapat masigurado na at masabi na ng permit applicant na meron na siyang source nung replacement seedlings niya na na-compute na ng DNR para sa kanya. So in this case, it's 50,700 replacement seedlings. So they have proven already, and they should have proven already, that they already have a source for those seedlings and that they will already plant it in an area that's jointly agreed upon by the DNR, the local government unit, and by the proponent.
0: Last na lang, Attorney Reyno, ano po ang assurance natin sa public na magiging maayos itong ginagawang proyekto na ito, lalo na kasi ang concern din kasi ng ibang-ibang mga grupo, baka mamaya hindi matuloy o hindi naman maisakatuparan nitong proponent yung replacement nitong mga puno. So ano po ang ating assurance sa public, sir?
1: Yeah, no, for the Forest Management Bureau, no, Bert, sinisigurado natin, and mahigpit din ang utos ni Secretary Kuna na bantayan ng mabuti ito. Kaya nga minarapat na namin simulan yung investigasyon dun sa video na nangyari. Pero we are assuring the public that we are on top of this. Babantayan po namin ang mga nangyayari at magiging transparent din po at accountable po sa publiko ang DNR at ang Forest Management Bureau tungkol sa mga mangyayari pa dito sa sitwasyon na ito. At ang siguro, Bert, kung papayagan mo lang ako, no,
0: go ahead,
1: ang position lang talaga ng DNR dito sa ano na to, sa sitwasyon na to, ay we do not take any exemptions from the law. Everyone is treated the same. Everyone is treated with the same magnitude as any other permit holders. If there are things that has to be looked at, titingnan namin ito at magre-report po kami para po malaman ng lahat kung ano po ang totoo nangyayari. So if you can just give us time to investigate this most recent incident, and then we'll get back to you, Bert, and to the people on what really happened.
0: Attorney, aabangan po namin. Tatawag po kami time to time for the update po ng investigation.
1: And sige lang po.
0: And with that, attorney, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi, at mabuhay po ang mga taga-DNR.
1: Thank you so much, Bert. Thank you since sa mga tagapakinig mo at tagapanood mo.
0: Ayan po si Attorney Ray Thomas Kabigting, ang Assistant Director ng DNR Forest Management Bureau. Sa oras po na 6:16 ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook!
3: Story Outlook! Outlook.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Issue Balita at Talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
1: Sa oras po na 6:19 ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. At kasama pa rin nyo ang inyong lingkod, si Radyo Patrol Bert Dizon. At ayun nga po, no, kanina nakapanim natin ng DNR at they assured us na pag nagkaroon na po ng resulta ang kanilang ginagawang investigasyon regarding po doon sa pagpuputol ng puno dyan sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila, ay babalikan nila po tayo para po doon sa resulta ng kanilang investigasyon. At mamaya po ay may makakapanayan po tayo mula sa isang grupo na nagtataguyod sa legasiya ni dating senadora Benigno Aquino. Opo, si Ninoy po yung kanyang legasiya, dahil nga po ay kung makikita niyo ano niyo po sa news kanina at nung mga nakaraan po ay nag-Facebook live po si Senator Alan Peter Cayetano at kanyang inihambing sa legasiya ni Ninoy yung kanilang umano'y ginagawang mga hakbang sa Senado para nga daw po ipagtanggol ang kanilang ipinaglalaban sa Senado. So makakausap na po natin sa linya ng komunikasyon si Sir Bolt Bohol, ang Pangulo po ng August 21 Movement o ATOM. Good evening, Sir Bolt. Si Bert po ito. Welcome to the program.
2: Yes, sir. Thank you so much, Sir Bert, sa pagtawag, sa pag-imbita sa programa po ninyo, DJMM. Maraming salamat po.
1: Sir Bolt, unang-una po, tinawag niyo pong katawa-tawa at isang kahibangan ang paghahambing ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang kabuang reaksyon po ng ATOM dito po sa ginawang paghahambing ni Senator Alan Peter Cayetano sa legasiya po ni Ninoy?
2: Alam nyo, kasi napansin namin kay Senator Cayetano nitong mga nakarang araw, it's like he has become a loose cannon, ano? Masyado na po siyang kung ano-ano na po ang sinasabi niya, at talaga nga pong hindi na naakma para sa isang kagalang-galang na senador. Now, going back to the statement of Ninoy comparison, no? Of course, medyo ano kami, we were kind of like taken aback, pero hindi na rin kami masyado nagugulat, kasi napansin namin sa kampo nila, no, yung mga kaalyado nila, pare-pareho po sila ngayon na sinasabi, madalas pong banggitin ang pangalang Ninoy Aquino at ang kulay yellow, nababanggit pa at hinahambing. Ang alam ko, ang huli pong nagsalita niya si Senator Robin Padilla, na sabi nga original daw na yellow si Duterte. President Rodrigo Duterte. So, diba? So parang pansin niya, parang ano sila eh, kumakambyo ngayon at niyayakap nila
1: ang pagkadilaw.
2: Ang kulay yellow. Ninoy Aquino yellow.
1: Sir Bot, tingin niyo ba ano to, strategy ng kanilang grupo kung bakit sila nagbabago ang kanilang tono ngayon?
2: Ako, sa tingin ko, strategy to. At ang tingin ng aming grupo dyan, strategy. Kasi para bang, sabi ko nga, napaka-romantiko isipin na lumalabang ka sa isang Marcos. At syempre, pagka kinalaban mo ang Marcos, ano ba ang gagamitin mong symbolism dyan? May isip mo, Ninoy Aquino, at saka yung laban sign, di ba? So, siguro yun ang parang naiisip nila, na para medyo maging attractive yung laban nila sa mga tao.
1: And are they getting sympathy ba? Sa tingin nyo, nakatumahanap ba sila ng simpatya? Lalo na sa ibang mga hindi naman kaanib ng kanilang grupo. Medyo parang ang nangyayari, parang tumatawid sila. Kumukuha pa ng ibang audience o ibang sisimpatya dito sa ginagawa nilang laban dyan sa Senado.
2: Palagay ko hindi. Obviously, no? Alam nyo, ako naniniwala ko na yung statement na nilabas ng grupo namin, ng August 21 Movement, ito rin ang nasa sa loob ng maraming tao. Bakit po? Kasi kung matatandaan po natin, 10 taon na po ang nakalilipas nang simulan po, isa po yung kampo nila sa Sumira at sinisiraan si Ninoy Aquino, si Cory Aquino, at ang kulay dilaw. Nag-imbento pa nga po sila ng isang terminology na derogatory sa kulay dilaw, no? Dilawan. Insulto yan para sa kanila, at ginamit nila yan for 10 years. At ngayon na may nakaupong Marcos Jr., na kaya rin naman nakaupo dyan, ay tinulungan nilang manalo, di ba? Nakaalyado nila yan noong 2022. Bigla silang kumakambyo ngayon, nagni-Ninoy Aquino ngayon, nag-yellow ngayon, at naglalaban saan? Ito na nga, si Senator Cayetano.
1: Tingin nyo ba, Sir Bolt, ini-embody ba ng kampo ng Cayetano Block ang mga legacy at pinaglalaban ni Senator Ninoy noon?
2: Definitely not. Unang-una, kung pansinin nyo po ang naging pagkilos ni Senator Cayetano, sobrang chaotic ang leadership niya as Senate President. It has become so chaotic. Kami ang nahihiya para sa kanyang tatay na mayapa na ang kanyang magulang, ang kanyang father. Pero kung matatandaan ninyo, si Senator Rene Cayetano, sobrang nirespeto niyan ang institusyon ng Senado. Hindi po natin nakikita ngayon yan kay Senator Cayetano. Wala po siyang pakialam kahit na he will burn the institution of Senate to the ground. I mean, that's a metaphor, of course.
1: Mm-hmm. Tapos, kumambyo naman po si Senator Cayetano. Ang sabi niya po last night, ang sabi niya nga po, wala daw pong pamilya ang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy. Ano po ang inyong komento diyan?
2: Totoo 'yan. Naniniwala po kami na pagbibigay galang at pag-idolize kay Senator Ninoy Aquino ay open sa lahat ng mga Pilipinong, hindi lang Pilipino, in fact very respectable si Senator Ninoy kahit sa ibang bansa. Marami po kaming na may meet na iba-ibang lahi at talagang mataas ang tingin kay Senator Ninoy, parang si Jose Rizal. Ngunit hindi po sa paraan na ginagamit at ginagawa ngayon ni Senator Cayetano. Obviously, like I said earlier, under the leadership of Senator Cayetano, Senate President, nakawala ang isang dapat inaaresto na. Mm-hmm. Di ba? May warrant of arrest na to from ICC at it was naka-escape under his leadership. Pangalawa, nagkaroon po ng barilan na hindi naman dapat. Under his leadership again, sige, bibigyan natin siya ng benefit of the doubt na hindi niya sinasadya ito at nagkataon lang na nangyari sa kanyang leadership. Sobra naman napakamalas, may balat ata sa 42 si Senator Cayetano. Hindi naman ito nangyari, never na nangyari sa Senate as an institution. Babalikan natin na ating kasaysayan, wala pong ganito. This is the worst Senate that we have ever experienced, no, in modern history.
1: Sir Bolt, ano po ba ang panawagan niyo ngayon kay Senator Cayetano?
2: Kami po ay medyo nung una pinagbibitaw namin siya Senate President. Ngayon po na sa naniniwala naman kami na nagkaroon na ng pagkilos ang ibang mga senador at in-install na as acting Senate President si Senator Win Gatchalian. Ang gusto na sana namin ay mag-resign na siya as a senator. He doesn't deserve to stay any longer in that position. Nakakahiya sa legacy ng tatay niya na nirespeto ang institusyon. Pangalawa, hiyang-hiya na po kami sa ibang bansa. Nakakarating po tayo sa mga dyaryo tulad ng New York Times. Sa ka makakakita sa Senado, nag-ahabulan sa loob, di ba? Hinahabol ng senador, sagdan, nadapa pa. I mean, how can you encourage investors to invest in our country? Bagsak na ekonomiya natin. Ang dami naghihirap. Sa palagay ba nila, makakabuti ito sa ekonomiya natin? Hindi eh. Hindi po eh. Kaya the only way to really resolve this right now is for Senator Cayetano to at least stop doing what he's doing now. Gawin niya yung trabaho niya as a senator. Tigilan na po ang pagiging influencer sa Facebook Live. Or mag-resign na lang po siya as a senator.
1: Sa simpleng mamamayan, sir, paano natin titignan itong mga ganitong pronouncement ni Senator Cayetano bilang ordinaryong Pilipino na naniniwala sa legasiya ni Ninoy?
2: Simple lang po kasi yan eh. I hope that yung mga ordinaryong Pilipino nare-realize. Again, I mentioned earlier, hindi po maganda ang lagay na ekonomiya ngayon. Pumunta po kayo sa mall, ang dami pong tindahan na nagsasara. Ito pong nangyayari sa Senado na gulo, na hindi naman nangyari bago naging Senate President si Senator Alan Peter, nakakasama po ito sa buhay natin. Apektado po tayo rito, yung pang-araw-araw natin. Kung mataas po gasolina natin ngayon, mataas, tumataas sa mga bilihin, hindi po makakatulong at hindi po nakakatulong ang ginagawa. ng nitong si Senate Pres or former Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
2: He is basically yung ginagawa po niya is more of lalong nagiging unstable ang Senado po as institution.
1: And with that, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at mabuhay po ang Atom.
2: Salamat po, Sir Bert. Mabuhay po ang programa ninyo. More power. Thank you po.
1: Ayan po si Sir Bolt Bohol, ang pangulo po ng August 21 movement o Atom. Kaugnay pa nga po yan dun sa kanilang reaksyon ng kanilang grupo dahil ang Atom po ang nangunguna po sa pagkataguyod ng legasya ni Senator Ninoy, no? At para naman po sa iba nating pag-uusapan, dahil nabanggit po natin kanina na pinangalanan na po yung mga private lawyers na magiging katuwang po ng House Prosecution Panel para nga po dito sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakapanayam na po natin sa linya ng komunikasyon si Sir o si Attorney Armando Berhil Ligutan, House Private Prosecutor. Good evening po, sir. Welcome po to the program. Si Bert po ito.
3: Bert, good evening.
1: Oo. Sir, unang-una po, ano po ang aasahan natin sa magiging proseso po ng trial po ni Vice President Sara Duterte? Ano po ang proseso po?
3: Bert, yung mas immediate na schedule, ito yung bukas, no? Bukas yung deadline natin for both yung prosecution tsaka yung defense na magsumite ng tinatawag nating mga pre-trial brief, no? Siguro yung tanong ng publiko at
1: ano po yun?
3: Anong ibig sabihin ng pre-trial brief, no? Yung pre-trial brief, parang isang dokumento yan na isinusumite yan, for example, ng isang abogado for the prosecution or defense, kung saan ilalagay doon lahat ng mga tinatawag natin na mga exhibits. Ano kaya yung ebidensya on the part of the prosecution tsaka on the part of the defense? May dapat listahan doon, no? It's either object or documentary evidence. So makikita natin doon, may expect natin doon. Ano kaya yung mga ebidensya ng prosecution? Tsaka isa pa doon, in addition to that, doon din ilalagay na both sides supposedly Bert, yung tinatawag natin na mga stipulation of facts, no? Anong ibig sabihin ng stipulation of facts? Ibig sabihin niyan, may mga bagay kasi Bert na hindi na dapat pagtalunan, di ba? For example, na yung vice president was also at that time naging DepEd secretary din siya while serving as the vice president, or yung fact na elected to the office yung isang tao. In short, may mga bagay na hindi na dapat pagdebatihan pa. So yun yung mga, isa yan sa mga bagay na pag-uusapan ng dalawang panig during the pre-trial, which is scheduled on June 18, that would be Thursday next week, no? Tsaka supposedly din na makita rin dapat natin doon na yung mga listahan ng mga testigo natin for both prosecution tsaka sa defense. Siguro yung aasahan ng publiko first, yung sa prosecution, parang wala na supresa dun, di ba? Sabi daw, may mga bagong ebidensya. Pero yung i-expect ng ating sambayanan, na parang alam na ng publiko ano yung ebidensya ng prosecution. Pero mas interesado tayo, Bert, no? Mas interesado tayo this time, ano kaya yung nilalaman ng pre-trial brief ng vice president? Kasi nga parang ako, I was part of the impeachment movement last year. Until now, hindi pa natin alam. Ano ba yung mga ebidensya? Ano ba yung testigo? Ano kaya yung teorya ng vice president sa usaping confidential funds, sa usaping unexplained wealth, sa usaping bribery, sa usaping yung threats tsaka destabilization acts na sinasabing ginawa ng vice president? So malalaman natin bukas yan. Ako, na part of the prosecution, ako din ay naghihintay na mabasa once and for all. Ano kaya yung nilalaman ng pre-trial brief pa ng vice president? Kasi alam mo, Bert, diba, ilang beses nang binigyan ng oportunidad yung vice president, diba, yung pag-file ng answer, wala.
1: Na hindi naman siya nag-file.
3: This time, yung pre-trial brief. So that will be tomorrow, Bert. So let's wait for that pre-trial brief. Tsaka yung susunod, will be yung tinatawag na, na pre-trial conference naman.
1: Mm-hmm.
3: That will be on June 18, pero hindi yan. Hindi open to the public yan, Bert. No? So, wala
1: parties yung, lang ang pwedeng
3: umarap. Parties lang. Mm-hmm. Oh, kami lang yung andun, no? So, yung mangyayari sa pre-trial conference.
1: Yung marking naman, of evidence, sir, no? Doon na yun.
3: Yun, marking of evidence. Tama yan, Bert.
1: Mm-hmm. Tapos ano pa, attorney, ang mangyayari doon? Yung ano yun, both parties ba ay mag-marking of evidence o sa inyo lang po o sa kanila lang?
3: Hindi, dapat ano yan. Both sides yan. So sa harap ng Secretary ng Senate, doon magmamarking ng exhibit. Of course, hindi naman sabay-sabay yan. Mauuna, supposedly, yung prosecution at susunod dyan na yung defense. So makikita natin doon. Ano yung mga evidence ang gusto
1: ilalatag ipakita? Ilalatag
3: yung inalatag ng Vice President. For the first time, siguro this time, dapat makita na natin yun. Kasi parang until now, wala pang listahan sa mga ebidensya po pwedeng ilahat ng Vice President during the trial. Right?
1: Tapos, attorney, pag nailapag na nila, attorney, yung kanilang mga ebidensya, doon pa lang tayo possible na gumawa ng pwede magiging strategy natin, if ever?
3: Mm-hmm. So on the part of the prosecution, yung strategy na yan, tayo ay may nakaplano na, no? Prepare na. But yung flexibility, depending on ano kaya yung teorya ng depensa, andyan yan. Pero by and large, okay na, solido na yung teorya ng prosecution. But without saying na hindi pa yan cast in stone, Bert, hindi pa yan. So pwede pang dapat tayo flexible sa ano ba yung magiging tugot ng Vice President sa mga serious allegations niyan, sir.
1: Pardon my ignorance, attorney. Kapag ba naglapag na ng mga ebidensya sa pre-trial brief, hindi na pwedeng maglapag ng ebidensya mismo doon sa trial proper?
3: Okay, so nasa rules yan, nasa rules din ng Senate yan, na po pwede naman.
1: Mm-hmm.
3: Pero dapat gagawin natin, Bert, yung tinatawag nating reservation.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga reservation, sabihin natin, nasasabihin natin sa on June 18 na ito yung mga evidence ang gusto namin ipakita, ito yung available na. So dapat i-pre-mark na. Pero may mga evidence pang at this point, hindi pa namin maipresenta, hindi pa siya handa, hindi pa siya final. Pwede yan, pero dapat naka-reserve ka sa nakasulat sa pre-trial order na ginawan mo ng reservation yung pagpresenta ng mga ebidensya nito. So yun yung sagot sa tanong mo, Bert.
1: Hmm. Tapos, attorney, yung opening ng mga evidences, ano to, no? Pinagbobotohan po ito ng mga senator judge, no? Bago nila buksan yung isang certain evidence. Tama po ako, attorney?
3: Hindi naman.
1: Okay.
3: So yung pagbubukas, yung term na ginamit is, yung pagbubukas ng ebidensya, wala yan. Wala sa rules yan na pagbubutuhan o wala. Yung mangyayari dyan, karapatan ng prosecution, tsaka yun ng depensa, ano yung ebidensya po pwede nila ipakita, ilahat during trial. So wala namang, kaya yung hindi naman required na may permission or permit galing sa Senate. Wala yan.
1: Mm-hmm. Sen, attorney, last na lang po, no? Ano po ang maaasahan niyo, assurance niyo po sa public na talagang dahil na humihingi na nga po ng sagot ang publiko at gustong-gusto po nilang mailatag yung mga papatunayan kung meron mang ginawa ang pangalawang pangulo, ano po ang assurance natin sa publiko? Mm-hmm.
3: So, yung on the part po, Bert, saka yung mga nagikinig, on the part of the prosecution, handang-handa na yung prosecution. Alam naman natin, yung mga ebidensya, nakalap na natin yan during the Committee on Justice, of course, subject to yung pagpipresenta ng mga bagong ebidensya. So, on the part of the prosecution, handang-handa na, 110% na yung prosecution team, both yung public prosecutor, saka how yung mga private prosecutors, we are ready. Ready, no? So we're just waiting para magsimula na yung trial. So pero bukas, like what I said, hintayin po natin ano yung magiging laman ng pre-trial brief ng Vice President. Kasi nga, makikita na natin once and for all, ano ba yung depensa ng Vice President, kung meron ma.
1: And lastly naman po, attorney, ano kaya yung mga possible challenges na inaasahan nating mai-encounter natin?
3: Okay, yung mga possible challenges natin, siguro yung busot, no? So yung nangyayari yung standoff na although sinasabi natin na may Senate President pro tempore na, pero yung mga gusto, yung mga po pwedeng challenges sa leadership ng Senate, for me, isang bagay yan na dapat natin pagtuunan ng pansin. Kasi nga, parang supposedly, dapat wala ng gusot, wala ng problema sa Senado when we start the trial. Para dapat tuloy-tuloy yung trial, hindi na tayo dapat mamumroblema pa sa gusot ng Senado, Bert.
1: Mm-hmm. And with that, attorney, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at mag-iingat po.
3: Salamat, Bert. Good evening.
1: Ayan po si Attorney Armando Berhil Ligutan, kasama po sa House Private Prosecutor po. Kaugday pa nga po yan sa nalalapit po na pag-presenta po ng pre-trial brief po ng dalawang panig po. Kaugnay pa rin po yan dyan po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang balita naman po, bako po tayo dyan sa may Mindanao po kung saan nga po nangyari yung magnitude 7.8 na lindol a couple of days ago po. At ating po makakapanayam sa linya ng komunikasyon si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. Doc, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
4: Hi Bert, magandang hapon at magandang gabi at magandang good evening to everyone who's listening to your show.
1: Doc, kamusta na po ang ating ginagawang una-una po assessment po natin sa Philippine Red Cross? Kamusta na po ang ginagawa nating po?
4: Alam naman natin that the number has rise to 57 and meron pa ring 33 na hinahanap na mga tao. And then in many areas, mga bahay ay nasira, especially in Davao Occidental, no? Na ito'y nasa yung San Jose Abad Santos and sa Balut Island. Sirapin mga bahay, nasa labas po yung mga tao. That's why we have to actually as much as possible to be very fast in giving itong mga temporary shelter support. Malakas po yung mga mga aftershocks, may umaabot ng 5 magnitude. So natakot pa rin yung mga tao pumasok sa mga gusali o bahay, especially sa malalayo na lugar like Glan, Malipatan, and Jose Abad Santos, saka Balut, no? Mm-hmm. So maraming areas, hindi pa nare-restore na po unti-unti ang kuryente at ang tubig, pero hindi pa rin fully restored. So kaya nagbibigay pa rin kami ng mga tubig sa iba't ibang mga lugar, pagkain, at continuous pa rin yung ating mga monitoring, may mga ano na rin tayo, medical support, no? So ngayon we are completing yung aming assessment report para malaman natin talaga, no, ano yung mga long-term impact, yung mga immediate impact like yung mga emergency support tuloy-tuloy na nagbibigay, Bert. So like our experience in Cebu and also in Davao Oriental nung last year, tuloy-tuloy po tayo sumusuporta, no, for a couple of months. In fact, hanggang ngayon sa Cebu and Davao Oriental, di pa rin kami tapos. We will start our shelter program this month, no, hanggang November yan, para mabigyan ng full shelter yung mga nawala ng bahay. So tingin ko, kung talagang malaki ang ano talaga natin, ang pangailangan sa shelter, mag-focusin po ang Red Cross dyan, provided makuha tayo ng financial support sa ating mga donors and partners.
1: Doc, katulad din po ba nung ginagawa ating response dito sa Mindanao po, yung nangyari sa Cebu, meron din po tayong mga itatayong mga tent city?
4: Sa dito, wala tayong itatayo na tent city. Although nag-check kami ngayon kung paano, nakita ko kasi mga bahay sirang-sira, no? Naghahanap kami ng mga locations and places kung saan pwede magtayo in case kailangan. Pero sa ngayon, wala kaming formal request and wala rin kaming, hindi pa ako nakakatanggap ng ng final plan from our team on the ground kasi talagang pa rin talaga yung sitwasyon doon, may pa rin tala sa labas ng kanila-kanila mga bahay.
1: Well, we've seen pictures and videos, Doc, na may mga residente pa rin talagang natutulog. Parang same picture po nung nangyari sa Cebu. Meron din talagang mga natutulog sa labas ng kanilang bahay, sa gilid ng kalsada, dahil nga dito pa rin sa mga aftershock. So far, Doc, meron pa ba tayo mga bayan na hindi pa napapasok? O mga isolated pa rin na pinipilit natin mapasok?
4: Yung mga na-report sa atin, na pasok na natin, itong apat na nasabi kong lugar, ito yung mga

0: areas, no? Glan, Malipatan, Jose Abad Santos at Balut Island. Ito yung mga maraming damages. Oo. Yun. Bukod dyan, syempre, nakita natin yung mga damages din sa mga infrastructures ng government like bridges, schools, mga health facilities at airport.
1: And Doc, ano po ang major challenges? Yung nabanggit nyo na po, aside po dun sa mga sirang kalsada, ano po yung pinakamahirap na challenges?
0: Water is a major challenge, Bert. Then, syempre, well, ano, water pa din. And then, syempre, shelter, kasi marami na wala ng bahay, nasa labas ng bahay, ang init-init ng panahon ngayon, di ba? And then, also, parating na rin yung tag-ulan. Kaya, yun ang minamadali namin to find solutions for our people.
1: And Doc, syempre, tubig. Eh, nung nakita ko sa Cebu, kasi personally, nandun ako sa ground at nakikita ko yung effort ng Philippine Red Cross. Ganon din po ba? May mga pinadala din po ba tayong mga water filtration?
0: Nagpadala na tayo ng water tanker, mga tankers, yung malaking truck pag-distribute ng water. Nagpadala din tayo ng mga water filtration system sa Glan at sa Malipatan. Yan, para magawa ng tubig na din doon. Kasi sa ngayon, yung first few days, we're sending water from Jal Santos. Napakahirap at napakabigat. And then at that time, sira pa yung mga roads, so nakagalon yung mga tubig. But ngayon, sabi namin, na itawid namin yung ating mga ano, no, water tanker, water filtration system. And thanks to DPWH kay Secretary Vince at mga tao nila, kasi naayos agad yung kalsada ng Malipatan to Glan, kinakapagpasok kami ng mga gamit.
1: Punta naman tayo, Doc, sa sitwasyon po ng mga evacuation center. Sa inyo pong assessment po with your team, kamusta po ang mga evacuation centers natin?
0: Marami pa rin tayo mga evacuation centers. May mga 3,600 families pa rin sa iba't ibang mga evacuation centers. Siyempre, nasa loob ng evacuation center mga tao, pag nagkakaroon ng aftershock, natatakot din talaga sila, no? So, we are providing extra facilities for water and sanitation kasi kulang din
1: mahalaga.
0: Yes, so yun yung mga tinutugan natin ng pansin while people are still in the evacuation centers.
1: And Doc, aside doon po, di ba po katulad sa Cebu, nagpo-provide din po kayo ng mga psychosocial intervention po.
0: Yes. In fact, may mga request kami, special request, Bert, no? Hindi lang yung mga napunta namin lugar that we offer the psychosocial support. May mga tumawag sa amin. Like example, sa Lake Cebu, may request talaga sa amin kasi very traumatic ang experience, no? And then yung mga schools din sa mga estudyante kasi alam naman natin that happened on the first day of school.
1: Yung defreebing,
0: syempre hindi prepared yung mga bata. They were looking forward to a school day na happy, first day of school, and then bigla, hindi pa nakakapasok sa school. O yung iba, nandun pa lang sa, nag-umpisa na kasi 7:30 in the morning yung earthquake. So talagang very traumatic. And ang dami nagkaroon ng parang,
1: post-traumatic stress po.
0: Post-traumatic stress syndrome, no? Talagang masyado silang na-stress na ngayon. Tapos konting yanig, medyo na ano sila. At saka mga, sabi ko nga kanina, marami pa rin tayong mga aftershocks na malalakas. Kaya tuloy-tuloy po yung ating psychosocial support. And sa mga bata, we also have child-friendly spaces para hindi nila parang diversion of attention din sila. Hindi nila matandaan masyado yung experience na yon. And we also help them understand that may mga ganon. May earthquake, may ganyan, and what to do in case of earthquake in the future o may aftershock, anong mga pwedeng gawin.
1: Last na lang po, Doc, ano po ang ating message sa mga taga Mindanao po, especially ito pong mga patuloy pa rin pong nakakaranas ng trahedya dyan sa Mindanao po?
0: Sa ating mga kababayan na sa Mindanao, wag po kayong, alam ko mahirap yung sitwasyon ngayon, mahirap yung kalagayan ninyo, pero we would like to let you know that marami po dito sa atin na tumutulong, kasama dyan ang Philippine Red Cross. Ang utos po ng aming Chairman Gordon ay talagang bigyan namin talaga ng attention at we should do whatever we can to support in our kababayan. And we are in close coordination with many agencies para tayo makatulong. So tatagan po natin ang loob natin and syempre tuloy-tuloy aftershocks, let's always practice safety. No? Yun, yung duck cover and hold natin. Huwag tayo sa loob.

0: dangusali, kung shake after shaking, labas tayo. Habang nag-shake, magda-covering hold. Marami kasi natabunan ng debris, no? Nung itong earthquake na ito. So yon. And again, kung may issues and concerns, tawag lang po kayo sa aming tanggapan o iparating niyo po sa amin. So we will be there to help and assist you.
1: And with that, Doc Gwen, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng panayam ngayong gabi at see you soon po dito sa Manila, Doc.
0: Yes, and I want to greet also ang ating mga blood donors. Happy World Blood Donor Day. O maraming salamat sa inyong mga tulong na dugo, and pag may emergency, dugo po kailangan. Like itong earthquake, marami kaming dugo na naibigay. So thank you, Bert. Maraming salamat. And thank you to our blood donors.
1: Yan po si Doc Gwen Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross, para nga po alamin, ilan po natin yung update po ng nagpapatuloy po na kanilang disaster response diyan po sa mga naapektuhan ng lindol diyan po sa Mindanao. Ang oras po, alas 6:50 na po ng gabi. Ayan, sa oras po na 6:50 po ng gabi ay kukuha regarding pa rin po dyan sa disaster response dyan po sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Makakapanayam po natin si Sir Rolly Aquino, ang Head PDRMO po ng South Cotabato, para alamin po yung kasalukuyang pong sitwasyon dyan on the ground. Sir Rolly, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
2: Magandang gabi, Bert, and magandang gabi sa lahat ng manonood at tagapakinig natin.
1: Sir Rolly, so far po, kabusta na po ang assessment po natin dyan sa nangyari pong magnitude 7.8 na lindol? As far as I know, meron na pong more than 60 na mga casualty?
2: Yes, no. Bali dito sa probinsya ng South Cotabato, as of 6 p.m. ngayong gabi, no, umabot na tayo sa 630,557,700 pesos ang ating estimated total cost of damages. Meron naman tayong casualty na umabot sa tatlo, no? Ang dalawa po dyan ay nanggaling sa bayan ng Tupi. Yung isa naman ay doon naman sa may bayan ng Tiboli. Medyo mabulubunduking lugar ito. And meron ho kaming isang missing dyan sa may isang barangay sa bayan din ho ng Tiboli. Ngayon meron ho kaming nasa 562 na families na nasa evacuation center na patuloy ho namin inaalalayan, kasi medyo malaki ho yung mga damages, no? Lalong-lalo na yung presensya ng tension crack, no? Right after the earthquake, nagkaroon ng tension crack na may possibility na bumagsak at madadama yung mga residente natin doon, kaya inilikas muna natin sila and patuloy ho tayo nagpo-provide ng ating mga relief assistance as of now with the total number of affected population in South Cotabato. In summary, umabot po kami sa 7,441.
1: And so far, sir, meron pa po ba tayong mga naitalang mga missing? May mga hinahanap pa rin po ba?
2: Yeah, meron kaming isang missing na kahapon, nag-discontinue na ho yung ating incident management team, ano? Dahil masyadong delikado para sa mga responders ang aming paghahanap doon, kasi nasa para siyang may hiwa ng sa gitna ng bundok, para siyang may hiwa.
1: Napapyas.
2: On the left side, mataas na bundok, yung sa kaliwa mataas din, dalawang bahagi ang bumagsak, para siyang almost 2,000 square meters, tapos parang isang gymnasium siya ang lupa na bumagsak doon. Ngayon, kapag tuloy ho yung aming operation, we have search and retrieval dogs na nandoon kasama ang aming mga operations team. Kapag naghuhukay kami, bigla naman nagkakaroon ng aftershock. Rason kung bakit nalalagay sa peligro ang ating mga responders, and up to the point na nag-decide na lang yung ating mga opisyal, ako as incident commander of the incident management team of the province, and yung pamilya, na hayaan na lang daw na nandoon at natanggap na din daw nila yung sitwasyon na nangyari doon sa kanilang mahal sa buhay.
1: Mm-mm. So far, sir, kamusta naman po yung ating mga evacuees sa ating pong mga evacuation center? Ano na po yung total number po ng ating mga evacuees?
2: Yung evacuees natin, no, ang total number natin nasa 562, no. Akalat ito sa buong probinsya, nagkataon lang na mas marami diyan sa may bayan ng Tiboli at sa bayan ng Lake Cebu dahil nga doon sa tension crack. yung mga bahay natin nung first day no na tinamaan ho tayo ng lindol, ah, hindi sila agad nakabalik. Pero yung iba ngayon, dahan-dahan ang nakabalik kasi the other day, nakapag-deploy ulit ang probinsya. No, dinagdagan natin yung ating tulong doon sa isang bayan, most particularly dyan sa may bayan ng Pulomolok. Ano, maraming bahay na nasira. So nag-conduct ng rapid damage assessment and needs analysis yung mga engineers natin at nagbigay naman ng sertifikasyon sa ibang mga bahay na pwede nang balikan. Yung iba naman ay yung may mga totally damage, yun na lamang yung naiwan sa ating mga evacuation center.
1: And sir, meron pa po ba tayong mga bayan, mga barangay na still isolated pa rin po hanggang ngayon?
2: So far so good, napasok naman natin lahat ano yung ating mga residente, yung ating mga lugar. Kaya nga lang maliban sa malakas na lindol na tumama sa atin na dalawang araw din tayong binuhusan na bawat hapon hanggang gabi ng malakas na ulan, the reason kung bakit hindi tayo nakaka-penetrate agad. Pero so far so good, na penetrate na ng ating mga team ano, ang ating mga 4x4 na mga dump trucks, our heavy equipment, at the same time ng ating mga 4x4 vehicles. Vehicles, naabot na natin yung kailangan nating tulungan. Ngayon, ongoing pa rin yung aming relief operation kasi meron pang iba na hindi pa napapaabutan ng ating mga tulong dahil sa nangyaring mga insidente, nagkaroon ng mga dead spot areas. Ibig sabihin, hindi natin makontak kahit yung mga repeaters natin nasira, rason kung bakit naging mahina yung ating communication. But as of now, we are doing well and nakaka-penetrate na tayo sa bawat lugar natin hanggang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas natin dito.
1: Good to hear yan, sir. And ano na lang po, pangalan po nito, yung ating naman pong mga, kasi nga po, pasukan po, as far as I know, wala pong klase ngayon sa inyo. Kamusta po yung mga, yes, yung mga classroom, sir, na nasira, na-assess na ba natin? Meron ba tayong mga classroom na hindi na talaga pwedeng gamitin?
2: Ang kagandahan lang dito sa ating probinsya, no, immediately right after the quake, no, kami sa provincial government naka-deploy agad yung aming rapid damage assessment and needs analysis team. Halimbawa, sa mga hospitals, na ibalik natin agad yung ating mga pasyente after na nakita ng mga engineers na pwede nang pasukan. Subalit, etong ating mga paaralan, talagang tuloy-tuloy ang ating assessment dito. In fact, may isang bayan, like sa bayan, kasi 10 munisipyo kami, isang syudad, ang bayan ng Tupi, yung alkalde, nag-declare pa rin ng suspension ng klase to give way sa mga engineers para ma-inspect lahat ng ating mga school buildings. Pero ang iba nating mga munisipyo, nag-declare na rin yung kanilang mga, nagpalabas na rin ng order, no, yung kanilang mga local chief executive na pwede nang pumasok. And I mean by tomorrow yung mga mag-aral natin. Kasi siyempre hindi naman lahat intensity 7 dito sa probinsya. Meron namang mga intensity 5, ano, ganon. So yung mga intensity 7 like in Coronadal and other municipalities, yun yung may mga yung may mga tuloy-tuloy pa rin na mga suspension. Pinaubayan na namin sa aming mga mayors yung declaration ng suspension. Itutuloy ba nila? Kasi meron din silang team sa ground, no? Like team sa rapid damage assessment and needs analysis. Yung composition natin dyan kapag ka-infrastructures, of course, our engineers, civil engineers, kasama yung electrical natin, and of course, meron tayong mga structural engineers.
1: And sir, supply naman po ng tubig. Meron pa ba, nahihirapan ba tayo sa supply ng tubig? Nabanggit nyo kanina. Go ahead, sir.
2: What is good in the province of South Cotabato, Berta, no? Kasi maayos yung linya ng ating tubig, hindi siya nasira, no, unlike in General Santos City and in Glan, no, Sarangani province, na talagang sa sobrang lakas talagang naapektuhan yung linya ng tubig. Dito naman sa South Cotabato, okay lang. Then yung aming kuryente na tulang siya ng mga siguro 4 hanggang 5 oras just to give way for our electricians, no, yung sa ating South Cotabato Electric Cooperative at saka yung mga building owners natin na wala muna dapat kuryente, kailangan mag-conduct muna tayo ng assessment considering the fact na based on the intensity meter installed in our office, umabot talaga kami sa intensity 7.4. The magnitude is in General Santos, but the felt intensity here na pagalaw ng lupa, 7.4 talaga siya. So sobrang lakas din talaga. So kailangan ma-check muna natin bago makapasok yung ating mga residente at mga trabahante, mga estudyante sa paaralan at saka sa mga, siyempre sa mga buildings natin.
1: And sir, maraming salamat po sa papaunlak po ng panayam ngayong gabi. Mag-iingat po kayo dyan at mabuhay po ang ginagawa nyo pong effort ngayon.
2: Maraming salamat and magandang gabi din sa inyong lahat dyan.
1: Yan po si Sir Rolly Aquino, ang head po ng PDRRMO ng South Cotabato. Opo, at yun nga po ating siyang nakapanin tungkol po sa ginagawang assessment po dyan sa kanilang lugar. Sa oras po na 6:59 na po ng gabi ay oras na po para magpaalam. Opo, sa ngalan po ng bumubuo po ng Story Outlook, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Susunod na po ang GBU, God Bless You, kasama po si na Father Eric Lacandula, SBD, at si Ateng Aime Estareja. Ingat ka, pamilya!
3: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
4: Story Outlook.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 7:00 PM.

0: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.
1: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. At sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas sa aming kalooban na manatili kami sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong patuloy na pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban. At papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo kami at basbasan mo ang aming pagninilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay naalin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SVD. At syempre, kasama natin ang ate ng parokya ng programang ito.
2: Okay, ate ng bayan. Ate ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome po once again sa ating mong weekly program, ang God Bless You. Diba? God bless us all.
1: Amen. Ate Amy, kumusta ang iyong weekend?
2: Oh well, masaya dahil nag-family bonding. Mm-hmm. The problem is kung kailan swimming, doon ako nilagnat.
1: Ay.
2: O diba, kaya medyo iba yung boss. Natin. Pero okay naman, carry naman. Ganyan talaga kasi nagpalit ng panahon, di ba?
1: Actually, uso-uso ngayon ang sipon, ang sakit ubo. Ng ulo.
2: Yes.
1: Dahil sa pabago-bago ng temperature ng panahon. So, but anyway, so, sa kabila ng lahat ng ito, huwag po natin kakalimutan na ingatan yung ating sarili.
2: Tama, kasi ang katawan natin ay kaloob. So, kailangan ingatan natin ang pinakamagandang regalo sa atin.
1: Amen. Sabi nga po ay ang katawan natin ay templo ng Holy Spirit. Amen. Kung ang Holy Spirit ay nananahan sa ating sarili, sa ating katawan, so ang ating katawan po ay sagrado at wag po nating aabusuhin.
2: Tama. Alam nyo na ha, hindi porke tayo ay maraming iniinom ng mga supplements, hindi na tayo tatablan. Diba? Naku.
1: Ate Amy, yung ating paginilayan ngayong gabi ay patungkol sa music ministry
2: maganda
1: sa simbahan.
2: Kaya nga. Alam mo, pangarap ko ito eh. Kaya
1: talaga?
2: Lang hindi. Una, hindi ako marunong tumugtog ng rondalya. Strings ang alam ko. Anything na string. Tapos gusto ko kumanta, kaso hanggang banyo lang ako mapasa. Music ministry. Napakaganda nito, Father. Diba?
1: Lalo sa ating mga Pilipino, likas yung pagiging singer.
2: Palaawit tayo.
1: Alam ate, may nagtanong sa akin, nung ako ay nasa Africa pa, nung ako ay nagmi-mission doon, sabi sa akin ng isang African, Father, bakit yung mga Pilipino, lagi ko napapanood sa mga show, sa TV, sa YouTube, ang gagaling kumanta.
2: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi ko alam, pero ang pagkakaalam ko, bago pa magsalita yung bata, marunong nang kumanta.
2: Totoo, kasi nasa chan pa lang kinakantahan na ni nanay.
1: Oo nga eh. So, likas talaga sa mga Pilipino ang kumanta. At
2: yes.
1: I think ang isa sa mga pinaka-best na mga singer sa
2: mundo.
1: Buong mundo ay ang mga Pilipino.
2: Correct. Actually, talagang kapag ka daw merong Pilipino sa isang competition, whether sa abroad, kinakabahan na yung mga foreigners. Although tayo yung foreigner doon, kinakabahan na sila kasi alam nila, iba ang galing ng Pilipino
1: pagdating
2: sa pagkanta.
1: Sa music.
2: Dito ka nga lang makakita, lumiliyad pero nagbe-belt. Diba? Yung talaga taas-taas pero nakaliyad.
1: Partida pa yan.
2: Oo. Nakapanood kasi ako ng ganung palabas. Sa YouTube pala, nakapanood ako ng ganung video. Manghang-mangha yung mga Koreano.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sabi niya, paano niya ginagawa yun?
1: Alam mo, Ate Amy, itong music ministry, isa ito sa mga nagdala sa akin simbahan.
2: Kasi mahilig ka sa music.
1: Mahilig na akong tumugtog, mahilig akong kumanta.
2: Yes, sa mga hindi po nakakaalam, si Father Eric po ay songer.
1: Oh, dito ko na natutunan magsulat, kumanta, yung yes. discipline ng pagkakanta.
2: And you can play any instrument, di ba?
1: Apat siguro yan.
2: Wow! So ito ay gitara?
1: Gitara, drums. Gitara, drums, piano.
2: Piano.
1: At bass, guitar.
2: Eh, yun ang pinaka-importante, yung apat na yan.
1: Yung apat na
2: yan. Kasi yan ang bumubuo sa isang banda. Di ba?
1: So nagsimula kasi akong 12. Nung 12 ako, doon ako nagsimulang tumugtog.
2: Okay.
1: So kaya nga sa mga magulang, encourage po natin yung mga bata na tumugtog instead na mag-games. So i-improve po natin sa kanila yung creativity nila.
2: Mm-hmm.
1: Kasi malaking tulong ito eh. Saan ka man pumunta pag marunong kang tumugtog, magagamit at magagamit mo yan.
2: Yes, at saka outlet yan eh. Nang kung ano man ang pinagdadaanan mo, pwede ka kapag marunong kang tumugtog, di ba?
1: So ngayon po, ngayong gabi, ang pagninilayan natin ay patungkol sa ministry ng music, music ministry ng simbahan.
2: Wow, gano'n ba kahalaga ang music ministry?
1: I'm sure ito ay hindi kompleto or hindi makulay, hindi, ano ba ang tawag ito, lively.
2: Hindi buhay.
1: Hindi buhay yung pagdiriwang ng misa o namang celebration sa simbahan
2: yes.
1: kung walang music.
2: At saka ang Panginoon, 'di ba? Ang Diyos Ama, gustong-gusto niya na siya ay inaawitan.
1: Oo, sabi nga kung ikaw daw ay kumakanta, nagdarasal kang twice.
2: Correct. The, even the angels sing, 'di ba? Oo, 24/7.
1: Kung kaya nga yung ating question ngayong gabi, mabalik na naman itong question na ito na napakahalaga din, napakaganda. Anong ministry sa simbahan ang nais mong salihan or maging kabahagi?
2: Naku, oo. Ayan, sagutin po ninyo ang tanong sa 0919-278-3000. Alam mo, mahalaga to ha, kasi kailangan ng simbahan ng mga extra force, kumbaga. Diba? Yung mga, katulad yan, doon sa St. Paul, di ba? Ang mga bata, ang cute nila at ang gagaling nila. Pero of course, kailangan pa rin ng dagdag.
1: Tama. Mm-hmm. Kasi kung mayroon naman tayong angking talento,
2: yes,
1: talento sa pagkanta, tapos nandyan ka lang, parang gustong-gusto mong sumali, pero nahihiya ka.
2: Hindi ka sure kung pwede ka eh.
1: Pero kung confident ka sa iyong sarili na mayroon ka namang boses na tinatago, gamitin mo yan para...
2: Kala ko itago mo na lang. Lahat naman tayo may boses, Father.
1: Yung magandang boses. Magandang boses na para kay Lord talaga, na para sa simbahan.
2: Amen.
1: So ipresenta mo yung sarili. Huwag kang mahihiya na, hindi, itago ko lang to kasi pag nag-commit ako dyan, baka kainin yung oras ko.
2: Ayun
1: magiging
2: lang.
1: Magiging busy na ako. Alam nyo po, marami tayong matututunan kung tayo ay sumasali sa mga communities or mga ministries kasi lumalawak din yung ating network, yung ating mga kakilala. At syempre, yung pakikipag-ugnayan.
2: Pakikisalamuha
1: mo sa mga kasing age mo, ay lalawak din yan. Unlike pag nandiyan ka lang ay ordinaryong maninimba, tapos nakastick ka lang doon sa iyong circle of friends, sa family mo, ang kagandahan sa involvement natin sa loob ng simbahan ay mas dadami ang iyong kaibigan.
2: Yes, amen. So huwag ka mahiya. Ngayon, pwede ka magtanong sa simbahan kung saan ka pwedeng sumali, di ba? Ano yung baka sabihin mo, yung talento mo, yung kaya mong gawin o yung interest mo, at yung mga nasa simbahan ang tutulong sa'yo, i-guide ka para baka pwede ka sumali sa anumang ministry.
1: Iba't ibang ministries, kung magaling kang magbasa.
2: Yes,
1: Kung magaling ka magbasa, pwede. Kung ikaw naman ay gusto mong maging Eucharistic minister,
2: yes,
1: pwede yon. Kung gusto mong maging katikista, pwede yon. Kung gusto mong sumali sa pagiging collector sa misa, pwedeng-pwede. O kaya naman, kung ikaw ay IT, mahilig sa technology,
2: pwede din. Kailangan na simbahan yan.
1: Yes,
2: yung mga na marurunong sa production.
1: Magsakristan, yes. Lalong-lalo na. At ngayong gabi, yung music ministry ng simbahan.
2: Yun ang ating tututukan. So, ayan ha, anong ministry sa simbahan ang nais mo salihan o maging kabahagi? Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Okay, 7:10 na po ng gabi. Nagsisimula pa lamang kami ni Father, pero eto muna, ibigay muna namin sa inyo ang
0: Serbisyong Simbahan.
1: Itatalaga sa susunod na buwan bilang bagong obispo ng Diocese of Sandhurst sa Australia ang Pilipinong si Rene Ramirez. Ayon sa diocese, formal niyang aakuin ang pamumuno sa isang misa sa Second Heart Cathedral sa Hulyo 30. Siya ang magiging ikasyam na obispo ng Sandhurst at hahalili kay Shane McKinley. Ipinanganak sa Gapan si Ramirez at inordinahang pari noong 1998 at nagsilbi sa Pilipinas bago italaga sa Australia noong 2015. Noong 2024, hinirang siya ni Pope Francis bilang auxiliary bishop ng Archdiocese of Melbourne na naging kauna-unahang Pilipinong obispo sa bansang iyon.
0: Serbisyong simbahan.
2: Nanawagan naman po si Cardinal Jose Advincula na pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng kalayaan kasabay ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan at kapistahan ng Most Sacred Heart of Jesus. Sa kanyang humilya sa National Shrine of the Sacred Heart, sinabi ni Advincula na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang politikal, kundi paglaya rin mula sa kasalanan, puot, pagkamasakasarili at kawalan ng pag-asa. Binigyan pugay rin niya ang mga bayaning Pilipino na nagsakripisyo para sa bansa at hinikayat ang mga mananampalataya na tularan ang puso ni Jesus sa pamamagitan ng katapatan, malasakit at paglilingkod.
0: Serbisyong simbahan.
2: Okay, so yan po ang ating mga serbisyong simbahan news. Uh-huh.
1: Alam mo Ate Amy, napakaganda nitong paalala ni Cardinal Jose Advincula.
2: Oh,
1: sabi
2: yes.
1: Nga, ang pagiging maka-Diyos ay dapat na makabayan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang pagmamahal mo sa Diyos ay dapat na nakikita yon sa pagmamahal mo sa bayan at sa bansa.
2: Tama, oo.
1: Hindi po pwedeng, Lord, mahal kita, Lord, pero hanggang doon lang yung pagmamahal mo. Dapat ang pagmamahal mo sa Diyos ay dapat na naitatranslate natin sa mga values, iba't ibang mga iba't ibang pamamaraan, sa pagtulong sa kapwa, sa pag-inspire ng kapwa Pilipino, sa pagtulong sa mga dukha at mga nangangailangan, ang lahat ng ito.
2: Yes, at pagpapakumbaba, Father.
1: Oo, lalong-lalo na.
2: Kasi yan ang mahirap. Minsan, ako tingin ko sa observation, hindi naman sa inaano ko sa politika, pero yan ang kulang sa ngayon. Sa mga marami, sa mga nasa pwesto, yung pagpapakumbaba, di ba?
1: Saka yung life of witnessing natin, yung paano talaga natin itinatranslate ang salita ng Diyos, ang gospel message, sa ating pang-araw-araw na buhay.
2: Tama, you walk the talk.
1: Oh, hindi lang yung puro tayo salita, puro tayo praising and honoring the Lord sa pagiging just natin, sa mga subordinates natin, paano natin ipinapadama ang pagmamahal, ang pagtrato ng maordinaryong kababayan natin. So sa mga ganitong pamamaraan, doon natin makikita, doon natin mararamdaman ang tunay na pananampalataya ng isang tao.
2: Yes, hindi yan by lips, kundi by yung heart mo. Buksan mo yung puso mo, diba? Sa talagang mensahe sa atin ng Panginoon.
1: Ang pagiging maka-Diyos ay dapat na maging makabayan.
2: Amen. At ngayon, Father, no, kasi medyo maaga pa naman, no, nandiyan naman na sa Zoom yung ating bisita. So ngayon pong gabi, pinalad po tayo na meron tayo ulit bisita, pero yun nga lang nasa Zoom siya. Pero okay na yan. Mm-hmm. Ang mahalaga, meron tayong bisita, di ba?
0: Palaganapin ang salita ng Diyos sa lahat at ibahagi ang pangakaranasang bagay.

0: nagpapatibay sa Lakbay Bahaginan.
1: At para nga po mas maintindihan natin itong tungkol sa pagninilay natin patungkol sa music ministry ng simbahan, ayan, meron tayong bisita, Father. Oo, sige nga.
2: Yung bisita natin ngayong gabi ay matagal ko na itong kakilala, Ate Amy. Alam mo, noong nag-aaral ako sa pagpapari, ako ay na-assign sa Lawag, sa Divine Word College of Lawag.
1: Lawag, Ilocos Sur.
2: Ilocos Norte.
1: Ilocos Norte. Medyo hindi ako nag-aaral sa geography.
2: Isa sa mga naging estudyante ko noon at naging kaibigan ko, volunteer sa campus ministry office, ito si yung ating guest ngayong gabi. At ngayon, I'm happy kasi siya na yung director for liturgical music sa Immaculate Conception Parish sa Batac, Ilocos Norte.
1: Wow.
2: I-welcome natin sa ating programa si Sir John Rex Pancho. John Rex, good evening.
1: Magandang
2: Sir John Rex.
1: Gabi po.
3: Good evening po.
1: Ayan. So ngayon, hi, kumusta ka na, John Rex?
3: Ito po, okay lang po.
1: Oo, naku, buti naman at nakapaglaan ka ng oras sa amin dito sa ating God Bless You program. So so ngayon, right now, nasa Ilocos Norte ka, tama?
3: Yes po, ma'am.
1: Naku, makamam naman to, ate lang. Oo, ate Aimee, ayan. So, kumusta? Ikaw ba ilang taon ang director nitong liturgical music at the Immaculate Conception Parish?
3: 4 years na po, ma'am.
1: 4 years. So, ikaw ay matagal na dyan talaga nagsisilbi sa simbahan ng Immaculate Conception.
3: Yes, ma'am.
1: Ah, so tubong Batac, Ilocos Norte ka talaga?
3: Yes po.
1: Ah, okay. So, paano ba kayo nagkakilala ng dalawa ulit?
2: Si Sir John Rex ay dati siyang volunteer namin sa campus ministry. Alam mo yung campus ministry, ito yung office na in charge sa mga liturgical activities ng school.
1: Okay. What school ito?
2: Sa Divine Word College of Lawag.
1: Ay, okay.
2: So, doon kami nagkakilala way back 2011 yata, if I'm not mistaken.
1: Tagal na, ha?
2: Matagal na. Hindi pa ako pare noon.
1: Uh-huh.
2: Bilang member ako ng campus ministry, ako yung in charge sa choir.
1: Okay.
2: At isyo si Sir John Rex yung tagatugtog namin.
1: Wow, so talagang magaling siya.
2: Saka nagsusulat din ito ng kanta.
1: Talaga, di ba ganun yun? Kapag ikaw ay tumutugtog, makakapagsulat ka ng kanta.
2: Depende yata sa inspiration. Depende sa inspiration na Ate Aimee.
1: Okay. Interesting talaga.
2: Uh-oh.
1: So, John Rex, ikaw ba bata ka pa? Mahilig ka na talaga sa musika? Kaya ka napunta dito sa liturgical music?
3: Yes po. Actually, nag-start po ako ng music life ko when I graduated elementary. And nung nag-high school ako, doon po talaga ako nahasa tumugtog.
1: Mm-hmm.
3: Kasi I studied po doon sa school kung saan prominent po yung Protestant faith. At kailangan po ng every first Friday na convocation. So ako po yung tumutugtog. Nahasa po talala ako doon, ma'am.
1: Kasi di ba yung sabi nabanggit na niya sa Protestant, di ba? Doon talaga makikita mo parang live band, Father.
2: Alam mo, napakasaya. I mean, isa rin sa mga inspiration ko noon nung nasa school ako na apostolate na assign.
1: Yeah.
2: Is that sa campus ministry, hindi lang mga Katoliko yung nandun. In fact, yung ibang mga coming from other churches na mga, kasi yung kaibigan nila nandun eh.
1: Okay.
2: Kaya nag-volunteer din sila kumanta sa misa.
1: So, iisa naman ng Panginoon talaga, di ba? Oo.
2: So, kaya napakalawak ng friendship namin. Hindi lang mga Katoliko, kundi yung office ay nagiging avenue siya, nagiging bridge siya.
1: Okay.
2: Para hikayatin yung may mga talent sa pagkanta, nagamitin nila yon sa mga liturgical activities ng school.
1: And knowing you, Father, talagang ikaw, binubuwag mo yung mga barriers eh. Diba? So, lalo na sa pamamagitan ng musika.
2: Yan, oo. So, marami ako naging kaibigan na coming from other denominations dahil sa pagtutugtog.
1: Yeah.
2: Kasi sa musika naman hindi mo kailangang pagtalunan kung ano yung pananampalataya mo. Kundi ano yung nararamdaman mo at kaya mong i-express yun sa pamamagitan ng music. Tapos yun yung nagbi-bridge sa amin.
1: Nagko-connect sa inyo.
2: Sa ibang mga musicians at mga singers.
1: At saka talaga music is a universal language, di ba? So kahit ano ka, saan ka, kahit iba-iba pa yung lengguwahe niyan, nakakapagtaka kung ano ang magic ng music na nakakatawid siya sa kahit sinong tao. Kaya niya pagbuklo rin ng isang, kaya tayo may national anthem, pinagbubuklo ng isang buong bansa. Ganun ka-powerful ang musika.
2: Kay Sir John Rex, paano ito naging bridge sa'yo, naging tulay ito sa pakikipagkaibigan? Paano mo ito na-experience sa buhay mo?
3: Ang musika po kasi, father and mom, nagbibigay po kasi ito ng mensahe. Halimbawa, pag kumakanta po tayo ng mga patriotic song, doon po natin nararamdaman yung ating pagka-Pilipino. Hindi naman po tayo umaawit para sa sarili lang natin.
1: Mm-hmm.
3: Pagka-broken din po tayo, may mga times po na ganun, nakikinig po tayo doon sa song kung saan sumasabay po yung emotion natin. So, pag kumakanta po tayo, may mga nakaka-relate po sa atin, doon po pumapasok yung tinatawag natin interpersonal relationship. Minsan, sumasabay sila sa atin, nagko-comfort, or ang pinamaganda doon pag gumagawa ka ng kanta, naging inspirasyon yung taong nasa paligid mo.
1: Okay. Mm-hmm. Oo nga, ano, diba, kapag ka ikaw ay may kantang nalikha, diba, kanya-kanyang interpretasyon, pero lahat yung kumukonnect doon sa bawat taong nakikinig o napapakinigan yung kanta mo, yung awit mo.
2: Ako kasi, Ate, I mean, nagsusulat din kasi ako ng kanta.
1: Oh, yes. Kung mapapanood po ninyo sa online.
2: Nagsusulat din ako ng kanta. Uh-huh. Ang kanta is not necessarily, yung inspiration ay yung message ng kanta ay galing sa akin mismo.
1: Uh-huh.
2: Kundi ang karanasan ng maraming tao.
1: Tama. Uh-huh.
2: Oo. Kung kaya nga, pag kinanta na yung kanta, maraming makakarelate kasi yung emotion ay nagiging buhay.
1: Mm-hmm.
2: So, binibigyan natin ng kulay, mm-hmm, ng buhay, yung isang experience,
1: mm-hmm,
2: na nagka-transcend siya sa aking personal, tapos nakaka-connect siya sa
1: ibang tao.
2: Sa ibang tao.
1: Oh, yes. So, ganun din sa liturgical music.
2: Ganun din sa liturgical music. Kasi mm-hmm, sa ang kinukuha nating mga mensahe ay yung karanasan ng mga sinaunang tao.
1: Mm-hmm.
2: For example, sa Old Testament.
1: Yeah.
2: Yung, for example, yung kinakanta natin, yung, pwede bang kantahin, yung bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: O, ito ay karanasan ng isang bayan, o, mm-hmm, ng paglaya.
1: Yes. Oh,
2: So, itong mga tema na ito ay hindi lang paglaya about sa yung slavery,
1: mm-hmm,
2: kundi paglaya sa maraming bagay.
1: Yes, at ang slavery kasi hindi lang naman yung literal na ginawa kang slave ng tao. Mm-hmm. Pwedeng ikaw ay slave ng makabagong panahon, ng gadgets, mm-hmm, di ba? So iba-iba. So yun nga, no, Father, pero gusto ko malaman kay
2: John Rex,
1: no? Kasi mukhang nandun na siya sa bokasyon na yun. May nabanggit siya kanina, 12 years old siya, nasa music, mm-hmm, na siya. So pero paano nalipat into full-time itong si John Rex sa liturgical ministry?
2: Mm-hmm.
1: Oo. So ano ang naging inspiration mo, John Rex? Yung family mo ba ang nagdala sa'yo dyan? O ikaw mismo talagang pumasok ka sa mundo na yan because of the love para kay God?
3: Noong nag-aaral po ako sa Divine, ma'am, nag-aaral pa lang po ng pagkapari si Father Eric Lacandola noon. Nabaptize po ako as Catholic, but I was serving Aglipayan, because of the influence of friends and relatives. And then, nung nakilala ko po si Sister Darlene, doon nila nasabi na kailangan po nila ng pianist doon sa CMO. Wala pa po akong idea noon magturo ng choir. And then, habang po nagtuturo ako ng music, yung mga kanta ng simbahan, yung po kasi mga lyrics, kung minsan, nagre-reflect po doon yung buhay ng mga santo natin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Or yung ibang music naman po, ay para ka nang nagbabasa ng Biblia in a melody. So, noong nagtuturo na po ako ng choir doon sa CMO, parang na-realize ko na, anong ginagawa ko sa ibang simbahan? Hindi naman ako kabilang doon. I am a Catholic. So I decided to go to Catholic and serve the church. So nung nasa loob po ako ng delivery room, nung nag-aaral pa lang po ako, yung clinical instructor ko po, friend niya yung coordinator ng choir noon ng Immaculate Conception. So I told her, ma'am, kung pwede po, sabihin mo naman na isali ako doon sa choir sa Catholic ako. And yun na po, nagsimula yung career ko sa Catholic.
1: Ayun.
2: Si Sir John Rex, dati, nung nag-aaral siya, ay isa siyang nursing student.
1: Iyon nga, kaya so that answers the question, bakit nasa delivery room siya?
2: Yes. Oh, okay. So nursing students, amid sa kanyang pagiging busy sa studies, yes, pag pinapatawag ko yung sila, I really appreciate them kasi busy sa studies at iba pang mga concerns sa buhay, mm-hmm, they always create time mm-hmm para kumanta, para mag-volunteer, mm-hmm, para maging lively ang pagdiriwang ng banal na misa.
1: Wow, napakaganda na. Pero no, ang ganda ng kwentuhan, pero Father, John Rex, diyan ka lang ha. Puputulin ko lang saglit itong ating magandang kwentuhan, pero babalik pa po kami dito sa
2: God bless you!
0: GBU, GBU, God bless you, God bless you. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: God bless you, Sadie ZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, at ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, balik na po kami ni Father, 7:28 ng gabi. Balikan natin si Sir John Rex Pancho, ang director for liturgical music sa Immaculate Conception sa parish sa Batac, Ilocos Norte. Mm-hmm. Father, tanong natin na John Rex, nandiyan ka pa?
2: Opo.
1: Oo, ayan. Kasi 'di ba, music director ng parokya. Mm-hmm. So, ano ba yung mga aral sa buhay na natutunan mo sa pagiging musical o music director, at paano nito binago yung buhay mo? Paano pinalago pa yung pananampalataya mo?
2: As I have said po kanina, ang pag-awit sa mga liturgical music is like reading the Bible in a melody and singing the life of his saints. Ang tumatakbo na kanta sa akin hanggang ngayon at patuloy na humahaplos sa puso ko ay ang awiting Panalangin sa Pagiging Bukas Kalad. Natutunan ko pong magsakripisyo, tunahin ang tungkulin ko sa Panginoon bago ang aking sarili. May mga times din po na hindi ako nakaka-attend ng mga family gatherings just to attend my responsibilities ko sa church.
1: So pagka gano'n, naiintindihan naman ng iyong pamilya, kumusta yung pagtanggap nila?
2: Ay, nagagalit po sila sa akin, ma'am.
1: Mm-mm. Ay, paano mo sinasabi? Paano mo sila kinukumbinsi o pinagpapaliwanagan?
2: Itian ko na lang po sila. Tapos sinasabi ko na lagi ko na lang sila pinagdarasa.
1: Oh.
3: Ito rin kasi Ate Aimee, no? Pag ikaw ay naglilingkod sa simbahan, ito ay service to eh.
1: Sakripisyo.
3: Oo, sakripisyo.
1: No?
3: May mga gathering sa family na hindi mo maatendan kasi mayroon ka commitment sa simbahan.
1: Yes. So,
3: kung kaya nga sa pag-serve natin sa simbahan, dito talaga masusukat kung yung pagmamahal mo sa church, pagmamahal mo sa ministry.
1: Yes. So,
3: kasi kaya mong isakripisyo.
1: Bitawan lahat.
3: Bitawan ang mga bagay-bagay na para sa paglilingkod. Mm-hmm. Sabi nga, love is service.
1: Yes. At diba doon sa Bible, diba? Yun naman ang unang hiniling ng Panginoon sa kanya mga disipulo. Mm-hmm. Iwanan nyo lahat, sumama kayo sa akin. So, kaya nga hindi daw madali maglingkod, Father. Dahil isasakripisyo mo talaga lahat.
3: Mm-hmm.
1: Oo.
3: Sir John Rex, sa ano naman, sa aspeto ng paano uplift yung mga members mo, paano na-challenge yung pasensya mo.
1: Oo, di ba?
3: Kasi, alam ko to si Sir John Rex, perfectionist ito sa panuturo. Paano?
1: Wala kang makikita ng director na hindi ganun.
3: Oo. So, paano ito na-improve ang ano mo dito sa aspeto ng
1: patience?
2: Una-una po sa lahat, dapat nakikita po ng mga member kung ano yung tinuturo mo, dapat nakikita nila sa'yo. Halimbawa po, pag sinabi mo sa kanila yung time, dapat andun ka sa time na yon. Pag sinasabi mong kakanta tayo, dapat ganito ang damit natin, dapat ganito ang gawin natin, dapat nakikita po nila sa iyon. Tsaka yung mga tinuturo mong song, dapat sinasabuhay din po natin yung mga
3: yung mensahe.
2: Yung mensahe ng kanta.
1: Hindi porke kinanta mo, yun na yun.
3: Oo.
1: It's not about actually the melody, it's about the lyrics.
3: Kung kaya nga Ate Aimee, ituloy ko lang yun. I-pick up ko lang yung sinabi ni Sir John Rex kanina, yung discipline sa time.
1: Yes.
3: Oo, kasi napakahalaga nito. Kung tayo ay naglilingkod sa or involved tayo sa isang ministry, maraming mga bagay tayong matututunan na minsan tinitake for granted natin. Number one, yung commitment. Mm-hmm. Number two, yung ating disiplina.
1: Yeah.
3: Oo, yung pakikipagkaibigan, yung pakikipag-connect natin sa ibang mga miyembro. So kung kaya nga, napaka-enriching actually ng pagsasali sa anumang ministry sa simbahan. Hindi lang basta-basta na kakanta ako.
1: Mm-hmm.
3: Kundi aside dun sa pagkanta mo, sa pag-offer mo ng iyong talent kay Lord sa simbahan, matututo ka rin sa mga practical na mga bagay-bagay na ikaka-improve ng iyong sarili, pati na rin ng iyong pananampalataya.
1: Oh, parang kasi iyon nga yung isang essence ng faith natin, tapos yung pagsiserve natin, Father, no?
3: Mm-mm.
1: Para tayo mismo yung maging parang sa simula tayo yung ginaguide, bandang huli tayo yung mag-guide. At sa at tingin ko dito sa liturgical music, ito yung parang ito yung pinaka instrumento mo na gagamitin mo para makahikayat ka, tapos mapanatili mo rin yung mga faithfuls na sumama at manatili doon sa parang kawan, parang ganon.
3: Mm-hmm.
1: Diba?
3: So, ito rin kasi yung pinaka-importante, isa sa mga pinaka-importanting ministry sa simbahan.
1: Bakit, Father?
3: Na magbibigay ng yung kulay.
1: Okay.
3: Oo, kulay.
1: May sigla.
3: Sigla sa celebration. Pag hindi maganda yung choir, parang yung mga tao yung maninimba ay parang wala ring energy.
1: Matamlay.
3: Matamlay din. Pero kung ang isang choir ay talagang masigasig, talagang may vibrant,
1: yeah,
3: meron ng energy, makikita mo rin yung tao, yung congregation, yung mga maninimba,
1: uh-huh,
3: ay ganoon din yung kanilang feeling,
1: yes,
3: yung kanilang participation,
1: uh-oh,
3: sa pagdiriwang ng banal na misa.
1: Yes. Yes. So like, 'di ba, sa the Lord's flock, pag umaattend tayo, talagang mm-hmm, asigla, meron silang specific time para doon na mag-worship ka, na talagang ang music ay talagang todo. At
3: uh-oh,
1: kasi kuminsan, tama ba ikaw ba John, ikaw ba nakakita ka na ba o naka-experience ka na through your music yung bigla na lang umiyak? Parang bigla na lang, alam mo yon, parang kasi mararamdaman mo yun, eh, minsan yung music.
3: Tinamaan ng
1: yes,
3: mensahe.
1: Yes, tatagos talaga sa puso mo.
3: Mensahe.
1: Yes, may ganun ka bang experience o nakita na tao na nagkaganun habang, while you're, alam mo yun, playing your music, John?
2: Yes, ma'am, many times. Yung mga nakikisimba po, makikita mong nag-wipe sila ng tears. Tapos pagkatapos mo ng misa, pupunta po sila sa amin para sasabihin sa amin na thank you for singing that song. Na-feel ko yung misa. Ganun po yung mga comment nila.
1: Oh, di ba? Mm-hmm. So ganun ka powerful ang mm-hmm kanta, Father.
3: It transcends kasi kahit mm-hmm anong generation. Minsan yung bagong kanta, kahit na may edad na yung nakarinig, pag na-touch siya ng message, talagang mm-hmm mapapaiyak. Or mapapasabi na, nakarelate ako doon sa kanta. Napakaganda nung kinanta ninyo ngayon. Mas naging solemn, mas naging buhay yung pagdiriwang sa simbahan.
1: Napakaganda. Oh. So ang swerte ng simbahan nila, Direk John, kasi meron siyang katulad ni Direk John na talaga nakatutok. Although mm-hmm sa bawat simbahan, bawat parokya, merong ganito, di ba, Father?
3: Dapat natin bigyan talaga ng importansya ito na bawat mm-hmm simbahan ay meron talagang music director.
1: Yes.
3: Kasi siya na yung mag-supervise, mm-hmm, siya yung tawag nito, yung titingin
1: mm-hmm
3: sa mga iba't ibang mga grupo na kakanta na to ensure na ang bawat pagdiriwang ng misa, for example, ay mayroong kakanta.
1: Amen.
3: Iba rin kasi yun eh, pag ako bilang pare, pag nagmisa ako na walang choir, makita mo rin, yung dry naman ng...
1: Ang lungkot.
3: Ang lungkot, oo.
1: Parang kulang sa papuri yung misa, di ba?
3: Kahapon nga, Ate Amy, ako ay nagmisa sa isang ospital.
1: Mm.
3: Walang choir. Ako na rin yung choir.
1: Kumanta ka din.
3: Ako na rin. Ito rin yung natutunan ko bilang isang missionary na dapat mayroon kang alam na isang set ng kanta, ng misa. Para pag walang choir, ikaw na rin, akapela ka.
1: Okay. Kaya,
3: so very challenging, Ate Amy. So hindi lang yung pare na mag-celebrate ng misa, kundi kadalasan, pag ako nagmimisa at walang choir sa mga barangay
1: mm-hmm
3: o sa mga pamayanan, ako na rin po yung nagka-choir.
1: Wow. Makasingit ako na isang tanong.
3: Uh-oh.
1: Requirement ba sa pare maganda yung boses?
3: Kasi
1: magaganda yung boses sa mga pare.
3: Hindi naman, pero ano yata yun, ha? Natitrain naman sa seminary.
1: Okay, natitrain. Okay, so may pag-asa pa rin kami yung mga hindi ano.
3: Pwede pa. Sa awa ng Diyos, sa grasya ng Panginoon.
1: Yes, siguro. May grasya talaga ng Panginoon.
3: John Rex, ano yung mga dapat na isalang-alang ng isang liturgical musical director sa konteksto ng pagtutugtog o pagkanta sa mga misa at pagdiriwang sa simbahan? Halimbawa, sa kasal, misa sa patay, o sa mga pista,
1: mm-hmm,
3: ano yung, bilang isang musical director, ano yung mga isinasaalang-alang? Ano yung mga kinoconsider mo?
1: John Rex?
2: Father, mukhang marami pong matatamaan sa topic na ito.
1: Sige lang. Nakahanda sila. Sabay yun.
2: ang liturgical music po kasi is, ano po siya, it is a standard form na ginawa para at least magkakapareho po ang misa dun sa Roma at dito sa atin.
3: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung kapag ka pista po ng Immaculate Conception pero ang kinakanta mo ay mga awitin ng pang Sacred Heart, eh hindi na po yung tumutugma sa liturhiya.
1: Okay.
3: Mm.
2: Yung mga kasal din po na umaawit ng mga love songs, kung maaari po, iwasan po ang pag-awit ng mga love songs dahil hindi naman po ginawa ang mga songs na yon inside for the church. May mga place po na dapat kantahin yung mga yon. Mm-hmm. Hindi mo naman pwedeng awitin ang Gloria doon sa diskuhan.
1: Oh. Okay, oo nga naman.
2: Pati din po doon sa mga umaawit ng mga iba't ibang songs, pagpatay. Isa ka na ang alam ko natin yung mga ano, yung solemnity ng church, dapat ma-sustain natin.
3: Mm-hmm.
2: Minsan po kasi may kasal na kinantahan po namin, umaawit ng kung tayo ay matanda na. Tapos doon sa likod, may nagdarasal po na isang matanda na umiiyak. Napaka-ironic lang tignan na nawawala na yung sacredness at solemnness ng church dahil ng gusto natin na ano ba yung tawag doon? Gusto lang natin na pagbigyan yung own interest natin. Isa alang-alang po dapat natin na ang church is not a place na dapat natin gawin ang gusto natin. Kailangan po natin isa alang-alang yung solemnness ng church at yun lang po.
1: Yes. Mm-hmm. So kung ano yung natataon, kung ano yung, kunyari, ito yung pinagdiriwang na simbahan, yun lang talaga dapat.
3: Oh, kung kaya ang ate ay minapakahalaga na aware tayo doon sa mga liturgical season.
1: Yes.
3: Yung Advent, yung Christmas, mm-hmm. yung Lenten season, yung Easter season, mm-hmm. yung Ordinary Time, para nag-fit, tumutugma yung mga ano,
1: musika.
3: yung music natin na kinakanta sa simbahan. O kaya may mga pagdiriwang, may kasal,
1: uh-oh.
3: Or may patay. Mm-hmm. So hindi ka kakanta ng mga
1: masaya
3: pag may patay.
1: Oo.
3: O kaya naman, yung kanta mo sa Advent season ay kapareho sa Easter season. So dapat naaayon doon sa pagdiriwang. Yes. O kaya nga po napakahalaga na tayo ay aware,
1: mm-hmm.
3: na tayo ay knowledgeable din.
1: Pinag-aaralan din.
3: Mm-hmm. O kung kaya napakahalaga din talaga na mayroon tayong baon na kaalaman.
1: Ayun.
3: Na hindi lang basa-basa tayo na, uy, magka-choir tayo. And then, yun na yun. Kung ano yung kanta mo noong Pasko, buong taon, yun yung kanta mo. Dapat na mag-fit ang tema sa bawat pagdiriwang.
1: Ayun, oo. Okay. Ayan, alam na natin. Pero nakakatawa naman nga yun, ano, pag inisip mo, actually parang common sense eh.
3: Oo.
1: Diba? Kaya lang, ibig sabihin lang, hindi ito yung kung ano yung gusto mo, yun na yun.
3: Oo.
1: Tapos kailangan Ate Amy, ibagay mo din naman sa okasyon.
3: Napakahalaga din na dapat yung kinakanta ng choir
1: Mm-mm.
3: ay alam ng
1: tao. Or merong ano.
3: Oo.
1: Sasabay ang tao eh.
3: Kasi kapag may lyrics yung naka-flash. Parang nagiging concert.
1: Yes.
3: Oo. So, ito yung mga isa sa mga bagay dapat na naiiwasan
1: at
3: natin.
1: At least,
3: dapat,
1: limitahan.
3: Limitahan. Uh-huh. Dapat ano siya, singable siya. At yung congregation, ang sambayanan ay nakakasabay sa mga kinakanta natin.
1: Oo. Ako bilang nagsisimba, meron ako isang request
3: Mm-mm.
1: sa mga simbahan. Sabihin nyo naman yung choir, medyo ibaba yung tono.
3: Kasi mabakanta. Sir John Rex, anong masasabi mo dito?
1: Bakit ba soprano lagi?
3: Na dapat maging sensitive yung mga tumutugtog.
1: Kasi gusto rin naman namin kumanta. Actually, Uh-oh. Maraming nagsisimba, gusto kumanta. Honestly, hindi lang talaga maabot yung tono. Uh-oh.
3: Ikaw ba, Sir John Rex, ay ikiniconsider mo ba ito sa iyong grupo, sa iyong choir?
1: Oo.
3: Na dapat na singable ng congregation.
1: Abot-kaya naman abot. Yun. Tono. Hindi yung para kaming sila Silvia La Torre.
3: Paano mo ito ikinukonsider, Sir John Rex?
2: May mga different songs po kasi na fit at different celebration gaya ng mga pista, solemnities, mga regular Sunday masses, mga daily masses. Kung kapag ka-solemnity po, I think exception po yung mga some parts of the mass na let the choir sing alone. Kagaya po ng ano ng communion, may movement po yon. Hindi naman po, syempre yung mga tao nagdarasal po sila, but it doesn't mean na yung mga choir dapat kumakanta na ng mga soprano na parang sasabog na yung mga bitigas nila.
1: Hindi kasi di ba yung sa Salmo, di ba? Oo, eh may mangunguna syempre. Tapos aawitin niya ng mataas na choir. Tapos papracticing, kumbaga may isang beses diba ipapractice yun, tapos sasagot yung mga tao. Tapos yun na, pawala ng pawala habang tumatagal kasi nga hindi na maabot yung mga
3: tao. Hindi na masustain.
1: Tao. Yes, hindi na masustain.
3: So dapat, ano rin, sensitive sa... ibang ministry.
1: Yes. So,
3: alam mo, Ate, mayroon akong experience. Pag ako ay nag preside ng benediction, adoration.
1: Mm-mm.
3: Merong part doon sa adoration na kinakanta yung part ng adoration. So ngayon, bago magsimula yung benediction, tinatanong ako ng commentator.
1: Okay.
3: Father, kakantahin mo. Father, sabayan mo ako ha. Baka yung tono mo ay hindi ko makuha or mas mataas yung aking response.
1: Mm-hmm.
3: So, dapat sasabay nung pa rin ako, Father, kasi otherwise, maging disaster yung ating... instead na marid yung mga tao sa pagdarasal, ma-distract sila sa kanilang pagdarasal dahil hindi magkatugma.
1: Magkasaliwa yung tono.
3: Yung Father, nandito ka, tapos yung sasagot ay nandito. So, dapat

0: Tatanungin ka na namin kung ano yung mensahe na gusto mong iparating sa mga kabataan, sa mga miyembro ng choir, sa parokya, lalo na siguro sa aspeto ng paglilingkod. Mm-hmm. Okay, so dyan ka lang ulit, John Rex. Babalik kami, hindi pa po tapos ang
1: God bless you!
2: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
6: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Kanina ay merong aarestuhin.
8: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: God bless you, Sadi ZMM.
1: Okay, balikan natin muna si John Rex. Mamaya tayo mag-gospel, Father, after ng message ni John Rex. Sa John Rex, ano yung mensahe mo sa mga nais, kabataan o mga miyembro ng choir sa parokya, lalo na dito sa aspeto ng paglilingkod? Paano mo ba sila ine-encourage para mag-persevere pa o lalo pa magsumika para sa ministry?
2: Yes po. Ang masasabi ko lang po sa kanila, the church needs you. Hindi po si Father ang nangangailangan sa atin. Ang simbahan po ang nangangailangan sa atin. It is God you are serving, not the priests, not the people serving other ministries. It is God who gave us life and talents that we are serving. Wag mong iwanan ang ministry nang dahil lang nasaktan ka. Remember that Jesus, nasaktan din noong siya ay pinako sa krus, pero ginawa niya yon dahil sa pagmamahal sa atin. Hindi naman nakikiusap ang Panginoon sa atin na maging martir, pero maglaan lang tayo ng kaunting oras para sa Kanya. And yung singing po, malaking tulong po sa mga tao doon sa misa para ma-uplift yung mga prayers nila sa Panginoon. Yung mga pag-awit po natin, yun po ay nakakatulong po sa ibang tao para mas gumaan yung pakiramdam nila. Ang church po kasi nagiging hospital ng mga sinners. Kaya nga po pumupunta yung mga maraming problema doon, yung mga makasalanan, yung mga nagsasabi na, yung mga nasa simbahan, mga makasalanan. Yan, tama po yun. Kaya nga kailangan natin ang grasya ng Panginoon para humingi tayo ng tawad sa Kanya. And it is

0: It is the responsibility of the choir para ihatid yung mga panalangin ng tao sa Panginoon. Well, maliban po dun sa dasal ng ating mga kaparian, syempre sila po yung mga vessels of graces ng Panginoon natin. Pero yung mga music po natin ang nagdadala sa mga ng mga panalangin ng ating mga faithful sa Panginoon. Remember that Jesus during his passion to the cross was offended too by the peoples he used to help, but he never abandoned us. If someone broke your heart in the church, remember that the heart of Mama Mary was broken too. It was too painful while watching Jesus Christ slowly dying on the cross. So wag po natin sanang lisanin ang simbahan ng dahil lang tayo po ay nasaktan. Yun lang po.
1: Ganda. Okay.
2: Ang napakaganda ng mensahe. So salamat Sir John, ingat po diyan sa Ilocos Norte.
1: Ilocos Norte sa Batak. Mm-hmm. Oo.
2: Salamat po Sir John. Sa uulitin po ha, kukumusahin ka namin ulit ni Father.
1: Oo. Salamat sa pagpapaunlak ngayong gabi na maging kabahagi ng God Bless You. Oo.
2: Yan po, yan si Sir John Rex Pancho, ang Director for Liturgical Musics ng Immaculate Conception Parish sa Batak, Ilocos Norte. At sa bahaging ito, pakinggan naman po natin ang ating Sunday Gospel.
3: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
4: Sumainyo ang Panginoon. Nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakiisa sa buhay, misyon at krus ng Panginoon. Ito ang unang karanasan natin ng pagtawag ng Diyos bilang kaniyang mga anak. At tinawag tayo na maging kabahagi ng kaniyang pamilya, ang simbahan. Ang pagtawag ng Panginoon ay laging may kaakibat na misyon. At araw-araw tayong tinatawag ng Diyos at iniimbitahan na tumugon sa Kaniya. Sa Ebanghelyo natin ngayong linggo, narinig natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang 12 alagad. Binigyan ng kapangyarihan para mangaral, manggamot, at magpalaya ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mundong ginagalawan natin sa kasalukuyan ay napakaingay. Sana may oras tayo para magdasal at magnilay, para marinig natin ang pagtawag ng Diyos. At sa ating pagsunod sa Panginoon, tinatawag tayo ng Diyos na maging responsive sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga biktima ng kalamidad at maging pag-asa ng mga dukha. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tagapagdala ng liwanag sa mga taong dumadaan sa madilim na landas ng buhay. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tagapaghatid ng mabuting balita sa loob mismo ng ating mga tahanan, sa opisina, at sa mga taong nakakasalamuhan natin sa buhay. Mga kapatid, ipanalangin natin na mas marami pang tumugon sa tawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. At mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pagpapalakas natin ng ating buhay panalangin. Because vocation is born in prayer, as prayer born in silence. Kapag marami ang nagdarasal, lumalakas ang bokasyon. At kapag marami ang bokasyon, buhay ang misyon. Amen.

0: Okay, ayan, ang ganda, no? Bago tayo matapos, no? Pero napakaganda ng mensahe, Father Eric.
1: Maraming ano kasi Ate Amy, yung gospel ngayong Sunday. Mm-mm. Maraming pwede nating pagnilayan.
0: Yes.
1: But ano lang natin, isentro lang natin sa discipleship, sa pagsunod sa Panginoon, mm-hmm. sa pagtawag ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko lang i-highlight na ang bukasyon is inseparable with mission.
0: Mm-hmm.
1: Ang bukasyon ay galing sa word na bukare.
0: Yeah.
1: Nang ibig sabihin ay call, pagtawag. At ang pagtawag na yan ay laging may kaakibat na misyon.
0: Mm-hmm.
1: Kung tinawag ka ni Lord, ibig sabihin may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon.
0: Wow.
1: At sa misyon na yan, doon mo i-express ang iyong pananampalataya,
0: mm-hmm.
1: para mapaglingkuran mo ang Diyos at ang kanyang bayan.
0: Naku, nakakaano yun, Father, di ba? Na parang pag ma-realize mo yun, hindi ba sa tinawag ka lang para magbago?
1: Mm-mm,
0: ibig sabihin, pag tinawag ka niya para magbago, ibig sabihin, meron din siya at the same time ipapagawa sa iyo. At ang ganda nung sinabi mo na yun, sa opisina, diba, o sa kahit na saan ka, sa pakikisalamuha mo, hindi natin yun na-realize na somehow, minsan sa pagsasalita mo, discipleship na pala yung ginagawa mo. Hindi
1: kapon
0: mo
1: natin ay sa minisahan kong ospital, mm-mm. sabi ko sa mga staff doon, yung smile natin pagpasok natin sa mga kwarto
0: pasyente.
1: Ng pasyente,
0: mm-hmm.
1: pag nakita ng pasyente na tayo ay naka-smile,
0: mm-hmm.
1: iba yung hatid noon, iba yung impact noon sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay marunong mag-smile, ibig sabihin mayroon kang joy sa iyong kalooban. At saan nagagaling yung joy na yan?
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, sa karanasan natin sa Panginoon.
0: Amen.
1: At yun yung ating ibinabahagi sa iba.
0: Ayun.
1: So sa simpleng smile pa lang, for example, mararamdaman na natin, maipaparahatid na natin, o maishishare na natin yung kagalakan na na-experience natin sa buhay.
0: Ayan.
1: At ang kagalakan na ito ay nagmumula kanino?
0: Sa Panginoon.
1: Kay Lord.
0: Mm-hmm.
1: O, yung sinasabi natin na to preach the good news, ang pinakasimple noon ay magawa ka ng kabutihan. Simpleng kabutihan,
0: yes.
1: lang. A small gesture of goodness na pwede mong maibahagi sa iba. And that's it.
0: Yun. Kaya ako nakasmile na eh. Pero totoo yun. Kasi kapag dumating ka sa opisina ng nakangiti, kunyari nakangiti, dumating, hi, gano'n ang bati. Magugulat sila. Meron at meron magsasabi, uy, ba't ang saya mo? Wow, ganda ng bati. Gano'n. So, ibig sabihin, naka-apekto na yun sa kanila. Ang kailangan na lang, panindigan mo yun buong maghapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman din. Pero syempre, tao lang tayo. Pero that's why, importante, alam natin lagi kung nasan tayo. Kasi dapat nga, makita sa atin ang Panginoon.
1: Yun. Yun yung ibinabahagi natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung when God sends us,
0: mm-hmm.
1: yun yung daladala natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating experience sa Kanya.
0: Amen.
1: You cannot give what you do not have, sabi nga, diba?
0: Yes. Uh-huh.
1: O kung hindi mo na-experience si Lord in a concrete way, particular way sa buhay mo, paano mo siya ibabahagi sa iba?
0: Mm-hmm.
1: Yung joy na experience mo sa Panginoon, yun yung joy na ibabahagi mo rin sa iyong kapwa.
0: Amen. Okay, napakaganda. So, ito na po yung mga sagutin nyo dun sa tanong na kung ano ba yung ministry sa simbahan na nais mo salihan na, o maging kabahagi.
1: Sabi ni Dori Banyas, ako po ay active member ng Ministry of Lectors for more than 2 decades. Wow, congratulations.
0: Wow.
1: Nais ko rin sanang maging bahagi ng music ministry, pero wala akong kakayang umawit. Kaya kapag naroroon na po ako, nakaroon na po ako ng assignment na salmo, ito po ang binabasa ko. Na parang patula sa halip na paawit at pinapayagan naman po ng aming kuraparoko.
0: Mm-hmm. Ayan, si Arlene Castillo naman, sabi niya, good PM sa atin, wishing to be a lector or commentator. I have not been able to submit my application. I used to be a lector at the Greenbelt Chapel in Makati when I was working there. Naku, sayang naman Arlene, kung saan man ang parokya mo, submit mo na yan. Diba? Submit mo na yung application mo and tiyak matutuwa sila.
1: Yes, sabi naman ni Agnes Reca, ako po Father Eric at Miss Amy, bata pa ay nasa simbahan, naglilingkod na. Kaya ngayon isa pa rin akong greeters and collectors sa aming simbahan. Masaya po akong naglilingkod. Salamat po.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ayun.
1: Meron kasing joy, Ate Amy, mm-hmm. na nakukuha sa paglilingkod.
0: Oo naman. Meron talaga.
1: Mm-hmm.
0: At kasi parang iba yung joy na naglilingkod ka sa Diyos versus sa kapwa. Pero hindi ka naman makapaglingkod sa Diyos kung hindi ka maglilingkod sa kapwa.
1: Oo.
0: Diba? Mm-hmm. Parang ganon. Si Vin Evolution, sabi niya, kasama daw siya sa disiplina. Kasama din po ang disiplina kanya na natututunan sa pagsali sa isang koro. Naku, napakaganda po ng ating talakayan ngayong gabi. As usual, lagi naman, Father. Mm-hmm. Pero ngayon kasi music yung ating tinakel.
1: Marami ang nakaka-relate sa music pag music na ang pinag-uusapan.
0: Tama. Sabi ko nga kanina, the music is a universal language. Diba? So, babati muna
1: sige,
0: po, Father.
1: Okay,
0: hello po kay Architect Calixto Camantige Jr. Yan, ating kaagapa yan sa public service noon sa mm-hmm. Filon ngayon. So, hello, Architect. Salamat po sa pagtutok lagi sa DZMM. Yan. At syempre, kay Calando Marquez. Ayan. Mm-hmm. Lagi rin yan sa atin nakatutok. Mm-hmm. So, katulad ko, natapos sa Father, ang bilis ng oras, 7:59. Susunod na po sa amin ang K-Pops playlist, kasama naman si Pops Eric G. At katulad ng dati, sinasabi po ng inyong ating Aimee, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Bye!
1: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na laging nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. And God bless you. Bye-bye!
2: GBU. GBU. God bless you. God.
3: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga.
4: Good morning!
3: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
5: Isang mapagpala at maulan-ulan na linggo sa lahat ng ating pong mga kapamilya at mga kaserbisyo na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga DOH certified naturopathic practitioner, isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, good morning po.
6: Good morning, partner. Good morning sa lahat ng ating mga kapamilya, kaserbisyong nanonood ng hikinig po sa ating palatuntunan. Welcome po sa The Secret of Health.
5: Ayan, sama po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. At syempre, tayo po ay pakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Teleradio Cable Channel. Ha? At ganoon din sa DZMM Radio Patrol sa East Trent sa inyo pong AM band, mga kapamilya. Ha? Tayo po ay available din sa free-to-air digital TV sa Prime Media, PRTV Prime Media, mamayang alas 6 po ng umaga. Ha? Sama po kami ni Doc Algy sa atin pong talakayan. Ha? At live na rin po tayong napapakinggan ngayon at napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East Trent at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong FB page, ay may handog na agad na regalo, Doc, ang Yes to Health para po sa inyo.
6: Tama ka dyan, partner. At pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. Sa mga kapamilya po nating nakasubaybay sa TV, radio at lalo na po sa Facebook, makibahagi po tayo at tandaan ang ating kailangang gawin. Simple lang, ano? I-share po yung Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong good experiences sa produkto ng Yes to Health na inyong ginagamit at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po, dalawa po yung maswerteng mariregaluhan natin sa ating Healthy Kapamilya Giveaway.
5: Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, sundin nyo lang po ang mga kinakailangang gawin. Malay nyo, kayo ang maswerteng mariregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Sama po kami ni Doc Algy sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa numero 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di kaya ay magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot at kung bakit mahalaga ang wastong kaalaman dito. Ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng
4: The Secret of Health.
3: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
11: Iba ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
8: Ang naninindigan para sa katotohanan.
12: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
8: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ang ikalawang bahagi sa patungkol ano, sa halamang gamot at kung paano po ito ginagamit bilang pag-iwas at pagtulong sa paggamot ng mga karaniwang sakit. Ngayon naman ay tutuloy natin, Doc, ang ilan pang mahalagang punto tungkol sa mga halamang gamot. Ang tanong, Doc Algie, ilang kategorya po ba ang herbal medicine na meron po tayo?
6: Ayan, magandang tanong yan. Ano? At nung nakaraan, pinag-usapan natin na yung herbal medicine, mga kapamilya, ang isa sa oldest healing tradition known to humanity. At ginagamit ito ng milyong tao sa buong mundo. At sabi nga ng World Health Organization, ito ay nasa 80% ng populasyon na ating mundo ang gumagamit pa rin ng alternative medicine, herbal medicine, as primary, as one of their primary healthcare. Mm-hmm. So, pagdating sa halamang gamot, so mahalaga na malaman natin na may mga categories po siya. Okay? So, number one category is yung tinatawag na preventive herb or mga edible herbs. Oh. Pag tinawag na edible, ito yung mga pagkaing herbal na pwede mo siyang araw-arawin. Okay? Kumbaga, ginagamit to mainly for pagkain or food. Pwedeng seasoning, pwedeng flavoring, na commonly ginagamit sa pagluluto. Ang mga herbal na commonly kasama doon sa mga edible, sila yung mga tinatawag natin preventive herbal medicine. Na pwede mo siyang araw-arawin na wala kang iisiping any harm sa iyong katawan. Ano? And kahit regular mo itong tinitake, makukuha mo dito yung mga antioxidants, yung mga vitamins, mostly minerals, mga nutritious na herbs ito. Okay, na kinikilala bilang kumbaga source ng napakatataas na level ng antioxidant, nutrition like vitamins and minerals, protein, at ito'y commonly ginagamit sa mga salad preparation, sa mga soups, tea. Ayan, yun yung mga kabilang sa mga tinatawag na ano, edible herb. So, ang mga example niya, number one, syempre yung malunggay, yung moringa, no? Kahit araw-arawin mo yan, walang problema. Yung mga parsley, basil, luya, kasama yan doon sa mga edible herbs. Ano? Sibuyas, ganun din yung bawang. Mushroom, isa itong edible herb. Ano? Spirulina is one of the best din kasi mataas nga yung level ng kanyang antioxidant. And also, ampalaya and almost all fruits, mm-hmm. yung mga prutas natin nakasama sa mga edible yan. Mm-hmm. Oh, yun siya. Ngayon, yung second category naman, sila yung mga medicinal herbs. Mm-hmm. Tinatawag itong mga curatives. Bakit? Kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na mainly ginagamit para sa prevention and relief of health condition. At ang target doon sa mga halaman na yon, yung kanyang phytochemical. So, mm-hmm. hindi ito katulad ng pagkain na regular mong kinakain, kundi ito'y ginagamit para sa isang specific na condition na ang target dito yung mga healing compounds po niya. No? Mm-hmm. Na, kumbaga ito, mayroon therapeutic agent, therapeutic in nature, mm-hmm. at kadalasan nga ito, makikita natin doon sa mga herbal capsule no. na may minsan na categorized pa as drugs. Mm-hmm. Di ba? Kasi yung kanyang mga phytochemical, ina-extract yun, ina-isolate sa kanya, mm-hmm. yung mga herbal na yun. Pero kung ang isang herbal naman na hindi totally isolated yung mm-hmm. compound, nire-regulate yung kanyang paggamit. Uh-huh. Kasama na dyan yung mga herbal na mapapait, mm-hmm. yung may mga kakaibang lasa, at hindi ito kabilang sa regular diet na ginagamit natin. For example, yung lagundi, mm-hmm. diba? Ginagamit yan sa ubot sipon.
5: Ubo.
6: Oh. Saka maganda itong lagundi sa viral infection. Mm-hmm. Pero hindi ito ginagamit na gulay.
5: No, hindi kumbaga, mo pwede siyang gamitin pang araw-araw.
6: Hindi siya pang araw-araw. Meron siyang mas malakas na biological effect sa ating mm-hmm. katawan pag mm-hmm. tinitake natin. Parang pag pumunta ka sa China, yung mga iniinom na mapapait na mga tsaa, kabilang yun sa mga tinatawag na medicinal herbs. Mm-hmm. Okay. Yung sambong, mapait yan.
5: Mm-hmm.
6: Usually, ginagamit ng mga ninuno natin sa mga hypertension, mm-hmm. di ba? Sa kidneys.
5: Kidneys, oo.
6: Oh, yung herba buena, na commonly ginagamit sa mga pain. Yung acapulco, para naman ito sa mga skin disease, mm-hmm. di ba? Tsaang gubat at serpentina, yan yung mga kilalang mga herb na nakapaloob sa medicinal herb.
5: Uh-huh.
6: Okay, anong mahalaga doon na kailangan nating malaman? Yung kanyang phytochemical content ay nire-regulate. Ibig sabihin, mm-hmm. hindi pwedeng basta-basta yung pag-take.
5: Mm-hmm.
6: May mga herbal din naman na nakapaloob sa dalawang kategori, mm-hmm. edible and doon sa
5: medicinal.
6: Na medicinal. Na nasa curative.
5: Mm-hmm.
6: Una na dyan, yung mangustin.
5: Mm-hmm.
6: Ang mangustin is meron siyang matataas na phytochemical. Katulad ng santon, ay kasama doon, pinag-aaralan mm-hmm. yan. Ano? Yung garlic, meron siyang suporta sa ating puso at sa ating circulation and also sa our immune system.
5: Kumbaga dual siya.
6: Dual. So, pwede mo siyang gamitin as daily
5: mm-hmm.
6: at pwede mo rin siyang gamitin because of that high phytochemical mm-hmm. content.
5: For specific.
6: For specific purpose. Ano? Kasi yung mangustin, yung santo niya, napakarami niyang based on studies, mm-hmm. may anti-inflammatory, meron siyang anti-tumor property. Kumbaga yung mga phytochemical na yon, ang nagiging dahilan bakit siya tinatawag na part ng mga medicinal herb.
5: Mm-hmm.
6: And yung turmeric and ginger, marami ring ano yan, phytochemicals na nakatutulong. Peppermint and moringa, kabilang din yan sa dual. Ano na siya? Doon siya sa preventive na medicinal at nandoon siya sa edible. So, iti-take note ko lang na ano ha, sa inyong lahat na ang word na natural,
5: mm-hmm.
6: hindi ibig sabihin may nakalagay na natural is completely safe.
5: Mm-hmm.
6: Alam niyo ba na yung mga herbal medicine na mga kabilang sa medicinal herb, mm-hmm. sila yung mga nire-regulate at tinitingnan din kung ano yung kanyang interaction sa mga gamot na iniinom natin.
5: Mm-hmm. Kumbaga hindi siya basta-basta gamitin mo lang ng gamitin.
6: Oh, hindi. Kasi minsan may mga herbal na ano na meron siyang phytochemical na almost similar din sa iniinom mo medisina.
5: Mm-hmm.
6: So, kailangan alamin natin kung ano yung mga gamot na iniinom ng isang pasyente bago mm-hmm. natin i-recommend yung mga nakapaloob sa mga medicinal herb.
5: Oo. Halimbawa, Doc, gusto ng mga kapamilya natin na gumamit ng mga halamang gamot, mm-hmm. meron bang classification ng mga herbal medicines na may specific na benefit sa ating katawan?
6: Actually, herbal medicine, marami siyang kayang gawin. Mm-hmm. For example, yung mga nutrient-rich herbs. Sila yung mga kailangan mong kainin kapag ikaw ay nanghihina,
5: mm-hmm.
6: kapag may sakit ka,
5: uh-huh.
6: na kailangan mong araw-arawin. O kasama na yun yung mga malunggay, mm-hmm. di ba, ang mga petchay, ano pa ba yung mga alam nating masustansya, yung mga spinach, tawag din sa atin, kulitis, ano.
5: Mm-hmm.
6: Sa mga prutas, paborito kong i-recommend yung pinya, yung papaya, yung dragon fruit. Kasi yun yung mga, yun daw masyado matingkad na kulay, mm-hmm. ay maraming anthocyanin. So, mm-hmm. napakataas ng kanyang properties ng antioxidant. So, yung mga nutrient-rich herbs, sila yung mga kailangan mong kainin pag nanghihina ka.
5: Mm-hmm.
6: Okay. Meron naman mga nagpapalakas ng immune system. For example, yung mga nagkakaroon ng infection, tapos nagre-recover ka from certain flu or coughs or cold, di ba? Uh-huh. Or any kinds of infection. May mga herbal medicine na gaya ng garlic, yung
13: bawang.
6: Bawang, yan, kilalang-kilala yan. Yung ginger, uluya. Mangustin, oh, napakaganda rin. Lemon, paborito ko yan para sa mga mahinang immune system. Lagundi, oregano, especially sa mga bata. Ano, maganda yung oregano. Tsaka yung mga mushroom. Actually, itong mga to ay nakafocus din sa pagpapalakas sa ating immune system. Tsaka immunomodulator siya. Ibig sabihin, nagpapatalino do sa ating immune system. May mga herbal naman na ang kanyang benepisyo ay sa ating digestive system. Oh, alam na natin yan, ha? Yung mga nagkakaproblema sa bloating, hindi matunawan, di ba? Nangangasim lagi ang tiyan, may hyperacidity. Hanapin yung mga herbal na makakatulong po doon, katulad ho ng papaya. Yung mga mapapait na mga herbal, yung mga bitter herbs, like yung ampalaya, serpentina, kasama din yung malunggay, ano? At luya, laging yung luya, sa listahan ko ng herbal medicine, lagi yung kasama, hindi nawawala. Ganun din yung mga peppermint, di ba? Yung mga minty flavored na mga herbal, maganda po sa digestive system yan. May mga herbal naman na anti-inflammatory, nakakatulong naman sa pagsubside ng pamamaga sa katawan kasi maraming inflammatory condition. Oh, number one na dyan sa mga anti-inflammatory herb, yung turmeric, o luyang dilaw, yung sibuyas, yung bawang, cinnamon, lemongrass o tanglad, maganda yan sa inflammation. Ganon din yung pinya, maganda yan sa mga ano, namamagang kasukasuan, yung pinya, saka pansit-pansitan. Ayan. Another is yung mga pampakalma ng mga herbal. Diba? So, yung mga herbal na ito, nagpo-promote ng relaxation at magandang pagtulog. Katulad po ng lavender, o yung chamomile flower, o maganda rin yung pandan na tea. Yung mismong pandan na mabango.
13: Yung dahon, o.
6: Pag nilaga mo yun, tapos ininom mo araw-araw yun, mabango yun, tapos nakaka-relaxion sa ating katawan. Tsaka yung gumamela flowers, tsaka sampagita leaves. Yan. May mga herbal din na nagki-cleansing na pag ininom mo siya, ang gagawin, lilinisin yung tiyan mo. Yung mataas yung fiber niya, maganda yung kanyang ability na linisin ng kidneys, liver, blood. So, marami yan na hindi na natin maisi-isa kasi kulang oras natin. And yung dalawang additional is adaptogen or nakaka-adapt yung katawan natin sa stress kapag iniinom natin yung mga herbal na yun. Maraming mga herbal na ganyan, lalo na yung mga ginseng, di ba? Meron din mga herbal na kapag ininom mo naman, nakakatulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas ng puso natin. O katulad dyan ng ampalaya, yan, kasi maganda sa may mga mataas na sugar. Yung bawang, o yung sili, ang ganda ang sili sa daloy ng dugo, saka sa puso yung sili. Kasi pag kinain mo yung sili, maanghang, kahit di ka gumalaw, pagpapawisan ka,
13: tama.
6: Iinit ang katawan mo. At ganun din yung mga mangustin, lemongrass, green tea, at saka ulitin ko ulit yung bulaklak ng gumamela. Oh, maganda sa heart yun eh. So, ibig sabihin mga kapamilya, itong mga herbal na to, meron siyang specific na benefit sa bawat isang gumagamit. Ang kailangan lang natin alamin kung ano mga klaseng herbal yung kailangan nating bigyan pansin. So, looking for the two classification, dapat ay kinikilala natin yung herbal na yan. Pwede bang araw-arawin yan? Yung herbal ba na yan? Kailangan i-regulate yung dami ng iniinom natin base po sa kalidad or type of herbal medicine. So, ang kagandahan dyan, dahil marami ng mga supplement like Santon Plus Gold, isa sa klase ng supplement na herbal base, na nakapaloob doon yung mga herbal na pwede mong araw-arawin, tapos nakapaloob pa doon sa tinatawag na medicinal herb. Yun yung kagandahan ng mga herbal medicines natin.
13: Napaka-amazing po mga kapamilya, ang mga halamang gamot, dahil napakalawak ng range ng nasasakop niya, no? At yung pakinabang natin na pwedeng makuha po dito mga kapamilya, ha? Malaking tulong ito sa ating mga kapamilya para makaiwas po sa mga sakit at ganoon rin sa pagsugpo ng ibang mga karamdaman sa ating pangangatawan. Okay? Mamaya po ay tutuloy pa natin, ha? Ang talakayan tungkol sa mga herbal medicines. Pero bago tayo mag-break, Doc, narito po muli ang mechanics ng ating pong Healthy Kapamilya giveaways. Ha? I-share lamang po ang atin pong Facebook live streaming at laging ilagay ano yung hashtag The Secret of Health. At i-comment niyo po mga kapamilya ang iyo po mga mabuting karanasan, ha. At sa mga nakasubok na ng atin po mga produkto, i-comment niyo po diyan kung ano yung mga good experiences po niyo sa pag gamit ng atin pong mga products. Napakarami ng products, Doc, ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy mga kapamilya, ha.
5: At mamaya po, i-anunsyo natin ang dalawang best comments na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong gift packs. Ha? Kaya tutok lang po dahil magkabalik ang
4: The Secret of Health.
3: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
14: Hey! Kilala ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
14: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang suwabing bigotilyo.
15: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
16: Wala naman akong boyfriend din.
15: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
14: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di atata.
14: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
14: Sige! Tumukal mo!
15: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
14: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
17: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Manatili po kayong nakikinig.
19: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
19: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
21: Pag walang knowledge, walang power.
19: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Na ito po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumatak sa kanila po numero 0969-671-1262. Balik po tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan kanina tungkol sa mga halamang gamot. Doc, ang karaniwang tanong ng mga kapamilya natin, kung umiinom na po tayo ng prescribed medications tulad ng mga maintenance medication, ano po ang mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng mga herbal medicine?
2: Okay, magandang tanong yan kasi marami yung may misconception sa paggamit ng halamang gamot. Number one, kapag kayo ay may prescribed medicine, maintenance, at iinom kayo ng herbal, huwag niyong ihihinto yung mga prescription medicine.
1: Mm-hmm.
2: Kung gusto niyo po ng herbal medicine, tuloy lang yung inyong maintenance kasi hindi naman yan magkukontrahan eh. Unless yung doktor niyo magsabi na ihinto or palitan or bawasan yung inyong medication. Sundin po ang recommended time kung kailan po kayo iinom ng supplement. Kasi tayo mga naturopath, meron tayong definite time na binibigay. Alam nyo kasi may mga herbal medicine na nag-i-interact sa ating mga medication, pero iilan lang yan. Hindi sa interaction na kokontrahin nila yung ginagawa ng herbal medicine. Pero may mga herb din kasi na almost may the same function dun sa mga maintenance. For example, yung bawang. Ang bawang ay may natural blood thinning ability at saka ginagamit din for blood pressure. Ganon din po yung luya. Alam nyo ba, luya sa isang pag-aaral, nakita nila na ito ay mayroong natural blood thinning ability. So, if you're taking blood thinners, di ba, kailangang hindi abusuhin yung paggamit ng ganon. Ginkgo biloba, ganon din. So, ibig sabihin, may mga herbal medicine na may almost the same. Kaya nga hindi niya kinokontra, minamagnify niya nga minsan yung epekto ng isang maintenance medication. Kaya ito po yung suggestion natin. Huwag ihinto at hindi ipinapalit ang herbal sa maintenance medicine. Yun ang ginagawa ng iba. Nag-herbal na ako, hindi na ako mag-maintenance. Mali ho yun. Hindi po tama.
1: Parang maliwanag po mga kapamilya ha. Na mga halamang gamot ay hindi po pamalit dun sa mga gamot mismo na ginagamit nyo na. Kaya lagi mo ang binabanggit, kung ayaw nyo ng mga gamot, panatilihin na malusog ang katawan.
2: Tama.
1: Malakas ang katawan natin. Okay, maraming salamat doon sa mga infos about this at sa susunod po na linggo. Pagpapatuloy pa natin ang karugtong na atin pong napakahalagang paksa tungkol sa mga herbal medicine. Kaya huwag pong kaligta ang subaybayan. Ito ang atin pong programa, yung karugtong nito ha. Sa susunod po na linggo. Doc, sagutin po muna natin ang katanungan ng mga kababayan natin, lalo na sa atin pong Facebook live stream. Galing po kay Ma'am Rowena Lorenzo. Magandang umaga po from Apalit, Pampanga. Bakit po may mga doktor na hindi nare-recommend ang herbal medicine? Kaya yung pasyente hindi naniniwala sa herbal medicine. Ano po ang pwede na herbal medicine para sa may diabetes at chronic kidney disease?
2: Ayan. So, tinanong ko rin yan sa kaibigan ko na isang medical doctor. Bakit hindi nyo re-recommend yung herbal medicine? At bakit sinasabi nyo daw na hindi nyo? Ang sagot niya, kasi hindi naman kasi yun yung aming studies. Kumbaga, hindi yung part 40 nila. Hindi yun yung kanilang standard. At ang yun ay ginagawa ng mga naturopath, yung mga nasa side ng alternative medicine. So, yun po ang sagot doon. Hindi sa dahilang kontra sila sa herbal medicine kasi actually napakaraming doktor na nagpo-promote ng halamang gamot. Number one dyan ang Department of Health. Diba? Meron pang batas tayo ng Republic Act 8423 na nagbabalik talaga ng kamalayan natin sa herbal medicine. Kaya nga lang, ang mga doktor, doon sila stick sa kanilang profession, doon sa kanilang practice. And if you want herbal medicine, magtanong kayo sa naturopath katulad namin, katulad ng marami pang ibang mga kilalang naturopath. So, hindi naman sa hindi sila naniniwala actually. Okay? Marami nga dyan, nag-herbal din eh.
1: Oh.
2: As preventive. Ano. And sa mga herbal medicine para sa diabetes at chronic kidney disease, so medyo mahaba-habang paksain ito. Mm-hmm. So siguro, abangan nyo na lang po. Pero for the meantime, minum kayo ba ng ano, Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: Sa diabetes, yung mga bitters, yung mapapait. Ano, maganda yan sa ano. And also, garlic, turmeric, yun yung mga favorite natin.
1: Mm-hmm.
2: At kinakailangan talaga iwas kayo doon sa mga nagkukos ng paglala ng diabetes.
1: Oo. Para sa mga kababayan natin na meron pong problema sa kanilang sugar problem, iwasan nyo yung mga nakakapag-interact doon sa balance ng sugar level sa ating pangangatawan.
2: Ako, marami yan. Ano? Si Sir Romeo Aguda, good morning po DCMM Radio Patrol sa Estrenta, the secret of health listening from Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna. Aguda's family, Romeo Aguda.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Listening po. Saka si Ma'am Milita Galot.
1: Galot.
2: A blessed morning, the secret of health and everyone.
1: Mm-hmm. Doc, ito, mayroon pang pahabol na katanungan. Mm-hmm. I was diagnosed with heart disease 2 years ago. Can I take Santon Plus Gold daily?
2: Absolutely, yes po. Kasi ang Santon Plus Gold, isang general supplement. It's a nutritional support.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, hindi nito palalalain o kukontrahin kung ano man ang iniinom nating gamot. Bagkus, ang target talaga niyan kasi is wellness. Okay? Kaya pwedeng-pwede po kahit po tayo may heart disease mag-take na Santon Plus Gold.
1: Ayan, Doc, maraming salamat ha sa mga infos about this herbal medications. At ipagpapatuloy po natin ito, mga kapamilya, ha, sa susunod po na kabanata ng atin pong programa.
2: Mm-hmm.
1: At bago tayo magtapos, Doc, i-announce muna natin ang mga maswerteng marirgaluhan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Ayan, at last, ito po yung ating maswerteng napili na marirgaluhan. Si Sir Ricardo Ocampo at Ma'am Lorna Alarcon Magbanua. Congratulations po, Sir Ricardo Ocampo and Lorna Alarcon Magbanua. Salamat po sa pag-share at sa pag-comment po ninyo sa ating pong live stream.
1: Congratulations po, mga kapamilya, sa maswerteng napili po natin. Ha. Hintayin lamang po ang mensahe ng ayon pong mga staff mula sa Astro Health para po maipadala namin sa inyo ang inyo pong mga regalo at ma-enjoy ninyo itong mga masasarap na mga produkto
2: Santon
1: natin.
2: Gold Coffee Mix.
1: Yun na. Mga kapamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa atin pong programa ngayong umaga. Palagi pong tumutok dito sa The Secret of Health, ang programa magbahatid sa inyo ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang kalusugan po ang pinaka-importante, kapamilya, ha, sa lahat. Kaya alamin po natin ang sekreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Katuwang ang tamang nutrisyon, tamang pagkain at Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: At ako naman si Michelle Hinas. Hanggang sa masusunod po na linggo dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
0: Magbabalik ang inyong bagong Sunday morning habit.
4: Bagong Sunday morning habit.
0: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
7: Kitang higit pa sa sapat?
6: Approve yan! Dito sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
8: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit sa ang sektor ka pakabilang, approve yan!
6: Approve yan!

0: Isang maulan na umaga sa inyong lahat, kapamilya, kaserbisyo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Aprubyan. Linggo na naman ngayon, June 14, 2026. Siyempre, pag good news, nandito ho tayo dapat sa Aprubyan. Pero announce na ho muna natin, bungad natin muna itong mga paggalaw sa presyo ng petrolyo. Darating na Martes, siyempre ito yung araw lagi na nag-i-implement tayo ng panibagong petroleum products na kung possible increase or merong rollback. So sa diesel ho, meron hong pagbaba, good news, yung mga gumagamit ng diesel. So 4 to 5 pesos per liter ang ibababa. Ang gasoline ay nakikita nyo sa ating screen, ay tataas naman ng 50 centimos per liter, 50 centavos. Pero ang kerosene, rollback din. Maganda-gandang balita yan. 2 pesos and 3 pesos per liter ang ibababa sa kerosene. Ayan, good news. Sa Martes ho yan. So, sa bali, alam nyo, nakita nyo naman, di ba? Parang mukhang magkakaroon na ng peace deal dyan sa Iran at saka sa Amerika. Ayan, sabi, yung kagabi, nabasa ko, within 24 hours, at least magbubukas na uli ang Strait of Hormuz. So, dyan ho dumadaan ang ating karamihan supply ng, ating langis or iba't ibang mga produkto sa petrolyo. Anyway, ako po si Danny Buenafe, basta usapang trabaho, Aprubyan, dito lang ho sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta na napakikigan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Aprubyan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Okay, so i-follow lang ho mga kapamilya at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan pag-usapan yan. Huwag din ho kayo makalimot na mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Igit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At kung meron kayong mensahe o reaksyon sa mga isyong tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Nakalibutan na naman yung notification. Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Isang oras at kalahati tayo magsasama. Ang unang-una, pag-uusapan dito, itong resulta ng labor force survey inilabas ng Philippine Statistics Authority. Alamin natin kung ano ang sinasabi nito sa kalidad ng trabaho sa Pilipinas, ay yung unemployment rate actually. Tapos yung kabuhayan at negosyo para sa umuuwing mga OFW. Ano ba yung mga naghihintay sa kanila? Pinalawak na ho ito ng OWA. Tapos yung anti-spaghetti wire drive dyan sa Baguio City. Naku, magandang balita ho yan. Makakausap po natin ang mayor mismo, si Mayor Benji Magalong. Dahil nagdulot ho ito ng magandang trabaho para sa ating mga manggagawa. Ang pangit kasi tignan, di ba, yung mga spaghetti na wiring kung saan-saan. Parami rin yan sa Quezon City. Tapos ito, sa ating trabaho ngayon, itong hybrid job fair, Job Quest PH. Nagbalik ngayong Hunyo para sa mas maraming local at overseas opportunities. At sa ating kwentong obrero naman, dating PDL versus Deprived of Liberty sa BJMP, naging kauna-unahang college graduate. Ayan, kaya pwede pa rin kayo mangarap kahit nakakulong ng Education Behind Bars program sa Bansud Jail dyan sa Oriental Mindoro. Kaya maganda ho yan. Mapanoorin natin mamaya. Studio guest natin siya. Yan ang ating mga abangan na mga kwentuhan dito sa Aprubyan. Okay, so samantala, kakaibang costumes ng ilang runners sa Kapamilya Run 2026 Agaw Pansin. Nalito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasamang si Kelly Cordero. Kelly?
1: Danny, Jimmy, good morning. Hindi lang bilis sa pagtakbo ang ipinamalas ng ilang kalahok sa kapamilyaran 2026 ngayong Linggo. Agaw pansin din ang kanilang mga makukulay at kakaibang costume. Kwento ni Helen Alicando, ito ang unang pagkakataon niyang sumali sa kapamilyaran at sobrang na-enjoy niya ito, lalo na makatutulong pa siya dahil sa advokasya ng EBS-CBN Foundation. Sa kwento naman, sa likod ng kanyang costume, anya, kahit noong nasa Cebu pa siya, parang naging tradisyon na niyang magsuot ng mga kakaibang damit kapag sumasali sa mga fun run.
2: First time ko mag-join dito sa kapamilya kasi taga-Cebu ako. So far, nindot ang roads. Yung sa Cebu ako, mag-costume talaga ako pag mag-running. Bumblebee.
1: Samantala, si Jervin Forteza naman medyo nahirapang tumakbo sa suot niyang pantulog. Hamunan ito ng kanyang followers sa social media pero kahit challenging ang pagtakbo, naibusta pa rin niya ang top 3 award sa 3-kilometer category.
3: Medyo may kunting ahon. Saka hindi ko portabi kasi may nag-challenge sa akin na follower. Maganda ako. Hirapan ako pagkaganan ba. Pero salamat sa kagay kasi na-secure ko yung top 3.
1: Samantala, matagumpay naman na natapos ang lahat ng kategorya ng kapamilyaran ngayong araw na nagsimula kaninang alas 4 ng madaling araw dito sa PhilInvest City Events Ground sa Alabang, Muntinlupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check! Ang oras, 8:09 in the morning.

0: Maraming maraming salamat ha, sa ating time check dahil importante yan, hanap buhay namin yan. Anyway, eto, makakausap na ho natin ang unang guest dito sa ating programa. Meron tayong supervising statistical specialist, Labor Supply Statistics Division ng PSA, Philippine Statistics Authority. Aba, alamin natin itong latest survey nila in connection with this mga kalidad ng trabaho at saka yung unemployment rate, no? Nasa linya na ho ng telepono si Sol Lazo. Sol, good morning sa programa ng Aprobyan, Danny Buenafe. Good morning, Sol.
1: Hello po, Sir Danny. Good morning po, Sir Danny. At good morning din po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong Sunday morning.
0: Okay, yes. Maraming salamat, Sol. At least kahit maulan at linggo ay nandyan ho kayo. Anyway, dahil kayo na rin ho kinatawa ng PSA, for now ho ba, medyo na-alarm lang ako dahil medyo may pagtaas talaga. Ang unemployment rate natin ngayon is about 4.7%. Medyo mataas, di ba, compared to the previous month?
1: Yung sa ating pong unemployment rate po, Sir Danny, actually po, kung ikukumpara po ito sa January 2026, may pagbaba po siya in terms of the rate, 5.8 po nung January 2026, 4.7 po ngayong April. Although kung ikukumpara nyo nga po doon sa ating year-on-year, yung ating April 2025, versus po yung ating April 2026, ayun po yung nakikitaan po natin ng pagtaas from 4.1% to 4.7% po, Sir Danny.
0: Okay, so medyo mataas pa rin. So umaabot, no, if we are talking about 4.7% unemployment rate, that means 2.41 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong April 2026. Tama ba, Sol?
1: Yes po, Sir Danny, tama po kayo. Yung ating 4.7% na unemployment rate ng April 2026, ito po ay in terms of sa level o bilang ng mga unemployed persons po talaga natin, 2.41 million po.
0: For now, pwede ba natin makita o meron kayong, let's say, pagsusuri? Ano yung mga regions na marami ang walang trabahong Pinoy?
1: In terms of the regions po natin, tinitignan ko nga po itong datos po natin, unemployment rate. So yung dito po sa 4.7% po natin, Sir Danny, ang pinakamataas po na pinakamababa. In terms of unemployment rate po, yung pinakamataas po ang unemployment rate, dito po yun sa Bicol region po, Sir Danny. 6.8% po sila. So, mas mataas pa po sa national level po natin.
0: Region 5 yan, Bicol.
1: Yes po, diba? Sir Danny, Region 5 po.
0: Pero meron ba
1: yung kayo... pinakamababa naman po sa Davao region naman po natin, 2.5% po.
0: Davao region, 2.5%. Tama ba?
1: Yes po, Sir Danny.
0: Okay, so himayin natin. So yung Region 5, ano ba, where will you attribute this? May kakulangan ba sa info drive or ibig sabihin, anong klase ang mga nagiging challenges dito na kailangan mapunuan din ng trabaho dito sa Bicol region?
1: Dito po sa Bicol region, tinitignan ko po yung datos po nila. Kasi po hindi natin mahihimay yung unemployment rate in terms of the sector. Tinitignan ko kung ano yung mga may pagbaba sa subsectors po natin dito sa Region 5. At nakitaan po natin, in terms po sa year-on-year comparison po, Sir Danny, bumaba po yung bilang po ng employed persons po nila sa nasa fishing po, nasa wholesale and retail din po. So, doon po natin nakikita yung pagbawas ng bilang po ng employed persons dito po sa rehiyon po na ito.
0: So, wholesale and retail, ibig sabihin sa mga sektor ng negosyo, doon sila maraming, ibig sabihin malaking kabawasan yung labor sector?
1: Yes po, doon po sa wholesale and retail, usually po sa retail po ito, tama po kayo sa mga nagtitinda, so iba't iba po yan, pwede pong may stall, sa stores po nila, o pati na rin po yung mga nagtitinda po sa street po, kasama po sila dito.
0: Mm-hmm. So for now, yung sabi nyo, yung Davao region, that includes also Davao City, pati yung Davao Occidental, mga ganon, yung the entire Davao region?
1: po, Sir Danny, kasama po iyon, sir.
0: 2.5% NCR ba? Meron ba kayong pag-aaral kung ilan ang mga walang trabaho dito na Pilipino?
1: Yes po. Base po sa ating datos, yung pong ating National Capital Region, dito po sa April 2026 po natin, meron pong unemployment rate na 5.2% po, Sir Danny.
0: Mataas ha? Sa NCR, no? 5.2% unemployment rate?
1: Yes po. Although, kung titignan po yung naging trend, kumpara naman po sa January 2026, may pagbaba po sa bilang ng unemployment rate po dito sa NCR from 6.0% ng January 2026 to 5.2% po natin this April.
0: Okay. Ito bang pag mga ganitong panahon ba, normally sa cycle ninyo in terms of unemployment rate, will this improve, let's say, pagdating ng third quarter or fourth quarter ng taon?
1: Titignan po natin, Sir Danny, lalo na ngayong meron nga pong crisis.
0: Oo nga.
1: So, hindi po natin maghihimay kung ano yung magiging future na results po natin. Ang labor force survey naman po, Sir Danny, ay buwanan po yung conduct po nito. Subuanan din po yung atin pong labas po ng resulta para makita natin kung papaano ba yung nagiging condition po ng ating labor market po ngayon. So titignan po natin sa Q3 kung masusustain ba nitong ganitong pagbaba ng unemployment rate o mayroon bang pagtaas lalo na yung Q3

0: Sir Danny, kung papaano ba yung magiging galaw po o kondisyon nga po ng labor market natin sa mga susunod po na round po ng labor force survey.
1: Oo, kasi dito sa datos na ibinigay sa akin, tinataya pa lang 450,000 trabaho ang nabawas sa sektor ng retail trade. Yun nga yung binabanggit mo. Naka-apekto rito yung ano na rin, oh, yung tag-init at pagbaba ng produksyon sa agrikultura dulot ng pagbawas nga sa trabaho sa sektor. Tama ba yung ganito observation, Sol?
0: Opo, yung pagbaba po nitong sa year-on-year nga po natin sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, tama po kayo, ano, may bawas po ito na 450,000. So, ang pinakamalaki po na subsector talaga kasi hinihimay po natin kung ano mga subsector po na ito. Meron po dito yung mga nasa street vendor, wala silang stores or market. So, usually sa street po sila. May pagbawas po ito ng 421,000. May pagbawas din po sa retail sale of food in specialized stores, patulad po ng mga meat, fish, fruits. Mayroon pong bawas po ng 163,000. At yung pong mga nasa stores and markets po natin, katulad po ng palengke, may pagbawas po ng 133,000 po. Sa year-on-year comparison po ito sa bilang po ng employed persons po natin.
1: Oo. Tapos, based on dito sa feed sa akin, nakapagtala naman ang pagtaas ng empleyado sa sektor nito sa accommodation at food service, manufacturing, transportation at storage at education. Overall to, nationwide. Tama ba, Sol? Dito to,
0: yes
1: dito
0: po,
1: mataas.
0: Sir Danny, ano po ito? Philippines na po ito na level po.
1: Okay, so ibig sabihin, ito ba yung mga talagang maganda na mga jobs, na mga in-demand ngayon, na kung saan may mga aplikante ngayon, gusto kong magtrabaho, ito yung mga sektor na medyo malaki ang chance nila ma-employ. Tama ba? Ito accommodation, manufacturing, transportation, tsaka education.
0: Well, Sir Danny, usually naman po kada round po ng labor force survey, may mga sektor na may pagtaas, may sektor po na pagbaba. So nataon po nitong April 2026 po natin na results. Usually dito na rin po kasi nagsisimula yung mga bakasyon. Kaya yung sa accommodation po tumaas ng 510,000. Specifically po dito actually yung sa restaurants and mobile food service activities. Sa other accommodation meron din po. At itong other sectors po na manufacturing, transportation, at yung ating mining and quarrying education. So, nakikita naman po natin, titignan po natin sa mga susunod din po na round. Meron naman po kaming susunod na labor force survey result, yung May round. Dito na po natin makikita kung masusustain ba nitong mga sektor na ito yung pagtaas sa kanilang bilang ng employed persons o baka naman mabababa ito. So makikita po natin, Sir Danny. But for now, dito po sa ating year-on-year comparison ng April 2025 saka April 2026 po, ito po yung mga sectors po na nagkaroon po ng bilang ng employed persons po natin.
1: Kailan uli, Sol, yung next cycle ng survey results? Yung pwede natin makita uli?
0: Yes po. Currently po, mayroon po kami yung ating pong May round po na labor force survey
1: okay
0: po. Sabi ko nga po kanina ay monthly po itong conduct po natin ng LFS at ilalabas po ito usually first week po ng ating pong July. Month po. Opo, next month po, Sir Danny, maglalabas po ulit kami ng results po natin. So dito po natin makikita
1: Kung may pagbabago. Anyway, pag-usapan naman natin, Sol, yung tungkol doon sa underemployment rate. Yung mga iba na gusto pa maghanap ng additional income at additional job. So dito, ang binigay sa akin datos, umabot na sa 7.41 million ang underemployed. Ngayon, that is 15.2% underemployment. So what are ang mga factors attributed to this?
0: Sir Danny, yung ating pong underemployment this April 2026 po natin in terms of sa rate po ay 15.2% at ito po ay 7.41 million po na underemployed po natin na mga bilang. So kung hihimayin po natin yung datos po ng labor force survey, nakitaan po namin na nasa agriculture po yung ating pong pinaka mataas

0: na bilang ng underemployed person. So meron pong 1.78 million po dito na underemployed. Sumunod po dito yung wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Uh-huh. 1.14 million po na underemployed this April 2026. Construction po 831,000. At kabilang rin po yung transportation and storage and other service activities po sa top 5 po natin na may pinakamataas po na underemployed persons this April 2026 po, Sir Danny.
1: Ah, bali, underemployed pala mga persons eh nasa field ng agriculture, tapos itong retail trade, tapos construction, yung top 3. Yan ba?
0: Yes po, Sir Danny. Tama po kayo. So ito pong mga underemployed persons po natin, usually, ito po yung mga employed na sila, may trabaho, may negosyo, pero nagpapahayag po sila ng pagnanais pa na magkaroon po ng karagdagang oras ng trabaho, o di kaya po magkaroon ng karagdagang trabaho, o magkaroon po ng bagong trabaho na may mas mahabang oras po, Sir Danny.
1: Pero Sol, itong 15.2% na underemployment rate, medyo mataas to. Is this something na we can still see na magkaroon ng improvement before the year ends?
0: Titigdan po natin, no, Sir Dan, kasi tama po kayo, mataas nga po itong 15.2% na underemployment rate po natin. Actually, kung titignan po natin yung series ng Labor Force Survey, the last time po na umabot po ng 15% ay noong July 2023. So, titignan po natin kung paano po ba yung mangyayari at the end of the 2026, kasi for now po, kung himayin po natin February, March, April, medyo tumataas po yung underemployment rate po natin. So titingnan po natin kung paano po yung mangyayari po sa mga susunod na rounds po ng labor force survey. Kung masusustain ba niya itong mataas na underemployment rate o bababa naman po ito.
1: Sige, sana good luck para dun sa next cycle, yung next survey result, July, first week of July, kasama na rin yung underemployment rate, no? Di ba, Sol?
0: Yes po, Sir Danny. Palaging-palagi po ito pong mga key employment indicators po natin na employment, unemployment, underemployment po ay lagi po na pinapalabas po ng Philippine Statistics Authority po, Sir Danny.
1: Sige. Maraming salamat, Sol, ha, sa update ha, tungkol diyan sa labor, di ba, yung movement ng ating mga, yung kabuhayan, no, ating mga, ano, ng ating mga, let's say, mga empleyado. Ha. Thank you.
0: Thank you po, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Sol Lazo, Supervising Statistical Specialist at Labor Supply Statistics Division ng PSA, Philippine Statistics Authority. Okay, mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa Approve Yan.
2: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan!
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
8: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
7: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
8: Magdasal ka na!
9: Tatapusin na kita, demonyo ka!
7: Ang suwabing bigotilyo.
10: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend din.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
7: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
7: Walang asong di tatata.
12: Ano?
7: Ha? Lahat ay magmamarka.
12: Sige! Tumukal mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka.
12: Huwag niyo ko nga, munis. Kakamatay tayo.
7: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
4: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
13: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
14: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
15: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.

0: Okay. Andito ko tayo dahil pinipilit pa rin natin makuha si Mayor Bagalong dahil maganda yung balita tungkol dito sa yung 49 na pala mga kalsada mula dyan sa 22 barangays ang nalinis tungkol dito sa kanilang anti-spaghetti wire campaign mula noong 2025 hanggang unang quarter ng 2026. Anyway, bago natin makausap si Mayor Bagalong on this, ay makakausap muna natin via Zoom ang Vice President ng JobQuest sa PH. At alamin natin ang tungkol dito sa mga jobs na naghihintay sa atin dahil nasa linya ng Zoom si Miria Gamboa. Miria, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Good morning, Sir Danny. It's Miria Gamboa. Oo.
0: Miria, tama ba? Miria?
1: Yes po. Good morning po sa inyo.
0: Okay, kahit maulan. Maraming salamat, Miria, for joining us. Anyway, pabigyan mo nga ako ng konting idea tungkol dito sa hybrid job fair ng JobQuest PH.
1: Alright. So, JobQuest PH po is a hybrid job fair organizer since 2006. So, ngayon po, sa gaganaping June, magkakaroon po kami ng dalawang face-to-face job fair at isang virtual job fair.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, ang face-to-face po natin would be on June 16 to 17 at Ayala Malls, Manila Bay. Mm-hmm. And then June 25-26 at Ayala Malls, Cloverleaf naman po sa Balintawak, Quezon City. Then mayroon po tayong gaganapin na virtual para po dun sa mga hindi nakapunta sa ating face-to-face. Oh. That would be on June 18 to 20 sa aming virtual convention center, sa aming official website, www.jobquest.ph.
0: Okay. Unahin muna natin 'tong face-to-face job fair, no? Sabi mo June 16 and 17 diyan sa Manila Bay sa Ayala Mall, 'di ba? Tama ba?
1: Yes.
0: Area?
1: Yes. Yes.
0: Okay, so for this June 16, 17 Martes na ho ito at saka Miyerkules, 'di ba?
1: Yes. Tama? Yes.
0: Okay.
1: Yes,
0: so, how many jobs are we thinking of? Mga ilan?
1: Okay.
0: Mga ilan?
1: Ang companies po doon is around 20 companies for Ayala Malls, Manila Bay, around that one.
0: Dami.
1: Hundreds naman po ang job openings natin kasi sa mga BPOs pa lang, umabot na ng mga 500 job openings dyan eh. So, I guess mahigit pa sa hundreds and then mayroon tayong mga manpower, mayroon tayo from the industry of the food and beverage, mayroon tayo overseas as well. So, halo-halo po ang laman ng ating job fair para po marami po tayong papagpipilian. Also, within our face-to-face job fair would be our artificial intelligence job matching service po. Libre po ito na binibigay sa lahat ng aplikante.
0: Oh, syempre depende ho sa kanino credentials nila, 'di ba? Maria, if ever na ano yung swak na job for them, no? So ibig sabihin kaya gusto ko malaman ano yung mga possible jobs para doon sa mga interested na mag-apply lalo na face to face to. Sabi mo manpower mga more or less ilan? Mga 500? O marami pa?
1: Marami pa po. Mas marami pa po. So, ang ating mga job openings, mga CSR, mayroon din pa po tayong mga first-skilled workers, housekeeping, food and beverage, what else? Yung mga overseas, sa Japan, sa New Zealand,
0: overseas,
1: yes, mga US.
0: Uh-huh.
1: Yes po. Hindi po sa Middle East kasi bawal po magpadala ngayon doon. So mayroon tayong Japan, USA, Australia, Canada, may mga ganyan din po. And then madami po, cook, driver, warehouse, logistics, sales, marketing, director of property investments, mga ganyan. So marami talaga tayong pagpipilian, assorted po, at nag-hiring on the spot din po tayo during the job fair.
0: Importante, Maria, yung mga hire on the spot. Pero syempre, yung mga nagtitingin ngayon, titingnan nila yung resume nila kung swak dun sa mga a-applyan na jobs. Like for example, binanggit mo yung mga ilang bansa, meron din ba dito mga potential, mga nurses, ganun, or mga drivers lang, o mga skilled workers?
1: Yes, meron po. So more of skilled workers, more of kitchen staff, and then for the nurses, staff. That would be bound for US.
0: US, ha? Meron, ha?
1: So, yeah, meron po.
0: So, dun sa 20 companies, there will be representatives ng, let's say, US-bound na mga pwedeng idalhin doon?
1: Overseas po would be represented by an international or overseas manpower agency as mandated po by the Department of Migrant Workers.
0: Okay, so mga katulad ng mga, let's say, US or Europe-bound, siyempre, kailangan niya ng mga visa requirements. So, the employers will take care of that para lang doon sa mga interested
1: yes
0: applicants.
1: Yes po. Depende po sa manpower agency na kanila ka-applyan.
0: Okay. And so, then,
1: kanya-kanya pong proseso.
0: Oo. So, ibig sabihin, ano ho to? Itong June 16 at 17, puro whole day ho to? Whole day?
1: This would be from 10 a.m. to 7 p.m. po. 2 days. 10 a.m. to 7 p.m. We would be there. Magdala lang po sila ng madaming resume para hindi lang po pili ang mapag-a-applyan nila. And then ballpen.
0: Okay, dapat lang confident sila when they apply at saka wag
1: kasi. Of course, kailangan confident kayo to apply.
0: And at least dress up properly, di ba, Mayria? Okay.
1: Opo. Pero meron po like I've said, meron po kaming AI tool na makakatulong po sa kanila. Hindi po kailangan ng resume dito, magte-take lang po sila ng drawing exam. Tapos magje-generate po kami ng top jobs na babagay sa kanila together with their IQ and EQ scores. Ginagamit po ito as a pre-screening tool sa aming job fair.
0: Parang ano lang 'yon, ChatGPT. Tama ba? Ganun, di ba?
1: It's a neuroscience exam. Neuroscience exam.
0: Okay. So ano ba to? Open din ba? Let's say may mga iba na mga senior citizens na productive pa, mga 'di ba, yung persons deprived of 'di ba, yung may medyo kulang ang
1: disabilities, PWDs. Open po ang job fair for everyone na gusto pong maghanap ng trabaho. Our doors are open, wala pong entrance fee. They're just going there po and then maghanap, ikot lang po sila. Ganun lang po kadali.
0: Ayun pala eh, no? So dalin nyo lang. Anyway, ito lang, pag-usapan man natin itong virtual job fair ninyo. Sa June 18 to, tama ba? Hanggang 20?
1: Yes, June 18 to 20, our virtual job fair naman po sa aming, sa aming portal, job fair portal. Hindi po kami job portal, we are a job fair portal.
0: Portal, okay.
1: So may mga booth din po ito. Uh-oh. May kanya-kanya pong booth. And then, ang target po namin dito are the ones na hindi nakapunta, are the ones na walang pamasahe, are the ones na stay-at-home moms na naghahanap ng work from home opportunities. And yung mga outside NCR na gusto pong ma-relocate. These are the ones na target po namin during the virtual job fair.
0: Okay. Ano ba dito? Kasi binabasa ko itong guide na ano dito, no? Pinoward sa akin. So bali ang priority nyo ba rito? Let's say yung para mag-apply, 'di ba? Kailangan magrehistro siya sa JobQuest PH, 'di ba? Para fast lane access. Tama ba?
1: Yes po. Free naman po 'yan. They just have to create an account. Mm-hmm. When they create an account, then pasok po sila on the day of the job fair, login po sila ulit, and then they just have to enter the virtual convention center, and then they just have to open the company booth and apply to the job openings. Tapos magantay po sila ng chat from employers if they would interview them.
0: Oh, tapos Mayria, yung sinasabi rin dito, ini-encourage nyo rin, no, kahit na mga fresh graduates, experienced professionals, yung mga gusto mag-shift ng kanilang karir at yung mga first-time job seekers. Tama?
1: Yes po. Yes, definitely. Yung mga fresh grads, usually po kasi ang job fair, target market po niyan, are the fresh grads, yung pong mga skilled workers, and then yung mga managers po kasi sa ka-executive levels, dumadaan po yan sa headhunters. So basically, yung po, mga fresh grads, no experience, or yung may 1 to 2 years experience, yan po ang mga pupunta sa mga job fair.
0: Okay. Sige, nako, maraming salamat po sa ibinahagi ninyo. Napaka-importante pala itong face-to-face job fair June 16 and 17 sa Activity Center ng Ayala Malls. At saka, itong virtual job fair sa June 18 naman hanggang 20. So, importante na lumaho kayo, no? Apply on-site at saka online. para mas madaling access no sa trabaho.
1: Yes, po. Opo. Pero I suggest you go to face-to-face kasi iba pa rin naman po talaga ang interview at saka yung rapport ng face-to-face interaction with the employer. Saka syempre yung hiring on the spot would be at the face-to-face job fair.
0: Okay. Mayria, ano ba pwede mo ibigay na tip no para dun sa mga, let's say, aplikanto, yung mga gusto mag-apply? No? Lalo na iba kasi medyo ginakabahan yan when they are being interviewed.
1: kailangan lang po nilang maging extra confident. And sa akin po, you have to be sure kung ano yung gusto mong pasukan na work. Kasi mawawalan po ng saysay yung pag-apply mo kung hindi mo naman po gusto pala yung mapasukan nyo. So you have to make sure na talagang gusto mo. So when you go through the interview, may extra confidence ka kasi gusto mo. And then, like again, yun lang naman po yung important, talagang gustuhin mo. Then huwag po tayo masyadong mapili kasi there are lots of applicants na mapili, especially for those the fresh graduates. Hindi po realistic. So what I suggest is for you to gain work experiences po muna. Mm-hmm. So bago kayo bago nyo pong hangaring maging manager. So syempre start po tayo from the bottom going up. That is the best training na magagawa po pag gusto mo talagang mag-succeed. Hindi po, wala pong shortcut.
0: Okay.
1: And then again, pumunta po kayo sa morning para syempre the early bird catch the worm. So syempre mas marami pang job openings in the morning. Kasi maybe in the afternoon, na-complete na yung kanilang requirements, yung mga employer job vacancies requirements. So I suggest you go in the morning.
0: Okay.
1: And then, yeah, just bring your resume, a lot of them, and your ball pen. And syempre, you have to dress up na maayos.
0: Okay.
1: Wala ba po kayong magchinelas, wag po kayong magshorts.
0: Yeah. Sige po. Oo. So importante rin siguro yung para mag-guide din sila. Yun nga kailangan yun, sabi nga confident at saka yung maayos sa pagbibigay.
1: Yes.
0: Oo, at saka yung meron pa ritong let's say possibility na yung mga gusto part-time job lang, mga apat na oras. Meron din ba mga ganung opening?
1: Meron po tayo sa mga real estate. So real properties kasi yun ay more of a commission based. Yes po. So pero may allowance pa rin naman yun, although hawak mo oras mo. So may ganun pa rin naman opportunities. Mayroon din naman na work from home opportunities din. So iba't ibang klase, you can find it sa mga job fairs. So we actually do our job fairs once, at least once po sa every month.
0: Sige po.
1: At least once.
0: Okay. Maraming salamat, Mayria, at good luck dyan sa face-to-face at saka virtual job fair. Maraming salamat.
1: Thank you po, Sir Danning. Salamat. Good morning.
0: Yeah, good morning. Yan o si Mayria Gamboa, Vice President ho ng JobQuest PH. Magga-gap lang ho uli kami. Pagkatapos ho namin ay available na ho si Mayor Magalong para dun sa ating topic na napaka-interesting, di ba? Okay, babalik ko ang aprobyahan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
5: Maaksyong barilan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon.
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: kontrobersya.
1: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Okay, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Aprubyan at sa puntong ito makakausap natin sa linya ng telepono walang iba kundi si Mayor ng Baguio City, Mayor Benji Magalong. Mayor, good morning ho, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning, Danny. Good morning sa ating mga viewers at listeners.
1: Okay, marami salamat. Alam ko very busy kayo ha. Diyan kayo sa Baguio ngayon for now, Mayor?
2: Yes, oo, nandito ako ngayon.
1: Okay.
2: At mga araw-araw.
1: So ngayon, medyo good news kasi itong dala rin namin at hopefully may paliwanag nyo. Bali, 49 na pala ng mga kalye, yung mga kalsada na nalinis no sa wire clearing drive ng Baguio City. That's all about in 22 barangays since 2025. Tama ba, Mayor?
2: Yes, Danny, oo. Inumpisan namin sa Central Business District.
1: Okay.
2: Tapos lumalabas na kami sa aming mga yung mga kwan outskirts na mga barangay.
1: Okay. And kaya nga so ibig sabihin kasi pag nakikita ko yung problema, ang dami rin kasi ganito eh sa Quezon City, sa Mandaluyong nakikita ko yung ganoon. Kayo eh syempre kayo isa sa mga tinitingala diyan sa mayors for good governance. Is this something na pwede rin nating gawin sa ibang mga syudad at mga lalawigan, Mayor?
2: Yes, Danny, kuminsan alam mo.
1: Oo.
2: Easily said and done, ano? Because we started this campaign, itong anti-dangling wire, noong 2019 pa.
1: Oo.
2: Pero alam mo, ang sakit ng ulo rito, yung mga contractors, pag nag-install, wala silang pakialam kung maiwan yung mga dead wire.
1: Oo.
2: Kaya lagi ko napapagalitan yung mga contractors. And then, 3 years ago, nag-aalit na rin ako doon sa mga telco kasi dapat under the supervision ng telco yan eh.
1: Oo.
2: Kaya ang nangyayari ngayon, maski tanggal kami ng tanggal, siguro kung may 100 kilometers siguro since 2019, meron namin. Marami na kami natanggal, ano?
1: Oo.
2: Siguro abot na namin yung layo na yun, ano? Yung haba. Kaya lang, ganun pa rin.
1: Pag may ginawa na naman bago struktura, ganun na naman. Yung contractor, ganun na naman. May problema, di ba? Parang ganun, Mayor.
2: Tama yan, Danny, no? Tama yan. Kaya ngayon, ang pinipursue namin ngayon is underground cabling.
1: Okay.
2: So, kinausap ko yung... Three months ago, kinausap ko na yung mga telco ulit, top management. Sinabi ko mag-underground cabling na tayo. So, magkakaroon kami ngayon ng proof of concept dito.
1: Okay.
2: At doon sa proof of concept, meron kaming nakitang 200 meters na gagawin, papakita, ayusin, nag-usap yung mga telco na mag-hire na lang sila ng isang company at babayaran na lang nila. Kaya meron kaming dalawang proponents na magsasubmit ng kanilang mga proposal. Hopefully by July, maumpisa na yung proof of concept.
1: Ah, so ibig sabihin, itong underground cabling, ito yung talagang magiging end result na itong pagtatanggal ng mga dead wire na kaya medyo luminis na. Pero it will take time, di ba? Sabi nyo kung ito ay sisimula ng July, kasi papipilian nyo pa yung dalawang possible proponent, mga gaano katagal ho ito para ma-realize natin yung underground cabling na in Baguio City?
2: Well, magkakaroon ng significant na impact siguro in the next 2 years.
1: Ah.
2: In the next 2 years.
1: Okay.
2: Tapos, siyempre, iba rin naman challenging yung sa labas, yung outskirts ng Central Business.
1: Yun nga eh. Oo. Pero siyempre...
2: Pero may nakita na silang nalaking diferensya at yan na lang ang paraan talaga para maayos.
1: Okay.
2: Kasi talagang... high blooding ka talaga.
1: Oo nga.
2: Alam
1: oo,
2: mo, yan eh, mapapamura ka eh.
1: Oo. Tama yung sabi nyo, it's easier said than done eh, pero napakahirap gawin. Pero di ba, Mayor, pag ginawa ho yung underground na yan, it will require na naman yung mga paghukay. Siyempre, magkakaroon na naman ng, let's say, potential traffic problem. Is this something na siyempre na-anticipate nyo na?
2: Hindi naman. Alam mo, kasi meron ngayong bagong technology, ano?
1: Oo.
2: Na from one port to another port na lang, isang butas, tapos yung machine nila magdidig na sa ilalim. Tapos lalabas na lang dun sa isang brutas na lang. Ganun kabilis ngayon. Kaya yung siguro yung 200 meters baka gagawin nila in two weeks.
1: Aba, okay ah. Ibang klaseng
2: technology.
1: Technology.
2: Mga technology ngayon, iba na, kakaiba.
1: Oo. So ngayon, sabi nyo, nag-agree na itong mga, ano, di ba, yung mga operators, katulad nitong mga telco, no, yung mga, sabi nyo, itong PLDT, Globe, Smart, lahat ho sila, isa na lang yung mag, parang mag-spearhead yung yes, lead agency to do this, parang ganon.
2: Yes, oo. Alam mo, ang nagbigay sa akin ng idea niyan, si Kwan, si Dennis Uri, ng Convert.
1: Ah, dito,
2: kaya, alam mo, yung dito. Alam mo, napaka-fertile yung...
1: Oo.
2: Oo, napaka... Hindi dito. Yung one, yung Converge.
1: Ah, Converge, ako ba pala?
2: Yung Dennis Uri na isa, oo.
1: Tama.
2: Kakaiba yung kwa niya. Kakaiba yung, alam mo, very fertile yung mind nun.
1: Oo.
2: Eh, siya nagbigay sa akin ng idea. Kaya yun ngayon, yun ang pinipursu namin.
1: Kaya kung sakali ho ba, if ever na magawa ninyo to, itong underground cabling, kasi alam ko BGC, di ba ganun na nga ho ngayon? Di ba, Mayor?
2: Yes, ito. Oh. Nag-underground cabling ang...
1: BGC.
2: Kaya tapos nga. PLDT, ang kanilang kapartner doon.
1: Sa probinsya ba, unang-una ang Baguio, if ever, gagawin ganito?
2: Meron ang Quezon City, nalaman ko, pero for implementation pa lang ng Quezon City. Kaya siguro baka magsabay pa kami ng Quezon City.
1: Oo. Pero maraming part, kasi malaking Quezon City, maraming part ng Quezon City, ganyan din sir, mga octopus, yung mga wiring, nakakainis eh. Eh, dyan lang sa mga Republic Avenue, pag dumadaan ako, I live in Fairview, pag nakikita ko, grabe ho eh, talagang mukhang pag-uugatan ng sunog eh. Di ba, if ever? Di ba?
2: Tama ka na. Dahil nila mo, pag dumaan ka lang
1: tapos
2: doon sa
1: napaka,
2: expressway,
1: ang pangit tignan, ang pangit, di ba?
2: Oo. Yung Skyway, dumaan ka sa Skyway. Pagdaan mo dyan sa mga Manila, lahat. Makikita mo, lalo-lalo na yung mga, may mga informal settlers. Makikita mo talaga dun, parang cobwebs.
1: Oo nga, kaya nga, talagang eyesore. Pero for now, if ever, ituloy nga ito, July, sabi mo, mukhang malaking posibilidad na meron na kayong magpupursu nito na lead agency. Mga how much would it entail naman, Mayor?
2: Malaki yung cost.
1: Oo. Ang budget.
2: Ito naman is at no cost on the part of government.
1: No cost sa inyo?
2: Dadaan ito sa isang PPP. Pero gusto namin makita yung proof of concept para mapapilis namin. At meron naman kaming paraan kung paano ipapastruck yung PPP. Basta maayos lang yung sistema.
1: So yung sabi nyo, yung ano, Mayor, yung proof of concept, I would assume na marami ka mga technical experts na tutulo, mga engineers, no? For this to be realized.
2: Yes,
1: ha? Tama? Oo.
2: Oo. Tama yun, tama.
1: Oo. Pero ibig sabihin, yung gumawa dyan sa BGC, itong mga grupong to, pwede nyo rin matap siguro, Mayor?
2: Pwede naman. Actually, isa sa kanila yung aming ginagawang consultant namin. Aha. Walang bayad. Tulong na lang niya sa amin.
1: Ah, I see. Okay. So, sinimulan nyo ng 2019, so 2026, ilang porsyento na ang nalinis natin? Ibig sabihin, 22 barangays na ang nalinis, 49 na kalsada. Ilang pa ho ba ang kailangan pang, yung ganun, mga ilang pang kalsada ang aayusin pa?
2: Naku, napakarami pa.
1: Ah? Sa outskirts na yan, Mayor?
2: Kasi kung tatanggin natin yung kalsada, kung sabihin na lang natin sa barangay, kung sabihin natin na ang nalinis na namin, mga 22 na barangay, meron pa kami mga 90 na barangays na lilinisin. Pero actually, nalinis namin yung iba yung barangays. Ang problema, tuwing linis, nagkakalat naman itong mga telco, itong mga contractor nila. Kaya paulit-ulit na lang.
1: Okay. So pero at least, aware na sila kung ano yung gusto nyong gawin at inuna nyo muna itong central or financial district ninyo, yung pinaka-sentro ng Baguio. Yun na, di ba? Yung ginawa
2: yes,
1: nyo.
2: Yes, oo. At talagang nagalit na ako eh.
1: Oo.
2: Nagalit na ako. At dun sa aming ordinansa na ginagawa ngayon, kung na, kasama na dun yung penalty.
1: Magkano naman ang penalty? Eh kung very glaring ang violation, magkano naman ang multa sa kanila?
2: At kung yan, siguro gagawin namin mga every area na makita namin na cable na siguro mga 1,000. Tapos may graduation yan. Pag second, third violation, ganun eh. So umpisan namin sa 1,000. Para at least matuto na sila kasi, alam mo, ninegosyo sila rito sa Baguio. Binibigyan namin ng permit. Nakakatulong naman sila sa aming ekonomiya. Kaya lang, marumi naman sila. Oh. Kaya hindi naman pwedeng ganun, di ba?
1: Oh.
2: Meron dapat social responsibility nila na dapat ayusin.
1: Oh.
2: At talagang orderly.
1: Oh.
2: Malinis.
1: Oh.
2: Pero hindi ganun na nangyayari, kaya yung frustration mo talaga matindi rin eh.
1: Oo. Oh. Eh, kayo pa naman, eh, alam ko, eh, di ba, lagi naman ako bibisita dyan. Alam ko, nandyan din ang kaibigan natin si Jerome ko, eh, di ba, sila, Boss Wilson, yeah. Ang hing.
2: Oh, eh, yes.
1: alam ko, nakita kayo, alam nyo naman yung kaibigan ko na yun, laging nandyan sa Baguio. Eh, pero alam naman namin, talaga very particular kayo doon sa cleanliness drive, eh, dyan sa Baguio, di ba, Mayor? So, importante nga, paglililis na ganito, you should be, di ba, conscious na lahat malinis, hindi yung merong iwan na basura.
2: Yeah, tama ka, Danny. Ngayon nga, merong mga lugar akong pinababawal ko na yung mga parking. Kasi nilalagyan ko na ng mga... Pero kami ilalagay na signage na dahil hindi kayo marunong maglinis at magtapon ng basura, bawal na kayo mag-park dito.
1: Oo.
2: Ganun ang ilalagay namin na karatula eh.
1: Oo nga.
2: Kasi nakakapikon na rin eh. Yung mga truckers. At yung mga ibang mga, alam mo, yung mga vans na galing sa probinsya, magpapark, mag-overnight, tapos mag-iiwan ng basura. Kaya talagang very frustrating eh.
1: Hmm.
2: Kaya yung talaga ngayon, kailangan mo talaga na sometimes, alam mo, dito sa pagiging mayor, better to be feared rather than respected eh.
1: Oo. Eh, I can understand yung frustration nyo. Sana ho ganyan din yung iba natin mga alkalde. At least ma-frustrate may ginagawa, 'di ba? Pareho tatularan ho kayo, 'di ba? Anyway, yung tungkol ho dito sa ginagawa ninyo, yung sabi niyo underground cabling, sabi niyo may lead agency na, inihintay na lang yung proof of concept. Pero for now ho ba kailangan ba diyan ng foreign funding? Sabi niyo walang kosto sa government ninyo eh, 'di ba?
2: Hindi naman. Funded by the investor.
1: Ah, sino yung mag-invest?
2: So, ongoing yung talks ng proponent, mag-uusap yung dalawang proponent sa mga telcos. So, inaayos namin yung kanilang meeting at doon, sila mismo magde-determine kung sino yung kukunin nilang kumpanya para doon sa proof of concept.
1: Sabi nyo yung proof of concept, how long will it take until next month? Tingin nyo may pa-finalize?
2: Siguro mga, sabihin natin 2 weeks yung paghuhukay.
1: Oo.
2: Ano naman yun, na minimal ang impact sa traffic. Kasi
1: sa traffic,
2: ang kakainin lang nun, mga 2 meters lang eh.
1: Okay.
2: Sa kalsada eh.
1: Oo. Okay.
2: Tapos siguro 2 weeks, tapos mag-i-install. Mga 1 month or siguro mga sabihin na lang natin para hindi ka ma-frustrate na rin ulit. Mga 2 months, gano'n. Pero nang alam mo, maraming mga unknown variables kasi na magpapatagal.
1: Tama. Yun lang ang naisip ko kasi syempre pag underground cabling baka maraming paghukay. Eh, alam nyo naman ang Baguio, hindi naman ganun kaluluwag ang mga kalye ninyo. Yung session road lang, talagang medyo masikip yun, di ba? Eh, dyan lang sa burning area. So ibig sabihin, kung ma-neutralize nyo naman at minimal lang man yung magiging epekto, eh maganda ho yun, di ba, Mayor? Diba?
2: Tama yun, Danny. Kailangan talaga, kunsya, minimal ang disruption.
1: For now, Mayor, syempre bago tayo magtapos, eh alam ko this will be your last term as mayor, 'di ba? 2028, tama ho ba?
2: Yes. Yes, Danny,
1: So
2: kinakabahan ako doon sa next na tanong mo.
1: Kaya nga eh, since you're a very colorful personality in politics, ano ho ba ang plano nyo beyond 2028?
2: Alam mo, ang pinag-uusapan kasi namin ngayon, nakafocus kami doon sa aming advocacy dito sa pagpo-promote ng corruption.
1: Okay.
2: At pagpo-promote ng corruption, pagpo-promote ng good governance.
1: Ito
2: laban namin sa corruption.
1: Uh-oh.
2: Kasi baka makalimutan eh.
1: Uh-oh.
2: Alam mo, nakakatakot na.
1: Uh-oh.
2: Baka next 2 years from now, pagdating ng election eh, sila pa rin uli ang nasa balota eh. Kaya sinasabi ko nga na pag gano'n ang nangyari, hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Isa na lang ang tawag sa atin. Napakalaki nating bahala ka na, Danny, kung ano yung word na yun na isasama mo doon.
1: Eh, kasi there is too much political noise. Eh. Pag nakikita nyo social media, hindi nyo na alam kung anong disinformation, anong tama ng mga batita o tamang impormasyon. So, yun na nga, lagi namin nire-remind, lalo kami, we are in mainstream media, we are in the, di ba, old school, di ba? So, ibig sabihin, kailangan we have to be mapanuri, always validate if it's really tama ang impormasyon, di ba, Mayor?
2: Tama yun, oo. Mm. Alam mo, grabe na ngayon ang disinformation.
1: Mm-hmm.
2: Iba pa yung misinformation.
1: Mm-hmm.
2: Tapos grabe na yung pag-aabuso sa social media.
1: Oh.
2: Alam mo, nanapektuhan na rin itong mga kabataan ngayon.
1: Division na eh. Divided na tayo.
2: Hindi mo na alam kung yung katotohanan eh.
1: Oo, divided na masyado tayo. Kaya tama ho yun. Kaya nga, importante sa akin kung anong plano nyo beyond 2028 eh. Diba? At siyempre, gusto malaman ng mga, let's say, madlang people, ah, Mayor. Oh. Or now, wala pa. Too early to tell? Ha? Too early to tell? Or ano pa? Wala muna. Ganun. Hello? Nawala si Mayor. Mayor? Naku, importante pa naman yung ano. Anyway, nako, nabitin tayo ha, dun sa political plans si Mayor beyond 2028. Pero inamin niya, that will be his last term as Mayor ng Baguio City. Pero ano ho, magandang balita yung tungkol sa sinasabi niya, yung clearing, ha, yung wire clearing drive dyan sa Baguio City. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa ho tayong studio guest. Interesado ako dito sa sasabihin ng ating studio guest. Abang-abang lang ho tayo dito ho sa programang Aprubyan.
0: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
4: Ano ba bibigyan mo sa crush mo yan?
5: Oy, kilig.
6: Sakay.
7: Cute ka pala, no?
5: Oy, kinikilig.
8: Ganda ko, no?
9: Sobra.
10: Yakapin mo! Ganon!
5: Totoo ba ang nadarama?
11: I love you!
12: Sorry, I don't love you!
13: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
5: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
14: I love you! I love you! I love you! I love you!
15: I love your braso.
16: Ayan ho, sobre.
5: Sine kinig.
17: Saturday and Sunday.
5: Dito sa sine mo, Hari Carito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinas.
20: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
21: Ubusan ito ng lang.
22: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
21: babawiin ko yan.
20: Mabagsik at walang sinasanto.
23: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
20: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
24: Sa akin ka pa rin babagsak!
25: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
23: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
24: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
25: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
26: Saan?
25: Sa puso mo.
20: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Carito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
27: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. kaya rin itong patumbahin ang maliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
2: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Iyakan?
6: Check. Sorry po.
4: Ha? Tawanan? Check. Yeah. Kilig? Check.
8: Good boy ka na ba?
9: Good boy na po.
8: Sigurado ka?
9: Opo.
4: Pangpamilya? Check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
11: Mapa-action
4: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.

0: Pagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
1: Ang oras natin, 9:06 in the morning. O, balik na ho tayo dito sa programang Aprubyan. At sa puntong ito, meron tayong studio guest. Ah, nandito ngayon, kasama natin. Interesting ang kanyang buhay dahil dati ho siyang PDL, yung Person Deprived of Liberty, dyan sa BJMP. Pero nakapagtapos ho siya. Siya ho ang unang college graduate ng Education Behind Bars program dito ng BJMP. Pero siya ay taga sa Banzud Jail actually, dyan sa Oriental Mindoro. Anyway, nasa studio ngayon si French Ismael Forca Gillian. French, good morning! Si Danny Buenafe.
2: Good morning po Mr. Danny at sa lahat po ng nanonood ng DZMM po.
1: Okay, maraming salamat ha, friends, sa oras na ibinigay mo. So, ngayon ay laya ka na, di ba?
2: Yes po.
1: Okay, so ibig sabihin, gaano katagal ka rin nag-aral nito? Ang tinapos mo, tama ba? Bachelor of Science in Hospitality Management?
2: Yes po.
1: Okay, ilang taon yan, bali?
2: 4 years po, bachelor's degree po.
1: So, habang nakapiit ka sa BJMP jail, ilang taong babali yung sustensya sa'yo?
2: Hindi po ako detainee lang po ako.
1: Detainee ka lang?
2: Awaiting trial lang po ako dun.
1: Okay. At that time?
2: Apo, at that time po.
1: Okay. Pero ngayon, officially, laya ka na?
2: Yes po, acquitted po.
1: Acquitted
2: yes
1: ka, po. Okay. Hindi na natin banggitin ha, kung ano yung ano niya, kaso. Pero napaka-interesting ho kasi yung kaso ni French. Dahil tinapos niya ho. Kasi ikaw yung kauna-unahan eh, French.
2: Yes.
1: Na bali itong programa, yung Behind Bars program ng BJMP. At so 4 years na yun. Ano, paano ginawa mo? Siguro ikwento mo sa amin. Paano ka nagkaroon ng interest na feeling mo eh, kaya mong gawin to habang nakapiit ka o under detention ka?
2: Nung pagpasok ko po kasi ng detention center sa BJMP Bansud po.
1: Anong year yun?
2: Year 2022 po.
1: 22?
2: Apo, kaka-graduate ko lang po noon ng senior high school and then mag-first year college po dapat ako. Kaso nga po ay nagkaroon po ng ganong problema na hindi po inaasahan. But sa tulong po ng programa ng BJMP at ng Bansud District Jail ay isa po ako sa kauna-unahang binigyan nila ng pagkakataon na may pagtapos ko yung aking pag-aaral sa loob, habang nasa loob po ng detention center.
1: So kaya nga, how did you do that? Ibig sabihin, meron kang mga let's say, yung mga reading materials, study materials. Paano, sino yung nag-aano sa'yo, nag-a-administer nung programa sa'yo? Meron talaga sila doon na parang naglibibigay sa'yo ng lecture or whatever, teaching staff
2: yes
1: or what?
2: Nung una po, wala po akong alam na may ganun po silang programa. At sa supervision po na jail senior, jail chief inspector Nalamari Malimata po, nag-request po ako sa kanila na kung pwede ko po ituloy yung aking pag-aaral, which is mag-first year college nga po sa loob ng, habang nasa loob po ng detention center. At dun po nila ko inaprubahan na mag-online classes po.
1: Online?
2: Yes
1: classic
2: po.
1: So binigyan ka ng somehow, at least, di ba, kailangan kasi ng connection yan, may connectivity, no?
2: Yes po, binigyan po nila ng free village po na makagamit po ng laptop. And yung iba pong school materials po ay pinuprovide din po nila.
1: Bali, doon ba sa mga nasa yung mga naka-detain o nakakulong, ikaw lang ba nag-avail noon?
2: Sa yun? College po, ako lang po yung nag-avail. Then meron po silang programa for kindergarten, elementary and high school and senior high school also po.
1: Ikaw ba eh taga-Bansud ka talaga?
2: Hindi po. Ako po ay taga-Gloria Oriental Mindoro po.
1: Oriental,
2: yes,
1: oo.
2: Yes po, pangalawang bayan po bago pumunta po ng Bansud.
1: Okay. So yung sa Bansud, yung jail kung saan ka nakapiit, mga marami kayo doon? Ilan kayo?

0: Last May lang.
1: Yeah po.
0: So ikaw yung unang-unang graduate nitong programang ito,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes po. Yes.
0: Okay, anong eskwelahan ito? Na kung saan ka nag-o-online class?
1: From Pinamalayan Maritime Foundation and Technological College Incorporated po. Located po siya sa Pinamalayan Oriental Mindoro po.
0: I see. So hindi ba naging ano, yung naging karanasan mo, naging mahirap ba? Ay siguro nawawalan-walan ka ng signal o paano ang oras mo? Buti maluwag sa iyo yung warden o sino doon?
1: Actually po, hindi po talaga ganun kaluwag sa akin. Pero may mga privileges just po silang binibigay sa akin. Mm-hmm. Pero limited resources, limited time po. So, hindi po normal na kung ano po yung ginagawa ng estudyante kapag online classes. Mm-hmm. Ako po is meron pong time na kailangan ko pong pumasok muna sa loob ng detention. Milalabas lang po ko kapag oras po ng pasok po.
0: Mm-hmm. Kaya nga, normally, ilang oras yung ginugugol mo? Let's say, kunwari, naka-online class ka, mga tatlo, apat na oras?
1: Nung first year college po ako ay umaabot po ng 6 hours. Then, pabawas po siya ng pabawas every year po na ano po.
0: Okay. And ikaw lang ba mag-isa doon sa kulungan o may kasama ka rin?
1: Nag-aaral po. Ako lang po mag-isa po with the guidance of the personnel po.
0: Okay. So, ano masasabi mo based on your experience? Kasi ikaw naman yung unang recipient o ikaw yung unang nakinabang dyan sa programang yan. Is this, kasi gusto ko rin makita ng mga iba natin, mga kababayan na nanonood ngayon. Now, huwag sila mawala ng pangarap. Kahit ibig sabihin, kahit ikaw ay nakapiit ka o naka-detain ka, pwede ka pa rin makatapos ng pag-aaral under this program. Di ba? Tama ba?
1: Yes po.
0: Oo. So ano, mahirap? In your experience, paano ang pinagdaanan mo?
1: Mahirap po dahil nga po ganun, hindi po ganun kadali mag-aral sa loob ng detention
0: kulungan,
1: center. Dahil nga po nandun yung stress ng kalaban mo, tapos mga pangarap na iniisip mo. But lagi, that time po kasing iniisip ko na lang is marami pong tumutulong sa akin. Marami po akong sponsors sa pag-aaral ko po. Bali po kasi yung pag-aaral
0: marami
1: po is...
0: Marami rin tumulong?
1: Sponsor po yun ni Attorney Nicole Hamilia po and ng friends.
0: Sino yung attorney na yun?
1: Attorney Nicole Hamilia po.
0: Babae?
1: Yes
0: Nicole?
1: Po. And may friends po siya na... Bali po sila po yung nagpo-provide ng financial
0: Hamilia?
1: Ko po. Yes po.
0: Nicole
1: sila,
0: Hamilia?
1: Yes po. Sila po ang nagbabayad
0: ano
1: ng...
0: Ano ito, lawyer mo?
1: Hindi ko po siya lawyer, bali... yung nagbisita lang po sila sa jail, then nakilala po nila ako, then nag-open up po ako na ako po ay gustong mag-aral po at gusto po matapos yung pag-aaral ko sa kolehiyo po.
0: Mm-hmm.
1: And then nasabi po nila sa akin na sabihin ko po kung kailangan ko po ng tulong, then nag-approach po ako sa kanila na kung gusto po nilang pag-aralin ako, then yun po, pre-provide po nila yung mga tuitions ko, mga kailangan bayaran sa schools. Kasi po yung eskwelahan ko po is private po siya.
0: I see, private. Sa ano to, no? Ito nga yung kung saan nakuha mo yung kurso na Science in Hospitality Management.
1: Yes po.
0: Okay, so sila yung nag-finance ng
1: yes,
0: yung
1: po.
0: Education,
1: yes,
0: no? Tuition fee, whatever, di ba?
1: Yes, po.
0: So, bilang kapalit, dapat talagang tapusin mo naman, di ba?
1: Yes,
0: o bilang, ang nag-aano lang ako, siguro yung mga ibang kasama mo rin na naka-detain, were they not inspired? Na hindi ba sila na-inspire na siguro gayahin ko rin yung ginawa ni French? Wala namang ganung kwento.
1: Lahat po sila ay, marami na pong nag-aral. Bali po, meron...
0: After you?
1: Yes po. Nag-enroll po sila sa elementary, high school, and senior high school po.
0: Mm-hmm.
1: Pero for now po, wala po po sila at ang college po na pumapasok.
0: Ano, same school?
1: Hindi po. Yung school ko po kasi is private. Bali po, meron din naman po silang partner ng Grace Mission po.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung kanilang school na pwedeng pag-enroll.
0: Public school yun?
1: Yung, yes po, public. Yung college po.
0: Oo. Pero for now, sa ngayon ba ang status po, laya ka na? Wala
1: yes,
0: ka na?
1: Yes po, acquitted po.
0: Okay, so meron bang plano na, kasi sabi mo, ang dream mo talaga ay makasampa ng cruise ship di ba? Dahil sa tinapos mo. Ano, meron na ba mga offer? Ganun ka, makatrabaho kang ganun?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. Okay. Kaya nga sana sa pamamagitan nitong programa, makita naman nila siguro, yung track record mo, although, syempre, markado di ba? Meron kang record di ba?
1: Wala, no record po.
0: Wala?
1: Yes, kasi acquitted po.
0: Kaya nga, so ibig sabihin, nung na-acquit ka, pero syempre, yung nag-serve ka, di ba, na sentence, mga ilang taon ba?
1: Bali po, 2 years and 3 months po ako sa loob po.
0: Aha, 2 years and 3 months.
1: Yes,
0: okay, anong sabi ng mga magulang mo? when you

0: Nag-aral ka and then finally na-complete mo yung kurso. Ano sabi?
1: Bali, sobrang proud po nila sa akin dahil nga po, dahil sa mga pangyayari ko sa pangyayari sa buhay ko na hindi inaasahan po, mas pinili ko pa rin pong maitapos yung kolehiyo ko po sa gitna ng aking mga pinagdaanan.
0: Oo. So na-acquit ka, so ibig sabihin whatever yung naging kaso mo, dinideny mo yan. Hindi totoo.
1: Yes po.
0: Hindi totoo
1: yes po.
0: Nangyari. Okay. So bali, itong si Nicole Jamilla, is she in touch? Ano ka pa rin? Nakikipag-usap ka pa rin? Baka naman siyempre tumutulong na siya ngayon na kung saan ka pwede ma-employ at may mga nakikinig sa atin.
1: Yes po, bali, magkausap po kami hanggang ngayon po. Lagi po ako nag-update sa kanya ng mga bagay-bagay po. Kasi kakatapos ko lang din po mag-exam ng Penology Officer Examination po last Sunday po.
0: Ah, yes. So kailan na resulta nun?
1: Bali, ang result po niya is after 1 month and inha po. Sa July pa po, siguro.
0: July?
1: Yes.
0: Penology?
1: Yes.
0: Saan ka kumuha dito na? Sa Maynila?
1: Bali, nag-file po ako sa CSE po sa Oriental Mindoro. Pero nag-exam po ako sa Cainta Rizal po.
0: Ah, okay. Para din sa Penology?
1: Yes po.
0: Okay. And by July, hopefully. Siyempre, kung makapasa ka rin dito sa exam sa Penology, karagdagang, di ba?
1: Yes,
0: credential yan, di ba?
1: Yes,
0: makakatulong sa'yo.
1: Apo.
0: Okay. Pero yung pa rin ang ano mo, pangarap mo, yung gusto mo pa rin, cruise ship.
1: Yes.
0: Kung bibigyan ka ng priority, yan ang gusto mo?
1: Yes po, cruise ship po.
0: Okay. Eh kung tapos ka ng Penology, pwede ka rin ano siguro?
1: Yes. Ha? Yes po. Bali, yun din po, if ever po na hindi po ako makasampa sa cruise ship, bagay yung second option ko po is mag-BGMP.
0: BGMP rin.
1: Yes.
0: Ang treatment sa iyo ng mga let's say mga warden doon, how were they treating you?
1: Yung pagtrato po nila sa amin is karaniwang tao lang din po.
0: Hindi walang pag-aabuso, hindi ka nakaranas ng ganun?
1: Wala po. Lahat po sila ay maayos po ang makitungo. Lahat po sila ay kung ano po yung trato nila sa tao, sa normal na tao sa labas, ganun din po ang trato nila sa amin. But ngayon, mayroon lang pong kunting limitado lang po yung ibang binibigay na privileges.
0: So for now, yung mga kasama mo doon sa kulungan, let's say mga inmates din,
1: yes.
0: Wala namang nag-ano sa'yo, nagsamantala doon o talaga ng abuso sa'yo physically?
1: Wala po. Bali kasi po sa loob po ng detention center, pinagbabawal na po ang sakitan dahil nga po para maiwasan po na magkaroon po ng problema po.
0: Buti naman. Oo. So marami ang gwardiya, yung ratio doon sa dami ng mga nakakulong?
1: Yes po.
0: Ilan yung nakakulong?
1: 340 plus po siguro.
0: Hindi naman kayo congested doon?
1: Yun nga po. Yung medyo masikip nga po dahil nga po sobrang crowded na po namin. Sa loob po ng isang maliit na espasyo, nag-range po kami ng 40 to 45 po.
0: Pero ikaw sabi mo, mag-isa ka lang sa kulungan, di ba?
1: Hindi po. Mag-isa lang po ako nag-aaral sa lalabas po kasi ako ng
0: para
1: dorm.
0: To make time
1: para
0: for the school?
1: Yes po.
0: So pinapayagan ka?
1: Yes po. May guidance naman po ako. May kasama po akong personal habang nag-aaral po.
0: So sinabi mo yung unang taon mo, inaabot ka ng 6 na oras?
1: Opo.
0: Online lahat?
1: Yes
0: online.
1: Po.
0: So natapos mo. Kasi believe din ako sa ginawa mo. Ha? Kasi kakaiba eh. Di ba? Na at least nagtapos ka ng ganito, no? Na kurso, no? Sa ayos hospital. Actually, pwede rin yan mga ano eh. Mga ganyan. Pwede ka rin sa mga hotel eh.
1: Yes po.
0: Restaurant, di ba?
1: Yes,
0: kung hindi sakaling cruise ship, di ba?
1: Yes po.
0: Interested ka ba sa ganung klaseng trabaho?
1: Yes po. Ang major po talaga namin ng course ko po is hotel and
0: hotel and restaurant yan eh, di ba?
1: Cruise ship po.
0: Yes. Cruise ship.
1: Pwede din po kami mag supply attendant din po kasi ang OJT ko po is
0: flight attendant?
1: Yes po, nag OJT po ako is sa Manila po sa Aviation Center po. Sa MEFATS po.
0: Pero meron yatang height requirement eh. Kailangan matangkad ka eh. Hindi ka naman yata ganun katanda.
1: Hindi po, 5'6
0: eh.
1: Lang po.
0: Ganun ba? Pero kailan ka nagtapos? Bale?
1: May 9 po.
0: For now, ano ngayon ang pinagkakaabalahan mo? Ngayon laya ka na. Dito ka na ba sa Metro Manila o sa Oriental Mindoro?
1: Sa Oriental Mindoro po. Nag-exam lang po ako dito kaya po ako napunta ng Manila po.
0: Okay, so patuloy pa rin yung search mo na makahanap ng trabaho.
1: Yes po. Oh. Ang nag-sponsor po ng para makapunta ko dito is si Attorney Espino po.
0: Oh.
1: Siya po yung nagpadala.
0: Sino naman siya?
1: Oh. Siya po yung nagpadala nung para sa penology officer examination ko po. And then sa gastusin ko po sa Manila po habang nandito po.
0: Ah, so yes. Under his care ka ni
1: yes
0: Attorney
1: po.
0: Espino?
1: Yes po, ngayon po.
0: Siya yung nag-encourage sa'yo na mag-exam ka nitong penology?
1: Hindi po, sariling decision ko po yung sa penology. Pero binigyan lang po ako ng, nag-sponsor lang po siya para mabawasan yung isipin ko sa mga gastusin po sa habang nasa Manila po.
0: Kaya nga, so while here in Metro Manila, gano'ng katagal ka sa Manila?
1: Umabot po ng 12 days po.
0: 12 days na. Okay, kasi June ano na ngayon eh, 14.
1: No? 14 po.
0: So ibig sabihin, sa kanya ka nakatira o ano, ibig sabihin na meron talaga kanya. Nag-handle sa'yo?
1: Sa kanya po.
0: Kay attorney?
1: Yes po.
0: Yung mo si attorney Espino, ano yan, kababayan mo?
1: Hindi po. Nung nag-trending po kasi yung post sa akin ng PIA, nag-message po siya sa akin ng congratulations. Then nag-ask po siya kung ano po yung mga needs ko. And
0: buti
1: kung
0: naman, no?
1: Yes po. And then I grabbed the opportunity po para nga po makapag-exam ng POE sa Manila po.
0: Oo, kasi yung mga ganyang istorya, yan ang swak dito sa programa namin, approve yan eh, di ba? Gusto natin, nai-inspire yung ating mga kapwa dahil, kasi ang nakababasa, puro negative news, mga scandal, crime stories. So in your case, eh merong ano, ha? Merong pag-asa. Yes. Diba? So ikaw, as someone na naka-detain for a long time, 2.5 years, medyo mahaba rin yan, friend siya. Ano ang pwede mong ibahagi mo na pwede sa mga, let's say, yung mga pareho rin na pinagdadaanan ngayon ng mga pagsubok?
1: Sa lahat po ng may pinagdadaanan, alam ko po na mahirap ang mga sitwasyon natin ngayon. Pero lagi po natin tatandaan na may Panginoon po tayo na pwedeng lapitan. At lagi po nating isipin kung ano po yung focus natin, yung mga goal po natin para kahit papaano po ay matuto tayong laging tumayo sa ating paa at lagi po nating isa sa buhay lang yung mga pangarap po natin para tayo ay mas umahon pa po.
0: So kailangan huwag ka kaagad bibigay.
1: Yes.
0: Tuloy-tuloy lang yung ibig sabihin yung determination.
1: Yes po.
0: Diba yung laging
1: kung madato pa man po ay bangon lang po
0: bangon lagi lang
1: kasi laging may second chances na binibigay si Lord po.
0: Oo. Kaya gusto kong ibahagi mo yung kwento eh nung how were you coping with the yun na pag-aaral at least medyo naging ano rin sa'yo yung pagpili no? Ibig sabihin yung mga bantay mo doon naging ano rin sa'yo, cooperative.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Yun ang malaking bagay. Kasi kung medyo ano sila sa'yo, hindi ka makakapagtapos din.
1: Lahat po ng personal ng BGMP Bansud po is sobrang supportive po sa lahat po ng PDL doon. Kasi doon po sa loob ng detention po, hindi lamang po nakakulong lang po eh. Meron po kami doon na tinatawag na skills enhancement. May test da rin po. May test da din po kami. Meron din po doon mga tinuturo, mga values restoration, TCMP, and yung mga, yun nga po, yung education po na napaka-importante po.
0: So lahat yan, nag-ano ka rin, nag-avail ka?
1: Yes.
0: Yung katulad sa test da, kasi sayang
1: yes,
0: eh, libre, di ba?
1: Bali, sa test da po, graduate po ako ng, nakakuha po ako ng small engine po, and then entrepreneurship po.
0: Okay. At saka itong separate itong values restoration. Di
1: yes
0: ba?
1: Yung po. Para, program po siya ng BGMP po and yung TCMP din po.
0: Program.
1: So, yes po.
0: Yung mga ganyan, let's say values, ano yan, it take how many weeks? Mga ganun.
1: Yung values restoration po is every week po siya. Meron po siyang then yung TCMP naman po, every Monday and Friday po siya. Then yung seminar po is sumaabot po ng 3 days po pala, rather. 3 days.
0: Diba meron ding mga, let's say, yung mga nakakulong, para binibigyan din sila, let's say, ng parang temporary jobs, yung mga gumagawang handicraft, mga ganun. Meron ba
1: yun? Yun po, yun. Meron po kami.
0: Para meron din pagkakitaan.
1: Yes
0: diba?
1: Po.
0: Meron kayong ganun?
1: Meron po. Meron po kaming painting, mga handicraft, tapos mga recycle na wallet na ginagawa yung mga wallet po. Then mayroon po kaming binebenta din po sila doon na mga alkansya na gawa sa bao.
0: Kaya nga.
1: Marami pong ganun. Marami po silang products.
0: And then binebenta yan sa market, di ba doon? And then yung proceeds, yung kung ano yung kita, meron kayong parte?
1: Hindi po. Bali, yung personal po ang magbebenta, pero yung kita po is binibigay po sa PDL.
0: Kaya nga, sa inyo.
1: Yes po, sa amin po.
0: O, pero may walang cut doon ng ano?
1: Yung, wala po silang...
0: PGMP, wala?
1: Wala po silang
0: kumukuha. Kung magkano yung presyo, ikaw ba magdi-dictate? Kunwari, ikaw gumawa ng wallet or whatever, ikaw magsasabi.
1: Apo, magkakaroon lang po ng bawas if ever po na yung mga equipments po na ginamit mo is from the BGMP po. Ikakaltas lang po nila yung mga nagastos nila. Pero the rest po, kung sa'yo naman po lahat yung gamit, di sa'yo lahat po mapupunta yung pera po na pinagkakitaan.
0: So
1: po.
0: Ibig sabihin ng BGMP, for materials, nagpo-provide din sila?
1: Yes
0: Let's
1: po kasi...
0: Let's say, ito, gawin nyo ng ano to, yes, para recycle nyo.
1: Yes po, supportive po kasi sila sa lahat ng gusto ng PDL po. Para po mas, paglabas nga po ay tinatawag nga po na kapag labas po ay mas maayos yung kanilang buhay, mas hindi na po sila gagawa na kung ano po yung nagawa nila dati. Para po maiwasan po.
0: So, kung sakaling, let's say, bumalik yung panahon, is this something na talagang pipiliti mo pa rin gawin? No? Siguro yung mag-aaral, that is something na
1: yes po.
0: Ang laking accomplishment.
1: Sobrang importante po ng pag-aaral po. Kasi yun na po yung magiging sandata mo sa lahat ng bagay. Sa lahat po ng gagawin mo, yun na po yun.
0: So, at least magandang ibinahagi mo sa amin, no? Istorya mo. May alam ka ba, friends, ng mga iba pang mga, let's say, naka-due din, mag-graduate na rin after you? Sa programang ito? Itong sinasabi nilang ano?
1: Sa college,
0: behind bars?
1: Sa college po, wala. Pero sa senior high school po, parang nakagraduate na po ata dun is 30 plus sa senior high school po.
0: Oo. Kasi siguro sa susunod nating episode, makausap naman namin yung mga taga-BJMP.
1: Yes.
0: Kung ano na yung status, yung progress nitong BJMP Education Behind Bars Program. Kasi isa lang to. So ibig sabihin, ang unang nakakuha nito from Bansud Jail. Eh, ang dami natin jails eh.
1: Yes.
0: Di ba yung mga kulungan?
1: Yes.
0: So if this is a nationwide project, marami tayong aasahan. Kasi at least... narinig nila yung storya mo eh, di ba?
1: Yes.
0: At sana mapagkuhaan nila ito ng inspirasyon.
1: Yes.
0: Di ba? So, ayun. Maraming salamat, French, sa binahagi mo. So, 2.5 years sa kulungan, pero pinagpatuloy yung pag-aaral. Kahit na nung nag-ano ka na, na-clear ka na, tinuloy mo pa rin,
1: yes,
0: di ba?
1: Kasi 1.5 year niya lang po, graduate na po.
0: Oo, kaya nga eh. 4 years, no?
1: Yes.
0: Ano ba, tingin mo, parang pagtatapos na to, you feel na... well-equipped ka na ibig sabihin, kung ano man yung trabaho, mukhang marami ka ng sapat na kaalaman, ganun?
1: Yes po, marami po.
0: Ganun ha?
1: Sinubok na po ng panahon.
0: Ayun. Okay, yan ho ang naging kwento ho natin. Ha? Napaka-inspiring ho na istorya nitong si French Ismael Forca Gillian. Ha?
1: Yes,
0: diba? So may mga kapatid ka ba, French?
1: Meron po.
0: Okay, nasa Oriental Mindoro lahat?
1: Yung dalawa po nasa Bulacan. Yung isa po nasa Bulacan, yung isa po nasa Manila po.
0: Ang mga parents mo, buhay pareho?
1: Yes po.
0: Nandun sila?
1: Separated po yung biological parents ko. Pero yung mother ko po at yung stepfather ko po is nasa Oriental Mindoro.
0: Okay. I'm sure, proud na proud ang mother mo,
1: yes,
0: no? At saka yung father mo. Okay, marami salamat to ito sa pag-share ng story ni French Ismael Forca Gillian. Isa ho siyang person na deprived nitong liberty, pero ibig sabihin pinagtapos at tinapos niya itong programa o itong kurso ng Bachelor of Science in Hospitality diyan sa Pinamalayan Maritime Foundation at Technological College Incorporated. Okay, marami salamat, French, sa oras. Thank you. Bueno, yan na naman ho ang programa natin dito sa Approve Yan. At syempre, basta mayroon kayong inspiring success stories, you let us know. At para ma-feature natin kayo dito sa ating programa every Sunday, 8 to 9:30. Magbabalik ako next week. Bye-bye!
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve Yan sa DZMM. Puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Ang energy.
1: Yeah. Kahit bad weather po ngayon, ay, eh, good morning po sa inyo. Ayan.
0: Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Today is Sunday, June 14, 2026. At kami po ang inyong makakasama mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin po sa Anong Ganap? At ang aking partner po na si Christian ay nagpapahinga lamang po, taking a well-deserved break. Kaya tayo po ay pinaunlakan ni The Bert Dizon.
1: Good para morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Kamusta po kayo? Isang maulan na morning po at I hope ay nakatulog ng mahimbingang lahat. At sana po ay ligtas kayo, lalo na yung mga papauwi dahil madulas pa po ang kalsada, kakatapos lang po ng malakas na ulan.
0: Ay nako, kanina doon sa may bandang C5, sa may Tiendecitas, may nakita nga ako truck.
1: May banggaan,
0: may oo. May malaking truck na wasak, kinarap.
1: Oo, parang,
0: anong info mo doon?
1: Parang ano yata yun, nagbanggaan sila at may naipit na isa. Ang pagkakaalam ko, parang naialis na yung naipit. Pero nandun pa rin yung truck, na iwan pa rin.
0: Nandun pa yung truck.
1: Oo.
0: Nakahambalang siya.
1: Nakahambalang
0: pa rin. Although wala naman ako nakitang traffic, baka nagawan na ng rerouting or something. Pero sana makukuha tayo ng update mamaya
1: sa MMDA
0: kung ano yung nangyari. Medyo alarming siya.
1: Alarming.
0: Laki niya.
1: Oo, laki. Dalawa yun. Tapos, meron din ibang parts ng Metro Manila na binaha. Lalo na dyan sa May Valenzuela, sa part ng Paso de Blas. Yung baha ay hanggang 20, kaya yung isang gasolinahan dyan ay lubog sa baha.
0: Ah, talaga ba?
1: Oo, hanggang 20. Oo, hanggang 20 yung baha.
0: Oo, malakas ang ulan. Ano oras nagsimula?
1: Parang mga around 11 yung ulan.
0: Kagabi. Ay, tama-tama. Oo nga. Malakas
1: around 11. Oo.
0: Well, anyway, yan po ay ilan sa ating mga pag-uusapan muli. Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Ako po si Victoria Tulad.
1: At syempre mga kapamilya at mga kaservisyo, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, ang walang pati na pagbabalita at serbisyo publiko ng DZM Radyo Patrol. Sa Istrenta at DZM Teleradio ay nasa Facebook na rin. I-follow at i-like na po ang official DZM Teleradio Facebook page para updated po kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
0: At syempre tayo ay may 1.4 million na po na subscribers sa YouTube at marami na rin po sa Facebook. Kaya paari nyo po kaming bigyan ng mensahe dyan tungkol po sa ating mga pag-uusapang topic. Mula po doon sa Lindol na nangyari pa nga rin po sa Mindanao. Ito pong
1: opening of classes
0: kasi medyo natabunan siya, 'di ba?
1: Ang daming issue dahil yung Lindol nga.
0: Oo, kasi June 8 tapos bigla nagkaroon ng Lindol. Yung pagkamatay
1: ng dalawang student-athletes ng Ateneo.
0: So kung meron po kayong mga mensahe, ipadala nyo lang po sa amin yan at i-viber po o i-message sa amin sa 0919-278-3000 at babasahin namin po yan maya-maya lamang.
1: Serbisyong sigurado para wala pong patid na para po sa walang patid na magbabalita at pagsiservisyo. Yun nga po, i-follow at i-like po ang DZM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe na sa ating DZM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo mga kaserbisyo, kaya sumali po sa ating talakayan. Hanggang alas 8 po tayo ng umaga. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: Anong Ganap?
0: Partner, thank you so much sa pagsama sa amin on a rainy Sunday morning.
1: Medyo bad weather.
0: Parang may galit yung pagsama mo ng bad weather.
1: Ang sarap pong matulog, pero syempre, kasi kagabi ang init din eh.
0: Oo, kahapon.
1: Kaya ang sarap matulog ngayon. Kaya po sa mga nagkakape pa lang dyan, samahan nyo po kami sa loob ng 2 oras.
0: Correct. Ang sarap nga. Pero sabi nga ng pag-asa kahapon, ay may mga thunderstorms. Walang bagyo, pero may mga thunderstorms talaga. At yung kagabi, malamang, ay thunderstorm din. Pero yung nga po, nakakapagdulot din ng pagbaha. Kaya ingat po tayo, mga kaservisyo, mga kapamilya. At para syempre, maging handa rin po tayo sa araw na ito, ay nako, balikan na po natin ang malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Yun na nga po, ilang bahagi ng Metro Manila nakaranas ng pagbaha ngayong Linggo dahil sa malakas na buhos ng ulan. Aking partner na sa Valenzuela.
1: Sa Paso de Blas, medyo mataas-taas po ang baha, hanggang 20. Yung isang pong gasolinahan dyan, hanggang 20 po ang baha.
0: Hanggang ngayon? Okay.
1: Nag-subside na.
0: Ah, okay. Nag-ikot ka ba?
1: Hindi, nakita ko lang sa social media.
0: Nag-ikot
1: ako kagabi.
0: Nag-ikot ka pa rin sa social media.
1: Ang lakas ng ulan. So, for sure, maraming baha ngayon. At true enough nga, ang daming binaha. Lalo na meron ding parts of Bulacan na binaha. Nakalimutan ko kung saan, Pandi yata, nakita ko sa Facebook.
0: At yung paalala nga rin po ng pag-asa, lalo na doon sa mga nilindol na lugar, ay medyo delikado po talaga kapag bumuhos ang ulan dahil nga may mga ano na yan eh, nag-landslide na eh. So hindi na
1: compact yung lupa.
0: Medyo ano na, maluwag yung lupa kaya talagang buhaghag, very prone to landslide.
1: Kaya medyo, baka dahil sa lindol, landslide, baka magdagdag pa ng another landslide because of ano nga, maluwag, mabuhaghag na yung lupa. Ito pa mga kapamilya, ilang lugar sa Mindanao patuloy pa rin po na niyayanig ng malakas na aftershock matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. As per asay mo, parang nasa more than 1,000 na yung aftershock na nararamdaman nila. At malalakas ang aftershock kasi parang nakita ko parang 5.
0: Yes,
1: something aftershock.
0: 5.3 nga yata yung kahapon dyan sa may sa General Santos yata, if I'm not mistaken. So, alam mo yun, yung mga ganun, parang lindol na rin talaga siyang maituturing.
1: O yung lakas niya.
0: Pero, lindol naman siya talaga. Pero kasi ngayon, dahil nga ang lakas ng 7.8, aftershock na lang na tinatawag yung mga 5.
1: Pero
0: ordinarily,
1: lakas nun.
0: Oo, malakas yun talaga mag-ano ka na, 5.8 na lindol, ganyan.
1: Oo, may nakita kong video sa social media, viral, yung nag-aftershock, parang yung nanay nila yata, hindi nila nailabas, inuna yung mga apo.
0: Ah, talaga? Oo, pero nailigtas naman yun.
1: Nailigtas naman yung nana, yung lola.
0: Oo.
1: Dahil ang lakas pa rin. At saka si Steve Ross ay nandun pa rin,
0: si
1: po sa Jensen. Oo, nakikita ko yung mga update niya sa group chat namin.
0: Oo.
1: And malalakas ang aftershock. Mm-mm. At saka, syempre pag naranasan mo yung 7.8 something, pag nag-aftershock, matutroma ka na, mapapabalikwas ka.
0: Oo.
1: At mapapatakbo ka kung saan. At yun nga din po. Kaya pahirapan din po yung pangalan nito, yung search and rescue operation.
0: And even yung relief.
1: Dahil nga, syempre, hindi pa rin po stable yung mga building na mga nag-collapse, pati po yung mga kalsadang sira. So, ingat-ingat pa rin po tayo mga kapamilya at mga kaserbisyo, lalo na po dyan sa may Sarangani.
0: Saka mahirap din talaga yung paghukay. Diba? Nakikita ko rin yung mga reports ni Rafael Bosano, yung may bangkay sa ilalim ng guho, or parang mga puno ba yun, na kita yung kamay.
1: Nakita ko yung video
0: pero
1: ni Rafi.
0: Hindi pa rin hindi pa ma-retrieve.
1: Tapos meron pa pinuntahan si Steve somewhere sa Sarangani din.
0: Mm-mm.
1: Na tabunan, natigpas yung bundok.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may mga natabunan din sa ilalim. So parang hindi, pahirapan pa rin kasi parang ang kapal na nung lupa na tumabon dun sa community. So ayun, pahirapan
0: very,
1: pa rin
0: very
1: po.
0: Very unfortunate po. Nakikiramay po kami sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Ayon sa Office of Civil Defense, 61
1: plus na.
0: As of yesterday 61 na yung namatay.
1: Mamaya hingi tayo ng update.
0: 33 yung missing. Sana po ay hindi na madagdagan. Hingi po tayo ng update mamaya sa Office of Civil Defense.
2: Anong ganap?
0: Samantala, naulilang ina ni Rene Baterbonya hindi tanggap ang paghingi ng paumanhin ni Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tob Baldwin. Muling nanawagan ng pananagutan sa insidente. Kasi kahit na sinabi ni Baldwin na he failed, he is very sorry. Ramdam mo naman yung guilt doon sa boses niya. Kita mo naman din talaga yung pagsisisi. Pero syempre, kung ikaw yung nagdadalamhating pamilya, tatanggapin mo, nag-sorry. Pero after nun,
1: accountability. Dapat.
0: Anong nangyari doon sa anak? Walang mananagot? Ganun lang ba yun?
1: Siya kasi yung primary may responsible doon sa nangyari dahil siya yung nandoon.
0: Oo.
1: At siya yung head coach ng grupo. Tsaka ang sabi din ng iba, bakit ngayon lang?
0: Exactly. Diba? Oo. Yun talaga yung pinakamasakit din doon siguro. Kasi paulit-ulit yung nanay na sinasabi na hindi niya agad nalaman. Parang mas nauna pang mag-post ang Ateneo, at least yung nasa report kagabi. At mas nauna pa rin niya nakita sa social media.
1: Kaysa man-inform siya.
0: Oo. At even nung nandito sila sa Manila, hindi rin sila hinarap ni Coach Tab Baldwin. So at least, diba, sana kung hindi man makapagsalita, kung hindi man maibigay yung full details, had the courtesy sana to show up, makita doon sa pamilya. Kasi sila nga, sabi mo nga, siya nga yung main responsible dito.
1: Oo, tsaka yung syempre, we have also to console the family.
0: Mm-hmm.
1: Syempre, hindi po madali yung nangyari sa kanila. At siguro, yun lang din yung medyo parang na-off yung iba, lalo na yung mga netizens, lalo na yung mga fans nung dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ang tagal?
0: Oo.
1: Ang tagal na, unlike doon sa Ateneo de Davao, doon sa school niya, talagang yung school, although pareho namang Ateneo, pero yung school talagang, alam mo yun, talagang they're consoled with the family. Nakita ko kahapon yung mass na parang in-announce ni father yung official doon sa Ateneo de Davao, parang isasagutin na ng school yung scholarship nung
0: lahat ng kapatid.
1: Yung ganun ba yung alam mo yun kasi nakakabawas din yung sa grief kahit papaano.
0: Kasi mainly 'di ba si Rene siya yung pag-asa ng pamilya para may ahon sila sa kahirapan. So yun talaga rin siguro, doon din sila humuhugot ng sama ng loob na sayang yung pangarap nung anak nila.
1: Tsaka nakita ko sa social media, lalo na nung hinatid nung nanay sa airport, alam yung pool of hope. Pero pagdating sa Manila, yun na po ang nangyari.
0: Well, no one wanted this talaga naman. Pero ang hinihingi nga sana nagkaroon ng preventive measures at ng transparency.
1: Tsaka, we'll wait for the result of investigation. Kasi ang dami na po nag-iimbestiga. At
0: diba?
1: I think balak din yata ng House, I think.
0: Senate. Alam ko na parang may resolution.
1: Na imbestigahan.
0: Na paimbestigahan itong nangyari. Although si Coach Jess Evangelio, yung dating coach ni Rene, sabi niya, at least for him, hindi siya ganoon ka open doon sa idea ng investigasyon pa kasi parang gusto na lang niya ng peace of mind for everyone kasi nga nangyari naman yun. Pero we don't know, baka naman magbago yung isip nila if ever pagdating dito sa investigation.
1: Tsaka alam ko ang NBA parang meron na silang lead alam ko meron na silang mga hawak na mga testigo. Oo, may mga hawak na silang lead kung ano talaga yung nangyari. And we'll wait kung ano ang official na result ng investigation. At sana lumabas po yung totoo kasi yun din yung hinihingi ng family. Tsaka nung bull basketball community kasi very promising yung bata, yung dalawa. Tapos,
0: well, ngayon ay nakaburol ang bangkay ni Rene sa Ateneo de Davao. At ililipat din po sa Agusan del Sur.
1: Kasi taga doon sila
0: Monday. Bukas.
1: Taga doon po sila.
0: Bukas.
2: Anong ganap?
1: International Criminal Court Trial Chamber 3 inatasa na isailalim sa medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung siya ay karapat-dapat na humarap sa paglilitis na nakatakda simula sa November 13. O yung partner, actually itong naman to ay standard procedure ng ICC katulad ng mga nakaraan, 'di ba? I-assess lang naman diyan kung siya ay fit to stand trial. Kasi parang as far as I know, parang yung trial parang araw-araw siya.
0: Araw-araw ba siya?
1: Oo, parang ang pagkakaano ko sa information na nabasa ko parang araw-araw. Then parang it took 3 hours.
0: Ah, okay. Okay.
1: So kailangan din talaga malaman kung siya ay fit to stand trial. Tsaka syempre medyo mabigat 'yun dahil aaten ka ikaw mismo yun nandun
0: Oo. Tawag dito, di ba matagal nang hinihiling yan nung defense team at finally ay napagbigyan nga dahil talagang nagde-deteriorate daw di umano yung kondisyon ng dating Pangulo. At syempre, kung harap nga siya sa trial ay kailangan na naiintindihan niya, kaya pa niyang intindihin yung nangyayari. At ito na nga, pinagbigyan ng ICC. Ang tanong lang ay ito ba ay magdudulot kaya ng delay? For example, biglang sabihin
1: hindi pala
0: na
1: fit, unfit pala to stand trial. Ano mangyayari?
0: Ano kaya mangyayari?
1: Hihintayin.
0: Itong mag-examine naman kay Pangulong Duterte, ay ito rin yata yung panel na nag-examine sa kanya previously.
1: First,
0: so sila yung nagsabi rin na fit siya
1: to stand trial.
0: So at least may panggagalingan sila na kung ito nga ba talaga yung nag-deteriorate nga ba from the time na unan nilang sinuri ang dating Pangulo, mas gamay nila yung kondisyon.
1: Tsaka pag babanggain yata yung first assessment nung nauna, yung previous, tsaka itong gagawin nilang panibagong assessment kung okay ba? Kung meron bang deterioration.
0: So November 30, parang ang tagal pa.
1: Tagal nga
0: Pero malapit-lapit na rin po siguro yan. Kasi tinan nyo na po, June 14 na po agad-agad, diba? So let's see kung ano pa po ibang developments dyan sa ICC.
2: Anong ganap?
0: Mga miyembro ng House Prosecution Panel tutol sa paglahok ni Senator Jenggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Estrada ay giniit ang kanyang karapatang maging Senator Judge. Kahapon nakausap namin si Congressman Joel Chua ng Manila na isa rin po sa mga House Prosecutors. Yun nga, ang paniwala nila ay hindi makakapag-participate si Senator Jenggoy Estrada dahil siya po ay nakakulong ngayon dahil sa kanyang kasong plunder and grab.
1: Tsaka walang video conferencing.
0: At walang video conferencing.
1: So paano ka makakapag-participate?
0: Pero ang iginigit naman nga rin ni Senator Estrada is wala pa namang final.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa naman talaga nasasabi o nakakapag-rule ang court na siya ay guilty. So bakit pinapangunahan? May point din naman.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, kung magtutuloy-tuloy na yung trial, kung gawin na, alam naman natin, medyo matagal ang ating justice process, di ba? Paano kung wala pa, kung nakapiit pa rin siya tapos ongoing na yung trial? Paano naman yun? Ang ginigiit ng kabila is paano siya mag judge ng maayos kung hindi niya nakita yung kung hindi siya nakadalo, hindi siya nakita yung proceedings, ano yung pagbabasihan niya, 'di ba? So kailangan din na nandun ka physically para mas makabigay ka ng maayos na hatol as a senator.
1: Tsaka iba din po ito katulad dun sa mga nangyari kay Senator Laila De Lima before na wala naman pong trial yun pero nakagampanan pa rin yung trabaho niya kasi kahit nakapiit siya, nagagampanan pa rin yung trabaho niya. Ay, nagbibigay pa rin siya ng mga instructions sa kanyang mga staff, sa kanyang mga legis staff. So, iba po ito doon sa typical na gawain ng senador dahil nga po kailangan to ng physical participation.
0: Oo, tsaka kasi mas ibang bigat yung pagiging senator judge.
1: Eh, baka naman, ano kayong mangyayari? Alam mo, kung hindi naman wala na bang talagang hindi allowed yung video conferencing. So, may vision. Paano yun? Paano gagawin doon?
0: Hindi ko rin alam.
1: Hindi natin alam.
0: Let's see kung may aakit sa Supreme Court, kung pwede nga bang payagan. Kasi di ba pending yung motion para payagan yung online participation. Kasi sa ngayon, ang pinapayagan lang ay force majeure. Yung talagang mga acts of God na talagang hindi ka makalabas ng bahay.
1: May pandemya.
0: Yun lang ang pinapayagan. Eh, yung detention, hindi pasok doon sa force majeure. O yung pagtatago, hindi pasok doon sa force majeure.
1: Baka may bagong definition ng force majeure. Itay natin.
0: Ayoko na. Pagod na ako eh. So yan. Let's see. Kasi ang pinupunto rin is, ano nga ba yung bilang ng mga senador na kailangan natin for conviction? Is it still 24? Hindi, 24 yung senator. So is it 16
1: na
0: kailangan to convict? Or mababawasan ba yan dahil nga po may dalawa na unable to attend physically? Isa rin yan sa mga isyong kailangan i-resolve.
1: Tsaka Parker, dagdag ko lang, parang last time yung Supreme Court ibinasura yung petition ni Barry Tayang.
0: Yes,
1: kasi nga, wala siyang legal standing dun sa kaso kasi hindi naman siya directly affected.
0: Yes,
1: o wala pa pong desisyon dun sa validity ng quorum. Ang kiniklear lang po ng SCI, yung nagsampa po ay wala siyang legal standing para po tindigan yung kaso dahil hindi naman po siya directly affected.
0: Pero may pending ba ngayong petition?
1: As far as I know, wala.
0: Wala, diba? Yun lang eh.
1: O, ang sabi nga nung iba, ang makakapag lang yan is yung camp ni Cayetano.
0: Ah, kung tatakbo.
1: O kung sila ang magpa-file sa SC to question the quorum.
0: Pero nagsabi na si Senator Cayetano before na parang hindi siya interested kasi alam niya na yun yung gustong gawin nung Gatchalian Block.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung gusto ng Gatchalian Block na gawin niya na magpapadelay sa mga pangyayari. I don't know. Let's see kung magbabago ang isip at kung may mangyayari nga ba dyan sa Supreme Court.
1: Pero partner, parang si Senator Win Gatchalian na ang pumipirma ng mga payroll.
0: Oo.
1: So siya na ba ang kinikilala?
0: Parang eh.
1: Diba?
0: Ang pumipirma, siya rin ang nandoon sa flag raising. Nasa Araw ng Kalayaan.
1: At saka in-recognize siya ng Pangulo.
0: Ng Pangulo.
1: Ng pro temp.
0: Pero medyo pa rin eh. Alam mo yun, hindi, ina-assert kasi rin talaga ni Senator Cayetano na siya pa rin dahil nga siya yung May 13.
1: Parang
0: at wala
1: Hunger
0: namang
1: 13 Games,
0: yung kabila.
1: Parang Hunger Games.
0: So ngayon parang may dalawang Senate leader. Pero yun nga, marami naman ang kumikilala kay Senator Gatchalian. I don't know, let's see dito sa panibagong linggo na ito.
2: Anong ganap?
1: Ito po, kailan lang to. Website po ng House of Representatives na hack. Down ang website ng House of Representatives matapos umano ang isang hacking incident nitong Sabado ng gabi, June 13. Ang nabasa ko dun sa nakalagay dun sa na-hack na page ay parang they're doing that kasi nga inaano nila yung corruption.
0: Ah, talaga?
1: They're doing the act because ay against sila dun sa corruption. Yun lang naman. Hindi ko alam kung nabalik na. Parang wala pa. Parang alam ko nung na-hack, denounced. Pero hindi ko alam kung up na siya ngayon.
0: Ah, okay. Kasunod ito, kasi nung isang araw lang din, na-deface naman.
1: Yung Senate.
0: Ayan, wala pa raw.
1: Yung Senate naman.
0: Yung Senate naman no yung
1: pinalitan nyo.
0: Oo.
1: Nakalagay.
0: Pero parang okay na yung House.
1: Wait, para okay na. Oo. Eh, ang mahalaga naman po dyan, eh, walang na-compromise.
0: Ayan, gumagana na yung ano.
1: Oo, yung house.
0: Gumagana na yung website nung house.
1: Eh, yung ano po dyan, walang na-compromise na mga confidential information. Eh, parang usually naman po yung website naman po ng House at Senate ay depository lang ng mga ginawa nila sa Senado.
0: Oo, pero may records din kasi yan eh. Mm-hmm. Although, I'm sure meron
1: walang confidential.
0: Wala naman siguro. Pero I'm sure meron din man silang digital copy rin sa kanilang mga system.
1: Ang mahirap lang din dyan, if ever yung kanilang, like for instance, yung ginagamit, yung website, naka-hash link dun yung ano, let's say meron silang online portal.
0: Mm-mm.
1: Yun yung mahirap. Mm-hmm. Eh. Parang sa atin sa EBS, di ba?
0: Oh.
1: You can log in sa website.
0: Yes. Diba? Tapos so, may mga employee information.
1: Yun yung mahirap. Baka mamaya yung kanilang employee information ay naka- hash doon sa main ano nila website. So
0: so far wala naman. Wala naman tayong narinig na ganung pagkaka-compromise. So
1: pero ano kung narinig ko para magsasagawa doon ng investigation.
0: Which one?
1: Senate yata
0: Senate?
1: Or House. Yung doon about doon sa ano nga sa hacking.
0: Mm-mm.
1: Eh unang-una po eh ano po yung against the law po yung hacking na kung baka po makasuhan kayo.
0: At parang nabanggit nga rin na yung pag-deface doon sa Senate website is baka part din ng security threat. Oo, na natanggap pero at least partner, 'di ba? Hindi naman nangyari yung kinatakutan na maraming lulusog doon sa labas ng Senate noong June 12.
1: Oh, nandun ako, partner. Wala.
0: Nandun ka ba?
1: Napakalinis po. Ang nandun lang, syempre, yung mga nagka-camp out po doon. Yung taga-suporta po ng mga Duterte.
0: Mabuti naman hindi nagkagulo.
1: Wala namang gulo. So, tsaka ano, partner, eh, high security. Kasi yung
0: as in, marami ba talaga?
1: Maraming police. Pero yung mga nag-rally, onti lang po. Wala pa pong 500.
0: Ah, okay.
1: Wala pang 500. Tsaka, ano ngayon kasi naglagay sila ng mga metal fences with barbed wire. Parang yung ginakikita natin sa Minjola.
0: Yes,
1: o ganun yung kanilang inilagay. Tsaka nakikita ko parang time to time nagsasimulation yung mga police. In case nga na ano sila dumugin sila o dumagsay mga release. Okay. So far wala naman po. Sabi nga ng NCRPO, generally peaceful.
0: Buti na lang, buti na lang. At least, diba, na iraos ng maayos ang araw ng kalayaan.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa Magdamag. Antabayanan ng mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Sa oras po na 6:24, kuha po muna tayo ng lagay ng update sa lagay ng panahon.
3: Panahon, Patrol!
0: Mga kasama po natin si Sir Benison Estareja, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir Benison.
1: Good
0: Victoria
1: morning.
0: Po at Bert.
1: Good morning, Sir.
4: Good morning po, Ms. Victoria, Sir Bert, ganyan sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. May mga lugar na as early as this morning, mataas po ang tsansa ng ulan. Kabilang ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, and then itong Palawan, asahan din po yung paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Other areas dito sa may, for example, sa may Southern Luzon, kabilang po yung Metro Manila, mga nearby areas sa Central Luzon, Western Visayas, Negros Island, may mga pag-ulan na rin po as early as this morning na may hina. And then other areas naman, throughout the day, partly cloudy to cloudy skies, may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan. At mga usually na itatagal po ito ng isa hanggang dalawang oras, yan po ay dahil lamang sa localized thunderstorms. So yung habagat, hindi pa natin nakikita ang lalakas anytime. No, we're seeing na maaaring magkaroon lamang ng mahinang habagat dito sa may Ilocos region and other areas pa ng Batanes and Buen Islands pagsapit po ngayon hanggang bukas. And then throughout the week po, iiral pa rin na yung easterlies at nakikita nating pinakamaapektuhan ng easterlies ang Mindanao at ang silangang parte po ng Southern Luzon at saka Visayas. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik po sa inyo.
0: Opo, Sir Benison, nakikita ba natin na magpapatuloy itong mga thunderstorms even sa mga, even this week?
4: Yes. Kahit po technically parang naka-monsoon break tayo or walang habagat, makakaasa pa rin tayo ng mga afternoon or evening thunderstorms dahil kumaga basa yung ating atmosfera kaya may tendency talaga na may mga mabuong malalaking clouds or yung mga thunderstorm clouds pagsapit po ng hapon na siyang eventually magbabagsak po as mabibigat na ulan at saka po may mga kidlat kulog pagsapit ng gabi.
0: Mm-mm. So we can expect usually talagang hapon po ito to gabi?
4: Yes, usually po yung malalakas, pinakamalalakas na ulan talaga sa hapon and then may mga times po na madaling araw, nagkakaroon ng mga mahina ulan.
0: Mm-mm. At panguli na lang sa akin, sir. So, anong magiging lagay ng panahon this week? Lalo na nga po at may pasukan na para po sa ating mga estudyante.
4: We're seeing naman na walang any major disturbance. For example, low pressure areas or bagyo na posibleng pumasok po ng ating PAR. So, we're seeing na halos magkakatulad lang yung weather conditions natin throughout this week for the next 7 days. Partly cloudy to cloudy skies, and then may times naman sa umaga hanggang sa tanghali na magiging maaraw naman po or sumisilip ang araw. Pero pagsapit po ng hapon, madalas na yung cloudiness, and then may chance po ng mga pag-ulan, bagamat ito yung mga pulu-pulu lang, minsan malalakas po ito. Kaya we're recommending pa rin yung ating mga estudyante at saka yung mga nagtatrabaho na magbaho ng payong.
1: Alright. Sir, yung sa Mindanao, sir, meron po bang thunderstorm o posible bang ulanin sila this week?
4: For the next 24 hours, yung nasa western side pa rin itong Zamboanga Peninsula plus Tawi-Tawi and Basilan, nakikita natin mataas ang tsansa. And then throughout the rest of the week po, we're seeing na itong Mindanao pa rin, mas madalas ang ulan kumpara dito sa May Luzon and then Visayas. Dahil usually po pag ganitong panahon talaga, dahil malapit sa equator and then mainit ang panahon doon, mataas ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms din.
0: Alright. Sir Benison, maraming salamat po sa update.
1: Thank you, sir.
0: Yan po si Sir Benison Estareja, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
0: At sa oras pong ito, kuha naman po tayo ng update dito nga po sa lagay ng trapiko, lalo't maulan.
3: DZMM Traffic Update.
0: Good morning po, Sir Charlie Nazares, ang ating ninong dyan po sa MMDA Metro Base. Hi, sir.
5: Good morning sa iyo, nanak. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradio at siyempre sa iyong partner na si
0: yes.
5: Bert Dizon. Okay. At yung isa kong inaanak siguro hindi pa nagising, ano?
0: Nag-ano, sir? Nag-take ng well-deserved ano pahinga.
5: Wellness.
0: Wellness, okay. Tama.
5: Okay, at sa mga oras na ito nga, kitang-kita natin dito sa loob ng MMDA Metro Base yung ating mga monitoring CCTV sa labas na kung saan napakaluwag naman ang ating mga lansangan sa Metro Manila. At wala naman tayong mga nakikitang pag-build up. Maliban lang dito sa may bahagi ng C5 Ortigas sa flyover southbound dahil close to traffic po yan dahil nga sa isang aksidente na naganap kaninang madaling araw sa pagitan po ng dalawang trailer truck ka sa ibabaw ng flyover at may nadamay, nabagsakan naman ng mga debris sa baba yung isang trailer truck at isang SUV. So kaya't yung flyover ay close to traffic yan. Pinapayuhan natin mga motorista na gumamit na lamang po ng service road patungo sa Taguig area. At sa ngayon, hindi naman nakaka-apekto sa daloy ng traffic yung aksidente kahit close to traffic yung flyover at maluwag ang daloy ng mga sasakyan dyan. At wala namang problema. At payo na lamang po natin sa mga motorista dahil madulas nga yung ating mga kalsada, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sige mo na ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Ninong, may mga ano pa rin po ba? May mga kalsada pa rin po bang baha? Kasi kagabi, ang lakas ng ulan eh.
5: Sa ngayon, wala na tayong namomonitor ng mga pagbaha dito sa Metro Manila.
1: Pero usually, Ninong, ano yung mga ano yung mga bahain na part ng EDSA?
5: Sa EDSA, wala naman tayong nabalitaan na ng mga pagbaha dito maliban lang nung nakaraang unang pag-ulan dyan sa may Estrella sa Makati, southbound. Pero after na maayos po yun, ay hindi na po nasundan ang mga pagbaha dyan. At ang kadalasan na binabaha dito sa Metro Manila, yung dyan sa may Araneta Avenue. Mm-hmm. Yung I-Rodriguez at yung dyan sa may bahagi ng Maria Clara.
0: Mm-hmm. At Ninong, yung aksidente nga lang po sa C5, may nasaktan po ba? May na-injure ba?
5: Ayon sa initial report, yung pahinante nga, yun yung talagang napuruhan. Yung pahinante ng isang trailer truck.
0: Pero hindi naman po critical?
5: Actually kinuha na po inano na po kinuha na po kanina ng ano as per dito sa report ng Kyogi Funeral.
1: Pero ninong nandun pa rin yung dalawang truck?
5: Andun pa rin yung dalawang truck sa ibabaw at ongoing na ina-assist yan ng ating rescue team.
1: Tsaka sabi mo, ninong, may mga nalaglag na debris. Ano to? Na-damage ba yung flyover? Hindi naman.
5: Ay, hindi naman. Yung mga ano lang, yung mga debris
1: mula
5: na
1: katkan
5: ng truck. Yun yung nalaglag sa ilalim ng C5 Ortigas flyover.
0: Anong oras po kaya possible matanggal? Ma-clear yung...
5: Ongoing kasi sa ano eh, sa kailangan kasing hatakin yung truck ng ito ay loaded ng mga soft drinks to. So ongoing pong ginagawa at ginagawa ng paraan nga ng ating rescue team. So hindi ko po masabi kung hanggang ano oras na makiklear yung area.
0: Okay. Unfortunately, may namatay, nakikiramay po tayo doon sa pamilya ng pahinante. Very unfortunate. Ninong Charlie, maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Good morning.
1: Thank you, sir.
0: Yan po si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
2: Anong ganap?
0: Ay nako, so, ingat po ha. Ingat po sa pagmamaneho, lalo nga po at maulan po. Madulas po ang kalsada.
1: At yun nga po eh, sabi kinuha na ng punin na rin. So we assume na na-casualty po yung pahinante.
0: We're very sorry po sa family ng pahinante. Partner, it's 6:33. Magko-commercial break lang po tayo. Magbabalik pa rin po ang
2: Anong ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
9: Ubusan ito ng lahat.
10: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
11: babawiin ko yan.
8: Mabagsik at walang sinasanto.
12: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
8: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
13: Sa akin ka pa rin babagsak!
14: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan.
15: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
16: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
17: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
18: Saan?
17: Sa puso mo.
8: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
19: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
20: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
18: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
18: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
11: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
18: Leia?
11: De Guzman.
3: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
21: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
22: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
23: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
24: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radio Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
25: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
25: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
26: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
25: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
27: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
28: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
29: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
30: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din

0: super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon ang kinocover ko sa Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: partner ang oras.
1: 6:37 na po, o 6:38 na po ng umaga.
2: Walang lipatan para alabok kung, anong ganap.
0: Good morning!
1: Good morning! Good morning!
0: Sorry na nadamay ka dyan sa mahabang good morning. Good morning!
1: Good morning po sa inyo sa mga nagkakape po dyan. Good morning po sa inyo at syempre sa mga maglalaba.
0: Nako!
1: Oh, sa loob po na kayo magsampay dahil
0: medyo mahirap.
1: Maulan.
0: Oo nga, pero at least hindi naman po yung sobrang lakas na ulan. Hopefully ay matuyo pa rin po. Partner, bago tayo pumunta sa ating unang panauhin, ay basiin po muna natin mabilis lang yung mga narito na sa YouTube. Si Jonas Benavides, si Beth Gray, Kiejan 356 at si Frederick Maranon. Sabi niya, good morning po, Victoria and Sir Bert, watching from Binyan, Laguna.
1: Good morning daw din kay sino to? Si LV. Good morning po,
0: LV...
1: Miss Vic. Ano to? Dua?
0: Gato. Basta si Ma'am LV.
1: LV.
0: Very nanonood din yata sa
1: atin. Good morning daw sa atin. Si Renato Otaner. Ayan. Si Sarah po. Sarah from Los Angeles,
0: yes.
1: California. Good up there. Good morning daw sa atin. Si Arisa Vergara. Good morning po from Wellington, New Zealand. Libangan po namin na makinig ng DZMM.
0: Salamat po. At good morning din po kay Miss Maricel King Alipinin at sa buong family na nanood o nanonood mula sa Balayan, Batangas. At salamat din po kay Sir Zosimo Gasmin na suki po natin dito sa DZMM.
1: Good morning po sa inyo.
0: Salamat.
1: At sa lahat po ng mga silent listener at silent viewer, good morning po sa inyong
0: lahat.
1: Good morning.
0: Good morning. At ito na nga, partner, pag-usapan po natin yung nangyaring lindol dito nga po sa Mindanao, lalo nga po. At meron na raw mga nagkakasakit. I-welcome po natin si Undersecretary Albert Domingo mula po sa Department of Health. Good morning po, Yusek.
1: Good morning, Yusek.
3: Good morning, Victoria and Bert. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin.
0: Thank you so much po, Yusek, for joining us. Sir, ano po ang
3: anytime.
0: Thank you, sir. Ano po ang update dito nga po sa mga nasalanta ng lindol? Meron na raw pong mga nagkakasakit.
3: Meron na, Victoria. Ang magandang balita naman ay yung tinatawag nating status. Tawag namin sa health emergency stable or color green. Ibig sabihin, at ibibigay ko naman yung datos, paliwanag ko lang. Ibig sabihin, itong mga nakikita nating mga sakit ay yung mga inaasahan ng nakikita sa primary care level. Kasi kapag nagkaroon ng isang sakuna, tulad ng lindol, nung nangyari, 7.8 nga, ang ina-anticipate natin injuries, nagkaroon noon yung simula at marami na tayong naiulat na gano'n. Pero ngayon, ang nakikita na

0: natin ngayon mula sa mga evacuation center ng Sarangani province, 628 data as of June 12, no, kasi ang ating reporting cycle is everyday. Yung datos kahapon, June 13, ngayong umaga pa lang papasok, hindi pa pumasok, pinalo up ko eh. Pero yung latest natin available is June 12, 628, excuse me, ang total consultations natin. Karamihan po dito, 570 ay mas matanda sa 5 taong gulang, that's 91%. 56 po ang mas mababa sa 5 years and below. Yun pong ating mga 9% ng consultations. Ang pinakakaraniwang nakikita, 179 cases ay respiratory illnesses. Ito ay mga ubo, sipon, sore throat, respiratory symptoms. Pwedeng may lagnat, pwedeng wala. Yan ay 179 or 28.5%. Sumunod is ang hypertension, high blood, 63. Ang nakita, mga 10% yan ang lahat ng consultations. Ang ginawa natin dyan, Victoria and Bert, binigyan natin ng ating mga anti-hypertensive maintenance medications. Tapos minimonitor po yung BP. Ikatlo sa top 5, yung ating lagnat, fever na minimonitor natin, 42 cases or 6.7%. Bakit natin minomonitor? Kasi ito yung pwedeng isa sa mga wild diseases. Pwedeng dengue, influenza-like illness, pwede rin measles. Nakakita rin tayo paminsan-minsan pero wala pa namang confirmed. And iba pang mga infectious disease. Number 4, diarrheal diseases, 17 or 2.7%. Ang ginagawa natin dito, yung tubig. Importante yung water filtration, lalo na we can talk about it later, mag-deploy kami or nag-deploy na ng water filtration papunta sa GLAN.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung sanitation. And then last number 5 sa listahan natin, Victoria and Bert, yung mga injuries. Meron pa rin nakikita, bagamat kumonti na kumpara dun sa unang bugso, 15 cases or 2.4%. Minor na lang po to, mga gasgas, mga pasa, wound care ang ginagawa natin, saka kung kailangan tetanus toxoid.
2: Kasi ongoing pa, Doc, yung mga aftershock, no? So we expect na baka may mga dagdagang pang mga masugatan. Oo.
0: So, kanina lang meron eh. Nakita ko sa news, 4.7 yata.
2: Mm-hmm. And Doc, kamusta naman po yung ating mga DOH hospital doon sa mga na lindol po?
0: Right. Meron tayong information nakuha, public na rin naman from the Department of Energy. Ang electrification, 100% of all hospitals. So papasalamat po kami sa DOE, sa ilalim ni Secretary Sharon Garin. No? Talagang kumbaga it's compact na ang una. Uunahin talaga ng Department of Energy is yung ating mga hospital. Kasi hindi pwedeng magsara ang mga hospital. And mabilis yung kilos. Yung ating facility status, tuloy-tuloy pa rin pong operations. All of the hospitals are operational. Doon tayo sa mga rural health units na nagkaroon ng mga service interruptions. Pero ang ginagawa po ganun, pag hindi available yung facility, inilipat lang po naman doon sa either sa pinakamalapit na rural health unit na operational or kung kakayanin, kung minsan kasi mas malapit yung hospital, dire-diretso na siya sa hospital. Yung bilang natin dyan, ito as of June 11 ng gabi, 6 p.m., facility data natin, birth. Yung nakita natin, no, meron tayong 6 functional hospitals, yan yung total denominator natin. Sa mga RHUs, dalawa yung functional, isa yung non-functional. Sa barangay health stations, 3 ang functional, 2 ang non-functional. Linawin ko lang yung data na binigay ko on facilities covers Davao Region, Sox Cargen, saka Northern Mindanao.
2: Mm-hmm. And Doc, yung ating mga ospital, ano po ba ang scenario ngayon? Nasa labas pa rin po ba ng mga gusali po ng mga ospital ito pong mga pasyente natin?
0: Ito, Bert, ito ay operational. Pag sinabi namin operational, ang alam namin, ang called polisiya ay nasa call nung tawag nating field field commander or field parang in charge. Kasi kahit sabihin mo sa pasyente na nakita ng inginyero at stable yung structure, and alam natin na scientifically yung mga aftershocks will no longer go above a certain magnitude. Sabi nga nila, speaking also as a doctor, that's the science, and what is the art. Ang kaharap mong pasyente ay kinakabahan, hindi mo pwedeng sabihan yun ng data sa sabihin mo, magtiwala ka sa akin, pumasok ka sa loob. Hindi ganoon ang medisina.
2: Mm-hmm.
0: So if the patient chooses to stay outside, may makikita ka pa rin mga hospital na naglalagay ng mga tent dahil natatakot sila, naiintindihan natin, trauma yun, natatakot silang pumasok sa ilalim ng bubong na konkreto. Pero karamihan naman sa mga hospital ay binalik na sa loob ng mga wards kasi on the clearance of their structural engineers, okay na yung kanilang istruktura.
2: And speaking, Doc, ng trauma, di ba po, as far as I know, nagbibigay po kayo ng mga psychological intervention po doon sa ating mga nakakaranas ng trauma ngayon dahil patuloy pa rin po yung aftershock?
0: Yes, tama yun, Bert. Yan yung ating tinatawag na mental health and psychosocial services or MHPSS. Nagsimula yan dun sa ora mismong ating earthquake, meron tayong psychological first aid. Actually, hindi lang yan health work yung gumagawa, maski yung ating magigiting na teacher. Saludo talaga tayo na sa mga teachers na nag-alaga dun sa mga nasa flag ceremony. Mm-hmm. Yun ay psychological first aid. Yayakapin nila yung mga estudyante or kakausapin nila. And then, after PSA or psychological first aid, yung parang psychosocial services na, yun yung medyo mas matagal ng konti na talagang kinakamusta, titignan, and you actually spend time listening with your heart, as they say. Hindi yung kaya mo lang magsalita, tapos okay, next, hindi ganun ng psychosocial services. Ang ikatlo, kung kailanganin, meron tayong i-refer sa mga ibang higher level facilities or hospitals. Hindi ko lang makita yung exact number, Bert, no? Pero to my quick recall, alam ko meron tayong walo na MHPSS teams composed of 5 members each na umiikot dun sa 3 rehiyon na apektado. Sila ay karaniwang nakadeploy dun sa mga evacuation centers, and then meron silang mga tinatawag nating na referral network papunta dun sa ating mga malalaking ospital. Sila yung mga yun, Southern Philippines Medical Center, Cotabato Regional Medical Center, and yung mga iba pang mga nearby DOH, LGU, and private hospitals.
1: Mm-hmm. You check dun po sa mga, sabi nyo nga po, yung mga nagkakasakit. Meron kasi mga lugar na hindi pa rin talaga naaabot. May mga isolated, merong mga lugar na mahirap, hindi makapasok yung sasakyan. Yung mga residente po ba doon na check rin ng DOH, meron din po tayong update sa kalagayan nila? Kasi meron daw mga diarrhea, dahil nakakainom ng maruming tubig.
0: Yes, Victoria, yun yung ating mga isolated areas, pero maliban sa DOH, kasama rin natin ang mga LGU, yung mga Health Emergency Response Teams. And ang LGU kasi may kasama yan na pinatawag namin DOH representative or DOREF yung tawag namin. Tao ng DOH yun na on the ground, dahil yun yung parang first line namin, nagde-deploy yun. Pero kahapon pa lang, nag-utos na si PBBM, sinabi kay Secretary Erbosa, and the truck is on its way. Hinahanapan nilang ruta. Nakatingin ako dun sa Viber group na yun na kasi talagang meron pa rin mga impassable areas. Mas alam ng DPWH yan. Pero yung field report ng aming mga medics doon, hinahanapan nila ng paraan para makatagos. Mabigat kasi yung truck eh. It's more than 5 tons. Yung limit daw ng bridge is 5 tons. Yung unang nakita nilang bridge, parang kulang sa 5 tons yung capacity. So hahanap sila ng iba para makapasok. But on top of that, or separate from that, yung ating Cotabato Regional Medical Center magpapadala ng tinatawag na Philippine Emergency Medical Assistance Team. Mabilis ang basa lang, no, meron yung mga Serohano, surgeons, OBGYN, emergency medicine specialist, anesthesiologist, pediatrician, may internist, may maraming nurse, midwife, radtech, medtech, PT. Pero dun sa tanong mo, Victoria, meron din siyang water filtration system na hindi ganun kabigat dun sa PEMAT. So yun yung inaasahan natin darating anytime today yung EPA nila. So, sa GLAN, ang sinasabi ko, sa GLAN.
1: Opo, sa GLAN. At least, parating na yung tulong. Will they be staying there, sir? Or parang ano sila, balikan?
0: They will be staying. Itong PEMAT natin, Victoria and Bert, no, tawag natin dito self-sustaining. Kung yung nagkakamali, either merong sariling genset yan or solar panels. May kasama rin silang inhinyero. Maliban doon sa medical staff, meron silang engineering staff na ang role nun is talagang mag-set up, may layout yan, may architectural plan. This is a series of tents na magkakatabi. I've been to one dati nung nagbaha sa Central Luzon, nakita ko kung paano nila ginagawa.
2: Parang field hospital.
0: Bukha talaga siyang hospital na maliit.
2: Parang yung sa Bugo, Doc Ayusek, no? Yung dun sa Bugo, nakita ko yan eh. Yung parang field hospital.
0: Ganun yun, Bert. So, standalone, kaya niyang mabuhay ng walang saritang, walang kabit na kuryente or kabit na tubig.
1: Tapos, Ayusek, meron ding mga nag-aalala na wala silang pera para magpa-check up, para magpunta sa hospital. Ano po ang tulong na pwedeng iabot ng DOH?
0: Opo, pagdating po dyan, una, nandun nga yung ating mga magiging field hospitals. Pag may nakita po kayo sa ating mga kababayan na nandun sa mga quake-affected areas, huwag po kayong mahiya, wala pong singil ang ating mga government medical facilities and also yung ating mga, lalo na sa mga evacuation centers. Libre po ang lahat ng serbisyo. And then doon naman sa mga nabalian or kailangan ng operasyon, ang Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth, meron na silang polisiya na ipinanganak last year nung nagkalindol sa Davao, ano rin yun eh, sa Southern Mindanao. Yung nakalimutan ko na exact location. Pero anyway, nagkaroon ng policy, kasama ako dun sa nag-formulate ng policy sa board na kapag nagkaroon ng ganito kalaking lindol, nagiging relaxed yung mga requirements para dun sa orthopedic benefits. Mm-hmm. Kasi alam natin na kailangan operahan, yung iba kailangan ng implants sa bakal. So, sagot ng PhilHealth, yung malalaking operasyon dun sa mga basic consultations, DOH po tsaka yung mga LGUs ang sasagot sa inyo.
1: Mm-hmm. Even if hindi member yung tao or if wala siya maipakitang ID kasi wala, nawala na lahat ng gamit niya.
0: Yes, Victoria, and actually, by right, nasabi nga nila, sa karapatan natin lahat, batas yan, lahat ng Pilipino, basta tayo yung Pilipino, miyembro tayo. Ang ibig sabihin lang siguro, Victoria, is tama ka naman yung registration, yung ID. May mga paraan naman po yan na kukuhanin nila best effort, interview, baka pagkasama, malamang nasa evacuation center, kasama yung ating mga local officials, nag-certify sila ng identity. Tinatanggap po yan na ora mismo doon nare-rehistro. And sabi nga nila, kung meron mang silver lining dito, rehistrado na po kayo kapag nakuha na yung information ninyo para for future use ng PhilHealth ninyo.
2: Okay. So walang babayaran.
1: At USEC, hindi naman ba possible na magkaroon ng outbreak?
2: Mm-hmm.
1: Wala namang ganung worry ang DOH?
0: Sa usaping yan, meron tayong tinatawag na Surveillance Post Extreme Emergencies and Disasters or SPED, S-P-E-E-D. Yung SPED natin ay isang sistema, yan ang dahilan kung bakit may numero kagad kami na nabibigay na ilan yung nagkakaganito. Meron kaming, yung sabi ko kanina, diba, na stable, green, na merong may yellow tapos may red. Yun yung nagbabantay kung may nakikita tayong outbreak. Ang regular reporting kasi ng epidemiology, as both of you know, Bert and Victoria, diba, meron yan 2-week delay. Hindi pwede yun, diba, pagka-emergency. Ang delay ng emergency, 1 day lang. So kaya tinawag na SPED. Nakamonitor doon na yun yung mga health workers na tumitingin, parang informally nagre-record yun ng numero. Pag may nakita kami tinatawag na signal, saka kami nagre-raise ng alarm. Wala kami nakikita ngayon. Kung magkaroon man, magiging response yan is yung tinatawag na outbreak response immunization. Depende kung ano yung makita na outbreak. Pero wala sa ngayon.
2: Mm-hmm. And ano, USEC, dahil mayroon pa nga pa rin po tayo mga isolated na mga lugar na hindi maabot po ng ating mga ng pamahalaan, ano po ang maibibigay nating advice, especially po dun sa mga walang tubig, walang source ng malinis sa tubig, ano po ang dapat gawin ng mga residente?
0: Yes, una sa lahat, maraming salamat sa DZMM saka sa iba pang mga transistor radio operating entities. Dahil sabi nga nila, radio is still king, lalo na sa mga ganitong panahon noon na sako na nakakarating yung ating sinasabi. At sasabihin natin, sa lahat po ng mga kababayan na hindi pa na dadatnan o napupuntahan, ang tubig po basta malinaw, walang kulay, walang amoy, pwedeng pakuluan ng 2 minuto. Hantayin mo nating bumula o pumulo, orasan ng 2 minuto, patayin at palamigin, yun po ang pinaka-safe para mainom natin. Importante ho ang tubig dahil pwede tayong tumagal ng ilang araw nang walang pagkain, linggo pa nga eh. Pero pag tubig kasi, araw lang po ang binibilang. So importante ho yan tubig. At the same time, yun pong ating tawag dito, mga pagkain. No? Siguraduhin lang natin na nauhugasan natin na buti naman hindi ito volcanic eruption or ashfall. Ibang usapan kasi yun. So this is more of a issue of access to safe water and sanitation. Kung sa ating mga lugar po ay napansin natin yung ating mga pasintabis kumakain, yung mga inidoro o yung mga banyo ay nagumuho, bakit pag-coordinate po tayo sa ating komunidad para meron tayong mga common latrine na pwedeng gawin para hindi po naghahalo-halo pasintabis kumakain yung ating dumi dun sa ating kinukuhanan ng tubig.
2: Mm-hmm.
1: At yung nabanggit nyo rin po yung evacuation center, USEC, doon ay lahat naman merong DOH personnel at sapat naman po ang mga gamot?
0: Yes. Victoria, ang ating mga medicines, yan po yung tinatawag natin na pre-positioned. Una sa lahat, yung mga important emergency medicines, yung sa ICA, bakit emergency? Kasi syempre, pag-breathing ang involved, high priority yan. So yung mga salbutamol, mga antibiotics, nandun din po, saka yung ating maintenance medications na importante. Buti na paalala mo, Victoria, sa lahat po ng ating mga kapamilya, mga ating kaservisyo na alam nilang meron silang sakit, tapos sabihin nila, di ba, antayin ko na yung matapos muna itong sakuna, saka ako nauulitin or itutuloy yung aking maintenance. Naku po, wag po kayong mahiya, lumapit kayo sa evacuation center. Sabihin niyo po na meron kayong ganitong sakit o ipakita niyo yung baso ng inyong mga gamot para alam ng doktor kung ano iniinom ninyo para matuloy-tuloy po. Dahil ayaw po natin na maputol yung inyong maintenance.
1: Mm-hmm. At sapat naman, sir, sabagay, sabi niyo nga, pre-position lahat ng mga gamot na ito.
0: Yes.
1: Oo.
0: Okay. Definitely. Tsaka kung kailangan ko maubos yun, which we don't see happening in the next few weeks, magre-replenish po yung ating ano. Very active po, batiin ko lang yung ating mga Centers for Health Development, Davao Region and also Fox Cargan Region. Halos, hindi pala halos, 24 oras yung operations nila dahil gumagalaw eh. So yung mga ating PEMAT, gumagalaw yan, yung water filtration, yung mga supplies. And all of the other regions nationwide on standby rin kung kailangan maglipat po ng mga gamot. Kuyari, mula sa Norte, mula sa Visayas, pwede po yan.
1: Mm-mm. At ano na lang siguro yung second challenges na nararanasan ng DOH sa ngayon, aside from yun nga, yung hirap na maabot yung mga ilang lugar, lalo't isolated?
0: So, tapos na yung kuryente, salamat sa DOE. Alam natin tumutugon na yung DPWH. Yung pa rin, para sa akin personally, and I guess it's also an institutional observation, Victoria, yung mental health, kasi ang hirap talaga ng aftershocks eh. Mm-hmm. Na-touch ko na siya kanina, babalikan ko lang, no? Kasi mahirap, kahit alam mo, maski naman ako, kahit yung sensa pag nandun ka, hindi mo rin iisipin dadalhin sa loob ng istruktura yung mahal mo sa buhay, di ba? Pero yun ang hamon para sa atin at nakikita natin yung kahalagahan ng mental health in emergencies. Kasi karaniwan ang alam natin na mental health is yung peacetime, so to speak, meaning walang problema sa paligid, it's about depression, anxiety. Ito, iba to eh, this is trauma. So marami talagang aspeto ang mental health at nakikita natin ito. At saludo tayo dun sa ating mga mental health and psychosocial service responders.
2: And USIC, di ba meron tayong hotline para dun sa ating mga kababayan na nakakaranas ng shock, ng trauma, no? O kung meron silang means of communication, ano dok yung number natin na pwede nilang tawagan?
0: Yes, Berta, thank you for reminding me. Yan yung ating nationwide hotline 1553. Again, 1553. Titingnan natin kung gaano kabilis ang internet para makita ko yung kodigo at hindi ko makita. Pero merong cellphone number yan. Siguro pasulit nila ako sa production later. Yung ating National Center for Mental Health, merong yung smart and globe hotlines na pwedeng dun sila dumiretso. Pwedeng 1553 makakarating rin sila dun sa ating call center. Pero para po dun sa ating mga malapit sa evacuation center, mas mabilis po siguro kung dun sa mismong health worker na on duty kasi trained rin po yun para makuha nyo kagad at makalapit kayo kagad.
1: Mm-hmm. So lahat ng DOH personnel ay equipped, trained, sir, para po sa psychosocial support?
0: Yes, yan yung tinatawag nating PFA, Victoria, Psychological First Aid. And then kung di naman nila kaya yung case, kung yari meron silang ma-meet na, hypothetical lang to, no? Merong isang long-standing patient na meron talaga siyang mental health condition even before the earthquake, pwede siyang ma-refer. Merong usually isang psychiatrist na kung hindi kasama nung team, baka nag-rotate siya dun sa maraming teams, tapos tinatawagan yon para siya yung sasalo dun sa kaso na komplikado.
1: Alright. USEC, thank you so much at saludo rin po kami sa mga taga-Department of Health sa inyo pong tulong dito nga po sa mga nabiktima ng sakuna. Thank you so much po, USEC.
2: Mabuhay kayo, USEC.
0: You're always welcome, Victoria and Bert, and magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Salamat po. Happy Sunday.
2: Thank you, USEC.
1: Yan po si Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health.
3: Anong ganap?
1: Ayan. So at least, diba, may parating na pong tulong doon sa mga, lalo na sa mga isolated na lugar, yung mga hindi pa po na abot dahil nga po sa hirap, dahil nasira yung
2: mga daan, tulay.
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pagpasok namin.
7: DCMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
10: Walang kalma-kalma!
11: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
10: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
12: Tawan mo ko!
13: Pagtatanggol ko kayo.
10: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
14: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
15: Yeah! Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
16: Ayun o!
10: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
20: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
21: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
12: Nakatutok kami sa Pagasa Balita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
16: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
22: Tamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
23: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
25: Uy, kilig.
26: Saray.
27: Cute ka pala, no?
25: Uy, kinikilig.
27: Ganda ko, no?
24: Sobra.
26: Yakapin mo! Ganon!
25: Totoo ba ang nadarama?
27: I love you!
26: Sorry, I don't love you!
28: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
25: Oh, shucks. Ito ba'y pag-ibig na?
26: I love you! I love you! I love you! I love you!
28: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
25: Sine Kinig.
28: Saturday and Sunday.
25: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
28: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ano mga concerns? Ano mga issues?
23: Pagkakampi ng masang Pilipino.
29: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
23: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
29: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
23: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
30: Pause muna sa drama.
31: Ayaw kita din sa chinelas mo.
32: Ayaw! Ayaw!
30: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
33: Talagang bago.
30: Dahil sa sinimo, hari ka rito.
0: mapa-action
30: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Anong ganap?
2: Good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oy, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Belated 80th anniversary po sa ABS-CBN. At sa lahat po ng ating mga kapamilya, anniversary niyo po ito. Anniversary natin po ito.
3: Sa kabila ng lahat ng pagsubok ay naririto pa rin po tayo. Kaya congratulations po sa ating lahat at maligayang pagbati.
2: Mabuhay po ang mga kabataang mga kapamilya. At speaking po o pagbati, happy birthday po kay Reverend Ron Allen Esguerra Bautista. Inaordinahan siyang Reverend last Thursday. May kasama pa siyang tatlo dyan sa may San Pedro Bautista sa Minor Basilica.
3: At nag-birthday din.
2: Siya ngayon, birthday niya ngayon. At syempre, binabati din natin, happy watching po kaya Tita Susan Galvez from Balagtas, Bulacan. Happy watching
3: po. Good morning po. Congratulations
2: po
3: kay Father Pagbati. At ito partner, sa mga nasa Facebook din po, kasama natin si Angelo Redaca, Randy Santisas, Violeta Coral, Anthony Abrenica, Cesar Montana, Corazon, Hinobile, good morning po. LV Mahinay, nanonood po from Oakland, New Zealand. Si Noel Galiano from North Carolina. Si Miss Lina Ho, nandyan din po. At si Saturnino Laoy Senior.
2: Si Christopher Castillo din, partner, ay nanonood sa atin. At syempre, binabati po natin lahat po ng mga nakikinig sa atin, ng ating mga silent viewers at silent listener. Opo, na nandyan po sa kanilang mga transistor radio. Kasama po namin na nagkakape sa umagang ito. At syempre po yung mga nanonood din sa iWant, tsaka po sa TFC. Good morning
3: po sa inyo.
2: Thank
3: you so much po. At salamat din po kay Sir Dante Ciliador na lagi rin pong nangangamusta.
2: Ayan.
3: At partner, sa oras sa 7:35, shift naman po tayo sa usapin ng edukasyon. Dahil nga po nag-back to school na, pero sa kasamaan pala, hindi rin masyadong
2: nabigyan
3: na highlight. Kasi dahil nga po, ang daming ganap eh. Oh. Ang daming nangyari nitong nakaraang linggo.
2: At saka sa Lunes, meron na ding mga private school na mag-start na rin ng classes.
3: Yung iba nag-start na nitong last week, pero meron ding mga mag-start pa lang. Makasama po natin si Congressman Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at Co-Chairperson ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Good morning po, Kong Jude. Victoria po at Bert.
2: Good morning, Kong.
4: Good morning, Victoria. Good morning, Bert. Thank you for having me this morning. Magandang umaga sa lahat.
3: Thank you so much po, Kong, for joining us again sa Anong Ganap. Unang-una po siguro, ito nga po, nag-start na uli ang klase sa kasamaang palad ay hindi nga po na-highlight dahil nga po sa mga, ang dami po kasing nangyayari sa ating bansa. Pero sa inyong assessment po, Kong, on the first week of the back to school, ano po ang mga nakita nyong improvement at ano rin po yung mga nakita nyo na problema na nagpapatuloy?
4: Well, sa pangkalahatan, no, masasabi natin naging maayos naman ang organized yung pagbubukas ng klase sa maraming lugar. Bagamat, like what you said, Victoria, no, nagkaroon niya ng lindol sa Southern Mindanao. Kaya nandun na yung nakatuon yung attention natin. Nandun naman yung paghahanda dulot ng Brigada Eskwela, yung pagsisigurado na maayos yung ating mga classrooms at to be honest, I'd like to give a credit to Secretary Sunny Angara, no? Kasi this time yung bago, merong sinulong yung DepEd na Project Handa. Ito yung Nationwide School Readiness Initiative na talagang tinignan, no? Yung napakaraming aspeto ng pamamahala, ng paghahanda ng ating mga eskwelahan mula sa infrastructure hanggang dun sa readiness ng faculty, ano? Nakita natin to lahat, medyo mas organized ngayong taon. At pero may nakikita din tayo mga ilang puna, masabi natin puna. Diyan yung based dun sa data na nakuha natin initially, medyo mababa pa rin ang enrollment sa maraming paaralan. Pero sa tingin naman natin, ito ay pangkaraniwan lang kasi alam mo naman, hindi naman lahat pumapasok on the first week, no? May mga pamilyang unti-unti nagpapa-enroll, no, in the coming weeks. And of course, you've heard still the yung mga kakulangan sa textbook at iba pang learning materials na hindi pa dumarating sa mga eskwelahan. So I hope in the coming weeks makafocus tayo dun sa paano natin yung napapanahong delivery ng learning resources, lalong-lalo na kung magsimula na talaga yung mga klase, no, sa iba. So yung lahat na talaga ng mga estudyante ay nakapag-enroll na. At given na ito yung unang taon sa implementasyon ng three-term school year, sana ibigyan din ng panahon at effort ng ating public school stakeholders, na mula sa ating mga guro, sa ating mga mag-aral, kahit yung mga magulang, makakuha tayo ng feedback para makita natin at masuri natin kung paano ito gumagana mula sa aktual na pagbubukas ng klase. Well, on the sa perspective kasi ng EDCOM 2, mahalagang, I just want to point this out, no, mahalagang sabihin to, ay yung maayos sa opening ng classes, yun ay unang hakbang lamang, di ba? Sana'y magpapaalala ng tunay na sukatan, hindi lang kung nakakapag-enroll yung bata o nakakapasok sa unang linggo, pero siguraduhin natin kung sila'y ligtas, may maayos na classroom, may sapat na guro, andyan yung learning materials, at talagang natututo sa loob ng buong school year.
2: Eh kung dahil nga po nag-opening ng classes, kamusta po kung yung ating status po ng ating mga classroom sa observation po natin? Kasi may mga nakikita po kami na may mga school na siksikan pa rin po yung mga estudyante. Ano po ang assessment nyo po doon sa mga classroom po na medyo overcrowded ngayong opening of classes, Kong?
4: We were hoping, no, the administration has been focused on trying to catch up with our classroom shortage. We've seen that effort from the previous months, no, the president himself and the Secretary of Education has been engaging even local government units as well as civil society organizations para mas marami ang gumagawa ng mga classrooms. Kasi, pero given that fact, alam naman natin na hindi siya magagawa overnight, di ba? Kasi kailangan talaga nating klaruhin na ang, you know, malaking bagay ang classroom shortage. Say kung may shifting, may multi-shift classes, o kundi kaya sila komportable, nandun sila sa mga lugar na hindi kasi nakikita pa natin, no, may mga mag-aral tayo na hindi talaga yung standard classroom ang ginagamit, o di kaya in some cases we got report na meron pa rin overcrowding in some classrooms. Talagang nakikita nating apektado ang pag-aaral. Mahirap makinig yung bata. Siyempre, yung teacher, mas mahirap magturo.
2: Yung dami.
4: Kaya, ang nangyayari, nagre-remediation tayo, nagle-learning recovery tayo. So, I hope that the administration and the secretary, of course, despite their best effort, would be reminded ng ang kakulangan ng classroom. It's not just a simple facilities issue, eh. It's a learning issue.
2: At lalo na nadagdagan po, as far as I know, nagpunta si House Speaker Boji D sa Mindanao at nag-ocular sila, no, Kong. Kamusta kong ang ocular, ang assessment doon sa mga nasirang classroom? Ang sabi, parang kaya nagpunta si House Speaker is to see kung papaano yung sitwasyon para dahil budget season na, eh.
3: At ano po ang pwedeng maitulong ng kaamara, lalo nga po at marami pong nasirang mga paaralan, Kong Jude?
4: Well, at this point, no, all we can say is that we really focus on making sure that our school children, especially in the earthquake-affected areas, so mga naapektuhan ng lindol, talagang nasa ligtas sila. Di ba? Mahalagang tiyakin yung ito nga ginagawa ni Speaker Bolgi, no, at ng mga iba pang mga kasamahan natin sa kamara, ay siguraduhin yung structural safety ng mga eskwelahan. Nakikita naman natin dun sa mga videos mula sa pangyayari, marami talaga sa napuruhan yung mga eskwelahan. So I'm sure much of the effort for the next coming weeks talagang nakatutok doon. Pero sa mga areas naman siguro na hindi gaano naapektuhan, mahanda rin na mahalaga din na matiyak ang psychosocial support. At learning continuity measures, yung paano kahit kasi we would have to admit, no, in the areas na mas na apektado ng bagyo, yung mga ng lindol na puruhan talaga, hindi naman kaagad-agad pwedeng magawa yung classroom. So kailangan tiyakin siguro natin na magkaroon ng mga hakbang para tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral at masigurado na handang matuto pa rin ang ating mag-aral. So, dalawa yon na bibigyan ng focus especially ng Kamara sa darating na budget season, no? Kasi una, how do we repair all these classrooms and make sure that yung mga facilities natin ay nandyan. At the same time, we have to make sure that there's continuous psychosocial support and learning continuity measures para tuloy-tuloy pa rin at manatiling ligtas at tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga estudyante.
3: Tama, sir. Ang House of Representatives ay meron kayong mga personal pledges bilang tulong doon sa mga nasalanta.
4: Yes, meron yung mga pledges yung mga kasama natin sa Kongreso. Marami din sa mga grupo like kami sa Tingog is on the ground also doing whatever we can. No, I'm sure maraming pwedeng gawin kung magkakasama, kung magtutulungan kasi napakalaki ng pinsala na ibinulot ng lindol na ito doon sa mga kababayan natin sa Mindanao.
3: Opo. At kung balikan ko lang po yung nabanggit nyo rin po yung simula nung three-term school year, kayo sir, anong take nyo dito? Do you think ito ay talagang magiging solusyon sa problema? Mm-hmm. Dahil meron din pong mga guro na nagsasabing hindi naman sila naihanda ng maayos para sa transition into this kind of setup.
4: Well, sa totoo lang, ito naman ay panukala ng Department of Education at we're hoping na pulido naman yung ginawa nilang pag-aaral at konsultasyon sa hakbang na ito. Pero ang gusto nating malaman, gaano ba kasi minsan kahit merong plano, merong pag-aaral before it happened, siguro at this point magandang tutukan na lang natin yung paano ito ma-implement. Andiyan na rin naman yan, no? Tignan natin kung paano ang paunang implementasyon nito. Kasi alam natin ang layunin as reported to us, no, the three-term school year is yung layunin talaga ay magkaroon ng mas malinaw na pacing ng mga lessons. Like for example, meron ng opening at closing block, tapos yung main teaching block. Parang pansin naman natin yun, siguro yung mga nag-aaral sa public school, hindi kaya kahit hindi sa public school, minsan yung mga lessons sa dulo, hindi na talaga siya na-cover, ano, yung mga last few chapters sa mga textbook natin. So siguro with this three-term calendar, mas maayos yung scheduling, magkaroon din ng klarong panahon para ma-measure sino ba hindi nakakahabol at paano ba magkakaroon ng learning recovery. At pinakamahalaga na dahil meron yung mas streamlined curriculum na rin ngayon, no? Magkaroon din ng pagkakataon yung mga guro, hindi lang para magturo, kundi malinang din yung kanilang kapasidad na magturo. I'm sure many of this will have to be considered in the implementation. Kaya mahalaga, like as I said kanina, mahalaga makuha yung feedback sa lahat ng stakeholders. Kasi pag hindi data-driven, pag hindi, katulad ng experience namin sa EDCOM, pag hindi nakabase sa datos, hindi data-driven, pakiramdaman lang o general report lang, napakahirap alamin kung ano ang kulang, saan ang kulang at gaano laki ang kailangan gawin para ma-achieve yung goals ng isang education policy.
2: Pero in reality, kasi sa ground, nag-ikot-ikot kami nung opening of classes, karamihan po ng mga school, ang sabi po nila ay hindi pa po sila na-brief. Hindi din po sila handa, wala pa rin po daw mga module. Kaya ang gagawin nila is pakiramdaman kung ano ang mapag-discuss ng school, kung paano i-implement ang three-term natin, yun school na lang year. Din po ang gagawin.
4: Kaya nga mahalaga yung first block, no, yung itong pauna. Kaya nga sabi namin, the fastest we can get feedback from how it's being implemented on the ground, the faster is it for us para makita kung paano mas may improve pa. Sabi ko nga, andyan na rin yan, andyan na rin yung pagkukulang. Ang gawin na lang natin is paano natin mapapadali yung pag-maximize ng implementation na ito. It's expected naman, being a new policy, na hindi magiging madali. And considering sa dami ng estudyante, you're talking about almost 25 million students that are in our public school system. At with this lindol, with this earthquake in Mindanao, talagang makikitaan natin to ng mga problema, yung implementation. But then again, as a policy, napakahalaga na makuha natin yung feedback at tulad yung mga sinabi ninyo at yun ang maging basis. Hindi pwedeng hanggang sa dulo, pakiramdaman lang tayo. Kumbaga, kung may catch up sa mga estudyante, dapat magkaroon din ng mabilisang catch up plan para dun sa anumang gaps na nakikita natin sa implementation ng three-term school year.
3: Mm-mm. At kung paano naman kaya yung catch-up doon sa mga last-mile school? Kasi recently may napuntahan po ako dyan sa Laguna. Isang oras yung nilalakad ng mga estudyante, ng mga guro, papunta doon sa paaralan kasi nasa far-flung area talaga siya. Ano po ang pwedeng tulong naman doon sa sa last-mile schools? Kasi ang pakiramdam nila, hindi na nga ganun kaayos yung kanilang sitwasyon. Hindi pa sila priority.
4: Well, first of all, may magandang balita, no? Meron tayong pinasa na last mile school sa bicameral conference committee. Mm-hmm. So inaantay na lang natin yung pirma ng presidente. And definitely there will be more focused intervention in ensuring learning equity, lalong-lalo na sa ating mga geographically isolated and underserved areas. Yun yung mga tututukan, hindi lang ito sa infrastructure, hindi lang sa kakulangan ng supplies, hindi lang sa kakulangan ng learning resources, kundi sa pagsigurado na ma-facilitate yung access, no? Lalong-lalo na yung katiyakan sa suporta para sa mga merong tinatawag nating learning gaps. Kasi Victoria, sa maraming eskwelahan, like sinabi mo yung mga last mile school, yung madali lang nating makita at sabihin ko sa iyo pinakamadaling masolusyunan yung issue ng infrastructure, classroom. Mm-mm. Pero sa likod noon, meron tayong mas malalim na problema sa learning gaps kasi nga as we've mentioned, pag merong facilities issue, mas malalim ang learning issues. Kaya mas mahirapan sila sa mga learning skills nila, tulad ng reading, kikita natin doon. So sana ngayong taon, no, mabigyan din ng kaparehong pansin, lalo na sa implementation ng ating remediation program. Mm-mm. Yung learning recovery program natin, para kahit saan ka man parte ng bansa, kahit papaano, may equitable access to the same quality of learning sa ating mga public schools.
3: Mm-mm. So itong bill na naipasa na po sa BICAM, kung maging batas, it will pump funding to last mile schools.
4: Funding, mm-hmm, attention, support, hindi lang yung infrastructure, kundi sa developmental support ng ating mga last mile schools.
3: Mm-hmm. At doon po sa nababanggit yung learning recovery, yung literacy rate ng ating mga estudyante, aside from remediation po, ano ba ang pwede pang solusyon? Kasi ang tagal na nga po nito, bata pa lang kami ni Bert, problem na to. And I'm sure way back pa.
4: Well, ang maganda ngayon, no, kasi continuous ang monitoring. Nung previous siguro na mga similar interventions, talang depende lang sa teacher kung kailan magkakapanahon, di ba? Kung kailan, meron niya yan sa schedule natin dati sa class, remedial classes.
3: Mm-hmm.
4: Pero walang klarong intervention na katulad ng ginagawa ngayon na may sukatan talaga. And we've seen results, no, in Iloilo, in other parts of the country. We even, before the end of the session, meron kaming field visit sa Tondo, sa Quezon City, para makita natin gaano ang difference ng ginagawa sa aral program ngayon. At nakikita natin na napakalaki, significant yung difference, especially when it comes to reading. Napakalaga kasi na masigurado na by grade 3, talagang nakakabasa na ang ating mga estudyante. Kasi kung hindi pa rin sila nakakabasa by grade 3, anumang learning na mangyayari in the subsequent grades, no, hindi rin magiging ganun ka-effective.
3: Mm-hmm.
4: So I think measures like this are significant because it allows us to really properly situate ourselves in the learning journey of the students. Hindi katulad nun na especially in areas where there is good implementation of the aral program, even the remediation becomes more learner-focused, hindi lang for compliance, hindi lang para magap masabing ginawa, kundi talagang sinusukat yung progress ng bawat mag-aaral.
3: Mm-hmm.
4: At sana ito din ang gawin sa lahat ng eskwelahan natin sa buong bansa.
3: Mm-mm. Hopefully nga po. Ay, talagang makakita po tayo ng results, lalo na po dito sa mga bagong programa. Kung hingi lang din po sana kami ng inyong reaksyon kasi na-hack ang website ng House of Representatives kagabi. Although okay na, chinek po namin kanina, okay na. Pero anong masasabi niyo po doon?
4: Well, ako, sa totoo lang, we have to study this carefully. No? I'm sure they have to investigate these instances. This is the second, no? I think a couple of days ago, yung Senate naman. No?
3: Senate.
4: I don't think these are innocent attempts. Hindi siguro ito katuwaan lang. I'm sure there is something that needs to be considered, lalong-lalo na sa digital safety ng ating mga institutions, no? Yung digital integrity ng ating mga platforms, kasi hindi lang website sunod. Pwedeng ibang aspeto ng digital governance natin. At talagang kailangan naman masiguradong ligtas, hindi lang yung datos na meron tayo,
3: mm-mm,
4: but the overall digital infrastructure ng ating gobyerno.
3: Mm-mm. Do you think may kinalaman po ito doon sa di umano ay security threat daw sa Senate? Baka nadamay ang House?
4: Well, I wouldn't be surprised. No, I remember in a previous hearing sa Congress or a budget hearing ba yun, DICT actually mentioned that there are significant uptick ng mga cyber threats sa ating mga hindi lang websites, kundi pati sa ating iba pang mga digital platforms.
3: Mm-mm.
4: And I think, as mentioned earlier, kailangan talagang bigyan ng pansin ito ng DICT at ng iba pa ng ating security agencies, especially at a time when digital security is part of our cyber security is part of our overall security mechanism and ecosystem.
3: Mm-mm. At kung sasegway na rin po ako, I'll take the opportunity na rin po dahil this week ay uusad yung impeachment proceedings, may pre-trial conference na po this week. Although, tama po, you are not part of the House Prosecution Panel, sir, pero still, as a member of the House of Representatives, ano po bang inaasahan niyo po dito po sa impeachment process?
4: Well, we're hoping that it will not be delayed, no? That it will continue as scheduled, originally scheduled, lalong-lalo na itong pre-trial briefs kasi napahalaga nito doon sa marking ng evidence, doon sa pagsisigurado na magiging maayos at tuloy-tuloy ang proseso sa Senado, sa pag-determine ng ebidensyang ipresenta sa mga paglilites doon sa trial mismo. Kaya sana, kasi pag na-delay ito, madi-delay sunod-sunod yung mga iba pang hakbang doon sa impeachment trials. Yun lang po yung gusto natin, kasi the sooner that we can resolve and come up and complete this process, no, I think the better for the country's economy, the better for everyone involved, even for the Vice President, para magkaroon din ng pagkakataon siyang sagutin yung mga inaakusa sa kanya dun sa articles of impeachment.
3: And with that, Kong, we thank you very much po. Andami po natin na pag-usapan. Thank you so much po, Kong Jude. At umaasa po kami, hopefully, talagang itong education system natin mas mag-improve. Thank you, sir.
4: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
3: Happy Sunday po. Yan po si Representative Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at Co-Chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2.
1: Anong ganap?
3: At partner, magpasok lang po tayo ng Flash Report.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Partner, meron po tayong flash report. Niyanig po ng 5.2 magnitude na lindol ang karagatang sakop sa Davao Occidental kanina pong 7:28 ng umaga. Natukoy ang epicenter sa 68 kilometro timog silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, at may lalim na 10 kilometro. Tectonic po ang origin ng lindol na naramdaman po ang intensity 4 sa Balut Island, Sarangani, habang intensity 3 naman sa bayan ng San Jose, Abad Santos, sa Davao Occidental. Intensity 1 po ang naitala sa lungsod ng General Santos City. Batay po sa instrumentality ng FIBOX, nakapagtala rin ng mahinang pag-inig sa ilang bahagi ng Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Ayon sa FIBOX, ang pagyanig ay isa sa mga aftershock ng malakas na magnitude o na malakas na lindol nung tumama mm-hmm. no sa Sarangani, yung 7.8 na lindol noong June 8. Wala pong naitalang pinsala doon o casualty doon po sa nangyaring

0: Nandiyan daw sa atin si Precious Wisdom, nandiyan din si Bien, sino pa to? Si Grace Pedregosa, good morning po at happy watching. At syempre, happy watching po sa 13 million pong nanonood sa atin sa YouTube. At syempre po yung mga nakikinig sa atin sa kanilang mga transistor radio at nakatutok po sa I1 at sa kanila pong TFC. Good morning po sa inyo, saan man po kayong panig ng mundo.
1: Good morning at salamat po at good luck po sa panibagong linggo na parating. Muli ako po si Victoria Tulad.
0: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako po si Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Thank you so much, partner, ha?
0: Yes, anytime.
1: Bye!
0: Bye! Ingat po mga kapamilya.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
3: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Ako si Radio Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
7: kape.
8: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At DZMM Teleradyo.

0: ng DCMA para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng awit ng buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: of him.
1: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
2: Hindi ako natatakot sa isarapin.
0: Matindi.
3: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
0: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
3: Pananagutin ko ganyan.
0: Walang karapatan nag-iisang alama.
1: Sino ka ba talaga?
0: Ramon Revilla Sr.
4: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
0: Alamat ni Akima.
5: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sinimo, Hari Carito.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
10: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
11: Sa house, retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
13: Taga Baleno, Masbati po ako.
12: High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
14: Pause muna sa drama.
15: Kakainin kita din sa chinelas mo.
16: Ayaw! Ayaw!
14: Simulan na ang saya dito sa Sinekwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw.
17: Yes.
14: Tara, at sabay-sabay mag-iliw.
17: Talagang bago.
14: Dahil sa sino mo, Hari Carito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
18: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
16: Sa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
19: Ako nang pahala dyan.
16: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
19: Talaga?
20: Talaga ho?
16: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Hindi ako susuko!
1: Digasin.
3: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
1: Habulin!
4: Ang lakas-lakas ng apil mo.
5: Bulaklak para sa'yo.
1: Hindi ka sasantuhin.
6: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
7: Talagang
1: ang bumangga.
8: Iba!
9: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
1: Sinong sina dito?
10: Ako!
11: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaking!
1: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
12: Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
12: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
16: Bongga!
17: Bongga!
18: Bongga kajay!
16: Bongga kajay! Mga maiinit na showbiz balita!
18: Bongga kajay!
16: Walang palalampasing inside story!
18: Bongga kajay!
16: Face-off! Face-off! Kasama ang mga trending personalities!
18: Bongga kajay!
16: Makinig!
18: Makinig!
16: Manood!
17: Manood!
16: Now then!

0: Happy Sunday, kapamilya! Happy kapamilya! Oy, kumusta kayo ha ngayong araw ng Linggo? June 14, 2026! Oy, namiss ko to ha! O, pansamantala mo nang humahalili sa nag-iisang beshi ng bayan, walang iba kundi si DJ Jai Ho. Ako ang inyong makakasama mula ngayong alas 12:09 hanggang mamayang alauna imedya. Ang nag-iisang hugutero at ang Mr. Right Mo. Okay, dito lamang yan ha, sa laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Sabi walang iba, kundi Bongga Kajay.
1: Bongga!
0: Kami po'y napapakinggan ha, kapamilya kaserbisyo, sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At syempre, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. O kapamilya kaserbisyo ha, kung gusto nyo kaming makasama, makakwentuhan at maging bahagi sa ating chikahan, pwedeng-pwede kayong mag-send na inyong reaksyon o mensahe. Ay kabisado mo na to dapat, di ba? Sa ating Viber line, 0919-278-3000. At syempre, kung ikay on the go, o kaya naman ay may pasok pa rin sa opisina pero maluwag-luwag dahil wala si boss. O kaya work from home, may access sa internet, may cellphone, may laptop, may computer sa iyong harapan. O kaya naman yung TV mo, hindi mo na nagagamit yung mga local channels dahil nakahook ka na sa YouTube maghapon. May isundan din po kami sa YouTube ha. Mag-subscribe at panoorin po kami sa at DZMM Teleradio YouTube channel. Kapamilya kaserbisyo, o alamin natin ha, ano yung mga kaganapan, ano yung mga nangyari sa loob ng isang linggo sa mundo ng showbiz. Updated ka ba? O baka naman parang nahuhuli-huli ka na sa mga balita, doon sa mga mainit na pinag-uusapan, yung mga chikahan na ayaw mong mamiss dahil ayaw mong ma-OP doon sa mga friends mo kapag sila-sila na nagkukwentuhan, di ba? Eh, ano pang hinihintay mo? Eto na. Ilakas mo na yung pinapanood mo, yung pinapakinggan mo. Kung ikaw ay nasa biyahe ka sa lukuyan, abay ingat-ingat sa pagdadrive ha. O tenga, medyo kaya naman yan, di ba? Multitasking. Nakikinig sa radyo o kaya sa kaanumang ginagamit mo. Pero syempre, focus pa rin sa pagmamaneho ha. Yung mga nasa bahay naman, may kasalukuyang sumusubo na ng mainit na kanin at masarap na ulam na luto ni nanay at tatay. Humihigop ng mainit na sabaw, nilaga, sinigang, ayan, sarap ano. Abay, sabayan niyo ako ha, at sasamahan kayo habang kayo ay nananghalian na sama-sama ang buong pamilya. Kaya ano pang hinihintay natin? Abay, alamin na natin ang kaganapan sa mundo ng showbiz.
1: Bongga!
0: O, para sa ating unang balita sa showbiz, Ryan Bang kinumpirma ang breakup sa fiancé na si Paula Huyong. O, kinumpirma ni Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong. Sa vlog ni Ann Kabogable star Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa rin ayusin ang relasyon. Inamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan ni Paula.
1: Bongga!
0: Ay, may teka lang, parang hindi masyado bongga yun, ha? Pero kung maayos naman yung pag-uusap nila, di ba? Kung bagay, mutual decision, may mga bagay na kailangang ayusin, pero talagang kahit anong effort ang gawin, hanggang doon na lang, mas mabuti na yung nag-uusap ng maayos, di ba? Ganun pa man, ang maganda siguro nito kung meron mang okay, dahil wala naman talagang good sa goodbye, di ba? Ewan ko ba't na-invento yung salitang goodbye, Every time na may nagpapaalam, syempre may lungkot talagang kasama. Kung ganun man, sa paghihiwalay ni Ryan Bang at ni Paula, abay sana'y makatagpo rin sila talaga nang para sa kanila at tatawagin nilang you are the one.
1: Bongga!
0: Samantala kapamilya ha, ito naman ang isa pang balita. Yasmin Curdy may payo sa netizen na nagkomento sa post niya tungkol sa law school experience.
1: Bongga!
0: Pinayuhan ng aktres na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos may magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan, iginiit na aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuhang huwag magpapadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat hakbang sa law school, kaya dapat anyang pahalagahan ang proseso at patuloy lang sa pagsulong.
1: Bongga!
0: Ay, bongga yan. Diba? Tama naman yun. Ako, agree ako dun, ha? O kahit wala pa yung bar exam review, pero nakatungto ka na ng law school at naghihintay ka mag-review at mag-exam ng bar, abay, malaking achievement na yun, diba? Tama yung sabi, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maliit man o malaki, dapat sineselebrate natin yan, di ba? Learn to appreciate little things sa buhay natin. Kasi dyan mo makikita yung true happiness. Kung lagi kang magsiset ng boundaries, lagi kang magsiset ng napakataas na goal at objective, okay yan. Pero di ba may mga long-term tayo na goal sa buhay? Habang ina-achieve natin yung mga long-term goal natin, abay dapat sineselebrate at pinapahalagahan din natin yung mga maliliit na bagay at magagandang bagay at blessings na dumarating sa ating buhay, di ba? Ako, sa akin, ha? Abay, congratulations agad kay Yasmin Curdy. At hihintayin namin yung pagkakataon at time na tatawagin ka namin attorney. Oh, di ba?
1: Bongga!
0: Samantala, dumako naman tayo. Sharon Cuneta, ipinamana kay Casey Concepcion ang kanyang unang luxury watch.
1: Bongga!
0: Ipinamana ni megastar Sharon Cuneta sa anak na si Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo.
1: Bongga!
0: Sa Instagram post, ipinahagi ni megastar ang larawan habang suot ni Casey ang kanyang memorable na relo na binili niya pa para sa sarili noong 17 years old pa lang siya. Ayon kay Sharon, mahalaga ang pag-aaring Cartier watch dahil naging bahagi ito ng mahalagang parte ng kanyang buhay. Ito rin ang relong suot ni megastar sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa, kasama ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion.
1: Bongga!
0: O yeah, ito kapamilya, ha? Medyo nakakatuwa rin to at nakakatouch, di ba? Alam mo, minsan hindi naman yung halaga, yung presyo nung ipinamamana sa'yo, di ba? Kundi yung mga memories, yung mga moments na kaakibat nung ibinibigay sa'yo. Tulad nito, di ba, 17 years old pa lang si megastar. Abay, relo niya na yun. Huwag na natin sabihin na mamahaling relo yan, Cartier yan. Talagang hindi lahat nakaka-afford bumili niyan. Hindi yun yun eh. Pero yung moment na para ibigay mo sa anak mo at yung anak na tatanggap nung isa sa pinakamahalagang bagay sa iyo. Aba, yun yung pinakamasarap, di ba? At para sa anak na tumatanggap nun, ramdam na ramdam mo na espesyal ka talaga, di ba?
1: Bongga!
0: Samantala, Jody Santa Maria, bridesmaid sa kasal ng ex-husband na si Pampi Lacson.
1: Bongga!
0: Magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal ni Iwamoto at ex-husband na si Pampi Lacson. Sa panayam, inawi ni Iwa na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody sa una dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang dalawa dahil sa pagmamahal kay 3D na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwa na sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay noong 2011.
2: Bongga!
0: Oh, ito, bongga rin to, di ba? Aminin na natin, wag na tayong magpaka-ipokrito at ipokrita. Napakabihira naman talaga yung nangyayari. Na after nyong magsama nung ex mo, bihira yung nagiging friends talaga doon sa bagong partner, noong dati mong kinakasama, di ba? Ito, ang ganda nung relationship nila. Diba, isipin mo, kukunin kang pang-bridesmaid. Diba, no bitterness, diba, good vibes lang at yan ang kailangan talaga natin sa panahon ngayon. Sa dami na nangyayari, hindi okay sa paligid. Abay, piliin pa rin natin maging okay sa kabila ng ating pinagdadaanan, diba? At yung mga ganitong bagay, abay, bongga yan!
1: Bongga!
0: Ito, medyo hindi ko masasabi kung bongga to, ha? Pero, baka hindi mo pa alam yung nangyari, kaya pakinggan mo to, kapamilya. Dennis Padilla, ikinalungkot ang petisyon ng anak na si Claudia. Ikinalungkot ni Dennis Padilla ang hiling ng anak na si Claudia Barreto na alisin ang kanyang apelyido. Sa Instagram post, ibinahagi ni Dennis ang kopya ng petisyon ni Claudia sa Quezon City Regional Trial Court. Batay sa dokumento, hiniling ni Claudia na alisin sa kanyang pangalan ang tunay na apelyido ni Dennis na Valdivia. Sakaling aprubahan, magiging Claudia Isabel Barreto na ang pangalan niya. Sa halip na Claudia Isabella Barreto Valdivia. Sa caption ng post, sinabi ni Dennis na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal para kay Claudia. Sa kabila ng hiling sa petisyon, noong 2014, ikinonsidera ni Julia Barreto na magpalit ng apelyido para pero nabago ang isip at pinanditili ang apelyidong Valdivia.
2: Bongga!
0: O ayun, no? Ito eh medyo sabihin na natin ouch para sa isang ama, di ba? Eh minsan yun yung nakaka-proud para sa isang tatay at padre de pamilya. Yung bit-bit ng anak mo, ng asawa mo, yung apelyido mo, di ba? Kaya nga sabi nila, ay gusto ko eh lumawak ang aking lahi. May magbibit-bit ng aking apelyido. Eh ito eh ugnayan na ng mag-ama. Kung ano man ang namamagitan sa kanila, eh malamang sila lang talaga ang nakakaintindi at nakakaunawa ng totoong dahilan bakit humantong sa ganito. Pero ganun pa man, di ba? Eh sa dulo sana eh happiness pa rin ang manatili at mamutawi sa puso ng bawat isa. Ayan kapamilya ha. O siguro naman naging updated ka na kahit papaano doon sa mga nangyari sa showbiz nitong mga nakaraang araw. O kaya kung gusto mo pa rin maging updated sa mga showbiz happenings, abay wala kang gagawin ha. Pagsapit ng Linggo, abay kung gusto mo ng summary ng mga nangyari sa loob ng 1 week at hindi ka nakasunod doon sa mga trending issues o kaya naman mga good vibe stories ng ating mga hinahanga ang idolo, abay siyempre tuto ka na rito, di ba? Sa Bongga Kadyay. Oh, dito ay marami tayong pinag-uusapan. Hindi lang yung buhay ng mga idol nating artista, hindi lang yung mga celebrities. Abay, dito ay nagkakaroon din tayo ng chance na kausapin yung mga uprising stars, di ba? Yung mga potential na talagang darating yung panahon, abay sisikat at tutunog talaga yung pangalan. Yan, nakikipagkwentuhan tayo sa kanila. At maganda rin to ha, para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nakatutok. Ay, minsan nakakakuha tayo dito ng ideya, nakakuha tayo dito ng inspirasyon para ituloy kung ano man yung mga gusto nating pangarap at mangyari sa buhay, di ba? Lalo na kung halimbawa, ikaw ay aspiring artist, singer, magaling kang kumanta, alam mo sa sarili mo yon. At marami rin nagsasabi na, uy, ang galing mo kumanta, ba't hindi kang mag-audition, ba't hindi ka sumali sa ganito, eh wala ka pang lakas ng loob. Minsan sa mga kwentuhan na ganito, yung mga usapan, yung mga interviews na ginagawa natin ng live on air, kasama yung mga guests natin dito sa Bongga Kadyay, nakakapulot tayo dun mismo ng mga information na makakatulong sa atin para i-boost yung confidence mo, di ba? Minsan yung struggle nung inakausap natin, bago niya narating yung kung nasaan man siya ngayon, posibleng ganyan din yung nararanasan mo eh. Kaya ako sa iyo kapamilya kaservisyo ha. Maya-maya lang abay may makakausap tayo na mga kapamilya din natin, mga kaservisyo na patuloy na inaabot ang kanilang mga pangarap. Yung iba'y naabot na. Pero syempre, di ba? Kapag nandun ka na, kung kaya pa na meron pang mas higit ka pang abutin, eh, bakit hindi, di ba? Why not? O eh bakit naman hindi natin kukunin yun kung meron naman paraan at kaya natin, di ba? Eh ganun naman ang buhay. Sa buhay nga natin, lagi nila sinasabi, di ba? Walang permanente sa buhay na ito, kundi ang patuloy na pagbabago. And hopefully, kapamilya kaservisyo, ikaw na nakatutok ngayon ha, ikaw na nakikinig. Abay sana, kung ano man yung pagbabago niyan, ay para sa ikagaganda. Hindi lang ng iyong sarili ha, kundi para na rin sa mga tao sa paligid mo. Ay kapamilya, pinapaalala ko ha, ngayon ay araw ng Linggo. O Monday to Saturday. Abay, siyempre, busy ganyan. Pwede hanggang Sabado, may pasok ka. O kaya naman, ini-spend mo yung mga bagay-bagay doon sa mga pang-personal mong buhay. Abay, ngayong Linggo, abay, magbigay ka naman sana ng kahit na minsan isang oras lang naman, di ba? Abay, huwag mo kakalimutan magsimba, di ba? Magpasalamat sa lahat ng blessings. Magpasalamat doon sa mga gabay na iyong nakuha sa araw-araw. O, sabi nga natin kanina, di ba? Yung usapan kanina doon kay Yasmin Curdy, o bakit daw hindi i-celebrate na lang kapag nakapag-bar review na at magba-bar exam na. Ay hindi, di ba? Yung mga sabi ko ang mga small wins. At ganun din, di ba? Yung mga maliliit na bagay, mga blessings na ating natatanggap. Hindi pa man natin nakukuha yung mga bagay na talagang gusto nating makuha sa buhay. Abay, isipin mo, maraming maliliit na bagay na dumadating sa'yo at ikukonsider mo yan dapat na blessings talaga, di ba? O doon sa mga kapamilya natin na kasalukuyang bumabiyahe ngayon, pwedeng galing ng Manila, papunta ng kani-kanilang probinsya dahil nagbakasyon dito sa Maynila. O kaya naman yung mga nag-long weekend. O, pabalik na ba ng Manila ang mga main character?
1: Bongga!
0: O, tapos na ba yung pagiging main character nyo doon sa kani-kanilang mga probinsya? O, bitin, di ba? O, baka may mag-extend yan hanggang bukas, ha? Yung mga biglaang leave. Ay nako, parang masakit po bukas yung ulo ko. At tingin ko po tatagol po siya ng 8 hours. Yung pagising ko po sa umaga ng 7, siguro mga hanggang 8 to 5 po yung sakit ng ulo ko.
1: Oh.
0: Okay, ayan na, hindi. Pag ganun, binigyan ka naman ng pagkakataong magbakasyon, magpahinga, spend yung time. At di sana quality time yung nagamit mo doon sa long weekend, ha? Eh, time na rin naman ulit para kumayo, di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, aminin natin kapamilya kaservisyo. O, alam na alam to, ha, nung madaling araw parang kumakayod na, ay talagang mahirap kumita ng pera, di ba? At talagang mapapagod ka. Pero sa bawat pagod, dapat kapamilya, hanapan mo yan ng pahinga, ha? Ba, hindi naman sa lahat ng panahon, kailangan kayod lang ng kayod. Naiintindihan natin yan, di ba? Eh, kailangan nating mag-ipon para sa kinabukasan. Pero syempre, alagaan din ang sarili. Dahil paano kapag ikaw naman ang hindi okay, di ba? Lalong-lalo na kung maraming nakasandal sa'yo, marami ang mga tipong sa'yo lang umaasa, yung mga tao na kung wala ka, paano na sila? O, iisipin mo rin yan, ha? Oo, hindi naman sapat na talagang nagbibigay ka lang ng pera, pinoprovide yung pangangailangan nila, eh mahalaga pa rin ikaw, di ba? O yan, happy listening, ha? Oh, happy listening doon sa ating mga happy listening doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na nakatutok ngayon. Ayan, dyan sa NPC community, ha? O, dyan, ha, yung mga taga-Norte, dyan sa may Pampanga. O, gano'n sa Quezon City, yung mga nag-aalaga ng mga tiyana. O, tiyana all, ha? O, katulad ko, kailangan kumayod. Pambili ng tiyana, di ba? Ayan, happy listening at thank you sa pagtutok sa inyo lahat, ha? O, kapamilya, ha, hinihintay lang natin na makakausap natin na maya-maya lang. At mamaya makipagkwentuhan tayo sa kanila. O, sino-sino yung makakasama natin? Eh, lahat to. Yung dalawang makakasama natin mamaya at makakakwentuhan natin. Ito yung may larangan sa music, di ba? Nasa field ng music industry. Pero magkaiba eh, magkaibang klase. At aabangan nyo yan mamaya, ha? Tingnan natin kung ano yung sinasabi ko na music pero magkaibang klase. Paano yun? O, ayan, abangan mo yan. At syempre mamaya makakausap din natin. Ay, ito nakakatuwa to, kapamilya. So, totoo lang nung nalaman ko na ito yung i-interviewin mamaya. Para bang bumalik ako, nag-time travel ako. 20 years ago, mga ganun siguro, no? Ako napaghalataan dun sa edad eh. O, 20 years ago siguro ang nakalipas. Kasi hindi ako nagkakamali. 1993, nung unang-una nating napanood, alam na alam to ng mga batang 80s, batang 90s, di ba? At siguro maski hindi mga batang 90s eh, pag narinig tong usapan na to, makakarelate. Sino ba makakalimot, di ba? Sa Home Along the Reels, di ba? Oh, alam ko 1993 yan eh, nung yung mga first episode sila, even the pilot episode, 1993 yan. Tapos tumagal yan for more than a decade, I guess, di ba? Oh, tama, oo, mahigit 10 taon ang itinagal ng palabas na yan sa TV. Yun yung kasama natin kapag hapunan, yung inaantabayanan mo yung araw. Hindi ko malang maalala eksakto kung every Wednesday ba yan. Comment ka nga kapamilya kaservisyo, ha? Tuwing anong araw nga ba natin inaabangan ang Home Along the Reels? Pero alam ko gabi yan eh, mga around 7 PM siguro, di ba? Yun yung Lunes pa lang o Martes, pinag-uusapan niya ano kaya yung magiging kwento sa Home Along the Reels. O tapos, tapos na yun, napalabas na ng Wednesday for example. Pagdating ng Thursday, pinag-uusapan nyo pa, pinagtatawanan nyo pa, di ba? Ako ito, totoo to, ha, kapamilya kaservisyo, ha? May mga time talaga na parang binabalikan ko yung mga lumang episode. Iba eh, iba yung tawanan eh. Iba yung mga biruan, di ba? Alam mo minsan, wala na sa script, ad-lib na lang, pero pasok na pasok eh, no? Lalo na si Mang Cosme, di ba? Sino ba naman makakalimot kay Mang Cosme? O, syempre, nandun din si Tito Richie, o, di ba? Si Babalu, nang aano ka eh, di ba? Oo, ang galing yan, galing, oo. Tsaka, syempre, nandun din si Tita Azon. Sino makakalimot kay Tita Azon, di ba? Ang love interest niya, si Mang Kevin, di ba? Oo, Mang Kevin pala. Yung Cosme, apelido pala nila yun, oo.
1: Baga!
0: Oh. Ayan ha, mamaya abangan natin kung sinong ating makakausap para pag-usapan ng Home Alone The Realest The Reunion.
1: Bongga!
0: O oh, yan, nakaka-excite yan, nakaka-excite ha. Saktong-sakto, no? Saktong-sakto dahil ipapalabas yan Father's Day. Oh, eh, alam naman natin na wala na dun si Tatay Dolphy. Nakitatay daw.
1: Bongga!
0: Oh, di ba? Ang king of comedy. Abangan natin. Pag-usapan natin mamaya. Ano yung mga posible nating malaman? Ano yung mga pwede nating abangan dyan sa darating na Home Alone The Realest The Reunion? Di ba? Ay, kapamilya ka-servisyo, ha? O, ito'y sinasabi ko sa inyo. Maya-maya lang sa ating pagbabalik. Makakausap na natin, makakasama ang una nating makakakwentuhan dito sa Bongga Kajay. Kaya abangan mo na, ha? Kaya dyan ka lang. Magbabalik ang nang-iisa, ang nauna, ang hugutero at ang Mr. Right mo. Pansamantalang humahalili sa pambansang beshi ng bayan. Walang iba kundi si DJ Jaiho. Dito lang sa Bongga Kajay, oras natin 12:29 na.
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
5: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kilalang ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
7: Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang suwabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malinis trumabaho.
10: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
5: Walang aksyong di natatag.
11: Ano?
5: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Dabukan mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
6: Huwag niyo ko nga munit.
8: Kakamatay tayo.
5: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.

0: nandito na si Jai Ho para sa Star-Studded Showbiz Balita!
1: Bongga!
2: Bongga! Bongga!
1: Kapamilya ka serbisyo, oras natin 12:30 ito na, nakatuto ka pa rin dito sa Bongga ka Jai. Pansamantala muna ako humahalili ha, ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Oh, ayan ha, sabi ko nga kanina, di ba, naipangako ko sa inyo na sa ating pagbabalik, meron tayong makakakwentuhan at makakasama ng live na live dito sa studio. Ay, nagbula sila sa Manila at isang OPM singer-songwriter na unti-unti na gumagawa ng pangalan sa indie music scene. Mayroon na siyang 6 na original song at marami pang nakahandang ilabas sa mga susunod na buwan.
2: Bongga!
1: Inspirado ng mga artist tulad nina Rob Daniel, Janine Tenyoso, Emil Sol at Earl Agustin. Hatid niya mawiting nasa genre ng OPM folk, ballad na hango sa personal na karanasan at mga kwentong malapit sa puso. Bilang solo artist, mas malaya niyang naipapahayag ang kanyang emosyon at pagkukwento sa pamamagitan ng musika. Patuloy siyang napapanood sa iba't ibang OPM indie gigs, kabilang ang Kanto Collective, habang pinapangarap na makakolaborasyon balang araw ang isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon, si Emil Sol. O, oh, diba? Ay, ba, huwag na natin patagalin pa, ha? Kasama natin at makakwentuhan ngayong hapon na ito, walang iba kundi si Andrea Sanchez. Ayun, oh. Hello, hello. Good afternoon.
3: Good afternoon.
1: Kumusta? Kumusta, Andrea?
3: Masaya po. Very happy to be here.
1: Nice, nice. And we are also happy na nandito ka at makakwentuhan namin. And kung okay lang, no? Ilang taon na si Andrea?
3: I am 17 years old and turning 18 na po next month.
1: Nice. So, legal age na. Sino ba kasama si Mami? Kasama si Mami. Mami, pag 18 na, sasamahan nyo pa rin, ha? Oh, ayan, oo. Ay, ganun talaga, di ba? Kailangan inaalagaan natin, di ba? Pero syempre, gusto mo, okay lang sa iyo? Kasama mo si Mami kahit mga 30 years old ka na.
3: Okay lang po.
1: Okay lang, oo, oh, yun. Okay, Mami, tandaan nyo, ha? Oh, ay, 30 years old na siya, sasamahan nyo siya. So, kasama natin dito, kapamilya, kaserbiyo, si Andrea. At OPM ang focus mo sa pagsusulat mo ng mga kanta.
3: Yes po. Pero right now po kasi, I also try to explore. So, sometimes po, nagsusulat po ako ng English songs.
1: Okay.
3: Pero so far po, yung mga nalabas ko po kasi, puro Tagalog po. And feeling ko po, like ako po mismo, naniniwala din po ako na I still have to work on my English songs. So, siguro next time na po yun.
1: Okay lang, diba? At least, diba, nakapagsimula ka na. Yun naman yung mahalaga, diba? May nasimulan ka na. And minsan kasi, doon ka nag-aalangan eh, kapag hindi mo pa nasisimulan yung isang bagay. But at least, you started at tuloy-tuloy na yan. So, kailan ka nagsimula? Na parang nasabi mo na, teka lang, marunong pala akong kumanta. Kailan naka-discover? Ikaw ba mismo sa sarili mo or sinabi ni Mami or ng relatives na, uy, alam mo, ang galing mo kumanta, Andrea?
3: Well, actually po kasi, matagal na po ako musically inclined. Pero, it was around 2023 nung nagsulat po ako ng first song ko and at that time, kumbaga, may nasulat po ang song pero that's it. Parang okay, wala naman pong plan or anything. Until God gave me the yung mga tamang tao po, yung mga kailangan ko ma-meet to actually be able to start my career. Kaya okay, I'm very grateful po. And ayun, nag-release po ako. First release ko po was August 2023. Tapos, tuloy-tuloy na po siya from there. But it was 2024 nung nagsimula po akong, like, nagsimula po akong mag-work, mag-grind to try to like make a name sa industry.
1: And you started sa mga gigs.
3: Yes, yes.
1: Uh-huh. So, naaalala mo pa yung unang-una, yung first ever gig mo kung saan?
3: Yes. Oh my gosh. Okay. So, yung first ever gig ko po was sa Cubao, sa Viva Cafe po. It was okay, October 2023. Isa po siyang Halloween event. And grabe, noong time po kasi na yun, sobrang nilook forward ko po siya and sobrang excited po kami to the point na nag-book pa po kami ng hotel para lang
1: na malapit doon.
3: Yeah, para lang po. Para lang po, alam niyo, big time, parang
1: correct.
3: Sobrang
1: saka parang hindi ka rin pagod pagpunta mo sa, yeah, sa venue, yeah, di ba?
3: Kasi po parang Cubao is the center of everything. So parang correct, lahat po nandun. Ayun po. Tapos nung Pero actually, 2025 lang po nagkaroon ng gigs continuously. Ayun po.
1: So, yung nung ginawa mo yun, ano yung song na unang-unang pinerform mo? If you can still remember.
3: Yung time po kasi na yun, ano pa lang po, ang na-release ko pa lang nun was Panaginip, which was my debut single. And yun po yung kinanta ko dun. Tapos kumanta rin po ng isang cover.
1: Okay, okay. So anong feeling? Siyempre, I assume, and namikaba pa rin talaga, di ba? Kinakabahan ka. So anong feeling na parang ito na yun, start na to nung dream school sa pagtupad ng mga pangarap ko sa buhay? Ganun ba yung level ng feeling mo?
3: Opo, pero kasi like, siyempre po, lagi pong may kaba talaga. Hindi po talaga mamawala yung kaba. Pero like even now.
1: Yes.
3: Pero kasi po, na overpower po siya nung saya.
1: Oo, oh, yun yung maganda.
3: Kasi, yes, kapag sa mga gigs po, magkakasama po kami yung mga magkakaibigan and yung mga tao po na excited kayong makita. Parang nakaka-touch po syempre na
1: and lumalakas yung loob
3: sila.
1: Mo. Lumalakas yung loob mo. Whenever you see these people na they are supporting you dun sa gusto mong gawin, yung kaba mo, well, nandyan pa rin. But at the same time, happiness and yung support na nakikita mo dun sa mga tao na naniniwala sa'yo. So you started to write song at what age?
3: Wait, anong edad ba ako noong 2023? I don't know. It was 2022. May nasulat na pala ako noon.
1: Okay, so mga around less, mga 30s, you know, no?
3: 13 probably. Yes, 13.
1: 13 years old. So ano yung unang-unang song? Ano yung tema? Saan tungkol yung kanta na yun?
3: So yung kanta po kasi na yun, actually, hindi po siya naka-release. Sinulat ko po siya noon kasi may crush po ako noon tapos kailangan ko po mag-move.
1: So, okay.
3: And it was in English. And grabe, sobrang pangit po nung kantang yun.
1: Malay naman natin, hindi mo pa nire-release. Baka ikaw lang nagsasabi
3: hindi
1: yan.
3: Hindi ko nire-release.
1: Hindi, aabangan pa rin natin yan. Kasi first song mo yun, di ba?
3: Yeah.
1: And of course, may emotion dun nung sinusulat mo yun. Di ba? Sabi mo nga, kailangan mo mag-move on. So it means, talagang medyo tinablang ka nung sinusulat mo yung kanta na yun. Pero ano yung pinaka-gist? Ano yung pinaka-laman nung kanta? Parang sabi mo, ibinuhos mo dun na kailangan mag-move on, gagawin ko tong kanta. Ano yung pinaka-gist nung song?
3: Actually, to be honest, hindi ko po maalala yung buong lyrics niya. Pero yung naalala ko po talaga na pinaka-catch dun sa song is na parang visitor of my life. Kumbaga, parang makikita niyo talaga sa song na people come and go. Ayun na may purpose sila sa buhay natin. Kung kulang po, alam kung ano. Pero
1: pero dumadating sila. And considering na ginawa mo yan at you're 13 years old and na-realize mo talaga yung mga matao na dumarating lang sa buhay natin. Sometimes, people don't stay, di ba?
3: Yeah.
1: They don't stay, dumadaan lang sila. But dumadaan sila not because para saktan ka, but to teach you lesson most probably. May natutunan ka ba doon?
3: Wait lang, isipin ko po.
1: Parang wala ba?
3: Actually, hindi ko po malala. It was a long time ago.
1: Pero ano yun, good yun, kapamilya ka-servisyo. Coming from Andrea, na at the young age, siguro lalo na yung mga mas nakakatanda dun sa age bracket na yun, may isip po na talagang may mga tao minsan dumarating sa buhay natin na hindi meant magstay. But iisipin mo na lang minsan kahit nasaktan ka, yung time na sumaya ka because of that person. Diba?
3: Yeah, definitely.
1: And doon sa mga kapamilya, kaservisyon natin, aspiring din. Kasi ikaw, nakapagsimula ka na eh. And you're paving your way towards doon sa goal mo, doon sa objective mo na gusto mong marating.
3: Yeah.
1: Siguro, first things first, ano yung objective mo? Ano yung goal mo talaga? Parang ultimate goal na masasabi kong successful na ako kapag na-reach ko to.
3: Ano po, ma-follow back po ng mga idol. Ay, joke lang.
1: Oh, wait, bakit, di ba?
3: Joke lang. Ano po, siguro po, ma-achieve yung dream stages ko. Kasi may mga dream stages po ako.
1: Okay.
3: And I'm sure yung mga fellow artists ko po is ganun din yung dream stage na. Wish Bus, Araneta Stage, Cozy Cove, ano-ano.
1: Dahan-dahan, di ba? The moment na tumuntong ka na sa stage, di ba? The moment na nandun ka na sa stage, simula na yun. Nung mga steps na susunod mo pang mga gagawin. So whenever you write songs, tungkol lahat saan to? Most probably, ano yung pinaghuhugutan mo?
3: Yung source po kasi nung pagsulat ko ng song is, if not my own personal experience, experience po ng iba. Kumbaga, there will always be an inspiration po sa song na masusulat ko. Pero hindi po siya laging up to date. Pero kasi like something I find so beautiful about it po is mm-hmm. na when I romanticize my emotions to make something really beautiful.
2: Okay.
3: Like kapag kunyari po broken ka. Tapos magagamit mo po yun to write like lyrics na nakakaano po talaga.
2: Nakagising, 'di ba? Yung tipong tipong kapag narinig mo yung kanta, wala naman akong problema at parang bigla akong nagka-problema ngayon, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? So sabi mo, 'di ba, parang pag broken ka, so masasabi mo ba na mas nakakapagsulat ka kapag medyo may lungkot doon sa kwento?
3: Yes, to be honest, actually natanong po ako nito before kung saan daw ako nakakasulat kapag kung saan ako mas nakakasulat kapag broken or yung pag in love. To be honest, kapag mas broken. Kasi parang mas pag broken parang na ano ko yung emotions eh nadaramdaman
2: mo, mas nararamdaman mo siya.
3: Parang lalo na yung okay, there will definitely be a stage na kakainin ka ng lungkot.
2: Yes. So parang yan.
3: So parang doon ko po siya tinetake advantage na sulatan ng sulatan, ganun. Eh kapag in love naman po kasi or in my own parang distracted ako, parang nasa langit lang po yung
2: focus mo, di ba? Cloud nine. Yeah. Yung focus mo wala doon, di ba? Basta happy lang ako.
3: Opo.
2: Unlike kapag medyo may deep-seated emotion ka, especially kapag medyo sadness yung bumabalit sa iyo, mas naisusulat mo, mas nakakapag-isip ka ng mga salita.
3: Yes.
2: Oh, para ano no, Andrea, doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin, na parang they know they have the talents, marunong silang magsulat, marunong silang kumanta, but they don't have guts para ituloy kung ano yung mga gusto nila. Ano yung masasabi mo?
3: Actually, isa po, ito, yung nasasabi ko po, isa to sa pinakahinahawakan ko po talaga ngayon, na kailangan natin ng passion.
2: Okay.
3: Kasi, like, pag-iisipin nyo po, using logic, mahirap talaga.
2: Mm-hmm.
3: So, without passion, logic says, quit.
2: Ayaw na. Hirap eh.
3: Pero with passion, you just do it anyway. You just, like, do it for you, for your own, ano.
2: Basta kailangan, gusto mo, masaya ka, whatever yung maging result nito, mahalaga, gusto ko yung ginagawa ko.
3: Yes.
2: O, ayan ha, kapamilya ka-servisyo ha, kung ikaw yung tipo ng tao na parang alam mo naman na kaya mo, pero parang sa sarili mo, parang hindi ah. O, huwag mong gamitin yung utak. Yung logic mo. I mean, gamitin mo yung utak. Siyempre, nagsusulat ka, di ba? Oo, alam naman hindi mo gamitin yan. Mahirap yun, di ba? Pero ang ibig sabihin nun is yung maging logical ka. Lalagyan mo lahat ng reason, lahat ng bagay, di ba?
3: Yeah.
2: And huwag natin kakalimutan na sometimes may mga bagay na hindi natin kayang explain.
3: Tiwala po talaga.
2: Totoo, di ba? Oo, yun yung kailangan mo. And every time na nagsusulat ka ng kanta, sabi mo, pinaghuhugutan mo dyan. Yung kapag malungkot, di ba? Kapag ganito, may iba pa bang routine kang ginagawa? Kasi, for example, ako, pag nagsusulat ako, for example, ng para sa spoken word poetry, kailangan may kinakain ako kahit na peanuts or something na crackers. May ganun eh. May ganun, parang sumasabay yung pagmuya ko dun sa tabo ng isip ko. Ikaw may ganun ka rin ba?
3: Actually, wala naman pong specific routine, pero may mga times lang po talaga na mabubuhay yung creative juice ko. And whenever that happens, dun po nagsusulat. Pero in routine naman po sa pagsulat or sa pagbuo po ng song, usually it starts po sa lyrics.
2: Okay.
3: And then, or maybe I will have like, kunyara may maiisip po akong parang tono or chord progression. Tutuloy ko po siya, so I'm gonna combine my ideas and turn it into one whole song. Pero yun po talaga, like kapag nabubuhay yung creative juice ko, which is usually madaling araw.
2: Oh, may ganun eh. No? Yeah. May ganun to. And di mo dapat sayangin yun. The moment na pumitik, kailangan gamitin ko to kasi di mo matatanggap na mawala uli siya. Kasi sometimes, ang tagal bago bumalik eh. Di ba? Tagal bago bumalik eh. And may ganun pa. Nagbibigay sa'yo lalo ng inspiration, nag-fuel sa'yo para minsan, parang wala ang creative juices ngayon ah. Pero in a snap of a finger, dahil doon sa pag naisip mo yung bagay na yun, uy, bigla nagkakaroon. May ganun ka ba?
3: Yes, probably. Kapag meron po akong song na I wish I wrote or song na parang sabi ko, uy, maganda to ah. Ganun. Kasi parang gusto kong gumawa ng song na parang ganito. Siguro yun po.
2: Okay. Ganun. So yun yung pumipitik sa'yo na, oh, teka lang, kaya ko pala, tutuloy ko na to at di ko sasayangin. So right now, what keeps you busy aside from writing songs? Ano pa?
3: Like, Sa music po or in
2: anything sa personal life mo, sa school, ano yung mga kumakain ng oras mo? Kung bawal sabihin, huwag muna sagutin. Wait, mami, iba ba kumakain ng oras nito, mami? Ha? Oh.
3: Na-joke lang. Mm-mm. Ano po, actually, nakabakasyon po kasi kami right now.
2: Okay.
3: So, I have lots of time. Ano po nakain ng oras ko? Pag umalis po ako.
2: Okay.
3: Or gigs, ganun po.
2: May regular gigs ka na ba?
3: I have gigs kapag nai-invite po ako.
2: Okay. And this following mga upcoming months, may mga hintayin ba kami ng mga gigs mo?
3: Oh, may upcoming gig po ako this Saturday. Ayan. Pero hindi ko pa po napapaalam kay Mami, pero
2: so this is the right time para ipaalam mo kay Mami. Yes, di ba? Yes na daw. See? Yes na daw. Oh, okay na. Good na. Oh, pag hindi
3: so Wednesday pa po ako magpapaalam talaga.
2: Oh, napaaga.
3: Pero napaaga. Oh,
2: at least oo na daw sabi ni Mami. Oh, ayan. Kasama naman si Mami eh, kaya okay lang. Ayan, siguro, oh yes, nasabi mo na rin at mukhang nakakasanaya, kasado na. So I guess this is the right time to invite our kapamilya, our kaservisyo, kung meron ka mga social media accounts at kung ano yung maaabangan namin sa inyo. Also, if you have a song na pinupush mo na marinig ng mga kapamilya at kaservisyo natin, go ahead.
3: Okay, so sana po magustuhan nyo, pahingan nyo po yung songs ko on Spotify. I have 6 so far, pero suggestion ko po na pahingan nyo right now is Nakaraan, my latest release, if gusto nyong masaktan. And Kamahal-mahal or Kalendaryo kung in love kayo. Pero Kamahal-mahal is my personal favorite. And you can follow my social media, Andrea Music, that's Andrea with an I, A-N-D-R-I-A Music on Instagram, and then Andrea A Music on TikTok, and Andrea Sanchez on Spotify. Mm-hmm. And yung upcoming gig ko, meron kami sa Marikina this Saturday. You can check it on my feed na lang sa Instagram for more details.
2: Yun. O, kapabilya ha, very promising yung title, Kamahal-mahal, tama ba?
3: Yes, Kamahal-mahal. It's my favorite.
2: Oh, and parang marinig mo pa lang yung kanta. Sino ba naman tao ang ayaw ng minamahal?
3: Yeah.
2: Diba? At sino yung tao ang ayaw yung feeling ng nagmamahal? Oh, yeah. Diba? So, hindi ko natatanungin kung para kanina yung song na yan. Baka bawal malaman. Diba?
3: Sa sarili ko po.
2: Ay, sa sarili. Ay, safe, mami. Safe. Oh, sa sarili niya. Okay. And maganda yun. Siguro, maganda na yun yung iniwan mo na title ng song para sa ating kapamilya at kaservisyo. Kasi yun yung minsan kulang, diba? And sabi mo nga, para sa sarili ko, minsan yun nalilimutan natin.
3: Yeah.
2: We give too much and nalilimutan natin na kailangan pala natin mahalin din at alagaan.
3: It's a song of self-worth po kasi.
2: At yun yung mahalaga, di ba?

0: safe.
1: Mm-hmm. Shout out po kay mama ko na nanonood ngayon dyan sa kami ko.
0: Oh, pangalan ni mami?
1: Mama Rose.
0: Mama Rose.
1: The joke lang. Mama Roselle po.
0: Mama Roselle. Oh, yeah. Roselle. Hi, Mama Roselle. Oh, thank you rin kay Mama Roselle for being supportive.
1: Tapos, gusto ko rin po i-shout out si Ate Audrey.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung kambal ko po, si Andy. Andyan po siya sa likod.
0: Okay. Nice. Nakakatuwa, may kambal ka pala. Ha? So, yes. Andrea, again, maraming salamat sa'yo. And hopefully, one day, maka-attend ako sa isa sa mga gig mo at isa ako sa makapalakpak sa performance mo.
1: Yes.
0: Thank you so much. Maraming salamat. Ingat kayo. Maraming salamat. Kapabila ka-servisyo, yan si Andrea Sanchez, isang singer-songwriter. O, narinig mo, ha? May mga bagay siyang sinabi na sana kahit papaano, naiwan sa'yo. At gawin mong inspirasyon din dun sa mga plano at sa mga pangarap mo sa buhay. Oy, ha, ingat-ingat sa pagmamaneho, ha? Kung may bala kayong puntahan ngayong araw ng Sunday, family day, o kaya naman magsisimba, kaya ituloy yung time para i-spend yung quality time kasama yung mga mahal sa buhay. Ingat-ingat, ha, sa pagmamaneho sa kakalsadahan. Ikaw man may sariling sasakyan. Yung pamamasahe, ingat-ingat din, ha? And happy listening, ha? Abay, ngayon nakatutok din sa atin. O, it's payback time, di ba? O, kagabi ako yung nagpabati sa kanya. Siya naman yung babatiin ko. Ay, ang sarap nito. Pinapangarap ko to yung mababati yung idol ko. Diba? Dati pinapakinggan ko lang to. Bata pa lang ako nun talaga. Literal. Ay, happy listening kay Pops Eric Galang. Ayan ha. Totoo yun, sir ha. Pinapakinggan kita. Bata pa lang ako. Oo. Na-starstruck nga ako nun. Nakita kita dito dati eh. Oo. Ay, kung bata ka pa ako nun, tapos medyo may edad na ako ngayon. Sorry. O, ayan ha. At syempre nakikinig din sa atin si Ma'am Vicky Galang. Ingat po ha. Ay, congratulations din kay Jada ha. Ay, kapamilya, kaservisyo, walang iwan na tutok lang dito sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Bongga Kajay!
3: Bongga Kajay!
2: Sa DZMM!
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga

0: para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Patinik! Manuper!
2: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
3: Hindi ako natatakot sa isarapin.
1: Matindi!
4: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
1: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
5: Mananagutin ko kanyan.
1: Walang kakabatang nag-iisang alamak.
2: Sino ka ba talaga?
1: Ramon Revilla Sr.
6: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang ka.
1: Alamak ni Akima.
7: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
1: Sa sinimo, hari ka rito.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nanghihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.

0: boying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Kapamilya ka serbisyo, nagbabalik ang Bongga Kajay kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Ay kapamilya, sabi ko nga matapos ang kwentuhan natin with Andrea, abay may makakasama ulit tayo panibagong guest natin live na live dito sa studio. Ay mula pa to sa Tanza, Cavite ha. Isang DJ at music performer na kilala sa kanyang high energy sets of crowd moving performances. Inspirado ng mga world-renowned artists tulad na David Guetta at Martin Garrix. Dinadala niya ang makabagong tunog ng electronic music habang hinahaluan ng impluensya mula sa mga local na artists gaya ng SB19, Inigo Pascual at Cap of Joe. Uy, nice yun ha. Napag-perform na rin sa iba't ibang kilalang venues at events kabilang ang Okada Manila, WYP Club, UG Lounge, Kohi Cafe, World Trade Exchange, Manila, Philippines, at iba't ibang mall. Okay, nagbabasya rin ha, at live events. At sa bawat set, layunin niyang maghatid ng musika, energy, at isang experience na hindi basta-basta malilimutan ng kanyang audience.
2: Bongga!
1: O, huwag natin patagalin pa ha, kasama natin live na live dito sa studio. Walang iba kundi si DJ J. Franz. Ayan, hi, good afternoon.
3: Hello, good afternoon. My name is J. Franz and I'm here with you live. And I would like to say na I'm very happy to see you.
1: Mm-hmm, me too.
3: Ayan, and all the people here sa ating live.
1: Ayan, ayan. Oo. Ayan, galing pa ba sa gig kaganina madaling araw?
3: Yes.
1: Puyat-puyat pa ba? Puyat pa. Pero enjoy eh, di ba? Minsan hindi mo mararamdaman eh. Yung pagod, yung puyat. Kasi ang hype eh, di ba? Ang saya.
3: And kasi you're doing the music for them.
1: Correct, di ba?
3: Ikaw yung nag-edit. You're making them dance and sing. Kaya yun yung gusto kong may parating sa mundo ng Pilipino na nakalimutan na ng Pilipino kung paano maging masaya eh.
1: Yes, diba?
3: Ano ba ang Pilipinas?
1: Oo, totoo.
3: Pag sinabing fiesta, dapat yan ay parang parada.
1: Yes, fiasco, masaya, extravagant. Masaya. Diba?
3: Yes.
1: Oo.
3: So, yun ang gusto kong ibalik dito sa atin. Yung kultura natin. Yung OPM songs na masasaya, yung may inganyo tayong sayawin.
1: Oh, yung talaga kapag narinig mo, mapapainda ka.
3: Mapapainda
1: diba? Mapapainda ka. Parang ito yung tipong kahit na walang spirito ng alkohol at alak sa katawan,
3: true,
1: sasayaw ka. Diba?
3: Dapat.
1: And happy tayo. And kilala yung Pilipino sa pagiging ganyan, diba? Tama, no? Tama si DJ J. Franz. Doon sa sinabi niya na, ba't natin hindi ibalik yung ugaling Pilipino sa pagiging masayahin?
3: Dapat.
1: Diba? And sabi mo nga, ikaw yung nagbibigay ng happiness dun sa crowd para gubalaw sila, sumayaw sila, itaas yung energy kung nasaan ka mang bar o event na nandun. Mahirap ba na pumili ng set of songs para i-hype mo yung crowd? Kasi syempre, di ba, iba-iba market niyan eh. Hindi naman yung pare-parehas ang trip eh. Di ba? Minsan may, hindi ko trip tong ganito, hindi ko okay yung ganito. Pero as a DJ, it's a challenge na parang kailangan pag may binato ako dito, magugustuhan ng lahat.
3: Yes.
1: So, ano yun? Paano mo dinideal yung ganung challenge?
3: So, syempre, paghahandaan, you have to trust yourself, and you just have to play.
1: Okay.
3: Kailangan, trust mo yung sarili mo ng todo-todo. Keep playing. Okay lang magkamali.
1: Okay.
3: Kasi dun tayo mag-grow eh.
1: Exactly.
3: Yan, totoo, diba? Totoo. At kung wala tayong mali, ano pa ba? Diba? Ano pa makikita natin sa mga pagkakamali natin na hindi natin maayos?
1: No room for improvement, diba? And ang buhay, sabi ko kanina, wala namang permanente sa buhay nito, kundi constant change, diba?
3: True.
1: And same with music industry at kung nasaan ka ngayong mundo, kailangan hindi pa ulit-ulit, diba?
3: Oh.
1: Kailangan nag-i-innovate ka, diba?
3: Sobra.
1: So, ano ang meron si DJ J. Franz na masasabi nung, pag narinig nila to, tunog DJ J. Franz to?
3: Yung masasabi ko lang pag narinig ako ng tao na pag tinanong sila kanino ka lang, sa akin lang.
1: Oy, kasi nice yun ha. Okay yun ha.
3: Kasi yung kanta ko is sa akin lang.
1: Nice yun ha. Oy, ha? Parang magka-relasyon lang ha. Kanino ka? Sa akin lang. Ay, marami pa tayo pagkukwentuhan, kapamilya. Yan ay pampainit lang. Kumbaga, teaser lang na kwentuhan namin ni DJ J. Franz. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy ang ating pag-uusap at kwentuhan. Dito lang yan sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Kaya tuloy-tuloy lang ang kwentuhan, kapamilya. Walang iwanan. Oras natin, 12:59.
2: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM!
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Basta AM!
2: Bongga! Bongga!
3: Kapamilya, kaserbisyo, ay bongga ha! Katulog ka pa rin dito sa Bongga Kajay kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, siyempre kasama pa rin si DJ J. Franz. Siyempre, kung nabiting kayo sa kwentuhan, sabi ka kanina, patikim lang yon, di ba? O yung mga party goer dyan, ha? O ito, ito yung dahilan kung bakit ka sumasayaw. Yung mga ganitong profesyon ang dahilan kung bakit nag-tutugs-tugs ka dyan, di ba? Yung tipong pupunta ka dun sa gitna, minsan niya tumutong-tong-tong-tong pa sa mesa. May gumagawa pa rin ba hanggang ngayon, no, na DJ J. Franz?
4: Meron pa din.
3: Marami pa rin.
4: Minsan nga, bangko na lang, eh.
3: Oh. Di ba, ang mahalaga kasi nag-i-enjoy, di ba?
4: Yeah, totoo.
3: Oh. And sometimes, kapag masyado ka nag-i-enjoy, minsan di mo na alam, eh, no, kung ano ginagawa, basta masaya ka na lang, di ba? Masaya ka na lang. So sabi mo nga, ikaw yung nagko-control ng song para ma-enjoy ng crowd. Ito sa atin na lang. Wala naman masyado nakakarinig. Meron ka bang guilty pleasure na song na lagi mong piniplay na hindi naman napapansin ng mga tao na ikinig sa'yo? Yung talaga, favorite song ko to. Kailangan maisama ko to sa set ko.
4: Actually, yeah, meron. Mm-hmm. Number one song ko yan, yung Rather Be Yours.
3: Rather Be Yours. Rather okay, be yours. Okay. Yeah. Mm-hmm. So, masasabi mo ba, DJ J. Friends, na kapag yung set na to, merong kanta na yon, akin yan.
4: Akin yan.
3: Ayun. So, pwede mo sabihin na, akin yan, dahil dyan, akin ka lang.
4: Oo.
3: Iyon, di ba? Oo. Anong preparation mo, di ba? Eh, alam naman natin, sabi nga natin kanina, pagdating mo dito, galing ka pa sa gig, eh. Di ba? Medyo puyat pa. But before the gig, ano yung preparation mo bago ka sumalang at magpasaya ng tao?
4: Actually, a week before, nakakapag-ano na ako ng mga songs, nilalagay ko na siya. Ginagawa ko siyang mixtape. Mm-hmm. Tapos, ilalagay ko kung ano yung mga songs na dapat from the beginning to end. Mm-hmm, kasi, mm-hmm, syempre, ang kanta may umpisa at hanggan.
3: Yes, yes. And also, di ba, pagpili mo ng kanta, and alam natin yan, party DJ, yung katulad mo yung ginagawa mo sa mga clubs, sa gig, and as well as do sa mga DJ sa radyo, may pagkakatulad tayo, eh.
4: Yeah.
3: Yung pagpili ng song at yung segue. Mm. Di ba? Isa yan sa pinakamahirap pero pinakamasarap gawin, di ba? Kapag na-segue mo ng proper yung kanta na matatapos na at yung susunod na kanta. So, paano yun? Ano yung ginagawa mo? Just to give tip din, ha, doon sa mga kapabilit ka servisyo natin, meron ka bang pwedeng sabihing tip na, ah, ganito yan, ha? Kapag matatapos na yung kanta, dapat ipapasok mo na to. Ano yung mga ganun mo?
4: Ipasok nyo yung creativity nyo.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kasi yung creativity is the most thing ng pagdi-DJ. Mm-hmm. Lalo na sa pag-e-edit ng kanta.
3: Correct.
4: Through cutting your audios, through video clips or anything.
3: Mm-hmm, mm-hmm,
4: yan. Sa lights din. Yan.
3: Totoo, yan, no? Yan. Totoo. So, hindi to basta mag-play ako ng song, ready na. Di ba? Mm,
4: hindi lang basta parang nag-Spotify ka, nag-tader na lang.
3: Natuloy-tuloy na.
4: Tuloy-tuloy na.
3: Dito is, makukonsider kasi natin na yung ginagawa mo is an art.
4: Yes.
3: Diba? Art yan, eh. And creativity yung puhunan mo dyan, eh.
4: Yung paano ka nila matatandaan in a way na, hey, sound DJ Friends to.
3: Yes, yes. Diba? Exactly, exactly.
4: Sound mo to. Mm-hmm. Kaya yun na makikilala ka as an artist.
3: Yun. At yun yung masarap doon, diba? Yun yung pinakamasarap doon. And fulfilling din, eh, para sa'yo, diba? Siguro, kung yung iba, sinasabi nila, palakpak lang, sold na ako. Ikaw, kapag nakita mo, nagwawala yung crowd, masayang masaya.
4: Ah, yun. Nagwawala din ako, chon.
3: Diba? sa sobrang tuwa, diba?
4: Sa sobrang tuwa.
3: Sa sobrang tuwa. So, paano ka nagsimula? Paano mo napasok itong industry na to, itong mundo na to? At first ba, talagang from the very start, alam mo sa sarili mo, gusto ko maging DJ soon. Ganun ba?
4: Most likely po ay gusto ko talaga maging singer nun.
3: Oh, first, nice. Okay.
4: Yan, yun ang journey ko na gusto ko maging singer, songwriter, and to make my own songs.
3: Okay.
4: Then, it came na si David Guetta, yung pinaka first song na narinig ko. I want this, yung gusto kong live.
3: Okay.
4: Yung happiness. Yung fun sa songs.
3: Okay.
4: Na pwedeng ibigay sa taong Pilipino din. Nasabi ko, ako na yung magiging first David Guetta dito sa Pilipino.
3: Ikaw si David, but at the same time, mayroong kang sariling style. Masasabi nila, ah, hindi, galing to kay J. Friends.
4: Oo. Kasi, diba? Ito yung sariling atin, eh. OPM. Na ginawang T-pop EDM.
3: And, yun, speaking of EDM, di ba? Papasok dito yung technology. Mm. Diba? And alam naman natin na ngayong mga panahon na to, ang lakas ng kapit ng AI, eh. At ng technology, diba? Naka-apekto ba to doon sa career mo? Positive and negative?
4: Positively, hindi naman siya actually affect sa akin. Mm-hmm. Kasi nandun yung artistry ko.
3: Okay, okay.
4: Nandun yung confidence ko na mm-hmm. hindi makakopya to ni AI.
3: Yes.
4: Diba? Mm-hmm. Kasi kung alam mong gagawa ka ng kanta, ito yung dapat mararamdaman ng tao.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kung paano mo ipadama yung kanta mo, paano mo siya sinulat.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Yun lang yun.
3: Galing yun. Kasi yung set mo, yung mga piniplay mo, may kwento din, di ba? Hindi yes. mo lang basta siya pinagsama-sama ang kanta, and then tapos na. Hindi, di ba? Yung kantang tumutugtog na to, may connection to doon sa susunod na kanta na papatugtugin ko.
4: Oh,
3: ayan ha, kapamilya kaservisyo, coming from a professional DJ, hindi lang basta patugtog yan. Hindi yung tipong nag-request yung isang party goer, ikukombine ko, then tapos na. No, hindi siya ganun. Hindi siya ganun kasimpleng ginagawa. And ano naman yung masasabi mo doon sa mga, well, sorry sa sasagasaan, pero may mga gumagawa kasi ng song and they claim na ginawa nila yun, but they use AI.
4: So, yung masasabi ko lang doon sa mga yun, sana panindigan nyo. Kasi kayo din naman nagsabi, nasa inyo yan.
3: Yeah.
4: At kung kakantayin nyo live, sana kayo din. kayo din, yung boses na yun.
3: Mm.
4: Pero syempre, it doesn't seem na kasi sa atin naman, bago pa nung mga 70s, 80s, uh-huh. may auto-tune na talaga.
3: Yes, yes, may auto-tune na. Oh.
4: At coming from the technology, bago ang AI, uh-huh. pwede na maging robotic ang voice.
3: Correct.
4: So, AI was not the first.
3: Siguro, mas naging aware lang yung tao.
4: Naging aware lang yung tao na kaya kasing ma-steal yung creativity nila sa song.
3: Yes.
4: Pero ang masasabi ko lang sa mga tao na AI can be used na for something na pag nag-write ka, naggawa ka ng song, pwede mong kunin yung idea. I-enhance mo.
3: Mm-hmm.
4: Gamitin mo yung creativity mo.
3: Oy, ang ganda nun ha. Coming from a professional DJ, coming from DJ J Friends, gamitin mo yung creativity mo, enhance mo kung ano nalalaman mo to give happiness sa crowd kung nasaan
4: yes.
3: ka. And siguro, this is the right time. Promote mo na kung saan kanila pwedeng pakinggan, kung saan nila pwedeng makita at matikman nila yung dose ni J Friends. Hindi si J Friends ang titikman nila. Yung bibigay mo sa kanila, go ahead.
4: Okay. So, my name is J Friends. I'm from the TikTok at J_FRNZ13. And shout out kay Justin Murray and kay Mami Lin sa No F's Given sa Poblacion and sa mga clubs na pinuntahan ko at nakapag-play ako. Sa Okada lalo na.
3: Mm-hmm.
4: Sa kay Sir Patrick from N-Friends Manila. Thank you, guys. Natutuwa ako na nandito ako sa DCMM ngayon.
3: Nice.
4: Yan. Mm-hmm. Thank you sa lahat ng taong sumusuporta sa akin sa social media ko, sa Facebook, sa Instagram. The same lang din po yun, at J_FRNZ13. Thank you po sa pagsusuporta, and sana mabuhay ang OPM, ang Pop EDM.
3: Yeah. Nice! Oy, bongga yan ha, kapamilya kaservisyo. Ayan, narinig nyo na kung saan nyo pwedeng makita at mapakinggan si J Friends. And hopefully, isang gabi, makapunta ako sa gig mo nang marinig ko yung timpla ng mga tugtugan mo. Thank you, J Friends. And ngayon pa lang, congratulations na every time na nag-perform ka, napakalaking bagay, nagbibigyan ng kasayahan sa tao.
4: Thank you, salamat.
3: Maraming salamat.
4: Good morning or magandang tanghali sa inyo.
3: Nagsisimula pa lang araw mo kasi galing sa gigi. Ayan, kapamilya, narinig natin si J Friends. Maraming salamat. Ingat and good luck sa mga susunod pang mga giga. Kapamilya, kaservisyo, marami tayong natutunan dun sa first two guests natin ngayong episode na ito. At ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, di ba? Magta-time travel tayo ng konti. Di ba? Babalik tayo doon sa mga 80s, na mga kabataang 80s, batang 90s. At sigurado ko, merong isa sa inyo, baka ramihan sa inyo, ang makaka-relate dito sa kwentuhan natin maya-maya lang, di ba? Dahil matapos ang mahigit isang dekadang pagmarka sa kasaysayan ng Philippine television, muling magbabalik ang paboritong sitcom ng maraming Pilipino sa pamamagitan ng Home Along the Riles, The Reunion. Tampok sa pelikula ang halos kumpletong original cast bilang pagpupugay sa yumaang comedy king na si Dolphy. Sa pangunguna ni na Boy 2 Kizon at Van Dolph, ang reunion film ay magdadala ng nostalgia, katatawanan, at mga kwentong sumasalamin sa tradisyonal na pamilyang Pilipino. Nakatagdang ipalabas ang pelikula sa mga sinihan ngayong darating na June 17, 2026 bilang espesyal na handog para sa Father's Day. At syempre, makakasama dito sina Miss Nova Villa, Van Dolph, Lodin Barreto, Gio Alvarez, Smokey Manaloto, Boy 2 Kizon, and Maybelline de la Cruz. Ay, nakakatuwa to, di ba? Ito yung magbabalik sa'yo sa nakaraan. Yung mga simpleng bagay at pamumuhay noong mga panahon na yon, noong mga panahon ng 1990s hanggang early 2000, di ba? Yun yung mga time na parang, ay, ang sarap-sarap naman. Ang simple-simple ng buhay, wala akong ibang hinihintay, kundi yung parang manunood lang ako ng TV, tipong hintayin ko lang yung araw na lumipas. Tapos alam ko kasi pagsapit ng oras na to, mag-i-enjoy ako, di ba? Ikaw, kapamilya ko, ako sa'yo, ha? Mag-comment ka na kung may gusto kang ipatanong sa ating mga makakausap mamaya. At abangan natin kung sino yung mga kasama natin maya-maya lang. Kung ikaw yung tipo ng tao na nakarelate doon sa mga episodes ng Home Along the Riles. Kung ikaw yung sumabaybay at hindi kumpletong iyong araw kapag hindi mo napanood yung palabas na to. Yung tipong habang kumakain ka, sumusubo ko ng mainit na kanin. Di bali na kahit ano ulam. Basta nakatutok ako sa TV at sinasabayan ko yung pamilyang Cosme habang ako ay ngumunguya, di ba? O ano yung mga memories mo na pwede mong balikan kapag pinag-uusapan ng Home Along the Riles? May lesson ba na ikaw ang nakuha doon sa mga episodes na yon na hanggang ngayon ay dinadala mo pa rin? O i-share mo yan kapamilya kaservisyo, ha? At pag-uusapan po natin yan. At maya-maya lang, excited ako makipagkwentuhan. Kasi diba, isipin mo, abay, bata ka pa lang, naririnig mo na yun. Napapanood mo na. Tapos ngayon, makakausap mo na sila, diba? Abay, huwag na nating patagalin pa, ha? Abay, makakausap natin at makakasama natin. Walang iba, ha? Siyempre, ito na. Si Miss Dang Cruz. At Gio Alvarez, Kuya Gio, nasa kabila linya natin. Hello po, good afternoon.
1: Good afternoon, everybody.
3: Ayun, good afternoon po. Ayan, si Kuya Gio, good afternoon sa'yo. At si Miss Dang Cruz, nandiyan ba si Ate Roxanne? Nandiyan ba si Ate Roxanne?
5: Ayan. Opo, kasali po ako sa car.
3: Ayan, nandiyan. Kumpletong-kumpleto na. Ay, magandang-magandang hapon po sa inyo. And thank you very much sa paglalaan po ng time para sa mabilis na kwentuhan. Pero sisigurutinuhin po natin na siksik at sulit ang ating kwentuhan ngayong hapon na ito. Bago ang lahat, kumusta po? Kumusta?
1: Okay, very, very good. Mm-hmm. We're actually, di kami napapagod kaka-promote and telling people na itong storya ng aming pelikula ay dapat ma-experience ng lahat. Kasi dapat dito naka-pattern ang totoong pamilyang Pilipino.
3: Mm-hmm. And ang saya, so, no? Ang saya lang. And doon sa sinabi ni... Teka lang, parang mas gusto ko tawagin kayo na Ate Roxanne at si Kuya Bob. Okay lang po ba?
1: Kuya Bob.
3: Ayan, si Kuya Bob.
1: Sure.
3: Oo, yes. Kasi parang ano eh, nakaka-nostalgic yung feeling na, di ba? Sabi ko nga kanina, bago magsimula yung programa.
1: Ikaw ba si Estong? Ikaw ba si Estong?
3: Siguro po mga 18 ligo bago ko maabot yun, yung pagiging Estong. Ayan. Diba, sabi ko kanina, simula ng programa, medyo nag-teaser na tayo kung sino yung makakausap natin ngayong episode na ito. Nakakatuwa na meron kang kasama na tumatanda ka. Habang lumilipas yung taon, meron kang isa pang pamilya na parang kapitbahay mo lang habang nasa loob ka ng isang TV. Nakasama mo sila. So after, siguro kahit sino po pwede sumagot, no? After more than a decade na pinalabas sa TV ang Home Along the Riles. Kasi tama po ba ako, 1993 to? Nung unang ni-launch?
1: 1992.
3: Yeah, so 1992. And then tumagal po ito for more than a decade.
1: 13 years.
3: So after noon, ano yung naramdaman ninyo nung parang nagsisimula na pag-uusapan na gawa tayo ng reunion? Ano yung unang-unang pakiramdam na naramdaman ninyo?
1: Siyempre, excited kami kasi nowadays kasi masyadong mabilis na yung mundo eh. And the kids nowadays, hindi na sila, kung ano yung na-experience namin, hindi na yun ang na-experience nila. So, the fact na nagkaroon kami ng chance to be able to tell that story sa mga batang to na parang napaka-exciting kasi finally may chance na ang modern Filipino na maging mas kalmado and baka mas madali silang mag-isip ng diretso.
3: I think. Especially now, no? Especially now, sabi nga ni Kuya Bob, na
1: yes,
3: ang liit kasi ng attention span eh, ng generation ngayon, di ba? Ang isip yes ng attention span na parang after a yes couple of seconds, scroll, bago na naman. But this yeah time, gusto ko yung sinabi mo na gusto nating ipa-feel doon sa mga current generation yung naramdaman natin before.
1: Na, yes. Na parang, yes. Kasi napaka valuable ng kaya ng isang tao mag-slow down.
3: Mm-hmm,
1: it's very, very, very, yes, very valuable. So,
3: totoo.
1: Dapat yun na ituturo natin sa new generation. Kasi kaya mataas ang stress level ng mga bagong ng mga kids eh.
3: Mm-hmm, totoo.
1: Dahil masyado mabilis eh.
3: Mm-hmm,
1: daming information na din.
3: Mm-hmm, yep. Mm-hmm. And kay Ate Roxanne. Ate Roxanne, nung sinabi na, gawa tayo ng reunion na movie, may hesitation ba na naramdaman ka noong time na yon?
5: Miss Light. Mm-hmm. Yeah, Miss Light.
3: Mm-hmm.
5: Dahil na una, ang tagal na, it's been like more than 30 years.
1: 30,
5: yeah. 30, diba?
1: Yep.
5: Tapos babalik ako sa comedy. Eh, wala naman na comedy, diba? At saka si Roxanne, very hyper. Hindi siya masyadong tao.
1: Hindi siya masyadong tao.
5: Ano siya? Ba? Eh, ilang taon na ako ngayon. So, kaya pa ba? Parang ganon. Parang ganon. Oo. Kaya pa ba natin i-pull off? Plus the fact na nasa mga ano na ako, nasa pa-drama-drama na ako. Babalik na naman ako sa ganyan. Yun. So,
1: crying on cue.
5: May konti. Yes. Baka May konting takot, apprehension, pero yung mga kasama ko kasi, they made me feel comfortable the first time na nagkita-kita kami ulit. So walang ano ilangan.
3: Mm-hmm.
5: So ay ganun pa rin. So kaya to, push to, parang mm-hmm ganun.
1: Yes.
3: So ano yung nagpainta? Yes. Kasi sabi nyo nga, di ba, nung may hesitation, pero the moment na nagkasama-sama kayo, ay hindi, parang ganun pa rin pala. So ano yung nagpaintak doon sa samahan na Home Along the Reels, more than a decade ago, na nung nagkasama-sama kayo, hindi, ito pa rin yung pamilya na kinalakihan ko. Ano yun? Ano yung nagpaintak sa inyo?
5: Ang feeling ko kasi, alam mo, yung mga kasama ko sa Home Along, genuinely mababait.
3: Mm-hmm.
5: Walang attitude. Kaya madali kami talaga nag-bond. Iba kasi samahan talaga namin noong mm-hmm 90s hanggang early 2000. Kasi mabait naman talaga sila. Yung samahan namin, even before sa Home Along, hindi showbiz.
3: Mm, totoo.
5: So, kaya nagsama-sama kami, ano talaga kami, biglang, wala, bond agad. Kasi walang showbiz. Hindi namin sin-showbiz yung relasyon namin, even before.
3: Mm-hmm.
5: So, napakadali for us na mag-bond together again. Ganon.
3: So yeah, ito yung mga time na, di ba, pag sa mga tropa, magbabarkada at magkakaibigan talaga, kahit ang tagal nyo hindi nakita, pag yun nakita kayo,
1: mismo,
3: parang, ay hindi, solid pa rin pala tayo, mismo, no? Hindi
5: parang high school friends.
3: Yes, yes, ganun pakiramdam. Yeah.
1: Na, yung pinakadikit mo sa high school, ha? Yung tagal.
3: Oo. Kaya ang gaan lang, biglang gumaan, from hesitation yun to, ay, komportable pala ako. So itong ginagawa na samahan from Home Along the Reels, decades ago, ano yung moment sa tingin ninyo sa inyo pong dalawa, no, kay Kuya Bob at kay Ate Roxanne? Ano yung moment na iti-treasure ninyo habang buhay?
5: Mauna na ako dahil ano, go. Girls go first. Mm-hmm.
1: Yeah, go. Go, girl din naman ako, pero go.
3: Mm-hmm.
5: Oh, I think it's the friendship yung tine-treasure namin more than anything. Mm-hmm. Kasi family na rin kami, extended family kami talaga.
3: Mm-hmm.
5: Yung ang mga biroan namin, hindi mo makikita sa ordinary na mga magkaka-taping friends, yung mga ganon. At saka, alam namin yung sikreto ng bawat isa, yung problema sa pamilya, ng bawat isa, mga pinagdadaanan, mga ganon, na walang hesitation na nag-share each other. So, I think yun yung pinaka-chine-cherish namin. More than yung mismong nag-taping kami, nag-shoot kami.
3: Uh-huh.
5: Yung behind that, yung pagsasama namin, yun.
3: Sarap.
5: Saka di nung event, kahit nagbibiruan kami ng walang.
1: Yun ang sign ng family. Yun ang sign ng family, na yung offend, pag na-offend ka, hindi nagtatagal.
3: Correct. Diba? Masyado ka manipis doon sa sasabihin sa'yo nung kabiruan mo. Tatablang ka agad eh, di ba? Kasi parang wala doon yung bonding eh. Wala doon. Hindi kayo bonded pag ganun. Mm-hmm. Ikaw, Kuya Bob, ano yung masasabi mo na, ito, itong nangyari sa akin sa Home Along the Reels family ko, dadaling ko to habang buhay.
1: Kasi first and foremost talaga dyan sa amin, sa Home Along the Reels, yan sinasabi ni Dang, talagang yung family.
3: Mm-hmm.
1: Pero because she said that already, I think another thing that talagang valuable sa amin na nakuha namin from doing that show is the power of laughter, of humor. Mm-hmm. Ano ang kayang gawin ng humor sa isang taong pinaramdam mo yung humor sa kanya. Mm-hmm. Anong pwedeng mangyari doon sa tao na yun? So, yun yung natutunan namin kay Erpat eh. Mm-hmm. Kasi parang siya talag, sa kanya mo makikita yung ano eh, yung hindi sa iba yung kasi yung binibiro mo yung tao eh. Hindi, mm-hmm. iba siya eh. It's more of he uses humor to lighten a situation, mm-hmm. and then makes you feel na okay ka, wala kang dapat problemahin.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Wala kang dapat ikatakot.
3: Mm-hmm. Kumbaga so, ito yung safe space mo. Kapag biniro okay. kita, pinatawa kita, this is your safe space. Wala kang dapat alalahanin.
1: Yes. And then you grow up stronger and mature. Mm-hmm. So, perfect.
3: Siguro ito, no, since reunion to, sa inyong dalawa, kay Ate Roxanne, kay Kuya Baba, ano ang noon at ngayon ninyo? Siguro, let's ask Ate Roxanne muna. Ano yung noon at ngayon mo as Dang or as Roxanne?
1: As the Roxanne.
5: As Roxanne, mas maganda.
3: Mm-hmm.
5: Ang noon ni Roxanne. Yeah. Ang noon ni Roxanne. Si Roxanne kasi para isip bata pa rin. Anyway, mm-hmm. magkakalapit lang naman kami. Halos daw. Ito, mas matanda ako sa kanila talaga. Si Smokey ang kaedad ko.
1: Nang mm-hmm. 3
5: noon,
1: days.
5: Si Roxanne, yeah. Si Roxanne noon is talagang bata. Bata pa rin siya.
3: Mm-hmm.
5: Pero andun yung pagiging carefree at the same time and mapagmahal niya sa pamilya Cosme.
3: Mm-hmm.
5: And now, si Roxanne is the same Roxanne na lalong tumibay yung pagmamahal niya sa pamilya dahil pinuhos niya na yung buhay niya
3: mm-hmm.
5: sa na itinuring niya na pamilya na talaga ang mga Cosme. Di ba ganun naman kasi ang mga mm-hmm. kasambahay din na napapamahal
3: yes,
5: sa pamilya.
3: Parte na ng
5: ganun
3: pamilya.
5: Ganun din
1: parte
5: si Roxanne.
3: Mm-hmm.
5: Parte na talaga siya ng pamilya. Doon na siya nagkaedad, doon na siya nagmature, at yun na si Roxanne ngayon.
3: Mm-hmm.
5: But a better version of Roxanne.
3: Nice.
5: Ganon,
3: nice,
5: better
3: nice.
5: Version na.
3: Mm-hmm.
1: Sobrang galing niya mag-volleyball.
3: Yun.
5: Yeah.
3: Yun yung nagpa-better.
1: Yeah. Champion.
5: Sa pelikula, sobrang galing na ni Roxanne yes. ngayon na volleyball player.
3: Ayan.
5: Dahil sporty na siya.
1: Yeah.
3: And si Kuya Bob, ano naman yun?
1: Yes.
3: Yung noon at ngayon?
1: Kasi, yung the 90s na Bob, ano siya eh, siya yung simbolo ng isang miyembro ng kapatid niyo na laging may nangyari sa kanyang mabibigat na episode ng buhay niya.
3: Mm-hmm.
1: So, nagugulat si Bob sa buhay niya noon. And then, nag-a-adjust siya kung anong gagawin niya. Ngayon, nakapag-adjust na siya.
3: Nice.
1: And then he actually is the most stable emotionally okay. sa magkakapatid.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi buo na siya, matagal na siyang buo.
3: Nice. Mm-hmm, mm-hmm.
1: So, yun, na-circumcised na siya, okay na siya.
3: Ay, buong, kahit so, nabawasan, nabuo uli. Mm-mm, kasi pag sinisipin, no, nabawasan ka pero nabuo dahil doon.
1: Oy, kasi mas nauna kasi si Bob ma-experience ang buhay kaysa sa mga ibang kapatid niya.
3: Ayun, mas mature
1: so,
3: siya.
1: Yeah, siya.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oh, parang nauna lang. Hindi naman mas mature, pero nauna lang siya.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Kaya pareho tayo, Bob, no? Nagkaanak
1: oo.
5: Ng maaga.
3: Mm-hmm.
1: Dapat pala nag-aral din ako ng volleyball.
5: Oo, diba?
1: Sayang.
5: Si Bob at si Roxanne nagkaanak
3: ayan,
5: ng
3: so,
5: maaga. Kaya lang si Bob
1: dapat.
5: May asawa. Si Roxanne na biyuda.
3: Oo, oh, yun.
1: Well,
3: siguro well, ito na po, no?
1: Si Ason saka si Sean, di mo alam.
5: Yes.
3: Siguro, Ate Roxanne and Kuya Bob, this is the right time to invite our kapamilya
1: yes.
3: na para dito sa upcoming movie na Home Alone, The Realest, The Reunion. Go ahead.
1: Yes, Dan, go.
5: Yun, ako, mga mga ka-90s dyan, mga millennials, Gen Zs, Gen Alpha. Ito na po ang pagkakataon natin magsama-sama, mag-reunion po tayo kasama ang inyong pambansang pamilya, ang Home Along, ang Home Along The Realest, The Reunion, The Movie, malapit na po sa June 17 na. Sana po suportahan nyo dahil kakaibang pelikula po ito. Kakaibang comedy na mapapanood ninyo dahil pinaghirapan namin ng 2 years, 2.5 years, para lang lahat ng mga issues na iniisip nyo, sinagot lahat namin yan, inayos namin. Yes. Because our director boy, Tukizot, kita-kita po tayo June 17. Iyo.
3: Ayun. Oh, siguro si Kuya Bob, final na invitation sa kanila bago i-showing.
1: Kasi, di ba kanina binanggit ni Dang na ka-90s, ka-80s, ka-Gen X, Gen Z, Gen Alpha, ganyan. Parang mas magandang, mas madali at magandang sabihin na Kariles.
3: Wow.
1: Para lahat sila.
3: Kariles, Kariles.
1: Di ba? So, mga Kariles, huwag niyo pong hayaang malipasan po kayo ng pagkakataon na makapag-aral po ulit na kung ano ang buhay noon para meron kayong basihan at di kayo masyadong takot kung paano gagawin niyo for the future.
3: Iyon.
1: Lalo na yung mga parents. Mm-hmm. Maganda tong chance na to para ituro sa mga anak nila.
3: Iyan. O mga Kariles ha, huwag niyong palalagpasin June 17, 2026. June 17. Ayan ha, maraming salamat po sa inyo. Father's and good Day. Luck and good luck dito sa pelikula na to. Maraming salamat and ingat po kayo mga Kariles.
5: Thank you.
1: Thank you very much.
3: Kapamilya ka serbisyo ha, ay maraming salamat sa pagtutok dito sa Bongga Kajay. Susunod na ang Connect Kajay kasama si Amy Estrella at Doc Luisa sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube Channel. At with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East Renta, maraming salamat. Ito po ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
0: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez! Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
6: Galaw! Yes! Kumusta po ang lahat? Happy Sunday, everyone! And it is Panalong Discarte Day. Panatilihin natin maligaya ang ating mga puso at langing ibandera ang ating mga ngiti. Shake it off. Ate May, come on, everybody, do it with me! Grabe, umaga ng Sunday, sumusumba. Sumusumba tayo. Shake it off. Ang mga bad vibes and nega sa buhay. It's not worth it na nakatutok tayo doon. Don't worry, everything will be all right. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
7: Ang taas ng energy!
6: Dapat lang!
7: Ay, nakashake-shake ako nung sinabi mo. Shake-shake, Ate May.
6: Ay, hinihintay ko nga.
7: Diba? Kaya kumakalog ang mga masyubang katawan.
6: Masyubang katawan!
7: Masyekshi!
6: Okay, nakakatawa yung mga pa-charmaine dyan. Mamaya mag-usapan natin yan, okay? Isang masaganang araw, mga kapamilya. Ako po si May Valle Ceniza.
7: Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Pati kami, may pangarap pa rin.
6: Of course.
7: Pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at ating pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago yan at para hindi rin tayo ma-scam. Naku, walang tigil ang mga scammers. Wala kayong pakundangan.
6: Siyempre.
7: Ayaw pa tumigil ng mga paggawa ng masama. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
6: Yes, ang mga scammers ay namamayagpag, kaya tayo ay dapat mamamayagpag din. Kailangan balansehin ang life. Dahil napaka-awesome natin, binabalanse, kailangan may scammer. Pero dahil may scammer, kailangan trabahuhin natin ng mas matindi.
7: Oh. Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Bakit ako paos?
8: Oo nga, pansin ko rin.
7: Pero binabawi ko, sabi ko nga balanse. Kaya maraming energy kasi puyat ang lola nyo. Ang DCMM Radyo Patron sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila.
8: Best thing M.
7: Sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradyo Cable Channel. Husky voice lang talaga ang peg natin.
8: Oo,
7: mga Charmaine
8: naman
7: today.
8: Parang nakakasexy lalo.
7: Kailangan ko ng Charmaine. Ayan, kung naku-curious kayo kung anong Charmaine na yan, huwag kayong aalis. Don't touch that remote. Wala na palang remote. Don't touch that cellphone. Note lang ng nood. Napapanood tayo sa cable channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Na ang mami ko nanonood ng I Want lagi, sabi ko nga hanggang kay Tito Danny lang siya. At dahil pagdating sa akin, ewan ko.
8: Inaantok na siya.
7: O, inaantok na siya. Pero, kaya nga kailangan mataas ang energy, Ate May. Pero nakakatawa, pag nagwi-wave ako, hi, Mami, nagwi-wave din siya sa TV.
8: Ah, talaga? Cute naman ni Mami Marcy.
7: Napapanood din po kami sa DCMM Teleradyo YouTube. Nakatutok ako sa YouTube. Si Ate May, dapat nakatutok ka, Besha. Facebook.
8: Sa
7: kaya
8: Facebook. Okay, mamaya-maya.
7: Kita natin lahat. Kaya guys, like at subscribe na para pag nakikita nyo kami ni Ate May, alam na this, kailangan magpaka-discarte.
8: Oo, para pag nakita nyo kami, eto na yung mga mukhang pera.
7: Ay!
8: Magagawa ng pera at mamimigay ng pera.
7: Gawin natin positive ang mukhang pera.
8: Walang, di ba sama yun?
7: Negative kasi, di ba, connotation?
8: Dapat hindi. Isipin natin, dapat, kasi kailangan natin mabuhay. Kung wala ka pera, paano ka mabubuhay?
7: Yeah, shout out sa mga diba? RFP dyan. Shout out sa mga RFP na nagtumutulong para, ay, biglang sorry Ate May, it's your turn.
8: No, it's okay. Ang RFP, sabihin mo kung anong ibig sabihin.
7: Registered Financial Planner. Okay. Napakarami, more than 100 batches na. Napakarami na po nang natutulungan nila pagdating sa financial literacy.
8: Correct. Kailangan ho natin yung mga RFP sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo lahat marunong.
7: Correct.
8: Yan ang kakulangan natin. Kaya tayo, minsan nun, hindi natin malaman kung paano ba dadaming pera. Hindi katulad ng mga ginger at nengjan eh. Daming pera.
7: Wow.
8: Lustay na lang ng lustay.
7: Dali dito ang gin at neng ng ma-interview.
8: Oo, kailangan makita mo sila. Nako, nakakaaliw. Okay. Okay, eto naman ang ating tanong. Ay, hindi pala. Welcome, mag-welcome po dito muna ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating pinag-uusapan tuwing Linggo. Maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe at tanong sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. At babasahin namin yan habang sila ay papasok. Kasi simulan nyo na. Ay, pero, eto muna. Bago kayo mag-text, sana ang inyong mga, mga reaksyon sa aming mga kakulitan.
7: Pero bako muna dyan, giling-giling ka muna dyan. Yes, giling-giling muna tayo mga friends, mga nakikinig sa atin ngayon. Okay, go.
8: Oo. Nakit nung paso ko, natuklap
7: na
8: yung balat.
7: Aray. Minsan may ganyan din sa pera, yung nasyasyakitan ka. Kasi natutuklapan ka ng kaperahan.
8: Akala ko, natuklap ang balat dahil sa kami bilang ng pera. Yun ang maganda.
7: Ay, pwede din.
8: Okay lang. Yung mga paper cuts, kung ang nakakats ay maraming pera, okay lang akong makat.
7: Oo, true yan.
8: Ito na ang ating tanong para sa ating may say ka rito. Mga kapamilya, ano ang financial habit na ginagawa mo? Ikaw ba?
7: Ikaw, ako?
8: Ikaw muna. Ikaw, so dahil ikaw ay financial beshi ng bayan.
7: Ano ang financial habit? Napakarami kasi. Ano ba yung financial habit?
8: Isa na lang. Mag-share ka naman.
7: Automated savings talaga ako. Ayoko na kasi na masyadong iniisip. Alam mo, marami na ako iniisip sa life.
8: Saka baka makalimutan mo.
7: Oo, at saka gusto ko i-simplify yung pag-iipon. Kasi pag masyadong malaki yung effort, hindi mo gagawin. Alam mo naman tayong human beings, gusto natin lagi na madadalian tayo, di ba? Pag mahirap, ayaw natin yun kasi that's painful.
8: Yan ang hindi ko maintindihan. So, may mga taong, bakit yung pinapahirap ang buhay mo imbes ang gawin mo madali?
7: Tama! Nakakairita na. Gusto mo sabunutan!
8: Bakit?
7: Okay, so pinapadali ko by making sure that it's automated. Isang account, may mommy account, may baby account.
8: Okay.
7: Tapos naka-programa na yun, Ate
8: May. So automatic transfer,
7: 10%, 60%, ganun. Transfer lang yan. Tapos hindi ka na mag-iisip masyado. Pag bumababa na yung balance dun sa isang account, ay stop ka na muna.
8: Okay, yan
7: wala
8: ay para
7: order.
8: Para dun sa mga may regular na pumapasok sa bangko.
7: Lalo diba, na pag sweldo, hindi regular.
9: Lalo na pag hindi regular, Ate May.
8: Uh-huh.
9: Parang pinapasweldo mo yung sarili mo. So, kung irregular yung account, diretso na agad sa ano eh.
8: Uh-huh.
9: Kung irregular kasi yung income mo, papasok dun sa mommy account, di ba? Uh-huh. Tapos gawin mo, every 15-30, nagtatransfer siya na parang may regular money ka. So, kung ang pumasok na account, 1 million, ang tatransfer mo, yung sakto lang dun sa kailangan mo kada buwan.
8: So, programmed na yun
9: ako. Programmed na siya.
8: Oo, akala ko kasi percentage.
9: Oh, percentage. So, kunwari, 60%. O, kunwari, ang monthly na pangangailangan mo ay 60,000. So, yung 1 million, magta-transfer lang siya ng 60,000 dun sa account na kukuhaan mo nung necessities mo. So, hindi ka matitempt na gastusin yung 1 million kasi ang nakikita mo lang yung 60,000. Ah, genius ko, di ba?
8: Simplify. Pero kasi kung nawala natin yung income at irregular naman, pero percentage.
9: Hindi, di ba maganda? Kasi may 1 million ka, kunwari, pumasok 1 million. Hindi mo yun gagastusin. Kasi ang gagastusan mo lang yung 60,000. So, next month, kahit walang pumasok, meron ka pa din. Next month, kahit walang pumasok, meron ka pa din.
8: Hanggang nawala na yung mother account.
9: Kailangan mo nang punuan.
8: Mother account.
9: Ang problema na nun, pupunuan mo na pag naubusan na.
8: Ah, okay.
9: Kasi syempre, hindi naman yun forever.
8: Mm-mm.
9: Unlike my love for you is forever.
8: O yan ang sample po ha, ng ating katanungan. Simplify. Mga kapamilya, ano ang financial habit na ginagawa mo para naman hindi tayo nauubusan or hindi tayo kinakapos kapag tayo nangangailangan?
9: Uh-huh.
8: Okay.
9: Sa ating pagbabalik?
8: Sa ating pagbabalik?
9: Tikwas ang buhok.
8: Pag-uusapan natin ang pagbubukas ng Likha Business. Likha Business Competition ng Department of Migrant Workers dito lang sa
10: Panalong Diskarte!
11: Ito ang diskarteng malupit!
10: Malupit!
11: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM!
12: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
13: Ubusan ito ng lahat.
14: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
12: Mabagsik at walang sinasakto.
15: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
12: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
16: Sa akin ka ba rin babagsak?
17: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
18: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
19: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
20: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
21: Saan?
20: Sa puso mo.
12: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
22: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
23: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
24: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
23: May kasama kang makikinig sa'yo.
24: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
25: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
23: Ako to, si Chang Ami.
24: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
23: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
26: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
27: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
26: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
26: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
2: What's in?
1: What's hot?
2: What's hot?
9: Welcome back to Panalong Diskarte. We have a very special guest today. Itong topic natin, DMW, binuksan ang likha business competition para sa mga sea-based at land-based OFs. Ayaw na nating tawagin.
3: Oo, OFW, wala nang W. Diba?
9: OFs na Overseas Filipinos na nagnanais magnegosyo at maging entrepreneur. Binuksan na ng Department of Migrant Workers ang likha business competition para sa mga sea-based at land-based OFWs. Sige, tuloy mo pa yan. Ano-ano nga ba ang makukuha rito? At paano makakasali ang ating mga OF sa programang ito? Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon, palakpakan! Nandito siya sa studio today! Okay, may celebration tayo. Director Andrea Luisa Anulin, Director 4 ng DMW-NRCO. Ano nga ba yung NRCO, Director Andrea?
4: Sige, magandang umaga, Salve. Magandang umaga, May. You can call me Director Ande.
9: Ande, okay.
4: Ang NRCO po is the National Reintegration Center for OFWs. It's a bureau under the Department of Migrant Workers. At kami po yung lead office ng DMW pagdating sa usapin ng reintegration ng ating mga OFWs. And of course, with the support of their families. So, kami yung nagde-develop ng mga bagong programs, nagko-coordinate ng implementation ng mga regional offices at saka mga migrant workers offices ng iba't ibang reintegration programs po ng DMW kasama po ang iba't ibang mga partner agencies sa government at sa private sector.
9: Itong reintegration, I feel like especially under Sec Hans, nalagyan ng mas malaking attention, ano? Kasi Sec Hans is a product of an OFW family.
4: Yes, lagi niyang kinukwento na anak siya ng isang OFW. So alam niya yung pangangailangan talaga na hindi lang natin dapat pinangangalagaan at saka ginagabayan ng ating mga OFWs pag umaalis sila ng bansa. Mm-hmm. Pero dapat ang pamahalaan ay nandito rin para salubungin sila, tulungan sila sa paghahanda kapag sila ay ready na umuwi. At gusto natin ready silang umuwi sa mas lalong madaling panahon kasi ayaw natin na mawalay sila sa pamilya nila ng mahabang panahon.
9: Laki ng social cost.
4: Malaki ang social cost. At saka, minsan nga isang taon lang, dalawang taon na hindi mo nakikita yung kapamilya mo, parang may distance na. What more kung 10 years, 20 years, mm-hmm. diba? So, alam natin yung pangangailangan na magtrabaho sa ibang bansa, mm-hmm. sa kasalukuyan, given the state of our society. Pero kung kaya naman natin na ma-encourage sila na pagplanuhan ang pagbabalik nila. At baka,
3: simulan ang pag-iipon,
4: tama. Simulan ang pag-aaral sa mga programa. Mm-hmm. Simulan yung pag-upskill sa kanilang mga sarili. Baka naman invest na 15 years ka sa ibang bansa. Kung 10 years lang, pwede ka na umuwi. Mas maganda po yun para sa atin.
3: Oo, kasi pag nawawalay sa pamilya, minsan nagiging problema rin ang mga anak, hindi ba? At
4: yes.
3: iba mga kapamilya.
4: Actually,
9: may mahirap pang LDR.
4: Oo.
3: Kahit sa love life eh, di ba?
4: May na-meet akong isang OFW na galing siya sa Saudi. Wala naman naging problema, uh-huh. Except that matagal siya sa ibang bansa. Nung bumalik siya, sabi niya, it took him and his wife a year to get used to being together again.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sanay sila na wala yung isa't isa sa paligid. Uh-oh. So parang nag-adjust talaga sila.
3: Para may nakikialam na.
4: Oo, parang dati
9: ano kali. Pa yung pagkakasabi mo, nag-adjust. Okay. Minsan nagkakainisan.
4: Nag-adjust talaga sila doon sa presence nila in their doon sa buhay nila nung bumalik.
9: And I think lalo na ngayon, Director Ande, with what is happening in the Middle East, ang laki-laki ng income na nakukuha ng bansa doon sa remittance that's coming from the Middle East. Parang majority, di ba? Tapos US na ba yung susunod? And now, with the geopolitical problems, parang maganda talaga na pag-isipan na ang pagbabalik. Kasi hindi mo na maaasahan na laging very volatile, ano? I mean, of course, it's still a big part of our economy. Yes. Pero dapat tama. Yung ganda-ganda ng pagkakasabi mo, dapat sinasalubong din natin sila.
4: Oh. Yes, ayaw natin kasi na iniisip ng mga OFWs, andiyan kayo pagpaalis kami. Pero pagpabalik na kami, nasaan ang gobyerno, nasaan ang pamahalaan? Gusto nating iparating under the leadership nga of Secretary Hans na andito pa rin ang pamahalaan na handang gumabay sa inyo sa paghahanda. Hindi kailangan na uuwi na kayo kaagad. In fact, even doon sa paghahanda ninyo or even yung pag-iisip at pagpaplano kung paano kayo babalik ng maayos kasama ang inyong pamilya dito sa Pilipinas, ito po yung mga programa natin para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya.
9: Ganda.
3: So parang umiikot kayo sa buong mundo para...

0: also have our migrant workers offices. We have 41 or 42 migrant workers offices all over the globe. At within, sila po yung nangangalaga.
1: Sorry po, within the embassies each, ba
0: yan? Yung iba nasa within the vicinity of the embassy, pero yung iba may mga off-site, kumbaga wala dun sa embassy. So meron naman pong mga kinatawan ng migrant worker, ng Department of Migrant Workers through our migrant workers offices at yung mga labor attachés po natin na namamahala at nangangalaga sa ating mga OFWs abroad.
1: Oo. Ay, ano naman po itong likha business competition na ginawa ninyo para dito sa mga DMWs, sa mga OFWs natin.
0: Sige. Very exciting ito, May at saka Salve, kasi this is a new program under the Department of Migrant Workers. Flagship program po ito under our Kabuhayan Reintegration Strand. Ang reintegration kasi ngayon, in-organize namin siya under Kalinga, which means caring for our OFWs and their families, Kaalaman, which is knowledge and awareness, and also Kabuhayan, which is livelihood and employment. So ito pong LIKHA, it's an acronym, it stands for Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Award.
1: Galing.
0: So it's a business plan competition to encourage our OFWs, yung mga nakabalik na dito sa Pilipinas at yung mga currently active pa po sa ibang bansa, na baka meron kayong mga business ideas. Sabi mo nga kanina, Salve, di ba? They are exposed to different ideas sa iba't ibang kultura. Kaya parang I'm
1: pati
0: sure...
1: quality.
0: Yes, oo. Mm-hmm. I'm sure meron dyan na parang nagsaspark sa inyo. Baka oo. Magandang dalhin itong ganitong klaseng negosyo or idea dito sa Pilipinas. So yun po yung gusto namin gawin. It's to motivate our OFWs, yung mga nakabalik na nga po sa Pilipinas at nasa ibang bansa pa, na pag-isipan po nila ano yung magandang business na gusto nilang itayo at isubmit itong kanilang mga naiisip na ideas for a business sa LIKHA. Ang amin pong application is through an online portal. Mm. So hindi na po mahirap para sa kanila. They just have to look for the online portal po sa FB page ng National Reintegration Center for OFWs or even the DMW FB page po. At doon po may mga i-require na business plan, business model canvas, may mga undertaking din po. Yun po, napakadali po. Hindi mo kailangang magkaroon ng business. In fact, isa sa mga criteria namin is dapat wala ka pang nag-exist na business. Idea pa lang talaga dapat ang meron ka, at sa tingin mo ito ay magandang isali dito sa competition.
1: Kahit proof of concept, wala pa.
0: Hindi kailangan ng proof of concept. Kailangan lang it's an idea na sa tingin ng ating mga hurado, kasi dadaan yan sa two-step screening process. Mm-hmm. For example, dun sa Likhang Marino, this is for our returned OFW seafarers. Dapat bumalik sila dito sa bansa at hindi na po muling umalis for work abroad beginning December 30, 2021. At dapat documented po sila na OFW seafarers. So, ang kailangan lang po is mag-submit sila ng business plan. No need for a proof of concept. At kumbaga yung ideas talaga ang initingnan natin dito.
1: Director Ande, both product na ganyan or serbisyo?
0: Oo. Yung mga nakukuha naming mga business ideas into services, manufacturing, yun, o kaya food, di ba? Mm. Yung mga pagkain po, in fact, yung Likhang Kababaihan national winner namin for 2026, OFW siya sa Macau. Ang product niya is, syempre sa Macau maraming tart, di ba?
1: Uh-huh.
0: Pero yung tart na yan, pinartner niya sa isang iconic na snack din natin or ano natin dito sa Pilipinas, yung puto bongbong. So ang kanyang product is tarta bongbong. So it's a tart and puto bongbong in one.
1: O parang food fusion. Ano kayang lasa nun? Anong itsura niya?
0: It's itsurang tart siya, pero yung feeling niya is puto bongbong.
1: Yes. Ang ini-imagine ko kasi puto bongbong tapos may tart.
2: Balitad.
1: Oh,
2: nasa loob yung puto bongbong ng tart.
1: Yung feeling.
0: So di ba yung kanya exposure dun sa kultura sa Macau, na siguro pinipilahan talaga ang
2: yun
0: tart.
2: Yun yung egg tart sa Macau, di ba?
0: Yes.
2: Na meron din sa Portugal.
0: Yes.
2: So ito, imbes na egg, para siyang anong ba yun yung...
1: Pie.
2: Oo, pie. Na egg pie.
0: Egg pie,
2: pero
0: yes.
2: Tart siya. Yes. So, nilagay sa loob yung puto bongbong.
1: Ay, galing.
0: So, alam mo yun, yung ganong exposure can spark an idea sa ating mga OFWs. At pwede nila itong translate into a business plan. Business plan lang naman ang hinihingi namin.
1: Simple
0: and then,
1: lang. Simple hindi lang. Naman yung business plan na pang Harvard. Ano?
0: Ay, hindi naman po. Oo, hindi

0: naman po, meron kaming ano, meron kaming template ng business model canvas. May mga tanong na po doon, so sagutin lang po nila yung tanong. Sometimes it's not even how they explain it. O, Tagalog, pwede
1: pwedeng
0: po.
1: Bisaya.
0: Oo, kasi the betting is at a regional office.
1: So pwede in the vernacular.
0: In the vernacular.
1: Ay, ang galing.
0: At least for likhang kababaihan at saka likhang Marino kasi Marino. Mga nakauwi na ito eh. Tapos the first level of screening is sa regional offices namin. So kaya naman nilang intindihin yung ano yung dialect. Pero siguro pag yung dun sa likha global, which is for active OFWs naman, dapat may accumulated experience ka sa OFW for 5 years at dapat documented ka din. At ito, isa sa mga pinakamahalaga sa amin, dapat membro ka ng OWA.
2: Ayun nga, itatanong ko eh. Kaila, paano yung mga pumunta doon na hindi naman registered na OF?
1: Kaya nga, pero bawal mag-illegal.
0: Kasi it's also our way of saying na mas magandang dumaan ka sa government, mas magandang legal talaga ang iyong pag-a-abroad because you can access yung mga iba't ibang programa at serbisyo ng gobyerno. Of course, we also have for our undocumented OFWs, pero at least for this program, the Likha, Likha Business Plan Competition, it's really for documented
2: for
0: OFWs.
2: For only documented. Yes. Yung mga undocumented, pa-document na kasi kayo. Para
0: pwede naman.
2: Kayo,
0: kung
2: diba?
0: Kayo ay active OFW at yung previous alis ninyo is undocumented, sa amin, as long as yung pinakahuling deployment mo ay documented, pwede kang sumali dito sa Likha Global. Ito is for active OFWs.
1: Director, sorry. Go ahead.
2: Oh, meron kasi, sabi mo, parang idea pa lang ito. So, may mentor din sila pag halimbawa sila ay napili or nanalo.
0: Yes.
2: E paano hindi nanalo? Hindi ba may mentor?
0: So, ganito, halimbawa, doon sa nakaraan namin na Likhang Kababaihan 2026, we had 362 applications at 16 lang yung mapipili kasi one per region. At pag ikaw ang naging Likhang Kababaihan regional winner, may matatanggap ka ng 100,000 pesos.
1: Wow! Ayan, may capital price. Agad!
0: Oo, meron pa seed capital.
1: Walang bawas na. Parang loto. Direct.
0: Wala po, walang bawas yan.
1: Puno-puno.
0: Kompletong-kompleto.
1: Tax-free.
0: Well, hindi siya tax-free. Sinasalo namin yung taxes. So, buong-buo na makukuha yung 100,000.
2: Ay, yung galing. Tapos, kasi maraming pa-contest na ano.
0: The 16 minus will tax. Now be eligible to join the national competition. At sa national competition, dinadala namin sila sa Metro Manila. At
2: All expense paid.
0: Pamasahe nila, hotel
1: dapat
0: nila.
1: Dapat pamasahe papunta dito sa Panalong Discarte, Director Ande.
0: pwede rin.
1: Pwede natin i-feature yung
0: nanalo. Gusto namin idea. Yun. Tapos, meron kaming two-day business mentoring bootcamp. May team po composed of former Dole Secretary Marianito Roque.
1: Wow!
0: Former OWA Administrator May Dimzon. Di ba mga bigate na mga mentors ito? At yung mga dating mga kasama sa OWA po at yung team nila, sila po yung nagme-mentor dito sa ating mga likha winners. Likhang Kababaihan at saka likhang Marino. So, kumbaga may chance pa sila to improve their business plans so that when they face the National Panel of Judges, na doon na magde-determine ng top 3 winners, yung ating grand winner, yung first runner-up at yung second runner-up, mas confident na sila dun sa business plan na kanilang ipipresent.
1: How much ang makukuha
2: parang defense?
0: Pag national winner ka, the grand prize is 500,000 pesos. The first runner-up is an additional 300,000 and the second runner-up is an additional 200,000. Kasi nanalo na sila ng 100,000 at the regional So for example, dun sa Likhang Kababaihan at Likhang Marino, na national winner, 600,000 pesos in total ang nakuha nilang premyo. Dun sa first runner-up, it's 400,000 and the second runner-up, it's 300,000 pesos. At ito talaga, minomonitor namin sila para talaga ma-implement nila yung kanilang mga programa. Ngayon yung question mo, May, na paano yung mga hindi nanalo?
2: Maganda rin yung idea.
0: Ang aming instructions is, since captured audience namin sila, alam na namin ng mga may businesses sila, i-refer natin sila either sa mga programa ng DMW, sa mga programa ng OWA, o sa programa ng ibang mga mga partner agencies. Like for example, ang DTI, ang Small Business Corporation, kakalunsad lang nila ng OFW Negosyo mm-hmm. Fund.
1: Diba, pwede may million-million doon? Ay, billion-billion nga.
0: From 300,000 to up to 20 million ang pwede nilang in-loan wow. for their business.
1: Palakpakan, baka naman pwede
0: so, alam mo yon, kasi minsan hindi nila alam na may mga ganitong klaseng programa. Even yung ano, halimbawa, DOST, who would have thought that a science and technology agency would have a reintegration program for our OFWs, but they have the iForward PH program or yung innovations for Filipinos working distantly from the Philippines. Baka itong mga nag-apply sa LICA, baka hindi nila alam to. So, i-refer namin sila, i-endorse namin sila dun sa mga programa ng ibang mga government agencies kasi I'm sure they can manage yung additional na mga OFWs na mag-a-apply sa kanilang mga programa.
1: Direk, ande, dapat pag gawa ka ng ano, art card, yung Avengers ng OFW, si Sec Hans.
2: Cute!
1: Si Sec Solidum. Tsaka si Sec Chris.
2: Superhero costume.
1: Ng Black Widow, si Sec Chris.
0: Sige, we will take that into consideration. Sabihan namin ang aming strategic communication. So sabi ni Salve, gawa daw tayo ng art card na Avengers. Yung
2: Avengers na like, native yung costume. Abaka o
0: Yes.
1: Hindi na Avengers yun, Beshi. Siguro yung pattern ng abaka ilagay dun sa Iron Man. Okay, wait diba? Lang. Director Ande, i-extend ka namin ha. Huwag ka munang aalis. Anong oras ba yung misa?
0: Okay lang. Okay 11 lang. O'clock pa naman.
1: Kaya pa naman. Huwag ka munang aalis. Magbe-break muna tayo for news break and then we'll get back to our topic because meron po mga nagtatanong sa YouTube ngayon na OFW, may mga questions for you. Okay, we'll be right back. Babalik po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
8: Walang kalma-kalma!
9: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
4: sa kanilang angas. Hindi ka na makakaalma!
8: Tawad mo ko!
9: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
10: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
11: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapilip mo kami!
12: Ayun o!
4: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
14: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
21: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Ortigas flyover southbound lane, sarado pa rin dahil sa nagpapatuloy na clearing operations ng mga tauhan ng MMDA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Alabang, Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: May sarado pa rin ang bahagi ng C5 Ortigas flyover southbound lane dahil sa nagpapatuloy na clearing operations ng mga tauhan ng MMDA sa nagkalat ng mga basag na bote at mais na kagad ang dalawang trailer truck na nagsalpukan kagabi June 13, 2026. Ayon kay Edward Gonzalez, head ng MMDA rescue team, natanggal na nilang isang trailer truck at itong truck na may mga kargang soft drinks na lang ang sinusubukan nilang hatakin. Nangyaring insidente bandang alas 11 ng gabi kahapon. At ayon kay Gonzalez, inaasahang magtatagal pa ang clearing operations nila dahil kailangan ng maingat at mano-manong pagtatanggal ng bubog ng mga bote. Sa ngayon, medyo maluwag naman ang daloy ng traffic pero inaabisuan munang dumaan sa service road ang mga motoristang babiyahe sa southbound dito sa May Ortigas flyover sa Barangay Ugong, Pasig City.
2: Palitan na rin ang ulo or tractor head, itong trailer truck. Nilalagyan na lang nila ng hangin yung maxi. Ito yung nagsisilbing naglalak sa mga brakes bago namin maibaba. So medyo magtatagal-tagal pa ito dahil kailangan talaga ng manpower dahil mamanumanuhin itong mga basag na bote.
1: Una nang iniulat na nasa wing isang pahinante ng trailer truck na bumangga sa likod ng wing van. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Thank you, Kelly!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Nagbabalik ang panalang diskarte, basta AMMM.
4: Diba?
0: I love it. Grabe, sobrang aware. Aware na tayo na we're back.
4: Yes.
0: Anyway, ang tagalan natin we're back. Pero, bago natin pakawalan ang ating awesome guest today... Yes. Ito na, nababan na po. Balikan na doon. Bago natin siya pakawalan, meron po mga katanungan. Kasi Director Ande, kasama pa rin natin ngayon sa studio, Director Andrea Luisa Anolin, Director 4 ng DMW-NRCO na nag-aasikaso ng reintegration programs ng Department of Migrant Workers. At ito nga po, dahil sa ating interview ngayon, meron si OFWNAWARAY 2022 tsaka si Angelito Vitangcol 407 na nagtatanong kasi OF po daw siya from Riyadh. Andun pa yata siya ngayon. Nagtatanong siya kung paano maka-avail o siguro paano sumali dito sa mga
4: kasi baka may deadline
0: contest.
4: Hindi na umabot.
0: Kung tanong ni Vitangcol, kung dating OFW, pwede pa daw po bang makasali?
5: Sige po. Yung unang sagot muna, yung taga Riyadh. Actually, last year, doon sa Likha Global namin, ang Riyadh ang pinakamaraming mga applicants. Parang more than 100 yata.
0: Wow.
5: At apat sa kanila yung napili ng Migrant Workers Office namin sa Riyadh. So, nakatanggap na sila ng tigwa 100,000 at sila ay nakasali sa national competition. So, puntahan lang nila yung FB page, so social media pages ng MWO Riyadh o kaya ng DMW o kaya ng NRCO. May QR code po doon at pag-click mo, in-scan nila yon, makakapasok ka na doon sa portal kung saan pwede ka nang mag-apply, pwede mo i-submit yung application, pwede mo aralin yung mechanics, criteria, qualifications, disqualifications, kasi meron din tayong mga disqualification criteria at yung mga kailangang isubmit para makasali ka sa Likha Marino, Likhang Marino at saka sa Likha Global. Pero kung siya ay active pa, sa Likha Global siya sasali. At binanggit mo nga, Salve, baka may deadline. June 30 po ang deadline. So may time pa talaga na humabol.
4: May kalahating buwan na lang.
5: May kalahating buwan pa. So pwede pa siya mag-isip ng business idea niya at kung ano yung isasali niya. Tingnan din niya yung FB page ng NRCO. Ano ba yung mga former yung mga nanalo dati sa migrant workers offices, ano yung mga business ideas nila. Nakakatuwa, for example, yung aming national winner last year, Integrated Farm ang kanyang business.
0: Wow.
5: Yung pangalawa naman namin, ano siya, OFW siya sa Qatar. Si yung second yung first runner up naman namin, si Catherine Espiriti, ay goat racing. At yung yung second runner up namin, si Jimmy from Czech Republic, ay lambanog. At nakakatuwa kasi ginagawa niya.
0: May flavor
5: yung lambanog. Hindi ko lang tinikman kasi parang medyo matapang yata. Pero ang maganda dito is kinoconnect niya dun sa community development ng kanyang lugar, sa Quezon siya. So I know na nakipag-partner na siya with the local government unit to fully develop and help also the lambanog makers in their community and in their locality.
0: Medyo sustainable business yung lambanog, ano? Kasi hindi pinapatay yung puno.
5: Yes, oo. Maganda actually. So ito, mga agricultural na ano ito. So we also partner with the Department of Agriculture. In fact, isa sila dun sa mga panel of judges namin. So talagang dumadaan ito sa matinding scrutiny talaga ng ating mga judges. So when you are declared the national winner, alam mo talaga na ito ay dumaan sa matinding proseso ng pag-alam at pag-scrutinize ng iyong business plan.
4: Nakakatuwa kasi parang sa mentoring pa lang, ang mga mentors, big time.
5: Yes.
4: At saka parang hindi ka, your chances of failing is very, very, very slim.
5: Yes.
0: Kaya dapat hindi magmatigas ang ulo.
4: Oo.
0: Diba? Kasi ito, I'm sure yung mga mentors nila sasabihin sa kanila kung ano yung ginagawa nilang hindi tama.
4: Hindi tama.
5: Yes.
0: Alam mo, sa totoo lang, kung ako ang magbavalue niyan, mas malaki pa yung valuation ng mentoring process kesa dun sa cash na matatanggap ninyo. Kasi it's really hard to get them as your mentor.
4: Oo.
5: Yes.
4: Yung mga ideas, kailangan fresh. Hindi pwedeng parang kung sinabi nyo nga, i-check yung website, yung portal, tapos para magkaroon silang ideas, hindi pwedeng ulitin. Or i-tweak. Pwede, siguro.
5: Pwede mo i-tweak actually eh. Kunwari, sumali ka na last year tapos hindi ka nanalo. Pwede ka ulit sumali. I-tweak mo siguro. Tingnan mo ano yung pwede mong innovation na i-introduce dun sa business plan mo para medyo umangat siya dun sa ibang mga business plans. Kasi halimbawa, kung baka sari-sari store, ano yung pwede mong innovation dun sa sari-sari store mo para hindi lang siya simpleng sari-sari store. Kung yun yung isasubmit mong business plans. Pero kumbaga, tingnan nila yung meron silang stock knowledge of ano ba yung kultura ng mga bansang pinanggalingan nila o pinagtatrabahuhan nila. Tingnan nila ano ba yung pwedeng magamit dun sa mga bansa na yon. At gayon nga, gawing fusion siya nung bansang o yung kultura na pinanggalingan nila sa ibang bansa at yung kultura din natin dito sa Pilipinas. Like yung tartabongbong na kinukwento ko sa inyo kanina. Every time na nakikita ni Sekhan si Christelle, yung aming national winner,
0: nagugutom.
5: Nag-order talaga siya.
4: Oh.
5: Nag-order talaga siya ng marami.
0: Naku, sana makilala namin yung mga winners ninyo.
5: Minsan dadalhin namin dito.
0: Dalhin nyo dito para
4: lalo na yung top winner, di ba?
0: Yes. Para lalo pa. Kasi dito din, nakakatuwa, marami mga nakikinig. Na quiet lang sila, pero lagi nila sa akin sinasabi pag December na dito sila kumukuha ng o-orderan ng pamasko. Pag nanonood sila ng panalong diskarte. Some of them are very well known. Hindi ko lang talaga pwedeng sabihin, malamang nakikinig sila ngayon.
4: At direct, di ba? Pag bumili sila sa mga
0: guests nila,
4: natin, di ba?
0: Diretso na. Hindi galing sa mall. Alam mo, Director Ande, kaya napaka-importante sa amin dito ang entrepreneurship kasi kahit na paulit-ulit, napaus na kami. Napaus na ako. Ang kakasabi ng mag-ipon, mag-prepare for the future. If you don't have extra income para ipunin, wala din talaga. At yung OFWs, alam na alam nila yan.
5: Yes.
0: Lalo na ngayon, pataas ng pataas ang presyo ng bilihin.
5: Yes.
0: Ang tuition umaakyat 10% every year.
4: Oo, pero ang sahod, hindi naman ganun kabilis
0: dito
4: tumaas.
0: Dito sa Pilipinas.
4: Kahit ibang bansa, di ba? Parang hindi agad.
0: Yes.
4: So ramdam na ramdam mo yung kakapusan.
0: So kailangan matuto tayo ng multiple sources of income.
4: Yes.
0: At habang sila ay OFW pa, habang may access pa sila dun sa network nila doon at sa kultura doon, sa sense of quality na meron doon, pwede na nilang simulan. And your program provides that hope.
5: And ang isang gusto din namin, siguro in the long term, strategically, is that yung mindset ng mga OFWs and their families to become consumers. Diba? Ano sila, yung mga remittance, kung makikita mo yan, ginagastos. So we want yung change in their mindset na from consumers only to become producers as well of goods, of services, etc. Para nakakalikha din sila ng wealth sa kanilang pamilya at nakaka-generate din sila hopefully ng trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. So I think ano yun eh, parang kailangan maging strategic din kami dito kasi paano uuwi yung mga OFWs kung kulang ang trabaho dito. But if we encourage entrepreneurship at bigyan natin ng suporta ito para mag-succeed ang kanilang mga enterprises, and it will generate wealth, it will generate jobs, at maaabot talaga natin yung sabi natin, gusto natin ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino.
0: Very well said, Director Ande. Anytime nadaan, anytime nadaan ka ng Quezon City, magbabump off kami ng guest. Pwede namang ako na lang yung i-bump off mga Ate May para si Director Ande. Ay laging may space dito sa Panalong Discarte para makapag-provide ng hope sa ating mga kababayan.
4: Oo, hindi pwede sabihin ng mga OFWs na parang walang tulong. Like, they just have to know and participate.
0: I-claim na natin, Director Ande. Mga next year, times two na yung winners.
5: Yes, actually, nagpapasalamat din kami sa pagkakataon na to kasi sabi nyo nga, hindi lahat din, hindi makaramihan ng mga OFWs natin and even the families of OFWs know about these programs. So yung pagkakataon na to allows us to share itong ganitong klase mga programa and hopefully, dun sa mga nag-iisip, walang mawawala sa'yo if you try.
0: Yes.
5: If you try to apply.
4: Idea pala nga, iniisip mo pala.
5: Yes.
4: May tutulong na sa'yo. Hanggang sa mabuo mo na yung negosyo.
0: Huwag matigas ang
4: ulo.
0: Magsasagot-sagot lang kayo ng questions doon. Puro online na nga yung application.
5: Actually,
0: di ba?
5: Madali lang. At saka, yun nga, walang mawawala sa'yo. At malay mo, yung idea mo, yan yung mapili ng yung regional office or ng migrant workers office. At yun yung maging ticket mo para ma-present mo to a national audience yung business plan. At malay mo, di ba? Baka ikaw ang manalo.
0: Yung iba kasi, alam mo naman, Director Ande, yung ibang mindset ng ating mga kababayan, hindi naman ako mapipili dyan.
5: I'm sure ganyan din ang mindset ng mga national winners, pero national winners na sila ngayon at meron na silang kalahating milyon na ginagamit talaga nila to operate their businesses.
0: At kung hindi ka man mapili, I think, di ba, Ate May, may experience ka na.
4: At
0: pwede na ulit.
4: Idea pa nga lang may pag-asa na
5: Yes.
4: Tapos may magme-mentor sa'yo para mabuo yun. It's a big thing.
0: Mm-mm.
4: Kasi hindi, yung iba parang naiisip lang, pero wala, hindi nila alam kung paano sila uusad dun sa kanilang mga
0: plan. Not being chosen is not failure.
5: Yes. Mm. Oo, kasi nandito ang buong puwersa ng pamahalaan, DMW, OWA, DTI, DA, DOST, DOT, at marami pang iba na handang tumulong sa ating mga OFWs. It's one of, reintegration is one of the priority and flagship po under the leadership of Secretary Hansen. Of course, tagubilin, laging sinasabi ni Secretary, tagubilin po ito ng ating Pangulo.
0: Thank you so much. Maraming salamat. That's Director Andrea Luisa Anulin. Hanapin niyo na po sa hanapin sa Facebook ang Facebook page ng DMW NRCO. Ano nga po hahanapin nila exactly?
5: National Reintegration Center for OFWs. I-type lang nila likha, lalabas na doon po mga post namin regarding
4: sa Facebook.
5: Okay.
4: Likha.
0: Ng DMW. Thank you so much. Maraming salamat. Hope to see you again soon and hope you have a good Sunday.
4: Oh, at saka ang ganda ng sample, hindi natin
0: diba yung
4: sample? Oh.
0: Direct, makita mo nga yung sample very quickly.
4: Anong
0: ito
4: tawag?
0: Ang longchamp ng Pilipino.
5: Nabansagan po ito sa Italy ng mga OFWs natin na Pinoy longchamp.
0: So great.
5: At isa lang yung dala ko noon nung nagpunta kami ng Italy. Talagang binabalik-balikan nila. Tinatanong nila sa akin magkano. Hindi naman ito for sale. So at the end of yung stay namin doon, pinaraffle ko na lang.
0: Paano bubili niyan?
5: Nandito po siya. Nandito po siya. Meron po kaming calendar. May QR code din po siya. Oo, at pwede mag-order po kayo mag-order. Si Sweet Rose is from Davao del Norte po. Siya po yung national winner natin ng Likhang Kababaihan 2025. Napakaganda po nito.
4: Napakauso na niya ng daming ganyan, diba?
0: Yes. Tama. Thank you so much.
4: Maraming salamat. Para si Bea Alonso.
0: Nag-guess na natin si Sweet Rose. Naalala mo. Nag-guess natin si Sweet Rose last year. Noong tayo ay kailangan na mag-order kay Sweet Rose. Thank you so much again. Maraming salamat. Magbabalik po ang Panalong Discarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
6: May Valle Ceniza at Salve Ibañez sa
7: Panalong Diskarte sa DZFM.
8: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
9: Pesa House.
8: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuwid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pakabat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Bakit ako magbibigay mo sa crush mo yan?
1: Oy, kilig.
2: Sakay.
3: Cute ka pala, no?
1: Oy, kinikilig.
3: Ganda ko, no?
0: Sobra.
4: Yakapin mo! Ganon!
1: Totoo ba ang nadarama?
3: I love you!
5: Sorry, I don't love you!
6: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
7: I love you! I love you! I love you! I love you!
8: I love your braso. Ayan o, sobre!
1: Sine Kinig!
9: Saturday and Sunday!
1: Dito sa sine mo, Harry Carito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
10: Bago pa man sumikat ang araw.
11: Kape.
12: Good morning!
10: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
10: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630. At DZMM Teleradyo.
14: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: discarding balupet.
1: Balupet.
2: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. Say ni Salve. Salve.
3: Salve. Ito na ang advice para kay sa na humihingi ka ng advice para kay Salve. Mula kay Henry, good day po. Ako po si Henry, 27 years old. May sarili akong printing services business pero may isang bagay na gusto ko pong ihingi ng advice. Tahimik po ako kasing tao. Hindi ako yung tipong madaldal. Pero napapansin ko na nagiging challenge siya sa pag-handle ko ng mga employees ko. Ay, tahimik na amo. Minsan parang nami-misunderstood nila ako dahil hindi ako palangiti o palaimik. Akala nila masungit ako o galit. Kahit hindi naman, ay parang yung, alam mo yung ano, tinawag ako na anak ko, besh, na RBF.
4: Resting face.
3: Alam baka ko din ganon yung ano, parang akala mo laging galit, diba? Eh, hindi naman daw. So, nahihirapan din ako mag-approach sa kanila. Gusto ko maging maayos ang relationship namin sa work at mas maging effective akong leader sa kanila. Kailangan ko na kubang baguhin ang personality ko para maipakita na approachable ako kahit tahimik lang ako talaga? Ano po kaya ang mga pwede kong gawin para mas maayos kong ma-handle at makasundo ang mga employees ko? Maraming salamat, Henry.
4: Thank you so much, Henry, for your question. Quick answer, no. Hindi mo kailangan baguhin ang iyong pagkatao dahil there is enough space in this world for all sorts of different personalities, lalo na sa pagnenegosyo. Feeling ko, ang mas importante, personal relationship. More than kung madaldal ka or outgoing ka, nakikipagkaraoke ka, o nasa isang kanto ka lang, it will not really matter if you have a personal relationship with each of your employees. Hindi naman kailangan, like, napakalaking oras ang itututok mo para sa bawat isa. Pero pag naramdaman nila yung genuine concern mo, Simulan na lang natin, kunwari kung tanungin mo, marunong ka ba mag-budget? Di ba, nasingit? Di ba? Kung meron kang very good concern para sa bawat isa kung paano nila i-handle yung finances nila, naiuwi ba nila yung sweldo nila o pinapambayad nila sa mga utang, kumusta naman ang kanilang nanay, ang kanilang tatay. Pagka may genuine concern ka ng ganun, hindi mo na masyadong poproblemahin kung ano ang pagtingin nila sa'yo.
3: So, sinasabi mo ba, bilang amo, dapat minsan kinukumusta mo rin, hindi yung binadaan-daanan.
4: That is much more than the sweldo you are paying them. Okay. In fact, yung sweldo, secondary lang naman talaga yun. Ang very important, kung ano yung level of understanding mo, kung sino yung empleyado mo, paano sila nagtatrabaho, paano sila pa mag-i-improve, at paano nila ma-improve ang kanilang personal ang personal life nila. Alam nyo kasi, kaya ganito ang kagandahan ng investing in paper assets, for example, and investing in a business. Dito, kailangan gawin natin pareho. Kasi investing in paper assets, para kang nakatahimik ka lang sa isang gilid pero kumikita siya nang wala kang ginagawa. Pagdating sa investing in a business, maglalagay ka na ng pera, magtatrabaho ka pa. Pero ang katumbas nun, Ate May, lives changed. Yun ang punto ko. Hindi kailangan maging happy always, hindi kailangan maging madaldal always, hindi kailangan maging gregarious. Wait, parang Tagalog. Sorry! Hindi kailangan kalog. Oh, nalaman ko kung paano yung gregarious. Hindi kailangan kalog all the time. Pero kailangan merong personal touch all the time. That is worth more than all the money you put in your business because at the end of the day, ang pinakang malaking asset mo sa iyong negosyo ay ang mga tao na nagtatrabaho para sa'yo.
3: Nahirapan daw siya mag-approach sa kanyang mga employees.
4: Nahirapan ka mag-approach kasi iniisip mo sosyalan.
3: At magbigay ng feedback.
4: Diba? Sabi mo, introvert ka. Nahirapan ka mag-approach kasi ang tingin mo sosyalan. In a group, kailangan you're the life of the party. Kung introvert ka, you won't have any problem talking to each one
3: individually,
4: one-on-one. Mm-hmm. And that's when they will feel your concern. Alright? Kaya kung kailangan ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang magnegosyo, o kaya naman meron kang katanungan sa mga usaping pinansyal other than negosyo, ipadala na po yan dito sa DCMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000 at babasahin natin yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, para sa Saini Salve. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
0: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
2: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito.
3: Alright, mabalik ang Panalong Diskarte bago natin tawagin si Ate May galing sa kanyang corner of the universe.
4: Yes.
3: Meron kasi tayong mga katanungan pa. Si Galen. Yes. Si Galen. Sabi niya, paano po sumali kapag matagal ng DOFW? Kanina, pinag-usapan natin nung nandito pa si Direk Ande. Paano kung nakabalik na? Mm-hmm. Meron naman.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung matagal ng hindi OFW, I'm thinking taon
4: parang
3: na.
4: Parang nag-retire na.
3: Hindi na natin na alam ang kasagutan dyan. Pero wala namang mawawala if you're going to try.
4: Oo.
3: So,
4: pwede
3: again,
4: magtanong sa
3: i-search,
4: FB.
3: I-search muna ang likha sa Meta, sa Facebook. Tapos, makikita nyo dun yung mga post. And there's a portal where you can apply. Meron ding disqualification requirements. May mga information doon kung paano ka, bakit nadi-disqualify. Yung iba, you might want to read
4: or
3: up on
4: or you can chat.
3: That.
4: Siguro kasi chatable naman ng ano, di ba?
3: Sana.
4: FB. Oh, okay.
3: Hindi natin alam.
4: Okay. Ito naman live dito sa ating live Facebook stream.
3: Facebook?
4: Si Facebook. Listening, syempre, Jean naman. Pati talaga sa Facebook, si Jean at saka si Neng watching. Happy belated, happy anniversary kahit matagal na. Mamaya mababatian ako anniversary. Okay, si Randy Santisas, listening also. And si Angelo Redaha. Oh, hi daw sa ating dalawa.
3: Hello, hello! How are you? Si Juro, nandyan din.
4: Okay.
3: Manuel and Joson, Candaba, Pampanga present. O gusto mo yung nakarating tayo sa iba't ibang parte ng mundo?
4: Yes. Okay.
3: Ay, meron pa.
4: Sina
3: Meet
4: pa?
3: Up, Julius Bangalando. Good morning po, ma'am. Beautiful Salve. At ma'am Sexy May. Ay, madali lang po talaga kami bolahin. Ako po, regular po ako nag-save ng 1,600 kada linggo. Ipon ko po for my future. Kasi single po ako, wala ako aasahan pagtanda ko. Salamat po, always listening from Camarines North, Caloocan City.
4: Oo, dahil ang ating katanungan, ito yung mga reaction nila sa may say ka dito. Ano ang financial habit na ginagawa mo? Gusto ko tanungin yung guest natin.
3: Alam mo, pag naging habit na kasi, yung parang hindi ka... Sorry. Excuse me. Yung pag hindi mo nagawa, parang hindi ka nag-toothbrush. Yun yung feeling
4: hindi
3: mo.
4: Ka naligo.
3: Parang asiwang-asiwa ka kasi hindi mo nagawa. Yun yung habit. Hindi mo nakakalimutan gawin.
4: Okay, ito naman si Jenny. Happy Sunday, Miss Salve and Miss May. Anay, ma'am. Attendance check lang po. Always watching from Camarines North, Caloocan City.
3: Uy,
4: thank you, Jenny.
3: Baka pwede. Wow! Pwede natin silang pagsamahin para hindi na single si Julius. Jenny, meet
4: Julius.
3: Julius, meet Jenny. Gusto mo yun? Venere Flores, hi. DCMM Teleradio, always watching po sa Panalong Diskarte. Dami ko po natututunan about finance sa inyo, Ma'am Salve and Miss May. Thank you po sa magandang serbisyo at sa mga production team. Galing. Okay, palakpakan naman natin ang ating production team.
4: Palakpakan. Okay.
3: Ay, bakit ganun? Maliit. Sorry.
4: Okay, ito naman ang sabi ni Angelito.
3: Okay.
4: Thank you po lagi sa inyo, lalo na sa programa ninyong Panalong Diskarte. Lagi po akong nanonood. Attendance check si Angelito.
3: Yes,
4: thank you so much. Angelito.
3: Pero kailangan na nating i-introduce ang ating next guest.
4: Yes. Ito na ang ating segment na may kita rito. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera. Dahil dito, at dahil may kita dito. Sa pagdinegosyo, importante po ang 4Ps, yung product. Dapat alam niyo yung produkto niyo. Yung pagpipresyo, syempre pricing. At syempre yung place kung saan niyo binibenta. At syempre yung paano niyo ipopromote. Ay, hindi lang ang gobyerno ang may 4Ps. Dapat yung mga negosyante rin marunong mag 4Ps. Okay. Usong ngayon sa social media ang Charmaine. Charmaine trend. Alam nyo, hindi namin alam ni Salve to.
3: Ay, huwag mo na maaaminin!
4: Namin ko na.
3: Ikaw talaga.
4: Okay. Yan, Charmaine, isang meme na pinost ng isang content creator tungkol sa mga prutas na orange na gustong Charmaine ang maging pangalan. Di ba? Pero ngayong umaga, pag-usapan natin ang Summit or Summit Orange na orange and calamansi juice drink. Isang juice drink na proudly Ifugao product. Mm. Isang negosyong hindi lang naghahatid ng masarap at fresh na inumin, kundi tumutulong din sa mga lokal na farmers para mas makilala natin at matulungan ang kanyang negosyo. Kasama natin live dito sa studio ang mami. Si ang mami, ang owner ay si Junya Tabayan.
3: Tayaban.
4: Okay, at kasama natin live dito sa studio ang kanyang anak. Diba? Uli rin anak na si Ralph Justin Tayaban, co-owner ng product. Co-owner, production manager ng Summit. Tama ba? Summit Orange and Calamansi Juice. Kasi Ilocano yan eh. Summit means sweet. Okay, welcome to Panalong Diskarte. How do we call you, Ralph or Justin?
1: Justin na lang.
3: Okay,
1: Justin.
3: Lapit ka pa ng konti para marinig namin ang iyong buzzing.
1: Justin po.
3: Ah, Justin. Yes. Alam mo, ano ba talaga yung formula? Yung unang pangalan o yung pangalawang pangalan? Lalo na kung tatlo yung pangalan mo, di ba? May mga na kilala ganun. Anyway,
4: sipag mag-isip ng magulang.
3: Okay, Justin. Ate May, Justin.
4: At nasa Zoom. Yes, Justin.
3: And si Miss Junya. Hi, Miss Junya. Si
5: yes, Junya. Hello. Good morning.
4: Ayun, si Mami Junya nasa Zoom. Nasa Ifugao siya
1: yes,
4: ngayon.
1: Yes, nasa Ifugao po.
4: Okay. Yeah. Okay, unang tanong kay Nay Junya. Ano po itong juice drinks na ino-offer ninyo? At paano ho nagsimula itong negosyo ninyong Summit? Juice drink.
5: Itong yung Summit na juice, nag-start kami nung mga January, nag-start. Tapos, ito kasing calamansi, actually, ang main na product namin. Sana, pero nag-start kami muna ng orange juice. Kasi itong calamansi kasi, meron na kasing plantation dito sa amin. May isang town dito na pag-season, nahuhulog yung mga calamansi, nakulang ang marketing. So, napaisip namin na gagawing orange juice, ay calamansi juice.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Okay. Para at least yung mga farmers meron silang pagbebentahan.
4: So, napaka-recent lang pala nito.
1: Yes po.
4: Itong January?
1: Yes. January 2026. This year lang,
4: parang 6 months pa lang yung negosyo.
1: Yes.
4: So, nung nakita nyo na punong-puno na hitik na ng calamansi at nahihinog na, ay, sayang.
1: Yes,
4: oo. So yun ang pinagsimula ng negosyo nyo.
5: Yes, oo.
4: Oo, so sinong tagapiga? Si Justin ba, mami? Biruin mo yan. Oo. Si
3: ano yung ginagawa from production to the bottle?
4: Oo, mano-mano ba to?
1: Yes, actually mano-mano siya. Nag-experiment lang kami last month lang. And then from extraction talaga ng calamansi, pinipili talaga namin yung mas okay na quality. And then up to extraction, pasteurization, bottling mismo, kami talaga mismo yung gumagawa po nun. So,
5: family.
1: Ako na rin yung production manager, ako na rin nag-assure na malinis at fresh yung product namin.
3: Pagka ganitong klaseng produkto, apektado ba kayo ng weather? Kasi 'di ba ngayon biglang mainit tapos teka lang muna, uulan muna ako. Tapos ngayon minsan may bagyo, minsan hindi naman drought. Pero ang calamansi, it's very durable na.
1: Yes.
4: All year round
1: actually po yung calamansi. So marami talaga ang supply ng calamansi. Pero ngayon, alam ko, nagkaka-shortage na. So, may shortage din ng calamansi. So may time na mataas yung presyo, mababa yung presyo. Pero nagkakaroon pa rin naman kami ng supply. Local farmers, since maraming nagtatanim sa Ifugao, dun mismo kami kumukuha pa ng mga suppliers.
4: Mm-mm.
1: So yun yung may mga contacts kami sa mga suppliers. And then yun, sila mismo yung nagbibigay sa amin ng mga products, ng raw materials po ng mga calamansi mismo.
4: Mm-mm. Dito sa backgrounder ninyo, sinabi dito na ang dating negosyo niyo ay water refilling station.
1: Yes po.
4: Oo, so alam na natin na malinis yung tubig na ginagamit nyo to make these juices.
1: Opo, we have water refilling since 2003 yata po. So, yung experience 2000. Na ganun.
4: 2000 daw, sabi ng mami.
1: 2000, yeah. Early 2000s. Wala pa ako malay nung time na yon. So, ngayon, yung experience na yon, dun, yun yung ginamit nila eh for... Siyempre, kailangan ng purified water, yun. Sa water refilling, meron kaming machines for that. And then, may extra kami na purification system. Mm-hmm. Yun, ginamagamit namin naman dito for that. Sa, para malinis yung tubig na...
4: So, essentially, ito. Lalo na kay Mami Junya, parang...
5: Yeah.
4: Parang nakaisip kayo ng isa pang bagong produkto. Kasi yes. Water talaga yung negosyo nyo. And
5: yes,
4: since meron naman kayong plantation, bakit hindi natin pagsamahin yung dalawa?
5: Mag-start pa lang po, ma'am.
4: Mag-start pa lang.
5: Pero yung talagang nag-motivate, nung nakita ko talaga somewhere sa isang town namin dito, na talagang maraming calamansi fruit na... Hindi na nila iniintindi na i-harvest kasi
4: nabubulok
5: na murang-mura ang kalamansi tapos mas mahal yung pangbayad sa mamimitas kaysa doon i-sell out nila. Kaya yun napaisip kami na bakit hindi gawin na lang na juice. So that all started yung kalamansi juice namin.
4: So nakatulong pa kayo sa mga local sa farmers dyan sa Ifugao?
1: Yes, yun po yung isang goal namin actually. I-promote din, makatulong sa
4: madami
1: mga local farmers.
4: Kayo?
1: Actually, sa ngayon, family business lang siya. Konti lang kami yung gumagawa ngayon eh. Apat lang ata.
4: Yeah. Pero yung supply nyo ng kalamansi,
3: and the farming
4: naman.
3: Community, the kalamansi farming community, madami ba kayo?
1: Yes, marami po sa may bandang Lamut, Ifugao. Mm-hmm. Mga karatig municipalities namin. As well as sa mga kabilang region din, like Nueva Vizcaya. Mas malapit din yung mga 30 minutes away lang. Mm-hmm. Yun, sila rin maraming plantation ng kalamansi up until...
5: Mainit kasi doon, ma'am. Kaya yun.
3: Kailangan mainit.
5: Ganda.
3: Ang kalamansi tree. Kailangan mainit.
4: Pero ang nakakatuwa niyan, hindi masyadong magastos
3: Tubigan o i-maintain.
4: Tubigan tsaka yung... Ano ba
3: pabungahin?
4: Yun? Yung kanyang fertilizer.
1: Yes.
4: Simple lang, di ba?
1: Oo,
4: tapos prune-prune ka lang. Tama ba? Favorite ko yung kalamansi eh.
3: O sino kasi... nakaisip nitong itong Charmaine? Itong incorporation.
4: Yung orange.
1: Siya rin alam ni Mother yun eh.
4: Ayun yung Charmaine trend.
1: Niya rin nalaman yun. May mga
4: batang,
1: yes po, may mga bata nang dumada, uy si Charmaine, sabi nila.
3: Oo, kasi namin, pala ang sa fruit stand, sabi nung EP namin, hindi na orange ang pangalan, Charmaine na, sa oranges.
1: Yes, tama.
4: Saan naman kayo kumukuha ng orange?
1: Orange concentrate na, luan namin siya ng mga, yung orange concentrate namin is from here, Metro Manila. Kasi alam naman natin konti lang supply dito sa mga provinces. And then yun, minimix
3: namin. Surprisingly, kasi pag bumupunta ako ng Baguio, meron ako binibilihan doon ng orange na mas matamis.
1: Actually,
3: so I thought doon galing sa
5: may mga
1: local
3: sa Vizcaya.
1: Naglalagay din kami. Sa Vizcaya, sa Ifugao.
4: And then, hinahaluan namin ng Charmaine.
1: Sorry.
4: Walang local strain ng Charmaine. Ay, mo, hindi ko na tinatawag na orange, ha? Charmaine na siya.
1: Yes.
4: Wala ba? Hindi po siya
5: yung
4: pwede.
5: Yung mga bata dito, ma'am, yung na ang tawag. Pag pumupunta doon. Kasi meron kaming, ngayon, para sineselebrate namin ang Ifugao Bank. So, meron kaming booth sa plaza. So, pumupunta yung mga bata doon na, ay, meron Charmaine dito.
4: Mas lumaki ba yung beta nung naging Charmaine na?
5: may effect siya, oo.
3: May effect nung naging pero, Charmaine na yung orange.
5: Nagustuhan kasi orange. Talaga nila yung production namin ng orange. Yung formulation namin.
3: Aha. So, meron na kayong plantation. Nagsimula na kayo mag-plant ng oranges?
5: Yes, ma'am.
4: Go ahead.
5: kailangan talaga, oo, sa calamansi at saka orange.
4: Mm.
5: Kasi yun, oo, kailangan namin ng raw materials talaga nun.
4: Pero yung formulation yun ng orange, hindi na pure orange yun. May mga dinadagdag kayo. Ano yung...
5: Yung concentrate.
1: Orange concentrate oh, sa dito. And then, siyempre yung mga citric acid for para sa ano asim niya. And then, konting-konting sweetener lang. And sugar as well. Yun lang mga nilagay namin.
4: Stevia gumagamit kayo?
1: Actually, aspartame na ano siya eh, FDA approved na parang may aspartame, stevia. Para siyang mixture ng sweetener. And para siyang tabletop sweetener daw. Okay. Sabi ng ano supplier.
4: So, ang pero tanong FDA ko, kumusta ang kita? Kumusta ang bentahan? Sa both.
3: Sa simpleng calamansi muna.
1: Actually, sa Charmaine, hindi nga rin namin alam kung effective ba yung Charmaine talaga na ano. Kasi ito, nag-sold out talaga. Kaya isa lang yung dala namin ngayon. Kasi nag-sold out yung bottle namin. Pero same lang siya dito.
4: Yung sa tetra pouch. Pack.
1: Yes, nilagay lang namin sa bottle. And calamansi. So, yung kita naman dito, minimal lang talaga yung kita sa mga pouches since habol naman namin is for quantity.
4: Volume ka.
1: Yes, yung kita-kita lang dito is kahit sabi nga namin kahit piso-piso lang okay na eh.
4: Talaga?
1: Kaya volume man talaga yung ano habol namin dito.
4: So may resellers kayo kung ganun?
1: Yes.
4: Pwede.
1: As of now, buti nga tinatangkilik nga ng mga locals ngayon yung mga ano, yung products natin. And then especially dun sa amin sa Ifugao. Nung nalasaan naman nila, syempre alam naman natin na magda-doubt pa rin sila kasi may mga competition, mga ibang brands na competition.
4: Pero yung dala-dala ng mga bata sa eskwelahan,
1: yes,
4: di ba?
1: Yes, yun yung target kasi din nung mga pouches namin. So, pero ngayon, parang nakakataba lang ng puso na narinig mo sa mga stores na pabili po ng isang Summit, kanina. So, yun, nakakataba ng puso ko. Charmaine, alam na agad na po nila kasi sa ngayon, isang flavor pa lang.

0: kami. Actually, may sinuplan din kami recently na 350 ml. Yun din yung isang product namin. Pero yung isang haboy kasi dito is packaging eh. So medyo mas matagal siya konti. Kaya nagkakaroon, kailangan namin ng konting time para makapag-produce.
1: Ang tanong ko, sino yung usual na market nyo? Aside from, for the orange siguro kasi alam ko yung mga kabataang Pilipino lumaki sa baon na orange tetra pack, di ba? Kahit ano, basta naka tetra pack, parang madali bitbitin, madali dalhin sa school, madali palamigin. Yung calamansi, sino yung usual clients?
0: Calamansi ngayon, malakas talaga sa mga, especially ngayon, mas health conscious na yung mga tao. So, mas gusto nila talaga yung mga natural na organic na flavor. So, ayun.
2: Natural vitamin C nga.
0: From bata hanggang at any age naman, moving naman siya eh. Nabibili naman, nabibenta naman.
1: Siguro mas madali para sa mga edad namin ni Mami Junya. Mami Junya, yes, mga kailangan natin, mga healthy-healthy.
3: Talaga po, yes.
1: Kaya, ano ang mga plano ninyo moving forward, di ba Ate May?
2: Yes, Justin. Kasi March lang to, very recent, very very baby pa.
0: Yes, and sa ngayon, ma-market research pa rin naman kami. So, patuloy pa rin kami nag-improve, magkakaroon pa rin ng maraming flavors, maraming products, for sure. Like itong pouch namin, magkakaroon ng bagong product at the end of the month, I think.
1: May mangga na.
0: Yeah, grapes.
1: grapes,
0: apples, yes. Magkakaroon po yan, yes. For sure. And then, patuloy pa rin kami nag-R&D for research and development po ng mga ibang products, especially mga local na pwede namin incorporate sa mga bottles, bottling and juices.
2: So ito ay family business, hindi ba? Ilan ba kayong magkakapatid na nagtutulong-tulong para hindi naman mahirapan si ano?
0: Sa ngayon,
3: apat po.
0: Apat na magkakapatid, and then of course yung parents ko ngayon nag-work pa rin. So yun,
1: kami si Justin yung nagigising ng umaga. Hoy, gising na kayo ng umaga, magtatrabaho na tayo.
2: Bawal na tulog ng tulog.
1: Kailangan na may ganyan sa pamilya, no? Yung wapish, let's go. Gusto niyo may baon kayo, gumising kayo diyan.
2: So paano niyo pino-promote itong ano, mga produkto niyo locally and where else?
0: Yun nga, isa sa siguro struggle ng ni mother sa pagpapaano is sabi niya nga minention niya sa amin na mas traditional pa rin yung way of promoting our products. Pupunta talaga siya sa sari-sari store, isa-isa talaga siya. Isa-isa talaga nilang sinisipagan mag-introduce ng product. Ngayon, ganito may product tayo ngayon. And thankfully,
2: so nagpapasample, may sampling
0: market.
1: Oo. Alam mo, dalawa yan sa mentoring portion tayo. Meron kang informational. Meron po kami bagong produkto, baka gusto nyong itry. Yes. Pero, from information to conversion is not easy. Kasi napakarami mga tao merong personal relationship sa mga brands na gusto nila.
0: Tama.
1: Kaya just because they see that there's another option, hindi talaga magko-convert agad. So, ang presyo mo ba, for example, ay mas mura?
2: Competitive.
1: That helps with conversion. Ang taste mo, kung mas magustuhan nila, that also helps with conversion. Pero may isa pa na lang yung nakakalimutan. Mami Junya, sabihin mo nga kung tama ito. Yung second is availability. So, yung logistics, napaka-importante. Kasi kung meron kang, nag-spend ka na for your packaging, for your production, pinag-isipan mo yung design ni Charmaine, ganon. Pero, pag pumunta sila sa sari-sari store at nagsabi, pabili nga ng Summit, pero wala na available, mat-turn off. Hindi ka na maaalala. Mm-hmm. Sa susunod na pagbalik nila, yung balik na sila dun sa dati nila. How did you solve this? Simulan natin kay Mami Junya, tapos balikan kita, Justin.
3: Oo.
1: Conversion.
3: Yun, kailangan talaga na musante ang ano availability ng product. Kaya talagang every now and then, pinupuntahan ko talaga yung mga stores na binibigyan namin to look for it na meron at meron silang
2: stocks
3: para doon. Oo, like sa school, kasi nag-start na naman ng school. Usually, pinupuntahan ko every other day yon para

0: now and then, meron silang makukuha ng mga bata, pati yung mga groceries na binigyan namin. Kailangan talaga ng binabansa.
1: Muna kayo, mami?
0: Hindi naman actually consignment kasi cash basis yun. Basta binibigay namin. Opo.
2: Ikaw, Justin, anong masasabi mo dun sa tanong ng conversion?
3: Siguro, in terms of conversion sa akin, yung sa product of Ifugo nga, yung since ang pinaka-target talaga namin dito is yung local nga, and then, syempre, sa tsaka kami mag-expand. In terms of local, yung availability, parang mas, yung conversion, parang mas nakita mo sa mga reaction ng mga market or yung mga consumers. Parang kunwari, nakita nila na, talaga sa aming gawa to, sa Ifugao gawa to, parang sa atin to. So, mas tatangkilikan to. Mas nakikita mo, kaya nila na nako-consume. Yun, binibili, at saka kino-consume. In terms of availability naman din, and sa logistics din, wala namang problema dun. Siguro sa pagka, kunwari, yun nga, sabi siguro ni Mother na pag may stocks, marami naman kami stocks talaga yun eh. Pagka nakulangan yung walang, naubusan tong isang store na to, tatawag lang sa amin, deliver agad namin yun, for sure.
2: Hindi natutulog ang production manager.
3: 24/7.
1: So, kailangan ba, laging abundant, meron kayong supplies ng calamansi at saka itong si Charmaine, no? Yes. Oo, kailangan. Kasi, ilan ang production nyo in a day? Ilang bottles? Ilang pouches?
3: For the pouches po, siguro kaya namin mga up to around 3,000-4,000 pouches a day.
2: Wow, eh, naghahanda ka na kasi kasi dami babagsakan.
3: Yes. Oo. Actually, yun nga. Kaya nabenta namin siya ngayon kasi back to school nga
2: back
3: naman.
2: Back to school na.
3: So, ngayon, kahit nga yung mga, yung mga schools, tinatangkilik na rin tong kalamansi namin.
2: Mm-hmm.
3: Itong kalamansi naman, production around 1,000.
1: Sa cafeteria o sa kantina, no? Yan ang ibebenta nila.
2: Tsaka madali bitin eh.
1: Oo nga.
2: No, hindi ka na magtitimpla. Alam mo, ang pangarap ko sa'yo, Justin, magpe-pray over na mo na sana hanggang Metro Manila, Mami Junior.
1: Umabot yan.
2: Puro sami-it na yung makikita natin sa mga sari-sari store at saka mga grocery. Sana very soon nasa grocery na kayo at nationwide na ang production. O, di ba? Handa ka na ba, Justin?
0: Yes, hoping.
2: Maubos ka na po.
1: Hindi. Handa na ako.
3: Handa ka na.
1: I-claim mo na yan. Magkano ang isang pouch?
0: Yes.
3: Sa pouch namin is only 7.2 to 7.5. Depende po siya sa location. Eh.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, mas malayo, mas mahal siya ng konti kasi medyo mas mahirap.
1: At yung bottle mo?
3: Yung bottle naman is 20 pesos for retail. Wholesale is 15 pesos po. Same dito rin sa orange bottles namin.
1: Oh, okay.
3: So, kaya-kaya. Affordable naman.
2: Mm-hmm. Retail, 20 pesos. Yes. Alright, thank you so much. Maraming salamat and more power sa inyong dalawang mag-ina. Pwede na ba sila
0: mag-reseller?
2: Yes,
0: thank you. And ma'am, pwedeng pakibanggit ko yung thank you so much sa DOST namin na nag- full support sa aming sa aming business financially, tapos yung technical aspect na sinuport nila, and DTI of course sa advertisement na sinuport nila sa amin.
2: Thank you sa government.
1: Yan ang patutuo na tumutulong ang ating gobyerno
0: tumutulong,
1: para sa maliliit na entrepreneurs, di ba? Dahil sa Calamansi 3 ay kumita, nagkaroon ng business kaya may kita rito, di ba?
0: Minsan hindi
1: malalaking gastos ang problema. Ang maliliit na gastos ang hindi pala. Mamaya pa yan. Yan ang ating susunod sa push mo yan.
2: Push mo yan, mami.
1: Oo nga.
2: Because it's time.
1: Maraming salamat,
2: thank
1: Justin.
2: You.
1: At yung mga gustong mag-order in case they want to, where can they find your product?
2: Text nyo lang daw si Justin na alas 3 ng umaga.
3: Yes po, you can follow us at Facebook po, Sumeat. Sumeat po yung page namin mismo.
2: Nag-deliver kahit saan?
3: Wait, ma'am po.
2: Okay.
3: Hopefully, in the future, magkakaroon din po tayo sa mga,
2: sa Quezon City. Okay. Charmaine up na.
3: Blue up. Charmaine up. Thank you so much.
1: Thank you so much. Yan po ang ating guest, ang may-ari ng Some Eat Juice Drinks na sina Mami Junya Tayaban and si Ralph Justin Tayaban ng Some Eat Drinks. Thank you so much. Maraming salamat. Okay, at Babatiin ko muna si Dexterville. Happy listening. Magbabalik pa po ang panalong. Wala nang... Oo nga pala, wala nang oras. Okay. O wala na tayong push mo yan. Magpapaalam na po kami. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan na ako, ikaw, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil, mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon at hindi lang kita ang ating isipin kundi dapat i-share natin ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, May Valles Siniza.
2: Sa bawat desisyon, sa pagnenegosyo at sa kapirahan, alamin kung ano ang tama at mabuti. Siyempre, sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pinag-aaralan. At siyempre, dapat lagi ipanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez! Nagsasabing lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayong mga Pilipino ay may panalong diskartes!
1: Bye! Happy birthday, Arden Ramos!
2: Wow! Handa!
4: Ito ang diskarteng malupit.
5: Malupit.
4: May Valles Eliza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZF. Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
6: Doktora Luisa.
4: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adla, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: June 14, 2026. Anong oras na? 11:07 na po ng umaga. Alam niyo ba kung gising ako kanina pang alas 3? Kasi ako po ay pumunta dyan po sa Kapamilya Run ng ABS-CBN Foundation kasama po ng Manila Run. Ayan po ay naganap kaninang umaga. No? Gusto ko lang ipakita ang ilang pong litrato, yung aming pong video. Nakakatuwa kasi ito po ay nagkaroon ng dog run. So kanina ay maaga akong lumahok kasi nasama ko po ang aso ng aking pong anak na si Miguel na si Inday. Si Inday po ay isang giant poodle. Pwede natin pakita yung video, Fred. So si Inday ay isang giant poodle. At natuwa ako kasi kadami-daming aso po ang kadami-daming aso ang lumahok doon po sa 1 kilometer lang, Doc. Hindi natin kaya yung napakahabang. So may 10K, meron pong 5K, may 3K at may 1K. Doon po kami lumahok yung mga aso doon sa 1K kasi hindi nila kaya yon. So parang mas masaya si Inday kesa sa akin. Parang kayang-kaya niyang takbuhin yung 1K. Ako ay napapagod sa kanya kasi tinatakbo niya, hinahabol niya yung inaamoy niya ibang aso, Doc. So pagod na pagod akong tumatakbo. So nakakatuwa lang na yung mga gantong run, no? Ito po yung tinatawag nila run with a purpose. Number one is for health reason. Syempre nakakatuwa. It's a reason to go out, to wake up early at bonding time sa inyong mga hayop, 'di ba? Sa inyong mga pets. Nakakatuwa na naging bonding time namin ni Inday ito. Nakita ko natuwa siya, na-enjoy siya. So, ang exercise ay hindi lang po sa tao, pati po sa mga hayop. So, ito po ay masaya palang gawin araw-araw, di ba? Na ilalakad po. Dapat talaga nilalakad natin ating pong mga dogs. So, maganda po itong, ang tawag dito, parang inspiration para lumabas ka. Papalakarin ka ng aso eh. Kasi hinihila niya ako eh. Sabi niya, siguro ang bagal-bagal mong maglakad. So, mas mabilis siya. Sabi niya, ayoko maglakad. Gusto kong tumakbo. So, dahil tumatakbo siya, tumatakbo din ako. So, yun po ay nakakatuwa pong naganap kanina. Oo, ito pong run ng Kapamilya Run natin at Manila Run ay isa pong proyekto na ano siya, syempre may beneficiary po ang ABS-CBN Foundation at lahat po ng ating pong mga programa, no? Kasali po dyan, of course, ang Sagip Kapamilya na siya pong ngayon ay very active pong tumutulong dyan po sa ating mga kapamilya na naapektuhan po sa Mayon volcano at saka dyan po sa, dahil po sa earthquake, no? Very active po ang ating pong mga kaakibat sa public service na tumutulong sa Sagip Kapamilya. Programa rin po ng ABS-CBN Foundation, of course, ang Bantay Kalikasan, Bantay Bata, programang Henyo at maraming pang iba. So yon. So maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa Manila Run, Kapamilya Run sa araw na ito. At ito po ay sana hindi ginagawa just for today, no? Dapat po ito ay ginagawa all the time, di ba? With your pets para po tayo lahat ay healthy. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Gusto ko munang batiin po lahat ng nanonood po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Dito po tayo sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, kung saan lagi po tayo nagpapaalala na magastos magkasakit, lalo na sa Pilipinas. Promise. Kahit po may zero balance billing, diyan sa ating mga DOH hospitals, hindi ho kasali yung mga ospital ng gobyerno, yung mga local government hospitals. Hindi ho kasali yung ating mga charity hospitals sa private hospitals. Limited, no? So sa DOH hospitals, lagi yung puno. So napipilitan din pumunta sa ibang ospital. Okay? So yun po yung katotohanan. Okay? So magastos pong magkasakit. Kahit po sa mga taong may pera, magastos po. Kasi hindi ho natin pinaghahandaan ang healthcare sa totoo lang. Ang pera na pupunta sa bahay, sa kotse, sa pagpapaaral, sa travel. Pero pag nagkasakit, ubus ka. Di ba? Dapat mauuwi ka sa pagbibenta ng bahay mo. In other words, dito sa ating bansa, ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating pong kakayang magbayad. Yun po ang katotohanan ng kakalungkot. Kaya ang pinaka-best cure is prevention. Ayan po ang ating programa. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin na isang issue ng mga kalalakihan. Ito ay nakakalungkot kasi madaming namamatay na kalalakihan natin dahil dito, dahil number one, takot silang malaman na may sakit sila. Totoo yan, ha? Ang daming lalaki takot magpasundot sa puwet. Ayan po, yung mga rectal, digital rectal exam, ayaw nila pagawa. Ang sinasabi ko pong sakit ay prostate cancer. So dahil po Father's Day, I believe next week, anong araw? Father's Day next week. Ngayon po ay June 14, 6 months and 2 weeks. So may oras pa tayo. We always advocate for please check your bodies, parang kotse, ang tawag nila overhaul, no? Yung parang from head, tawag nila tune up, mga ganyan, no? Mga sinasabi nila. From head to foot, kailangan po nating silipin. Kasi kung cancer po ang ating pinag-uusapan, ay kung ito po ay nahuhuli ng maliit at hindi pa ho kumalat, ay maganda po ang prognosis. Ibig sabihin, hindi ho kayo mamamatay dahil dito. No? So, prostate cancer po ang ating pag-uusapan. So, iniimbita ko po ang lahat po ng ating mga kalalakihan, si lolo, si tatay, si kuya, pinsan, lahat po ay para makinig ho tayo, ha? Alamin ho natin kung paano ba natin ito mape-prevent. Ano ho yung mga dapat gawin para hindi natin to ikamatay? Kasi sa totoo lang, ilang beses na namin na-discuss ang kasong ito sa ating pong programa at sinasabi lagi, pag nakikita yung symptoms ay huli na, huli na. So bakit ho natin aantayin na ito ang ikakamatay ng ating tatay, ng ating tiyuhin, ng ating kuya, di ba? So dapat po ay nire-remind po sila, no? Para po remind nyo sila ngayon, panoodin po ang ating pong programa today. Bago po ang ating pong huntahan for today, ito po muna ang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nakapagpapahaba umano ang buhay ang pagbabasa ng hanggang 30 minutos kada araw. Lumabas ito sa pag-aaral na inilatala sa Social Science and Medicine noong 2016 na ang mga taong nagbabasa ay may 20% na mas mababang tsansa na mamatay ng maaga kumpara sa mga hindi nagbabasa. Ito ay batay sa 12 taong observation sa mahigit 3,000 adults. Sa hiwalay na pag-aaral ng University of Connecticut noong 2020, lumabas na nakatutulong ang pagbabasa sa pagbabagal ng cognitive decline at sa pagpapabuti ng mental at physical health. Ayon po sa neurologist, ang pagbabasa ay isang full brain workout na nakakatulong sa memorya, focus at pag-iisip. Agree. Kaya ako hindi nag-agree na dapat mag-retire. Mag-retire sa physical activity, oo. Pero yung mental, hindi dapat nire-retire yan. Patuloy po tayong manood, magbasa, makipag-usap. Dahil pag tumigil ang ating brain, ayun, tuloy-tuloy na magde-decline na po. At magugulatan tayo, meron na po tayong sakit. So, dyan po muna kayo, ha. Magko-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik, prostate cancer po ang ating pag-uusapan. At ito po ang ating special pre-Father's Day episode. Kasi gusto natin, alam mo kung gusto mong magregalo sa tatay mo, sasabihin ko sa iyo kung ano magandang regalo. Pang ultrasound, pang PSA, pang pa-check up sa urologist. Yan ang best gift, diba? Para talagang siguradong walang lusot na pa-check up sila. Okay, so dyan lang po yung babalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
2: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
3: Matapang ninyo, ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo, ah.
4: Walang masyadong madrama. Pang action lang tayo, eh.
2: Hindi kinakalawang.
5: Ibang klase ka, pare. Intindi mo.
6: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
2: Hindi mo malilin lang.
7: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgano.
2: Ilabas ang mga matatapang.
8: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
2: Dito sa Sine Matapang.
9: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
2: Sa sini mo, hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
12: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
13: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
13: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
19: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: ng mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. What's up, Doc? Yan po ang ating tatanungin kay Doc. What's up, Doc? Ayan. So kasama po natin today si Dr. Benjamin Mendoza, ang Secretary ng Philippine Society of Uro-Oncologists o PSUO. Ito po ay isang subspecialty under PUA o Philippine Urological Association. Ito po yung association ng mga urologists sa ating bansa. Pero sila may special subspecialty sila. Sila po yung mga urologists na naggagamot ng cancer. Okay,
2: Urologic cancer.
1: So welcome to Iwas Sakit, Iwas Gastos po, Dr. Benji.
2: Maraming salamat sa pagkakataong ito. May dadagdag ko lang, ano? Yung every Father's Day since 1990, Nagtayo kami ng Father's Day check-up for all males.
1: Parang I know that.
2: Yun ang
1: padre.
2: Padre.
1: Padre ka.
2: Tama
1: na, Doc. Ano po yung padre? Ano po yung DRE?
2: Magpa-DRE. Karamihan ng prostate cancer sa simula, wala kang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
2: No? Kanya lang, meron ng tumutubo sa prostate. And isa sa mga paraan para ma-detect namin kung may prostate cancer, paglampas ng age 45, 50, ganon, dumadami na yung prostate, nagsisimula na yung prostate cancer, at isa sa mga pwedeng gawin is i-check yung digital rectal exam. Kapasok namin yung daliri namin sa puwet, kinakapa namin yung prostate para maalaman namin kung merong bang sign ito na may magkakaroon o merong prostate cancer.
1: Mm-mm. Alam mo, Doc, yan po yata yung isa sa mga rason kung bakit ay pa-check up ng kalalakihan. Ay nila pasundot sa puwet, Doc. Kasi di ba yung digital rectal exam, sinusundot talaga sa puwet.
2: Oh.
1: And not all men want to do that.
2: No, kasi yung connotation syempre ng ano.
1: Na masakit. So ang tanong dyan is, number one, masakit ba, Doc?
2: Hindi
1: anong
2: naman
1: ginagawa nyo para hindi masakit? Para hanggang kahaba ng daliri mo, hindi naman buong daliri, di ba, Doc?
2: Umaabot lang siguro ang mga ganito.
1: Naku, baka natakot na sila dyan. And then, naglalagay kayo ng KY jelly.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Madulas naman. Well, hindi naman sila nagre-reklamo pagka ano.
1: Okay.
2: Merong technique. At habang nasa College of Medicine ka, pinag-aaralan mo na ito, kaya lahat ng nag-internship, definitely dapat nakapag-DRE sila.
1: Correct. Okay, Doc. So, pa-DRE o padre ang naging yung advocacy ng Philippine Urological Association. Lagi namin naririnig yan, Doc.
2: Not only during Father's Day, there is also kinopia ng international .
1: Okay.
2: So, basta't merong Prostate Cancer Month, sometime September or October, meron din isang weekend na libre ang pa-DRE.
1: Okay. So, takot na takot ang mga kalalakihan sa digital rectal exam dahil nga feeling nila masakit. But how relevant na ipagawa po nila ito? I mean, ano yung pain compared to sa buhay mo? Sige, Doc.
2: Hindi. Siyempre, kapag nakapa namin yun, nalalaman namin kung merong cancer o wala. No, una peace of mind.
1: Mm-hmm.
2: No? Especially yung mga pasyenteng basta-basta nagpapad laboratory at makikita lang mataas ang PSA nila.
1: Mm-hmm. No,
2: mas mataas sa sinasabi nilang normal.
1: Mm-hmm.
2: Anyway, kapag na DRE, meron kaming nalalaman namin kung merong possibility or meron ng prostate cancer.
1: Nakakapa po ninyo.
2: Nakakapa
1: no?
2: Yun.
1: Oo. How relevant is that? Kasi nga, there are other tests, right?
2: Ah, yes.
1: O, nauna na tayo sa test, pero pabalik tayo dun sa basic. But yung sa test, meron po tayong pinapagawa to ng mga kalalakihan, yung PSA.
2: PSA.
1: No? Blood test, which stands for prostate
2: specific antigen.
1: Okay, so prostate-specific antigen, pinapagawa. May ultrasound. Okay, so may
2: tinitingnan yung laki ng prostate.
1: Correct. So may MRI. later na yan. Okay. So the, pero yung usually na pinapagawa ng kalalakihan na ina-advocate po natin is PSA, blood level, at saka po ultrasound.
2: And we correlate this with the urinalysis.
1: Okay. But how important, kunyari, maari ba na skip ko yung digital rectal exam at pagawa ko na lang ang PSA at yung ultrasound kasi ayokong masaktan?
2: Hindi naman masakit ang DRE eh.
1: O nga po.
2: Yung kanya lang, matatakot kayo sa DRE. Sometimes you can do that. But eventually, if there is merong possibility na may cancer, magdi-digital rectal exam pa rin.
1: Oo.
2: Kasi sa prostate cancer, isa sa mga parameters namin para malaman namin kung gaano kasama na yung prostate cancer is by doing a digital rectal exam.
1: Mm-hmm. Oh, are there chances where normal po ang PSA? Kasi medyo misleading sa iba, no? Kasi dok, kaya ko po ito nasasabi, ako by experience, kahit tatay ko, nagpapa-PSA mag-isa. Alam mo yun, na parang walang urologist. So, ini-interpret niya mag-isa. So, sabi niya, normal ako malu eh.
2: Oh.
1: So, pag normal siya, tapos na kwento. So, can you tell us na, is there a chance na normal po ang PSA level natin, pero kaya pala may prostate cancer at malalaman lang sana ito kung siya po ay nagpa-check up sa urologist at nagpa-digital rectal exam. Tama po ba yan?
2: Tama ho.
1: Okay.
2: Kanya lang, masasabi ko, nakakita na ako ng prostate cancer na ang PSA was only 1.5.
1: Mm-hmm.
2: No? May nangyayaring mga ganyan.
1: Ano po yung normal level, Doc?
2: Supposed to be, ginawa nilang cut-off is 4.
1: Okay.
2: Why? Because at more than 4, there is a mga 20% chance that there is prostate cancer.
1: Mm-hmm.
2: More than 4. Nakakita na ako ng pasyente, 50 yung PSA. Kanya lang nung kinapa ko, sabi ko, parang hindi cancer ito, parang inflammation lang.
1: Mm-hmm.
2: So, ang PSA, hindi lang magsasabi ng cancer.
1: Inflammation
2: pwede
1: also.
2: Pwede rin tumaas ng, because of inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Unfortunately, if you have your PSA done a day or two after having sex, tataas yan ng konti.
1: Mm-hmm.
2: No? Kasi itong PSA ay protina na pinoproduce ng mga prostate cells.
1: Mm-hmm.
2: It is kaya nga specific antigen.
1: Mm-hmm.
2: Prostate, nakikita lang to sa prostate. Maganda ang PSA kapag kunwari na-diagnose na kung mayroong prostate cancer at binigyan ng treatment.
1: Mm-hmm.
2: Now, kasi basta't nagti-treatment ka tapos na ibaba mo yung PSA ng mababang mababa to zero, ibig sabihin nun, kontroladong-kontrolado yung cancer.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, doon sa mga bago pang wala pang prostate cancer, basta't medyo nag-4 or 5, kailangan naming kapain yung prostate.
1: Mm-hmm.
2: No? With that, meron kaming chance na kailangan naming, kunwari, meron kaming nakapa, kailangan naming i-biopsy.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kapag hindi ako naniniwala na isang PSA lang, dapat matakot ka na.
1: Mm-hmm.
2: Ako may mga nakita na akong PSA na pataas-baba.
1: Mm-hmm.
2: Kanya lang, hindi cancer yun. Ang mahirap kung yung PSA ay unti-unting tumataas.
1: Okay, so ang sinasabi niyo po, ang PSA level, it doesn't mean na pag mataas ay cancer. Maari
2: no.
1: Itong inflammation o
2: right.
1: Namamaga yung prostate. Okay, that's one fact. Okay, second po, you said na maganda ang PSA pag monitor of success of
2: treatment.
1: Pag may cancer na po kayo. Kung bumababa, ibig sabihin, successful yung paggamot nyo sa cancer. Tama?
2: Hmm.
1: Okay, it's a indication.
2: Indication.
1: Okay. Third, my question, sir, is, yung kanina ko pong tanong is, kasi misleading, yung madami sa ating mga kalalakihan ay siya pong nagpapa-PSA level mag-isa. Misleading po na normal yon. Tapos naniniwala siyang normal. So, ang tanong ko is, meron bang mga chances na normal ang PSA pero may cancer pala?
2: Yes.
1: Okay. So, ano po ang... At relevant na magpa-digital rectal exam? Tama po?
2: Yes, tama.
1: Okay.
2: Kanya lang, kunwari, nakitang medyo mataas yung PSA.
1: Okay.
2: Kinapa namin, wala kaming makita, wala kaming makapa.
1: Uh-huh.
2: No? Ito eh, kasi ang prostate cancer sa puwit namin kinakapa.
1: Tama.
2: No? Kaya yung prostate na nasa taas, hindi namin nakakapa yun. Maaring meron doon. So, ang importante is monitoring para sa akin.
1: What if normal po yung PSA level, Doc?
2: If the PSA is normal...
1: Should he believe that it's normal period? Wala nang itest na ipapagawang iba?
2: Wala muna.
1: Okay.
2: Kasi hindi naman... let's look at the natural history of prostate cancer.
1: No? Okay.
2: Ang prostate cancer, ito yung PSA mo... Mm-mm. Maganda kasi ang correlation ng cancer dun sa PSA.
1: Okay.
2: Hindi walang ibang sakit na merong ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Ang PSA, andito, kapag nakita mong, let's say, normal, then you just wait.
1: Mm-hmm.
2: Siguro after another year, have another PSA.
1: Okay.
2: Or, especially if there is a risk in the family.
1: Mm-hmm.
2: Meron akong isang pamilyang na hawakan, tatlo sa apat na magkakapatid may prostate cancer.
1: Kasi maari ho siyang genetically passed on.
2: Right.
1: So in other words, namamana. Mm-hmm. Okay, go.
2: Mm-hmm. Ngayon, hindi kung may mga kapatid na, let's say, kapatid na babae na may breast cancer or cervical cancer, then it is necessary that at age 40, 45, magsimula ka na ng PSA mo. Kung normal, wait 2 years, 5 years, then repeat.
1: Again, sir. So, what is the age na dapat po pinapagawa yung PSA level?
2: Kung merong family history, at age 40, minomonitor mo
1: at
2: na.
1: At age 40. Kung wala?
2: Kung wala, you can start at age 50. Kung normal, 55.
1: Mm-mm.
2: Kahit na every 5 years.
1: Every 5 years.
2: Uh-huh. Because the natural history of prostate cancer, matagal siyang medyo dormant ng konti. No? But there comes a point na maaaring tumaas.
1: Mm-mm.
2: At after, let's say, meron kang prostate cancer, PSA of 6 to 10, no? Kaya kailangan namin ng biopsy. Kasi yung biopsy naman, kapag kumuha kami ng laman at nakita namin na yung correlation ng biopsy findings and the PSA, no, eh mababa, then we can observe.
1: Mm-mm.
2: There are one of the treatment parameters for prostate cancer is watchful waiting or active surveillance.
1: Mm-hmm.
2: Dahil maraming prostate cancer na hindi tumutuloy na maging agresibo.
1: Mm-mm. Sir, sabi niyo po at age 40, kung may lahi pong may prostate cancer sa pamilya, kailangan ba immediate family, kunyari tatay, lolo, tatay, anak, or kahit pinsan, is considered a family history?
2: Mas mababa na ang chances noon.
1: Pero yet, it's a family history, right?
2: Family history,
1: okay.
2: Pa rin.
1: So sabi niyo po at age 40, but should we do it every year since
2: merong
1: genetic predisposition?
2: Kung normal pa yung PSA, then you can wait another 4 or 5 years.
1: Kasi sir, ang pinaka, kunyari ako, mapapraning ako doc kasi parang nakakatakot kasi sa prostate cancer. Most of the time, pag nagpakita, I've seen mga uncle ko doc na nag-back pain. Yun ang presentation. Walang nararamdaman, walang simptomas. Back pain, ibig sabihin, nag-metastasize na. O ibig sabihin, kumalat na po yung cancer from prostate dun sa buto.
2: Uh-huh.
1: So, very, very painful. So, parang sabi ko, kung ito sana, nagpa-check up lang na annual. So, that's my question. Let's go back, Doc. Sorry, because we started with the digital rectal exam because padre. Okay, so I understand na we advocate. So we gave ages na sa may lahi age 40 magpa-check up na. So mga normal naman at age 50 pwede. Okay, so ang tanong ko po, ano po yung mga tests na dapat regularly ginagawa? Kasi like, do you advocate na dapat ba ho yung tatlo ay laging kumpleto sa pagpapa-check up? Digital rectal exam,
2: urinalysis.
1: At saka which is first? Ano bang may order ba ho yan? Ano ba ho yung dapat unahin?
2: Well, for a 40-year-old with the family history,
1: okay,
2: gawin mo na yung tatlo.
1: Which is?
2: Urinalysis. Kasi urinalysis, kasi baka mamaya ay meron lang infection kaya tumataas.
1: Correct. Which is a cause. PSA?
2: PSA and ultrasound.
1: Saan papasok si padre?
2: Si padre, pag age 40 kasama yan.
1: Lagi.
2: Lagi.
1: Oh, so it's part. So pang-apat.
2: Oo.
1: So that's a regular testing.
2: Regular testing. Oo.
1: What happens when you miss on Padre and just did the three? Are there chances na parang na-miss out, hindi nakita sa urine yung, ano, okay, urine is for the inflammation, hindi nakita sa ultrasound or sa PSA at sayang hindi siya nagpa-DRA, nakita sana?
2: Oo.
1: May ganun, no?
2: Meron mo.
1: Okay, so in other words, if you buy the books, if susundin, best yung apat.
2: Apat.
1: Oo. Yun na. Sorry.
2: Hindi, kasi yung size ng prostate sa ultrasound eh.
1: Okay. No?
2: Okay. Now, nabanggit mo yung tatay mong na-diagnose metastatic prostate cancer.
1: No. I have an uncle. Yes, I have an uncle.
2: Na merong metastatic prostate cancer.
1: Sa buto. Oo. Tapos ang presentation niya, pain, back pain. So sabi ko, baka UTI lang to, tito. So, kasi para maintindihan nyo, yung bato kasi medyo taas yun. Yeah. No? But yet yung pain niya siguro nagra-radiate doon sa likod. Ginaganon ko yung likod, sabi ko baka may UTI, ganyan. So nagulat kami, ano, prostate cancer, kumalat na sa bladder. Sige, okay. So ano natin, sir, may sasabihin kayo tungkol dito?
2: Yeah, kasi kahit ng metastatic prostate cancer, meron ng kalat sa buto, may kalat sa ano, nakokontrol pa rin namin ngayon.
1: Okay.
2: Ngayon, ha?
1: Uh-huh.
2: We are now doing studies on novel hormonal treatments. Kasi yan ang maganda sa prostate cancer, talagang pinag-aaralan yan eh. So ngayon, meron ng mga gamot na dinadagdag namin sa original gamot para makontrol ang spread and the spread of prostate cancer, mm-hmm, and control the spread itself.
1: So actually, Doc, in general, to be honest, natutuwa po ako sa cancer meds natin. Nagugulat ako, like, may kaibigan akong dalawa na may metas lung cancer, may diagnosis na tatlong buwan na lang ang tanning niya. 15 years buhay pa siya. May isa pa akong best friend na ganun din, metastasis dito sa leeg niya. 10 years buhay pa siya. So sabi ko nga, PET scan. Sabi ko, ba't nyo ba hinahanap yung wala? Sabi ko, si God is there. So it just shows that magaling ang treatment po, right, no, ang cancer.
2: Magaling na rin ang diagnostic capabilities natin.
1: That's really good. No? That's good news, sir.
2: That's good news.
1: Okay, so balik lang tayo sa basic. Intindihin po natin, yung prostate ay kasing liit lang pala ng isang
2: Siniguelas.
1: Kalit-liit, no? Pero ang daming role. Ito ay may role, pero hindi ka mamamatay kung wala siya. Correct? Pag
2: hindi,
1: tinanggal. Hindi. Okay, so ano po ang pinaka-role ng prostate, sir?
2: Nagbibigay ng mga nutrisyon sa sperm cells.
1: Mm-hmm.
2: May mga enzyme sila, meron silang mga pagkain para sa sperm cells.
1: Para yung fluid, no?
2: Para yung fluid, may prostatic fluid na isasama sa sperm cell, sa ejaculate. Uh-huh. At pinatatagal niya ang buhay ng sperm cell.
1: So siya ba ho yung puti? Tama po ba?
2: Yeah,
1: yung semen. Siya yung semen. So yung prostate natin ang gumagawa ng seminilia. Tama po?
2: Yes, uh-huh.
1: Ay, may Tagalog daw. Tama, sir, no?
2: Tama.
1: Baka mali pa si Luisa. Okay, so yung sperm cell ay ginagawa ng testicle. Tama.
2: Na sperm cell testicle.
1: Okay. Ngayon, para makaswimming siya, kailangan niya yung fluid. Ito po ay galing sa prostata. Tama? Prostate. Tama ba?
2: Pag from the testicle, pupunta yan sa through the vas deferens.
1: Okay.
2: Pupunta sa magtatago muna siya sa ejaculatory duct at seminal vesicles.
1: And then?
2: At pag ejaculate, sama-sama sila.
1: Tama. Kasi si seminal vesicle, meron din fluid. Ibibigay.
2: Oh.
1: Okay. So si prostate, siya yung nagbibigay ng PSA na I believe nagpapaparang manipis yung, tama ba yan?
2: Tama.
1: Thin? At fluidity ng seminilia. Okay. Galing, ano? Naaral ko siya. Okay. So dyan nagsiswimming yung sperms, right? Mm. Okay. So, kapag tinanggal yung prostate, ano ibig sabihin nun? They can't have sex anymore, sir?
2: No, they can still have sex.
1: Pero
2: walang ejaculate.
1: Walang ejaculation.
2: Pag tinanggal yung prostate, you still have the orgasm, but because most of the ejaculate will be composed of seminal and ejaculatory duct fluid, mawala na yun.
1: Okay. So, pero you, in other words, meron kang orgasm nag-come, but walang lumalabas.
2: Walang lumalabas.
1: Okay. So, hindi ka na makakabuntis. Tama po ba yun? Tama bang isip?
2: Basta tinanggal yung prostate, hindi na.
1: Hindi ka na makakabuntis.
2: Pwede pa rin pala, ibig sabihin. Kasi ngayon, meron ng ginagawang mga procedure sa mga fertility doctors na kumukuha sila sa ejaculatory duct, sa epididymis at saka sa testicle mismo.
3: Uh-huh.
2: At tina-harvest nila yung mga sperm cells.
3: Okay.
2: At dinidiretsong ibinilalagay sa mattress ng babae.
3: Okay.
2: Or outside.
3: Okay. Okay.
2: They fertilize it outside.
3: Okay. So, yun yung pinaka-role. But para lang po sa inyong impormasyon, ang prostate cancer usually ay sa elderly. Tama po, no?
2: Yes.
3: Olding population. I'm sorry, aging population. Anong age usually siya nagpapakita?
2: Usually 60s, 70s.
3: So ibig sabihin?
2: Kanya nagsisimula yung 50s.
3: Oo, so hindi naman dapat mag-worry yung mga batang lalaki.
2: Dahil Sa prostate cancer. We have to have another talk regarding
3: okay.
2: that.
3: But are there men on younger men having prostate cancer nowadays?
2: Ang pinakamababa kong pasyente, mga 42 years old.
3: And then ang tanong ko po is may mga sinasabi, may binabasa ako dito from Harvard. Is it true that if you masturbate, I don't know how to say that na hindi medical, mas makakababa ang chance ng pagkakaroon ng prostate cancer, sir?
2: Well, supposed to be. Kanya lang wala pa yung talagang yung studies ng Mass Gen marami pa rin kailangan na gawing studies
3: to prove
2: that there is a increased risk with
3: decreased risk
2: with masturbation. You decrease your chances of having prostate cancer.
3: Okay, it doesn't have to be masturbation. I mean sex in itself. Sex. No? So if you always have sex, mas decrease ang pagkakaroon mo ng prostate cancer. There's no enough evidence for this, sir?
2: Hindi pa talaga established.
3: Okay. Okay, but
2: kasi may mga studies din na sinasabi na ano, yung mga pare hindi naman they don't have sex traditionally.
3: Mm-mm.
2: But many admit to masturbation.
3: Mm-mm.
2: And hindi naman ganun ang risk na tumataas niya.
3: Okay. Sir, so but in terms of risk factors, sabi natin genetics sa mamana, that's one already. Ano pang mga maaring magdulot sa iyo ng prostate cancer?
2: Well,
3: smoking. Are there studies? Smoking? Okay,
2: kasama. Kasama rin ang
3: alcohol.
2: High meat diet.
3: How about alcohol? Are there
2: alcohol,
3: studies?
2: Alcohol, wala pa masyado.
3: Okay, so smoking, ha? Prostate. Okay, go ahead.
2: High meat diet.
3: Okay.
2: Lack of sunshine.
3: Oh, really? May pag-aaral na ganyan? Bakit, sir? Bakit pag lack of sunshine?
2: Well, okay. The most prevalent most prevalent in areas like Iceland.
3: Okay.
2: Ang taas talaga ng prostate cancer nila.
3: Okay.
2: Remember, there are times when wala silang araw for months. No?
3: Okay.
2: Doon pinakamataas. And then the northern European countries, yung genetics, no? Blacks as against whites, mataas sa mga blacks.
3: Mm-mm. Okay, so yun talaga, no? So dapat importante yung paaraw ka para di ka magka-prostate cancer. Okay, sir, ang dami-dami na natin mga questions dito. So, before we go on a break, I want to know, okay, so pag nakita, so on, usual checkup, nakita nyo po na may bukol. Hindi nga lahat ng bukol. So, ano mga sakit ng prostate? Pwedeng, may infection.
2: Inflammation.
3: Maari rin nga hong cancer. Pero may rin din nangyayari na normal din sa matatanda. Yung tinatawag nating benign
2: prostatic hypertrophy.
3: In other words, lumalaki talaga ang prostate ng mga lalaki habang tumatanda sila. Correct?
2: At habang tumatanda sila, lumalaki yung prostate, tataas ang PSA ng konti.
3: Okay. So, normal po yun.
2: Normal po yun.
3: Okay. So, all in all, ang pinaka-advice, Doc, huwag kang mag-doktor sa sarili mo. Diba? Kasi mahirap mag-interpret. No, nanonood yung tatay ko, Doc. Eh. Sabi niya, pinatamaan mo na naman. Ang tawag niya sa akin, alam mo, Doc, ano? Alarmist. Sabi niya, ayaw kita kausap. Sabi niya, kasi alarmist ka. Kasi nag-PSA mag-isa. Sabi niya, I'm good. Sabi ko, hindi, we have to go to the urologist. Ayan nga. So, kasi nga, home, yung normal sa mga kalalakihang tumatanda, benign prostatic hypertrophy. So, naapektuhan na yung pag-ihi, di ba? Ihi ng ihi sa gabi.
2: Right.
3: Or parang may natitira pa. Mm-hmm. Ayun, sabi ko pa, may symptoms tayo. So, punta tayo sa urologist para ma-check natin lahat yan. No? Tama, Doc?
2: Tama po.
3: O, ayun po. So, tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pagbabalik. Handa nyo na po ang lahat ng questions niya sa ating pong uro-oncologist. Ha? Very important po ito. Talagang nakakalungkot kasi kapag meron kang kaanak na namatay ng prostate cancer because it's one of those preventable again. No? Kung yeah. Only if nagpapa-check up po tayo. Doc, wala namang mali. Kung ako annual, Doc eh. Annual. Whether my father likes it or not, I want it checked every year. No? So, alarmist kung alarmist, pero kasi ayokong malusutan, maiiyak ako, Doc, pag doktor ang anak, tapos hindi ko na-check. So, lagi ko yun kasali sa aking, pag nag-wellness check-up po kami, talagang kadate namin yung urologist. Ayaw na ayaw niya yun, kasi alam na niya, pasusundot ko yung puwet niya. Ayaw na ayaw niya. But that's okay, right? To do an annual check-up din. Para lang safe po tayo. Okay, so dyan lang po kayo magbabalik po. Ang iwas sakit, iwas gasto. Sabi ng tatay, kung dal-dal mo, chinis-miss mo na ako on air nationwide and worldwide pa. Hi, Papa.
4: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
5: Isang araw ng linggo para sa mga hari.
6: Ako nang pahala dyan.
7: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
5: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
8: Talaga? Talaga ho?
5: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
12: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagawin.
10: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
15: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
10: Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
10: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
18: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
10: Ang naninindigan para sa katotohanan.
19: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
10: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
20: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: What's up, Doc? Alam mo, Doc, meron kang nanunood sa'yo today. Celebrity. Pinapanood daw po kayo ni Randy Santiago ngayon. Hi, Randy. Si Randy Santiago po ay mayroong free concert sa Baguio. Libre, ha? Sa July 18 po. So, alam mo, nag-declare po kasi ang Baguio ng, crisis, no? So, economic crisis. Kasi nga, nung tumaas yung gasolina, ay kumuunti po yung umakyat. So, this is Randy's way of helping Baguio City na pumunta po ang ating po mga kababayan doon. Libreng concert po. Diyan po sa Garden Square, no? So, yan, panoodin po natin siya. Search nyo po yan. Basta nandyan si Randy. Sundan nyo po si Randy sa kanyang website at sa kanyang mga social media accounts. Ina-announce niya yung kanyang free concert sa Baguio. Okay, Doc. So, mabalik po tayo. So, pag nalaman na merong cancer, right? Binabiopsy muna to see, right? And then afterwards is, paano ngayon tatanggalin? Sige, anong mga pamamaraan? No,
2: depende yan sa biopsy.
1: Okay, so correct. Kung ano yung diagnosis?
2: Well, the diagnosis, kunwari, let's say it's nasa Gleason's kasi, okay. Na nakikita ng pathologist yan at dinedetermine niya yung Gleason score. Mm-hmm. Kapag mataas na mataas yung Gleason score, 8, 9, 10, medyo yun ang pinakadelikado. Mm-hmm. No? Usually, Gleason 6 ang nakikita sa mga bagong prostate cancer or Gleason 7. And marami yung ways of, you can take it out, no? By open surgery, by laparoscopic. Ngayon, merong robotic surgery.
1: Mm-hmm. Konti lang hiwa, no?
2: Butas-butas lang.
1: Butas-butas lang, robot na mag-o-opera.
2: Robot na ginagamit mo yung doktor, siya nagko-control ng robot, at siya nag-ano.
1: Oo. Okay, so pwedeng hindi malaking hiwa.
2: Mabutas-butas
1: lang. Ay makukuha na yung, siniguelas lang, Doc, yung tinatanggal eh. Hindi madaling kunin, no?
2: Madaling kunin.
1: Yes. Okay, Doc, tayo, bago po natin ipagpatuloy ating punghuntahan, ito muna, kumuha muna tayong ilang balita, Doc. Nawawalang kita ng gobyerno dahil sa illegal na sigarilyo at vape, aabot umano sa mahigit 100 bilyong piso. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.

0: Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Jose Melencio Natales Jr., Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Prosecutor General Richard Anthony Padillon para talakayin ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at pag-uusig sa mga sangkot sa illegal na kalakalan. Ayon sa NTA, apektado rin maging ang kabuhayan ng nasa 2.2 million na tobacco farmers, kanilang mga pamilya, manggagawa at retailers. Lumabas din sa pag-aaral na 85.6% ng mga vape na ibinibenta sa Pilipinas ay illegal. Inaasahang lalagdaan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno ang isang joint commitment para higit pang paigtingin ang kampanya laban sa smuggling at iba pang anyo ng illicit trade. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
1: Salamat, Kelly.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Pinag-uusapan po nga natin ang prostate cancer, isa sa mga preventable cancers na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating pong mga kalalakihan. Sa ating pong bansa, nangunguna ang lung cancer na pumapatay sa ating mga kalalakihan. Sumunod ang colon cancer. Third po ang prostate cancer. So ito, actually, lung cancer, should I say preventable if you don't smoke or hindi kayo naninig? I mean, you do all, no, to take care of your lungs. Kaya nga may mga advice na tayo dyan na yung chest x-ray, hindi kaya makita yung mga maliliit na bukol, doc. So, ang lung center po natin, nagbibigay ng libreng chest CT scan. Kung pasok po kayo doon, libre ha, libre ng lung cancer kapag pasok kayo sa criteria. Kunyari, naninigariyo kayo ng ano, ilang packs, no, na madami. Check nyo po, may criteria. Tapos, older age at may lahi ng lung cancer, yan po ay pasok sa criteria dahil ina-advocate na dapat ay chest CT scan at hindi normal na x-ray. Ang ginagawa annually para malaman kasi hindi nga nila nahuhuli yung cancer. Maliliit. Yung maliliit, no, na maaring magkalat din ng cancer. Okay. Second, colon, preventable din yan, Duk. Oh. Right? Kasi kung magpapakolonoscopy ka lang din, makikita mo yung ating mga, parang tawag yung mga kabuti o polyps, no, na matagal bago maging cancer, kung matanggal lang sana. And now, we're talking about prostate cancer na kasing liit lang ng siniguelas na maaling meet siya ng buhay mo pag loong nagka, ano yan, cancerous cells, nakakalat. No, Doc?
3: Yeah.
1: Okay, Doc. So, tell us, you've been operating on many Filipinos. So in a day, ilan po ang Pinoy na inooperahan yung with prostate cancer? O in a month?
3: In a month, siguro aabot ng mga 20-30.
1: Ikaw lang yun, ha?
3: Hindi, ako.
1: Oo, you.
3: Medyo naglalaylo na.
1: Ah, yes.
3: But
1: on your younger days, Doc, you use madami Filipino men with prostate cancer.
3: We were doing around four a week.
1: In your practice?
3: Yeah.
1: Ganyan kadami, no? In the Philippines, do we have a new stats of how many, I think we have that, kung ilang Filipino ang merong prostate cancer sa ating bansa?
3: Per 100 persons, umaabot ng mga 4-5.
1: So madami,
3: men,
1: no?
3: Men.
1: Okay, so here, tinatayang tataas, okay, sabi dito, sa Lancet report noong April 2024, tinatayang tataas ang bagong kaso ng prostate cancer mula 1.4 million noong pong 2020 hanggang 2.9, lilipad daw pagsapit ng 2040. Dahil ang kadahilanan ay tumatanda yung population,
3: right,
1: and humahaba ang buhay ng tao.
3: Right.
1: O, is it supposed to be good?
3: Kasi ang prostate cancer sa medyo matatanda na.
1: Okay.
3: Okay. As I've said, maraming prostate cancer na de-detect sa autopsy.
1: Oh, kasi nga, kwento niyo po yan. Okay, go ahead.
3: Now,
1: na de-detect ang prostate cancer sa autopsy.
3: Autopsy, and they died not because of prostate cancer.
1: So, ibig sabihin, hindi nila alam na meron silang prostate cancer. Sige, go ahead, Doc. Sige, kwento niyo po.
3: Habang tumatanda yung mga, ang population, ito mga prostate cancer na hindi pa clinically significant, maaaring habang tumatanda sila, magiging clinically significant.
1: Kasi nga aging.
3: Because of aging.
1: Oo. So talagang ang importante, Doc, I think the moral lesson is to make bantay, no?
3: Okay.
1: Check po natin ating mga sarili.
3: Also, Tataas yan because

0: morning. Good morning. Good morning.
1: Magandang magandang mga kaserbisyo kapamilya. Ngayon ay araw ng Lunes, June 15, 2026. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol sa Radyo Patrol alas 4. Bahagi ng dagat sa Sarangani at Davao Occidental. Umangat dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Patay sa malakas na Mindanao, o malakas na lindol sa Mindanao. Umabot sa 61.
2: Mga naulila ni Rene Baterbonya at Divine Adili na kukulangan sa pagsusuri ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Pahayag ng umano'y misis ni Baldwin, sisiyasati ng NBI at PNP.
1: Senador Joel Villanueva dadalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado. Gatchalian Block, nakahanda sa umano'y dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano sa special session.
2: Presyo ng diesel at kerosene posibleng i-rollback bukas. Presyo ng gasolina nagbabadyang magmahal.
1: Sa lalawigan, 14 anos sa dalagita natagpo ang patay sa Banyon sa Nueva Vizcaya. Menor de edad na pinsan, suspect sa krimen.
2: At sa balitang sports, 2026 NBA Championship na panalunan ng New York Knicks.
1: Magandang umaga mga kapamilya. Kami ang inyong mga kasama ngayong umaga. Boy, wala ho muna ang Pogi 1 at Pogi number 2. Pero kami po ang inyong mga kasama hanggang alas 5 ng umaga sa pangalan po ni Radyo Patrol Robert Mano. Ako si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Pero mga kapamilya, meron namang Ganda 1 at Pogi 3.
1: Wow.
2: Sa pangalan po ni Steve Raz at ni Pogi 1, of course, Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Joam Garner.
1: At sa detalye ng ating mga balita,
3: Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Abiso mga kapamilya at kaserbisyong motorista. I-rollback ang presyo ng petrolyo sa diesel at kerosene bukas. Magdala sa 4 na piso hanggang 5 piso kada litro ang rollback sa diesel, habang 2 hanggang 3 pesos ang posibleng pagbaba ng presyo ng kerosene. Ang presyo ng gasolina posibleng walang galaw o magmahal ng 50 centavos kada litro. Ang Department of Energy naman ay nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang ating bansa.
2: Samantala, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at karatig lalawigan dahil sa malakas na pag-ulan noong Sabado ng gabi. Sa Valenzuela, binaha ang ilang negosyo sa Paso de Blas nang bumulwak ang mga drainage sa P. Santiago Street. Lumubog din ang G. Lazaro Street o G. Lazaro Road, pero mabilis na humupa ang tubig. Binaha rin ang bahagi ng Julia Vargas o Julia Vargas Avenue sa Barangay Ugong Pasig. Sa Laguna, binaha ang Balibago Highway sa Santa Rosa City, kaya't napilitan ng mga commuter at motorista na lumusong. Mabilis namang humupa ang tubig. Sa Bulacan, ilang residente ang inilikas matapos umapaw ang Marilao River dulot ng malakas na pag-ulan. Pinauwi rin ang mga residente ng humupa ang tubig. Pero sa kabila ng malakas na pag-ulan, bumaba pa rin ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sumadsad sa 167.80 meters ang water level sa dam na nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.1 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur alas 10:08 kagabi. Ayon sa FIVOX Tectonic, ang lindol at namataan ang epicenter nito sa layong 55 kilometers sa northeast ng hinatuan na may lalim na 4 na kilometro. Naramdaman ang intensity 3 na lindol sa Bislig City at intensity 2 naman sa Tandag City sa Surigao del Sur. Walang pinsalang idudulot ang pagyanig, pero asahan ang mga aftershocks.
2: Naobserbahan naman ng FIBOX ang coastal uplift o pag-angat ng bahagi ng dagat sa Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Base sa isinagawang aerial survey ng FIBOX, umangat ang mga corals na dating nasa ilalim ng dagat at nagbago ang coastline dahil sa malakas na lindol. Posible anilang tumaas ang nasa 2 metro ang baybayin sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental habang umatras ang shoreline ng halos 200 metro. Paliwanag ng FIBOX, umangat ang bahagi ng dagat dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench na naging mitsa rin ng malakas na lindol. Samantala, umaabot na sa mahigit 5,000 aftershocks ang naitala ng FIBOX matapos ang malakas na lindol noong nakaraang linggo. Mahigit 70 ang naramdaman at ang pinakamalakas ay ang magnitude 6.4.
1: 61 naman ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang mga bahagi ng Mindanao noong nakaraang linggo. Sa report ng NDRRMC, 54 ang namatay sa Soxsargen habang 7 naman sa Davao Region. Mahigit 1,000 ang sugatan at 40 ang nawawala. 173 pamilya ang naapektuhan. Umaabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng mahigit 700 imprastrukturang nasira ng malakas na lindol. 13 na lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng pagyanig. Nagkakasakit na ang ilang residente ng San Jose Jose Abad Santos, Davao Occidental, na isa sa mga lugar na lubhang na apektuhan ng pagyanig. Sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang sa DZMM na ilang residente ng mga barangay ng Mulmol, Quiapo at San Isidro ang nagkadayariya. Ayon kay Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce, napahirapan ang pagkadala ng tulong sa mga apektadong barangay. Nagkakasakit na rin ang mga bata sa Bulut Island sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental dahil sa maruming tubig mula sa mga balon. Umaapela ng tulong ang local government unit at mga residente partikular ng gamot at pagkain.
2: Nakukulangan naman ang pamilya ng mga namatay na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa pagsosori ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sinabi ng Baterbona na si Attorney Israelito Torrio na hindi sapat ang paghingi ng tawad ni Baldwin at iginiit na dapat malaman ang buong katotohanan sa pagkamatay ng 2 student-athlete sa Dipakulao, Aurora. Gitaman ng pamilya ni Adili, walang saysay ang pagsosorry ni Baldwin dahil hindi na nito maibabalik ang buhay ng mga namatay na student-athlete. Nais nila malaman o nais nila may managot sa nangyaring trahedya. Samantala, susuriin ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang pahayag ng nagpakilalang Mrs. Umano ni Baldwin. Binalaan na umano nito ang Ateneo laban sa pagkatao ni Baldwin. Pinaharap naman ngayong araw sa Department of Labor and Employment si Baldwin.
1: Inalok ng Ateneo de Davao University ng full scholarship ang 6 na kapatid ni Rene Baterbonya. Sinabi ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan, nabubuhayin nila ang pangarap ni Baterbonya sa kaniyang pamilya. Papangalan din ng universidad sa naturang atleta ang covered court sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal, Davao City. Iuuwi ngayong araw ang kanyang mga labi sa kanyang hometown sa Talagcogon, Agusan del Sur. Samantala, inihayag naman ng UAAP na minomonitor nito ang takbo ng mga investigasyon sa pagkamatay ng mga player ng Ateneo Blue Eagles na sina Baterbonya at si Divine Adili. Hihintayin nilang matapos ang lahat ng investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ipapasa ang lahat ng impormasyon sa 7 pang-paaralan na miyembro rin ng UAAP para busisiin o matras naman ang Blue Eagles sa paglahok sa 19th Philoil Equoil Preseason Cup dahil sa pagkamatay ni na Adili at Baterbonya.
2: Sa ibang balita, dadalo si Senador Joel Villanueva sakaling magpatawag si Pangulong Marcos Jr. ng special session sa Senado. Sa video message ng pagtitipon ng Jesus o Jesus is Lord Church Sinabi ni Villanueva na panahon na para isantabi ang mga alitan at atupagi ng kanilang mandato sa bayan bilang mga senador. Prioridad anya na siguruhing patuloy na nagtatrabaho ang Senado para sa mga Pilipino. Sinabi pa ni Villanueva na maghahain siya ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo na ilalaan para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao at lalahok sa confirmation hearing para sa promotion ng mga general. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi dumalo sa tatlong session ng Senado bago nag-adjourn. Pinayuan naman ni Jesus as Lord founder at si Back Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang anak ng senador na sundin ang kanyang konsensya sa harap ng sigalot sa liderato ng Senado. Sumunod aniya siya sa kagustuhan ng Diyos at huwag ibase ang kanyang desisyon sa mga kasama sa politika at huwag magpa-impluwensya sa magkabilang grupo. Naharap sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si Senator Villanueva na umano'y tumanggap ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control scandal.
1: Binatikos naman ang August 21 movement o ato mapagamit ng laban sign ni Senator Alan Peter Cayetano at pagkukumpara sa naging laban ni dating Senator Ninoy Aquino noong panahon ng diktatorya sa laban ng kanilang grupo sa Senado. Tinawag ng ATOM na katawa-tawa, insulto at delusional si Cayetano nang ikumpara ang sigalot sa Senado sa naging krusada ni Ninoy laban sa rehimeng Marcos. Hindi anila laban ang ibig sabihin ng L-sign ni Cayetano kundi lapastangan kay Ninoy at sa mga Pilipino na lumaban sa diktadurian ng Marcos. Ayon kay Atong President Volt Bohol, istratehiya ng grupo ni na Cayetano na gamitin ang L-sign kontra sa Administrasyong Marcos Jr. Lalo't sumikat ito sa pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Marcos Sr. Welta naman ni Cayetano, walang isang pamilya ang may karapatan na gumamit sa pangalan ni Ninoy dahil wala anyang may monopolyo sa pagkabayani ng dating senador. Kinikilala niya ang sakripisyo ng mga lumaban sa diktadurya at hindi umuno nila kinukumpara ang kanilang grupo kina Ninoy.
2: Kaugnay pa rin yan, imbestigasyon sa multi-billion pesos flood control scandal at hindi usapin ng liderato ang punot dulo ng sigalot sa Senado. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na madaling masolusyonan ang liderato ng Senado kung may 13 boto ang grupo ni Acting Senate President Alan Peter Cayetano o Acting Senate President Win Gatchalian. Ang tunay aniya na intensyon ng kabilang grupo ay harangin ang imbestigasyon at lumabas ang katotohanan sa anomalya. Ikinumpara pa ni Cayetano ang sitwasyon sa larong chess na kinokontrol umano ng mga nasa kapangyarihan at ginagamit na laruan ng mga ordinaryong Pilipino na tunay na biktima.
1: Maghaharap naman ng mga bagong ebidensya ang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, miyembro ng House Prosecution Panel, isasama ang mga bagong ebidensya sa pretrial brief na isusumitay ng mga taga-usig sa Senate Impeachment Court. Kabilang umano sa mga bagong ebidensya ang listahan ng mga ari-arian at iba pang assets ng Vice Presidente at Mister na tong si Attorney Man Scarpio na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Duterte mula 2007 o 2007 hanggang 2024. Nakasaad sa pre-trial brief ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya, dokumento, testigo at iba pang detalye na ihahain ng mga prosecutor sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang maghaharap ang mga taga-usig at defense team ni VP Duterte sa pre-trial conference.
2: Naniniwala ang House Prosecutors na hindi dapat payagang makaboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Kilalang kaalyado ni VP Duterte si Estrada na nakakulong sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. Ayon kay Batangas Congresswoman Jervel Luistro, lead prosecutor ng House Prosecution Panel, suspendido ang isang public official na nahaharap sa mga kasong graft at plunder. Para sa isang miyembro ng prosecution panel na si Manila Congressman Joel Chua, Hindi dapat payagang makaboto ang isang senator judge na hindi nakakadalo o hindi nakadalo sa impeachment trial. Pero giit ni Estrada, hindi pa nareresolba ang mga usapin at hindi pa dapat pangunahan ang Senado sa magiging desisyon nito. Samantala, inilunsad ng iba't ibang civil society at church groups ang bantay impeachment na naglalayong subaybayan ang paglilitis kay VP Duterte. Ayon kay Joaquin Buenaflor, convener ng Youth Rage Against Corruption, dapat bantayan ang impeachment trial ng pangalawang pangulo para maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino ang kalagahan nito.
0: Good morning.
3: Radyo Patrol Balita.
1: 4:17 ng madaling araw. Magandang umaga po sa ating mga kasabisyo at kapamilya na nakikinig ngayong madaling araw. Aba, sino mga inspired na magbayad ng kanilang mga due debt? Dahil ngayon po ay June 15, araw ng sahod. It's a payday Monday, partner!
2: Tama dyan, partner. Payday!
1: Payday! Literal na payday dahil dadaan lang sa ating mga palad ang ating mga sinahod sa buong...
2: Hindi ba tayo papaldo ngayon, partner?
1: I don't think so, partner. Parang pag ganito kasi mga panahon, partner, eh talagang panahon ng Judy. Ewan ko, sa akin ha, pag mga every 15, wala talaga natitira sa akin, partner, dahil sabay-sabay yung due date ko. Lahat-lahat andyan, yung bahay, yung tubig, yung kuryente.
2: May internet
1: at pa. At iba
2: pa.
1: Sure. Data. Naka-data lang ako. Wala akong internet, wala akong wifi.
2: I'm sure relate na relate dyan yung ating mga kapamilya na nag-prepare na sa kanilang pagpasok. Ingat po kayo, mga kapamilya.
1: Correct. But of course, huwag nyo kakalimutang bumili o magluto ng masarap na ulam bilang mga rewards sa inyong mga sarili ngayong umaga. Ay, ang inyong pong mga sahod ay inyong pinaghirapan yan. Ay, magdaan sa sarili ha, wag puro sa bayarin. But, ibig sabihin, magtipid-tipid pa rin. Dahil mataas ang presyo ng mga bilihin.
2: One day millionaire.
1: Correct. Yan yung dinadanas ng makaramihan sa atin. One day millionaire sa ngayon,
2: Kaka-deserve
1: ko to. Fast food, naka-buffet. Bukas, turo-turo na. Aray mo! Ay, sa aming pagbabalik, Puerto Galera, inirekomendang isailalim sa state of calamity.
2: At manggagawa ng power plant sa Bataan na ipit sa safety harness patay. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
5: For 23 na madaling araw, balikan natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Bahagi ng dagat sa Sarangani at Davao Occidental umangat dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Patay sa Malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 61.
6: Mga naulila ni Rene Baterbonya at Divine Adili, nakukulangan sa pagsusuri ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Pahayag ng umano'y misis ni Baldwin, sisiyasatin ng NBI at PNP.
5: Senator Jovan Villanueva dadalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado. Gatchalian Block nakahanda naman sa umano'y dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano sa special session.
6: At presyo ng diesel at kerosene posibleng i-rollback bukas. Presyo ng gasolina nagbabatyang magmahal.
0: Ulat. Panahon.
5: Samantala, kumuha naman tayo ng update at balita sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating PAGASA weather forecaster, si Ginoong Aldsar Aurelio. Good morning po, Sir Aldsar, Martin po at Jom.
7: Magandang umaga sa ating lahat. Makakaranas tayo ng maganda at maliwanag sa panahon sa bansa dahil sa epekto ng easterlies at wala pa rin epekto o dito ay naapektuhan ng habagat. Bukod sa mainit at malinsang na panahon sa bansa, may chance pa rin ng mga bigang buhos na ulan dahil sa thunderstorm, magdalas yan sa hapon at sa gabi. At sa mga oras ito, wala po tayong na-monitor o binabantayang low pressure area sa loob at sa labas ng PAR. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Aldsar D. Aurelio.
6: Sir, isang mabilis lang, ano yung magiging aasahan na weather ng ating mga kapamilya doon sa Jansan or sa Sarangani dahil patuloy pa rin yung kanilang paghahanap doon sa kanilang mga pamilyang nawawala dahil natabunan ng lindol?
7: Ano sa mga lugar po, aasahan ang maganda at maliwanag sa panahon maliban sa localized thunderstorm.
6: Alright sir, thank you po.
0: Agri Balita! Agri Balita!
5: Ay, maraming salamat ha sa ating PAGASA weather forecaster na si Ginoong Aldsar Aurelio. Samantala sa ating Agribalita.
8: Agribalita. Agribalita.
5: Sa ating Agribalita, ipinakilala ng grupo ng mga magsasaka sa bayan ng Valderrama sa Antique ang bagong uri ng vegetable noodles na gawa sa halamang Peperomia pellucida o pansit-pansitan. Ayon sa Lublub Fresh Vegetable Noodle Makers Association, nagmula sa isang barangay sa Antique ang raw materials na ginamit sa paggawa ng pansit-pansitan noodles. Kilala ang nasabing grupo na gumagawa ng mga noodles mula sa kalabasa, malunggay at blue turnip. Mabentaan niya ang nasabing pansit dahil sa mababang uric acid at kakayahang makapagpawala ng arthritis. Maibili ang pansit-pansitan noodles sa kadiwa ng Pangulo sa Antique.
8: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
6: Eto partner, para sa ating ulat kalusugan, mahilig ka ba doon sa nuts?
5: Depende sa nuts.
6: Anong klaseng nuts ang iyong favorite?
5: Cashew at saka almond.
6: Oh, naman, sosyal.
5: Arte yun.
6: magkano ba yan per kilo?
5: Ay, bigay lang eh. Ano ba meron sa sa nuts, partner?
6: Wala naman, natanong ko lang.
5: Mm-hmm. Sige,
6: joke ano lang. Dahil syempre may kinalaman yan sa ating ulat kalusugan on a Monday morning. Mm. O ayon sa mga eksperto kasi, maraming benepisyo ang sa kalusugan itong pagkain ng 23 pirasong almonds araw-araw. Ayon sa mga eksperto, nakatutulong ito sa kalusugan ng bituka sa pamamagitan ng pagtaas ng butyrate na mahalaga sa digestion at metabolic health. May benepisyo rin ito sa puso dahil nakakapagpababa ng bad cholesterol at nagpapabuti ng blood vessel function. Mayaman din ang almond sa vitamin E na antioxidant laban naman sa mga cell damage at tumutulong sa immune system. Maaari rin ito makatulong sa weight management dahil nakakapagpababa ng gana sa pagkain at nakakatulong din ito sa blood sugar control. Paalala naman ng mga eksperto, mas mainam ang plain almonds at iwasan ng sobrang alat o may flavor para maiwasan ang dagdag na sodium, asukal o mantika.
5: Masarap pa ng partner yung may mga yung maalat-alat at yung manamis-namis na mga nuts.
6: Yung adobo, yung inadobo rin.
8: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
5: Samantala sa pagpatuloy ng ating balitaan, nakapagtala ang V-Box ng minor strombolian activity sa Mayon Volcano pasado alas 8 kagabi. Dumausdos mula sa bunganga ng bulkan ang lava at pyroclastic density currents o uson na mataan din ang pagbagsak ng mga bato mula sa crater. Nananatili pa rin ang alert level 3 sa bulkan at mariing ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
6: Sa Oriental Mindoro, inirekomendang isailalim sa state of calamity ang Puerto Galera dahil sa kakapusan ng supply ng tubig. Sinabi ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan sa DZMM na nasa 10 barangay ang kinakapos sa tubig, kabilang ang ilang sityo na ilang linggo nang walang tubig. Nagrarasyon na ng tubig ang LGU sa mga barangay habang itinatayo na ang mga deep well sa mga apektadong lugar. Hindi naman apektado ng water shortage ang turismo sa Puerto Galera.
8: Pasada Probinsya. Probinsya.
5: Sa Nueva Vizcaya naman, Dalagita, natagpo ang patay sa loob ng banyo. Suspect menor de edad na pinsan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
9: Natagpo ang patay ang isang 14-anyos na dalagita sa loob ng comfort room ng Information Center Tourism Building sa Barangay Kapisaan, Kasibu, Nueva Vizcaya noong Sabado. Ayon sa Kasibu Police, nakahandusay sa sahig ang biktima ng matagpuan ng kanyang pamilya. May nylon belt umano itong nakapulupot sa leeg, may bakas ng dugo sa katawan at wala ng pang ibabang kasuotan. Batay sa investigasyon, alas 6 pa lamang ng umaga ay hinahanap na ng kanyang kapatid na babae ang dalagita. Habang naghahanap, napadpad siya sa nasabing gusali at nakita umano ang sapatos ng kanyang kapatid sa loob. Pumasok umano siya sa audio-visual room, ngunit hinarangan at pinigilan ng kanyang 17 anyos na pinsang lalaki na nasa loob ng gusali. Isinara at ikinandado rin umano nito ang pinto. Muling bumalik ang kapatid ng biktima kasama ang kanilang ina pasado alas 2 ng hapon upang ipagpatuloy ang paghahanap. Sa pagkakataong iyon, natagpuan na nila ang walang buhay na katawan ng dalagita. Agad silang humingi ng tulong, ngunit nahirapan umanong makipag-ugnayan sa mga otoridad dahil walang signal ng cellphone sa lugar at nagkaroon pa ng brownout nang maganap ang insidente. Sa isinagawang pagsusuri ng doktor, lumabas na namatay ang biktima dahil sa asphyxia by strangulation o pagkasakal ayon sa police report. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad laban sa 17 anyos na suspect na itinuturing na child in conflict with the law matapos itong tumakas. Arestado ang minor de edad na suspect na kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Cebu Police kasama ang kanyang mga magulang at mga kinatawan ng Municipal Social Welfare and Development Office habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
5: Maraming salamat, Cesar Galassi!
6: Sa bataan, patay ang isang manggagawa ng power plant sa bayan ng Mariveles matapos maipit sa safety harness. Lumalabas sa imbestigasyon na nagtatrabaho ang biktima sa seawater intake pump hose nang pumulupot ang harness nito sa crane hoist cable. Tumagal ng ilang oras bago natanggal ang bangkay ng biktima, dinala sa paggamutan pero idineklarang dead on arrival. Ilang oras pa ang nakalipas bago na i-report sa pulisya ang insidente na nagsasagawa na ng imbestigasyon.
5: Samantala sa Leyte naman, sugatan ng isang 14 anyos na dalagita matapos bumagsak ang sinasakyang amusement ride na balangay sa fiesta sa Barangay Bonoy sa bayan ng Matag-ob. Ayon sa pulisya, na isugod sa paggamutan ang biktima na nagtamo ng minor injuries at sinasabing naputol ang pangunahing suporta sa welding joint o yung welding joint ng rides na may sakay na mahigit 20 individual kaya ito bumagsak. Iniimbestigahan ng Matag-ob Municipal Police Station ang insidente para alamin ang posibleng pananagutan ng may-ari.
6: Sa Ilocos Norte, patay ang isang lola matapos mahulog sa batis. Ang sinasakyan nilang SUV sa National Highway ng Barangay Santa Cruz sa bayan ng Badok. Bawang magkakamag-anak ang mga biktima na galing kay Gayan at pauwi na sana ng Abra nang mangyari ang insidente. Aminado ang driver na nakaidlip habang nagmamaneho kaya dumiretso ang SUV sa gilid ng kalsada at nahulog sa batis. Naiahon na ng mga rescuer ang mga biktima pero binawian ng buhay sa ospital ang lola. Ayon sa pulisya, hindi accident-prone area ang lugar.
5: Sa Southern Leyte, natagpo ang patay naman ng 38 anyos na mangingisda matapos bigong makauwi noong pumalaot sa dagat na sakop ng bayan ng Padre Burgos. Alas 10 ng gabi noong Biyernes, huling nakitang buhay ang biktima na sinasabing nakainom bago mangisda. Natagpuan ang kapatid ng biktima sa Barangay Katutang na dinala sa ospital kung saan idineklara itong dead on arrival. Walang nakitang foul play ang pulisya sa pagkasawi ng naturang biktima.
6: Sa Maguindanao del Sur, patay ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front matapos pagbabarilin sa bayan ng Datu Hofer. Sinasabing nasa loob ng maliit na bahay ang biktimang si Nguda Abdul Rahim nang pasukin ng mga suspek at pinagbabaril. Hininalang planado ang pagpatay sa biktima at may kaugnayan sa pagkamatay ng 10 katutubo at iba pa. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
5: Samantala, inaalam na ng pulis o ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang armadong suspect na nang hold up at tumangay ng motorsiklo ng isang lalaki sa Barangay Tatala, Binangonan, Rizal. Ayon sa pulisyan, nilapitan ng riding in tandem ang biktima habang bumibili sa isang tindahan. Mabilis na sumakay ang isa sa motorsiklo ng naturang biktima habang tinutukan naman ang baril ng isa pang sospek ito. Ayon sa biktima, hiniram lamang niya ang motorsiklo sa isang kaibigan at hinihinalang minanmanan siya ng mga sospek bago isagawa ang krimen. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin at mabawi ang tinangay na motorsiklo.
6: Sa Basilan, mahigit 80 maliliit na negosyante nakatanggap ng panimulang kapital para sa kanilang mga negosyo.
8: Pasada, probinsya, probinsya.
6: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie?
10: Tigsa 10,000 piso ang natanggap ng 86 na micro, small and medium entrepreneurs sa ilalim ng ugnayan at samahan para sa halal na hanap buhay o usaha program. Ayon kay Basilan Governor Muji Vataman, batay sa kasunduan, ang 10,000 piso ay babayaran ng mga benepisyaryo sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan na walang interes. Dumaan umano ang mga benepisyaryo sa masusing assessment at orientation para masiguro ang kakayahan nilang palaguin ang negosyo at mabayaran ang puhunan nang sa gayon ay mapapatuloy ang programa at makakahiram din ang iba pang mga MSMEs. Layo ng programa ang masigurong hindi magiging hadlang ang puhunan sa mga residenteng nagnanais na maiahon ang kanilang pamilya sa gutom at kahirapan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
6: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
8: Pasada, probinsya, probinsya.
5: Samantala sa Albay naman, 2 arestado dahil sa illegal na droga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
11: Arestado ang 2 street-level drug personalities sa bypass operation ng PDEA at PMP sa barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Nakumpiska kinalani, 23 anyos, residente ng Ginubatan, at Bert, 34 anyos, residente ng Ligao City, ang isang bulto ng hinalang shabu na may bigat na 50 gramo at may standard price na 340,000 pesos. Nabawi rin ang 1,000 peso bill na mark money at mga replika nito bilang boodle money. Nasa kustudiya na ang 2 ng PDEA at mahaharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
5: Maraming salamat, Vince Villar.
8: Pasada, probinsya.
6: Samantala, krimen sa Mimaropa bumaba ng halos 28% noong Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Oriental Mindoro, hatid ni Noel Alamar. Noel?
12: Bumaba ng halos 28% ang bilang ng mga insidente ng krimen sa rehiyong Mimaropa sa buong buwan ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo 2026. Batay sa datos ng Regional Investigation and Detective Management Division, bumaba sa 224 ang mga kaso ng index crime ngayong taon mula 341 noong 2025. Pinakamalaking pagbaba ang naitala sa mga kaso ng physical injury, sinundan ng carnapping, panggagahasa at pagnanakaw. Bunga ito ng pinaigtin na kampanya ng mga pulis laban sa kriminalidad, mas mataas sa police visibility, mas insinang manhunt operations, pinahusay na intelligence gathering at investigation, at tuloy-tuloy na operasyon kontra illegal na droga. Malaki rin ang naging ambag ng mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pagbaba ng bilang ng krimen sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
6: Maraming salamat, Noel Alamar.
8: Pasada, probinsya, probinsya.
13: Good morning! Good morning.
5: 4:40 in the early morning. Right, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
6: At ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
5: Ayan. Eh, ngayong umaga po marami tayong aabangan ng mga story. Of course, may mga development doon sa mga story ang ating ibinalita noong nakaraang linggo. Pero bago ang lahat, ba, ano pong ulam ninyo ngayong umaga? May mga nagluluto na ba na kanilang mga pambaon pang lunch? Diba? Yung mga nagpa-pack lunch partner para makatipid kahit kasi payday. Ulitin ko na naman. Kahit payday, kailangan magtipid. Diba? Eh, mag-ingat-ingat po kayo ha para po doon sa mga kasabisyo kapamilya natin na papasok na sa kanilang mga trabaho. Yung mga bibili ng pandesal, oy! Ingat-ingat pa rin ha, tingin sa kaliwat kanan. Baka kayo masagasaan ng tricycle.
6: Tama ka dyan, partner. Pero ano ba masarap na palaman sa pandesal?
5: Itlog, partner. Oh, itlog. Pritong itlog, tapos
6: anong
5: black coffee.
6: Anong klaseng pritong itlog?
5: Scrambled, partner. Yon. Ikaw ba, anong trip mo sa pandesal?
6: Parang masarap dyan minsan corned beef dahil nakakaluwag
5: yung wag, diba? Hindi ko pa na-try. Ganon kayo sa inyo, mga nakakaluwag. Kami kasi mga itlog-itlog lang kami eh. Naalala ko banding namin tatay ko yung partner pag madaling araw, tapos ganito may pasok, sabay kami pupunta sa panaderya. Tapos ang bibili namin yung tostado para pang malakasang pang umaga, di ba?
6: Actually, masarap yung tostado.
5: Di ba? Eh. Tostado, tapos itlog, tapos pagkat mo crunchy-crunchy. Oh, yes! Yes. 441! Ay, abangan niyo po sa aming pagbabalik. Mayigit 100 bilyong piso nawawalang kita ng gobyerno dahil sa mga illegal na sigarilyo at vape na kapaw.
6: At Gatchalian Black, handa na umano sa dirty trick o dirty tricks ni Senator Alan Peter Cayamano. Mga detalye sa aming pagbabalik.
8: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekistrenda at DZMM Teleradyo.
13: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
14: Alamin po natin ano ang balita
13: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
15: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
13: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
14: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
13: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
15: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
13: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
16: The Senate is under attack.
17: There was no NBI agent in the Senate.
13: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
18: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
19: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
13: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
20: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
13: Mga
8: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Rasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
5: Alas 4:45 ng madaling araw, sa pagkapatuloy ng ating balitaan, nakahanda ang mayorya sa Senado na pinamumunuan ni Acting Senate President Sir Win Gatchalian sa anumang dirty tricks o maduming plano ni Senator Alan Peter Cayetano sakaling magpatawag ng special session ng Senado. Sinabi ni Lacson na hindi dapat minamaliit si Cayetano dahil kaya nitong gawin ang lahat para manatili lang sa pwesto. Baliwala aniya kay Cayetano ang Senado bilang institusyon at importante lang ang kanyang sarili. Dagdag pa ni Lacson, tanging si Cayetano lang ang naniniwala na siya pa rin ang Senate President dahil maging ang kanya mga kaalyado ay nananahimik na sa issue. Sinabi pa ni Lacson na may nakalatag na plano ang majority bloc sakaling gumawa ng eksena si Cayetano at hinamon ito na sumala sa debate at huwag gamitin ang social media. Pinuri naman ni Lacson si Senator Joel Villanueva na naghayag ng kahandaang dumalo sa special session.
6: Sa ibang balita, ipinag-utos ng pretrial chamber ng International Criminal Court ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ilang buwan bago ang itinakdang paglilitis sa Nobyembre. Layo ng eksaminasyon na suriin ang fitness ni Duterte at masigurong kakayanin itong dumalo sa paglilitis kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Tatlong doktor ang itinalaga o itatalaga na susuri sa dating presidente na sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan. Matatanda ang muling humiling na medical test ang bagong legal team ni Duterte.
5: Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang hacking sa website ng House of Representatives. Aba, nung una, Senado. Ngayon, HOR na, nakakabahala. Inatake ng mga hacker ang website ng Kamara ilang araw matapos i-deface ang website ng Senado. Isang grupo ng mga hacker na umano ang umako ng responsibilidad sa pag-deface sa mga website ng Senado at Kamara bilang protesta sa korupsyon sa gobyerno. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Tatas Jr. ang anti-cybercrime group ng pulisyan na makapag-ugnayan sa information, technology at cybersecurity personnel ng Kamara para matukoy ang nasa likod ng pag-hack sa House of Representatives website. Sasampahan naman ang mga kasong kriminal ang mga patunayang nasa likod ng pag-deface sa mga website ng Senado at Kamara. Nananawagan din ang PNP sa mga ahensya ng gobyerno na repasuhin at palakasin ang kanilang cyber security.
6: Nawalang kita ng gobyerno dahil sa illegal na sigarilyo at vape umabot na sa mahigit 140 billion pesos. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
18: Tinatayang aabot sa 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan mula 2024 hanggang 2025 dahil sa illegal na sigarilyo at vape products. Ayon niyan sa pag-aaral ng European Union, ASEAN Business Council at Euromonitor International. Ayon sa Department of Agriculture, tatalakayan ito sa 3rd International Tobacco Summit sa June 18 sa Pasig City. Pangungunahan ng ahensya at National Tobacco Administration ang pagtitipon at dadaluhan nina SILG John Vic Remulia, PNP Chief General Jose Melencio Nartates

0: at iba pang anyo ng illicit trade. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa pagpapatuloy nating balitaan, arestado ang siyam ng lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng copper cable wire sa loob ng manhole sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa Batasan Police Station, nahuli ang mga suspect matapos mapansin ang nakahazard na innermost lane ng Commonwealth ang isang malaking truck. Narecover ng mga otoridad ang mahigit 1,000 piraso ng copper wires na nagkakahalaga ng 163,000 pesos kasama ang truck at iba pa mga gamit tulad ng bolt cutter. At napag-alamang ang ilan sa mga suspect ay may dating kaso na sa illegal drugs at illegal gambling at ibinibenta umano ang nako na kable sa Nueva Ecija. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Samantala, mahigit 200 pamilya o 500 residente ang nawalan ng tirahan sa sunog sa residential area sa Western Bicutan, Taguig City. Umabot ng 100 at 50 bahay na gawa sa light materials ang naabo sa sunog. Nahirapan din ang mga bombero na apulahin ang apoy dahil makikitid o dahil sa makikitid na kalsada at kakulangan sa tubig. Rumesponde at tumulong sa pag-apula ng apoy ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng water bombing. Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog habang wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
3: Balita sa labas ng bansa, inanunsyo ni US President Donald Trump na malapit nang pirmahan ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran matapos ang mahigit 4 na buwang digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang social media post, sinabi ni Trump na muling bubuksan ang Strait of Hormuz sa oras na mapirmahan na ang kasunduan. Nagbabala si Trump na nakahanda ang Amerika na muling gumawa ng aksyon para tuldukan ang nuclear program ng Iran. Kinumpirma ng mediator ng Pakistan na malapit nang lagdaan ang peace deal at inihahanda na nila ang electronic signing. Pero sinabi naman ng Iranian Foreign Ministry na dapat munang antayin ang pinal na petsa ng paglagda sa kasunduan sa Amerika. Samantalang malubhan naman pong nasugatan ng 35 anyos matapos atakihin ng pating sa Sydney, Australia. Lumalangoy umano sa beach ang biktima ng kagatin ng pating. Ini-airlift sa ospital ang biktima habang isinara naman ang iba pang beach sa Sydney.
2: Mga balita sa labas ng bansa. Showbiz balita.
1: 4:53 mga kapamilya, at alamin naman natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating katsika sa umaga. Jessica Luna. Jessica Luna. O Jessica, anong latest?
4: Ito na nga ang latest. Hindi natinag ng pabago-bagong panahon ang cast ng bagong kapamilya setting si Gabo nang lumipad at mag-motorcade sa Cebu. Dumagsa ang mga fans para personal na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin at prime actress Julia Montes kasama ang iba pang cast dito. Susunod, naiikot ang cast ng si Gabo sa Cavite sa June 8 habang June 20 naman sa Palawan. Sa iba pa nating chika sa umaga, wagi sa Season 10 ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime ang pambato ng Central Luzon na si Yanny Basikal. Napabilib ni Pazikal ang mga hurado at manonood ng awiti ng Smoky Mountain Medley at nakakuha ng score na 97.4%. Inuwi ni Basikal ang 1,000,000 pisong grand prize at magkakaroon din siya ng management contract mula sa ABS-CBN at recording contract naman sa Star Music. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
3: Samantala, dumako naman tayo sa balitang sports. Ang New York Knicks aba kinurunahan bilang NBA champion matapos ang mahigit 5 dekada. Yan at yung pang sports balita. Ihati

0: ng ating big man sa DZMM na si Alfred Dalde. Alfred!
1: Good morning, Marlene at Jom, para sa ating Balitang Sports. Ibinulsa ng New York Knicks ang kampiyonato ng NBA matapos talunin ang San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng Best of 7 Series. Ito ang kauna-unahang kampiyonato ng Knicks sa loob ng mahigit limang dekada. Itinanghal na Finals MVP si Jalen Brunson na umiscore ng 45 points sa title-clinching game. Gumawa naman ng kasaysayan si Knicks reserve guard Jordan Clarkson bilang kauna-unahang Filipino-American na nagkampiyon sa NBA. Samantala, naipwersa ng defending champion TNT Tropang 5G ang Do or Die Game 7 sa PBA Commissioner's Cup Finals. Umiscore si TNT import Chris McCullough ng 53 points sa panalo ng Tropang 5G laban sa Barangay Ginebra sa score na 98-90 sa Game 6 ng Best of 7 Series. Magsasalpukan ng TNT at Ginebra sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup sa Miyerkules. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Ay, maraming salamat ha, Radyo Patrol. Ah, sorry. sorry. Maraming salamat ay Alfred Dalde, ang ating big man sa DZMM. Abay, syempre pinapangarap ko rin kasi tsaka pinapangarap correct partner, at saka pinapangarap tayong maging parte rin ng Radyo Patrol. Balay mo, bukas, pangalawa, o makaloha pala eh, makasama din bilang Radyo Patrol itong si Big Man sa DZMM, si Alfred Dalde. 4:57, ay partner, bumati-bati muna tayo ha, bukod sa ating Big Man. Batiin natin ang mga nakikinig sa atin ngayong madaling araw. Unahin ko na si Sarah C. Good morning daw, Sir John and Marlene, Romeo Valderrama, Ronaldo Nicolas, Kaviber 1947, at si Job Gabriel watching sa atin. Partner, sino pa nandyan?
3: Oh, ito pa partner, mula din sa Viber, si Miss Job Gabriel at si Miss Lorena Pascual. Bumabati ng good morning po, Team Pogi, always watching from Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Kape. At si Miss Cherry Diaz na nagsabing hello Team Pogi at ganda 2.0 version.
0: Yan.
3: Good morning daw.
0: I love partner. It. Anyways, partner. Oh, no. Andito si Madam Elsie Balion Florentine watching sa atin. At sa atin namang YouTube partner na nanonood sa atin, si Miguel Andre Mira, si It's me, Norjin. Oh, it's you, Norjin. And Vea Vlog, Rina Malta na nanonood sa atin dyan sa ating YouTube Live. Meron ka
3: pa
0: dyan?
3: Meron pa partner, last one. Dito si Miss Maggie na nagsabing good morning po Team Pogi at Team Ganda version 2.0. Happy Monday po, always present from Miss Maggie De Manzana ng Makati Sita. Isang mabilis na good morning po sa aking mama na nanonood palagi.
0: Good morning,
3: Mama Mitch. Anong ulam natin?
0: Good morning! Samantala, narito po ang muli ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bahagi ng dagat sa Sarangani at Davao Occidental umangat dahil sa magnitude 7.8 na lindol, patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 61.
3: Mga naulila ni na Rene Baterbonya at Divine Adili na kukulangan sa pagsosorhi ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Pahayag ng umano'y misis ni Baldwin, sisiyasati ng NBI at PNP.
0: Senator Joel Villanueva dadalo sakaling magpatawad ng special session ng Senado. Gatsaldian Block naghahanda na sa umano'y dirty trick na Senator Alan Peter Cayetano sa special session.
3: Presyo ng diesel at kerosene posibleng i-rollback bukas. Presyo ng gasolina nagbabatyang magmahal.
0: Sa lalawigan naman, 14 anyos na dalagita natagpo ang patay sa banyo sa Deva, Vizcaya. Menor de edad na pinsan, suspect sa krimen.
3: At sa Balitang Sport, 2026 NBA Championship na panalunan ng New York Knicks.
0: At yan na ang mga balita ngayong Lunes ng umaga, Hunyo 15, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Una sa balita, una sa public service.
3: Naririnig na tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz at Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Joam Garner.
0: Susunod na pasada balita. Kasama po si one and only Daddy Jensen Manabat. And of course,
3: Radyo Patrol Joam Garner.

Radio Patrol Balita. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa kanal sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na nagbabalita, naglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 5:02 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Maganda umaga muli mga kapamilya! Bangon! Gising na, it's Monday! Magandang araw po mga kapamilya, bangon, it's Monday, June 15, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat. At ako naman po si Radyo Patrol Joam Garner, sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores. Sa mga mainit na balita ngayon,
1: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 61. Ilang apektadong residente, nagkakasakit na rin. Mahinang pagputok muling naitala sa Bulkang Mayon. Bulkang Canlaon muli ring nagbuga ng abo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong ipatupad na naman bukas. Floating structure na nasa Bajo de Masinloc nagbago ng posisyon. China, nanindigang sila ang may karapatan sa West Philippine Sea. Sa ating Pasada probinsya, mag-asawa patay matapos mabangga ng dump truck sa Bulacan. Huli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya sa abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, ano man na inyong ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat. Good morning po mga kapamilya sa loob at sa labas ng bansa. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako pa rin po si Radyo Patrol Joam Garner. Sa detalye ng ating mga balita.
1: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna tayo ng panahon, patuloy na uulanin ng maraming lugar sa bansa dahil sa easterlies. Ang easterlies ay ang mainit at basang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng pagulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at sa Tawi-Tawi. Asahan din ang thunderstorm sa Bicol Region, Eastern Visayas at maging dito sa Metro Manila. Noong Sabado, binahang ilang lugar sa Metro Manila at Laguna dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan. Kabilang sa naapektuhan ng Pasig, Valenzuela at Quezon City.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning!
2: Magandang morning din po, Sir Johnson at Sir Jong, at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Ngayong araw nga, easterly sa nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw, asahan naman natin sa Metro Manila at ating buong kapuluan yung bahagyang maudap hanggang sa maulap na papawirin, at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Usually, tuwing hapon hanggang sa gabi, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. At walang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres, nagulat.
0: Thank you, Ma'am Veronica!
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Samantala, muli naman nakapagtala ng minor strombolian activity o mahinang pagputok ang Bulkang Mayon sa Albay. Patuloy din ang pagdaos-dos ng lava at pyroclastic density currents o uson. Gayon din ang pagguho ng bato na nanatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa Negros Island. Nagbuga ng 600 metrong taas ng usok at abo ang Bulkang Canlaon noong Sabado. Nasa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Umabot na sa 61 namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soccsorgen habang 7 naman sa Davao Region. Mahigit 1,000 ang nasugatan habang patuloy ang paghahanap sa 40 nawawala. Sa Sarangani, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng supply na malinis na tubig sa bayan ng Glan. Pahirap ang mapuntahan ng ilang lugar dahil sa landslide, kaya ilang residente ang napipilitang uminom na lang ng kontaminadong tubig. Nagpadala naman ng mga doktor sa lugar kung saan ilang residente ang nagkakasakit. Sa Davao Occidental, problema rin ang kakulangan sa supply ng pagkain, inumin at gamot sa bayan ng Sarangani. Pahirapan ang paghahatid ng ayuda sa Balut Island dahil nasira ang mga pantalang dinadaungan ng barko. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisimula na ang pamamahagi ng cash assistance para may pambili ang mga residente ng pangangailangan tulad ng materyales at pagpapagawa ng kanilang nasirang bahay. Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang ospital sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Balik operasyon na rin ang mga commercial flights sa General Santos International Airport ngayong araw. Samantala, sinita ang halos 10 taon ng nakatenggang bypass road sa Laguna. 2016, sinimulan ang Alamino San Pablo Bypass Road na may pondong mahigit 2 bilyong piso. Pero hindi pa rin tapos ang konstruksyon ng kalsadang magpapabilisan ng biyahe papuntang Quezon Province at Bicol. Dahil dito, nagtitiis ang mga motorista sa sirang daan sa halip na mapalayo kung sakaling o kung sa Marcos o Maharlika Highway dadaan. Sa ngayon, hindi pa rin sementado ang halos 350 meters na bypass road ng San Pablo City dahil sa problema sa right-of-way. Matapos magreklamo ang ilang may-ari ng lupa na hindi nagbabayad ang DPWH. Aminado rin si DPWH Secretary Vince Dison na naantala ang konstruksyon dahil ang mga diskaya ang kontraktor ng proyekto. Sakaling maresolba ang mga issue, inaasahang madaraanan na ang Alamino San Pablo Bypass Road sa Disyembre. Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:10... Planong italaga si Senator Frances Pangilinan bilang pinuno ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na bubuuin ang subcommittee kapag nagbalik sesyon ng Senado. At kapag nabuo na mga miyembro ng makapangyarihang komite sa plenaryo. Nauna na iginiit ni Tulfo na handa siyang mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos akusahan ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na umani nakatanggap ng mali-maletang may perang laman na kickback. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation laban sa 3 bagman matapos idawit sa anomalya. Nauna nang humarap ang mga nagpakilalang bagman sa Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block pero no show sa consultative meeting ng Gatchalian Block. Kaugnay pa rin yan, handa umano si Senador Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ang Senado. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na nag-boycott sa ilang sesyon sa Senado. Sa video message na ipinalabas sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na dapat isantabi ang anumang away sa politika at unahin ang mandato sa bayan, partikular na sa mga naaapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nauna nang iginiit ng Malacanang na dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, nakatakdang bumalik sa on-site operation ang mga empleyado ng Senado pero pagbabawalan pa rin ang mga bisita sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Binatikos ng grupong August 21 Movement o ATOM ang paggamit ni Senador Alan Peter Cayetano sa pangalan ni dating Senador Ninoy Aquino gayon din sa hand gesture na letter L o laban sign. Ayon sa grupo, para sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign pero hindi dapat gamitin sa political agenda. Panawagan ni ATOM President Volt Bohol dapat mag-resign si Cayetano dahil hindi na siya karapat-dapat na maupong Senate President. Sa hiwalay namang Facebook post, nilino ni Cayetano na hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy. Iginiit naman ni Cayetano na issue kaugnay ng flood control projects ang kinakaharap ng bansa at hindi ang liderato ng Senado. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Cayetano na maaring maresolba sa loob lamang na isang araw ang agawan sa Senate Presidency. Matatanda ang paulit-ulit ng nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President kahit inihalal na bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Inaasahan namang maglalabas ang prosecution team ng Kamara ng bagong ebidensya na isusumiting pre-trial brief kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga ari-arian ni VP Sara at mister nito na si Attorney Manases Carpio na hindi idineklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Isusumite ng prosecution at depensa ang mga pre-trial brief ngayong araw bago ang pre-trial conference sa Webes. Dahil mistulang hindi sinagot ni VP Sara ang Articles of Impeachment, naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na maghahain ng maraming objections ang depensa sa Senate Impeachment Court. Iginit din ni Chua na hindi dapat payagang bumoto si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong na dahil sa kasong plunder at graft. Isinulong naman ni Senador Panfilo Lacson na hilingin sa Sandigan Bayan na payagan ng mga nakakulong na senador na makiisa sa impeachment trial para tiyaking maaabot ang kailangang bilang sa botohan. Oras natin, 5:14. Iniutos na ng trial chamber ng International Criminal Court na isailalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago humarap sa paglilitis sa November 30. Pinayagan ng trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 years old na dating Pangulo na sinasabing hindi na kayang sumalang pa sa trial proper dahil sa paglala ng kanyang kondisyon. Muli magsasagawa ng pagsusuri ang medical panel na sumuri sa kondisyon ng dating Pangulo noong pre-trial phase. Lilino po naman ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang mental capacity ng akusado para sumalang sa paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent expert noong Enero, dalawang naniniwalang may kapasidad ang dating Pangulong Duterte na intindihin ang kaso, habang isa naman ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kinakaharap na kaso.
3: Nahack naman ang official website ng Kamara noong Sabado. Inako ng ilang hacker ang pag-atake bilang protesta laban sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente. Noong Webes, nagkaroon din ng breach sa website ng Senado kung saan nakapost sa news releases section ang ilang bastos na pahayag. Sa initial na assessment, pinaniniwala ang limitado lang ang defacement o paninira ang pakay sa pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad sa Senado.
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel ha. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Bango na, gising sa mga may maagang pasok, sa mga maghahanap ng trabaho. Inakot ang hali na ha. Oras muna natin, Jom Garner.
3: Oras na din, 5:16.
0: Saguli po.
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit, pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Posibleng magpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4-5 piso ang rollback sa diesel, habang 2-3 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng walang paggalaw o tumaas pa ng 50 centavos per liter. Nauna nang binatikos ang unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot naman ng Department of Energy, dapat idaan ang reklamo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan.
5: Mga kapamilya, gising na, bangon na, lalong-lalo na yung mga may pasok dahil inaasahan ang masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan ngayong araw. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan sa Quezon City. Magpapakalat din ng karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan ang matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at magsusundo ng mga estudyante.
4: Sa iba mga balita sa oras nating 5:20, hinilingang ang maayos na paliwanag sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team na nangyari sa Dipakulaw, Aurora. June 8, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at ng Nigerian na si Divine Adili sa gitna ng kanilang team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos na ngayon ang malakas na alon kaya nalunod. Noong Biyernes, nagsorry na si Ateneo coach Tab Baldwin sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Pero iginiit ng pamilya ni Adili na walang saysay ang paghingi ng tawad ni Baldwin dahil hindi na maibabalik ang buhay ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Hindi rin matanggap ng ina ni Baterbonya na si Roveline ang sorry ni Baldwin at iginiit na dapat ibunyag ang totoong nangyari. Sinusuri na rin ng Philippine National Police at ng NBI ang pahayag ng nagpakilalang misis ni Baldwin na nagbabala sa ugali ng kanyang mister. Tiniyak po naman ng UAAP na may mananagot habang patuloy ang investigasyon.
5: Sa ibang balita, nagbago ang posisyon ng floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinasabing lumipat sa ilagang bahagi ng Bajo de Masinloc ang estrukturang may sukat na 6x6 meters at sakay ang anim na individual mula sa gitnang bahagi noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na posibleng galing sa China ang istruktura at sangkot sa illegal marine scientific research. Para kay Maritime Law Expert Attorney Jay Batombakal, madalas nasusundan na pagtatayo ng mas malaking illegal na istruktura tuwing may nakikitang floating structure ng China sa karagatan. Iginit naman ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryo ang Bajo de Masinloc at normal lang ang pagsasagawa ng scientific research dahil sila ang may karapatan sa lugar.
0: Pasada Balita.
4: Sa Pasig City, patay ang pahinante ng trailer truck matapos sumalpok sa wing van sa C5 sa Ortigas flyover. Sa investigasyon, hindi umano napansin ng driver ng truck na may kargang bote ng soft drinks ang tumirik na wing van kaya nabangga. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng truck at naipit ang namatay na pahinante. Tumagal pa na ilang oras bago natanggal ang truck na nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng traffic.
5: Sa Quezon City, siyam ang arestado sa pagnanakaw ng copper cable wire sa Commonwealth Avenue. Naaktuhan pa ang mga rumorondang pulis ang mga sospek habang ninanakaw ang mga kable sa manhole. Narecover ang mga sospek ang mahigit 1,000 piraso ng copper wires na nagkakahalaga ng 163,000 pesos. Nakuha rin sa operasyon ng bolt cutter at iba pang gamit sa pagputol ng mga kable. Nakakulong na ang mga sospek na natuklasang sangkot din sa pagnanakaw ng mga nakalaylay na kable.
4: Sa oras nating 5:23 na po ng tanghali, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
4: Tanghali na ho para sa mga may maagang pasok. Kung kayo pang alas 8 kayo gagigising lang, tapos ang pasok niyo sa Makati kay taga San Mateo, ay di tanghali na. Nagtataka si John Garner bakit daw tanghali na. Sa mga may maagang pasok, nako, tanghali na ang 5:23. Ay pasadahan po muna natin ang mga balita sa mga probinsya. Patay ang mag-asawang magkaangkas sa motorsiklo matapos mabangga ng dump truck. Sa Bulacan, Bulacan, papunta sana ang giginto ang mag-asawa ng salpukin ng truck. Sa barangay Pitpitan, pumailalim pa ang mag-asawa sa gulong ng truck kaya nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Voluntary namang sumuko ang truck driver na maharap sa patong-patong na kaso.
5: Sa Cebu, patay ang dalawang Pakistani sa salpukan ng minivan at truck sa Mandaue City. Sinasabing nakapula ang traffic light pero lumiko pa rin ang traffic kaya nabangga ng minivan kung saan sakay ang mga biktima. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang minivan at naipit pa ang dalawang dayuhan. Nasa kusodiya na ng pulisya ang truck driver, pero hinihintay pa rin kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima.
4: Sa Ilocos Norte, patay naman ang 74 na taong gulang na lola matapos mahulog sa batis ang sinasakyang SUV sa bayan ng Badok. Sa investigasyon, galing Abra ang magkakamag-anak at patungo sa ng Cagayan. Nang mahulog at bumaliktad ang sinasakyang SUV sa batis sa National Highway sa Barangay Santa Cruz. Agad namatay ang biktima habang anim na iba pa ang nasugatan. Inamin naman ng driver na naka-idlip siya kaya hindi na malayang dumiretso ang sasakyan sa gilid ng kalsada.
5: Sa Ilocos Sur, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin sa bayan ng Kabugaw. Nakaupo lang sa harap ng bahay ng kapitbahay ang biktima ng lapitan at pagbabarilin ng dalawang sospek na sakay ng pickup truck. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa pamamaslang.
4: Sa Nueva Vizcaya, natagpo ang patay ang 14 anyos sa dalagita sa Information Center Tourism Building sa bayan ng Kasibo. Nakahandusay sa sahigang biktima na may nakapulupot na nylon belt sa liig at may bakas pa ng dugo sa katawan. Lumabas na namatay ang biktima dahil sa asphyxia by strangulation o pagkakasakal. Inaresto naman ang 17 anyos na pinsan ng biktima na itinuturong suspect sa krimen.
5: Sa Nueva Ecija naman, tinutugis na ang binatilyong nagnakaw ng cellphone sa loob ng cafe sa Cabanatuan City. Sa investigasyon, nagmamasid-masid muna ang suspect hanggang sa makakuha ng tiempo at dinampot ang cellphone na nakapatong sa counter. Sa tulong ng CCTV footage, nakilala ang suspect kaya pinuntahan ng mga pulis sa bahay. Pero ayon sa ina ng binatilyo, matagal nang hindi umuwi ng bahay ang kanyang anak.
4: Oras natin, 5:27 na!
0: Papasada na ang Pasada Balita!
4: Sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating makasamahang radyo. Patrol! Kasunduan sa pagtatayo ng mga classroom sa Zambales, nilagdaan na. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning. Kasado na ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education at Zambales Provincial Government para sa konstruksyon ng mga bagong silid-aralan. Kasunduan sa pagitan ng DepEd at lokal na pamaraan sa ilalim ng Basic Education Facilities Program. Maraming mga bagong silid-aralan ang itatayo sa Zambales matapos na malagdaan ang Memorandum of Agreement ng Provincial Government at DepEd. Unang beneficiaryo ang Panan National High School at Bangkal Integrated School sa Bayan ng Botolan at ang San Agustin Integrated School sa Bayan ng Iba sa Zambales. Layunin ng kasunduan ang mabilis na matugunan ang kakulangan ng mga learning spaces. Paliwanag ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant for Infrastructure, sa sistemang ito, ang DepEd ang mga ngasiwa sa technical standards at pondo, habang ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales ang mamumuno sa konstruksyon at procurement ng mga proyekto. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DCMM.
4: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Ezon.
5: Sa ibang balita, 31 lokal na pamahalaan sa Laguna kinilala ng DILG. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar.
7: Good morning, John and Johnson. Nakamit ang lalawigan ng Laguna at lahat ng lungsod at bayan nito ang 100% passing rate sa pagsusuri ng good financial housekeeping para sa taong 2025 ayon sa Department of Interior and Local Government Laguna. Sa inilabas sa pahayag ng DILG Laguna, pumasa ang kabuuang 31 local government units sa lalawigan, kabilang ang provincial government, 6 na component cities at 24 na munisipalidad. Ayon sa ahensya, patunay ang nasabing tagumpay sa matatag na pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa mga pamantayan ng transparency, accountability at integridad sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ang good financial housekeeping ay pagkilalang iginagawad sa mga LGU na nagpapakita ng mahusay na financial accountability at fiscal management, kabilang sa mga pangunahing rekisito sito upang makamit ang pagsunod sa full disclosure policy at pagkakaroon ng unmodified or qualified opinion mula sa pinakahuling annual audit report ng Commission on Audit. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagkilala ay bunga ng sama-sama ang pagsisikap ng mga lokal na opisyal at kawali ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mahusay, tapat at responsableng pamamahala. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
4: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Sa may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
4: Ay, baka kayo nalilingat ha, 5:30 na po, 5:31 na agad, ang bilis magpalit ng oras. Sa oras po natin yan, eto na po sila.
0: Metro Pasada!
4: Sa atin namang Metro Pasada, mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu na hindi maubos-ubos, nasamsam sa Caloocan City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Magandang morning, Rowen!
8: Good morning, Johnson at John. dinampot at tatlong pinag-iinalang tulak ng droga sa pinagawang private operation ng Caloocan City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Kinabibilangan ng mga suspect ng dalawang babae at isang lalaki na pare-parehong residente ng nasabing barangay. Nasamsam mula sa mga suspect ang halos 100 kabo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Nakakulong na ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
4: Thank you, Rowen Cueto.
5: Sa ibang balita pa rin, 5 mandurukot na aresto sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
9: John, batay sa ulat ng pulisya, nakasakay ang biktimang si alias Gina sa isang Luv Express papunta Makati City nang sumakay din ang 5 sospek na nagpanggap bilang mga ordinaryong pasahero. Tinabihan ng 2 sospek ang biktima habang umupo sa harapan ang 3 pang iba. Modus ng grupo ang panggugulo sa biktima para mawala ang atensyon nito sa kanyang mga dalang gamit. Sa gitna ng biyahe, napansin ang biktimang nawawala ang kanyang cellphone. Pinaghinalaan niya ang grupo, kaya sinunda ng mga ito nang bumaba ng sasakyan at saka nagsumbong sa pulisya. Agad na nagkasana ang operasyon ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek. Nakuha mula sa kanila ang cellphone ng biktima pati ang aabot sa 10 gramo ng hinirala shabu at isang improvised handgun. Patong-patong na reklamo ang kinaharap ng mga sospek kabilang ang conspiracy to commit theft, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
4: At syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
4: Ay maganda umaga ho sa ating mga suke na nakatutok pa rin sa atin sa YouTube. Meron lang naman tayo ngayong 26 million live viewers. Sa YouTube pa lang yan ha. Iba pa yung nasa radyo. Iba pa yung nasa abroad.
5: Yun.
4: Iba pa yung mga naka-cable.
5: Yun.
4: Ay kaya thank you ha sa ating mga suking hindi tayo binibitawan at laging nanonood mula Lunes hanggang Biyernes. Ay batiin natin ilan sa mga suki nating naka-monitor sa atin. Maganda umaga kay... Yan lang, nawala. Baka may mga babatiin ka dyan habang hinahanap ko yung mga nagpapabate.
5: Unahin ko na, partner. Isa to sa masugid na nakikinig sa atin, si Mr. Sosimo Gasmin. Sabi niya nakikinig sila ng kanyang asawa sa Pasada Balita.
4: Ay abe, maya pa bakne. Si Elsie Balian Florentine nag-a-attend ang sec na, pati si Sarah Concepcion nagmamagandang morning. Pa-shout out daw sa mga suki nating nasa YouTube and nasa Twitter. X pala, X. Maganda umaga rin kay Dr. Maria Festin. Nagising na rin. Magandang morning. Tita Christy Galvez and Father Tony Hirente, maganda umaga po sa inyo. May mga nagbe-birthday pala ngayon na. Sa mga nakakakilala po sa lumilingon na tawag na Ab Eason. Birthday pala ni Ab Eason ngayon na. Hindi man lang natin na i-relay kay Tata Rod Eason. Baka nagpadala pa ng ice cream.
10: Ang lagay ba, Sir Ab?
4: Ganun na lang ba? Ab Eason, happy birthday.
10: Happy birthday.
4: Tsaka kay Papa Zam, ang aming kasamahang si Rodel Zamora na nagbe-birthday din today. Sino pa, John Garner?
5: At ito pa isa sa mga masipag na news writer, si Christian De La Cruz. Itchan, happy birthday!
4: Happy birthday po sa mga nagbe-birthday today. At sa oras po muna nating 5:35.
0: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
4: Ay, si Kuya Boy pala'y nanonood at nakikinig sa atin. Kuya Boy, pinababati ka ng pinakamamahal mong si Ate Josie Katindig na nagkakapi na ngayon. Ingat daw kayo sa biyahe. At sabi niya, see you later. Sabi Kuya Boy ha, mag-iingat daw sa biyahe. Sa ating kakaibalita, nagulat po ang mga residente sa posong nagbubuga ng apoy. Wala ko, dragon lang ang nagbubuga ng apoy. Pati pala posong ngayon may apoy na rin ha. Tingnan niyo, lakas naman ang buga ng apoy niyan. Nagulat po ang mga residente sa porsyon nagbubugaro ng apoy sa halip na tubig. Ito po'y namay sa Duwanya sa Iloilo. Mayong aga, gagamitin po sana ang poso sa pagpapatubig ng palayan. Nang sumiklab ang apoy nang magsindi ng sigarilyo ang isang trabahador. Sinasabi hong may kasama pang bula ang tubig na lumalabas sa posong nagbubuga nga ng apoy na parabang dragon. Okay, wala po yun sa script. Paliwanag po ng Environmental Management Bureau, posibleng may deposito ng methane gas sa posong yan, kaya nagbubuga ng apoy. Hindi kaya delikado yung ganyan? O baka naman pwedeng source of energy din, ano? Pero dapat ay dun sa marunong, ha? Hindi yung basta-bastang gagamitin lang apoy na gaya ho niyan. Baka naman pagmulan pa ng disgrasya. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
12: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
4: Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya makikipagkwentuhan tayo kay Attorney Maria Cristina Conti. Ay di ba sabit sa ilalim da uli sa medical examination ng dating Pangulo na 81 years old na pala. Ay Marso pa noong nakaraang taon, nakakulong sa detention facility ng ICC ang dating Pangulo. Kinakailangan daw ay mentally fit ang dating presidente kung sasalang ho sa trial ng International Criminal Court. Mamaya ho yan, ha. Magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Oras muna natin, John Garner.
5: Oras natin mga kapamilya, 5:38.
4: Sandali lang.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada balita. Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Happy 40th Anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
14: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th Anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
16: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
17: Alamin po natin ano ang balita
16: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
18: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
16: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
19: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
16: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
18: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
16: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Happy 40th Anniversary sa DZMM, una sa balita, una sa public service.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: balita. Pasada balita. Pasada balita. TTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik tayo sa ating kwentuhan sa pasada balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Sa November 30 ay magkakaroon ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero syempre kailangan do humo ng suriin ang kondisyon ng dating Pangulo. Pumayag na ho na maisailalim ulit sa medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin nga natin ano bang inaasahan na ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK sa isyung yan. Si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Nasa linya na po natin, Attorney, maganda umaga, si Johnson and Jom sa DZMM. Good morning, Attorney.
2: Maganda umaga din.
1: Opo. Yun ho bang pagkakaroon ng panibagong medical examination kay dating Pangulong Duterte, inasahan na po ninyo?
2: Opo. Nabanggit naman namin na every 120 days ang review ng medical conditions ng isang detainee. At dahil ang kanyang request for fitness to stand trial ay medically related, ganun din ang magiging function nun. Ang medical request or request for medical examination ay essentially request to redetermine fitness to stand trial.
1: Opo.
2: Nung nakita namin na parang binabanggit-banggit nung nauna pang counsel, parang ako, may ano to, may pahiwating na. At yun nga, yung bagong counsel, finormalized yung request for a medical examination according to the rules. Sabi namin, okay, sige. Kumbaga, ano naman to, according to protocol, and then number two, yung pagpapaliwanag, naalala nyo nung pre-trial, kasi yung confirmation of charges, nasa pre-trial stage nun. Sabi nung isang judge, kaya tumatanggi siya na i-assess ang condition ni Duterte nun, kasi sabi niya, ang fitness to stand trial, ang trial. Pre-trial pa lang tayo, yan yung February, saka September. So ngayon, trial na. So tama nga naman. Oo nga naman, trial na. So ito po yung pagkakataon talaga na alamin kung fit to stand trial siya. Nga lang nagkaroon ng previous exam. Pero ang gusto lang din namin, interested din kami, curious din po kami kung may naibabadan sa exam niya nung December. At kung meron man, is it grave enough or serious enough na kailangang itigil ang trial? Kasi kami, excited na kami sa November.
1: Opo. Attorney, yun ho bang mga doktor na sumusuri sa kondisyon na isang akusado, in this case ay ang dating Pangulo, ang pre-trial ng ICC ang nagbibigay or pwedeng magrekomenda halimbawa ang defense or ang prosecution na aaprubahan ng trial chamber?
2: Pwedeng magrekomenda ng bago kung sakasakali. Pero lahat sila halo, sabi, meron na tayong experts na na-draft dati or na-appoint dati, sila na lang ulit. At buti naman, nagkaroon yata ng issue tungkol sa availability ng isa kasi binabanggit nun sa order ngayon, sinasabi niya available na siya. So, yung original panel po, yung tatlong doktor slash expert ang titingin sa kanya. So, last time, ang meron po tayo ay behavioral psychologist, isa pong neurologist, tapos yung isa sa kanila ay expert sa geriatric psychiatry or forensic psychiatry. So kumbaga, talagang sanay siya na tumingin sa matatanda na humaharap ng kaso.
1: Yung bang tatlong doktor na yun na naunang sumuri sa kondisyon ng dating Pangulo is the same doctor na mag-i-examine sa kanya ngayon para dun sa trial proper sa November?
2: Opo, parang ano na reappointed sila, lalo na available naman sila. Kaya, at mukhang yung isang esensya din sa likod ng desisyon na ito ay dahil kilala na sila ni Duterte. Nakita-kita na yan at nag-examine na yan, parang yung psychological test.
1: Opo.
2: So, hindi na sila strangers to each other. Kaya at least konting chika na lang, baka siguro kung anumang updated na exam ang kailangan gawin.
1: Opo. Sabi ho din sa balitang binasa namin kanina, Attorney Conti, ang sabi daw ho ng trial chamber, hindi naman pala kailangang 100% ang mental capacity ng akusado o ng dating pangulo, ano?
2: At saka hindi yung ang iniisip na siya, kailangan parang abogado ka na kaya mong depensahan ng sarili mo. One evidence at a time. Hindi po ganun. Ang punto ng fitness to stand trial, number one, naiintindihan mo kung anong nangyayari. Number two, kaya mong bigyan ng instruction ang abogado mo. Number three, kung kunyari may gusto kang sabihin, gusto kang ipahayag, eh masasabi mo, kung kunyari sinabi ng isang witness, mamamatay tao yan. Sabi mo sa abogado mo, uy, ipagtanggol mo ako kasi hindi ako mamamatay tao. Yung sinasabi niya, for example, alibi. Nung pinatayan, wala ako sa Pilipinas. Nasa ibang bansa ako, naka-state visit ako. Ito yung, tanong mo kay ganito yung calendar ko. Hindi kailangang perfect ang memorya, kumbaga. Basta alam niya kung ano yung paninindigan niya.
1: Opo. Ay dun ho sa November 30 na schedule ho ba'y meron ng desisyon ng ICC Trial Chamber kung kinakailangan personally humarap ng dating Pangulo or kahit virtual na lang?
2: Huwag naman natin pangunahan siguro kasi pwedeng kung ano man ang labas nitong fitness exam, kumbaga. And then pangalawa, kung anong mararamdaman niya sa mismong November 30. Sabi ng Rome Statute, the accused shall be present. Kaso, siyempre, pwedeng magka-excuse, lalo na kung pwede niyang gamitin, medical excuse. Pero inaabangan din namin eh, kung mga may tinatawag sa atin, diba, arraignment, babatahan ng sakdal. Kailangan personal kang nandun. Sa ICC, wala pa silang karanasan na hindi personal. In fact, parang itong si Duterte ang pinaka, kumbaga, matigis ng ulo, kumbaga, na detainee, na talagang ayaw humarap at kinipili talagang hindi humarap. Yung iba nilang mga akusado, ba, edi matapang na umuupo doon sa chamber at kumbaga, alam nila na tutuloy ang kaso whether they are present or not. Ito ngang chamber, ang bagong ano nila, kumbaga parang ang sinasabi nila sa doktor, sige, i-examine nyo ah, i-check nyo na rin kung okay itong schedule. Aba, schedule nila, 9:30 to 11, tapos mag-break lang, 11 to 2, tapos 2 to 4:30 yata. So, tinatanong nila yung expert, okay ba to yung tinatawag na sitting schedule? Tapos mag-ano tayo, mag-hearing tayo, dire-diretso for 1 or 2 weeks, and then break, and then tuloy na ulit. So, sabi nila, kung okay siya, check nyo na rin kung pwede siyang, kung pwede sa kanya ang ganitong schedule.
3: Attorney, pwede po pa-refresh lang ng ating memory para sa mga kapamilya natin na hindi gaano well-versed dito sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba yung masasabing disadvantage para doon sa mga biktima di umano ng EJK? At kung sakaling lumabas man na unfit for trial si Pangulong o dating Pangulong Duterte, ano na yung mangyayari? Pwede pa bang humingi ng second opinion?
2: Sa second opinion, mukhang hindi naman siya sarado, pero kailangan magbigay sila ng dahilan kung bakit nag-disagree. Kaya, kasi yung experts, na, ito ay independent experts yung pala, no? Yung dati pong mga experts ay pinili sa listahan ng mga ekspertong kinikilala ng ICC, hindi pinili ng kung sino mang partido. So, independent experts, kaya kung ang desisyon nila ay sa tingin nyo may mali, kailangan magbigay ng mabigat na dahilan kung bakit mali. Hindi simpleng, pa second opinion tayo, hindi ako naniniwala

0: In fact, nung December, nung pag binusisi mo pa yung report nila, sinasabi naman nila na parang medyo may nakakalimutan na to. Medyo, siguro mahina at matanda na. Pero sabi nila, ultimo, okay pa yung utak. So doon kami po kami sumasalalay at sa mga statement ng mga kamag-anak na okay naman siya, payat, pero okay naman siya. At syempre, ultimo, kaya ayaw sana namin na ganun ang mangyari dahil syempre, tao din yan at kailangan okay siya. At yung mangyayari sa kaso po ay matitigil. Matitigil ang tawag adjournment. At hindi pa tutuloy yung trial sa November 30. Hindi po siya pauuwiin. Lilinaw ko yon. Hindi siya pauuwiin dahil ano ba naman yon, isang taong akusado ng Crimes Against Humanity. At ito nga, ang kaibang punto, last year, September tsaka noong February, kumbaga wala pang kaso, quote unquote, hindi pa po nako-confirm yung charges. Ibig sabihin, kumbaga wala pang evaluation of what the scope of the charges are. Eh, na-confirm na. Kumbaga dito sa Pilipinas, nasa korte na, katulad ngayon. Sa last time kasi, ako ang analysis ko, parang, kumbaga parang nasa prosecutor, yung inaaral pa yung charges. Mm-hmm. Eh ngayon nasa korte na, kumbaga napaniwala na yung isang body na, oo po, may charges na. Ngayon, judges na yung napaniwala na, yes, may sapat na ebidensya para magtuloy yung aso.
1: Attorney, kaya, in the recent history na precedence na naging ang resulta ng test ng mga doctors ay unfit for trial yung kanilang akusado?
0: Hindi sa ICC, pero may iba na cases kaming na-monitor sa international courts especially. Mm. Pero yung sa kanila, pero psychological na mga conditions at ano yun, actually doon sa unang-unang trial, may unfit to stand trial, parang psychological yung issue.
1: Mm-hmm.
0: At kalaunan, kumbaga may kinahinatnan, talagang sick in the head, parang ganun. Mm-hmm. Itong kay Duterte, kasing sinasabi mahina na dahil matanda. Ang dahilan ito, hindi umubra, kumbaga, sa iba pang mga kasong na-monitor namin.
1: Mm-hmm.
0: Yung isang nag-raise niyan, child soldier, sabi niya, ako nga, ni-recruit ako nung bata ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi ng court, nung tumanda ka na, dapat you should have known better.
1: Mm-hmm.
0: At hindi ka na naging pinuno nung grupo na nagre-recruit ng child soldiers. So, hindi umubra yung psychological condition.
2: Apo. Attorney, hindi nga, sabi mo nga, hindi naman sa gusto nating pangunahan ang magiging desisyon ng ICC, pero what in case, for academic discussion lang naman, ay lumabas sa pagsusuri ng mga medical experts na not fit to stand trial ang dating presidente, anong mangyayari sa kaso?
0: Adjourned. Parang ano, di ba, sikat na yung mga term yan sa Senate at sa Congress.
1: Mm-mm.
0: So adjourned, igil pansamantala. Hindi po ito dismissal, na parang tapos na ang kaso at uwian na lahat. Hindi ganon. At sa totoo, sa perspective ng ICC, kumbaga nakapos. Kung may kailangan yung akusado para matulungan siya o magamot yung sitwasyon niya, ay gagawin ng court. Patulad, for example, sabihin na natin, sabi mo nga, for argument.
1: Mm-mm.
0: Kunyari, sabihin na makakalimutin na ulyanin na hindi na kayang makaalala, may pwede po siyang idala sa facility or institution para sa mga taong ganun, mga ulyanin.
1: Mm-hmm.
0: So, well, hindi yung simpleng ulyanin lang. Yung talagang matinding pagka-ulyanin, yung mga facility, parang dementia facilities, yan. O sa Dahig, maraming ganyan. Pwede rin mag-order na araw-araw siyang tingnan ng doktor. Pwede rin orderan na ganito, maiba ng konti yung sitwasyon. Pero definitely, hindi po yan pauuwiin in the same areas. Alam niyo yung recent development din, matapos nito, yung sinasabing contact restrictions.
1: Ano po yun?
0: Medyo pinaluwagan yung contact restriction niya. Parang sinasabi na meron siya siguro dating hindi nakikita. Tapos ngayon sabi, okay, pwede na niyang ma-meet sa loob ng detention facility.
1: Mm-hmm.
0: Eh di, may pabor sa kanya.

0: So baka pwedeng ganun, dagdagan kung sinong makikita. Siguro maglagay ng EFC sa detention facility. So yung ICC gagawa ng paraan na quote-unquote gumaling ka until such time na fit to stand trial ka. So yun ang problema lang tingin ko sa kasalukuyang framework.
1: Mm-hmm.
0: Ano sila? Hopeful na gagaling ka. Kaya every 120 days, check-up ng check-up ng check-up yan.
1: Opo. So ibig sabihin, attorney, hanggat walang kumbaga ilalabas na medical certificate saying na fit to stand trial ang akusado, sabi mo nga, post muna ang pagdinig pero hindi siya isinasara or hindi isinasantabi yung liability, possible liability ng dating pangulo.
0: Tama. Walang ano yan. Walang pagdidismiss ng mga mismong kaso. Wala siyang statement on the merit.
2: Attorney, sakaling mapatunayan na for the sake of conversation lang naman, discussion, no, hypothetical, eh hindi talaga maging hindi magkaroon ng clearance simula dun sa mga medical experts, mapatunayan sa repeated test na hindi na talaga unfit for trial ang ating dating pangulo, ano na po ba yung mangyayari?
0: Eh yun nga, kung hindi talaga siya fit to stand trial, matitigil yung proceedings. Tapos kumbaga archiving. Ganyan, ma-archive yung... Ah, last year, ginawa yan ng Senate sa impeachment trial ni Sara.
1: In archive,
0: di ba yung gano'n? So, buhay pa rin yung kaso, pero parang hindi nila alam pa kung anong gagawin. So, isinantabi muna. At itong adjournment ay pwedeng for a specific time or for an indefinite time. Yung last year, indefinite adjournment ang hinihiling ng defense. Ngayon, mukhang hindi naman. Walang ganong pahiwatig. Sinasabi lang nila, pwede po bang magpa-medical check-up itong si, ano, yung court naman. Okay, o sige, o ito yung mga mag-check-up. Tapos ito yung instruction. So nagbigay naman yung prosecution at saka yung defense. Ang instructions, ito naman court, may padagdag. I-check nyo nga rin ang balak namin, 9:30 to 11, 11:30 to 1, tapos 2 to 4, 2:30 to 4 yata. Tapos every 1 to 2 weeks, check nyo nga kung kakayanin. Yung isa kasing possibility din, after ng, maga, ako dun sa parang in-between, pwedeng kumbaga hindi totally fit, hindi din naman totally unfit. Kumbaga, paano kung may problema lang sa pag-upo? Yun yung last year. May problema daw si Duterte na umupo for long periods of time. Kaya nung February, yung hearing natin, 1 hour break. 1 hour break. Tapos 1 hour ulit. Medyo mahaba yung araw kasi merong mga break. Tapos konti lang yung speaking time, kumbaga airing time. Pero umubra naman. Dito sinasabi ng court, kailangan pa kaya yun? Kasi yun yung naging isang kumbaga accommodation mula noong fitness to stand trial.
1: Opo. Attorney, yung bang November 30 schedule ay trial proper na, as in magsisimula na ang full-blown trial ng ICC?
0: Yes, opening statements ito, definitely ng prosecution. Yung alam nyo sa, walang ganito sa Philippines, no? Pero pag nanood po kayo ng pelikula, yung mga mahilig dyan sa, ano, sa soap opera at saka sa mga shows, simula ng trial may opening statement na parang summary of the case. Yan po ang pinakasimula, tapos mag-uupo na ng mga witnesses. Ang inaasahan namin ay November 30, syempre may kasunod pa, December 1, yung buong linggo niyan ay pwedeng mag-hearing. At tabiat lang para sa mga magbubuk na ng flight, November 30 at ang posibleng katapusan ng hearing, yung absoluto sa taong ito ay December 18.
1: Alright. Sige po. Attorney, dyan po muna ha. Maraming salamat at babalitaan, makibalita kami ulit sa inyo kung ano man ang magiging resulta ng gagawing panibagong medical examination sa dating pangulo. Salamat, attorney.
2: Maraming salamat, hey, attorney.
1: Ingat po kayo. Bye-bye. Si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National... Ano masabi ko? Maria... Maria. Ah, hindi. Baka naman ano lang. Baka naman gutom lang. Ay, nako. Sa bagay, karapatan po naman niya yun, no? Na ika nga ay siguruhin na fit to stand trial naman ng dating presidente. Pero syempre, hindi naman sila magdidikta at magsasabi kung nasa tamang kondisyon at pag-iisip ang dating presidente dahil doktor ang nakakaalam po niyan at independent doctors na independent expert na ibinigay po ng International Criminal Court. So abang-abang lang po tayo dahil 6:01 na. Pagka yung konsensya mo minsan ay nasa likod na, minsan ay mahihiya ka rin mag-extend na mag-extend eh, no?
3: Yung Garner, ayan pala itura ng Garner.
1: Oo, si, ba't nga ba Garner? Ano bang pinagmulan ng Garner?
2: Hindi ko rin alam.
1: Tanong mo sa nanay mo kung saan ang galing ang Garner. Foreigner ba ang tatay mo?
2: Ano na lang eh, 1/4 na lang.
1: Ah, 1/4 lang. Why di bale? Oo nga.
3: At nga, Garner, parang Garner, Amerikano.
2: No? Pero mukhang Chinese, ano?
3: Chinese.
1: Sigurado ka bang Pilipino?
2: Hafiz pa ba ako nito? Pagkaganda.
1: Mukha bang Pilipino ka?
2: Hafiz pa ba?
1: Ay! May lagnat daw.
3: Ako nung kumpang marila yan, nakita ko, palakad-lakad.
1: Sabi ko nga, Kikamil, baka naman lagnat laki lang yan.
3: Hindi lagnat
1: taba. Hindi, lagnat laki. Pero po, depende naman kung anong pumasok sa isip mo nung laki, nung paglaki. Pwedeng pataas, pwedeng... Ayan, malaki talaga yan. Ay nako, 6:02 na. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Lunes po ngayon, ha? Sana'y wala ho na namang malunisan, ha? Sana lang. Wala na holiday ngayon. Tapos na sa mga susunod naman na ulit. Babay na po muna susunod na Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako pa rin po si Radyo Patrol Jom Garner.
1: Kala ko ikaw pa rin eh.
2: Siyempre.
1: Susunod eh. Bye! Bukas ulit!
2: Bye!

0: 603, gising na Lunes!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw.
2: Good morning!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
1: Bango na!
2: Good morning!
1: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
2: Good morning! Good morning!
0: Halika na, halika na, halika na. Bawal magpatumpik-tumpik dahil Lunes ngayon. Arriba-arriba, Mr. Gising. Reporting in the morning. Narito na mamay init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Umabot na sa 61 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen, habang 7 naman sa Davao Region. May ginisan 1,000 nasugatan habang patuloy ang paghahanap sa 40 pang nawawala. Sa Sarangani, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng supply ng malinis na tubig sa bayan ng Glan. Pahirap pang mapuntahan ang ilang lugar dahil sa landslide. Kaya ilang residente ang napipilitang uminom o uminom ng kontaminadong tubig. Sa Davao Occidental, problema rin ang kakulangan ng supply ng pagkain, inumin at gamot sa bayan ng Sarangani. Pahirap pa ng paghahatid ng ayuda sa Balut Island dahil nasira mga pantalang dinadaungan ng barko. Ang DSWD Secretary Rex Gajalian, sisimulan ng pamahagi ng cash assistance para may pambili ang mga residente ng pangangailangan tulad ng mga materyales sa pagpapagawa ng bahay. Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang ospital sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Balik operasyon na rin ang mga commercial flight sa General Santos International Airport ngayong araw. Samantala po, binaha naman ang ilang lugar sa Mindanao matapos yanigin ng malakas na lindol. Sa Sarangani, rumagasa ang baha matapos umapaw ang sapa dahil nasira ang tulay sa bayan ng Maasim. Binaha rin ang ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bayan naman ng Lake Cebu sa South Cotabato. Nakaranas naman ng coastal uplift o yung pagangat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. Umangat ang lupang dating nakalubog sa tubig, kaya kita na ang coral reef sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Alas 6:06, patuloy na uulanin ang maraming lugar sa bansa dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay ang mainit at basang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Asahan din ang thunderstorm sa Bicol Region, Eastern Visayas at dito po sa Metro Manila. Nung Sabado, binaha ilang lugar sa Metro Manila at Laguna dahil sa biglang pagbungos ng malakas na ulan. Kabilang sa naapektuhan ng Pasig, Valenzuela at Quezon City. Inaasahan din pong masikip ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase ng mga pribadong eskwelahan ngayong araw. Naku, nandiyan yung traffic. Ayon sa MMDA, babantayan po ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. E pati na rin siyempre yung Ortigas Avenue, kung nasaan naman yung Lasal Green Hills, yung Taft Avenue. Yan, yung may mga school, ano po, yung University Belt. O, marami din pong private schools dyan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan ang matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghatid at magsusundo ng mga estudyante. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga. Magandang umaga sa mga motorista. Posible pong magpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 pesos, 5 piso po ang rollback sa diesel, habang 2 hanggang 3 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina posibleng walang galaw o tumas pa po ng 50 centimos kada litro. Ayan lang po yung estimate. Ano po, hindi natin ma-predict ano bang computation ang gagawin naman ng Department of Energy dahil sila po ay nasusunod. Hindi tayo natamay ng mga nakarang, ito mga nakarang linggo na mayroon ng DOE mandated increases or decreases. Hindi po ako natin tama. Directionally, tumatama, pero yung sakto, hindi. Nauna na pong pinatikol sa unti-unti yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ng Department of Energy, dapat kasi idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan. E ngayon marami din nagsusumbong sa akin na hindi naman daw sila na-accommodate sa e-gov app. Hindi naman daw sila nakakapag-file ng complaint. Masubukan ngayong e-gov app niyan. Samantala, nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran ang kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East. Sa anunsyo po ni US President Donald Trump, agad nabubuksan ang Strait of Hormuz kapag nilagdaan o nalagdaan na ang kasunduan. Pag yan po nangyari, bababa po lalo ang presyo. Lalo na po kung yan ay pipirmahan ng Iran at magkakaroon po ng kasunduan ng tigil putukan at magkaayos na po yung lahat para bumalik sa normal, malamang sa malamang, unti-unti pong bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasi hindi pa po tayo, bago sumiklab yung gera, magkano nga ba kami yung parang 50 hanggang 60 lang ang presyo ng diesel at gasolina, ano? 55 to 65 pesos. Magkano ngayon? 80 plus ulit yung diesel ngayon. Pero ayon po sa Iran, wala nang dahilan para isulong ang peace talks dahil sa kabiguan ng Amerikang tuparin ang commitments at dudang papayag sa kasunduan si Trump. Yun lang. 9 minuto makalipas ay kaanim ng umaga, hiniling ang maayos na paliwanag sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batterbonya at Nigerian na si Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbisigasyon na punta sa malalim na bahagi ng dagatan dalawa matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Nung Biyernes, nagsorry naman ang Ateneo coach na si Tab Baldwin sa pagkamatay ni Batterbonya at Adili. Pero iginiit ng pamilya ni Adili na walang saysay ang paghingi ng tawad ni Baldwin dahil hindi pa o hindi na po may babalik ang kanilang mahal sa buhay. O ay ganun din talaga kahit anong gawin natin. Hindi rin po matanggap ng ina ni Batterbonya na si Mama Roveline ang sorry po ni Baldwin at iginiit na dapat ibunyag ang totoong nangyari. Sa resulta po ng autopsy, namatay sa asphyxia by drowning si Batterbonya habang hindi naman idinitalya ang sanhi ng pagkamatay nitong si Adili. Sinusuri na ng Philippine National Police at NBI ang pahayag ng nagpakilalang misis ni Baldwin na nagpabala sa ugali ng mister. Ay, oo, napanood niyo po yun, yung misis? Sabi niya, ang tagal niya na raw binalaan yung Ateneo na huwag niyong gawing in charge yung mister ko, si ibig sabihin yung Coach Baldwin, ng basketball team. Lalo na po yung may mga kasamang minors. Ano kaya ibig niyang sabihin, ano? Dahil tiniyak po ng UAAP na may mananagot habang patuloy ang investigasyon. E sa ngayon, hindi na po maglalaro ang Ateneo Blue Eagles sa natitirang laban sa Phil Oil Pre-Season Cup matapos ang insidente. O nakita, nagsanga-sanga na yung issue. Nagsalita na ang PhilHealth kaugnay sa issue ng tinatawag na 24-hour confinement rule. Ay, ito pala, Camille, nasan yung PhilHealth? Akala ko magpapa-interview si Doc Ish o si Doc Edwin, ha? Eh maganda po, importante po ito dahil apektado tayo lahat nito. Kasunod po ito ng viral Facebook post ng misis na namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. June 4, isinugod sa Manila Doctors Hospital na pasyente para sumailalim sa operasyon pero aabot po ng halos 4 milyong piso ang operasyon. Kaya nabisuan ng pamilyang ilipat ang pasyente sa ibang ospital, particular na po sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center para maibaba ang gastusin sa 2 milyong piso. Pero bago ma-admit ang pasyente, inobliga ng lilipat ang ospital ang pamilya na magbigay ng 1 milyong pisong down payment. Grabe. Dahil sapat lang ang kinikita, ay napilitan po ang pamilyang maghintay na pumanaw na lang ang padre de pamilya. Lumapit ang misis ng pasyente sa PhilHealth para makuha ang benefits ng mister at mabayaran ang 200,000 pesos na bill. Ay pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi pala kwalipikado yung mister ay dahil hindi po siya na-ospital sa loob ng 24 hours. Halos 19 hours lang pong na-confine sa ospital ang pasyente na 25 years nang nagbibigay o naguhulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Nanawagan naman ang misis ng pasyente na repasuhin at ibasura ang 24-hour confinement policy sa kasong nagre-resulta sa pagkamatay. Naipag-ugnayan na po ang PhilHealth sa kaanak ng ibang pasyente para alamin ang mga posible pang tulong na maibibigay. Ay sinubukan din po ni Camille na nakunin yung si Mrs., you know, si, yung pasyente, yung Mrs. ng pasyente, eh siyempre Camille nagluluksay. Pero ang importante dito, PhilHealth, ano? Sabi kasi nila, ang aming pong pakikiramay, ano po? Hindi, sabi kasi ng PhilHealth, may gagawin sila. O ano yun? Ano yung gagawin? Hindi ba sumasagot si Doc Ish? Ha, malamang nakamonitor si, ano, si Doc Ish at si ODK, si Dr. ano na. So magpapa-interview mamaya. Ay, mali po yun eh. Ano po? Eh, dapat kung hindi man po pasok sa 24 hours na, eh siyempre namatay po yung pasyente. Alam nga naman sabi ng pasyente, mamamatay ako after 24 hours. Wala man siyang control dun. Hindi ho ba? At saka mali po yun na naguhulog po siya. Eh wala po siyang benepisyong makuha sa PhilHealth. Ano po? Isa po yan sa malaki ang kaltas po sa sweldo natin kada buwan. O, yung iba, ano lang naman yan eh, once a month, ano? Eh, pero sa ibang medyo malaki yung hulog, yung bigay, eh, malamang kinakalahati. Isa sa 15, isa sa katapusan. Eh, pero sa akin, sa payslip ko, napansin ko isa lang eh. Kung hindi a 15 yan, a 30 yan, hindi siya nagiging dalawang hati, ano? Dr. Mario Festin! Ganda magandang umaga siya, Dr. Mario Festin. Handa na po si Senator Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na nag-boycott sa ilang session ng Senado. Pero sa video message ay pinalabas sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na dapat isantabi ang anumang away sa politika at unahin ang mandato sa bayan, partikular na sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Doon ang iginit na Malacanang na dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos ngayong araw. Nakatakdang bumalik sa on-site ang operasyon ng mga empleyado ng Senado, pero pagbabawalan pa rin ang mga bisita sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Binatikos ng grupong August 21 Movement to Atom ang paggamit ni Senador Alan Peter Cayetano sa pangalan ni dating Senador Ninoy Aquino, gayon din sa hand gesture na letter L o laban sign. Ayon sa grupo, para sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi dapat gamitin sa political agenda. Panawagan ni Atom President Volt Bohol ay dapat mag-resign si Cayetano dahil hindi na siya karapat-dapat na maupong Senate President. Sa hiwalay na Facebook post, nilinaw naman ni Cayetano na hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy. Iginit naman ni Cayetano na issue kaugnay ng flood control project ang kinakaharap ng bansa at hindi ang liderato ng Senado. Isa pang Facebook post, yung sinabi po ni Cayetano na maaaring maresolba sa loob lang ng isang araw ang agawan sa Senate Presidency. O naman, iisa lang yung grupo na may 13, tapos na yung usapan dyan. Ay matatanda ang paulit-ulit na nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President kahit inihalal na bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Teka muna pala, Radyo Patrol, ha? Mukhang related yung next item ko. Ha? Standby lang, ha? Eh, planong gawin si Senator Francis Pangilinan na chairman ng Blue Ribbon Committee or subcommittee ng Gatchalian Block sa investigasyon sa manamalyang flood control projects. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na bubuin ang subcommittee para o kapag nagbalik sesyon ng Senado at kapag nabuo na ang mga miyembro na makapangyarihang komite sa plenaryo. Nauna na iginit ni Tulfo na handa siyang mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos akusahan ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng maletang may kickback. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation laban sa 3 bagman matapos idawit sa anomalya. Noon na lang humarap sa mga nagpakilalang bagman sa Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block pero no show sa consultative meeting ng Gatchalian Block. Samantala, inaasahang maglalabas ang prosecution team ng Kamara ng bagong ebidensya sa isusumiting pre-trial brief kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga ari-arian ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasseh Escapio na hindi idiniklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Isusumitin ng prosekusyon at depensa ang pre-trial brief ngayong araw bago ang pre-trial conference sa Webes. Inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference para mapagkasunduan ang pagmarka ng ebidensya at patuloy o pagtukoy ng mga testigo sa paglilitis. Dahil mistulang hindi sinagot ni VP Sarang Articles of Impeachment, naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na maghahain ng maraming objections and depensa sa Senate Impeachment Court. Iginit din ni Chua na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft. Isinulong naman ni Senador Pamphilo Lacson na hilingin sa Sandigan Bayang payagan na ang mga nakakulong na senador na makiisa sa impeachment trial para tiyaking maabot ang kailangang bilang sa botohan. Noon ay ginit ni Estrada na hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng Senado kaugnay sa issue. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila, si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Ito nga yung pinakahuling lagay ng traffic sign ng bahagi ng EDSA ngayong Lunes ng umaga sa Kamuning Flyover. May pagbagal sa usad ng traffic at lalong bibigat yan. Pagkarating ng EDSA Nepa Q-Mart papuntang Main Avenue sa Cubao, napansin natin na dahil ito sa mga sasakyan nagbababa ng pasahero, partikular sa hilera ng mga bus terminal. Bagyang gagaan yung traffic pagdating ng Aurora Boulevard Underpass hanggang Pitwa Zone Underpass. Pagdating ng EDSA Santolan, muling may pagbagal sa daloy ng traffic hanggang EDSA Ortigas at Shaw Boulevard Underpass. Gagaan muli yung traffic pagsapit ng EDSA Guadalupe hanggang Ayala Tunnel. Dire-diretso na yan hanggang EDSA Tramo, pero bagyang babagal ulit pagsapit ng Pasay Rotonda. Napansin naman natin na yung bagyang pagbagal sa usad ng traffic sa may Pasay Rotonda ay dahil naman dun sa mga jeep na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Mula North Avenue hanggang EDSA Corner Ross Boulevard, inabot yung biyahe natin ng nasa 35 minuto. Yan ang pinakauling sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Mambun ba, Zeus?
3: Hindi ba, Alvin, mataas yung sikat ng araw. Nandito tayo sa may bahagi ng EDSA Corner Ross Boulevard sa Pasay City. Medyo maulap, pero kita natin mataas naman yung sikat ng araw.
0: Very good, very good. Maraming salamat si Zeus Legaspi. Sunod natin si Rowan Cueto. Rowan, kung sa mga presyo dyan sa, asan ka ba? Paco Public Market sa Maynila. Go, Rowan.
4: Good morning, Alvin. Bumaba ang presyo ng karing baboy sa Paco Public Market kumpara sa mga noong linggo, bagay na inuugnay ng mga tindero sa mas maraming supply o pagdami ng imported na karne sa merkado. Sa monitoring nga sa Paco Public Market, nasa 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo ang kasim, 350 pesos hanggang 360 pesos kada kilo ang liempo, 270 pesos kada kilo ang pata, at 300 pesos kada kilo ang pork chop. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng dulot ng ito ng oversupply o pagdami ng imported na karne, kaya bahagyang bumababa ang presyo ng baboy. Samantala, ang presyo ng manok ay nasa 210 pesos kada kilo. Ang bangus naman ay naglalaro sa 260 pesos hanggang 280 pesos kada kilo, habang nasa 150 pesos kada kilo ang tilapia. Ang karne ng bako o laman ay nasa 420 pesos kada kilo. Ang mga gulay naman, nasa 100 pesos kada kilo ang pulang sibuyas at 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas. Ang mga kamatis ay nasa 80 pesos kada kilo, karot, so 120 pesos kada kilo. Patatas, 140 pesos kada kilo. Repolyo, 60 pesos kada kilo. Kalamansi, sa 80 pesos kada kilo. At kalabasa, sa 50 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay binibenta sa 50 pesos kada tali. Kapansin-pansin din, Alvin, ang presyo ng sili, kung saan ang sili pula ay nasa 50 pesos kada 1/4, na ayon sa mga tindero ay medyo mataas, habang 25 pesos kada 1/4 naman ang kilo ng siling haba. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Nabalot ng pagluluksa ang Simbahang Katolika ng Bataan Province matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari ng Diocese of Balanga. Unang pumanaw si Reverend Father Ernesto De Leon sa edad na 59 noong Sabado, at araw ng Linggo kinumpirma ng Diocese of Balanga ang pagpanaw naman ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco sa edad na 43. Sa kasalukuyan, wala pang nabanggit ang simbahan sa dahilan ng pagpanaw ng dalawa. Ayon sa Diocese of Balanga, si Father De Leon ay naordinahan noong Disyembre 4, 1993, kung saan may higit sa 3 dekada na naglingkod sa simbahang Katoliko. Si Father Pacheco naman ay naordinahan noong Oktobre 1, 2025 at kabilang sa mga bagong pari ng Diocese of Balanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMS.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMS, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga din sa mga suki natin. Nagising na on a Monday morning. Gagaya po ni Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kua. Gising na rin si Paolo Balden ng Vera Catanduanes. Nagpaparamdam si Kagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Pati na rin si Professor Xiao Chua. Belated happy birthday daw sa kapatid ng kanyang misis na si Mia Cristel at sa kanilang pamangkin na si Clarence Kinsey today. From Tito Shaw and Tita Maye. Ayan, salamat. Attorney Chris Bendijo, magandang umaga. Si Secretary Francis Tolentino, nasa linya na po natin. Ay, hindi ko pa na-congratulate ito. Secretary, congratulations po.
6: Hello?
0: Si Alvin po ito. Hello? Sec. Hi.
6: Hi, magandang umaga po.
0: Congratulations.
6: Po kasama niyo si Ma'am Doris, kasama niyo?
0: Hindi, tulog pa po eh. Mamaya pa po siya gigising. Mga alas 7.
6: Ay, opo. Good morning po.
0: Good
6: sa inyo na. Maaga po tayo.
0: Opo, tayo. Kumusta ang buhay mo dyan sa Dole, Secretary?
6: Okay naman po. Awa ng Diyos eh. Ano, nakakapansyam na araw ko ngayon. May tatlo na tayong labor strike na confidentially ng Sawata. Nakapagdaos na tayo ng isang national job fair except doon sa Jensan noong June 12. At marami na hong kaganapan na nangyari po.
0: Opo, napansin ko
6: Brigada
0: nga sa'yo.
6: Eskwela Tupad, Brigada Eskwela Tupad, at saka ngayong 22, ilo-launch ko yung Tupad Linis Estero sa buong Metro Manila.
0: Opo. Napansin ko nga na marami ka kaagad trabaho. Eh, pagpasok mo pala, meron may mga kontrobersiya na kaagad. Ano po? At kabilang na nga po dyan yung sa kaso po nung coach nitong Ateneo na in charge po doon sa training. I understand pinatawag niyo today ba 'yon, Secretary, si coach Tab Baldwin?
6: Opo, ngayong alas 10, pero nabalitaan ko may mga multiple invitations din ng CIDG, pero tingnan po natin kung darating siya o kumi abogado siya.
0: Opo. Ano ba, what anong huwisyo? Pakipaliwanag niyo nga, Secretary Tolentino, bakit niyo siya pinatawag?
6: Kasi ganito po 'yon eh, bago po kayo kung kayo ay foreign national, dual citizen siya. New Zealand, U.S. Citizen, bago kayo makapagtrabaho rito, kailangan po meron kayong alien employment permit na galing sa Dole.
0: Opo.
6: Yun po yung katibayan nyo para kayo magtrabaho. Maraming condition po yon. Gusto lang po malaman ng Dole ngayon, ng department, kung yung condition po ng AEP ay nasunod. Ang condition po niyan ay kung saan kayo magtatrabaho, kung saan ang employer-employer relationship. Kasi kung coach ka, siguro sa basketball game.
0: Tama.
6: O sa training, sa loob ng campus. Kasama ba doon yung off-campus?
0: Hmm.
6: Kasi ang base nila is, doon din po ako nag-aral, Alvin. Pagal kong tumira dyan sa
0: Ateneo.
6: Sa Sarbini Hall. Opo, siyam na taon po ako sa Ateneo.
0: Opo.
6: So, kung doon lang po ba siya sa Ateneo, habang may games, kasi sa Region 3 na po ito nangyari.
0: Hmm.
6: Labas na po sa Ateneo. So, yun po ang gusto nating malaman at kung natupad po yung kondisyon doon sa employer-employer relationship.
0: Ay, pero sa ngayon, Secretary, na-establish naman natin na may permit naman siya. Valid naman yung permiso niya.
6: Malalaman po natin mamaya na malalim kasi, alam mo, Alvin, yung permit minsan nag-expire, kailangan i-renew, minsan conditional. Ang mga kondisyon nito, kailangan meron kang skills development program. Itatransfer mo yung technology, skills technology transfer. Kasi exceptional talent ka, itatransfer mo sa dalawa o more na understudy. Kasi kulang yung Pilipino, halimbawa sa ganong teknolohiya, meron kang assistant na develop bilang magagaling din na coaches. So yun ang malalaman natin mamaya.
0: Opo. Pero pwede ho ba na ang ipadala niya lang ay yung representative o abogado niya o siya dapat mismo bumunta sa Dole?
6: Ang invitation ko po siya eh.
0: Oh.
6: Ang invitation ko po siya kasi alam nyo, mahaba-haba ito na may pananagutan din. Ang hindi po alam ng lahat, may connection po ang labor law. Salimbawa po, hindi nyo na-comply yun, pwedeng i-revoke yung AEP mo. At yung AEP mo, kung marirevoke, subject ka for deportation.
0: Hmm.
6: Hello, Alvin?
0: Nakikinig po ako sa ipaliwanag
6: na. So, sa batas naman po, bago ka ma-deport, kailangan din mapatunayan kang guilty or something administratively, criminally, dun sa violation mo. Intentional man o hindi, yun nangyari. So, ang mangyayari po niyan, ayokong pangunahan lahat, pero ito po yung nakalagay sa batas.
0: Opo.
6: Hindi ko masayit yung eksaktong provision, pero lampas 200 po yun ng labor code at meron po kaming department order dyan. Ang nakalagay po doon, bago ka naman ma-deport, ay kailangan mag-serve ka ng imprisonment, 3 months to 3 years.
0: Oh, may ganun pala, no? Pero ito...
6: Meron ganun. Hindi alam po ng mga kababayan natin yon. So prior to deportation, you must serve a sentence.
0: Tama. Ang employer niya, Secretary Ateneo.
6: Opo.
0: O ngayon, yung Ateneo ba'y patatawag nyo rin?
6: Meron din pong, susunod po yon, meron din pong liability yon. Kasi meron na po tayong, alam mo, Supreme Court, Alvin, nagdesisyon na ng nung araw.
0: Opo.
6: St. Francis High School versus Court of Appeals.
0: Mm.
6: Na nalunod din po yung isang high school student. At kasama po sa nakundika yung principal.
0: So may parang, may command responsibility?
6: Meron parental duty.
0: Oh,
6: ang tawag po doon. As a secondary parent, we entrusted the care and custody of our children to the school authorities. Yun po nakalagay sa batas.
0: Opo.
6: So meron tayong dalawang maliwanag na Supreme Court decisions dyan. Ito na nga St. Francis, meron pang isa. Tungkol din sa pagkalunod na pati yung principal ay nakulong. So mahaba-haba, I don't want to speculate, Alvin, kasi multiple yung investigations at sabi ko nga, alma mater ko rin yan, ayoko naman. Pero yun sa atin, kung ano po yung nakalagay sa batas, yun po yung ating kinikilala.
0: Apo. Pero Secretary, theoretically speaking pala, kahit wala ka dun sa scene, sabi, in example mo yung principal, di ba? Wala naman siya dun sa pinangyarihan, pwedeng liable din siya.
6: Opo, kasi hinayaan mo eh.
0: Ayun.
6: Hinayaan mo lumabas sa premises ng school. May extended parental authority. Walang pagkakaiba sa magulang. Hinayaan mo sumama sa mga barkada yung anak mo. Ay, liable ka pa rin doon, opo.
0: Kahit pa may nakapirmahan, may waiver or something, permit. Wala, hindi bali yun. Walang bali yun.
6: At saka, Alvin, may pangatlong mas mabigat-bigat na matitrigger dito yung anti-hazing law.
0: Ah, so pwede siyang pumasok sa anti-hazing law, Secretary?
6: Opo, kasi kung extraordinary na yung physical regimen training ay pumapasok po doon.
0: Oh.
6: And ayoko, mahaba-haba na ito. Hindi naman ako fiscal, ano.
0: Oh.
6: Alvin.
0: Hindi, siyempre, abogado ka eh. Abogado ka eh. Nag-analyze ka eh, di ba?
6: Nagli-link na po yun, pero ayaw natin pangunahan yan kasi alam nyo, lahat naman presume
0: innocent
6: lahat dito, pero ayaw natin at tayo pa, siguro nakikiramay, paulit-ulit din, nakahimlay na ngayon yung mga bata. So ayaw natin na pangunahan kung ano yung takbo ng magiging resulta ng investigasyon.
0: Po, isa na lang, Sek, kung hindi po siya sumipot today, anong konsekwensya, anong mangyayari pag hindi siya pumunta?
6: Meron pa hong second na notice. Talagang due process po ito eh. Sinusunod natin yung procedure. Siguro another subpoena by Wednesday kung hindi makasipot ngayon.
0: Okay, sige. Sek, maraming salamat po. Mabuhay ka.
6: Maraming salamat.
0: I'm so happy na nandyan ka, ha? Maying buntag, maying aga. Maraming salamat.
6: Maraming salamat. Thank you.
0: Bye-bye. Si Acting Secretary Francis Tolentino. Mukhang napasama ka agad si Tolentino sa aksyon. Ang dami ka agad issue. Hindi ba yung sa Olongapo po? Ay, nandun din siya. At pati yung regional director ba yun o yung provincial head dun, bigla niyang preventively suspended. Nandun siya din yun, di ba? O, pasok din siya dito ngayon sa issue naman ng mga basketball player. Pero tama, no? Mukhang magsasanga-sanga po at mukhang may liability din. Based sa kanyang analogy, hindi pa, akala ko kasi, pag wala ka naman dun sa site, pag wala ka naman sa scene, ligtas ka sa liability. Hindi po pala ganun. But the fact na pinayagan mo, it is a school sanctioned activity, mukhang meron ka ring pananagutan. 6:32! Teka muna, maganap pa tayo ng mga bisita. At kakausapin natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Monday pa lang!
1: Boses na gigising sa umaga.
7: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service. Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Di pinapa-check ko yung ano, yung hulog natin sa PhilHealth kasi hanggang ngayon po tinatawa. Actually ako na natawag kay Dr. Ish na sinasagot eh. Pero dapat may magsalita po sa PhilHealth kaugnay po dun sa reklamo ng isang pasyente. Yung mister po niya, eh, hinayaan na lang po nilang mamatay. Kasi po 4 milyong piso sinisingil sa kanila. Tapos ililipat sa kabila 2 milyong piso. Eh ngayon, eh di sumakabilang buhay po yung mister. Eh may bill pa rin na 200,000 sa ospital. Sa, saan ba yun? UERM ba yun? Oh. So may 200,000 pa rin po. Eh sila, inaasahan nila dahil naguhulog naman si mister ng kanyang PhilHealth contribution na kahit papano makatutulong yung PhilHealth. Ano po? Aba, pag-check nila sa PhilHealth, hindi daw uubra, hindi daw qualified dahil ang admission ay hindi pa umabot ng 24 hours. Anak ng... Ay, magkano yun? Beya, magkano na? Kasi ang sweldo po ninyo, may hinuhulog po tayo buwan-buwan sa pag-asa po natin na magagamit po natin. Ito yung benepisyo na sa totoo lang, ayaw natin gamitin eh. Eh kahit malaki inuhulog po natin buwan-buwan, kasi pag ginamit po natin yan, ibig sabihin, eh meron tayong sakit. Ani ho ba? Ang alam ko parang beya 5% yan eh. So kung ang sweldo mo halimbawa ay 10,000, ayan. So may table ano po. So kung ang sweldo mo ay 10,000 pababa, yung rate mo, 550. Yung sa 550 na yan, paghatian nyo ng, pasok mo na kami. No? Okay, 275 yung saloon ng employee, 275 sa'yo. Yun ang basic, no? Pinakamababa sa sweldong 10,000 and below. Eh ngayon, kung ang sweldo mo naman ngayon ay nasa 30,000, ang contribution mo ay 1,650. Oh. Yung sa 1,650, ang share ng employee dyan, 825. Oh, at ganun din yung employee. Ibig sabihin, buwan-buwan, naguhulog ka, ano po. With the hopes na meron ka namang benepisyo. So ano pong nangyari? Ano? Kailangan bang baguhin ng PhilHealth ang kanilang patakaran na dapat hindi yan paabuti ng 24 hours bago po magkaroon ng benepisyo? Kasi hindi naman pwedeng antayin mo yung pagkamatay mo na sumakto ng... Pwede ba yun? Sabihin mo, kailang malagutan ako ng hininga pagpatak ng ika-24th hour. Siyempre, hindi mo naman malalaman kung kailan ka matitigok, ni Huba. O din mo yan, yung 50,000. Kasi ang ceiling po nito, 50,000 na sweldo. Ano po? Ang hulog, ang pinakatodo ay 2,750. Ang kaltas po sa sweldo mo niyan, 1,375. Kasi ang butal na 1,375 din, sasaluhin naman ng employer mo. Ayan, tama-tama, dyan na si Doc Isha. Kausapin natin si Dr. Israel Francis Ish Pargas, ang tagapagsalita po, and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasabaybay.
1: Opo, ano po ang naging aksyon natin dito kay Mrs. yung kinikwento po namin kanina na ang asawa po'y namatay. Pero nung humirit na po ng ano sa PhilHealth ay wala po palang benepisyo. Anong nangyari?
2: Yes, opo. Nung pong nakita natin yan at nabasa rin nga po natin because I think nag-viral po yung kwento.
1: Opo.
2: Ay kagad-agad po yung ating opisina ay nakipag-ugnayan una dun po sa wife po nung ating pasyente.
1: Mm-mm.
2: Dahil syempre ang atin naman pong concern talaga kaagad-agad would be our member. So nakipag-ugnayan po tayo at kinausap kung ano talaga ang nangyari. At pagkatapos po noon ay at napag-usapan po yung mga next steps. Pagkatapos po noon nakipag-usap rin po kami sa mga ospital kasi hindi naman namin alam ang detalye ng circumstances. So kinausap po namin yung mga ospital, especially po yung mga medical directors, and see at nagtanong kung ano ang mga nangyari din at kung ano ang kung ano po yung mga circumstances na nangyari kung bakit ganun yung mga happening, no? So after that po nagkaroon po ng mga agreement. Of course right now we're waiting for the papers to be submitted para po ma-evaluate po natin mismo yung ating dokumento noong pong claim at saka po nung mga nung pong pagkakasakit. Sa ngayon po, ang ating pong Pangulo ay makikipag-usap din muli dun po sa asawa nung ating pasyente para po mapag-usapan kung ano pa po ang mga pwedeng gawin at kung ano pa po ang maitulong. Hinihintay lang po namin na ma-submit yung mga papeles para po ma-evaluate natin.
1: Yeah, so ano ang tulong na maibibigay natin sa kanya? Anong pwede ninyong i-alok? Kasi kung ang patakaran ay ganun pa rin, Dr. Ish, ay hindi nga talaga pasok. Hindi umabot ng 24 hours yung confinement eh.
2: But basically, Alvin, kung titingnan natin, lalo na sa stroke, specific po sa stroke, mayroon tayong pinalabas na nung ito ay ating pinalawak nung 2023, mayroon tayo doon na polisiya na kung halimbawa ang pasyente ay mamamatay, sorry sa word, no? Kung halimbawa ay mamatay in less than 24 hours, meron din tayo in less than 2 days, or after, meron po mga pakete na naka-assign. Siguro po ay hindi lamang gaanong na napansin o nakita or hindi gaanong na-familiarize ang mga ospital or yung ospital kung kaya't hindi nila nabigyan ng benepisyo. Pangalawa po, meron tayong mga maaaring benepisyo na maibigay sa mga pangyayari na ganyan. Katulad po kung halimbawa na-resuscitate, so meron tayong mga resuscitation package. Meron pong doon sa kwento, meron din pong plano na i-transfer. Kung natuloy po ito, ay di sana, meron din tayong transfer package. Plus, meron nga pong specific na nakalagay doon sa policy para sa stroke. So, upon evaluation lang po, titingnan natin yung mga circumstances para po may apply natin kung ano yung beneficio na pwede talaga natin maibigay.
1: Opo, so ibig sabihin, parang mali yung interpretasyon ng Manila doctors? Is that what you're saying?
2: Hindi ko naman po sinasabing mali, pero gusto po nating ma-evaluate kung ano yung nangyari. Pero doon po sa ating polisiya, meron po nakasulat, especially nga, sabi ko, ay para doon sa stroke. So para po maitama natin, kung merong na-miss out, ay maitama po natin. At yan naman ay ating ibibigay sa ating pasyente or sa ating member bilang kanyang benepisyo. Ang mangyayari na lamang po ngayon is, siguro dahil nabayada na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay.
1: Sa akong baga, reimburse na lang?
2: Opo, parang ganun na po yung mangyayari. Hindi na po sa deduction, but rather reimbursement.
1: So may kailangan bang baguhin sa patakaran, Doc Ish, o sa palagay mo, sapat naman yung patakaran, baka na mislook lang o hindi lang napansin na may ganun palang provision din naman?
2: May sapat na polisiya tayo, pero tama ka rin, Alvin. We need to do some policy reviews to make sure lang na, kasi sa mga ganitong pagkakataon natin, kapag nakikita na merong mga gaps sa implementation, may inconsistencies sa healthcare providers natin, or pwede rin na merong irregularity na nangyayari. So, meron pa rin pong kinakailangan tayong policy review to make sure na mas naiintindihan ng pasyente, ng ating healthcare providers, at ng lahat po kung ano yung polisiya. So, ganun din, Alvin, siguro ang maganda dito kasi merong ibang issue na nadudoon sa viral na kwento na tulad nung hindi na ilipat kasi merong hinihiling na deposit or something like that.
1: Parang 1 million ata hinihingi. Kasi di ba parang 4 naging 2.
2: Opo. So sa mga ganitong pagkakataon ay parang light at the end of the tunnel is magkakaroon dapat ng mga ganitong ang mga review, magkakaroon din ng dapat mga pag-uusap ang mga ahensya para magkaroon ng tinatawag na whole society approach in making sure na yung lahat ng mga batas ay naipapatupad ng maayos para po yung ating mga kababayan ay nakukuha lahat ng benepisyo ng buong gobyerno pagdating sa healthcare system.
1: Okay, one last ano po. Sabi mo, meron naman talagang benepisyo, no? Mali yung interpretasyon na wala siyang makukuha dahil less than 24 hours ang kanyang confinement. Anong benepisyo ang mapapala? Kagaya yun, 200,000 sinisingil sa kanya, batay sa iyong pag-appreciate ng patakaran, magkanong mababawas dun sa 200,000 niya na bill o burado lahat ang 200,000 na yun, sakop na ng PhilHealth?
2: Ay, hindi naman po. Hindi po natin ma... Yun po kasi case rate natin, pagdating sa medical treatment, sa stroke, kung ito po ay yung tinatawag na infarct, ay around 76,000.
1: Magkano, magkano?
2: Kung ito naman po, 76 po.
1: 76.
2: Yung 1,000 po, yung parang case para sa stroke. Kung infarct, kung ito po yung bleed, yung kaso sa kanya is hemorrhage is 80,000. However, yun nga po nangyari. Hindi naman nakompleto yung treatment. So, hindi po yung buong case rate yung may bibigay sa kanya. So, titingnan lang po natin yung circumstances at kung ano yung mga services na nagawa during that time. Kasi, gaya na nabanggit ko kanina, may iba't iba tayong pakete. Kung halimbawa, bago po namatay ay nagkaroon ng resuscitation, so pwede po natin bigyan ng resuscitation package. Kung halimbawa naman po ay yun nga po, in less than 24 hours, at titingnan natin kung ano ang servisyo. At siguro, kapag ka po na-evaluate natin at nakita natin yung mga papeles, pwede po natin kayo ma-inform kung ano talaga yung magkano mismo yung beneficyo na pwede nila makuha.
1: Okay. Adok, is hindi ba uubra na pag ganyan na namatay yung pasyente? Siyempre, hindi naman natin pinagdarasal. Ano po? Hindi ba pwede na sagutin na ng PhilHealth lahat ng pending niya na gastos?
2: Yan po yung siguro, yan yung sinasabi ko kanina na pwedeng parte ng policy review, not just on the implementation and gaps ng and inconsistencies, but also to make sure and to see other perspective kung paano natin mas mapapaganda yung beneficyo natin. And kaya nang sabi mo, meron kang suggestion, pwede natin siyang tingnan kung paano. Pwede rin naman na yung nabanggit dati na parang percentage. Kung halimbawa, hindi umabot ng 24 hours, kung pwede bang 50% of the package, ibigay natin. Kung may mga servisyo na nagawa. So yan po yung mga bagay na iti-take natin sa ating pag-review ng polisiya.
1: At saka bakit ganun pala kamahal yun, ano? Yung mag-opera ng utak. Di ba meron siyang brain hematoma, 4 million.
2: Opo.
1: Tapos sa isang ospital, 2 million lang. So, ganun kalaking diferensya, ganun kamahal pala yung ganung klaseng operasyon, Dr. Ish?
2: Well, medyo delikado at komplikado po kasi yung operasyon na yan dahil nagkaroon po ng pagputok ng ugat sa ating brain, sa ating ulo, so kinakailangan siyang matanggal. No? So, yung pong pagputok na yun, hindi ko po alam ngayon sa ngayon kung saang parte ng brain. Kung ito'y sa ibabaw lamang, pwedeng sa ilalim, pwedeng sa loob, which will make it more complicated and tedious. So hindi lang po yan dahil sa operasyon, but rather yun pong mga gagamitin na instrumento, yung mga gamot na gagamitin and all. But basically medyo may presyo or may kamahalan siya.
1: Pero kung tinuloy nila, halimbawa lumipat sila ospital, ano, doon sila sa 2 milyon, magkano sa 2 milyon ang pwedeng sagutin ng PhilHealth doon?
2: Yun po kasing dahil nga sabi ko sa iyo, hindi natin alam yung site, kung saan, kung gaano kalalim, kung ano yung magiging operasyon. Dun po sa ating range of benefits ngayon for the operation to remove the yung pong hemorrhage na tinatawag, ay nagre-range po sa ito yung operasyon lang ha, sa around 73 to 108,000.
1: Maliit lang.
2: Tapos meron din po siyang proposal ngayon na pinag-aaralan namin to increase sa amount at yun po ay galing doon sa Society of Neurosurgeon. Pero yun po ay para doon sa operasyon lamang.
1: Oh, maliit pala, Dr. Ish. But anyway, thank you sa paliwanag. Ano po, have you reached out to the missis? Nakausap niyo na po ba yung missis?
2: Doon pong weekend ay nakausap na po ng aming opisina sa National Capital Region. Pero ngayon pong araw na ito, or ngayon, basta ngayon pong mga panahong ito ay pinabalak po nakausapin din muli ang ating ng pamunuan ang yung pong misis para po mapag-usapan pa kung ano pa tulong na maaaring maibigay ng PhilHealth.
1: Ano pa ba iaalok niyong tulong?
2: Ah, well, unang-una nga po, dahil hindi na po siya magiging automatic deduction, so kinakailangan po ng mga papeles para po ma-direct file sa amin, and we can actually facilitate those kung papayag po siya para po mas mapabilis natin yung mga proseso. So again, ito po ay tungkol din sa serbisyo na maibigay ng PhilHealth.
1: O siya. Thank you, Doc Isha. Maraming salamat po sa pagsagot. Thank you po.
2: Maraming salamat, Sir Alvin, at maraming salamat sa ating lahat.
1: Mabuhay ka si Dr. Israel Francis Ish Pargas. Maliit lang din pala yung masasakop, ano? Kaya wala eh. Ang rule na lang natin, bawal magkasakit. Kasi wala, mauubos yung pera mo. Sa totoo lang, pagkain nagkasakit. At hindi mo talaga pwedeng iasa lahat sa PhilHealth. Ano po, hindi kalakihan yung makukover ng PhilHealth. Eh syempre, kung ano yung makukover, magpasalamat po tayo dahil meron. Pero mas malaki po ang kailangan natin hanapan ng pondo para sa ganun. Kaya mahirap po magkasakit. Sa totoo lang, lalo pang mga na-emergency, Diyos ko, 4 million. Maganda umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Gising na gising na.
3: Good morning!
1: Ganun din si Ambassador Francis Chua.

0: interpretasyon. Kasi meron naman pala, kahit hindi umabot ng 24 hours ang pasyente dun sa ospital, eh meron naman palang benepisyo. Eh bakit ang pagkakaintindi ng misis, wala? Ano ba naman yan? Sabi ni Randy FD, Sir Alvin, nakakalito po kasi ang daming packages ng PhilHealth. Eh dapat straightforward po ang mga benefits, pati yung mga ospital nalilito sa dami ng packages. Oo, pag sobrang dami na, no? Hindi, pero dapat meron talagang nakakaintindi niyan. Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde, ganoon din siya Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna, at si Dave Amalosa, gising na. Si Lolit Campanero, magandang umaga din sa iyo, na pinapabati ang kanyang, ng happy birthday ang kanyang pamangking si Miko Peko. O, shout out ha. Happy birthday, Ma'am Elsie Balion Florentine. Sino pa yung mga birthday dyan? Ilagay mo ngayon may mga birthday. Alam ko, tatlong nag-biber. Ay, si birthday ng Abizon. O, talaga nga naman. Happy birthday, Abizon.
1: Happy birthday!
0: Birthday ni Papa Zam.
1: Happy si, birthday!
0: Rodel Zamora. Aming kasama si Rodel. Del, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Birthday din ni Bon.
1: Happy birthday!
0: Bon! Talaga nga naman. Ang lagay ay ganun-ganun lang, Bon. Ganun din si Itian. Oh, happy birthday, Christian.
1: Happy birthday!
0: Itian Dela Cruz. Writer po namin yan sa newsroom. Ba't ang dami nyo, ha? Sabay-sabay kayong pinanganak? Ay, hindi, iba-ibang taon. Oo, yung pinakamatanda dyan, si Abizon. Ilan taon na ba si Abizon? 50? May 50 na ba si Abizon, Camille?
2: Easy.
0: Lalo man siya dyan, eh. Ang pinakabata dyan, si Boon. Siyempre, ano? kasi payday nga pala ngayon, ano? Ay, taga muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy na natin yung mga pagbabalita. Kasi wala na tayong guest, eh. No, proporma namin pa news item, hindi nababasa, eh. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Monday!
3: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Damo to, one hour ago pa pala to si Sara Concepcion bumabati. Magandang umaga sa iyo, Sara Concepcion. Ganun niya si Josh Kyle Edip at si Mama Elsie Balion.
1: Good morning!
2: Oh, si Ma'am Lolit, naputol kanina. Shout out to Pia in Gideon and Campanero family. Yan, Deva Malosa, magandang umaga din ako. Ang dami nagpapabati on a Monday morning.

0: Ang aga niyong gumising ha. Ganon din si Henrik Valoliva from Finland. Na madaling araw po ngayon sa Finland. Gising na gising pa rin. Ganon din si Ma'am Anna Bustamante Calumarde at si Ma'am Christy Galvez at si Richard Merck at si Alfred Estilan ha. Gising na gising na utaw. Samantala po iniutos ng trial chamber ng International Criminal Court na isa ilalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago humarap sa paglilitis sa November 30. Binayagan po ng trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating Pangulo na sinasabing hindi kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Muling magsasagawa ng pagsusuri ang medical panel na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte noong pre-trial phase. Nilinaw ng trial chamber na hindi kailangan nasa 100% ang mental capacity ng akusado para sumalang sa paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero, dalawang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterte na intindihin ang kaso, habang isa naman ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso. Samantala, nagbago po ang posisyon ng floating structure na namataan sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinasabing lumipat sa hilagang bahagi ng Bao de Masinloc ang istruktura. Mula sa gitnang bahagi noong Miyerkules, Mayo unang nakita sa satellite image ang istrukturang may sukat na 6 by 6 meters. Hindi ganun kalaki yan yun, 1 metro ganito. Sa mga anim na ano na dipa, no? Usually, baka ganyan yung 1 metro. Ano kaya yung device na yun? Sukat po ay 6 by 6 meters at sakay ang anim na individual. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariala, napatuloy ang kanilang pagpapatrulya sa paligid ng karagatan para bantayan ang aktibidad ng floating structure. Lalo na sinabi ni Tariala na posibleng galing China ang istruktura at sangkot sa illegal marine scientific research. Para kay Maritime Law Expert Attorney J. Batombakal, madalas nasusundan ng pagtatayo ng mas malaking illegal na istruktura tuwing may nakikitang floating structure ng China sa karagatan. Tapos paggising natin, after how many days or months, may military na may base na doon. O ganun sila kagaling. Noon na iginiit ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryong Bao de Masinloc at normal lang ang pagsasagawa ng scientific research dahil sila ang may karapatan sa lugar. Yun lang. O, kasi magkaiba po tayo ng claim. Iyan ang sabi ng China, hindi amin to. O, wala kayong karapatan dito. Eh, kaya gagawin po nila kung ano nilang, kung anong gusto nilang gawin. Ano po, kahit meron pa tayong desisyon ng arbitral, ano, mayroon tayong arbitral ruling from an international court, dead macology po yung China. Ano po, eto ka muna, may 1 minute tayo bago mag-newscast. Magandang umaga kay Chris Aberin Ikasiano. Good morning, Chris. Ganon din si Ging Pahe. Ding, good morning si Flor Dalisa Oledan, Lina Ho, Ma'am Ceci Lopez at si Bonbon Ramos. Ayan, nakamonitor sa atin lahat yan. Ang aga-aga niyong gumising ngayon dahil siyempre may pasok na po yung mga bata, yung mga estudyante po sa private sector. Today, ang start ng kanilang klase naman. Kaya sigurado ko babalik po yung traffic. Lalo-lalo po dyan sa area ng Katipunan, sa Mateneo. At ganoon din dito sa bandang Ortigas Avenue. Paglagpas ng EDSA, papuntang Green Hills. Meron pong lasal dyan. At sa may University Belt, kung saan sangkaterba din po ang mga pribadong paaralan na magbubukas na ng klase for today. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas!
1: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 61. Ilang lugar na naapektuhan ng pagyanig, nakaranas din ng pagbaha.
2: Questionableng pagpuputol sa mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila, iniimbestigahan ng DENR.
0: Bypass Road sa Laguna, halos 10 taon na nakatingga, bahagi ng proyekto, hindi pa rin sementado dahil sa issue ng right-of-way.
2: Mayorya ng mga Pilipino handang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa oportunidad at sahod ayon sa survey ng Okta Research Group.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas kasunduan para sa pagtatapos ng gyera. Nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran.
2: Senador Joel Villanueva nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
0: Mayos na paliwanag kiniling ng pamilya ng dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo. Testimonya ng nagpakilalang misis ni Coach Tad Baldwin, sinusuri rin.
2: Sa showbiz spotlight, iba pang cast ng seryeng Coco Martins, si Gabo, ipinakilala na.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, June 15, sweldo. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. 61 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen, habang 7 naman sa Davao Region. May 1,000 nasugatan habang patuloy ang paghahanap sa 40 nawawala pa. Sa Sarangani, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng malinis na tubig sa bahay ng Glan. Pahirap pang mapuntahan ang ilang lugar dahil sa landslide, kaya ilang residente ang napipilitang uminom ng kontaminadong tubig. Sinabi ni Mayor Victor Yap Sr. na nagpadala na ang mga doktor sa mga lugar kung saan nagkakasakit ang ilang residente.
3: Yung tubig po, ininom po naman, pero medyo po yung parang kalawang po yung lasa niya po. Kasi po hindi namin inumin po, wala talaga, wala kaming tubig.
4: May isang barangay lang akong mayroong diarrhea. One barangay only, pero pinapuntahan ko na ng mga nurses natin. Doctors, may dala silang mga IV, may dala mga gamot.
5: So, barangay po yan?
4: Barangay Kaltuan po.
5: Kaltuan? Diarrhea?
4: Oo.
5: Maraming mga residente?
4: Because siguro sa tubig.
0: Sa Davao Occidental, problema rin ang kakulangan ng supply ng pagkain, inumin at gamot sa bahay ng Sarangani. Pahirapan ang paghahatid ng ayuda sa Balot Island dahil nasira mga pantalang dinadaungan ng barko. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisimulan na ang pamamahagi ng cash assistance para may pambili ang mga residente ng pangangailangan tulad ng materyales at pagpapagawa ng bahay.
6: We have to start shifting from food to cash assistance. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay.
0: Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar o ilang ospital sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Balik operasyon na rin ang mga commercial flights sa General Santos International Airport ngayong araw.
2: Binaha ang ilang lugar sa Mindanao matapos yanigin ng malakas na lindol. Sa Sarangani, rumagasa ang baha nang umapaw ang sapa dahil nasira ang tulay sa maasim. Binaha rin ang ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bayan ng Lake
0: Cebu.
2: Cebu. Sa South Cotabato, nakaranas naman ng coastal uplift o pag-angat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. Umangat ang lupang dating nakalubog sa tubig, kaya kita na ang coral reefs sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Ngayong araw, patuloy na uulanin ang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi dahil sa easterlies. Asahan din ang thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Metro Manila.
0: Alas 7:05, inimbisigahan ng DNR ang posibleng paglabag ng kontraktor sa earthballing ng mga puno sa Ross Boulevard sa Maynila. Kasunod ito ng video sa social media kung saan makikita ang pinuputol ang mga ugat ng puno sa halip na ligtas na bunutin para mailipat. Iginit ng DNR na dapat sumunod ng project proponent sa environmental rules at may kapag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa gagawing tree-related activities tulad ng paglilipat ng mga puno. Doon na sinuspindi ang pagpuputol ng puno sa lugar na bahagi ng itatayong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation na magdudugtong sa Skyway at Ross Boulevard. Nababahal ang ilang grupo sakaling magpatuloy ang sinasabing irregularidad sa earthballing ng mga puno.
7: We are very worried na itutuloy nila at uubusin nila yung lahat ng puno dyan sa Quirino Avenue. This is not a small matter. DENR should explain. Is it only about yung earthballing, yung concern nila ngayon?
8: Mm-hmm.
7: Or are they still asking about yung tree cutting mismo?
0: See a Move as One Coalition co-convener Robert C. Jr.
2: Sinita ang halos 10 taon ng nakatenggang bypass road sa Laguna. 2016, sinimulan ang Alamino-San Pablo Bypass Road na may pondong mahigit 2 bilyong piso. Pero hindi pa rin tapos ang konstruksyon ng kalsadang magpapabilisan sa biyahe papuntang Quezon Province at Bicol. Dahil dito, nagtitiis sa mga motorista sa sirang daan sa halip na mapalayo kung sa Maharlika Highway pa dadaan.
9: Eh, binata pa ako. Ganito na to eh. Ngayon, may asawa na rin ako.
10: Ilan anak ko?
9: Dalawa po. Sana mas maganda kung matatapos na to. Para maayos ng daanan. Para maalwan sa aming mga taga dito.
11: Pag umuulan, maputik, ganun. Tas hirap pa kapag halimbawa, yung sa biyahe. Pag maputik, hindi makapasok dito. Kaya kailangan tapusin to.
2: Sa ngayon, hindi pa rin sementado ang halos 350 meters ng bypass road sa San Pablo City dahil sa problema sa right-of-way. Matapos magreklamo ang ilang may-ari ng lupa na hindi nagbabayad ng DPWH. Aminado rin si DPWH Secretary Vince Dizon na naantala ang konstruksyon dahil ang mga diskaya ang kontraktor ng proyekto.
12: Terminated na ngayon. Mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung diskaya-diskaya, wala na yan. So bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. At sisiguruhin ko mismo, ako mismo magbabantay dito, Mayor, na maayos at mabigis yung gawa.
2: Sakaling maresolba ang mga issue, inaasahang madaraanan na ang Alamino-San Pablo Bypass Road sa Disyembre.
0: Alas 7:08. Handa si Senador Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na nag-boycott sa ilang session ng Senado. Sa video message ay pinalabas sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na dapat isantabi ang anumang away sa politika at unahin ang mandato sa bayan, partikular na sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Doon na iginit na Malacanang na dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
13: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
0: Ngayong araw, nakatakdang bumalik sa on-site ang operasyon ng mga empleyado ng Senado. Pero pagbabawalan pa rin ang mga bisita sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
2: Binatikos ng grupong August 21 Movement o ATOM ang paggamit ni Senador Alan Peter Cayetano sa pangalan ni dating Senador Ninoy Aquino, gayon din sa hand gesture na letter L o laban sign. Ayon sa grupo, para sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi dapat gamitin sa political agenda. Panawagan ni ATOM President Volt Bohol, dapat mag-resign si Cayetano dahil hindi na siya karapat-dapat na maupong Senate President. Sa hiwalay na Facebook post, nilinaw ni Cayetano na hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy.
14: Ang sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight.
15: We understand that, again, with all due respect to the good senator, we do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. Ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
2: Iginit naman ni Cayetano na issue kaugnay ng flood control projects ang kinakaharap ng bansa at hindi ang liderato sa Senado. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Cayetano na maaaring maresolba sa loob lang ng isang araw ang agawan sa Senate presidency. Matatanda ang paulit-ulit nang nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate president kahit inihalal na bilang Senate president pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian.
0: Alas 7:11, planong italaga si Senator Francis Pangilinan bilang pinuno ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block sa imbestigasyon sa manumalyang flood control projects. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na bubunuin o bubuin ang subcommittee kapag nagbalik sesyon ng Senado at kapag nabuo na ang mga miyembro na makapangyarihang komite sa plenaryo. Nauna na iginit ni Tulfo na handa siyang mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos akusahan ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap siya ng maletang may kickback. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation laban sa 3 bagman matapos ilawit sa anomalya. Nauna nang humarap ang mga nagpakilalang bagman sa Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block pero no-show sa consultative meeting ng Gatchalian Block.
2: Inaasahang maglalabas ang prosecution team ng Kamara ng bagong ebidensya sa isusumiting pre-trial brief kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga ari-arian ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio na hindi idineklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Isusumite ng prosecution at depensa ang pre-trial brief ngayong araw bago ang pre-trial conference sa Webes. Dahil misto lang hindi sinagot ni VP Sara ang articles of impeachment, naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na maghahain ng maraming objections ang depensa. Iginit din ni Chua na hindi dapat payagang bumoto si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft.
8: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict whether guilty or not? Kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo.
2: Isinulong naman ni Senador Panfilo Lacson ang paghiling sa Sandigan Bayan na payagan ang mga nakakulong na senador na makiisa sa impeachment trial para tiyaking maaabot ang kinakailangang bilang sa botohan.
0: Alas 7:14. Iniutos ng trial chamber ng International Criminal Court na isailalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago humarap sa paglilitis sa November 30. Pinayagan ang trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating Pangulo na sinasabing hindi kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Muling magsasagawa ng pagsusuri ang medical panel na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte noong pre-trial phase. Nilinaw ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang mental capacity ng akusado para sumalang sa paglilitis. Sinabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti na hindi kailangan ng akusadong umastang abogado para depensa ng sarili.
10: Ang iniisip na siya, kailangan parang abogado ka na kaya mong depensa ng sarili mo. One evidence at a time. Hindi po ganun. Ang punto ng fitness to stand trial, number one, naiintindihan mo kung anong nangyayari. Number two, kaya mong bigyan ng instruction ang abogado mo.
0: Sa pagsusuri ng 3 independent experts noong Enero, 2 ang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterteng intindihin ang kaso, habang isang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso.
2: Nahack ang official website ng kamera noong Sabado. Inakot ng ilang hacker ang pag-atake bilang protesta laban sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente. Noong Webes, nagkaroon din ng breach sa website ng Senado kung saan nakapost sa news releases section ang ilang bastos na pahayag. Sa initial na assessment, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
2: Aba, 7:16 na po.
0: Maraming pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol, Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
17: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
19: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
16: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
20: The Senate is under attack.
21: There was no NBI agent in the Senate.
16: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
22: Kanina ay merong aarestuhin.
23: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
24: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
16: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.19. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4-5 piso ang rollback sa diesel, habang 2-3 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng walang galaw o tumaas pa ng 50 sentimos kada litro. Doon na lang binatikos ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga petrolyo sa ilang gasolinahan bago ang price adjustment. Sagot ng Department of Energy, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Samantala, nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran ang kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East. Sa anunsyo ni US President Donald Trump, agad na bubuksan ang Strait of Hormuz kapag nalagdaan ang kasunduan. Ayon naman sa Pakistan, isasagawa ang official signing ceremony ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa Switzerland sa Biyernes. Pero ayon sa Iran, wala nang dahilan para isulong ang peace talks dahil sa kabiguan ng Amerikang tuparin ang mga pangako at dudang papayag sa kasunduan ni Trump.
1: Mayorya ng Pilipino ang handang magtrabaho abroad dahil sa iba't ibang oportunidad. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 57% ng respondents ang bukas sa posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% ang ayaw at 4% ang undecided. Maraming Pilipino ang handang magtrabaho abroad dahil sa mas maraming oportunidad at mas mataas na sahod. Kabilang din sa rason ang mas maraming educational opportunity at pagkakaroon ng international experience. Ayon sa Okta Research, hamon sa pamahalaan na paramihin ang oportunidad sa Pilipinas para hindi na mag-abroad ang mga Pilipino.
0: Alas 7.21, hiniling ang maayos na paliwanag sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw, Aurora, June 8. Kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Patarbonya at Nigerian na si Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang 2 matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Noong Biyernes, nagsorry si Ateneo coach Tab Baldwin sa pagkamatay ni Patarbonya at Adili.
2: The growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being, and in this I feel I failed.
0: Pero iginiit ng pamilya ni Adili na walang saysay ang paghingi ng tawad ni Baldwin dahil hindi na maibabalik ang kanilang mahal sa buhay. Hindi rin matanggap ng ina ni Patarbonya na si Roveline ang sorry ni Baldwin at iginiit na dapat ibunyag ang totoong nangyari. Ngayong araw inatasan si Baldwin na humarap sa dole para magpresenta ng katibayan ng Alien Employment Permit. Ang kay Labor Secretary Francis Tolentino, sunod na ipatatawag ang pamunuan ng Ateneo hinggil sa insidente.
3: Meron parental duty as a secondary parent. We entrusted the care and custody of our children to the school authority. So meron tayong 2 maliwanag na Supreme Court decisions tungkol din sa pagkalunod na pati yung principal ay nakulong.
0: Sinusuri na ng Philippine National Police at NBI ang pahayag na nagpakilalang misis ni Baldwin na nagbabala sa ugali ng mister. Tiniyak naman ng UAAP na may mananagot habang patuloy ang imbestigasyon.
1: Nagsalita na ang PhilHealth sa issue sa tinatawag na 24-hour confinement rule. Kasunod dito ng viral Facebook post ng misis ng namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. June 4, isinugod sa Manila Doctors Hospital ang pasyente para sumailalim sa operasyon. Pero aabot ng halos 4 milyong piso ang operasyon. Kaya inabisuhan ang pamilyang ilipat ang pasyente sa ibang ospital, partikular sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center para mapababa ang gastusin sa 2 milyong piso. Pero bago ma-admit ang pasyente, inubliga ng lilipatang ospital ang pamilya na magbigay ng 1 milyong pisong down payment. Dahil sapat lang ang kinikita, napilitan ng pamilyang maghintay na pumanaw ang padre de pamilya. Lumapit ang misis ng pasyente sa PhilHealth para makuha ang benepisyo ng Mr. At mabayaran ang 200,000 pesos na bayarin sa ospital. Pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi kwalipikado ang Mr. dahil hindi na ospital sa loob ng 24 na oras. Halos 19 na oras lang na confined sa ospital ang pasyente na 25 taon nang nagbibigay ng kontribusyon. Nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa kaanak ng yumaang pasyente para iba pang posibleng tulong.
4: Siguro po ay hindi lamang gaanong na napansin o nakita o hindi gaanong na familiarize ang mga ospital kung kaya't hindi nila nabigyan na benepisyo. Meron tayong mga maaaring benepisyo na maibigay sa mga pangyayari na ganyan. At sa kwento, meron din pong plano na i-transfer. Kung latuloy po ito, ay di sana meron din tayong transfer package.
1: Si PhilHealth spokesperson, Dr. Israel Francis Pargas.
0: Alas 7.25, nagbago ang posisyon ng floating structure na namataan sa Baudimasinloc sa West Philippine Sea. Sinasabing lumipat sa hilagang bahagi ng Baudimasinloc ang estrukturang may sukat na 6 by 6 meters at sakayang 6 na individual mula sa gitnang bahagi noong Miyerkules. Nauna lang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jade Ariala na posibleng galing sa China ang estruktura at sangkot sa illegal marine scientific research. Para kay Maritime Law Expert Attorney Jay Batumbakal, madalas na susundan ng pagtatayo ng mas malalaking illegal na estruktura tuwing may nakikitang floating structure ng China sa karagatan.
5: Sa ngayon, ang sinasabi daw nila ay scientific research daw ang dahilan. Pero ang naaalala po natin agad, pag sinabi nila yon, yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang Fiery Cross Reef at tayuan ng mga permanenteng struktura at ngayon ay malaking artificial island na.
0: Para sa ilang kongresista, dapat alisin ang struktura dahil sa illegal na pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit naman ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryo ang Baudimasinloc at normal lang ang pagsasagawa ng scientific research dahil sila ang may karapatan sa lugar.
1: Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagmamaneho ng ninakaw na motorsiklo sa barangay New Era. Unang sinita ng mga pulis ang suspect dahil sa walang suot na helmet. Pero nagtangkang tumakas. Na-corner ang rider at nabigong magpakita ng lisensya at dokumento ng minamanehong motorsiklo. Sinasabing naiwan ng may-ari ang susi ng motorsiklo kaya nanakaw ng suspect sa Rizal.
0: Iniwan yung susi nandun sa ignition?
1: Nag-a-idling siguro.
0: Sa Pasig City, patay ang pahinante ng trailer truck matapos sumalpok ang wing van sa C5 Ortigas flyover. Sa investigasyon, ininapansin ng driver ng truck na may kargang bote ng soft drinks ang tumirik na wing van kaya nabangga. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng truck at naipit ang namatay na pahinante.
1: Sa Marikina City, kritikal ang isang motorcycle rider matapos salpukin ng SUV sa barangay Concepcion 2. Sinasabing naka-signal light ang papalikong motorsiklo nang mabangga ng SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima ng bali at matinding pinsala sa katawan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang SUV driver na nahaharap sa patong-patong na kaso.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinakilala na ang bigating lineup sa upcoming Kapamilya Primetime Series na Coco Martin, Sigabo. Kabilang sa makakasama ni na Coco Martin at Julia Montes, sina Carmi Martin, Edo Manzano, Irma Adlawan at Joey Marquez. Kasama rin sa bigating cast ang mga dating celebrities na parte rin ng seryeng Batang Quiapo. Inaasahang madaragdagan pa ang mga iaanunsyong cast members ng seryeng Sigabo na mapapanood simula sa June 22. Para sa Showbiz
0: So, ibig sabihin ng Sigabo? Ganyel, ano ibig sabihin ng Sigabo? Yan ba'y salitang Pangal Pilipino? O parang si Gabo? Ang
6: si
0: pangalan
6: Gabo
0: ng karakter, Gabo?
6: Ko, ang pagkakalam ko, Alvin, si Gabo, yun ang pangalan niya, no, ni Coco Martin dito.
0: So hindi siya salitang Tagalog.
1: Oo, nga.
0: Kasi tinatanong ko si Doris Big, ay siyempre Tagalog ito si Bigornia. Ano ibig sabihin ng si Gabo? Akala ko para siyang damdamin, parang silakbo.
6: Sigabo ng
0: silakbo. Silakbo. Ganun ba ibig sabihin ng sigabo?
1: Hindi. Ang ibig sabihin ng sigabo, yung dating asawa ni Sharon Cuneta.
0: Si Gabi yun.
6: Sigabi.
0: Sigabi naman sigabi. Yun. Oo. Ito, sigabo.
1: Sigabo.
0: So hindi siya word ha, kasi pinagtatalunan yan sa social media. Ano bang ibig sabihin talaga ng salitang sigabo? Hindi po mukhang pangalan eh. Si Doris. Si Gabo.
6: Pero i-check natin yan ulit, Alvin.
0: Saan mo i-check?
6: Pinatukan ni Kuya MJ yan eh, MJ Felipe, siya nakatutok dyan. Pero alamin natin ulit yan.
0: Okay.
1: Biglang biglang.
0: Alam ko na, may salita pa isa.
1: Ano pa?
0: Bigyan yan ng masigabong palakpakal. O, di ba sigabo din yun?
1: Sali naman yan eh. Partner, sa kasalan yan.
0: Kaya nga, ang root word dun, sigabong.
1: Sigabo,
0: masigabong.
1: Masigabong.
6: Masigabong.
1: Pwede rin na...
0: Pwede mabilis. Sigabo.
1: Sigabo. Pwede rin na biglang putok ng vulkan. Diba?
0: Paano naging sigabo yun?
1: Hindi ko alam. Ipipilit ko yan.
0: Basta yun.
1: Ipanotaryo na yan.
0: Alam mo, pongkan. Thank you. Maraming salamat, Ganyan.
6: Happy Monday.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Monday!
8: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Happy 48th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
12: the Senate is under attack.
13: There was no NBI agent in the Senate.
10: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
14: Kanina ay merong aarestuhin.
15: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
16: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
10: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigcornea. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Sabi ni Pao at Jensang, sabi daw ni Coco, yung sigabo means silakbo. So ano, may programa ba tayo o mag-uusap kayong dalawa?
3: Ha? Birthday ng anak!
2: Oh, Bun!
3: Bun! Oo.
2: Makinig ka kasi.
1: Happy
2: sabi
1: birthday!
2: Ni Pao at Jensang, sabi daw ni Coco, Coco Chanel ito, ha? Si Coco Martin. Sigabo means silakbo. Sigabo ng damdamin.
3: Sigabo ng damdamin.
2: Pero let's ask the expert. Yan naman si Professor. Maya-maya, nakamonitor yan eh.
3: Mukhang may tama si Pao. Kasi nakita ko yung mga tarpaulin. Parang nagsisigabo si ano si Coco. Parang galit na galit si Coco.
2: So, use sigabo in a sentence. Sige nga, kung naniniwala ka na yun ang ibig sabihin, use it in a sentence.
3: Kapag ikaw ay walang kotse, pero may driver, pero nung isang linggo, may driver ka, wala ka namang kotse, ang pagbaba mo dun sa labi, sigabo.
2: Parang mali.
3: Mali.
2: Mali.
3: Mali.
2: Mali ang gamit. Hindi ganun. Mayla Angela. Oh, maganda umaga sa iyo. Oh. Nga, corny nga. At si Attorney Chris Bendijo, maganda umaga rin sa iyo.
3: Oh. Yabang nyo naman, makakorny kayo.
2: Eh, corny naman talaga.
3: Inaway.
2: At si Master Amadeo naman, ako may pasok din. Ano daw? Bangka. Sigabot. Iba naman yun. Sigabot. Ito isang corny pang isang Master Amadeo. Sigabot. Avi Manalo, maganda umaga sa iyo. At kay Ma'am Binnie Doris Bigoy.
1: Good morning!
2: 1 week na po ulit tayong kakayod sa buhay. Ganun talaga. Louis Basco, maganda umaga. Ganun talaga, partner. Monday ngayon, di ba? At si Donnie Santiago, hopeless na po ang Pinas. Ang problema sa corruption, transportation, flood control, healthcare, underemployment, inflation, etc. et al.
3: Marami nga ngayon, partner, nagsasabi na tayo dapat ay lumaban. Lumaban sa yung mga in-enumerate mo na yan. Kasi hanggang sa ngayon ay hindi pa raw natatapos ito. Magkaisa.
2: Pati yan, ano, pinakialaman na rin niya, no?
3: Oo nga, bakit ganun? Yun na. Pero sinabi naman niya, partner, kumambyo siya, nilinaw niya, na hindi naman niya inaako or nile-level ang sarili niya kay Ninoy. Kaya ang sabi niya, pwede naman daw gamitin ng kahit sino for as long as magka...
2: Yan lang yung message ko sa blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Sabi ni Zaids, me, Alvin, pagrita ko ng bana ko. Bana, isasawa partner, ha?
3: Ano, no?
2: Bana.
3: Bana?
2: Ang ibig sabihin ng bana sa Ilonggo, asawan lalaki. Bana ang tawag doon. Bana na si Nuriel Duremdes, galantaw gid siya kadaaga. Thank you, ha? Wait lang! Ronald Soriano, happy Monday. Ayan, thank you. Parang kunin
3: busina
2: mo na
3: ako si DJ. Puro corny nga mga jokes namin. Ulo ko eh.
2: Tawag mo na si DJ.
3: Eto na nga po.
2: Tsaka wala kang partner. O, sasamahan kita hanggang alas 9 kung okay lang sa'yo. Pero pwede naman hindi rin.
3: Sige, if you must insist. Nasa Barangay 171 Bagumbong North, Caloocan, para sa ating Jeep ZMM, ang ating kapamilya na si DJ Jai Ho. Hello, Wee!
4: Hello, Wee! Isang magandang morning! Kuya Alvin and Ate Doris mula dito sa Barangay 171 Bagumbong North, Caloocan, Gising Pilipinas! Yeah! Correction ha! Live na live nga po, nag-iisang besi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada kasama ang ating mga kapamilya mula rito. Nako, napakarami nila Kuya Alvin at excited na excited sila na makatanggap ng ating espesyal na regalo mula sa Jeep ZMM at sa DZMM. Kaya naman, agad-agad, bunuti na po natin mula sa ating napakabonggang pandar na bowl ngayon kung sino ang lucky mabibigyan yan ang regalo ngayong umagang ito. Ito na, Kuya Alvin, Ate Doris, ang maswerteng makakatanggap ng 1,500 transistor radio at ng DZMM merchandise ay si Ate Nelma Solido. Ate Nelma! Nako, Ate Nelma, tanggapin mo ang ating DZMM t-shirt. Tanggapin mo ang ating transistor radio. Tanggapin mo rin ang ating Protect gift pack. Ayan. Ito ang regalo namin mula sa amin ni Ate Doris, Kuya Alvin at ng DZMM, 1,500. Ba ang ginagawa niyo dito sa Barangay 171 Bagumbong North Caloocan?
5: Ako po yung desk officer po ng barangay po.
4: Yes, bilang desk officer Ate Nelma, pag Monday ba busy ang mga kaganapan sa barangay?
5: Yes po, marami pa kumukuha ng mga certification natin.
4: Yes, maraming salamat. Ano pong gusto niyo sabihin sa ating mga nagagapuan at nagagandahan na Kuya Alvin at Doris sa studio?
5: Thank you po sa Protic Antibacterials of Everyday Freshness. Maraming salamat din po kay Ma'am Doris Bigonya, Sir Alvin El Chico, at lalong-lalo na po sa Gising Pilipinas, DZMM!
2: Hey!
4: Napakabongga, Kuya Alvin. Siyempre, kanina naman po, dumayo naman tayo dito sa ating Protect. Eto naman tayo, ayan. Sabi ni ate, aray ko, huwag magtulakan, tayo naman nandito dito. Oo, di ba? Eto po, ayan, congratulations kay Ate Josephine Mendoza at Ate Maria Regina Ampig. Ayan. Ate, ano naman ang masasabi ninyo?
6: Thank you po sa Protect Antibacterial Soft Everyday, Evelyn.
4: Wow! O, eto na siyempre. Pasalamatan natin ang bonggang-bongga ang Protect dahil sa Protect. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap and it kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford po yan. Starting 15.50 pesos only. Available po sa lahat ng mga leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day! Dako, sobrang dami namin dito, Kuya Alvin, Ate Doris. On a Monday, dapat talaga, gaya nga ng sabi ni Kuya Alvin, energy, energy, energy!
2: Thank you!
4: Maraming salamat, balik sa inyo dyan sa studio!
2: Maraming salamat, DJ Jai Ho! Oy, partner, binigyan pala ako ng Protect din ng mga sabon. Thank you, Protect, ha? Maraming salamat.
3: Sana, oh! parang...
2: sabon.
3: Sabon, merong pinapahiwatig.
2: Aliligo naman ako araw-araw.
3: Di nga.
2: Thank you. Maraming salamat, Protect, ha? Sabi ni Sara Concepcion, pa-shoutout naman po sa nanay ko, Nanay Adela de la Cruz, at kinakambalcon and Vic from Obando, Bulacan. Oh, by the way, ang paniniwalaan ko lang napaliwanag nung Sigabo, si Tita Cory lang. Oh, Tita papaliwanag Cory. Ni Tita Cory Vidalis sa akin yan, ha? Sa Monday pa naman magsisimula yung Sigabo, eh. Next Monday.
3: So, kailan daw magpapaliwanag si Tita Cory?
2: Eh, between now and next Monday, syempre.
3: Well, alangan naman si Alvin lang. Tita Cory, I also deserve an explanation.
2: With breakfast.
3: Yes! Nakita mo ba yun, partner? Sidebar lang. Oh. Yung isang, hindi ko alam kung artista natin, sabi tinanong siya, sino ang host ng... maalaala mo kaya?
2: Oo.
3: Sabi niya si Tita Cory.
2: Oo, napanood ko nga.
3: Pero nagkita naman sila, Tita Charo. Uh-oh. Tita talaga. At saka yung artista na yon, nagkapatawaran naman. Pinagtawanan lang ni Dear Ate Charo.
2: Ganun talaga.
3: Maalaala mo kaya? Tama ba yung programa?
2: Ay, ang tanong doon, hindi naman siguro na-offend si Ma'am
3: si
2: Charo.
3: Ma'am Charo. Siya pa? Miss me? Mancharo pa?
2: Magandang umaga sa iyo, Deo Jeronimo.
1: Good morning!
2: Ganun din si Jerry Diaz at si Ann Bustamante Calomarde. At partner, birthday din pala nung... Kasi kanino may birthday? Sino may birthday? Si Boone?
3: Bun, oo, yung anak ni...
7: Happy birthday!
2: Yung anak, birthday din yung anak ni Bimbo Papasi naman.
3: Oy. O,
2: pag-greet din ng birth ng happy birthday sa anak niya.
7: Happy
2: 27th birthday ni Gabriel Alonzo na from your fam.
3: Ang dami naman may birthday ngayon.
2: Tinan mo pati si... Ayan, ayan, ayan, may birthday. Tinan mo, apat-apat yan. Batin mo nga.
3: Si Abizon.
2: Yan. Yan ang pinakamatanda sa kanila.
3: Pinakamatanda at executive producer po siya. Pero minsan... nagtitinda po ng fishbowl. Si Rodel Zamora.
2: Ayan, yan,
3: ay, si Papa Zam.
2: Papa Zam.
7: Happy birthday!
3: Maayos pa yan huli na kita kami.
8: Easy.
2: Baka okay pa naman si Rodel. Ah.
3: Diba?
2: Oh.
7: Happy birthday!
3: Si Christian, ano?
2: Si Itian. Si Itian. Si Itian.
3: Oh, writer natin.
2: Itian.
3: Si Bun Postolero.
7: Happy birthday!
3: Papa.
2: Ano si Bun?
3: Asaan?
2: Ano si Bun?
3: Ang cute. Ang cute.
7: Happy birthday!
2: Sabi ni Marie Vigalisa now, deeply upsetting po yung storya about the man who opted to succumb to brain hemorrhage. Grabe yung pala. Nakakaawa. No? Nakalulungkot. Na antayin mo na lang na mag-expire kasi wala tayong pambayad. Napakasakit nun.
3: Nangyayari pala yung ganun sa skin.
2: Nangyayari talaga. Pero, kasi hindi ka operahan hanggat wala kang down.
3: Mariusin.
2: O kasi, siguro, nintindihan din na yung ospital, kailangan ng gamit. May gasto sa gamit, may gasto sa
3: doktor. Hindi ba meron ng batas doon na itreat mo muna bago kayo magsingilan?
2: For emergency.
3: Ah.
2: Na ito, scheduled operation ito, partner.
3: At saka na-confine siya.
2: Oo, na-confine siya, no?
3: Napakalungkot
2: ng ganyang klase ng sitwasyon.
3: Mm-hmm.
2: Sabi nga niya ni Marie V, ano ba, cases like this is a race against time. Hindi ba pwedeng later na lang yung bayaran?
3: Kaya nga. Meanwhile, yung mga nandoon, no, may mga mali-malita at
2: yung mga magnanakaw.
3: Oo, mga kawatan.
2: Yan. Totoo naman eh. Di ba?
3: Oo. Kung iisipin mo, barya lang yun para sa kanila. Ito o buhay. Hihintayin mo na sakit sa kalooban. Yeah.
2: Tapos wala pa mga benepisyo, no?
3: Kaya. O, JP Sungsong, birthday mo rin pala. Mm-hmm. Happy birthday sa'yo.
2: Yan. See ya, sir.
7: Happy birthday!
2: Arguelles, isang political scientist at convener po, tagapagsalita ng Bantay Senado. Kausapin nga po natin ano ang expectations ng Bantay Senado ngayon na mukhang attend naman pala ng sesyon kung may papatawag na special session si Senator Joel Villanueva.
3: Mm.
2: So kung umattend si Villanueva, itong bagong mayorya na 12 ngayon,
3: 12.
2: Dahil pumunta na sa side nila si Senator Cheez Escudero, 11 sila una. Naging 12. Pero hindi pa rin sapat para makapaghalal ng Senate President. Pag 13,
3: okay. Pwede.
2: Pwede na.
3: Oh.
2: So anong inaasahan ng iba't ibang grupo?
3: I will be
2: ito?
3: There.
2: Sabi niya. Cliff, magandang umaga sa'yo.
9: Magandang umaga, Alvin at Doris.
3: Good morning.
2: Opo. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session?
9: May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva, nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay acting Senate President with Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin eh, no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At bagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit na excuse. At sana hindi actually yun yung point, no, kung bakit pinapatagal pa yung pagkilala ni Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato.
2: Oh, what do you think of Senator Alan Peter Cayetano Clive, sa palagay mo ba titigil siya o gagawa siya at gagawa ng paraan to stay relevant? Alam mo pa rin, parang hindi nawawalan ng ano ha? Hindi nawawalan ng gimmick si Senator
3: Cayetano. Hindi nawawalan ng
2: content. Yes, meron at meron siyang entry palagi, Clive.
3: Correct.
9: Well, I think kung as an observer, kung titignan ko lang si Senator Alan Peter Cayetano, I think wala kasi siyang masyadong incentive para kilalanin na yung bagong liderato. Kumbaga, advantage niya na ipagpatuloy yung gulo, ipagpatuloy na merong confusion kung sino ba talaga yung pangulo ng Senado. Nag-aalala tayo na baka yung impeachment trial ay maantala o kaya naman ay mapagpaliban. O kahit pa magpatuloy, meron ng shadow of doubt, di ba, sa pagtingin ng ating mga kababayan dahil nga sasabihin nila, ito ba ay tama ba ang proseso? Tama ba na ito ang presiding officer? Hindi ba dapat si Alan Peter? So maybe chaos is the point, di ba? Parang baka yung gulo talaga yung hinahanap para ma-delegitimize yung buong impeachment trial process. And that's a worry. Secondly, maaari din na tungkol ito sa potential na election sa 2028. Baka it's about further political ambitions. And hindi naman yung nakakagulat kasi ang ating mga senador ay presidents and vice presidents in waiting. Si Senator Cayetano, nakatumakbo naman na siya bilang vice presidente noong nakaraang election, no, mga nakaraang election. So maaaring ito din yung kanyang plano na gusto niyang manatili sa public eye, part of public attention by doing this, but also baka nag-audition siya sa mga iba't ibang mga kampo na maaaring tumakbo sa 2028. And pagtitignan mo din kasi, no, maaaring yung kanyang incentive, yung hinahabol niyang support, political support, ay hindi na nanggagaling sa mga tao, halimbawa na nagagalit sa gulo sa Senado. Maaaring nanggagaling ito doon sa mga sumusuporta na hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, halimbawa, no, o tinututulan ito. No? So, maaaring ganyan na yung kanyang plano.
2: Natatawa naman ako sa salitang audition, partner. Para audition. Ini-imagine ko, performative ito.
3: Oo.
2: Kailangan sing and dance ka para ma-impress sa'yo yung kung saan ka man nag-audition.
3: At may mga hurado.
2: Nakakatawa man, Clive.
3: Oo nga.
2: Pero parang gano'n na nangyayari, ano? Parang everything is performative.
3: Oo. Pero, Clive, hindi kaya pwede rin tignan

0: baka nationally, pag-aggregate, no, buong bansa yung tinignan mo, maaaring talagang unpopular na si Senator Alan Peter Cayetano, no? Hindi ko pa nakakakitaan ang bagong survey, pero yan din yung aking pagtingin. Pero papaano kung hindi naman tayo o hindi naman buong bansa yung audience, no? Kagaya nga ng sinasabi ko sa ilang mga kaibigan, no, kapag ka sinasabi nila na bakit ba ganito yung sinasabi ni Senator APC sa kanyang mga Facebook Live? Hindi niya ba alam na hindi maganda sabihin ang mga bagay na ito? Ang sabi ko, baka hindi ikaw ang audience, no? Baka hindi tayo ang audience. Kasi kung ginagawa araw-araw ito ni Senator Cayetano, there should be a reason for it, no? And tingin ko, maaaring tinatarget niya specifically, halimbawa, mga Duterte voters, no? Na bagamat hindi naman na sila majority ng bansa, no, sa mga huling mga pagtatala sa surveys, eh malaki pa din, significant pa din yung base. And if that's, kung kahit ba 20% na lamang yung mga Duterte voters nag-identify that they support the Duterte bloc, malaki pa din yan for a potential re-election in the Senate o kaya naman ay vice presidential run. So if you're just gunning, if you're nililigawan mo lamang, no? Ayaw kasi natin ng audition. Baka nililigawan na lang. Nililigawan mo yung Duterte block, no? Maaaring kaya nagme-make sense politically para ipagpatuloy niya yung ganito.
1: Opo. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, bakit Alan Peter Cayetano lagi sinasabi nyo? When you refer to him, ang haba eh. Nakakaumay po. Hindi ba pwedeng APC na lang? Hindi, yun ang tunay niyang pangalan eh. Alan Peter Cayetano.
2: Oo, doon naman siya kilala talaga.
1: Oo. Eh, pero yun ang pangalan ng mama. Kaya tawagin natin sa formal. After all, senador natin yan, partner.
2: Oo.
1: Diba, halal na senador yan.
2: Oo.
1: At nakaupo naman. Oh,
2: pwede naman siya tawagin Al.
1: Yun talaga mo, partner, about the prosecutor. Passes mo kay Cleve.
2: Ayun, oo.
1: Bago natin siya pakawalan dahil 750
2: po. Sir Cleve, di ba nilabas na po yung mga tatayo na private prosecutors. Doon sa line-up na ito, ano ang basa mo? Ano ang palagay mo ay dating ng mga ito? May arrive ba?
0: Ay, oo, yung ating mga private prosecutors, marami sa kanila ay mga kilalang pangalan, no, na merong mga trial experience, no. And isa ito halimbawa, no, doon sa mga kinoconsider ng House Prosecution Panel na kinakailangan nilang dagdagan, no, doon sa kanilang kakayahan, kasi bagamat maraming mga abogado doon sa mga House Prosecutors, no, marami din sa kanila, medyo matagal na, no, yung huli na talagang nakipagbakbakan sila sa korte sa mga paglilitis, no. Kaya maganda din na merong mga private prosecutors na kasali doon sa prosecution panel na maaaring makadagdag doon sa mga yung kanilang trial experience, no. Pero ito nga, dahil nandun din tayo doon sa usapin ng impeachment trial, inanunsyo, no, na magkakaroon na ng pre-trial conference sa June 18. Sa pre-trial conference, diyan pag-uusapan kung ano ba yung mga ebidensya na ilalatag ng bawat panig, no? Sino yung mga witnesses, no? At iba pa na para ma-set up yung buong paglilitis. Sa base sa anunsyo, ay ito ay magiging close to the media and the public. Para sa Bantay Senado, no, ipinapanawagan namin na dapat manatiling bukas or public yung pre-trial conference. Walang compelling reason kung bakit dapat ito isigawa sa private, no? Paalala natin na yung impeachment trial ay ginagawa yan sa ngalan ng mga Pilipino, no? At tingin namin mahalagang makita natin yung buong proseso. Hindi naman siya administrative lama or clerical yung pre-trial conference. Napakahalaga nung mangyayari kasi kung ano man yung mapagkakasunduan nila dyan, halimbawa, ano ang mga tipo ng ebidensya na pwedeng tanggapin at hindi tanggapin, anong mga klaseng witnesses ang maaaring ipatawag at hindi sa paglilitis, makaka-apekto yan doon sa buong daloy ng paglilitis. Sa tingin namin, dahil ganun siya kahalaga, dapat maging bahagi ang publiko kahit sa pre-trial conference pa lang.
1: One last Cleve, ano po, bukod sa pagpapalit o paghalal ng Senate President, ano ang dapat aksyonan ng Senado sa inaasahang special session? Ano ba ang dapat nilang ipasa? Kasi partner, may rason naman yung special, bukod sa paghalal sa Senate President,
2: correct,
1: dapat meron naman silang batas na kailangan urgent na hindi nila naasikaso nung nagbangayan lang sila, Cleve.
0: Mm-hmm. Yeah, maraming mga nakabinbin pang mga batas no sa panig ng Senado. Halimbawa dyan, yung isa na binabantayan ng

0: Marami po sa amin sa na mga akademiko at mga researchers ay yung freedom of information law, kung saan na nakausad na yan sa House of Representatives, sa Kamara, no? So na para magkaroon pa ng mas malawak na transparency yung access natin sa mga impormasyon sa pamahalaan. Bunga na nga nung flood control, di ba? Yung mga project, yung mga contractors, anong mga projects yung pinapasok ng pamahalaan, sana ay aksyonan yan sa special session ng Senado, hindi na ipagpaliban pa. Meron din yung usapin halimbawa ng pinaka recent na lindol, no, doon sa General Santos, Sarangani, and dyan po sa bahaging iyan ng Mindanao. Baka kinakailangan ng supplemental na budget, kinakailangan ng dagdag, no, na suporta sa executive para makapag-respond doon sa rebuilding and relief efforts dyan po sa bahaging iyan ng Mindanao. At yung iba pang mga nakabinbin, no, yung mga ordinary legislative business nila, kasing halaga yan nung paghahalal ng Senate President. Yung ano din, yung anti-hospital detention, no, na hindi ka maaaring ikulong, no, or patagalin pa sa ospital dahil lang hindi pa kompleto yung bayad mo o hindi ka makapagbayad, no. Tingin ko na mga maiinam na mga batas na bigyang atensyon, at syempre sa ngalan po sa bantay Senado, eh yung impeachment trial, no, dapat ay mag-convene ulit yung impeachment court sa lalong madaling panahon, dahil ng aming request eh gawing open sa media, open sa publiko yung buong proseso, kasama na nga po yung pre-trial conference na gaganapin sa June 18.
1: Salamat, Cliff. Mabuhay ka, ha. Magtatawag kami from time to time sa iyo for update, okay?
2: Magiging suki natin ulit.
1: Correct.
2: Yan.
1: Correct. O mga analysis ni, ano, ni Cliff. Thank you, Cliff.
2: Thank you.
0: Maraming salamat po. Good morning.
1: Magandang umaga sa iyo. Si Cliff Arguelles po yan, isang political scientist at convener at tagapagsalita ng Bantay Senado. Itong si Attorney Romy Makalintal.
2: Uy.
1: Sabi niya hindi pwedeng public ang pre-trial.
2: Bakit daw?
1: Lalong maaabala pag maraming tao. Anyway, maglalabas naman ng pre-trial order yung Senado kung saan idedetalye ang naging usapan sa pre-trial. Siguro ayaw lang na para hindi yan parang, well, hindi mo kailangan ng spectacle. Yan ang gusto sabihin ni Attorney Romy Ma. Kaya mo yung mga abogado mag-usap. Depensa at prosecution. Anyway, magkakasundo naman sila eh.
2: Correct.
1: Para kumbaga wala pa namang interest yung publiko dito. Kasi magbabantay naman yung prosecution dun.
2: Tama. At kung makita natin yung una pa lang, yung initial, tapos mapapalitan, yan na naman tayo, mga dodero na naman tayo. Lalong hahaba na naman yung usapin. Mientras, pakinggan muna natin ang lahat ng ebidensya, lahat ng mga testigo na ihaharap. Tapos ipa-finalize. Kaya pagka andun doon na tayo sa talaga umpisa, nakalatag na lahat.
1: Tama. Ay, babating ka pa ba? Alas 8 na. Sabi ko mag-alas 8 pa lang sana.
2: Segway tayo.
1: Oo nga. So magpapalit ba tayo ng court?
2: Diyan ka na, Alex Iyala.
1: Akala ko mag-change. Ang daya, Camila, ang TF ko dito, maliit lang, diba? Tapos ako pa rin yung in charge. Dapat ikaw dito dahil ikaw ang may-ari ng programang ito.
2: Hindi ka namin itinuturing na in charge, kundi panauhing pandangal.
1: Ako pa rin.
2: Ikaw
1: ako,
2: pa rin.
1: Ako yung pipindot na mga ano-ano.
2: At nasa iyo ang trono.
1: Ayan. Nasa ba partner mo?
2: May tatit. Robert, get well soon.
1: Amin sa akin si Robert. Si Christian, yung susunod mong paborito. Nasaan?
2: Nagsasakit-sakita naman yan, batang yan.
1: Wala na po eh. Wala na po siyang makuha. Kaya ako na lang. Siyempre, hindi ko naman maiiwan ni Ray.
2: Muntik na nga yung guard.
1: Ha?
2: Muntik na yung guard ang iupo ko dito.
1: Paano bang
2: buti
1: ano
2: na papayag ka, partner. I am so thank you.
1: Hindi naman kita matitiis. Aww. Susunod na po ang Tandem ng Bayan. With the one and only Amutian Amasadores, Bigornia, and yours truly. Kailangan natin mag-gap? Kailangan mag-commercial, mag-station ID?
2: Meron.
1: Kailangan?
2: Oo.
1: Ano daw? Parang may bumubulong sa likod ko.
2: Dala-dala
1: station
2: yan.
1: ID muna. Si Alvin Algico po ito. Magbabalik po ako bukas. Dito lamang sa
3: Gising Pilipinas.
1: Susunod na Tandem ng Bayan.
4: Ang Morning Tandem ng Bayan.
5: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!